0: istorya, istorya, istorya sa kay nanay. Then hinulog yung lang pira. Siyempre gamay ka pa, way ka man gabrip. Ah, hinulog yung lang ang sur ko kag birahon na. Hindi ko kinalimtan. Hasta subong yan, nung naman ko kinyara, Juman Mags. Di, pero sa tuod lang.
1: Kami tanan kompleto sa bakuna.
0: Kamo? Oo. Oo, eh, samon sis lang ganit, labot ng bakuna. Kami, iti way mo kayo maano? Umuga ni Guru. Ang akong base ang adverse effect niya base ni
1: amo nang kapogian mo.
0: Naan. Babakuna ka mo ha, babakuna ka mo.
2: Tatak RMN.
1: Ang ininga bahin ginadulon sa inyo sa Centrum Plus Herbal Capsule, iniisa ka herbal antibiotic ang immunostimulant. Kinapabako na katong nga immune system para pagbato sa tanan yung mga impeksyon kag balatian. Centrum Plus Herbal Capsule, kinaindoroso sa mga eksperto para sa mga may UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea, kag skin diseases. Centrum Plus Herbal Capsule, garantisado kag may alibyo, mabakal sa mga butika.
2: Tatak RMN.
1: Nag-walk out ang leader sa cost-oriented group nga si Mr. Elmer Forol, ang lead convener sa No to Jeepney Phase Out sa Transport Modernization Convention sa Iloilo City Government sa Diversion 21 Hotel kahapon. Suno kay Forol, masakit para sa traditional jeepney drivers nga amo ang nagpadayon sa pagbiyahe kag nagsustener sa transportasyon bisan sa mabudlay nga tion kaangay sa COVID-19 pandemic. Apang halin sa 2017 nga gin-implementar ang PUV Modernization Program o kon PUVMP, padayon ang ilang pagpakigdialogo sa Kongreso, Senado, DOTR, kag LTFRB, ago di paabot ang epekto sini sa pangabuyuan kag kinamatarong sa mga operators kag drivers. Payag ni Foro nga duha ka butang ang iya nakita nga tuyo sa convention. Ang total phase out kapag scrap sa traditional jeepneys kag ang centralized procurement kag pagtukos ang leasing companies nga magadulo sa monopolya sa dalagkong kapitalista. Ginangot maniya ang programa sa ginatawag ng imposisyon sa IMF World Bank policies pareho sa natabo sunod sa iya sa oil industry deregulation nga nagresulta sa monopolya. Bilang sabat, ginsiling ni DOTR si sa Secretary De Socorro Reyes nga ang modernization hindi matigayon sa gobyerno kun wala sang kooperasyon sa publiko. Ginpayang man ni Reyes nga may mga anay katapos sila sa progresibo nga grupo sa transportasyon nga nangin matinalago ng ilagin tukod nga kooperatiba. Ginatag naman ni Bowen Wong, Senior Transport Specialist ng World Bank, nga pagtuod pa lamang ang ila ginahimo, pagtuon pa lamang ang ila ginahimo kag wala pa sang ipatuman nga programa. Ininagat depende gihapon sa gobyerno kung sundod ang ila ginahatag nga suwestyon base sa ila pagtuon.
2: Tatak
0: Magarajo man sa mata para matinaton sa mga suki tayo, di ka mo magkalipat ang ato sa paborito nga kape, ang kape nga may Rizzi Mushroom Extract, Mangoes and Fruit Extract kag ang kape nga may 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3. Diri kita sa aton sini nga mga suki Magarajo man, inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix. Tapamatudan na ini. Gani, kung gusto mo magkape, diri na kita iya sa may vitamin D3. May kape ka na, may vitamin D3 ka pa. Inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix. Las 8:03 antara sa aga, mga karadyo man, sa ato naman balita sa Hinampang.
2: RMN News Sports.
0: Ginalauman nga mag-report na sa team facilities ang goalie sa Ituwario si Kristaps Porzingis matapos nga wala makapakita sa sulod sa duha ka semana. Sunod kay Coach Steve Kerr, ang plano amo ang makikita si Porzingis sa performance staff sa team sa San Francisco samtang yan ang team sa Las Vegas ang maghampang batok sa Los Angeles Lakers sa isa ka exhibition. Wala nakapakita si Porzingis sa pagsugod sa training sa nagligag nga bulan bangon sa health issue. Apa nagapabilin ang iyang papakigangon sa Director of Sports Medicine and Performance Team. Matundumahan ang nga nakuha sa Golden State Warriors ang 31 anyos kasi Porzingis halin sa Atlanta Hawks para kanay Buddy Hield ka Jonathan Kuminga. Sa Pebrero sa isa ka trade deadline, hindi pa matag kung mangin kabahin si Porzingis sa opening night batok sa Lakers sa Oktobre 21.
1: Ang balita sa Hinampang, gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nigahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO, nayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawa, pati ang tugin, magkabalaka, inanslanamental muna, yo.
1: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito, nabaton ko ng grasya kagapon, tits. Thank you, kid. Thank you, kid, tits.
1: Sana tuloy-tuloy
0: na. Sana tuloy-tuloy na po yung kaligayahan po. Sa mga tapalamati naton magnan sila naman to, libutan mo sa palad mo, imanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka papakututo, salam mo kami ng Nemtre Extract. Ikatatlo, iba, may Balanyos, Karamay, Colon, Kapam, Pambansang Balanyos, sa Maylongo, wala na sa iba, Nansel Liniment Oil.
2: News Entertainment.
1: Proud naging tiglawas ang Lolo Amor ang Pilipinas sa ila performance debut sa Formula 1 Singapore Grand Prix. Sa Instagram, gin-share sang OPM band ang mga pictures sa ila pag-perform sa stage sa Little Red Dot sa October 11. Nagpasalamat ang reigning in Manila hitmakers sa Formula 1 kag sa Singapore Grand Prix organizers sa oportunidad. Madumduman nga sang Mayo, nagselebrar ang Lolo Amor sang ila 10th anniversary. Lakip sa hit song sa banda among Maybe Maybe, umiinit kag nami-miss ko na.
0: 10 years na yung galing Lolo Amor?
1: 10 years na silang balaan ko lang.
0: Ay kuya ka, amumala na sikat niyo mo. 10 years na, 10 years na galing ka mo. Ay asig ko. Ako yan, Juman Maswe pa, 1 year ko natuloy lang.
1: Gani,
0: 10 years ka versus 1 year.
1: Kaya unreleased ka lang galing ng mga kanta.
0: Tuto lang, kung why lang ko binay sa ano. Isa, ginmang guro ni. Wala lang ko bigin na isaan. Dahil may mga tao, binga naga, nagabutong bala padalom, nagilonggo. Ang ilonggo, ang kapwa Pilipino, ay dapat nating suportahan.
1: Mga paiwan, mga crab mentality, ang crab ginakaon na.
0: Crab mentality, bilang-bilang, kamukurong pinang... Tudod man, Mags. Kanugun sa nga akong talent.
1: Nagkita ko gintani ang trajectory sa karyer mo kung wala na pagan.
0: Gamo na na mo. Gamo na.
1: Gahana.
0: Gahana. Gitsa gana. Gitsa yara. Why na? Imbis nga magsaka mo na. Why na?
1: Nabutong, nabutong.
0: Na. Tumbala na. Subunga. Ligid-ligid.
1: Wala pa man na. Wala pa man.
0: Okay na ni Guru Chansa. So mga tapalamati natin, subong aga, Rajaman Mang, sa mga suki natin, tamiwana yung imo mga kasimanwa.
1: Mayad-ayad nga aga, sumang kasimanwa ko rin sa Premier Distrito. Intay magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dya, ang Nans Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nans Liniment Oil, Myos Arthritis, Rheuma, Varicose, Palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nans Liniment Oil, kimisangkap iningan Neem Tree Extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbsmen Pharma Corporation, kag-aprobado sa FDA.
0: Sa aton nga mga suki, mga karadyuman, kung gusto mo mapatsikap o ikakwarta, kadto ka sa aton sininga, sa aton sininga Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa, sa Estancia, Sudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis, sa Barangayol, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa, sa Oton, kag Davis Building, sa Jordan, sa probinsya, sa Guimaras. Gani mga karadyuman, gusto mo mo pa-check-up? Huwag ka kwarta, ako bala sa imo. Ilibre ko ng check-up mo. Kung sukton ka sa doktor sa check-up, mambalun mo ko, kanto ka ni sakon. Pakita mo sa akin ng resibo, naging sukot ka sa check-up, bayaran ta ka, refund ta ka, pitihan ta ka, pamahawan ta pa ka. Mga karadyuman, kadto na sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Last 8-8 ang takna sa aga sa aton nga mga kasimanwa.
2: Tatak RMN.
0: Sa aton naman nga iban pa nga mga talamyawon na subong aga, Rajman Mags.
1: Good morning mga suki kay Sir Stephen Panega, mayong aga Jonel Sulier Pastrana sa kay nanay Neneng Florencia kag Boy Bao Pastrana dira sa may barangay Bagakay Pototan Iloilo. Good morning man sa kay Randy Agihitas kag Zazima Alumbro sa Sitio Fakultad Barangay Abaca San Enrique, Iloilo. Aga pa kuno sila nagapauwang sa ang radyo.
0: Thank you, thank you.
1: Sosima, mother ni Rajman John Mark, mayong aga. Salamat git kag sa atong mga kauturan sa subong at tiempo daw nagaulan-ulan naman na nagadamo na naman ang kaso sang dengue kag puwerte kadelikado. Gani halungi git ang inyong pamilya, ilabi na git ang mga kabataan nga basi matapikan sang sininga masakit kay ang kagat sa lamok mahimo magka dengue ang imo nga bata nga gidahilinan sang kamatayon. Isa ka viral infection ang dengue nga naghalin sa lamok nga Aedes aegypti pag isa kagat sang lamok nga may virus ini pagatunaan sa nagkalain-lain nga mga komplikasyon. Ganisan pang timprano pa, ipatest na sa imong platelet count kag kun manubo ini, magarisulta sa hemorrhage kun magnubo, kaginanglan pa nga tugungan sa dugo para nga makasurvive. Pero may suplemento nga makabulig sa imo, ini amo ang Dr. Pinoy's Choline Capsule nga may espesyal nga mineral nga gitawag nga AKG o kun alkyl glycerols nga trabaho sini among pagpabaskog sang aton nga immune system kag bone marrow nga nagaproduce ini sa madamo nga platelets sa dugo nga amo ang nagatap na sang bleeding o kun hemorrhage nga tugas sang dengue virus. Gani ano pag gidahulat ninyo mag Dr. Pinoy's Choline Capsule.
0: Sa mga suki naton mga karadyuman, kadto kamo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, may sanga sila sa Lawahan Village sa Balantang Saharo malapit sa Meseres Terminal. So idira ka makabakal sa mga dekalidad nga gamit panguma. Kubuta products lang ara gidira available. Ang pinaka the best kay kung makabakal ka sa gamit panguma worth 3,000 pesos. May coupon ikaw? Kagang coupon mo nga ina, ihulog nato sa Tambiulo sa December 5 minuto nato rin. Base ikaw ang aton grand prize winner. Sang kubuta tractor nga bilis na isa ka milyon. So himuon mo, gamit panguma. Seeds, fertilizers, kagiban pa. Ara lang sa Iloilo New Agri. Bisita ka muna ang balanyo si Ma'am Susan o si Mr. John Erland Pudadera na ito yung refer ka muna po sa idol. May mga kilala kita, mga amigo na ito na balakalan din sa mga hand tractor. May ara sila sa kung ano pa, mga tracer. Ara na tanan. Sa mga suki na ito, mga garadyuman, salamat gin sa pag-upod ninyo. Dili sa ito, sila nga papangaragan. By the way, sulitun ko lang sa December or October 18, Sunday, nag-open na ang Nick's Chicken in Asal and Seafoods Restaurant sa may Rumbang Pututan, Iloilo. And 24 hours na sila nga mag-aservisyo sa inyo sa pututanon sa manamit nila nga mga pagkaon. Salamat gin sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangalagad. Standby na sa programa Straight to the Point. Ako si Radyo Man Reagan Sugabo Arlos.
1: Radyo Man Maggie Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Man Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
4: Galabog pala ang iba pa na...
5: Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag permisyo sa adlaw-adlaw.
6: Sangga to Marcos ang Iberi, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
7: Ang Iberi, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Iberi Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
2: Iberi for a clear and healthy eyesight.

0: Mayong aga mga karadyuman, welcome ini ang Straight to the Point. Ari kita sa adlaw ng Miyerkules, October 14, 2026. Isang tulog na lang, happy na ang tanan.
1: Tatak RMN.
0: Happy kay sweldo na by tomorrow. Makabayad na kita sa aton sininga mga utang sa Changi. Ang sardinas, ang langgaw, ang patis, kag ang ginkuha tanga miswa. Bali bayad kita na eh. Then after tanga mabayaran, pwede naman kita kautang. Muna ya, may gani sa ato ni, may Changi sa Amerika ya, may Changi, di pwede kautang ko. Dari sa aton, pag nawadaan ka, makadto ka sa Changi, pautanga tada na credit, tanay bi mga 1 week sa sweldo lang bayad. Paglabot sa sweldo, pwede mo pasaya puro panaguan. Kadto ka mo to sa mga Germany. Kadto ka mo to sa Europe. Kadto ka mo to sa Australia. Kadto ka mo to sa US. Ambot mong kautang ka mo to. Maturong lang mata nyo sa gutom. Kaway ka mo bugas, hindi ka mo kautang. Yeah. Dari sa Pilipinas, maayo ka lang to magpuro paduding to. Kapin pa kun may tsura-tsura ka. Kadto ka sa Changi. Basi kung maluoy pa man ang imo to padbalay. Tibayaran tanay nga aton utang ha. Mga utang ta sa Changi, utang ta sa Bombay, utang ta sa credit card. Kung wala kita sang ibayad full, luhod-luhuri lang anay. Ambala lang anay, saka lang. Anon mo subong ay pigadugid, datun sa Disyembre lang tingba. Pero hindi man kamo magambal nga tapuson yung nga magasagi kamo ka hinatag sang petsa nga silinyo mabayad kamo ha. Dayon di galing mo kubayad. Arawa yun yung idya. Eh nga parte niya sa utang ang ako niya gininambal mo. Eh pala Rio, makita may utang. Tibuas kay may sweldo, ang ako niya ipain-pain ko na ni. Amuning para ko sa tubig, amuning para sa balay, amuning para sa balon sang kabataan, amuning sa telepono, amuning sa grocery. Oh, di ba? Kaga mo na tong ginutangan ko di sa RMN. Duro na di sang inutangan ko, ibang gaguro, ginakuan ako din nilaway ko bayan. Tingo ba na ka, supot mo ng suru 50 ha, hindi ka mong bayaran ha? So, ata pala mati natin, sumunga aga mga karadyuman, diri sa atong suninga pampangalaga sa pangalan ni Radyuman Novi Guaso, ako naman si Radyuman Reagan Sugabo Arlos.
1: Tatak RMN.
0: Aton istoryahan ang mga mainit natin ng mga balita diri sa atong pampangalaga. Sa national scene, gin tapos na sa prosecution ang ilas ni Mabian nga pagpresentar sa mga ebidensya and gin drop nila ang tatlo ka mga impeachment articles ngaway na nila gin pursue kay ang hambal sang ilang lead prosecutor. All in one na po kami. May termino sa hindi all in one basta ara na, mapag-on ang ilang ebidensya sa undeclared wealth sang vice presidente nga sa pananaw nila sa tanan nga gin-presentar nila nga articles of impeachment. Ang ining undeclared wealth ni VP Sara amo amay pinaka mabugat. And may ara ini sang violation sa atong sininga konstitusyon.
1: Tatak RMN.
0: Why na nila ginpurso ang tatlo pa ka mga impeachment complaint, no? Or articles of impeachment kay para sa ila and para man sa akon anticlimactic na. No? Ti ari na kadi sa babaho naka-hype na maayo nga si VP Sara may undeclared wealth then matabunan ina. And by this time magapresentar man sang ila kaugalingon nga mga testigo ang defense and gamito nila inaagod i-refute kung ano man ang mga testimonya nga ginamal sang prosecution kahit sa regular court tradyuman Jason kung nagpresent sang testigo ang prosecution ikaw nga defense dapat may testigo ka man, no? Muna sa una, sa aking kasuhan kami libel ni First Biron dito sa Quezon City. Duwaman ko katuig, balik-balik sa Manila. Ang amon solumente nga testigo, si Major Charlie Sustento, man ang mga gitpangambal na mon, siya man sa tunagambal mo. Oh, siya ang may personal knowledge. Ah, wala, tumbabo si Biron. Nag-appeal pa siya, hasta nga nakalabot sa Korte Suprema, ah, wala, tumbabo si Biron. Wala isa kagun-gun sa amon. Oh, muna nga siguro, base aburido pa na sa amon subong. Pero kami, wala kami. Why kami ang personal kay Congressman Biron. Kung nasakit man amon ang baratsago ni Congressman Biron, ti, ako ya personal, hindi na namon niya intensyon. Bilang broadcaster, katrabaho lang kami, santo lang sa mga nakita namon nga kung kaisa masaway-saway. Pero why na nagkakulugan, kakontra namon sila. Hindi na tunos la kontra. Hindi mga ginapang komentaryohan namon sa radyo, hindi namon niya personal nga kontra, ano man niya amon. Why kita iya sa personal nga away? No? May mga bagay lang nag-disagree ka mo. May mga bagay man nga nag-agree ka, nag-disagree man kami. Pero at the end of the day, why kami iya sa personal nga away? Muna nga may managakaso sa amon, si Oitiko nagkaso sa amon. Why kami away personal ni Oitiko? Si Dinopol, ginkasuhan kami. Why kami iya personal nga away ni Dinopol? No? Kinamatarong ina nila iya nga mag-file sang kaso. Ugaling, pag-abot naman niya sa korte, ilay daw naton kung bala may mga basis ang ilang mga asunto. That's why nga si Boss Idol, why pa man mapriso? Kaya kung napriso ako, Radyo Man Jason, base mapropuslan man ako sa prisuhan, kabaro man ko iya mag-littering? Dalo ko mag-littering sang high school ko, manami ko mag-littering yan, nami man ako naagi ko mag-talabin. Di ka baluman ko mag-pananong pitsay? Baluman ko mag-silhig kag magpanglimpyo sang CR? Hindi man kikuguro iya pagkastiguhon sa sulod sa prisuhan. Karon, ang hambal sang defense, sila niya, mistrial ini. No? Unfair para sa defense nga ang tanan nahambal na sa prosecution, nabatian sa publiko ang mga allegation against VP Sara. Then ultima ora, mahambal lang sila iya nga hindi na namo ni pagipuruso. And ginpaburan ina sang aton sining Senate impeachment court. Only that, medyo sa Article 18 may gamay lang dito nga dapat paklaruhon kay daw hindi pa to klaro. Pero ang punto di vista mo ni para iya sa prosecution kay sa tanang mga abogado nga nagakinasuhan. Ang prosecution iya ang may diber. Ikaw yung kakusar mo. Ginakusar mo ga dipinsa man lang niyang isa. So kung i-drop niya na, di mayo gani na kay gin-drop niya na. No? Hindi ka na mabudlayan magpinangita sa mga testigo, hindi ka na mabudlayan, hindi naman na pag basahon or mangin gauge or giya parang pamatbatan ikaw kay ti why naman na madala. Ang isa na lang ang undeclared wealth, no, ni President Vice President Sara Duterte, amo ni ang ibili nila nga maghambal ka gani undeclared wealth, wala yan niya ginkawat. No, wala isang muna undeclared meaning may manggad siya, ara na daw manggad niya, may kwarta siya, pero wala niya gin deklara sa sining SLN. And klaro ina sa atong sinimaabyan nga konstitusyon, the moment nga may ara ka sa manggad, either isa ka bilog motor, no, isa ka flower base nga duta, ang imo alahas nga duha man lang kabilog nga gin prinda or gin nakuha mo to sa punsap, ibutang mo ina sa imong asset and ang imo sininga liabilities, no, utang, may utang ka, then may ara ka sang asset, no, tikon sa private ka, why na ya, normally wala na ya. Sa gobyerno ka, ti ang ako nasawa ara sa gobyerno, may kuha na sa may salen. Then ginabutang mo na daw ang imo sining nga asset. Ang asset mo may balay ka. Ti ang balay mo be mambal ka ti mortgage man eh. Ginutang ti mo pa mo na eh balay eh nga ginutang na. May salakyan ka, tiyangi mo salakyan, utang, tibutan mo man na utang. Oh. May kwarta ka sa bangko nga, 1,000,000, butang mo mandang imo kwarta, 1,000,000. May alahas ka, butang mo manda, da, nan. Then, after sina, may ara ka da sa liabilities. Tiyang imo salakyan ang ambal mo, kay utang ina, sa idalom, eh, minus mo siya. Minus mo siya, pila ng imo salakyan, ang utang na, pilang utang sa salakyan mo, butang mo 300,000. Utang sa balay mo, butang mo abi, 1,000,000. Tiyang mo ng imo liabilities. Diba? Then, ang total sina, minusan ang asset mo, minusan tong imo ng mga kautangan, amo ng net worth mo, amo ng imo na da nga netos, dalom, tiyang bili na da, pilang nahot naman lang. Mambal sila, ah, damo kagali sa lakyan. Damo ka sa lakyan, pero utang man na. Tiway man na, gyapon, tupa kay utang. Tiyang mo na, subong ang gina, naga-bank ang prosecution dira. Kasi siling nila, hindi ma-explain sang VP, Vice President kung nga ang wayagin deklarar ang iya sinimabian nga wealth upod ang iya sinigabana sa iya sinigasalin and kung matabuin na. Dira nagasunod ang culpable violation sang aton constitution tantamang sa removal sa opisa sa posisyon sang aton vice presidente the moment ngayon isa mga karadyuman ang i-convict makuha sang conviction sang majority sang senado or senator judges tumba wala pilas hindi siya pwede na magkapadalagan liwat as vice president or any position sa gobyerno if indeed ini sa mga karadyuman ang mapamatbatan sang conviction.
1: Tatak RMN.
0: Amo na subong ang ginawayan. Pero ti, hindi lang takapadalom, hindi mental lawyer. Una bes, hulaton talang iya kung ano lang ang aton sining nga matabuan dito. May ara sang recess, ang senado, in after sina, ang hambal sang prosecution, sinya by December, tapos na ni. No? Tituod man. After sang recess, ma-present ang defense. Tika isa naman lang kabilog ang ilang article of impeachment nga nabilin, isa naman lang ang i-present sa defense. Siguro ta, siguro na, isa kasimana. Oh. Kung may ara sang expert nga si Attorney Cabrera, magkuha man sila sang expert ng defense. Para nga i-refute niya to ang ginambal ni Attorney Cabrera. Ina, kung may ara sila. Nan, amo ina ang away. So, ang ato naman ng mga senator judges, ti mapili sila based sa gravity sang offense. Ina kon merito ginman sang kaso ang ginaistorya naton dere or ang ibanda kay bangod na hadlo kay BBM. Diba? May ara na nga di merito gid sang kaso. Dapat ta mo ginman ay mag-judge ka sa isa sini katao, di ba? Sa mag-judge ka sa search sa kon ano da nga mismis. Ginalantaw mo man sinong nami sa gown? Sinong nami sa interview? Sinong nami mag-smile? Sinong nami mag-rampa? Sinong mag-nami sa swimwear? Dapat amo na. Tigaling kay ang mga senator judges naton may mga leaning sa politika. Balantaman na kung sinong ara sa administrasyon, kagbalantaman kung sinong ara sa side sa mga Duterte. Tindi kita kakapot sang tuduod gid bala nga unod sang ila sini nga paghusga. Kay balantaman may mga political biases sila. But on the other hand, kung amo niya mangin pamatbat sang Senate Impeachment Court i-acquit or i-convict si VP Sara, wa na kita mahimo nga mga pumuluyo. No? Hulaton ta kung convicted or acquittal? Well, susundan po natin yung mga masunod na kabanata.
1: Tatak RMN.
0: Lasot so 34, ang tanang sa aga sa piyagabahin mga karadyuman. Mangin kaupod naton karon in a while, ang atong sining acting provincial agriculture officer sa province of Iloilo, si Mr. Hiron Magbanwang. Kagapon, sapol ang miyembro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council agod istoryahan and i-recommend nga ipaidalom sa state of calamity ang entire province of Iloilo bangod ini sang halit sang RSSI, no? Ining tigean. Hindi ba lang makita nyo na subo nga nagapatay sa aton sini nga mga pananom sini nga tubo? Kung may mga katubuhan kamo da, amo ni subong ang nagapatay sa iya mga pananom naton nga mga insekto. Ang latest mga karadyuman, ara na sa mga 1.18 billion pesos ang kaperdihan sang aton nga mga sugar planters o sugar cane planters sa probinsya sa Iloilo bangod sa sining halit sang RSSI. Istoryahan ta diri sa aton sininga palatuto.
1: Tatak RMN.
0: Si Rajuman Mon, mayara maabian sang barita diri sa aton sininga pagpangalagad. Istoryahan ta man ang agriculture sector, isa sa mga tutukan sang OCD kadungan sang deklarasyon sang blue alert mga karadyuman. Kay kun mag-init ang panahon, iguon ang aton sininga mga pananom. Okay? Pag-igo sang aton mga pananom, maigo ang aton food supply, disgrasya ang aton nga food security. Kun way kita sang kanon, way matagambal nga way na kanon. Pero kun limitado ang aton sininga pagkaon mamahal ina. Ang isa ka pungpong sang tangkong nga subong mabakal mo na pulo ka pisos, base kon 20 pesos na. Tanong brown ta. Magluwas siya sa atong mga farmers nga nagatanom na gid mga daan and of course suportaran sang national government, provincial government or kung sino pa na magasuporta sa ila. Kita nga mga pumuluyo, mananom-tanom man kita, no? Libre lang po yung magtanim. Mananom-tanom kita sa mga basic tanga kinanglanon sa balay, mga utan-utan. Para nga kunwaay kita iya sang tukriol, pwede na itong tumapukse ang bunga sang talong, no? Pwede ta na masugba or pwede ta na maprito tangan ta itlog ang turtaron or turtahon, ayos na ang aton isa kakalanan. Munang dapat nga obrahon sang aton nga mga pumuluyo and emphasize naton, reiterate kinaton mga karadyuman, ang ini-ini tani pag-isalig iya sa gobyerno. Mambal kita, ti bahala ng gobyerno sa aton, hindi ah. Bahala kita iya sa lawas, tawain na iya sa gobyerno. Kung wala ka bugas, nga mapakaon kagid sa gobyerno, ha? Pinag-idihatag sa imo, 5 kilo. After sinaway naman, kiti ka damo man sa aton, sang palakanon. Pero kung may ara ka sang imo, like, may mga tanom ka dira, no? May mga trabaho ikaw, I know nga pala nga mga ano ini mga pagtilaw ini sa aton and maybe sa masunod na mga binulan maka recover naman kita. But for the meantime, maprepare kita. Kung kulang kita sa tubig, mano ka sumong, bakal ka tut baldi, ang baldi ang baldi BBM. Literal nang baldi. Wala na si BBM kagi yang gapanag-ub. Sa aton yati balanta naman kung ano ginanamin niya. Ginanamin niya na nga matipid kita sa tubig. Hindi nga literal nga balde. Okay man na tuod ang balde. Sige, ano ginasulo sa balde? Siguro na namin niya sina tadyaw? Or sige, siguro na namin niya sina mga drum? Pero magburo balde man lang, no, hindi gura mo na. Hindi lang ka-relate ang aton presidente. Kahit why man saya kaagi panag-ub. Why saya gasalod sa gripo nila, shower na yan nagamit niya, white labot na SBBM sa mga grip, mga baldi-baldi. Kuya gani guro na kakwat balding i-flush sa CR? Ilan na nga mga kubita, ya mga matik? Ato na yan nga matik, ya kung nakwaton mong baldi. Di dapat subong mapreparar kita. Okay? Sano pa ka mo mapreparar? Kunara, nagatagiting init? Nga way na nagatubod ang IMIWD, kung nagatubod man, mayo pang ihi sa kagusos. Sa piyagkabay.
1: Tatak RMN.
0: Ang Land Transportation Office, si Balon Manaton, ganun kay Radyo Manmon. Ang information naton kagapon, isukos nila ang tag-iyas ang truck. RGL truck kuno to, ah. Taga Duenas. Kung nga nga ang driver niya, jutaya niya lang bungguan ang taga Penro, ang taga Task Force Overloading, and mga karadyuman, nalagyo sa katalamnanan, nagsalipot-pot, sus do ginagalaga, do ginalaga sa sang demonyo sa makita niya ang taga-task force overloading. Yabaw! Aray mo, pinalagyos ang tarso niya nga. Ipakita mo malang tong dokumento? Kung bala may arakas ang mga papeles, delivery receipt, transport permit, ORCRA, siyempre, nag-overloading ka, i-check man ina, kagkon may driver's license ka. Ti ang driver, subong way kita! Ibalunta na karon sa report ni Rajuman Mon Kaparingan.
1: Tatak, RMN.
0: Aga Rajuman, may inkaupod ba nato no si Dr. Dennis Superficial, ang aton sininga alkalde sa Banwasang Santa Barbara. May ara subong sang resolusyon, mainit-init pa ini. Ang sangguniang bayan sa Banwasang Santa Barbara, nga ginaduso nila, and they are requesting and endorsing sa aton gobernador kaysa membro sa sangguniang panalawigan, nga ideklarar ang Municipality of Santa Barbara as the official capital of the Iloilo Province.
1: Tatak, RMN.
0: Diba magambal ka? Anong kapital sa ang Iloilo? Iloilo City. Anong kapital sa Negros? Bacolod City. Sa una, mamangkot ko, anong kapital sa Iloilo? Ah, Gaisano City. Okay lang, saan ako malakat? Buas? Oh. Condolence lang sa kay Papang Joshua. At isang una, di wai paulihi lang na yung SM sa Gaisano, una yung Gaisano City. Pero ti isang ulihi, subong ang Gaisano City. Dire, di wai. Ahay, kaluluoy sa Gaisano. Di ano ang kapital sa Iloilo? Ti Gaisano? Gaisano City? Kaya nga lang sa una, Gaisano City. Ti subong kong matigayon ini, and nataon ta sa pagtuon sa sanggunang panalawigan, and of course, the governor. Kung bala, may ara sang basihan, nga kumagambal ka kapital o Iloilo Province, Banwasang Santa Barbara.
1: Tatak, RMN.
0: Standby sa aton sininga pagpangalagad. May kupon naton si Mr. Hiron Magbanwa, ang acting provincial agriculture officer sa provinsya sa Iloilo. Dari sa aton sininga pagpangalagad, mga karadyuman, istoryahan naton anay ang resolusyon o recommendation sa council nga ipaidalom sa state of calamity ang probinsya sa Iloilo bangod sa RSSI. Samtang si Liga President Maria Irene Ong upod ang anom ka mga miyembro sang Liga President, District Liga President sa sulat sang Iloilo, ang nagpirma sang isa ka sulat kag ginpadala nila sa gobernador nga ang sulat nagapahayag sang reklamo nila batok sa kay Mr. Nerio Luhan, ang hepe sang Pikao, bangod kuno sang serye sang Facebook post ni Luhan, ang iya nga bitter nga pag-criticize, no, sa administrasyon ni Mayor Raisa Trenas and the Iloilo City Government nga nag-apekto sang relasyon sang sudad kag probinsya sang Iloilo. And na-mention nila sa ila sininga sulat nga ang ginaobra nga mga komentaryo ni Mr. Luhan kag mga pagpakamalaot sa social media daw kaangay ini kuno sang isa ka malisyoso, no, and below the belt nga character assassination. Ginhambal pagidila sa ila sininga sulat yan siling nilati ang sudad and province of Iloilo daw pusod ina nga nag-a-updanay kung anong programa sang sudad, programa man sa probinsya, kayuhan sang sudad, kayuhan man sa probinsya, hindi pwede nga mag-away ang LGU. Pero ginambal nila diri nga siling niya ang mga atake ni Mr. Luhan, the venomous attack, magambal ka venomous kundi dalitan, no, dalitan, makahililo, venomous, ang dalitan kag makahililo nga atake ni Mr. Nerio Luhan has dragged the whole capital and leave a vile taste in the mouth on our part.
1: Tatak RMN.
0: Sa liing atake ni Mr. Luhan, gakadalasa ang pangalan sang Iloilo Provincial Government and nagapabilin ini, nagahatag ini, nagabilin ini sang mapait. Nga daw kasubong sang abdo kapait. Grabe nga mga gingamit nga mga tinaga ni Irene ba? Silinya and leave a vile taste in the mouth on our part. Grabe. Diba ang vile abdo? Te, ang abdo na ginabutang ganin sa papaitan magluto kakanding. Pirti kuno kapait-pait sang agi ni Mr. Luhan.
1: Tatak RMN.
0: Si Mr. Heron Magbanwa, magaradyuman ang aton acting provincial agriculture officer sa probinsya sa Iloilo. Mr. Magbanwa, si Radyuman Reagan sa RMN Iloilo. Good morning, sir.
2: Good morning, Radyuman Reagan. Good morning sa ato mga tagpalamati.
0: Kagapon, nag-meeting and nag-convene ang atong sininga PDRRMC na istoryahan sang council, Mr. Heron, and ikaw dito ang isa sa mga nag-discuss parte sa RSSI. Bago ang tanan, natumo dito kagapon, ka nagapadayon nga nagadamo ang mga banwa naton kag ang mga naapektuhan sang RSSI, and amo ining reason nga nag-recommend kamo sa PDRRMC nga mag-conduct or ipaidalom sa state of calamity, i-endorse sa sanggunian panalawigan nga ipaidalom sa state of calamity ang aton sininga probinsya sa Iloilo. Pwede mo kita sini mapainsindi, Mr. Magbanwa?
2: Yes, so matuod na Regiman Rega, no? Ang aton nga case sang RSSI nag-abot na sa total number of hectares affected nga 10,342. Meron kata farmers nga na affected nga 9,491 nga sa sulod din sa sang 20 city or 27 ka munisipyo sa bilog nga probinsya. So ang atong declaration actually is based because sa aton nga tatlo ka banwa nga nag-una man declare sa state of calamity sa ilang mga munisipyo, among ang Guenias, Pasig ug San Enrique. So amo naton basis for declaration kag atong kapon ang representante sa nga Office of the Civil Defense nga confirm nga ang aton nga basis for declaration is valid, no? So that's why kahapon, no, nag-request kita sa aton nga grupo sa aton nga PDRRMC nga to recommend, no, sa aton nga sang panalawigan sa to declare the province of Iloilo under the state of calamity because of the RSSI nga infestation.
0: So inyo nga estimate mga 1.18 billion ang kapirdihan sang aton sininga mga sugar cane planters. Sulitun ko lang, Mr. Magbanwa, ang nag-declare sa state of calamity as of now amo ang Duenas, San Enrique, Pasig City. Ang anilaw naka-declare na?
2: So far wala pa kami ginakaptan yung declaration.
0: Pero ining mga numero sang mga banwa, under the law pwede na kita maka-declare sang pwede may reason na kita nga i-declare nato ng entire province.
2: Yes, based sa itong guidelines, two or more municipalities, okay, at 30 province, provincial government pwede man maka-declare.
0: So kung ma-declare naton, anong mangin impact sina? Of course, tunaan sa sanggunian ng panalawigan, kapin pa kay may ara bala kita sang manugsulod ng El Nino phenomenon. Of course, sa Provincial Agriculture Office, kamo naman sini ang isa sa mga opisina dira nga may pinakamasako gurong trabaho, no? The moment nga mag-epekto ang init. Pero as of now, RSSI lang anay. So anong mangin epekto sini the moment nga ma-declare nato ng entire province, Mr. Magbanwa?
2: Once na naka-declare na state of calamity ang probinsya, makahulag na kita sa atong emergency response, no, sa atong mga affected ng mga munisipyo kag sa mga farmers naton. So maulag na naton ang budget nga na-prepare naton. Actually, ginatipon naton subong ang mga posible naton nga ma-download sa kabanuhan. Ang pinakadasig naton nga responsible is only downloading.
0: Okay.
2: Then the rest hindi pa kaya downloadan because of may mga procedural kita nga hindi nila ma-clear, like example labi mga unliquidated nila. Kaya amo nang mga banwa nga ang province ang ma-procure para sa ila, no. So then ang last recourse guro naton kung wala na gid pondo nga nabili na man nagamit, pwede na naton ma-access ang aton nga calamity fund.
0: Okay. More or less subong mga pila pang pundo. Ang pundo nga ina isa imo ni opisina or maghalin ini sa PDRR mo nga pundo?
2: Bali ang iya ka office lang anay nga pundo, okay, kay gov nga pundo nga may mga donations kita nga iya ka agriculture pwede naton sa magamit. Mm. ang pag may aras si PDRR nga nang pwede na itong mga gamit kasi immediate response may magamit magkita nga pundo alin sa ila.
0: So kung mag-download kita sa kwarta pagkanto sa Banwa, bahala na sila, sila nang magpatigayon kung paano nila inigamiton ang kwarta nga ina para man nga makabulig sa mga affected.
2: Actually may guidelines kita.
0: May guidelines.
2: Regimen kaya man nga nato nang executive order nga makagwa na no. Kaya sa executive order mismo nakabutang ang guidelines. Kaya pasulat sa ESF kung ginahambal sa aton nga governor during the press con nga aton pag trip sa RSSI para sa ESF. So may ala kitang inubra nga criteria. Mm-hmm. Na kung red zone ikaw amo ni imong timuon, okay. Kung yellow zone ikaw amo ni imong mo. So ang aton nga pondo ibase naton sa ihatag man aton sa ila is based sa criteria kun din sila na
0: Okay, so why man igakaulugan gali ya nga well, ara na sa under the state of calamity ang entire province. Kung ano mabaton sa Pasig City, sa San Enrique, kay San Duenas, nga grabe ito ang infestation, amo na mabaton sa Tanan Man. So, hindi gali amo na, kundi depende gali sa kategorya. Depende sa kadamuon sang epekto niya or apektado, Mr. Heron.
2: Yes, we have to quantify, no? Based sa validation. Siyempre, unfair man to sa mga dlagto area, yeah. Mga dlagto. The damage nga pariuson to lang ihatag na to mga distance sa mga may minimal damage lang. No? So, we have to quantify sa severity kagang kadakuon sa extent ng damage sa RSSI sa tagsapil sa Kabanwa.
0: Actually, ang aton ganing declaration sa state of calamity, hindi gid man na siya sabat gid bala sa problema. Kuha nang ini nang mamitigate ta lang ang kabugaton nga ginaatubang sa aton nga mga farmers, pero ang padayon nga problema naton kung paano naton matapna palaligban pag ina Mr. Magbanwa.
2: Yes, matuod din na no, hindi na siya ato ginanigar nga si statement because bag-o na siya actually nga sakit no. Sa aton probinsya kag may mga previous experience sa iba nga probinsya, pero siyempre lain man to ila yung experience compared sa aton ang ecosystem lain no. But kita pandi kita sa aton yung posisyon sa provincial government nga aton yung pag-treat sini is daw parehas blas ng ESF,
0: yeah. No ESF in style,
2: yeah, it's more on the quarantine sa pag movement sa patdan. Kaga nga aton solution is biocontrol no, amo nang number one kita aton sa aton nga listahan sa solution, and secondary na lang mga chemical control no. Kasi syempre ang tubo ginakabig naton yung isa ka commodity naton nga gina kuha naton sa source of sugar kag ang inang paggamit ng hilo actually na limit naton kay dako na siya epekto no, kung makita nga dako traces ng chemicals sa aton nga mga tubo gina-reject aton nga sugar milk.
0: Gali may amo na, so dapat kontrolado, regulated man, hindi ka kapinagusto nga sige mas spray lang tadi, pero makita ina kung damo sang chemical ang aton suning nga mga tubo. So subong amo nang problema naton, pero sa experience mo sir, in a way medyo nagstay ka naman dira, nagbugay ka naman sa provincial agriculture office, amo ning pinakalala nga kaso sang RSSI sa history abi sang pagtanom sang tubo sa province of Iloilo.
2: Yes, so in my experience no, sa isakol nga nabalan sa akon pagsulod diri sa provincial government, first time actually ni nga nagtabo ni nga daw dako nga almost 60% mo o 50 to 60% at yang na igukid no sang RSSI.
0: Pero di ni sa kuno sir nagalinaw, ini nga daan diri na di sa aton ang ini ang ining RSSI, or hali ni sa iban nga lugar nga bangod nag bakal kita patda, nagdala kita patda, nagsulod di sa aton no, anong inyo
2: In terms of history, no, Negros gin man ang nauna yung igo nitang, but maybe before Negros, may lang pag-isa Luzon yung naigo man mo. But aton niya, because usual aton mga farmers dere, especially mga dlagko naton mga farmers, nagabakal patdan, no, mayo nga klase sang patdan sa Negros. Kagamot ang natanaw naton nga posibilidad, no, nga dito nagtapik ang unang case sa aton dere nga na RSSI, which is sang last year hindi pa mo nakalapad o mga wala gani but may 15 hectares ang ito.
0: Lapit gamay lang, okay.
2: So kung atuig nagraton siguro kag wala na control maayo
0: lumaptagid,
2: so nagtapabor pang panahon naglapagulpi.
0: Gusto sang RSSI sir ang mainit na panahon or maulan?
2: Ang mainit gid nga panahon.
0: Wow.
2: So kaya nga nagtapang ipagid daw sibo gid sa El Nino man.
0: Tapos,
2: so madating sila mag-repopulate kung mainit ang panahon.
0: Tiyan mo gining ginakulbaan ta kay balaan mo man na ang forecast ang pag-asa. hasta next year. Yeah, sige, umbirahon kita sa ngayon. So may tendency nga daw mamayagpag sila kung hindi natin makontrolar ini, Mr. Heron.

0: ang aton nga RCSI. So sapat dan pa lang kag saraton dapat apply na kita sang biocontrol agent. Amo nang natingwaan sa mong sang probinsya Radyo Manligan nga mapalamo ang access sang aton mga farmers, no. So ga plano kita magbutang sa mga additional nga temporary laboratories nga magapadamo sang sining nga mga biocontrol agents diri sa aton nga probinsya.
1: All right. Anyway, abala nato ini napasa nyo na sa sanggunian panalawigan ang inyong recommendation na didepende na sa ila kung paano nila inaaktuhan na Mr. Magbanwa.
0: Yes, yeah, so gulat-lat ang ilang approval kag pag-action man sa aton nga recommendation sang under the RSSI.
1: All right. Sir, salamat sa sining oras, mayong aga.
0: Thank you, Radyo Manligan.
2: Tatak RMN.
1: Problema kita sini kay may problema kita sa tubo. Dayon ma problema pagid kita sa bugas. Ang kalamay nga daan subong, hindi ka man kaluto kun way kalamay. Tanan na lang subong, gamit kalamay. Tikun epektado ang aton sini nga kalamay diri sa lokal, mataas ang presyo. Oh. Kun hindi man magtaas ang presyo, damo naman importe. Tikun sino ma kun may mga nagpasulod sa importe, damo man lang tumay ganar. Ani go san ti daog pero ang aton farmers per day. Ay tuod no. Amo ning hambalanon basta pisti-pisti gid. Abala may mga RSSI ini man. Nga abala may mga muning kanamudamo nagidya sa balatian sa mga pananom. Hindi nga ko magpating ang akon nga gintanom sa balay nga 30 kadalago sa bunga kong atis. Subong hindi ko na makaon. Kanamudamo tigi. Gailito mo yung pabayaan mo ang prutas. Bayan mo sa dugay-dugay putson sa santige. Dugay-dugay gaitom na siya. Ang atis daw, naluob lang atis. hindi man ko gusto mag-spray. Kay, ti, ikaw man nagkakaon, sprayan mo. Binakal mo daan nga mga prutas na sa merkado, puno naman nakaspray. Naspray ka pa gayon. Oo. Tiyan mo na, baka kaluluoy man sa aton sa mga farmers.
2: Tatak RMN.
1: Last 857, mga karadyuman, dali sa aton sa mga papalangad, pangalagad, subungaga.
3: Super Plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas at adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla Sampanay kag probinsya sang Guimaras. Nan's Super Plus.
2: Tatak RMN.
1: Abaloy ta lang kamo nga may kape kita nga may ara sang glutathione. May kape kita nga may ara sang collagen. May kape kita nga nagapagwapo sang aton panit kag nagaiwas ang osteoporosis. Amo ini ang Santon Gold Coffee Mix. Gani sa mga tabalamati naton, kun may kape ka na, tangita kita sang kape nga nagapagwapo. No? Daw gakuryano na gani ko matama. Sa mga tabalamati naton, mga garadyo man, ang kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, ang kape nga may kape ka na, gwapo ka pa, inom ikaw sa ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Tatak RMN.
1: Pagbalik naton, may kupod ta si Mayor Dennis Superficial, ang mayor sa Banwa sa Santa Barbara. May proposal subong ang Santa Barbara. Mainit-init pa rin nga balita. May proposal ang Santa Barbara and nag-request sila sa sanggunian panalawigan and the Office of the Governor nga kung pwede i-declarar ang Banwa sa Santa Barbara as the capital of Iloilo Province. Nga, well, ibalong tanagaw ng mga rasones. Iti, dapat ang isa ka probinsya may kapital gidman mo. May kapital naman, magamal ka Iloilo, ti, kapital ta Iloilo City. Pero ti, laing gid ako magamal ka Iloilo Province, then ang kapital sina, Santa Barbara. Anong reason kung nga ang himuunta nga Santa Barbara ang maging kapital? Hindi ako yamayo sa history. Kaya isang time dito sa nag-tudlo ang akon maestra sa history, tuguro ko to sa puno ko bayabasan. Hindi ko type. So, ay ko gawa na namian niya sang history blaya nga subject. May iba niya nga gusto-gusto nila. Ako yaw ay kuya na namian. Kadyo man ba, kanong pinakanamian mo nga kuha?

0: Amy Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
1: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagdapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
6: Tatak RMN.
7: Mga garadyo man ang oras sa Pilipinas, las 9:08 ang dagna sa aga ini ang Philippine Standard Time. Sa mga tabaramati naton, ari-ana ang ato sa ringa health news. Upod naton si radyo man Joel Franco.
8: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Itabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
9: Bastante nga fluid sa lawas, makabulig sa madasing healing o kon pag-ayo sa anuman nga malaing irabatyag sang aton lawas. Ang inatuman nga fluids wala nagasakop sa soft drinks, kape o kung alcoholic beverages. Hindi nagatubod lamang sa tubig, preskang dugas ang prutas at mga sopas. Ang pag-inom sa bastante nga fluids, important naman para mapadasig ang pag-ayo kung nalakita sa pilas sa aton lawas.
10: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Kung wala ikaw kainom sa vitamin C, dapat mga karadyo man nag-vitamin C ka na. Okay? Ang mga doktor naton ginarecommend gina nila, mainom kita sa vitamin C, Mighty C, alkaline, di kalidad, ineffective nga vitamin C, mayo ni para sa ato sa sipon, ubo, hilan, at trangkaso, pneumonia, kagiban pa nga balatia. Gani sa mga tapalamati naton mga karadyuman, ang aton vitamin C, mag Mighty C, available na sa aton mga butika, ini magsulab ang imo siringatan, nga, kayman, alkaline siya. Gani, basta vitamin C, mag-Mighty C.
6: Tatak RMN.
7: Standby sa mga taparamati nato, mga karadyo man, ara si Mayor, himalaon ta sa aton sa ringang pagpangaragad. Maingkupod natin si Mayor Dennis Superficial, ang aton sa ringang alkalde sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. May proposal or may resolusyon ang Banwa, ang sangguniang bayan, nga ginpasar, dudugay naman gani ni, I think, sabung bulan pa sa Pebrero, February pa ni, pero may ara sila sang resolusyon, resolution number 019, Series of 2026, a resolution earnestly requesting and endorsing to the Honorable Governor in the sangguniang panalawigan of the province of Iloilo the consideration and declaration of the municipality of Santa Barbara as the official capital of the province of Iloilo and for the consequent endorsement thereof to the Congress of the Philippines.
6: Tatak RMN.
7: Ano ini ka importante? Well, kay ina naga ul istorya man kami ni SB member Dennis Octaviano, man si SB Octaviano. Sang sara pa sa radyo, maestro ko siya. Ba o katatlo ko man si Sir Dennis ma maestro, gin papasarya man ako. Mayo lang sir gin papasar mo. Silingya, wa manami ini para sa Banwasang Santa Barbara. Pero sila niya kay Mayor gigigali ni Idea. Sa atong ngalino po natin si Mayor Dennis Superficial Mayor, si Radyoman Reagan sa Army ni Iloilo. Mayong aga, Mayor.
11: Good morning, Radyoman Reagan. Kumusta sa lood ko na?
7: Mayogid, sir. Mayogid. Okay. Tama ka tinlo sang imumodulated nga tingog, Mayor. Sir, okay. May kopya ako diri sang inyong resolusyon sa Banwa. And ang resolusyon nga ini nag-request and naga-endorse sa aton sininga gobernador and sanggunyang panalawigan nga hatagan sang consideration kag i-declare ang Banwasang Santa Barbara nga mangin official capital sang Iloilo Province. Mayor, anong reason naton, anong imo sini nga nakita nga kinanglan naton ini nga mangin i-declarar ang Santa Barbara nga mangin capital sang Province of Iloilo, Mayor Superficial?
11: Good morning tanan, no, sa tanang nagapamati sa RMN, no. Good morning liwat sa inyo, sa Jumandegan.
7: Yes, sir.
11: Anyway, ang capital ni is kumbaga daw identity ini sa isa ka lugar, no?
7: Okay.
11: So of course, talking about the capital sa Iloilo Province, rentidya naton nga as of now wala sa capital ang Iloilo Province, no?
7: Tama.
11: Although ang Iloilo City daw de facto doon pa sa law before, no? Pero ang Iloilo City being a highly urbanized city, may aral na siya nga political and administrative independence. Butang balon, hindi siya under sa province of Iloilo. So, may mayroon sa functionality naman sa provincia. So, nakita naman niya, daw practical, no?
7: Okay.
11: Daw traditional man that the Iloilo Province will have its own capital, municipality.
7: Okay.
11: No, city, municipality.
7: So, no? Municipality. So, kumagambal kita nga, capital of Iloilo Province, matik na. Banwasang Santa Barbara. Pero Mayor, base sa history, no? Of course balaanta naman nga ang Banwasang Santa Barbara dirigin wagayway ang pinakauna nga bandira sang Pilipinas outside Luzon. Nabalaan natin ina nga subong gina celebrate kinaton ina. So part sa history, sa history, Mayor, nakita ninyo nga kun ideklarar ang Santa Barbara as the official capital of Iloilo Province, why kita sa nakita nga mga problema dira, Mayor Dines?
11: Correct, Jumandregan, no? Ang Santa Barbara is the site of, ginatawag na muna, Tayo Santa Barbara, wherein diri na muno ang pagkontra sa mga Espanyol sa una, no? That was November 17, 1898, no? It was considered as the center or the cradle of revolution sa Iloilo Province and the Visayas. No? So, kumbaga, may moniker ini nga, Santa Barbara is the seat of freedom of this region or Iloilo Province and the Visayas, no? So muna, so sa history daw ay gibay kita problema, no? And being the area or the municipality wherein the first Philippine flag, no, naging wagayway outside Luzon natabo na at the time. So nagiging political center ang Santa Barbara at the time because of mga Dilda leaders gathered in Santa Barbara to discuss rebellion against Spain. No, so amoy na.
7: Okay. Nakita natong diring siguro sa proximity ba lang, Mayor, no, ang kalayoon sa Santa Barbara pakadto diri sa City of Iloilo, daw sentro siya sa bilog sining province of Iloilo, na nakita naton nga daw siya ang pinakasentro and at the same time the first class municipality kamo. So daw nakita ninyo nga daw angay gid ang Santa Barbara nga mangin capital. Pero sir, the moment abi nga mag-grant ini kag mag-i-declare kamo nga mangin capital sang Iloilo Province, anong economic benefits na sini or anong pwede pa nga mahatag sini nga kayuhan para sa Banwasang Santa Barbara?
11: Economic activity will surely rise up, no? Kahit kung mag-ambal kita ng capital, dalay ng impact sina, no? Especially sa mga businesses for that. Kung mag-ambal ka Santa Barbara, capital ina sa Iloilo City. Siyempre, ang impact sa Balatsiagon sa mga those who are interested to conduct business rin sa Banwa, mayo ang impact niya, no? Tapos, geographically, wala question because the Santa Barbara is the center of the province airport, Harinsa City, ito nga, maayo ang mga dalan.
7: Yeah.
11: Of course, centrally located siya. So, that's it, no? Though convenient magkanto sa Santa Barbara.
7: Okay. So, ang Brown Subong Mayor na endorse na ini sa Sangguniang, ano-ano status ini sa Sangguniang Panalawigan? And after sina, after sa Sangguniang Panalawigan, i-endorse ini sa provincial government, sa Congress, para nga mangin manginlay na? Hindi ko familiar sang proseso, Mayor, pero paano ini? Paano matigayon ini?
11: Okay, why man ako nag-preempt sa aksyon sa saguli ang paglalawigan na Regiment Reagan. No? So, pero kung matabuin na, the Congressional Act, no? Will be the final step, no?
7: Okay.
11: I-declare ang Municipality of Santa Barbara as the capital municipality. Of course, reasonable. Kaya may ara endorsement din sa Banwasan Santa Barbara, kaya may ara endorsement din sa province of Iloilo. So, muna ang proseso sa pag-insindi ko lang.
7: Okay.
11: No? So,
7: May mga nagapamalabag subong mayor sini or wala man kamo sa mga nabatian or any personalities nga nagapamalabag sa sining hingyo sa Santa Barbara?
11: Of course, I talk to the congressman, okay. No, from first district, second, third, fourth, fifth, no.
7: Okay.
11: Tapos pabor man sila, no.
7: Mm-hmm.
11: Wala man sa nagapamalabag. When it comes to that, ang pila sila humble nga, i-support nila when this is endorsed in Congress, no? So, ang aton nga banwa is, basta ko daw right gid, no? I-declare because of the ease in going to Santa Barbara, lapit, and the government centers are here already, no? Nag-aumpisa na ang government centers diri. Ang mga opisina nga gina,
7: yeah,
11: patigayon sa provincial capital, ayun na. And in a few years' time, maaaral na sila, no? And of course, ang ease of going to Santa Barbara, no, makita man natin ang Santa Barbara na palibutan sa mga lagko highways, ano, regional roads, circumferential roads. And of course, it will be easier for people of the province of Iloilo to get here, no? Kaya medyo mag-otok lang yun ba ng Iloilo City.
7: Tama
11: no?
7: Na.
11: So, muna. So, this plan is a proactive plan, no? This plan is a proactive na plano ini yung bottom line. We are thinking of the future, no? So ang most important thing ay Santa Barbara, hindi kami disaster prone.
7: Yeah. Yeah,
11: mataas ang elevation namon, no?
7: Gusto na. So, way gawa yan Santa Barbara, Mayor, ya ginabaha. Daw hindi pa kuya kabati nga ginbaha dayang Santa Barbara kag daw halos ya gin kuripon yung gid ang namin ko na kuripon kay ara ang mga highways lapit kamo sa airport, lapit man kamo sa government center the moment ka matigayon, lapit kamo sa ospital, lapit man kamo sa sudad, lapit kamo sa third district, lapit man kamo sa first district. Daw sintro gid ya ang Santa Barbara, Mayor.
11: You're right, that's correct, Regiment Reagan. Muna na nakita naman sa mga, one of the factors dapat i-consider na ito, no? Hindi kami disaster po, pag rain water lang, ito may ara eh.
7: Oh,
11: kasi
7: yeah.
11: Wala kami ganyan, no? So, muna.
7: Okay. In a way, ginabot agin ikaw kay ang inyo ganing resolusyon. Nakita ko ini nagdigad ng adlaw. Na istorya ko man ang pila sa mga SB member nyo dira and paborgin sila. And para ini sa Banwasan Santa Barbara, ako mayor, hindi ako taga Santa Barbara. Taga Concepcion ako. Pero kung may nakita naton nga may basihan kag mayong intensyon sa ni kamakapayo ini para sa banwa ninyo, suportado naton mayor ang inyo sining plano nga himuon nga capital ang Banwasan Santa Barbara sa province of Iloilo. Mayor, salamat sa sining oras nga ginhatag sa RM Iloilo. Good morning, sir.
11: Good morning, Regiment Reagan. Mabuhay, kumusta nan?
6: Tatak RMN.
7: Para sa akon, way man gid problema kun ang Santa Barbara himuon capital. Ah. Kay una bes ang amon nga banwa sa Concepcion, hindi naman pwede mahimo capital kay layo-layo to ya. Te ang Santa Barbara, ang hambal nila sa ila sinimabian nga resolusyon, and ako nag-agree ko diri. Of course, hindi ko familiar sang history. Anabalaan ko lang, nga ang banwa sa Santa Barbara mga garadyo man, ang pinakauna nga banwa, nga ginawagaywayan, sang aton sining bandira sa Pilipinas outside Luzon. No? Dayon ti, ang Santa Barbara, bangod sa proximity niya, ang iya kalayuon from City of Iloilo, ang tanan nga awas ang sudad ara sa Santa Barbara. Subdivision, subong sa Santa Barbara, damo na. Ano gani nga lang sa subdivision ng sa may airport na malmahal na da? lipat ko no gani nang sa bibisyon na lang mapasulod ka to sa airport nang daw may purpukatod na nga sa left side niya sina nga sa bibisyon kasulod ko da malmahal ng lupa sangga puro pangita ko sang ilistaran nagkadto ko to naglantaw ko way man ko ya plano nga magbakal kay ti lantaw malang yung kadto ko mo. Ah, okay, okay. Thank you guys sa kay Dr. Cyril Jucarisa. Santa Barbara Heights. Mahal-mahal na, Mark. Kasulod ko na sa Santa Barbara Heights. Naminami, galito sa sulod, no? Sa sabibiso nila. May mga balay ito nga daw sa ara, bala sa hilid part. Ngati kung dito kaya, no? Basta daw, king katuya kung dito ka sa babaw. Kamahal-mahal, gideya. Why gideya ba ha? Sure gideya. No? Damo na da sa subdivision subong sa Banwas ng Santa Barbara. So ang location niya bala, lapit siya sa, siyempre ara sa second district, lapit man siya sa third district. Magkanto ka sa tercer district, tumagi ka da. Lapit man siya sa fourth district, kaya lapit naman lang da, malusot ka to, going to Saragaho. Lusot-lusot. Lusot man siya sa, lapit man siya sa first district. Ti kung istoryahan natin ang kalayoon niya, so, why man question? Okay. Ikadua, kung istoryahan naton mga karadyuman nga ang history niya, ti damo man sang history ang Banwas ng Santa Barbara. Well, ara na sa aton sining sanggunian paralawigan and sa aton sining gobyerno probinsyal kung anong mga himo nila sini para sa akon, I think kung ma-declare nga capital of province of Iloilo ang Santa Barbara, pag search mo, automatic magwa ang Santa Barbara, tiko na kong investor, ay, nga ang naging kapital na iya sang probinsya ang Santa Barbara, makatukutubi. Ti first class municipality man. Damo da subong sa madalago sa mga establishment sa Santa Barbara. Kag nami dalan, nan. Ang pinaka the best da kay nami dalan sa Santa Barbara. Ti, ako ganit, taga-conception ko, gambal ko, eh, sige ya! Imuha nyo nga kapital si kapital ang Santa Barbara. Ano gid kun kapital ko raw na? Why man sa madula sa amon kun i-declare nga mangin kapital of the province of Iloilo ang Santa Barbara? Go ahead!
6: Tatak RMN.
7: Kay suportado natin kung ano mga development para sa ibang banwa. Hindi tanay isla iya pag hisaan. Kung makahatag man ina iya sang economic boost sa Santa Barbara the moment kung ma-declare sila, well, nami na. Buligan ta ang mga taga-Banwas ang Santa Barbara. Kung anong kayuhan nila, pero sila siling tana. Gin-mention ko gina kay Mayor. Mayor, may gapamalabag sina. As of now, wala. Tikon sa history gani, kaya hindi ako iya maayo sa history, basi bala siling kung may conflict bala, no? Nga ma-declare pa kita. Pero tikon wala man lang, well, diretso na po tayo sa exciting part.
6: Tatak RMN.
7: Last 2026, antang nasaga mga karadyuman. May ara kita sang nadakpan na naman. Subong nga aga!
1: Yari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
7: Sa aton mabiyan galinya si Rajuman Janmark Alombro. Mark, good morning.
12: Rajuman, mga boss idol, diri kita karon sa Maya, Barangay Bulilaw. Kung sa din, nadakpan na ito niya nag-monitor sa rimen while nga nag-apamahaw si Sir Ramid. Buhay, 43 sa anyos siya nga edad, no? Rajuman, boss idol, training kid, no? May dala kita ng lechon man, no? Nag-apamahaw, kid, no?
7: Wow.
12: Kid siya, no? Sus. May padalun, doon pa nga isa kabilog nga 1.5 litro nga soft drink, no?
7: Buksi na yun ang soft drinks kag butangis ang ice para maglamig-lamig kag ihatag sa aton nga winner.
12: Oo, oh, eh, dugay-dugay, magtapos yung planta na ikan, na maupod po siya inom.
7: Pwede, pwede.
12: Ari si Sir Ramed, sir, ang pagpasalamat mo sa Rimen Ililo, kay ikaw, subong aton na winner, na dakpan, no? Na nag-monitor sa Rimen, ang si Sir Rajuman Boss Idol.
7: Hello, sir, good morning.
13: Sir, good morning.
7: Pila ng edad, pila ng edad ta?
13: 23 years old ah.
7: Pila?
13: 23 years old ta, Barangay Bulilaw.
7: Oh, kamusta na? Anong trabaho ta?
13: Naga-extra-extra. Kung ano lang tayo, di ba yung kita ko niya, no, gabiyahe man ah.
7: Importante yan nang gabakas kita para sa aton pamilya. Nakapamahaw ka na or nagapamahaw ka gisubong?
13: Pamahaw ko na subong ang nagyan ko ni Idol Dan Markville.
7: Okay, anong sudaan mo da subungaw? Sudaan mo pamahaw?
13: Pritong isda, di ba bulaw?
7: Taguan ng pritong isda? Kardilyuhan na karoon sa unto, manok ang sudan na subong? Okay lang?
13: Dumapangkot na gani ko din sa paa, nakita ko ang manok ko.
7: Birahan na? Hindi na pagpadugay-dugaya, birahan na ang paada? Balia-balia mo lang paa, kaga biraha? Thank you, kid, sa papamati. Panayon lang sa papamati, dira, sa RMN Iloilo. Thank you, kid.
13: Thank you man sa inyong programa, Idol, Boss Idol.
7: Okay.
13: Tok-tok manok.
7: Okay. Medyo into Mark.
12: Right, mga nabatihan si Sir Ramon Guay, isang barangay Bulilaw, Mandoriaw. Sa iban, oh, simple lang ang mechanics. Oh, patunog lang ang radyo. Kag itutok lang sa DYR, IRMN Iloilo. City 4 kHz. Sa lilisuan sa inyong mga radyo, kay basika mo naman na matuktok ang mga daog sa isang bilog ng litso manok. Kag 1.5 litro nga soft drinks. Tok tok tok, litson manok na kukka promo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Jamal Kalubro. Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Salamat kid kay Radyo Man John Mark. Namian ko niya kay Radyo Man John Mark magpamati mo. Radyo Man John Mark Kalubro. Tatak RMN. Thank you, kid. Radyo Man John Mark. Pamati lang ka po, mga Radyo Man. Tunugan nyo lang ang inyo sa inyong mga radyo. Kahit kumabatian ka muna ni Radyo Man John Mark ang ta-radyo nyo. Tunog-tunog. Kundi ikaw ang amon katuan. Mambal ka mo, tibo. Sa inyo, kapamati man ko sa imo. Puro nga, away nyo kami na tagaan. Tikahinay imo radyo. Ano pa kita? Number one, subong yung kriteriya. Dapat ang radyo mo tunog. No, kapin pa kung ako nag-programa. Kung ako ganit nag-programa, ang radyo nyo naka-full volume ginasa. Ubos-ubos, gidla. Parang ang mga tupad balay nyo na nga way ka pamati ka daw hindi ka uyon sa tingog ko, batian nila. Bahala ka muna. Panaton, bahala ka muna. Mauyunan nyo ning tingog ni Busa Idol kung hindi. Basta patunukon ko lang ng radyo. Kaya nga ako hindi ginalagas siya, Litson Manok, hindi man niyang ginalagas kong tingog ni Busa Idol. Salamat gid sa mga tabparamati nato. Mag-commercial ko anay Radyo Man Mark. Iban-ibanan kong ako mag-commercial kay in a way why man kita subong sang impeachment. Pero commercial kita pagbalik naton labuton ta si Radyo Man Mon or i-try naton nga ma-contact si Mr. Miss Irene Ong. No? Si punong barangay City Councilor Irene Ong. Angot sa ila sinimambian nga sulat sa kay Neryo Luhan ang hepe sang pikaw. Tikagab ito, nagpost na to si Mr. Luhan. Ha? Ginasabat na nila at nasabat siya na to sa Facebook ang reklamo sang mga barangay kapitan sa sudad sang Iloilo regarding naman sa mga Facebook post ni Mr. Luhan sa iyang social media account. Nga para sa ila, daw grabe na gid ang atake. Well, ibilin ko ang pagpamatbat sa provincial government. May proseso. Hindi ni Chimpo iya sa Marcelo nga itudlo ka lang iya sang presidente, priso ka na. In fairness man sa provincial government, if may ara sang nakomiter nga violation ang empleyado, bisan sa di man nga ahensya, automatic ina may ara sang investigation. Hindi man pwedeng ako abi no. Nakasala ko Radyo Man Jason. Mamba lang dayon ang management nga. Oy, suspended ka kay why ka kagina ka why ka ka programa. Si Radyo Man Mark why abi ka report. Mamba lang dayon ang management. Suspended ka. 5 kadlaw. Without pay. Natural. Suspended ka na. IPA, kuwanan ka pa, inang surduhan ka pa. Hindi mo na. Mamemo anay ang management. Then sa memo, i-reiterate nila nga ipatag mo nga ang away ko ikaw, gin-suspend. kag i-present mong imo sabat within 24 hours. Pasabdon ka nay. Kay gaan ikaw sang liway na makasabat ka man kay karon ti ano na iya kuno iya nga basi kun may reason man to nagway si Rajuman Mark iya ka attend kay may emerensya. Dayon i-suspenderon mo. Mo man na sa gobyerno kag mas may bugat ina sa government and due process. Kay ti covered sila sang layi sang civil service. Tigin nagtukod sang isa ka fact-finding committee nga mo mag-imbestigar kay Luhan kay sa mga nagareklamo. Story Hunter, sa ato sa lima abiyan kapagbalik. Last 9:33 ang taknasaga.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
15: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsa sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa il dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugas ang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
16: Kapoy,
17: relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer nga nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
18: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sang RMN network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
20: unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Need

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Maayong aga sa tanan nga nagapamati.
3: Ini ang inyong Healthline segment.
2: Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Ang mga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
2: Mas klaro na bala maski gabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagawat sa
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDonald's.
9: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa. With proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Tatak RMN.
14: Mga karadyo man, last 9:38 na ang tag na saga. Daw maalang-alang kita sa oras, no? Para sa mga tagpalamanti naton. Inigabahin sa mga suki naton, ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabat sa kabalasan diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma, o may nagatubo nga bukol, kaiban pa nga masakit. Kisa, gakabalaka kita, mga karadyo man, kay... Basi nga magtumar kita sa mga suplemento kag basi ko may side effects na ilabi na sa aton kidney. Mga karadyuman, hindi ka mo magkabalaka kay may aras ng suplemento nga sigurado ka masarigan. Dr. Pinoy Squalene Capsule, FDA approved, epektibo kag wala sang risgo sa aton siling kidney. Madamo sa nagapamatuon kaka-epektibo sa Dr. Pinoy Squalene. Ang Dr. Pinoy Soft Gel Capsule inibo siringon dasig matunaw kag safe ini sa aton nga tinai. Atay kag pinakaimportante sa aton siling kidney. Magkaradyuman, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Tatak RMN.
14: Last 9:39. May ara kita sang labs ko si Mother Earth. Magkaradyuman, upod nato si Radyuman, Joylene Paraonda.
15: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
16: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pag-usar sang diaper nga human sa tela imbes nga ang mga disposable nga hindi naman maayo sa aton palibot. Kung magbakal kita sang diaper nga human sa tela para sa aton mga lapsag, makabulig ini nga mabuhinan ang basura nga nagakadto sa landfill bangod isa ini sa pinakadako nga parte sang aton nga landfill waste. Kung mahalungan sa maayo ang cloth diapers, mahimo pa ini nga mausar liwat kag makapahaganhagan sa kabilugan nga basura nga aton ginadya. Ang produksyon kag disposal sa disposable diapers kinalakipan sa dako nga enerhiya kag resources. Samtang ang diapers na human sa tela ang may mas manubo naman nga environmental impact, ilabi na kun malabhan gamit ang energy efficient practices kaangay sang hand washing. Apesar nga isa ka personal nga choice ang pagpili sa tunga sang disposable o kan cloth diapers, ang pagpili sang produkto nga mas makaimprobar sa sitwasyon sang aton palibot nagapakita sang aton pagpalangga sa aton dunang manggad.
15: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
13: Tatak RMN.
14: Mga Rajuman, sa mga tabalamati naton, mga gusto nyo ba lang makahimo sa isa ka heroic act? Luyag mo ba lang mag-salbar sang kabuhi, magupod sa mabinuligon? Kag mapuslanon nga kayuwatan subong nga bulan. Iniandugo ko para kay Lolo kag Lola. Isa ka blood donation drive sa gintingob nga pwersa sa National Commission of Senior Citizens sa Regional Office 6 of Philippine Red Cross, Iloilo Chapter. Kag sang inyo ginapamatian nga RMN Iloilo kag IFM 95.1. ang idol kong FM. Tandaan niyo ha, ang petsa sini nga nagahilapit ng October 25, 2026, Domingo, ang inyo isa kabagsang dugo, dako nga buwas damlag, kag paglaom para sa aton nga lolo kag lola. Ang mangin successful blood donors may token nga mabaton kag snacks. Magdala sa pamilya, kag barkada, magupod, kag magdonar, kag mangin bida, dugo ko para kay lola kag lolo, October 27 or 25, Domingo sa SMC City Iloilo, kita ay kita dito mga garadyum.
13: Tatak RMN.
14: Kung hindi ka kapamuhin 3 to 4 days, delikado ina sa ato sa rimabian nga column. Dapat inom ikaw sang super fiber. Ang super fiber, ara na sa ato sa nga babutika, imno nato ina sa 30 minutes bago kita magtulog or bago kita magpanyapo. Pagkaaga, ipagwa tagid ang ato sa nikalain sambut. Walang aray po mga karadyuman. Wala constipation, inom kita sang super fiber para sa aton sini nga mga pinalangga o makasimanwa, mag super fiber na kita.
1: Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape nga naghatag sa aton mental clarity, kag naghatag sa aton sang resistensya sa bilog nga adlaw. Ini ang nagabulig para makondisyon ang aton nga prostate nga makalikaw kita sa risgo sang prostate cancer. Likawi ang pagtiga kapag enlarge sang aton nga prostate nga prone sina ang kalalakihan nila binasa nga edad 60 pasaka. Gani pagi sa kape. Kag kun mayo ang kondisyon sa aton nga prostate, mayo man ang intimasi sa mga mag-asawa. Tandaan ninyo, Mega Man Gold Coffee.
13: Tatak RMN.
14: Kung gusto mo man niya sang kapsula, Mega Man Herbal Capsule. Choy, imnay na before sang labing-labing, one hour before sa labing-labing. Inom kasi na. Ah, tanawon ta ang imo nga abilidad. Salamat sa pag-upod ninyo. Ang way nato matalakay ng mga balita. Karon sa udto, in a way, makaduro-diritso na kita sini kay wala na sang impeachment trial. Salamat sa pag-upod ninyo. Kita na'y kita buwas. There is a straight to the point. Sa pangalan ni Rajuman Novi Guaso, karman si Rajuman Regan Arlos.
13: Tatak RMN.
17: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Arthritis. Nag-aapekto ini sa musculoskeletal system sang tao. Kag amo ini ang main cause sang disability sang tao mag-edad 50 pasaka. O kung magbatsag ka sang arthritis, buo sini mo may problema sa inyo joints. Bangon ang imo galing nga cartilage, ligaments, synovial membrane. May problema bangon sa bakulangan sang fluid, autoimmunity, infection. O kung ang pagtingog sa mga factors nini. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Bangon sang multiple functions ng Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang aton lawas na gabakon, gani ikaw kung nagambatsyag sang arthritis. In Dr. Pinoy, sumun na!
20: Iyari na sa Iloilo ang high-quality healthcare. Para sa lab tests kag check-ups, bisitaha ang high-precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m. tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa high-precision.
21: High-precision, no one can compare.
22: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category. category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Hilirap yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
23: Halin sa pinakamataas nga bukid.
24: Nap! Kamusta nga?
23: O sa pinakamalayo man nga isla.
24: Nay, gagraduate na ako!
23: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
25: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
26: Papauli na ko ka!
27: Go forward together. Globe.
28: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fairtrade permit number FTB 260214, CUSIP 2026.
29: Confidence.

0: Medical Beer Lemon Promo. Bakal, sang anong ka butelya o cans, o kung 2 ka litro na butelya, sang mas kaya anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupo sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
5: Ininga programa, isa ka Black Time Radio Program. Ang mga komentaryo, balita, isyo, kagpahayag sa mga bisita sa programa, siparado nga responsibilidad sa mga natungdan, kagwala sang kahilabtanan, ini nga waragwagan.
6: Your City at Work. Balita kag impormasyon halin sa Iloilo City Government sa idalom sa liderato ni Mayor Raisa Trenias. Hibaloa ang mga programa, proyekto kag serbisyo para sa pamilyang Ilonggo. Your City at Work. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Joy Fantilaga Cruzal.
7: Alas 9:54.
6: Your City at Work.
7: Welcome naman din sa ating radio program, ang Your City at Work. Inang radio program sa Iloilo City Government para gin sa atong sininga mga pumuluyo din sa syudad sa Iloilo. Kagang atong sininga pagpanamyaw sa atong sininga mga maukod ng mga tagpalamati din sa 180 ka mga kabarangayan na nagabugos sa atong sininga syudad sa Iloilo. Kaga sa kinaangda, no, mangin kaupod ninyo Joy Fantilaga Gorzal. Ang ininga programa, gindihon gin sa atong sininga pinalangga ng Alcalde Mayor Raisa Trenias para nga mapalabot sa inyo ano ba lang mga programa, mga inisyatibo, mga proyekto, no? Nga ginahimo sang syudad para sa atong sininga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. And subong episode sa atong sininga pagpangalagad, isa sa mga istoryahan natong subong ang preparasyon, no, sang Iloilo City Government sa posible nga epekto sang strong to very strong El Nino nga mahimo makaapekto diri sa aton sa syudad sa masunod nga mga binulan tubtob sa early quarter or mga first quarter sang 2027 kag may mga projection man gani ang aton sininga mga experts, no, nga base maglabot pa mid 2027, no. But istoryahan ini naton subong kag maghambal kita nga El Nino hindi lamang ini parte, no, sa kakulang sa supply sang aton sininga tubig, but posible may epekto man ini sa aton sininga number one, electricidad, sa aton sininga ikayong lawas, kung tuman ka init, no, may peligro man ni sa aton nga ikaayong lawas, especially sa mga vulnerable sector naton, sa mga seniors naton, kag sa may mga ginasuprer na nga mga masakit. And of course, ang posible peligro man sa sunog, no, kung nagatagiti dira ang init, kag bisan man sa aton sininga mga mangunguma, kay sining ganin ni Mayor, bisan pang highly urbanized city ang Iloilo City, but we have more than 200 hectares, no, nga gina-cultivate din sa aton sininga mga mangunguma kag para man sa aton sininga food security. Kani nga sa subong temprano pa lang ang aton sininga syudad sa pagpanguna sang aton alcalde Mayor Raisa Trenias may mga ginapanghanda na, no, nga mga preparasyon sa mga nagkalain-lain.

0: Win Papa. Ano naman ni sa inyo, no? Perming nyo naman ni Mabatian, no? Sa atong sining mga tagpalamiti. Mr. Papa Sir, good morning. Welcome din sa atong program.
1: Yes, mayong aga. Mayong aga sa tanan nga tagpalamiti. Subong, kag at the same time, ang tanan man nga tumalanaw, mayong aga sa inyo tanan. Kag hopefully, we are all safe and we are all prepared para sa palaabuto naton nga sitwasyon diri sa siyudad sang Iloilo.
0: Yes, because man sa limited naton nga time, Sir Darwin, diretso na lang, no? Base sa aton nga assessment sang CDRRMO, ano ang latest nga sitwasyon sang El Nino? Kag ano ang ginapaabot nga epekto sini particularly diri sa Iloilo City? Kay we believe nga hindi lang ang Visayas o hindi lang Iloilo City ang affected sini, kundi below nga Pilipinas. Ano ang ginapaabot natong epekto sini particularly diri sa Iloilo City, Sir Darwin, sa masunod nga mga binulan?
1: Yes, say nga hindi ta nagidya mapunggan ang epekto sang El Nino. And actually we have already been feeling the effect sang El Nino since as early as June pa lang. We are already experiencing sang pag nubo or pag panaog sang normal naton nga amount sang rainfall diri sa siyudad sang Iloilo. And as of the moment, actually sa bulan sang Oktubre and September, we are already considered under sa partial dry spell na kita, kaya for several days lang gid ang ano naton. Ang ano lang gid is that nga hindi ni siya naton mapunggan, and in the next few months, specifically in the months of December, January, February, and until March, amo na magiging peak gid sang El Nino naton. And one of the worst cases nga ginalantaw naton is that in the month of February and March, we will be falling under a drought condition for the whole island of Panay.
0: Speaking of scenarios, Sir Darwin, I believe may tatlo kita ka mga possible scenarios, no, nga gi-present during meeting with Mayor last week, halin sa subong bulan, October, hasta sa March 2027. Pwede mo ma-share ano ang ining mga scenarios nga ini, kag ano ang dapat naton nga preparahan at uli sa Iloilo City LGU, but of course sa ato man nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo diri sa siyudad?
1: Yes, actually we have two layers ang pag-preparar. First and foremost, we identified three particular scenarios sa siyudad sa Iloilo nga kung sa diin na anong dapat naton panghandaan. I mention ko lang dira is ang both ends niya lang. For the best case scenario, nga maglawig lang up to the months of October, November, December ining El Nino naton, and mag-peak siya by December, and by January magamat-amat na siya tahaw. That's the first scenario and the best case scenario ang inalantaw naton. While the worst case scenario naman naton is it would last for more than 6 months after sang pagsulod sang 2027 naton. Meaning to say, it will go beyond sa projected nga bulan sang Marso nga peak sang El Nino naton. And sa worst case scenario na, there would be more than 60% ka reduction. And because of those scenarios, nagpreparar sang facing ang syudad naton. May tatlo kita ka ginapreparahan nga kung sa diin. Ang first phase niya is ang dry condition nga magasugod subong nga bulan, October until November. Then ang dry spell condition nga ginalantaw naton yung pag-escalate niya by December until January, and ang iyang critical phase or ang forecasted nga drought condition naton nga February-March. Ang ginabantayan naton sina diri nga Chimpo is ang volume sang pag-ulan versus sa normal nga volume nga gina-expectar naton, and at the same time ang posibilidad sang pag-shoot up sang aton nga heat index. Like for example, for scenario 1 sa dry condition naton, we're expecting heat indexes of 38 to 41 degrees. While sa aton naman nga dry spell condition, we're expecting heat indices nga maglabot 42 degrees up to a peak of 47. Mm-hmm. While during the drought condition naton, we will be experiencing a possible extreme heat indices of above 48 degrees. Amo na siyang tatlo ka scenarios, and basically those scenarios may gina-preparar kita kung anong posibleng impacts niya, ano ang core nga dapat o brown sa syudad sa Iloilo. Like for example, yatag ko lang ang drought condition naton. Mm-hmm. Under the drought condition, we will be experiencing basing sa projection nga ginlantaw naton and basing sa worst case nga projection naton is 6

0: dito 80% nga collapse ang aton nga water system.
1: Yeah.
0: But silingon, dako-dako ang volume sa nga mabuhin sa aton nga water supply. And because of that, posible nga mag-go into kita sa emergency water tankering operation, possible nga suspension of classes sa face-to-face because ang temperatura, kag possible na activation sa heat respite areas or ang pag-request naton sa mga dalagko ng mga establishments to open their doors para sa pumuluyo naton during periods of very, very hot temperature sa palibot natin.
1: Okay. Sa mga na-mention mo, sir, nga mga scenarios, no? Maglabot kita sa point nga makarecommend ka mo sa aton nga local chief executive kay Mayor Isa Trenya sa suspension sa face-to-face classes, no? And bangod man sa tuman ka ataas sa aton nga heat index ang pagpanawagan man natin sa mga private establishments, sa mga malls nga buksan sa pumuluyo, no? Kati mo na, although nga ti may mga initiatives na I believe si Mayor man ang pagbalik natin sa mga cooling hubs na to, no? But I believe, though, hindi na so sufficient, no? Nga masarangan sa Iloilo City nga mag-provide sa mga cooling hubs. That's why panawagan mo sa aton alkalde sa mga private establishment. Hindi niya pilit, no? I mean, wala ni sa pusahanay, kundi pag-encourage, no? Pag-inganyo natin sa mga private establishment nga mag-provide man, no? Sa dokasubong sininga cooling hubs, no? Pag-provide sa aton sininga mga ordinaryo nga mga pumuluyo. With that assessment, Sir Darwin, you've mentioned hindi lang inikulang sa tubig ang ginatanaw nato, but of course, ang extreme hot man, no? Or extreme heat, ang possible base damo nga sunog nga marespondihan naton ang of course ang problema man sa electricity, no, ang ang supply sa aton sininga enerhiya, no, ang epekto man of course sa aton sininga ikaayong lawas sa sininga mga risk. Sir Dar, ano ang pinaka una nga ginahatagan sang atensyon sang atong sininga operation center, although I believe initan ang priority gid?
0: Yes, actually, as you mentioned, we are no longer treating this El Nino hazard being a climate induced or a climate condition siya. El Nino is basically ma-consider niya siya naton nga natural nga climatic condition. However, for this particular scenario, we are already experiencing ang ginatawag naton nga compounding hazard. We have the El Nino on one hand, we also have the energy crisis on the other. Nga kun sa diin ang presyo sang gasolina naton tama ka taas, pushing sang pag-increase sang production cost sang aton nga kuryente. Plus, worst comes to worst, because of the temperature nga ginadala ni El Nino, ang aton nga utilization sang kuryente magataas man. And because of that, dako ang tendency nga magakulang siya. That's why in preparation, may ara kita ka sang apat ka main objectives gid actually. First and foremost, because of this compounding hazard, ginalantaw naton nga dapat una maproteksyonan gid ang public health. Because ang pumuluyo naton sa pagsuprer nila sa terribleng init, sa kakulangan sa available nga tubig, they may resort to inang improper na pagkuha sa tubig or unclean na sources ng tubig. So, kinanglan halungan gina siya. That's why ang second tranche na ton is to ensure water and food security. Ang availability sa pagkaon para sa pumuluyo na ton, kag-availability sa water supply. And on the next tranche na is ang sustainment sa public safety and infrastructure to include security. Because as mentioned, pag-abot na ton sa worst case scenario, being something...
1: basta may mga looting.
0: Basta mag-abot kita sa situation nga na. And lastly, to encompass everything, ang ginatawag na ito niya, digital risk governance.
1: Okay.
0: We will be pushing for the city government, similar sa ginubra na ito during the energy crisis. We will be monitoring sa ito niya, temperature, water supply, ang energy na ito, and it will be posted sa ito niya, Bantay Iloilo nga application nga gin-create sa ito niya, DASMO.
1: Para wala pa din na app? Wala pa din na app?
0: It's actually online.
1: Online na siya.
0: Website siya actually. Okay. Nga makita sa pumuluyo naton ano ang current nga temperatura, anong supply sa tubig, and ano ang mga scheduled brownouts sa area naton para mapreparahan nga daan.
1: Mm. Okay, ang Banta Iloilo na app na ini nga website Sir Dar, asa on tapa ini sa mga social sa Facebook pages no sa yeah. Iloilo City Government kad ni Mayor Raisa Trenas at the same time ang inyo man nga page ang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. So sa sina nga website bali dira makita ko ano ang pinagidka latest.
0: Yes, ang makita dira actually is damo na siya actually contents. Mm-hmm. We've already pilot launched it during sa energy crisis naton.
1: Okay.
0: Makita mo dira ang prevailing market prices sa common commodities.
1: Okay.
0: Makita mo dira ang prevailing market prices ang fuel naton. For this particular scenario ipadugang na dira ang heat index alert. Mm-hmm. Ang current kag projected nga heat indices, utility panels naton or ang availability sa power supply, ang tubig, ibutaman dira, and ano ang mga areas kag diin ang mga available ng mga respite hubs, kinanglanon plus ang cooling hubs.
1: Dili ba kita sa Dar sa mga barangay no nga posible maapektuhan sang tubig, may initial mapping na kita sa bahin iya sa operation center kundiin ang mga high risk areas sa Iloilo City. Kaya we believe damo kita sa mga listeners subong from the different barangays dali sa Iloilo City, base bala sila ang malawagan naton subong kag makabing naton nga high risk areas no in terms of water supply, and I believe the pulo pareho nga mga barangays nga naka-experience during sang aton man nga nagligad ng energy crisis.
0: Yes, actually sadly I will not be mentioning the barangays because malabutan kita actually okay. Sa ano because ang kadamuon actually okay. almost
1: 180 barangays 50%
0: okay. Sang kabarangayan sa siyudad sa Iloilo will be affected by this particular scenario, but ang may ara kita nga kabarangayan all over the city
1: okay.
0: Nga kun sa diin there are more than around 50 plus barangays na kun sa diin because of first and foremost wala nga daan sila connection sa aton nga water mains. Their sole source of water is basically ining ginadeliver or ining ginadulong-dulong sa ila
1: ang tankering.
0: Through tankering. And on top of that, nagabakal ni sila sa water supply sa mga water filtration cellars naton. And during this El Nino, ang isa kong nalantaw naton is because madula ang posibilidad sa available na tubig sa ila, ma-increase man ang galastusan nila. That's why isa ni sila sa ginabantayan naton. And we have already mapped out kundi ni sila located
1: okay.
0: And we ang aton nga barangay disaster risk reduction and management services ng city sang CDRMO naton have already mapped out man kundi in located ang mga water tanks nila kundi ng ano in case nga magtankering kita kag kung ano ang procedures nga ma-set up man ang pag proper nga delivery sila kay tungod some of these barangays ang access is medyo makitid kagagmay and ang water tankers ang ginagamit naton is ko and sometimes dira kita naga delay kung kaisa or may tendency nga hindi sila maagyan dali-dali.
1: So all of these nga mga plans sa Sir Dar na lay down na ini sa aton nga mga counterpart sa mga kabarangayan.
0: Yes, actually na plaster na ini sa ila kag we are also have been asking kung kaya nga i-transfer for the barangay si transfer siya sa roadsides ang aton yung mga dalagko nga water tanks para mas madasig ang pag deliver kag pag drop off sa aton yung tankering service in case nga mag-abot kita sa punto nga mag-emergency tankering naman kita liwat.
1: Okay. Kita diri sa Iloilo City bisan nga highly urbanized city kita, as mentioned earlier no, we have more than 200 plus hectares nga gina-cultivate sa aton sini nga mga farming. Mga farmers nato no for farming. And on the part niya sang OPSENS sang CDRRMO, paano gina-monitor with the City Agriculture's office ang possible effect na ini sang El Nino sa aton sini nga mga mangunguma and ang aton man nga food security.
0: Yes, actually amo na siyang isa ka part man kag isa ka critical nga gina-monitor sang aton nga operation center together with our City Agriculture's office kay tungod balanta na since sa pag-start naton sa crisis management council naton during the energy crisis kag subong sa pag-activate na naton sa El Nino task force naton nga kita actually ang endpoint sang distribution channel. And in case nga pati ang province or dako nga portion sang province of Iloilo sang isla sang Panay ang maapektuhan sang El Nino, dako nga tsansa nga ang food supplies coming from them will not be able to reach 100% diri sa siyudad sang Iloilo.
1: Mm-hmm.
0: And these farmers ang aton nga mga backyard and ang aton nga mga cash crops diri sa siyudad sang Iloilo will be our last line of defense sa supply nga na. That's why isa na siya sa gina-monitor sa aton nga operation center kung bala productive pa ang ilang produce para sa paggamiton in case nga mag open kita sa community kitchens naton.
1: Yeah.
0: And at the same time, ang aton nga city agriculturist actually is already providing them sa drought resistant nga mga crops, nga mga cash crops para nga amunang itanom para lessen ang reliance sa dakong supply sa tubig, but at the same time ma-increase ang produce nila nga pwede ma-provide sa syudad because there are particular cash crops, may mga utanon kita actually nga mas gusto niya ang mainit nga chimpo versus
1: hindi siya totally dependent sa
0: tubig. And during dry months amo na siya dapat ang i-focus sa natong cash crops farmers kay tungod balanta nga even though we could supply fuel, we could supply ano, but kung wala na kita kuhaan sang tubig even sa tasok, magka problema gyud.
1: And I believe ang aton nga city agriculture may mga training naman na nga gina pakigbahin sa aton nga mga farmers no kung paano ina ano ang mga ulutan nun na pwede nila itanom during sang mga dry season. Anyway, last two question, Sir Darwin. Sa possible no nga paglala sang El Nino, paano naton masiguro nga hindi maapektuhan ang aton sininga, especially ang aton nga essential services no, example sa aton nga mga health facilities, ang aton nga mga eskwelahan, markets naton kag iban pa gid nga mga critical government operations.
0: Yes, actually during our last nga crisis management council meeting, it has been laid down kag ginistoryahan na kung anong dapat nga mga preparasyon kag anong dapat pagpanganda specifically sa aton nga essential services sa health naton. Because we know nga during sa period sa El Nino pwede nga magduging or mag-increase ang vulnerability naton in terms of the dengue virus kag other nga acute gastroenteritis nga diseases or waterborne or water brought diseases nga pwede magtupa sa aton. That's why as early as now ginpanghanda man sa aton nga City Health Office, Office of the City Health Officer ang mga kinanglanon kag i-strengthen nila ang ilang tagsak district nga health centers para nga mas mapalapit sa pumuluyo ang serbisyo kag for our school naman sa educational institution sa aton, we are already looking at the possibility of making our schools try to check kung paano sila maka-go into sa alternative delivery mode sa pagklase naton because hindi naton mapunggan ang temperature, but at the same time we will not be blanketing the possible face-to-face suspension.
1: Yeah, natanan gyud.
0: Natanan, because there are schools that have adequate climate control mechanisms sa ilang eskwelahan. But for those schools nga hindi adequate, as early as now, we will be recommending magpangita na sila sa proper nga pamaagi, mga tested nga ways para mas mapanami ang delivery sa education sa kabataan naton. On the part naman sa aton nga markets, muna siya ang ginaano naton nga dapat as early as now. And luckily, because of our early man nga pag-factor in sa El Nino during sa aton energy crisis. Ang aton nga mga farmers diri sa syudad sa Iloilo have already been given some seedlings kag planting materials for drought resistant or heat loving nga mga vegetables aton, parang even though we are expecting a big or massive impact sa aton nga markets sa pag peak sang drought situation aton in the months of February and March, we still

0: have available supplies sa siyudad sa Iloilo, yes, coming from our local farmers. Mm-hmm. And for other critical facilities, muni siya ang isang kinalantaw natin for our eye care facilities. Mm-hmm. Because as early as March, it has already been set nga dapat mangin self-staining ang eye care facilities natin in terms of water, in terms of power. And that's why nga may ara nakita nga na set nga pag butang sang solar power sa atong nga tanan nga critical eye care facilities para nga no matter what happens, mm-hmm, they can still function kag maka-provide yapon sila respite sa atong community in case nga kinanglanon.
1: Okay, with that, Sir Darwin, daw ang inogpamangkot ko tayo si mo last question na sabat mo naman. With that, thank you so much. Finally, siguro pamatian ta na lang ang panugyan man sa atong sining alcalde Mayor Isa Trenyas.
2: Ginahandaan na nato ng posible nga epekto sang strong to very strong El Nino sa Iloilo City. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobra nga pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Mag-monitor sa mga official advisories ng Iloilo City Government kag maghanda sa posible nga epekto sang El Nino. Magkini, Iloilo, kinot, Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig, kagasto. Pahanumdum halin kay Mayor Raisa Trenyas.
3: Your city at work.
1: Si Mayor Raisa Trenyas. Again, Sir Darwin, thank you again sa tiyampo mo. Again, hatag diri sa atong subong sa sininga programa.
0: Thank you very much. I do hope na we listen to the instruction and the guidance given by our mayor.
1: Yeah.
0: Because with what is happening right now, kita lang gid ang makabulig sa
1: kalingon
0: natin. Thank you very much.
1: Sige. Si Mr. Darwin Papa sa CDRRMO. Sa masunod nga semana, mangin kaupod naman naton ang taga City Health Office, no? Istoryahan naton ang mga target illness nga pwede naton malikawan, no? During sa sininga mga tiyempo. And by the way, sa Biyernes, kita ay naman kita sa Barangay Bulilaw sa distrito sa Mandurriao para sa aton nga Atipan on the Move, no? Dalon sang city government ang mga services nga gino-offer sa City Hall sa aton sining mga kabarangayan pinaagi sa aton nga Atipan on the Move kag kita dito from 8 in the morning until 12 noon, no? Dira sa may Bulilao covered court. Why na kita sang tiyempo?
3: Your city at work.
1: Salamat gid sa mga nag-upod sa ato sa nga pagpangalaga diri sa Your City at Work. Sa kinaangdan, sa katapusan, ini si Joy Fantilaga Gorizal. Kag ini ang Your City at Work.
3: Inyo na batian ang programa Your City at Work. Tubtob sa liwat. Madamo gid nga salamat.
4: Ini nga programa, isa ka Black Time Radio Program. Ang mga komentaryo, balita, isyu kag pahayag sa mga bisita sa programa, siparado nga responsibilidad sa mga natungdan kag wala sang kahilabtanan ini nga waragwagan.
5: Community Health Alarm. Kaupod di Papajin.
6: Full. Ano sa inyo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring? Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagid niya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagkatumarka sang NANS Herbal Capsule.
5: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
5: NANS Herbal Capsule!
6: Yara lang sa mga butika.
5: Herbal Capsule!
6: Tutoy! Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
5: Megaman.
6: Herbal Capsule.
5: Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Kornigot, libong katali. Kag ginseng, nga amo ang nga boost sa imong libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sa erectile function, agi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sa nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Mass. Sang Bilo, amo ini ang imo natural remedies aduna nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency. Mega Man, Herbal Capsule, 30 minutos ang partner, yara na ang panadig. Mega Man, Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Lemon oil, hala, kariskis, sige pa, kiskis sa patudo hasta magkapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malampot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa di mo bra ko ang pangariskis mo, posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kag kun diin pa nga lugar nga mahigko. Kag kun ang ginagamit sang infected nga tawo, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton. Nice! Lemon oil! Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilito gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi na gito mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent. Nance Liniment Oil! Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadaga kag migraine, bangod sang iya advanced formula. Nance Liniment Oil! Mabakal sa mga butika. Partner, nga amo kasi nagbasa sa imong cellphone now. Tingkudang ginatigid mo. Hindi ka makikita masyado ka lepra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee partner. Nance Corn Coffee. Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula ya sini ang pagka-nervyoso mo. Nance Corn Coffee. Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas sa blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo. Nance Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika. Mega Man Cold Coffee Mix. Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Cold Coffee Mix na. Garantisado ang pwersa kag stamina. Mega Man Cold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Mega Man Cold Coffee Mix. Alam ko ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Damot kita sa pagtulunan na hanunod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyong alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
8: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
9: Imo pangalan nga, partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
10: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na GTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mambal mo sa ilo?
11: Inom ka mo sang GTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang GTX 500 para sa.
8: GTX 500.
12: Aton kalakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
13: asuk.
12: Tuloy, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy, wala man lang yung immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
13: Oh, correct, Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before.
12: No? Ang iba niya, makakaon niya pasayan, kasag, shellfish. Gakuan na, gapanghabal na yung panit. Hindi pa ginawa, ginahapo na yun. Damo lang ginabatag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form siya ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay, siyempre, gapantal-pantal, tapos kalutun mo lang eh. Kung kabalo ka, ang kalot eh, mong pawa naman. Pero kung hindi ka ginawa, delikado na yan.
13: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, yung sinigang lungs, kung isang hardjack pa na.
12: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sa isang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
13: Huwag ka oxygen.
12: Hypercabia. Sobra ka na mo carbon dioxide.
13: Gusto.
12: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi ka ginawa sa gusto eh. So, ang sunod siya natin, secondary respiratory failure, patay.
14: Ato si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa mga kamot, hindi sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
15: Subod lang mag-inom ka,
14: DTX 500.
15: Hindi na nakabulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
15: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na.
8: DTX 500!
12: So, simple man lang, lang management sir GP inom ka sang food supplement termina mo na gina balik-balik para sa imong healthy nga immune system DTX 500 or pili lang sa Mighty C or Pure C amo man na ang gabulig sa imo take note imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C
13: Busto.
12: So you need supplementation kay hindi makumpleto sa imo ginakaon nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw gakaon ka guyaba no yawan ka na ya amo ka importante nga adlaw daw mainom gigaya DTX 500
13: correct
12: isa sa pamatuwa sir GP ang sige na ko inom sa Mighty C wala lagi ko ya allergy bisan ano pa nga higo po kaya buk no mga pagkaon mga bulong na luyan si Ginoo man kaya ang sikrito dais pala kaong kagulay. Oh, si pala inom ka DTX 500, pala inom ka may TC. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No? Kung halimbabi may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month na inom sa DTX 500 yung may TC. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Kagkabalo ka mag-into. Pero minatala ginatidlo mo, intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di, gutom ang immune system pagaga. Ilong bayan ka ba itisig ang DTX para amo na pagkaon na yun sa imong immune system? Kaya kung unahan mo na katamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, pero may kahabalo tayo mo tatay na kaon prutas, kaon gulay.
13: Autood, no?
12: Because of antioxidants.
13: Correct, of course.
12: Because of antioxidants. Inahatag na si Ginoo para magdipin sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikrito, kaonon natin siya para inang antioxidant nga aras sa tanong, matransfer sa
13: i-transfer sa imo. Pusto.
12: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi kakapoy magsigaw na ng mga bark.
13: That's why
12: the DTX 500 lang ang may disiya. Oh. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ngayon na.
13: Correct. DTX
9: 500. Ako si Herminia Titong, 53.
16: Ilang imo blood sugar sa una?
9: Sobra 300.
16: So pagmakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
9: Nagainom ako ang dua, sang sa gabi dua.
16: So apat ka kapsula sa isang adlaw?
9: Oo.
16: Ano nakadugay ka
9: na
16: ginom?
9: Mga sobra na isa kabulan.
16: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
9: Oo.
16: Anong resulta? Tila na?
9: Sobra na lang 100.
8: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6 Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kagang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tuguho para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tuguho para kay Lola kag Lolo. October 25, 2026, Domingong adlaw sa Government Service Express SM City Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RMN.
18: Ang kabangdanan sa pag-ubo, amo ang infeksyon sa respiratory tract, pareho sang trangkaso. Kag ini nga infeksyon, kahimuan sa mga bakterya kag viruses, dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapugong sa mga bakterya kag viruses, nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahatag sang oxygenating effect sa aton ng mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Ano ang ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
21: Ah, nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
20: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
22: Ga-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
21: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nagalibot siya, gogo?
20: Kung hindi kamuluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu mag-hitay palihog kay Marlon! Wala na kamusang mahimo, bana ko na siya!
22: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintyende ka! Ha?
20: Mang!
23: Ay, di mo kinayali ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
20: Ano ka
23: diba? Na? Oo, sometimes.
13: Diba? Love conquers all.
23: Oo.
13: Amo na galing
23: pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
13: Gabi man.
23: Kalugon.
13: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good balang future.
20: Kung ako, pahambalon! Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini,
0: Kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri? Ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Una ko, Pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City. Sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Una ko, Pahambalon!
1: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
2: Maraming sunog ang nagsisimula sa kuryente. Tahimik pero biglaan ang peligro. Kaya huwag mag-overload ng saksakan. Isang outlet, isang extension lang. Bago matulog o umalis ng bahay, tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Isang simpleng hakbang, malaking proteksyon.
3: Call 911 in case of emergency.
24: Mga Gabyana, Cebu ng October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
25: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
24: Vita D Plus Coffee Mix. Mapakas sa mga butika.
26: Alas 10:34.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Super Fiber.
27: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Pinakamahal sa mga butika.
1: I'm Dr. Suzette C, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.

0: Ano kami, hingga mo yung balay ako. Pinistruyahan na mo yung mga... Ew! Pinamihan ko, ayaw mo. Ay, hindi ka pwede iambal, balaw. Hindi ka pwede nga i-disclose ang topic namon. Kabalo kami ng mga confidential fans. Hindi, confidential ng mga topics hindi pwede ipagwa kahit tungod nga mag-uba ang pag-amigahin namon. Only the two of us ang nakabalo kung ano na siya. Ay! May mga amo ko na, ang duwal lang ka makabalo. Ay, kay Delilah, may nabalaan ako na. Kabalo ko nga si... Kabalo ka mo si Delilah, agi. Joke may kaya kasi dumugo niya kung dulo pero wala man sa bunutan kay kalbo man ko. Abang si Matagyapo na, ay, hindi ko naman kung gaya ang pare na sa mga adlaw. Ang sulatan, nga gipadala sa ato, na sulat ni Elka. Gabi nga lang niya, ba duging kuga siya? Ay, joke lang. Elka, ala, irada, ah.
1: Mayong adlaw lang sa tanan, ako si Elka, 30 anyos. Tapos namon kasal sa ang bana ko, naglumon kami sa balay sa mga ginikanan ko. Kung hindi mo gali maupod ang isa katawo sa malawig, hindi mo makilala anong batasan niya, no? Agod mahangpan niyo na lang sa lubos ang akong sulat, suguran ko sa pagsaysay ang tanan. Magsweldo, mabakal ko bala sa foam nga damol, kay kasakit bala sa likod sa foam nga ginahigdaan ta, kanipis!
2: Hindi na, magasto ka pa, kaagastadura ka dyan sa imo.
1: Para mo na sa aton niya do, ha?
2: Taguunta na ang sobra tanga kwarta ta sa sweldo. Makuha ta sang isyerta di sa balay sa ilan ni nanay.
1: Ah, oo ah. Pero kita naman bala ang mabakal sang LPG kay naubos ng ginagamit ta. Nagamantiner lang uling si nanay magdigamo.
2: Ah, hindi ah!
1: Noel, pulos ka lang nga hindi yahaw!
2: Ikaw yung nababae ka, ang galastuhan lang ginapaminsar mo. Wala kaya nagpaminsar kung saan ta makatipon sang kwarta. Agod nga makasalihin ta sa balay nga kaugalingon tagid.
1: Paano ko makatipon kay pilaman lang ang sweldo ta? Maano ta di? Mapasagod? Hindi ta magbalik sa mga balayran di sa balay? Ano ka? Sinuswerte?
2: Ay, Elka!

0: Nang Elka, wala pa ka mo gihapon nagbakal sa LPG, how? Uling lang ano yung baklon ta, ah.
1: Ate Mayo, eh, no? Kami yung mabakal sa gas, kamuya uling. Kamu dadigamo sa inyo, eh.
0: Nay!
1: Ara naging ang kapos ng kabuhi, ako magdigamo, ta sa stob. Pabudlayan yung pagigoyangan, nagatongko lang ang mugani sa loto.
0: Hala. Nay!

0: closer back in time. Ano ang baklo mo, Hao? Kaya na pata din nagalibot?
1: Mabakal ko ganis ng sapatos ng suksokon ko sa kasal. Ay, ariho, itry ko, be.
2: Yes, miss. May sizes pa, ina.
0: Law ay man, ina. Hindi ka ngayon.
1: Noel!
0: Lasig na!
1: Sige, ato na lang itong ho, na may takon ho. Bagay to sa bayo ko.
0: Hindi ka na ngayon. Kalapad sa entrada sa tiil mo.
1: Ay, hindi. Alam ko ganun magbakal sapatos, ah. Maubra na lang ko na nga maubra. Hindi na lang ko magbakal sang gamit, oh.
0: May sapatos ka pa man.
1: Hindi to yung ganibagay sa bayo ko.
0: Ay, kung magasto ka man lang, hindi ka na lang mag-atid sang kasal. Pulita! Dito taman niya po sa balay nyo. Hindi na maghagad magkaon sa kundin, ha? Nag-aamot abala para sa balay sa konsumot, ha?
1: Noel!

0: News History File.
1: Ako si Richard, isa ka-trackball driver. Ang galing ibang loko na ibaluan kong taas. Ang galing akong lagpis na tayo ng panitis sa Sandipe Bayo. Tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang. Ang galing sa loko na bubo na akong lagpis.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Magabuti ka. Kung mainom ka ordinary nga drink D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sa
3: probiotics.
2: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang
3: ang Wala. Siya. X siya. Check si D3 Bio. X ang ordinary nga vitamin.
2: So, dinapadamo niya ang imo nga probiotics. Tika balo naman ka. Kapila na ito gidiscuss kung ano ang mga bintaha.
3: Sa probiotics. Ano pagkit kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides?
2: Amo gid ang pinaka superstar
3: sa ano superstar?
2: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka superstar is the monolaurin. Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin amo tumagwardya sa imong selula against bacteria and virus.
0: D3 Bio.
3: Diin ka mo kita gwardya nga gabantay sa imong selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
2: Grabe, no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
3: Siniko pa siya.
2: Kung sa panay pa gwardya na siya, more power pa siya.
3: More power pa siya. Amo na ang D3 Bio.
2: Sana all. Ang imong appendix 3 may amo na. Wala sir boy. Imagine na halin sa mahimo makapahinihimo sa probiotics. Gadamo ang probiotics tapusan may MCT siya like monolaurin nga ang padidion mo imong bata ikaw nanay padidion mo the reason why para mag strong ang iya kwan
3: immune system.
2: Kablo ka anong ara sa gata sa bata it's the lauric acid nga ara man sa D3 Bio. The question is may lauric acid ba ang imong appendicitis?
3: Wala
2: kay monolaurin ba imong appendicitis? Wala D3 Bio lang na. So meaning pa kung gainom ka D3 Bio sa boy pareho man ka nga gadidi sa imong nanay.
3: Correct.
2: Wala untat gadidi sa imong nanay tungod kay naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio.
4: Kagina-enhance natin nga alpha lipoic acid.
3: Ay, napagin.
4: O, may kwan sa may capric acid sa no? Kaya nga discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na
3: Ang nasuluyatan ng pang may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May capric.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas hapos at mas madasig po ma-memory ang akong mga tulunan. Mod sa D3 Bio. Ang ini ang ako nangin sikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: May aras siya na may nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX500. The question is may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumparar mo sa D3 Bio?
3: Wala.
2: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
3: Ano ba git? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione kinabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usas ang imo fats to energy kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang yanata kayang-kaya ni D3 Bio pagit ano pagid si D3 Bio gapaala sa aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose
2: ang ketones sir boy the best ginang pagkaon sa imong brain especially wala na glucose
3: why na glucose
2: hindi pagutmi ang imo nga brain labi na kung lawig na sa boy travel ka sobra na 8 hours wala kakaon kinanglan may ara gikan D3 Bio.
3: Okay.
2: Kaya purpose ato ang ketones nga ara sa D3 Bio amo na tong ma-feed kaunon sa imo nga utok
4: food for the brain no?
3: food for the brain
2: amo na gani permi namo gina sa amon nga programa if you do the fasting tapos nalanganin ka kina may balon ka mga nuts. Pero subong kayo may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo ang pinaka-dabist nga fuel. Kung fuel lang pagkambalan sa salakyan, fuel na sa no sa aeroplano sa
3: correct.
2: High octane.
3: No?
2: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 Bio lang ang may ketones, D3 Bio lang ang kas. Paro katama, bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang brain D3. Time to upgrade.
3: In life, amo mang gina.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Uma, nagit ka manipaton. Itry namo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Mangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga sumagabot ka! D3 Bio! Health News!
7: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sa aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's Internet National Academy.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Top, top, top. Lechong manok promo.
9: Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Tuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners, basta on air kag online. Tataak RMN.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong labuyon.
11: Ditribayo, ang Ditribayo,
12: yung may BCO,
11: BCO,
12: yung may Ditribayo.
13: Nagapalanturon pala ang imo panulukan.
14: Magandingin pala ang imo nga uha.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Si may diabetes ka na ha.
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compact
13: nga nagapanubo
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: garantisado.
13: DTX 500
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C,
16: mababaka sa mga butika.
14: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangyong sekreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3,
12: yung may Physio.
14: Ang Visio,
12: yung may D3,
14: D3 Bio.
16: DTX 500
18: 27 lot.
19: Ano ginabatsag mo sa
18: buhay? High blood gid ko.
19: Nasa una ang imo blood pressure.
18: 180 over 100.
19: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
18: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
14: DTX 500.
20: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
21: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. RMN
22: Sobra ka na kini mo yan, Noel, ya!
23: Ikaw yung nagasobra na! Bahala ka na!
22: Bahala ka na!
24: Ano?
22: Hindi ako yung gano'y ang kabakayo, so para sa akon yan!
24: Na! Na! Baba niya, pati yun pa sa bihat balay!
22: Ha? Sabi mo lang kung yung ginapunggan!
24: Nang! Nay! Abis sa wayan, abis sila, oh! Kaya kagawag, kaya dyan, ha? Ay! Tanaw, eh, yung kinaaway!
22: May, Nay! Elod!
24: Ay! Kaulo, ya sa inyo, ha? Ano na lang yung kawala sa ngadlaw? Wala ka mo yung nagkakamong, gaduwa man?
22: Kuy, nagkadlawan, nambla ka mo sa mga kaingod, ta!
24: Kimbulsat ka, Noel mo! Gusto niya siya lang yung sundon? Ako ya, hindi na ko yung pwede ka desisyon! Kay siya na lang ya!
23: Elsa! Sige ya! Panugid na maayos sa pamilya mo! Pakalain na ko da ah! Kay man patihan ka na nila! Kay te, pamilya mo na mo!
24: Hala! Noel!

0: Hindi na ni pagipakayong kwarto ta.
1: Bisa na gatubod na.
0: Oo eh. Ato ni balayhaw.
1: Hindi gani, pero amo ni ganing natulugan ta. Amo ni ginaistaran ta.
0: Hindi kuya. Mapagwa ka di kwarta nga hindi mani mo. Ipakay o dason, mahalin ka. Madala mo ang mga ginpang gamit di haw.
1: Ay, ang butsay mo, Noel. Hindi ni gani aton, pero kinahanga tayo ipakay o agot hindi tayo mabasa sang ulan.
0: Ang ginikanan mo ang mapakay o eh, ilan ni balay mo?
1: May kwarta sila haw? Kung ulaton ta sila ang mapakay o, san o ay han? Mabasa ta diya, pati mga bayo ta. Okay ka lang, ha, Noel? Sobra-sobra ka na gini mo, ya!
0: Elka?

0: Magamo na nga hindi nyo man lang mapakayong balay. Layas ka mo di sa panimalay ko.
1: Ala. Toy!
0: Ilagid lang ka atop ang bakla nyo da. But like now, hindi gin ka mo kasarang magbakal.
1: Sino will be tay, nay? Nabudlayan ko. Pulos na siya hindi. Kag gusto ni Yaya nga. Siya na lang tanan ang masunod.
0: Elka, gay po sila na si nanay mo. Matapayan yung ginakaroon.
1: Correct, Ged.
0: Siya gali ka na masunod? Si Noel? Sige ah! Ako ang manibalay? Ako man di ang masunod? Hambala si Noel ah! Nahalin ka mo de! Kung hindi nyo malang mapakayong balay!
1: Tay!
2: Anay ka. Kagsatiin mo sila yung paistaro, no? Oh. Eh, nang ganit, mga arkila si Noel, kaya hindi na magpagwa-kwarta. Karon ano, mga arkila sila?
1: Sige lang, tay. Istoryahon ko lang siya kung magpakatig-apagid siya.
0: Ano?
1: Hambalon ko na lang ang maali na lang kami, di ka bangita sa iluha!
0: Wala! Elka!

0: the secrets of health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botamalo sa ni Dok Leo?
3: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
1: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, mm-hmm. kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na mm-hmm. sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
1: Kung wala na gid.
3: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold.
4: The secrets of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Kaya na nagapati sa insulin ng aton sining cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa sarantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compounds sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
3: Again.
1: Again.
0: Yes. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: The secret of health.
3: Kaya kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasin yung mga joints, posible mabalda. Ang yasin yung panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungkol na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yan nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
5: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: The secret of health.
1: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo mandang isoflavone versus ara sa

0: secret of hell.
1: That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ba sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawag din ako. Isang ginagawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
5: Supple Plus Gold. Mahal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong dapa.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sa tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel-S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Hinirap yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samsung Plus Gold.
9: Ako gali si Sherry.
10: Permigid akong hinatubuan sa mga hubag-tubag.
11: Naghambal sa akon na inman ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka sumana, nagpo-post na ang mga hubag ko.
5: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusa. Samsung Plus Gold. Sa mga butika.
12: Oras tatak impunto alas 11.
1: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1.
15: Man, hindi man sigili gusto nga mga kila kami. Kundi eh, nagbakasya ni Tess nga nga sen. Ang bota na no niya kasi ugali ang may aray ang bana ko yun man. Pulos lang siya hindi kung may baklon ko. Tapos gusto ya, siya na yata na nang masunod. Hindi pa lang masunod sa ulo lang kuya sa iyaya. Teka nami eh. Ano pa, pero may kami nagakamog na duha. Di sa inyo, B. Kung kamo pahambalon. Elka.
16: Amo nang problema kung sa relasyon wala blas ang respetuhan ay.
17: Kay banan mo ling, ginpasugtan niya man mo.
16: Oo.
17: Kay kon primero pa lang
16: sala man siya eh. Kay kon sugod pa lang
17: ko. Mong batasan sa bana mo da. Imo na sala. Amo na nga nag-isog man ang bana mo kay da wala man ang sa imo primero.
16: Oh. Nang patuto ka
17: na. Kay nga kon nakita sa bana mo nga pagambal nga amo ni ay hindi ko.
16: Oo. Oh. Kundi ma.
17: Oh, matagam sa.
16: Kundi correct. Kundi ma unta pang iya nga ano da?
17: Pagambal ya nga mo ni. Ay di ko na kinang landa mo lang baklon mo nga sen.
16: Katam ano man siya kakuom?
17: Correct. May hindi goro. Okay lang na sa lalaki nga kuom tani. Kay ano, basta wala ilang ginagasto ang kwarta sa bisyo.
16: Oo.
17: Kung ginatago ya okay gina. Pasalamat ka nga nag-save
16: ka. Pero ari, yung magabinipisyo man ang pamilya ya mo. Hindi kasi mapagwa sa kwarta ya. Kaya tungod hindi ka no ila to balay.
17: Di. Hindi ka mo na mag-star eh.
16: Gani.
17: Layas ka mo da. Ano gali eh. Nakita nyo na ang sitwasyon nga amo na hindi ka mo magbulig.
16: Mm-hmm. Sige, hambal sa. Di, pangita ka. Ikaw pangita sang ano. Solusyon sa problema tanga ini.
17: Oh, mag-arkila ka subong balay, ano pilang.
16: Kamahal subong.
17: Kunduwa ka mo bilog-binga balay, bilog-binga kwarto, 4 mil goro ay.
16: May ato tuga may lang kwarto o 3 mil gani.
17: Eh, imaginon mo di, na.
16: Imagine ko pila anom pa ka mga pamilya da.
17: Oh, anom ka mo ti mga ang hindi man abi magsunod ang tag-iya bi hindi sa magsugot bi ang tag-iya. Sa isa ka kwarto, anong kamuda?
16: Oo, madaki na.
17: Kada isa, 800.
16: Te, makon
17: sa kalibo, o sa ismil bayran mo.
16: Oo, kasakit.
17: Te? Maara nga makasave ka da.
16: Ara libre?
17: Baklisin. Oh.
16: Pride. Ang pride.
17: Kaya naman nakatuig ang sino.
16: Mag-uba. Depende sa ano eh, sa kadamulon.
17: Amo na gani nga damol dapat.
16: Sa quality. Oo. Kaya kung depende sa kalab, kadamol, ano nga point, ano, may ano.
18: Depende sa bagyo nga magkasunod.
16: Depende sa bagyo to.

0: makakalidad sa imo nga materials nga pagagamiton. Pero ang point is, nga para man nagyapon sa inyo.
1: Oo.
0: Kung magasto ka na lang git, piyuhon mo na lang git. Ay, ganun kay problema do, hindi pa na ganun magasto.
1: Wala siya pakialam kung nagailano, nakamuda iya.
0: Istorya ha, ang bana mo, ipaklaro sa agtang niya, nga amusin ni.
1: Correct.
0: Kung hindi pwede nga siya lang ang masunod. Kay mag-asawa ka mo, dapat pamatian niya.
1: Ano man, dapat gani, ikaw nga asawa, ikaw ang ginasunod sa bana mo, kung ara sa sulod sa balay mo.
0: Mm-hmm.
1: Kay nga, ikaw na kay balo sa mga kinanglanon, sa mga balaklon, sa mga... Dapat ang bana mo mahuuhu. Na iya kung mga kinanglanon sa sulod sa balay. Kung hindi naman, istoryahan nyo na isa maayo.
0: Correct.
1: Correct. Nga kamo nga duwa, para nga mabalaan nyo kung ano ginang solusyon sa inyo problema. Galing kati, kung bana mo yung pasugtan mo lang perme, kaluluoy ka nga asawa.
0: Nan. Okay? Tandaan mo, ina. Padali na po, padalas ang sulat din sa atang palatuntunan.
1: Kunako, pahambalon! Kunako, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop din sa atong palatuntunan, ipadala lang sa atong FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano ba lang nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
4: Pirmi na kalabu ang akong panulok. Do pareho ba lang pirmi ako nga tan-aw sa adlaw? Grabe gyud kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
3: Kag ano ba lang ang solusyon nga imo natukiban?
4: May isa ako kaabyan nga nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok, kag makabasa na kag makalantaw na ako TV mawala sang kabudlay.
5: Kilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
8: Untat ina! Tusiran forte! Tulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Magtusiran! Tusiran!
9: Tusiran forte!
10: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it.
13: Supple Plus Gold.
14: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinayang ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Basi kung madula man lang. Napawag din ako. Isang ginatawad lang ko inom. Wala nang sakit ang akong ulo.
13: Supple Plus Gold.
15: Bakal sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ng infection tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nyo may Visio. Ang Visio nyo may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Ganaga panupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asolvika. Epic. DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.

0: kayo. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatapos mga buti ka.
1: Iyari na sa Iloilo ang high-quality healthcare. Para sa lab tests, ka-checkups, bisitaha ang high-precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m. tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa High Precision.
2: High Precision, no one can compare.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. RMN.
4: Number one.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sa kasaysayan ni Myla nga aton gintig uluhan. Dance of Destiny. Diri sa aton para tuntunan. Dubu-dubu!

0: Love, pag-along ko sabihin mo pa Japan. Ha?
1: Ikaw man, love. Pag nakaplasta na ako sa Japan, tawagan ko na yun ikaw.
0: Ah, sige. Kaya siguro basi makadungan naman tapawal patapos sa ato ng sikad kontra kalua katuwig. Ikaw sa Japan, bilang cultural dancer ako naman, bilang isa ka chef sa restoran sa Saudi. Makita ito dalawa din persona sa ato pagpauli. Kagsupunan ang nagkaputunga sa ato ng gugma. Halap. Mag-promise mong pala sa ako.
1: Butch, I promise. Kabay ikaw man sa akong love, ha?
0: Okay.
1: Bye. Halong sa biyahe.
0: Bye. Kaman, tub-tub sa luwatan ang pagkitain, personal.

0: ka nakatuwid nga nagabalik-balik diri sa Japan bilang cultural dancer?
1: Ikapito ko na iniday.
0: Wow! Kuna mo!
1: Dako nang nasupot mo ay.
0: Well, Dai. Ginasiling ko si imo. Bisan diin ka man nga lupalop sang kalibutan, kinahanglan gamiton mo ang utok mo. Sa kahapusan sang pangabuhi, ilabi na sa kwarta.
2: Ano ang but mo, siliyon dira, Dai?
0: Mahapos ang magwapasulod sa akon diri, Dai. Kagayaay ang pangabuhi ko. Mangod citizen ako diri.
2: Anong ginbuhat mo?
0: Siyempre! Nagpakasal sa hapon!
2: Ha? May bana ka din yung hapon?
0: Yes! Amo ni Dayho, gusto mo nga makasecure sang visa extension kag makapabilin ka diri sa pagtrabaho legally. Magsulod ka to a marriage of convenience with Japanese citizen!
2: Day?
0: Yes!
2: Kagsisino naman ang pamanahon ko diri? Agod niya makabulig sa hakon niya makapahapo sa pagtinirdiri.
0: Ay, perfect! May nahibaluan ako. Don't worry. Akong bahala sa inyo nga duha. Agod niya makakilalahay ka mo kag makapakasal na!

0: Ano, Lop? Hindi ka ganun magkalaglog sa kamusin sa akin, ha?
1: Wala ako nagalahog sa imo, love. Kag nga ang lahogan kong amusin mo, butang.
0: Kung mo, tuturo mo pagbakasan sa pundra, ha? Eh, paano naman ako? May mga hantong magkita para sa itong aluan, di ba? Mapaano na ako sa ako kasal? Magkasupot kita, ha? Mapakasal ta santay.
1: Butch, pamati, ha? Mapakasal lang ako sa hapon.
0: Love.
1: Sa kahapusan sang tanan para sa akon.
0: Ano?
1: Hindi ako maghulid sa iya. At ipanon ko lang siya, lutuan, pakaunon, kagilisan, that's all. Kag isa pa, love. Wala kasang dapat kahangawan bangod hindi na siya able sa sex.
0: Ha? Kung nga, pila na ang edad niya?
1: 81!

0: Taxi lang blog kita pagkata sa inyo?
1: No. Nag-rent ako a car. Ara na siya, oh.
0: Sige manugay. Makita ko ng pamilya mo, love. Kaya kabay ko tani nga, bato na nila ako sa inyo.
1: Butch!

0: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Shout out sa mga call center agents nila kapare sa akon. I'm Star. Ang stress na mo sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
2: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Supper Plus Gold.
1: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako nyo, Rick Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santo Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Supper Plus Gold. Kal sa mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipwede pag-iko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southern Plus Gold.
7: Ako gali si Van, bilang kasakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, intestingan ko eh. O, mayalit ko git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong na polset.
0: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika.
8: Pila-pilang win sa Mega Pilang Win.
9: Presa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
10: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
11: San Miguel Pilang Win Promo.
12: Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo.
13: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
14: Alas 11:34.
15: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
2: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo galing nga ang akong ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
1: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, gid. Mabatyagan ko gid mga suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako na ginatipan ko ang akong mga mata kag panglawas.
3: Kilali man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Nga pa on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
12: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
13: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Mga gabyana, Subo nga October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
16: Iyari na sa Iloilo ang high-quality healthcare. Para sa lab tests, kag-checkups, bisitaha ang high-precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m. tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa high-precision.
17: High-precision, no one can compare.
18: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Stop! RMN.

0: Grabe, ito mo yung kabongga, kamaganda, no? Galante, pagasto ng taga-Japan. May ano?
1: Birthday, isang umagad ko.
0: Huwag na siya galing ang bana sa bata mo sa Japan, no? Kagwapo, no? Tinong obras na subong.
1: Matapos nga makakontrata sa Saudi, ara, daw wala na naman siya sanggana nga magbalik ka sa Saudi. Dependent na ina kay Myla, no?
0: To, wala man ko makakita sina siya nga nag-obra dira sa inyo. Tagsa kakita ko sa iya, nakaporma kag nagaposing naman sa salakyan naging bakal ni Myla. Kag nagapahubot sa iya sigarilyo.
1: Palahubog pa ina. Amoy ng opisyon niya. Kagin pa bakal yung gidi na kay Myla.
0: Te, may source of income man na siya?
1: Manok eh. Nagrenta kami sang duta nga butangan niya sang iya mga hinigtan niya mga manok.
0: Hala? Basi magsala sa nasiya si Myla? Dapat, bisan may lalaki siya, unahon ni gitulok ang buwas damlag sang iya mga bata. Dilagko na daan ng kapid. Tisa nung mabalik si Myla sa Japan?
1: 3 days from now.
0: Ay, mabalik naman si Myla sa Japan kaya mapatay-patay dito sang obra. Agun may isagod sa inyo. Nga kadamo pa di sa inyo. Pati pagidang iya nga partner.
1: Dugay na ina siya din sa amon. Pero ni makaisa bala? Wala gid ako makakita nga nagbulig na diri sa mga olobrahon sa balay.
0: Ay hala, kabatugan gali. Ay asig. Kaluoy lang si Myla sa mga lalaki nag-aagi siya kabuhi.

0: Anong day? Ibalik na sa ako na nga ako ng pangalan.
1: Nga mo eh! Ako niya pangalan! Ipabakal ko na kay mami sa Japan!
0: Hindi ah! Iuli na sa ako!
1: Hindi ko yan!
2: Ay! Mga puwisit yung pagkakunta! Moyong! Hibos! Ligaan sa inyo! Kagawin sa inyo! Mainit ka rin ako kron! Pang napalundok mo!
1: Ano? Isugit na kay mami ah!
2: Sugit ako! Huwag yung madlok! Hello!
1: Ginano mong bata ko? Ha?
2: Ka mga gao, dabi mo! Ang pinsan nila, mga batas na Japon! Ka mga galong! Lingaan ko sa pamati sila!
1: Ano kita ba yung problema mo? Nga ang kinapasingitan mo mga bata ko? Salagurun ka na kayo nila sa balay, ni bulig-bulig sa ilan ni mama, wala! Eh. Sanin ka nagkakanto? Nga masami ka nalang tungang gabi, nagpauli na ako sa balay! Ayaw mo si mama pang nagalaba? Ang kwarto ko dala doon hindi mapuslan. Tapos muligid dala, bayahan mo na nga doon inukay kagbaho.
2: Tagaay ko kalingawan, kahit takaan ko na sinyo.
1: Tagaano ka kalingawan ang gusto mo, ha?
2: Rintay ko siyang pwede ko nga makamanok, ha? Dito ko yung pamulya.
1: Fine! Kaya mo silang luyag mo. Pangita dala, kay bayaran ko.
2: Nan, wow! Hahay! Matulad! Yes, yes, yes! You're the best, my love! Thank you, thank you! Thank you, love!

0: Myla? Nag-abot ka na?
1: Mommy!
2: Ah! Mommy! Ah! Kamusta ka?
1: Yes!
2: I miss you a lot!
1: Me too, Ma!
0: Me too! Kamu lang, ha? Madama ako sa pasalubong sa inyo! Ah, Ari!
2: Wow!
0: Para lang gidinis sa inyo nga do, ha? Go to your room, sige na! Kag-i-enjoy ang akong pasalubong sa inyo! Go!
2: Thank you, moms!
0: Sadin siya, ma.
3: Wala, diri. Do pila na kaadlaw nga wala siya diri nakapauli. Ginadala niya ang salakyan maglakat siya.
0: May ideya ka kung anong kinabuhat niya?
3: Ginapatiid ko sa tiyo mo. Myla, dapat mong mahibaluan nga magluwas sa pagkapalabulang niya. Kapalahubog, sigarilyo, nagagamit pa siya sang droga.
0: Oh, ma!

0: hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo nga contain sang madamo nga nagabinilog ng mga substances. Kag kung hindi patunaw, mahimo manginbato ng mga tuga sang urethral cancer. Agud mo ma-regulate ang proseso na ini.

0: Tribuna.
1: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, nasa Consul Bar. Pilas ko, doon mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasap nilang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
6: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko, TTX 500. Buntag na o, gabi eh.
7: Tarang pila na may mo sugar?
6: 136 na lang. Nami, inadyo kayo kong tulong sa TTX 500.
3: TTX 500 D3 Bio.
8: O si Karen, damog isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ito si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka ang butika. TTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ilan itong score ganit?
11: 470.
10: Nagtik ko 2 sa gabi, 2 sa
11: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, labisgid ang DTX 500.
3: TTX 500.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Kasi Bibo, COVID ang pangliwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsa sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa Aton Health Centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
4: Sa Iloilo City, basta balita ang serbisyo publiko. RMN.

0: Ano ang mangin pamatbat ni Myla sa kalibiin nga si Boots? Sa tion nga mag-atubangay sila. Mga pinalangga namon nga mga tag palamati, sundan ninyo ang kasugpon sa kasaysayan ni Myla nga aton gintiguluhan. Dance of Destiny. Diri sa aton para tuntunan. Dubu-dubu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Megaman Herbal Capsule. Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mabukal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sad po kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil no. Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
11: Pirmi nagkalabuan akong panulok. Do pareho bala nga pirmi akong nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
10: Kag ano bala ang solusyon nga imo na pagiban?
11: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amuin mo ang pinakamaayo na desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
12: Kilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: D3 Bio.
15: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Ang sumang butika.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: fresh technology. Kills 99.9% of cologne-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy kulob!
2: Pangkong kumakablong sa charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS! Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako ulit si Capsiolis, ang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumong okay na, nagnami pa matyag ko.
3: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Joven, dubragi kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag inom. Batsagan ko gina pa yung epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
7: Sample Plus Gold.
9: Kala sa mga butika.

0: Proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mamakal sa Grace Pharmacy kung iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi. Hati sa mga mapangapi, Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
2: Welcome sa isa namang edisyon kapag bangalagad sa mga tunturan tergita na isa odo karong adlaw kita subong e Merkoles. Mga kabiyanan nyari kita sa ato nga pagpangalagad sa petsa 14 na sa bulan sa Oktubre 2026. Kumusta na atong mga suki sa kanginang tabok sa karagatan, kaumahan, gagabukiran, welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines, bilog kakalibutan, basta may mga internet, nakatutok na, diri sa RMN Iloilo. Sa ngalan ni Rajman Don Dolido, giningilyo lagad Rajman Ronel Sorbito. Ang adalag ko din mga impormasyon ka mga balita nga ito nga pagkatutukan sa buong adlaw, medyo mainit, nagabawing panahon. Mainit mga kabiyanan ang silak sa Haring Adlaw. Check tari karon mga kabiyanan diri sa ito nga pagpangalagad. Diri sa RMN Targita na isaunto samtang way naman. Sang impeachment trial sa buong adlaw hasta kita sa bulan sa Nobyembre. Magabalik daw Nobyembre 9 na. Mga kabiyanan, ay medyo malawig-lawig ini. Malapit isa ka lawig man ang pahuway nila sini, no? Ilang taon ta mga kabiyanan kay ang mga dalag ko din mga development. Angot sining impeachment trial pagkatapos nga kahapon nga adlaw gin grant mga kabiyanan sang presiding judge ang iban nga mga articles of impeachment ang gin paiway na gin withdraw. Anyway, check tanay dalagan sa panahon gatagi te ang inip hindi ganunay magsulay o magsulay man sa silak sa adlaw may na may payong kamo o kung may para sang taklob ang alimpuduhan ta. I-check ta na dalagan sa panahon sa line number 1. O nato na mag-asa Iloilo si Engineer Leonor Silvestre. Mahal Leonor, si Rajman Ronel, maayong udto ma'am.
3: Hi, hello, maayong udto. Muna yung ating latest weather update para sa subong adlaw sa Wednesday, October 14, 2026. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-a-apekto sa may Visayas and Mindanao. Samtang northeasterly wind flow nag-aapekto sa may northern Luzon. Diri naman sa western Visayas ay mag-experience kata sa magalong mo ng kalangitan, yung may mga lapta-lapta mga pag-ulan, pangalat, pagpanago o dugas ang ITCZ. Mahina, tup-tup, makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast to east, nga magadalas ang makanay, tup-tup, makasarangan yung pagbalod sa ating kadagatan. Forecast temperature natin siya narali na sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak kagining alas 5.39 sa aga, kag magatunod din alas 5.33 karon sa hapon. Kag muna yung ating latest weather update, halin din sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lingon Sylvester, madamo.
2: Ma'am Leonor, namindyo gabawi sa buong ang adlaw, kwanggedo, may gitagite, pilang aton heat index ganida ma'am?
3: Well, sa the current sir, ang ating heat index na na-record subong alas 12, sir, ay nasa 39 degrees Celsius, sir.
2: 39. Mag-amun yan ang advice natin sa publiko?
3: Ang ano lang, sir, stay hydrated kita, mag-inom kita sa madamong tubig, pag mag-suksok lang kita sa komportable nga bayo, and then magdarala kita premis ang ating nga kalo or payong protection natin sa init or di kayo sa ulan, sir.
2: Ang nagligad ang announcement na ito, ngati mag-suffer kita o masugata ito ni Pabatyagan Tagit. Ang Super El Nino, ano kasugod na ni Subong o daw ay pa sa monitoring na ito, ma'am?
3: Well, ara naman, sir, ang ating El Nino, sir, nasa strong category na. Kal-expect natin nga posibly na magalabot into a very strong category bago matapos ang tuig.
2: Magsiling kayo ng strong category, kag very strong, anong na siyang botsilingan, ma'am?
3: Well, ang ating nga si surface temperature anomaly, sir, na iara na sa 2 degrees Celsius, sir, niya, ang ano niya. Mm-hmm. And then, posible na makadala sa atin sang drought, dry spell ka, dry condition.
2: Very, very, ano nga nito? Very strong?
3: Sir, hot.
2: Very strong, ano ganito, engineer?
3: Strong to very strong, sir.
2: Or
3: widely known sa ating mga local nga ano nga super
2: El Nino. Okay, sige. Daw mo ni mga bulubod like sa bungi medyo na batyaganan nila ton. Anyway, ma'am, thank you again, engineer.
3: Yes, sir. Welcome, sir. Good afternoon sa inyo. RNN
2: News. Si Engineer Lionel Silvestre nga atong pag-asa Iloilo connection. Magkikwanta na kay Doga Panugod na. Abatyagada mga kabiyanan ang init. Ang mga halit sa tanom ta, amat-amat na ni kag sa mga kaumahan naton, no? May mga piste na ganyan. Ba't kung ang piste nga ni ka? Ang RSSI lang niyo? Ba't kung gasulod ni sa kung basikon sa init, no? Actually, ang pinaduso na ni Subong ay declare nga ra sa state of calamity bilog nga probinsya sa Iloilo bangod sa sining halit sang RSSI, no? Ginrekomendar ini sa ato nga PDRRMC sa sanggunian panalawigan nga i-declare ang bugos nga probinsya sang Iloilo sa idalom sa state of calamity kwa bangod man sa sining grabe na nga halit, no? Nga gintuga sining red striped soft scale insect o kunining RSSI sa mga plantasyon sang tubo. Eh, kabalo kita nga magluwas sa palay ang tubo isaman sa mga produkto sang Iloilo. Di, grabe. Kay ang record, naglabot na subong sa 10,342 hectares ang kabugusan nga kalaparon mga kabiyanan sa apektado nga plantasyon, no? Nga nag-aapekto sa masobran 9,000 ka mga mangunguma sa 27 ka mga banwa diri sa probinsya sang Iloilo nga may mga tubo mga kabiyanan. O tiga lalain sa mga cane planters, sugar cane planters. Kaya ginabulubanta na subong Rajuman Mark sa 1.18 billion pesos ang kapirdihan mga kabiyanan sa mga sugar planters naton bangod sa sining halit. May tatlo ka munisipyo na mga kabiyanan at isar nga tatlo pa lang ang una na nga nag-declare sang state of calamity sa lugar nila ining Duenas, Ampase, kagang banwasang San Enrique, Iloilo. Di, pero sa sulod sang probinsya na mo pagiging mga banwa ding nahalitan. Anyway, check tani mga kabiyanan diri sa ato nga pangalagad diri sa targetan ay sa Udo. Padamo kita sa mga follow-up report o po ng atong mga radyoman reporters sa Dili Barugay mga kabiyanan. Sa mga dalag ko, diri nga mga police reports. Ang agriculture kagang health sector, isa sa pagatutukan sang OCD or Office of the Civil Defense, kadungan sa sining deklarasyon. Sang blue alert naman sa ginapaabot naton mga kabiyanan iniginistoryahan naton nga El Nino. Check tani diri sa aton nga pagpangalagad with Radyo Manmon Kapalihan sa Dili Madugay. Nahon tani mga mainit-init kag mga dalag ko nga mga balita nasional kag balita international. Upod ang aton nga RMN Network News. Naka-standby. Napiya ka ba yung damos ang gasiling-siling niya? Ang mga media linya daw nalutsa na sa mga vloggers. Sa survey mga kabiyanan, apa sa apat ka mga Pinoy, tatlo pa man ang mas nagapati mga kabiyanan sa media or sa mainstream nga media kumpara sa mga vloggers. So, gwa, yeah. Kung may mara na nagagwa sa mga social media, nga muni, ginpalapta niya muni, ga-check ginanay. Tatlo sa apat ka mga Pilipino or 75% ka mga Pilipino nagapati pagidya mga kabiyanan sa mainstream media. Kay kalabanan sila nga katabo Radyo Manmark, makita nila sa social media muni, gina-check ano nila sa mga mainstream media like RMN Iloilo, kung bala tuod niya muni, kung basi bala kung ma-fake news. So tanan subong nga makita mo sa social media, hindi anay dali-dali pagpatihan unless otherwise halin sa masaligan. Kaangay sa ngarimen Iloilo, ti amo pagimana naga gwa sa survey. Mga kabiyanan, dapat gid. Kay kun hindi, madali gigita matiplang kung sino-sino lang. Kay taray mga dragot tanga balita na sa kag international upod ang RMN Network News, magabalik ang targeta na isa udto.
1: RMN Network News.
4: Inaasahan ang mabilis na pagsipa sa demandang kuryente dahil sa mas mainit na temperatura. Dahil dito, nakakontrata na ang Meralco ng sapat na supply para sa mahigit 8 milyong consumer nito. Bukod sa supply, patuloy din ang isinasalang regular na maintenance, upgrades at pagpapalakas sa buong distribution network ng kumpanya upang matiyak na nasa maayos sa kondisyon ang lahat ng pasilidad. Kasabay nito, nanawagan ng Meralco sa mga consumer na maging masinop sa paggamit ng kuryente tulad ng pag-unplug ng mga hindi ginagamit na mga equipment, pagbubukas ng aircon na nasa 25 degrees Celsius at paggamit ng natural sunlight. Hinihikayat din ng kumpanya mga malalaking negosyo na lumahok sa Interruptible Load Program o ILP ng pamahalaan upang makatulong sa pagpapanatili ng stable na kuryente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchas Cabrillaza. Patak, RMN!
5: Samantala ang pagtupad ng Meralco sa 2.64 billion pesos na refund, dapat mahigpit na bantayan ng ERC. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Grace Mariano.
1: RMN Live Report!
6: Mahigpit na pinababantayan sa Energy Regulatory Commission o ERC ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang pagtupad ng Meralco sa refund o pagsasauli sa customers ng kaukulang kabuang 2.64 billion pesos. Ayon kay Valeriano sa ERC, dapat yakin na maipapaloob sa buwanang electricity bill ng Meralco customers ang nabanggit na refund. Hiling ito ni Valeriano kasunod ng direktiba ng ERC sa Meralco na isagawa ang refund sa loob ng 6 na buwan sa halip na 12 buwan. Bukod dito, ay nais ni Valeriano na siguraduhin ang Meralco na hindi na maisasama sa electricity bills ang value-added tax o buwis sa system loss charges. Iginit din ni Valeriano sa ERC na patuloy na pag-aralan ang mga components ng electricity bill nito at alisin ang mga hindi naman makatuwirang singil upang mapababa ang gastos sa kuryente ng publiko. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Patak RMN.
7: Samantala mga kasama, mga kalsada po sa Digo City, Davao del Sur, binaha matapos umapaw ang ilog dahil sa walang tigil na pag-ulan, ilang mga motorista stranded. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Davao, si Rajuman Kirby Manzon.
1: RMN Live Report!
8: Stranded ang ilang motorista dahil sa pag-apaw ng tubig sa boundary ng Bato Santa Cruz at Sinawilan Digo City sa Davao del Sur, Martes ng gabi, October 13, 2026. Sa video na kuha ng rider na si Suralta Cordova, makikita ang stranded ng mga motorista dahil sa malakas na agos ng tubig sa kalsada. May ilang sasakyan ding nagtangkang tumawid sa kabila ng pangarib ng sitwasyon. Isang motorsiklo pa ang tinangay ng agos patungo sa gilid ng kalsada. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Police Staff Sergeant George Fernandez ng Santa Cruz Municipal Police Station, sinabi niyang bago mag-alas 7 ng gabi ay nagsimula ng umulan na sinunda ng pag-apaw ng tubig na posibleng dulot ng pagbabara ng imbornal. Gayunman, humupa rin ang tubig at walang naitalang nasugatang motorista o residente. Nabatid na naiparating na rin sa Department of Public Works and Highways or DPWH ang naturang problema na matagal na rin reklamo ng mga motorista. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
5: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Umano'y budget insertion at realignment sa ipresang 7.2 trillion pesos na proposed national budget ng Kamara, pinabubusisi sa Senado na isang budget watchdog.
7: Mga isinasangkot sa na-DPWH District Engineer ng Davao City sa manumayang flood control projects, hindi mabibigyan ng special treatment ayon kay Secretary Vince Dizon.
9: Mayubundag Pilipinas sa Ilopos.
10: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections sa Dangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
11: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
12: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
13: RMN Network News.
5: 24 po tayo na magandang tanghali mga kasama, Radyo Man Angel Garcia
7: at Radyo Man Christian Vasconez.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, matapos ang marathon hearing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakatutok naman ngayon ang Senado sa pagpasa ng 7.2 trillion pesos na proposed national budget para sa taong 2027. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, regular programming pa rin ang Senado kahit naka-session break dahil kailangang atupagin at tapusin ang pambansang pondo. Ngayong Linggo kasi mga kasama, inaasahan na itatanspid sa Senado ang kaka-aproba lamang ng Kamara sa 2027 National Budget. Samantala, posibleng wala ding Christmas break ang Senado sa Disyembre dahil naurong ang petsa ng pag-aproba ng pambansang budget bunsod ng adjustment sa presentasyon ng depensa sa impeachment trial. Bukod pa ito sa nakatakdang 49 ASEAN Summit sa darating naman na November. Ganito rin ang nangyari noong nakalipas na taon sa Senado para umabot at malagdaan ni Pangulong Marcos ang 2027 National Budget bago matapos ang taon.
7: Dapat busisiin mabuti ang ipinasa ng Kamara na 7.2 trillion pesos proposed national budget para sa 2027. Ito ang panawagan ng budget watchdog na People's Budget Coalition sa Senado matapos matuklasan na nagkaroon. Nagkaroon na po na naman ng budget insertions at realignment sa pambansang pondo. Sa panayam ng DZXL RM in Manila, tahasang sinabihan ni People's Budget Coalition co-convener AJ Montesa na makapal ang muka at hindi na nahiya ang mga mambabatas matapos galawin ang budget ng DPWH. Sa gitna na rin ito ng kontrobersya sa multi-billion peso flood control scam.
14: 11.5 billion yung tinaas niya. Mm-hmm. Ang problema, yung 11.5 billion na yun, net amount yun, hindi pinapakita kung saan dinadagdagan at kung saan binabawasan naman. So, ang napansin po natin, hindi lang 11.5 billion yung gumalaw, may 96 billion na gumalaw na dinagdagan na proyekto at may 85 billion pesos na pinawasan. Mm. Ang pinakamalalaking distrito na naging top district engineering office sa DPWH, number one ay Ilocos Norte, which is yung distrito ni Majority Leader Sandro Marcos at anak ng Pangulo. Number two is yung Nueva Ecija, which is yung distrito ng chair ng Committee on Appropriations si Congresswoman Micaela Swanting. At yung pang-apat ay yung Isabela po. Yan ay distrito naman ni House Speaker Boji Dino.
7: Ayon po kay Montesa, may insertion din sa mga ayuda na kadalasang ginagamit ng mga politiko bilang pabango. Kabilang dito ang 24.8 billion pesos na AIX ng DSWD, 24 billion pesos para sa financial assistance program ng indigent patients ng DOH, 10 billion pesos sa mga mangingisda at mga magsasaka ng DA, at 4.7 billion pesos para sa mga jobs program ng DOLE. Ibinulgar din ng grupo na may ilang mambabata sa Kamara ang nagdagdag po ng 5 bilyong piso sa kanilang sariling budget.
14: Ito pa yung isa pang kakapalan ng mukha nila, no? Dinagdagan pa nila ang sarili nilang budget. So yung House of Representatives, nagsingit pa sila ng plus 5 billion sa sarili nilang budget. So ito din yung kinakusyon ni Congressman Toby Tiangco na pwede bang maglabas tayo ng breakdown kung sino bang congressman ang nakakatanggap ng dagdag na budget dito. Ayaw nilang ibigay, no? Pero kahit nangyari ito, dinagdagan pa rin nila. So medyo makakapal talaga yung mukha nila. Hindi na sila nahiya doon sa mga budget issues last year, ngayon parang nagbago man yung mukha, nagbago man yung pangalan, parang pinapatuloy pa rin nila yung mga masasamang practices from the previous budget.
7: Ngayong nasa Senado na po ang bola sa national budget, umaasa ang People's Budget Coalition na maaayos ang budget at magiging transparent pa rin na pagdating sa Bicameral Conference Committee.
14: Very optimistic kami na pwedeng maayos ng Senate ang budget, because last year naglagay po sila ng mga processes. Halimbawa, bago ka mag-amend ng infrastructure, kailangan may maayos na program of works, kailangan may documentation. So mukhang maayos yung galaw ng Senate. I think yung talagang kinakabahan kami ay sa BICAM, because if you remember last year sa BICAM, essentially ang ginawa ng House of Representatives ay hinostage nila yung BICAM. Hindi nila hinayaan si Senator Sherwin na ayusin yung costing ng mga infra. Hinostage nila na parang, pwedeng i-delay natin yung budget basta hindi nyo ibigay yung DPWH project sa amin. So ang nangyari, may kailangan silang i-concede doon, no? So kaya panawagan pa rin namin, maging open dapat yung BICAM. Dapat walang tinatagong negosasyon doon sa BICAM.
7: Yan mga kasama si People's Budget Coalition co-convener AJ Montesa sa panayam ng DZXL RMN Manila.
5: Sa iba pang balita, mga isinasangkot na DPWH at District Engineer ng Davao City, hinggil sa maanumalyang flood control project, hindi daw mabibigyan ng special treatment ayon kay Secretary Vince Dizon. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald B. Ulev.
13: RMN Live Report.
15: Tinulak sa Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na walang extension at special treatment sa mga sangkot sa Barabanyang Flood Control Project sa Davao City. Kasunodan ito ng pagsasampa ng mga reklamong falsification by public officer at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng National Bureau of Investigation o NBI laban sa may-ari ng Genesis 88 Construction Incorporated na si Glenn Escandor at anig na iba pa. Kabilang sa mga kinasuhan ang mga opisyal ng Genesis 88 na sina Saturnino Pentulan, Benamin Zulta at Troy Bohol. Layon din ang mga dating opisyal ng DPWH, Davao City District Engineering Office na sina Richard Bagasa, Lilibet Sarmiento at Roberto Mamarila. Kaugnay ito ng investigasyon ng NBI sa tinatayang 1.9 billion pesos na flood control projects na iginawag sa Genesis 88 sa distrito ni Davao City, Representative Paulo Duterte. Sinabi ni Dizon kung ano ang sinapit ng mga sangkot na opisyal ng DPWH sa mga marumalyang flood control projects na ngayon ay nakakulong na. Ay malamang ganito rin ang mangyayari sa mga masasangkot pa sa anubanda sa flood control project.
16: Kung ano nangyari sa mga ibang DE, same thing. No exceptions. No exceptions. So, ano na lang? So I think they're about, together with the Davao cases, I think abot na ng 200 yung ongoing ng ombudsman ngayon. Ang importante, tuloy-tuloy yung proseso, hindi tayo pipigil. Ano yung nangyari sa iba? Wala tayong ano dyan. Walang exceptions, walang special treatment. Lahat yan, pareho mangyayari.
15: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Gerald, di ulit sa Taka, RMN.
13: Network News.
7: Samantala mga kasama, muli na namang nilooban ang pumping station ng DPWH sa Diokno Boulevard sa harap mismo ng Senado. Kabilang sa mga ninakaw ang mga wiring, mga panel board, breaker at starter ng generator ng pumping station. Ayon kay Ramon Minguito, head operator ng pumping station, nadiskubre niyang wala lang laman o wala ng laman ang generator matapos sa inspeksyonin ng pasilidad. Una nang nagbabala ang Malacanang at si DPWH Secretary Vince Dizon na hahabulin ng batas at ikukulong ang sinumang magnanakaw ng mga piyesa at kable sa mga pumping station.
5: Iginit naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na dapat maging patas ang paghawak ng Senado sa pag-atras ng prosecution sa tatlong articles of impeachment. Ito yung pang mapangalagaan ng konstitusyon, matiyak ang katarungan at magtakda ng tamang pamantayan para sa mga susunod na paglilitis. Sa Day 39 impeachment trial ni VP Sara Duterte nitong October 13, nilinaw ni Cayetano na magkaiba ang pagbawi sa artikulong hindi pa naihaharap ang ebidensya sa impeachment court at ang pagbawi sa artikulong nailhad na ang mga testigo at dokumento ngunit hindi pa nasasagot ng depensa. Yung ikalawang sitwasyon ang tinutulan niyang mauwi sa pagkakait ng pagkakataong magkasagot hindi rin anya makatarunang gamitin ang oras at punto ng pamahalaan upang ilahad yung mga akusasyon tsaka gamiting dahilan ang pagtitipid upang hindi na marinig ang kabilang panig. Binigyan din pa ni Cayetano na ibaan niyang dalawa ang dalawa pang artikulang binawi dahil naiharap na sa korte yung mga ebidensya ng prosecution. Dagdag pa nito na kung hindi nagpresenta ng ebidensya ang prosecution sa mga reklamong winidraw ay wala naman sanang problema. Pero nakapagpresenta na at ibinida pa noon ang prosecution. Binigyan din pa ni Cayetano na bukod sa magiging hatol ay nagkasalalay rin sa paglilitis ang reputasyon na isang opisyal at ang karapatan nitong makapagharap ng kanilang sariling ebidensya.
17: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Samantalang mga kasama, pagbawi po sa tatlong articles of impeachment pwedeng i-reconsidera ng mga senator judges. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
13: RMN Live Report.
18: Pwedeng i-reconsidera ng mga senator judges ang naging ruling ni Presiding Officer Chief Escudero na payagan ang pagbawi sa tatlong articles of impeachment. Kung matatandaan, kahapon ay nagmisyon si Lead Prosecutor Representative Jervin Luistro na ilaglag ng Article 1 o maling paggamit ng confidential funds, Article 3 o ang bribery sa mga DepEd officials at Article 4 o grave threat. Sa paglilitis ay humiling ni Senator Judge Bam Aquino ang paglilinaw kung ang desisyon na bawiin ang mga articles of impeachment ay pasyaba ng impeachment court o ng prosekusyon na nilinaw naman ni Escudero na humiling ng prosekusyon at pinagpasyahan ng korte. Ngayon man sinabi ni Escudero na maaaring hamunin ang ruling sa pamagitan ng apela o motion for reconsideration matapos na makapagkonsulta ang mga panig sa kanila mga kliyente o mapag-isipan ng issue. Sakali mang magdesisyon ang depensa na ipareconsidera sa korte ang pagbawi sa tatlong articles of impeachment, sinabi ni Escudero na maaaring gawin ng Senator Judge ang pagmosyon dito.
19: Is it the court's decision or the prosecution's decision to drop articles? Ito po ba'y hinaharap nila sa atin para tayo po'y magdesisyon, o decision po ito ng prosecution na huwag na italakay yung ibang mga artikulo?
20: Hiniling ng prosecution, pinagpasahan ng korte. It is a ruling of the chair that, like any other ruling, is subject to either appeal or reconsideration at the proper time once they have had enough time to, as you said, either consult their clients or reflect on the matter. So, of course, fully understanding that the appeal or reconsideration would have to be made by a senator judge on the matter.
19: So,
18: kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
5: Samantala, mga kabataan, nagsagawa ng kilos protesta sa harapan ng tanggapan ni VP Sara sa Mandaluyong City. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald B. Ulev.
13: RMN Live Report!
21: Nagsagawa sa rally ang ilang estudyante sa harap ng tanggapan ng Office of the Vice President o OVP sa Robinson Cybergate at sa Corner Cybergate Street sa Mandaluyong City. May kaugnayan ito sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kilos protesta ng mga kabataan ay may temang hatol ng kabataan, sapat ang ebidensya, convict VP Sara. Dahil na makalahok na itahayag ang kanilang panawagan kaugnay ng pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Ayon kay Rafael Yulo, isa sa mga estudyante tumama sa rally, nais kasi nilang humarap mismo ang pangalawang pangulo sa impeachment trial para sagutin ang katanungan kaugnay sa mga ibinabato sa kanyang mga aligasyon.
22: Bakit siya tumanggap ng 319 million pesos mula sa China?
23: Ano pa nakakalit na ibinisara?
22: Kung tunay kang matapang ibinisara, harapin ko ang mga ebidensya nilalatan ng mga na ating prosecution sa impeachment trial. Kung talagang walang kasalanan, alam ko sa sarili mo na kung wala ang kasalanan, sasagot mo ang lahat ng ito. Kailangan lang namin ng paliwanag kung saan ba talaga napunta ang pera ng taong bayan.
21: Tata, RMN Manila, Radyo Mandira, ulit tata, RMN.
7: Samantala, mga kasama, naglunsad ng panibagong pag-atake ang Houthi rebels sa Riyadh, Saudi Arabia nitong Miyerkules. Sa ulat ng Civil Defense ng Saudi Arabia, 4 ang sugatan sa pambobomba at 15 bahay ang napinsala. Ayon sa nasabing ahensya, naharang nila ang dalawang cruise missiles at ilang mga drone. Target ang Riyadh at ilang lugar sa kanilang bansa gaya ng Dahran at Harad. Isa umano sa puntirya ng pag-atake ang Aramco Building na nasa Dahran. Nangyari po ang pag-atake kasunod ng babala ng Saudi Arabian Cabinet na mahaharap sa matinding pag-atake ang Houthis sa paulit-ulit na pag-atake nito sa kanilang bansa. Samantala, nananatili sa ospital ang 3 sa 4 na Pilipinong nasugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh noong Sabado. Kasabay nito, tiniyak ng DNW at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na pagkakalooban ng tulong ang nasugatang OFW at kanilang pamilya. Samantala mga kasama sa balitang sports naman, nakatakdang sumabak sa ang 69 na mga atletang Pilipino sa 5th Asian para po sa Games sa Nagoya. Huh? O para Games sa Nagoya, Japan, mula October 18 hanggang 24. Sa hangaring mapaganda ang dating kampanya ng bansa kahit wala ang chess sa kompetisyon. Ayon po kay Philippine Paralympic Committee President Mike Barreto, kumpiyansa siyang makakabawi ang delegasyon sa kabila ng pagkawala ng chess na naghatid ng 8 sa kabuuang 10 gintong medalya ng Pilipinas noong 2023 edition sa Hangzhou, China. Sa nakaraang Asian Para Games naman, nagtapos ang Pilipinas sa 9 na pwesto matapos makasungkit ng 10 ginto, 4 na pilak at 5 tansong medalya. Sasabak ang mga atletang Pinoy sa 11 sports, kabilang po ang swimming, athletics, cycling, table tennis at taekwondo. Habang nanatiling pangunahing banta naman ang China na nangunguna sa medal tally noong 2023.
5: Nakasama tila naging supportive ex ang Spider-Man star na si Tobey Maguire matapos pangasiwaan ang kasal ng kanyang ex-wife. Ilang linggo lamang bago po sila mag-divorce. Ikinasal ang aktor ang dating asawa ni Jennifer Mayer sa Nigerian billionaire na si Geoff Ogolensi, kung saan naging parte rin ng seremonya ang dalawang anak na sina Ruby at Otis sa Hawaii. Dinaluhan po ito ng ilang kilalang Hollywood stars tulad ni Leonardo DiCaprio, Kate Hudson at Courtney Cox. Nabuong pagmamahala ni Toby at Jennifer noong 2003 sa set ng pelikulang Sea Biscuit hanggang sa ikinasal sila noong 2007. Halos isang dekada rin nagsama ang dalawa bago naghiwalay noong 2016. Bagamat opisyal lamang silang nag-divorce itong Setyembre. Sa kabila po ng hiwalayan, ay nanatili daw na magkaibigan ang dalawa habang isinasa puso ang positive co-parenting para sa kanilang dalawang anak. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
7: At ako naman po si Radyoman Christian Bascones.
5: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang hapon at maraming salamat.
0: RMN Network News. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na! This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Balder, may lang nasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko eh. Oh, may alipiyogid. Salamat git sa Santon Plus Gold. Kay nagulang akong na polset.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Herbal Capsule. Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
2: Nance Herbal Capsule.
1: May kombinasyon sa 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
4: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Guys, si Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charmin, Fab, Con, pangong tumakoglum, tanggal amoy kulog sa pangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bluefresh Technology kills 99.9% of cloud-causing bacteria tested. May aroma burst tau of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangtong kumakablos sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Huwag alin si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama. Di ang basing tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pariyos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm and Fab Con. Among pumakablo, tanggal amoy kulo sa tango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pantong kumakablo sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
10: ACS.

0: Mechanical Tea Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Sampon Plus Gold.
2: Ako si Roy, kanko na po sang fatty liver. Rugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Sampon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sampon Plus Gold. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Sampon Gold Coffee Mix.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid kubalaki. Matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold.
3: Makal sa mga butika.
4: Top, top, top, Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Matunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tataak! RMN!
5: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kun ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kun ang blood vessel sang utok naglupok. Inabi sa tanan, kulang sang nutrients kag oxygen, kabangdanan nga ang brain cells mapatay. Dr. Pinoy's Squalene Capsule nagapagar sa mga blood clots nga amo ang nagaforma sa mga arteries nga nagaconnect sa utok nga amo ini ang fatty deposits sa aton kaugatan nga ginatawag plaque. Agon matap na ang stroke, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
6: Shoutout sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kong graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Good thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan sini yung mabalik ang mga dulang na nutrients sa akon bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka! Stress tubs!
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kaghugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
10: Yari na sa Iloilo ang high quality healthcare. Para sa lab tests kag check-ups, bisitaha ang high precision diagnostics sa ground level. SME Iloilo Central Market, bukas Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m. tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa High Precision.
11: High Precision, no one can compare.
12: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kagrajuman Don Dolido sa targetanay sa Uto.
13: Mga kanadyuman, balik sa itong pagkapangalagan din sa reminder kita na isod itong oras na ito. Philippine Standard Time, last 12:52. Ang bahay kay i-check na nagdugayang report ni Rajuman Mon Kapalihan kay bangod man mga kabiyanan sa sining grabing init sa bungo. Kag ti nagpanugod na ang Super El Nino. Kag muna nagahalit sa bungo sa aton nga agrikultura. sa mga produkto naton diri sa probinsya sang Iloilo kag sa ibang pagiging mga lugar sakop sa pungsod sa Pilipinas. Di ang Office of the Civil Defense sa subong nagatutok ay ang agriculture kag ang health sector ang muning ginatutukan subong kadungan sa sining gindeclare na nga blue alert no nga in anticipation sa sining epekto sang El Nino or super El Nino mga kabiyana. Diri sa aton may mga sapat-sapat na nga nag guro kun grabe gurong init nga ginuwa ni siya ining RSSI kag kundi nagalin ini check tara mga kabiyanan standby radyo man Mon Kapalihan kag ibabagi nato nga mga balita dali lang gid ini ana nga bahin sa ato nga pagpakalagad mga kabiyanan ginadulong sa inyo sa kaluwan sa mga produkto ni kalidad sang Life Extension of Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life ha. Life Extension Vitamin D3 inop nga mo adlaw-adlaw kay kun may Vitamin D3 ka nga Life Extension the best ini Master Don ha. Masugpunan ang kabuhi naton mayo ini sa nagabusong nagapadidi healthy mummies healthy man ang mga babies.
3: Life Extension Vitamin D3 the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-edad kita ga-deplete ang Vitamin D3 naton amo na gamasakiton kita para madula ina para bakod gyapon ang atong lawas mag Life Extension Vitamin D3 no mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy
13: kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang super fiber the fast acting colon cleansing product epektibo pang limpyo sa colon tanan nang may go ang colon tunaan sa traidor ng mga balatian gani kinanglan ang colon ta matinlogid kinanglan imna naton sang super fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian gani ano pa kinahulat mag super fiber adlaw-adlaw
3: ang super fiber dako nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag super fiber kita adlaw-adlaw himuon tani nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
14: And of course Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
13: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shade sang Vita D Plus Coffee Mix mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
14: And of course Parikoy, amo ning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape. Ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
13: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan ng mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
15: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
13: Ang oras mga kabiyanan, last 12:56, dalil ka standby na si Radyo Marmon Kapalihan. Kaya giniprepirahan na ni Subong ang manginhalit sang Super El Nino. Dapat gini, no? Kag mga halit sa mga pananom naton, labi na ginang tubo, ho. Naginigo man sa mga insekto, ni. Check to na, dugay-dugay man. Si Radyo Marmon, ara na ka standby ito. Sa line number one, Radyo Marmon.
16: TYRI, Radyo Man, report!
17: Arjuman Don, Arjuman Ronel, gin-deklarar sang OCD ang blue alert, no? Ay ini bilang pagpanganda sa palaabuton iyang epekto sang El Nino phenomenon as early as now, no? Mayara na sang mga ikang iya ang gobyerno nga ginahimo para man niya mahandaan, no? Ining posible epekto iya kaysa ginatanaw sang aton sini iyang weather bureau magalawig no ang ining El Nino phenomenon or strong El Nino until sa masunod nga tuig or kung maglawig pagi by another 3 months the first 3 months sa unang abahin sang tuig sang 2027 dira inalantaw.

0: Fernandez no, sa Gintatigayon kahapon, the International Day of the Disaster Risk Reduction and Management. Naging patigayon dira sa may area iya sang La Paz National High School na Rajuman Don, Rajuman Ronel. Person ba sa pagpayag ni Director, Original Director Raul Hernandez sa interview sa katapos sa media saya.
1: This is anticipatory action, no? Kasi nga matagal na sinasabi ng PAGASA na we're going to experience a very strong El Nino. So, in order for us to be prepared, kailangan lahat ng mga ahensya natin ay mayroon ng nakahandang mga resources or tulong na maaaring ipamigay natin sa mga maapektuhan na pamilya or komunidad. So, actually, no, hindi naman siya mas maaga. This is the right time, no? Right timing lang, no, na magkaroon tayo ng na i-blow alert natin para magamit na natin yung resources ng national government agencies, no, yung mga government agencies, para magkaroon na tayo ng preparedness measures, no, yung paghahanda, no, para maigsa natin yung epekto nitong El Nino. Hindi na natin kailangan antayin na magkaroon pa ng El Nino saka tayo mag-raise ng blue alert. Tinulungan natin yung agriculture sector, no, yung mga farmers natin, fisher folks, and then yung health sector of course, no. Mayroon din tayo ganun din natin yung posibleng maging epekto nitong pagtaas, no, ng temperatura, no, yung heat index natin. And we also tutukarin natin water sector natin just to make sure na kapag magkaroon ng kakulangan, no, sa supply ng tubig, meron tayong ibang mapagpupunan. So meron tayong I think 7 sectors, no, na inano natin, no. We have yung water security, food security, we have yung sa energy natin, energy security natin. Meron tayong sa law and order, ano pa ba?
2: Health, no?
1: So naka-activated na sila.
2: Ano?
1: All available resources ng bawat ahensya. Kasi bawat ahensya, meron silang nakahanda. Meron silang nakahanda na para tugtugunan yun.
2: Ano na mga resources ito, sir? Anong mga resources?
1: For example, no, yung naranasan natin pag-ulan, ang iba nito is sa cloud seeding na ito, na sinasagawa ng DA. Kasi nga yung Northern Iloilo natin, nakakaranas na sila ng kabawasan ng pag-ulan. So nagtanaknaw sila ng cloud seeding. Kaya nagkakaroon tayo ng pag-ulan doon sa Northern Iloilo.
2: Sir, yung DSWD nagsabi na, tama po ba sir, based sa inyong meeting, 733,000 families ang projected na will be affected of this very strong El Nino, sir?
1: Yeah, it's possible because we have basis, no, historical basis doon sa nangyari sa atin in 2024. Di ba din natin tayo ng 2024? So, using that as benchmark, nagkaroon tayo ng estimates, no? Kung bawa very strong ito at saka prolonged yung may big epekto nito, ilang pamilya yung posibleng maapektuhan.
2: Mas mataas sa sir compared to 2023.
1: Yes. If you can still recall, no, yung 2024 natin, we are the second hardly hit region, no, in the country. So in terms of agriculture, no, malaki yung naging natin doon, malaki yung naging damage natin. So most likely we will experience the same, if like all mas mataas pa.
0: Kabahin sa pagpayag ng Jumando na Jumando ni Director Raul Hernandez, no, isa sa sektor gidor do ining mga sektor nga natutukan gid agriculture kag health, no, kay ang agriculture isa ini sa dako ang epekto niya based sa 2024 yang experience, no, ang mild El Nino parang ganito, no.
3: Subong yung super El Nino niyo sa mild El Nino, mga anong damage to
0: crops gidi grabe ang
3: ano nga year na ginisuriyan da?
0: 2024? Asang nagligad ng tungang tinuig ba na, no? Nga naka-experience kita sa El Nino. E man, inisubong purulong El Nino, inisari Jumando na Jumanonel, no?

0: pagginaang sa 2024, naglawing kasi ng mga 3 months, no? Amuna ang naging basihan nila sang datos para nga i-preparar ang Mr. Visayas kay nag-number 2 sa 2 sa na-made sa crops ang Western Visayas o sa agriculture, no? Isa ina sa mga rason kay grabe gid ang igo sa to kag ginadalaman sumong ang health sector naman bangod nga ginalantaw na kumapurulong ining ilinyo may mga apektado kita diri, no? Ilabi nang may mga utod naton nga nagabatyag iya sa ngadasang balatian sa ilang siningilawas sa ining mga katigulangan naton regimento regimaronel bangod man sa grabe iyang init sang temperatura, no? Even ang preparation gani sa nagligad to, no, sa press conference sang MPIW, 2 months ang ginatanaw nila nga minimum nga mayara sila sang mga i-augment iya nga water sources, pero after sina ko maglawig pagid, so isa na sa ginatanaw nila nga critical man sa bahin iya sang floor water bala, no, ang source nga ginakuhaan ginaton sang tubig kay ang Halaor River, though hindi pa ni siya gid makabulig pa for the first quarter sang 2027 iya regimento regimaronel. So isa ini subong sa ginahandaan man ang maning rason nga ang gin paidalom na sa blue alert, no, sang regional disaster risk reduction and management council ang ining pagpanghanda mahiya.
1: Okay, ti may mga may mga insekto na ganito sa bangon, but kung bangod nga grabe ng init gagawa ni sila kay ining RSSI blan, di ba? Ginalantaw ini nga ti nagahalit sa madamo ta ding mga tubo bla radyo man amon.
0: Yes.
1: Ti do sa Egypt ni sa pagcheck ko sa Egypt ni sa nagalin, no? Na detect lang ni sa Philippines ni sa Pampangas ang 2022 lang. Ti subong nagdamo na nagapta sa area ti labi na gidiri sa Visayas kati ang Negros guro galalain man to. Mo gidigdan ang main product nila ti aton di humay, pero ti mga katubuhan ni damo man. That's why nga nag pedalom na sa state of calamity ng ibang mga banwade. Ti ini confisti pala ni way padilabot ang El Nino bi subong bao. Sakit nga gini regimen mon.
0: Oh, isa na regimen do regimenel kay ang RSSI during summer inisya or painit
1: kami. Ah, mugid.
0: Amuning pag muad niya, no? Sa so, sining mga itlog niya regimen do regimenel. Muning rason ko niya ang grabe man karon ang ginahimo ng pagpanganda iya sa agriculture sector. Even sa aton na inflation rate, no, sang natigad lang in pahayag sang PSA 6, no, from last month, no, last August to last September, actually ang rason sang major contribution sa inflation sa Western Visayas ang low production iya sang rice diri sa aton, no. Isa sa mga ginatanaw diri kay ang kadamuan ng mga farmers nagapangalang-alang na magtanong bisubong sang palay kay base ko naabtan sila regimento regimaronel so sining epekto na iya sang El Nino, no, kulang sa patubig bala. Amuning rason ko nga ang nagapangalang-alang magtanong resulta ini sa paggamay sang rice production sa may Western na Visayas. But hopefully, nagalaom ng gobyerno na by next quarter or sa last quarter, makatigayon para nga makapawik ang agriculture sector. Bisag nga nag-effecto na, no, ining manubok na perbaso na sa mga bahin sa atusin ng mga manguma sa bahin iya sang production sang abugas diri sa may Western Visayas. Regiman doon, regiman Ronel, no? Amuning kuan, amuning ginahimo subong sa ngaton sining gobyerno na nangyay concert agencies under sa RDRRMC bilang pagpanganda, no, sa napabot epekto iya sa El Nino phenomenon sa nasunod niya nga mga binulan kag sa first quarter.
1: Ano gid nga kwan, ano gid nga mantang do gina target nila nga ginabantayan gid?
0: Actually, subong ang last quarter.
1: Kay subong nito, hindi pagid man eh. Di ba?
0: Wala pa kay may mga pag-ulan pa, no? Pero ara na kita subong sa ano ha, sa El Nino, na do, naligan po nga, strong, no? Pero ang balantayan pa gid, ang first 3 months sa masunod na tuwig, no? Kay very strong na, kag ang sunod sila, extreme regimando de Jumarodel, no? Another 3 months. So, amuning mga critical period pa nga gina black stars ang gobyerno ang
1: grabe ni kay actually dapat subong preparahan ta gyud man eh, kay sa research naton ang pinaka peak yung gigunodo mga dira sa kuano 2027 I think no between October okay. Masulod na siya sa kwan sa pag-intensify late 2026 subong gini ho matamat na ni no kag hasta Disyembre nila ba ba batyagan ta ni Rajuman Mon no hasta git sa first half sang 2027 before magtigululan ati grabe ni kay meaning ang next nga summer sini mo masakit-sakit bro
0: okay pinagapakadto na dahil sa summer season man first to isang ano first to quarter sang 2027 no isa ina sa yung ginatanaw nga mas grabe ang epekto niya rin yung mando na Jumaronel kung hindi ini ma andaan subong pa lang no maning rason kung nga ang kadamo man sang mga ginahimo iya do halos subong bisan sa min atinan gani naton pag gulan mong ipatigayon subong sa may syudad sang Ililo dara sa may Soto Grande Hotel dara sa may Pagas dara ining ano ni regional conference bala regimando de Jumaronel kasi yan ang sinis actually no regional policy conference on future ready higher education actually sa higher education ni kaiyan isang commission on higher education in pahayag to ni Secretary Guruste na isa sa mga pag-aistoryahan ng kasing conference ang posible epekto sang El Nino sa education sektor na naman, no? Kahit posible kung mag-grabe ang init, apektado naman ang mga pagtuon sa mga estudyante.
1: Nadumduman mo sa nagligad niya daw mo nag-closing na to last year lang blato mo nga damo-damo gakalalipong estudyante bangod man sa init?
0: Yes, so okay.
1: Ini-anticiparan dari kami ibang mga schools like mga private schools nga sa una hindi per condition ng mga kwarto gin pang aircon nila ni bangod sa tong natabo. Ti dapat gid kay next year ni ba si maglabot sa taga makon mo ang nabutang diri basi maglabot sa 52 to 55 degrees Celsius ang heat index mo. Hindi bala nga kung maglabot sa 40, 42, 45 nga heat index. Grabe kay init na radyo man mon. Pero ang report ang Super El Nino may posibilidad nga magalabot sa 52 to 56 degrees Celsius. Mas masakit ini. Dapat hydrated gagi di always, Rajuman Mon.
0: Ikaw matumduman mo to sa kamuntong atay 2024, Rajuman Tunnel, ang class ito, paglabot pa sa summer to, no?
1: Yeah, yeah, oo.
0: Tumadjust ang calendar, school calendar. Kamuning matamat, naging shift naman, ginbalik na sa original natin na schedule na June kita mo pisa klase para sa mga public schools ang closing natin is March no bangod nga na experience na for the past 2 years na kung summer apektado na ng pagtuod sa mga estudyante bangod sang tama ka init iya sang panahon no naka witness kita to sang cancellation sa mga klase sa mga brutuan pagod man sa sinang tama ka paanga panahon, no? Ilabi na sa mga burutuan itong wala gid sa napalibutan sa puno sa kahoy, ba na? No? Amo itong grabing experience pa sa last 2 years, no? Sa wala pa ma-adjust sa balik, no? Sa original schedule ang school calendar din sa may pungsod Pilipinas, no? So, ano na ang mga factor actually nga ginagantaw subong sa posibilidad, no? Sa pag-igo sining Super El Nino sa last quarter subong tuig kag first two quarter tang tuig 2027 Rajuman Ronel. Aba ni madulong naton nga information para sa pagpangalagad sa targetan ay sa UPO program. Kasama mo sa DYRI, Armen Iloilo, Ranjuman Mon, Yanes Kapalian, Tata Carmen.
1: Tatak, RMN. Thank you so much, Rajuman Mon Kapalihan. So, muning ginapreparahan sa buong mga kabiyanan kay ining Super El Nino. Amakon mo sa nakita ko, di may posibilidad gili, Rajuman Mark, na maglabot sa 52 to 55 o 55 degrees Celsius. Ang heat index sa pinaka-peak yan, no? Sa sining Super El Nino, nga maglabot pa until second quarter o sang next year. No? Ti ang maigo sila da, agrikultura ta, ang agriculture na sektor, kagang water supply naton, kaya may mga severe dry spells nga posible, nga matabo mga kabiyanan, kag dapat ang irrigation system naton ni kuan preparado get naka-plastar mayo, kaya kung hindi, basikundamo ni mga pananom naman naton ang mahalitan sini. That as early as now, mga kabiyanan, dapat na preparahan na ini. No? Ayala ni siling sa iba niya, kaya siling lang, solar kami, kung magrabi ang init, kigid yan. O, putihan mo na eh. Ang electricity nga demand, mga kabiyanan, kinanglanon, kating iba na siling, takod ko mo, kaya mahal man sa solar, mapatakod ka. Hindi man basta-basta na, although nga siling nila, mabawi uman sa ulihi, pero tikonpigado ka, paano ka makastart siya na danaw? So, hindi ka gano'n makapanugod, no? Kay ining ginapaabot naton nga mga epekto. Kay ining Super El Nino, ay nagabot silingon ni Rajuman Mark nga puro lang ito ng init-init, no? Kay may ara man sa mga potential ng mga heavy rains nga matabo. Kay ti, siyempre kung init ang panahon, mga kabiyanan, may mga ara nga mga localized nga mga extreme rainfall nga matabo. Kay ti, ang evaporation dasig, no? Ti pag-abot sa babaw sila da, why na maimo ko di pusdak yung nabalik sa dalom, Rajuman mo, Rajuman Mark. So, although nga ti lakalaka ina kay kalabanan gidyag, ginakulang sa tubig, no? Ginakulang gidyag sa tubig. So, may drought gidyag mga kabiyanan nga matabo, no? Kay ang ginalantaw gani, dako nga porsyon sang Luzon kag Visayas. Kag ara gigita na mention dre Western Visayas kay under na kita subong sa blue alert. Ha? Nga mag maigo una mga kabiyanan sa sining Super El Nino. Ti ginalantaw naton magsugod biasa December niyo. Pagabot next year mga kabiyanan na matamato na sa summer. Aguy kasakit nga kuani ti although nga preparahan ta ni proti. Ang imon na lang na diya, while ka preparar ka, daw hindi ka lang matulog tamaan, pero kung siling nga daw hindi ka gidya ma, ego sang krisis, laban-laban ego kita tanan sini. Ang health gid, importante, nga makasurvive kita diri kay ang extreme nga heat indices na gapakita nga projected up to 52 to 55 degrees Celsius ni sa mga peak areas. No, kag ang concern sa mga heat related illnesses ng mga balatian kag posible magresulta sang elevated nga health mortality risk o risgo. Oh, kay iba nga niga kapatay gani mga kabiyanan nga way gani init. Tini pang grabing init, kanang lami balong nga gini tubig nga na butang sa kwanda kundi nga magkadto, di magbagkalimtan nga mag inom tubig every hour siguro, Rajuman Mark, no? Ang importante, anyway, may direktiba na direng ato ng Malacanya. Nag-controversial. Munisubong ang social media, ang advent sa social media, grabe, gigikita mo ang pakahuya. Inablang kuhaan ka lang bala sa ang presidente na gambal itong tabloan ko. Bala, baldi, bala to. Sa loro ng ulan, bala, Rajuman Mark, di bala, naglapta na. Ah, kaya gini mo naman sa hangag eh. Ang nagpakahuyaan naman siya eh. Pero yung proportion nito sa interview sa iya. Nga masaling nga tuduan, nga magsalod sa ulan, tuduan ka mo kung paano nga makuha ng tubig na, matinlo. No? Mamo na, iti drought mo. Ang ginasuriyati, tuduan niya kung paano magsalod. Kukuha na, sa balde, mga muna bala. Dito po daw mo, memes na son, no? Di bala? Ti, po yun, may porsyon na, may direktiba ng Malacanang si Presidente Bongbong Marcos, nag-instruct na, kaya itong report bago lang ni Radyo Manmon, kaya isa sa mga national agencies nga gin atasan, ha? Nga gin hatagan sang assignment, ha? Amo ang OCD, orang Office of the Civil Defense. Kag magluwas sina, lakip man diri nga ginatagan sa instruction sang presidente ang NIA, orang National Irrigation Administration. Dapat gid kay kun hindi ni mapreparahan mga kabiyanan, laban-laban ako na kung mangin damage sini sa mga kararuto naton sa mga pananom sa aton diri nga mga mangukuha. So, tanan, magbinuligay diri, including mga LGUs, kina-advise na ganit silang mag-set up na sa mga water rationing schedules, mamonitor na mga local dams naton, kaga mga soil conditions, kaga iprepara, no? Ang mga vulnerable farmer groups naton, nga posibleng maigo, kailaban-laban ang gobyerno, mag-hatag nisang support, bisan paano, sa mga farmers naton, para hindi lang gid ma- apektuhan sa masyado kag ma-survive ta lang ining super El Niño. Anyway, balikan tani sa ibang mga news and public affairs program sa Carmen Iloilo, pero hindi gid mo magkalipat na always gid ang aton nga health, hindi gid pagkalipatan mga kabiyanan. Kaya mo ning manggad ta, health is wealth, ay importante kung pigado, okay na na. Na may pigado, hindi na madulas kalibutan. Ang kapigadohon niya malampuas malang na. Kaya ka paninguha man ang tao, di may kahangga, may katapusan man, may super El Niño, pero di pag-abot sang tumatuka sa tuig, guro, tapos naman na. Kag, magbalik naman liwat sa normal. Muna lang, importante nga, isurvive talaga na ini. Di, as early as now, dapat, preparado na kita. Mga style bala, Radyo Man Mark, sang iya ka subaybe lang, subong palangadaan, suput-suput na para pag-abot sang pinot-pinot nga sitwasyon. May kuot-kuoton ka pala. Ang iba ni pagkabati ko at kuot na yun niya yung niya may lang niya parekoy niya may lang niya may mga asawa kagbana kaysa niya sa chimpos ang tigulutom sila niya may mga pwede makuot kuot. Anyway, area na yung importanteng ikayong lawas tati, mga produkto ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation. Siyempre, hindi magkalipat mga kabiyanan ng NANS Super Plus, ang atong NANS Liniment Oil, ang atong Megaman Gold Coffee Mix kag Megaman Herbal Capsule.
2: Tingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa kalwan sang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation, ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabiyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga pwersa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kag adaw-adlaw naganami kag nagapagsik nato ni kaayong ang lawas naton. NAN Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, mangaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy kag pagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimanas. Proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga manginadlaw, basi may mabatian na kitang mga users gid kay sila nila, pwede man kami mabatian da. Kay kami users gid may isang NAN sa Super Plus, gusto man namon mapalabot sa ila kung ano yang nabatyagan na namon kag epekto sini kay nami gid. So ipabati naton ini mga kabiyanan, no? Kay para kang kamo makabakal man sini kag makafeel man sa nafeel nila nga improvement sa ikaing lawas. NAN Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation.
3: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay tito, kay tita, kay lolo, kay lola, kay sa tanan sining ang miyembro sang pamilya. Kung si tatay, si nanay, abe, nagapla na kita lawa, si lolo, kung si lola, abe, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no? Ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagin ko sini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
2: Yes, hindi ka magka dengue, dala malang sa kagat sa lamok, meaning Wala sang agat sang lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kagini pa agat sang lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang Nance Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sang kalawasan mo, pasmo-pasmo sonod, ugat kag maskulo. Nami pang masadya, no, dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang ato nga produkto. Oh. Nga Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil! Barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
3: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukunong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-edad, nagagamay, nagagamay, inaaw ko ng imo abilidad o nagadwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na Mega Man Herbal Capsule.
2: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man!
3: Ay, karami!
2: Si Doc ba? Sini, no? Kag ang magamo mong kwan, nga Street of Hormos, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkat ali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang kumon sa ila, nagapatindog, nagapanami, sang paningkay singkay, sang imo nga junior. Na no, mga kabiyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure ka gidya, subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one, mabilib gidya ang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
3: And of course, sa itong mga kulturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Mando, no? Ay, hindi ah. Gagwapo, bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy, bangod man sa mga natural ingredients nga nag-boost ang imusining energy. Sa labing-labing naman, abot na na, do inla ka ginakapoy, do nakibot si Mrs. Ay, dukot ah. Ka grabe sa mong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gani din na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Selinya. Mangita ka pa yasang pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero Master Don, gani pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabiyanan nga kape. Gani mga 1 hour before sang inyo siningas paring. Tiuna para mga pikita. Kung kapilig niya, why man niya sa ano nga kuana bino? Bala ka kuana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon muon, mga kabiyanan, pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo na mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika. Ariglado, mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Dali lagi mo sa ito ni Kumay Sala. Pagkabalik kita mga kabiyanan sa report dugang sa atong mga Radyo Man reporters. Ang City Hall Connection na itong balikanta. Pagkalikan na sa mga paibalong oras, tatak ala 1:27 magabalik ang targetan na isa udto.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Pinaman Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sa power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect 4.

0: alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtihob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. October 25, 2026, Domingong Adlaw, sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo, magahatag sang dugang nga kabuhi, kagpaglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Mga Gabyana, Subo nga October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
8: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakapeng may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kang healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: May hilanat, nagasuka, nagatuhaw ang rashes, kag nagasakit ang ulo kag lawas. Basi dengue na ina. Indi magulat nga maglala pa ang imo sitwasyon. Kung may sintomas ang dengue, pagpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung sa inyo masaligan nga doktor. Ang early consultation makabulig para ma-assess dayon ang imo kahimtangan kag para indi na ini maglala. Tandaan, ang dengue makamamatay pero pwede gid ini malikawan. Ini nga panungdom alin sa Iloilo Provincial Health Office.
13: Kapoy!
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Galubog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa. Kay Arina ang Eyeberry.
16: Ako si Anna. Uhada ka man daw eh. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid, magtulog sa layo, kag permisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
15: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga pharmacy nga lapit lang sa imo.
17: Eyeberry for a clear and healthy eyesight. Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDo.
18: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
19: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong sa mga nakalusong. So naman sa tubig baha kag dalamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
23: Ako si Richard, isa ka transport driver ng galing bulong ko na ibaluan kong taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
24: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Patakas mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
25: Ako galing sa Abigail Luzon, sa estudyante. Na problema agad ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Nasakit ko na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
26: Pagsubong ka namin isa akong
24: paminsan. Mighty C! Mabaka sa mga butika!
27: Para sa matino nga dugo!
28: DX500!
27: Para sa healthy gatay!
28: DX500!
27: Ang GTX500! Ang may mataas ka antioxidant! Nga amo naman ang nagatino sa imo atay! Basta tino ang atay! Happy kanunay!
28: DX500!
27: Masaliga!
28: Epektibo!
27: DX500!
24: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman kang registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
24: D3 Bio, ang D3
27: gamay Physio,
24: ang Physio
27: gamay D3.
24: D3 Bio
27: Mighty C,
24: ang alkaline ng vitamin C.
30: Kasi si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
24: Mighty C.
27: Mabaka mga butika. TTX 500.
31: Gina Cano. Ang ginibatya ko, ang ako ni UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
32: Sa kadlo kapila ka mag-ibig.
33: Sa DTX 500.
31: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
32: Subong, kamusta?
31: Okay na, halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay, nigo ginab
24: TTX 500
34: Evergreen Herbal Capsule kag subong. Aton pamatian si Doc Hico.
35: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
34: Mabakal sa mga butika.
36: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
37: Playtime Entertainment. Born for happiness.
38: Playtime Entertainment. Born for happiness.
39: Maulan man? No worries na ako'y kulubang damit.
40: Charm and fabric card. Pamukong makablo. Hanggang amoy kulo. Sa pangon ng charm.
41: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
42: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
40: Pangkong kumakablo sa Charm!
41: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Kasi yun, yes, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayokid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang nawal.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
5: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amung nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
4: Mas klaro na bala mas gigabi?
5: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon ta. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga kulang sa...
8: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
1: Sample Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, inay ko kung nainom sa Sample Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawag din ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala nang sakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Tanakal sa mga butika.

0: ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Patas nga komentaryo, kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
4: Ronel Sorbito.
3: Kag Radyoman Don Dolido.
4: Don Dolido.
3: Targetanay sa Unto.
5: Mga ka-Radyoman, balik sa itong pagpagalaga diri sa Remender Gitanay sa Untong oras na itong Philippine Standard Time. Tatak alauna 42 sa hapon. Standby ra aton nga koneksyon nagikan sa Iloilo City Hall si Radyoman Joel Franco, mga kabiyanan, kay ang pila diri ka mga update angot sa budget for 2027. Kay may proposed budget na, no? Annual budget ini actually nabato ni sa opisina sang Vice Alcalde sa Sudan sa Iloilo. I-check ta ni dugay upag kay Radyoman Joel. Sige, pinangilat to. Gakuan, pinangilat, no? Tila man na ba ng ulan da? Ba naman eh? Ato naman yung kwan, no? Ulan, init kay ina. Tapos ulan naman, ba? Mo gining kay isang lawas ni. Dapat na preparado, gid always. Ay, matumba. Tani nga ba ipilas kung mga money? Importante nga nakainom kita sa mga produkto, mga kabiyanan, like sang DTX 500 and D3 Bio, upod man ang Mighty C Vitamin C, mga kabiyanan. Gani importante sa aton nga lawas, gani take na ito nini adlaw-adlaw.
6: Ang ininga bahin na nai sa aton nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalwan, mga kasama, sang produkto ni Dr. Ramil Uy, ginadawag nga D3 Bio! D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil, magluwas nga virgin, nagabulig niya sa aton nga ikaayong lawas. Gani ano pang ginahulat, mga kasama, D3 Bio, ang aton nga baklon kag imnon, kay bangod ang D3 Bio, mga kasama, ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
7: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2-punch combination, mga kabinan, sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amuning pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sa Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero ang malindok na mil oil lang gin. Hindi ko makontento nga VCO lang gin butang. Butangan ko pagin sa vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwa sakit, isa lang ang solusyon, mag D3 Bio every day.
6: Ito na nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course, mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty kasama, C. Mighty C. Ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani, Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sini nga intestine kay bangod, mga kasama, nga non-acidic and alkaline. So safe gid gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
7: Ang Mighty C pare ko isang alan pa lang nga mo balan
6: nga. Very mighty.
7: Very mighty gid, no? Pero ara gyud sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Uy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kon high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya ang DTX 500.
6: Correct.
7: Kadamo na sa mga malapit sa akon parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang nga blood sugar level. Iba nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako wala may madula sa inyo, tisingin nyo after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes pare ko.
6: Correct ina Master Don kag ang DTX 500 dalin sa disugard sugar cane may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nag function ang atay kag kidney 100% wala balatian na tawo mo nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C Vitamin C ginatawag nga Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
5: Thank you. Ini mga kabiyanan, mabakala sa mga butika, hindi gin magkalipat. Yeah, Radyo Man Joel to, liog ko, kay sa sinigang mga tinuong kwaon tani, kay ati siyempre managtakop naman ang tuig nga ini. Ang proposed budget for 2027 na bato na ni sa aton nga Office of the Vice Mayor. Taon to ko na nung gin, ano, nagdako. Diin ang kalabanan nga budget makadto no for year 2027 kagati siyempre ang 2027 na medyo masako-sako naman na para sa politika kay pagkasunod tuig na election year na ti ang mga politiko yeah 1 year before yas ang election gahulag na ti anong changes no ano ang posibleng pagatutukan may ano sa epekto sang Super El Nino may nakabutang man dira. Eh, siyempre dapat mitigan na kagida kay munang siling tabla nga sa tiyempo sang tigkiliwi may kutkuuton ka. Tiyan mo na sa tiyempo nga ginaigo kita sang Super El Nino anong pwede kutkuuton nga budjihit sang sudada? Standby sa line number 1 Radyoman na Joel Franco.
8: TYRI Radyoman Report.
9: Na bato na so sa salatapa ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda ang 4.8 billion nga proposed 2027.
5: Pila well 4.8 billion. Okay.
9: Billion pesos no nga 2027 annual proposed budget sang Office of the Executive no. So sa alcalde Vice Alcalde maano ni i-transmit niya ni gilayon para ang i-refer sa committee ang mga kabayanin sa agenda para ma-refer ini sa appropriate committee no ang ining na proposed budget nga ti ara na makadto sa appropriations committee ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Pasabi sa alcalde nga maprubahan nila iniya before mag-end ang tuig. Pero pira sa mga salient point no sang nakita dire kay ti on the side lang no sang Vice Alcalde atong ginkuha man. So sa iya mas wala hindi niya gid mahatag specific sa iya. Pero on the side no sang Vice Alcalde sa office of the sangkun niya nagnubo no ang ilas niya budget from current year para sa 2027. Hindi siya makatag sa specific nga figures pero ang exact lang sa linya is wala na siya gintagaan sa budget for capital outlay. No? Yung capital outlay, Radyoman Runner, amon yung procurement sa mga ano sa mga gamit. No?
5: Para sa sambunian?
9: Oo, para sa sambunian. No? Isa ka mabakalas sa salakyan, drama na ginakuha. No? Magbakatas ng office fixtures mo, office furnitures mo, dira man sa ginakuha, Radyoman Ronel. No? So, wala na siya gintagaan sa capital outlay na amunin ko nung dako ginagya, panubo siya sa budget. Siya, willing man siya mag-around, but ipagi pa man siya sa committee hearing, basi may ara pa man kung sa mga negotiations na matabo, Radyoman Ronel. So, matanda ton, ang pagpahayag ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda.
10: Resita sa aton office ang proposed budget for 2037 sa October 12, 4:15 p.m.
11: Ano man tabo ko sa nag-advise?
10: So this will be placed in the agenda para makadto sa proper committee which is the committee on appropriations for their study report and recommendation. Yes, so typically do among ginaginobra namon nga dapat before the end of the year mapas ng budget. For 2027, we are kita budget 4.8 billion pesos.
11: But on the sides ng Vice Mayor's office, what pinangin din mo po sa budget?
10: Lain ang i-propose ko, pero lain man ang gin-approve niya.
11: Pero hindi nga rin isman sa gin-propose
10: ko? Well, ang iban, wala yun.
11: What pinangin din mo
10: po? Hindi ko naman dumduman, but it will be deliberated pa man by the body kung base duga, base ma-consider man nila.
11: So lower than what you proposed?
10: Yes, it's very much lower than what I proposed. So, and naman, very much lower than what was given to the previous vice mayors.
11: So you can what around with the budget
10: in well, considering nga abo na naging budget in Atagila sa akin, so dapat gilin.
11: Is it higher or lower than compared sa senior COVID?
10: lower, very much lower. Kaya wala akong igaan sa capital outlay.
12: So, ang mga kagusin na advice, ilagi nato na ibalik sa ato ang pinag-proposal mo?
10: Hopefully, hindi na mabalan nila sa akong tagaan, makapropose ako sa supplemental budget. Considering na nag-propose ako before, wala mag-iapon ganyan tagaan.
11: Tapos capital outlay, vice in effect, wala ka sa procurement yung mata mo?
10: Yes, for 2027. Kaya may ara pa ko nung do pending sa mga budget for capital outlay.
9: Ang kabahin sa pagpayag ni Vice Mayor Lady Jolie Grace Baron, na base sa communication na pinadala ni Mayor Isatrenia sa talatapan sa Vice Alcalde, may dako ng portion no, sa budget Reggie Baronel, actually ara dinatag sa social services. No? Social services alone, mga 1.082 billion pesos sa gitpain. Mm-hmm. O nina-comprise niya siya sa 22.56% sa 4.8 billion budget no, sa syudad sa Iloilo for 2027.
6: Compared sa last year nga budget? O sa buong nga budget?
9: Hindi ko siya pa ma-compare kayo wala ano wala wala pa sang detail din Reggie Maronel, bali no sa mari lang ni no ang nakuha naton.
6: Why da sa nakabutang well kiti ang isa sa mga gineprepehan sa buong ang Super El Nino ano na dala sa social services nga budget?
9: Sa social services diri nadala di ang AX no. Uh-huh. Amo na siya ang assistant individual in crisis situation kag ang haplos no ining medical assistance. Ang iba na binyo budget para sa preparation sa El Nino, no, binabutang nila ina sa CDRM fund, no?
6: Kaway na madala ka?
9: Preparedness. Arama na siya, no? Okay. Pero ang ilang na budget actually, dagay na daw, 5% of the total budget sa syudad, ginapain na siya sa DRM, no?
6: Mm-hmm.
9: Kag-dira, ginakuha ina, no, ang ibang nga mga pondo para dira no, pero currently may ano may mga preparasyon ng syudad, wala lang yung mas specify kay kaya yung mga budget naman niya generic initially no, kung ano ang projects na pwede under sa sini no, pwede man nila mabutangan, but ang klaro lang sina na subong dako ang gintain na pondo para sa social services no, amon yung mga projects na direkta gid niya mabatigan sa ngaton sini nga mga pumulo. Okay. No,
6: now kung ikomparar mo sa sang ano to ganing siling ko ganing kay siling ko election year ka dahil pagkasunod mo hindi bala kung election na siya daw ginabawal na iya kung mag ano labi na git sa pag prepare guro sa 2028 guro daw medyo mabuin-buin na ina guro manaban matiag ko
9: actually i-propose mo lang nila na Reggie Maronel no? Pero pangayuan nila ina sa exemption mo lang siya
6: katabon okay o
9: ina pangayuan nila sa exemption na kung i-allow no kagatatang exemption na pinipigyan generation
6: Ining social services no social services tama
9: yeah social services
6: nagdako siya bako dako no ti amo gimana kumpara mo lang kagad diritso sa pumuloyo ano gid
9: ang AX ni Reggie Maronel no for this year 30 million pero next year masakas sa 50 million no.
6: Oy, dali lang. So 30 to 50, mamo na.
9: So 30 to 50 million no.
6: Okay.
9: Mga 66% ay ginagawa taas ini para sa mga biktima sa baha burial kag mga transport assistance no ning AX. Ang haplos o kuning medical assistance to indigent from 20 million to 30 million next year, mga 50% increase man siya ang ginataas no sa siling budget Reggie Maronel no. Basically
6: anong rason nga do ang pagsaka ido dasig do dako siya kun i-consider mo kun ilang taon mo gid ano
9: balan mo Reggie Maronel kada mo sa maginatubang nga mga krisis sa syudad kag kinakita kuno sang alkalde nga ang problema sa health services no. Kasi ang epekto sa economic crisis, no, mo gining na gusto nila nga mahatagan sang sabat, no. That's why kadamo sang mga social services programs ang ginahatag no sang city government of Iloilo. Ang iya gani diri nga ano, ang iya gani diri nga na bahin sa sulat niya na hindi ko no inisya budget para sa building, no, kundi para ini sa serbisyo nga direkta nga mabatyagan no sa mga pumuluyo no amo nang part sang communication sa alcalde gin padala sa opisina sa aton sini nga vice alcalde kun tanaw naton ang aton sini nga annual budget medyo dako-dako man dili ang aton nga dependence no sa national tax allocation no ko ining NTA naton no kay naton ako di langit ang
6: ilan?
9: May kwan sa mga masobra man 1 billion no ang aton dependence sa atong dili nga no na sa national tax allocation naton national tax allocation naton for 2027
6: Depensyon DB sa mga nagapamati nga daw na budlayan maghahambag ang option na well
9: sang una mo na siya ang ano ang IRA share nga tawag no internal revenue allotment share sang una
6: okay
9: so buong isla nila nga lala mo na siya ang national tax allocation no mean to say ang tanan ng mga nakolekta ng mga taxes amo na ang share no sang syudad sang Iloilo mga 2.186 billion pesos mm-hmm. no? So ang aton ano
6: so the more nga dako syudad mo the more nga progressive ang syudad mo ang ini nga budget nga dako
9: mas dako no
6: oh.
9: So ang dependent
6: ano nga nga ni Subong eh, ang sa una na do IRA mo di ba
9: IRA sa Subong NTA na siya no
6: ano
9: national
6: no
9: tax allocation NTA national tax allocation
6: NTA okay
9: oo do mas sobra siya sa mga 40% no ang atong nga dependence pa no sa national tax allocation naton Radyo Manila
6: amo man nga dapat mag-uswag ang isa ka syudad magdako siya mm-hmm. magdamong business da kahit ang mga taxes da nga ginarimit ta to mabalik man sa imo mo portion di ba well
9: Mm. Mas dako eh, dako ang imo nga ano, dako ang imo nga share no, Radyo Manonel.
6: Kumpara last year nagdako gyud man siya? Nagdugang?
9: Nagdako ang imo nga kay last year
6: ang kay kun nga umuan ang isa ka lugar samtang dako siya makita mo ni sa NTA, muda mo do indication na, indicator?
9: Oo, ang wala lang gyud. Dako ang taas ang aton nga
6: well.
9: Yes, yes.
6: Oh, dali lang gyud wala kay i-check ta na standby ka na well. I-check na ng STL kaya ang oras alauna sa ganda yung 7 yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo Radyo Man Mong Kimin
13: probinsya sang Iloilo yun ang atin ang result sang STL sa mga ako ng 14-26 first duran usapan first winning number numero 17 number 17 yari lang atin sinigit kaduwangan numero para sa mga tibalaya natin sa probinsya sang Iloilo sa mga ako
14: 9 numero 9
13: Numero 9, atong siling second winning number. Ang atong siling a draw team head sa mga hapon,

0: indicate yang mereka ada bagaimana berapa itu kalau 17935 jadi
1: numero DC Shepe 9035 17935 congratulations sa pagsilingan mga winner. Wala ka marahin na po sa probinsya sa Manila kung sa wala magdaon. Pabay ang nagpasagay po sa pagpaya para makabuling kita sa kawagawa. Like Dries, ASL Group, sa PSO, sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Manmon, Yanis Katarian, at Takarimen.
2: Salamat, Radyo Manmon, Kapalian, ang lasot sa draw ko ng sagabi, bantayan, diriman sa Arimen, Iloilo. Balikan ta si Radyo Man, Joel, welcome back, well.
3: Yes, no, Radyo Man, Ronel, as we were saying, 2.46 billion subong at tuig naligyan niya tuig may subong at tuig no mga 1.974 billion no ang subo ang variance sa mga 10.75% bala no ang variance niya Radyo Maronel
2: ang gintaas yan ang gintaas yan take one niya siyempre gradual ng pagtaas kasi ang pag-umwad ng isa ka syudad siyempre matamat man mo so the more guro gada mo negosyo gada ko syudad mo gada ko man ang NTA budget mo.
3: Yes, yes, no. Muna Radyo Maronel, no.
2: Why tabi comparison da sa ibang lugar like Bacolod, no?
3: Bacolod, no. Why ang ato na bi Radyo Maronel hindi magkita dito dependent sa NTA. Kay ti dako man yang ato nga collection mo sa local. Maka go around kita sa budget na based ba sa ato yang local revenues, no. Pero may iba nga mga lugar Radyo Maronel nga dako ang dependence nila sa NTA, bangod man nga nubo man ang ila sining local revenues. Pero ang City of Iloilo, dako ang atong local revenues, dako man ang atong sing national tax allocation.
2: Ang national tax allocation, paano ginabudgetan asang kuha kung may idea ka, well? Nga siling mo tikong gamay ang inyo da yung income niya sa lugar nyo, dako imo dependent sa NTA. Ano nang nabasihan si Noel?
3: May dumay ano sila na dumiyara na sila sang matrix.
2: Nga ang guwaya kung hindi ka katakot sa kugalingon mo, hari kami sa support, no? Ginasubsidize ka daw na?
3: Hindi man necessarily, no? Ano kayo sa nyan? National tax allocation, may ara na sila sang ilang ano nga matrix ng paano nila gina-allocate, no? Per LGU, no? Ang ari ang kwanyo ari ang actually ginabasa ko siya ang national government no nag-allocate siya sang 40% of all national tax collection to local government units no santo ina sa local government
2: code no national so, tax allotment well no do tama mo na
3: national tax allocation
2: ganyan
3: kung dako ang tax ano kung dako siyempre
2: hindi kwan, ang kwanwell gin check ko din total kwan naman ta subong ano gani pa nawag ni AI naman ta subong mga panahon well di national tax allotment di man ang tawag welo
3: yes,
2: formerly
3: yes,
2: known as internal revenue allotment or IRA so subong NTA so ginadistribute sa mga local government units base sa do sa konstitusyon nga guro kay mandated 40% share sa national internal revenue giman in tax collections
3: kung pila ang na collect nationally
2: yes
3: no? Ginatagaan sa 40% no ang tagsa ka LGU Radyo Maronel no kung dako ang imo yang nga ano nga local tax collection mas dako man yang imong share
2: because kay, ang share ko sa LGU level. Ang total ni NTA pool, gina-divide among the different tiers of local government according sa fixed percentages. Kaya well, sa mga probinsya, 23%. Sa mga syudad, 23% man. Sa mga munisipyo, kay gulo gamay-gamay daw, 34% ginatag sila well. Sa mga barangay, 20%. Daw mo ng distribution yung?
3: Oo, pero may ara na sila sang kuha, may ara na sila sang matrix siya, kundi yes. Sila base na 23% kuha nga may ara nga dako ang iya, may ara nga may ang iya Radyo Maronel.
2: Daw ang gwa, yadi dipindi pa na, akay may mga formula pa, dipindi kung pila ang population mo, ang land area mo, ang population, ginakuha nila daw 50% ang ginabasihan na, ang land area daw 25% and equal sharing 25%. Daw amo na Radyo Manjuel. Tinako dako man ah. Ting sudad sa Iloilo.

0: as far as population is concerned, tayo daw, kwan man, ang numbers to daw gasaka, Manuel?
1: Kaya ang iningiti ay regular, may mga dalag ko na sila yung mga specifics kung di mo dapat gasoson, like development fund, 20% sinasang yung mga NTA, dapat dira magadto. May mga, kumbaga may mga matrix kung di mo siya dapat na nga gasoson, no? Ang mga devolved services, isang una regional, wala kita nag-sabat sa problema sa mga health, no, sa agriculture, bangod sa devolved services, nung dumaan mo tumambal sa una ni Mayor Jerry Trenia, sa una, wait, taga-bakal kondom, subog na lang mo bakal kondom o bakal isang pills sa health services sector natin because ngayon din ay na-shoulder sa national government, no. So, part ina sa mga bago, while na nagtaas ang NTA natin, pero nagdamo naman ang devolved services na papanawag sa mga LGUs, which
0: dapat, sa health i-focus, sa health, sa agriculture, kung may mga ara ka mo da, kagang local infrastructure, kay gina-require ginigali iya, well, ang mga LGU, nga dapat may ara kay allocate da minimum of 20% sa imong NTA para sa local development projects. Hindi pwede nga pagustuhan mo na, no? Kung hindi na makanto, dapat 20% of that, ibutang mo gidiya for local development ng mga proyekto.
1: Oo, that is based sa budget circular, kung sa budget circular nyo sa DEM, no? May ara kayo na dapat nga, dira mo lang siya gasoson, specific percentage siya, Radyo Maronel. Hindi na nga, kung mo ginatag sa imo,
0: gusto ka
1: na, kundi mo siya gasoson. Ang imo, yung local revenue, no? You can play around, kundi mo siya gasoson, based man sa matrix, na kundi in, ginappropriate ang pundo, no?
0: Oo. Di kung ikaw LGU, ti ngita ka da kung di ng projekan mo, da kakwa eh. Daw mo na blak, no?
1: Oo. Kaya katapos na, kung namun yung project na ni, wala mo naman kung anong kalakaran sa mga gobyerno, amo naman ang kalakaran sa implementation sa mga proyekto. So, hopefully, no, kaya ang practice doon, napagid man kita nakaagin, nag-re-enacted budget kita for recently, no, there is aton sa LGU, before matapos ang 2026 ma-aprubahan na ini sa City Council ini bagi kambalik ini sa atong sing alkalde. Ang kilalang ka mga ano, kilalang ka mga concern, no, ati maayo man ang atong sing vice alkalde kung pwede ma-interesa ng pundo, pero ang suggestion sa iya nga iayo ilakip na lang kuno niya ini sa supplemental budget kung may ara. Actually, kung tanawin natin, Reg. Maronel, ang current 2026 budget nato hindi lang siya 4.5 billion. No? 4.5 billion ang ginubragi niya nga actual budget. But because nga may supplemental budget kita nga more than 1 billion pesos for 2026 sa supplemental budget number 1, so mga 5.5 billion plus na ya ang budget sang syudad for 2026, no? Kaya posible mataas pag ina based man sa atong sige nga allocation, no? Pero ang bali mayor, hindi siya makasilig na posible mataas man sa next year sa ihatag nilang SB, bangod nga ang iyang tuyo is kung ano ang appropriated na budget for 2026, ubuson nila in Agosto. Kaya kadamo kuno sa mga galasuhan para sa social services, especially sa health services sa city government of Iloilo. So ang iyang point is, possibly, hindi makakita sa dako ng savings because do i-maximize, no, ang paggasto o kung ang pag-appropriate sa pundo based man niya sa atong sining annual investment plan na Radyo Maronel.
0: Sige.
1: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat Radyo Man Joel Franco. Ang oras na ito, mga kabiyanan, Philippine Standard Time. Tatak alas 2:08 sang hapon. Oy, importante gini nga nay nga aton nga ikang lawas sa aton mga tagpalamati kag mga suki indi gid magkalipat maginom sang Santon Plaza Gold, ang gold standard sa patag sa ikang lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, bot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa aton nga mga tagpalamati, Santon Plus ang inon adlaw-adlaw dinikada na ni ngara sa mga butika ang Santon Plus Herbal Capsule. Halin pa sang una sa subong available ini kag nagahatag gid sang alibyo sa gidabatyag sa imong lawas. Pero may kabagayan na ubo, ginasipon nila na trangkaso, Santon Plus ang imno naton kag sa mga utod naton nga may mga kuan bala, may mga bukol-bukol o kuno bagubag sa lawas. Santon Plus ang solusyon sa 2 to 3 capsules every day. Santon Plus Herbal Capsule, ara lang sa mga butika. Amen. Kag siyempre ang aton nga kape Santon plus gold, ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, the best ni kiti may glutathione siya, may ara sang epekto sa pagpaputi sa aton nga panit, no? Nagaputi ka na, nagalimpyo pa sang aton nga lawas, gwa sulod ang limpyo niya. Amo nang nami sa aton nga kape mga kabiyanan, that is why idaw na kamo Santon Gold Coffee Mix, magluwas sa glutathione, may collagen ini nga bulig sa pagpabakod sa aton man nga tul-an. Nagapadami sang tubo sa aton nga buhok ko kag nag-elastic ang aton sini nga panit mga kabiyanan. Ani ano pag ginawalat ninyo basta gani kape Santon Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika. Pagbalik ta bao, may natabo naman dira sa area mga kabiyanan sang Labunaw, kay may duwa ka hubog ah naglinaway, isa na bunaan, isang nalabuan mga nalaban. Oh, ah, ti siyempre epekto sang agwa di pataranta naman eh. Oh, alain lang kung may guhay ka mo pag inom nyo, kamo pang naglinaway, amo na masandukot na kag ti may lagi way may napatayo. Pero ti ang pilas buno nga nandambot kung ano kalaba sang kutsilyo nga ginggamit niya to kag ang isa ti ang armas siya kwan man binangon. Labo kag buno ba? Oh, namin angkat, ipang angkat kabla Radyo Man Mark, naway. Naton, blade ako ni mo, Armalite, sulod ta drama. Ina mga istorya mo na sa ilimnan. Yamay ko na isog kagin, Meg, away ta. Blade ako ni mo, Armalite, basta rata sulod sang drama. Mabalik kita pagaligan sa mga pahibalo. Philippine Standard Time, alas 2:11 sa hapon, magabalik ang Targitan ay sa Udto.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by San Miguel Beer, San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit with Summit Water.
3: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
4: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Gagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake mga viruses kag bakterya, ginapatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Mga kabiyanan, Subo nga October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Super Fiber.
5: Ako gali si Junie taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
6: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Iyari na sa Iloilo ang high-quality healthcare. Para sa lab tests, kag-checkups, bisitaha ang high-precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m., tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa high-precision.

0: scrumptious bites, music, and more when you come. Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Top, top, top, Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Tunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
0: Sample Plus Gold.
3: Oo, si Mercy. Harap ko ang Almorana. Ay pa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. So, gudyan duwa ka bulan noong pawan.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagatid. Pinahusa. Sample Plus Gold.
4: Sa mga pikika. Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upon natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala naka-apekto ang diabetes sa imo panulok?
5: Pirmi magaklabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot kagani sa 320.
4: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
5: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo imo ang pinakamaayo na desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV mawala sang kabudlay.
6: Kilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiggy Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Renal.
8: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
13: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
1: Mighty C! Mga butika!
4: Iway labod sa mga balo kagdinayaan. Yes! Master Rajuman Don Bolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetan ay sa punto.
5: Mga Rajuman, balik sa tropaga. Pangalaga din sa reminder kita na isod tong oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalas 2:19 sa hapon. Standby kay Kuwanta ni Dugdugay ang update sa report ni Regiment Flo Navarrete kay check tang pinakauli mga medical bulletin sa mga biktima nga nalaban kag nabunan sa sining hinubog nga paglinaway ang hinubog ng istorya dira sa Banwasang Lambunaw, Iloilo. Ini nga bahin mga kabiyanan, ginaduro sa inyo sa kalwan sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
6: Parikoy, ini nga porsyon ginadulong sa inyo mga kabiyanan sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sa promo sa bombo ko nami sini, no? For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o mga Kubota products, may ara ka mo raffle ticket. Masika mo nang mapalaron ng winner sa December draw mga kabinan sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Gani kagtuin na sila sila nga showroom dira sa may...
5: Siyempre dira lang sa may Barangay Pilantang Haro, so dan sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginahulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated mga kabyanan, no? Kinanan dragid magbakala sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts. Ha? Hindi gid magbakal sa ibang na kibasi kung maha biktima ka mo kay hindi pala original ang ila kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ang genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagbaligya man sila mga kabiyanan sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakit ng sugar cane harvester kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
4: Kilabot sa mga balo kagbinayaan. Yes! Master Rajuman Don Bolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetan ay sa undo.
5: Sa itong pagpangalagad, i-check na ning medical bulletin sa duha ka mga biktima. Alin sa sining pag-ilinaway. Si mga miniguhay naman lang niya. Kaya nag-inino naman lang niya sa ilim nun. But anong... ininom nila nga grabe gidang tama oh. Naglabot sa paglinaway. So isa na bunan, isang nalaban, yaring report update kay Rajuman Flo Navarrete.
4: TYRI Rajuman Report.
5: Bago ka maggambal, Rajuman Flo, sa unang mga tinaga, happy happy birthday.
7: Thank you kid, Rajuman Ronel.
5: Happy 25th birthday.
7: Yes, 25 pa malang kumo.
5: Ang nagligan niya 25 man katuig eh.
7: I truly accepted your greetings to me, Rajuman Ronel Sorbito. Daw sila pa ba?
5: Daw sila pa. Ginbuyaan mo ginang isa ka... pila man ang adang ka na hot na, na buyaan mo pang iban ba?
7: Isubong ko mo lang ginbuyaan, may buwas pa man.
5: May buwas pa.
7: Oo. Samtang, establi ng kondisyon sa duha ka mga... Hindi mga meluwane kung sinong suspect, sinong biktima, pero lumsay sila duha nga mga biktima. Matapos nga nagluntad ang pagbinunanay, kag paglabo, no? Sa sining duha ka mga persona na nagluntad sa Barangay Maribong, Lambunaw, Iloilo, kagabi, Rajuman Ronel. Una din na tabo, ay balano nag-inom-inom ang ining biktima na si Gary Ligario, no? Gary Ligario, 33 anyos, samtang upod niya diri si Frederick Lauron. Frederick Lauron, 25 anyos, kung sa itanang residente sang barangay Maribong, Lambunaw, Iloilo. No? Suno kay Police Lieutenant Vincent Garcia Jr., ang hepe sa Lambunaw Municipal Police Station, siguro nahubog na sila sang ilang gininom nga ilim nun. I think the whiskey to kay nang gimensyon ni Lieutenant Garcia kag sang nahubog nagbaisay sila nga duha ining si Bigaryo kag si Lauron. Hinubog man ning ilang motibo sang insidente kay bangod duhay man to ganito na nagwa man to sa baba sang suspect ang hindi pagipinianay ng mga pinaga. Rason nga nagbaisay sila sang tagiya sang balay na si Gary Ligaryo Radyo Manronel tugtog na nagkuha inisang binangon, no? Lagin na po ining si ang biktima na si Gary Ligaryo kag naigo sa iya sining abaga. Pagkatapos ang insidente nagpalagyo ining suspect, no? Kay lapit pa lang ang iya sining balay huwag siya mangaya dinahumdahom na nabalikan siya sa sang suspect, no? Kagpagbalik sang suspect, padulong sa balay sang or sang biktima, I mean, nakabangon siya, bangon sa pila siya nga nangagom, may dala na siya ng binangon, o kung nakutsilyo, kagin buno ang ining naglabo man sa iya, kag naigo sa iya sininga dugan, Radyoman Ronel Radyoman Don. Bangod sa insidente, Radyoman Ronel, no? Girayon nga gindala sang ilatagsa ka mga himata ang ining mga napilasan nga duha ka individual na gindala sa may Kalinog District Hospital, Radyoman Ronel, kag sa karon padayon sila nga nagpaayo sa ila sining nga mga pilas nga naagom, no? Radyoman Ronel. Kaga nagtingwa kita nga maka-interview kay Lieutenant Vincent Garcia Jr. pero ara siya sa isa ka meeting Radyoman Ronel, no, kagkaroon pa siya makatag sang statement ko makatapos ng iya sining importante nga mga meeting subong adlaw. Now hindi pa diri matumod kon mapasata sang kaso ang ining biktima nga una nga gindabo sang suspect patok sa suspitado Radyoman Ronel konta sa kaan ini isang kaso, no, kay manti kilalahay man lang sila suno sa tonsining na istorya kay Lieutenant Garcia Radyoman Ronel sa sining natabo na hacking and stabbing incident. Amo ni madulong natong information subong hapon sa pagpanagat ng target panay sa Odto
8: Pro. Basta safe na, why na? Nubog ng istorya. Basta mag-amiguhay man lang gani sila ni Radyoman Plo.
7: Oo, amiguhay gani sila, no? Kag, nagaday man gani sila kung kaysa mag-inom gani, no?
8: First time rin nga kung ano, may ginbaysan sila. Balaan mo kung anong ginbaysan, why?
7: Ang why sila ka, why ko ka pamangkot kay sir, no? Kay linya. Basta may kindaisan lang sila na naakig ang biktima nga mo tong gintunahan sa incident pero Radyoman Ronel. Pero depende ba ni sila kung may matabo nga pagpasakay sa kaso, no? Batok sa
8: suspect. Dapat mag-inabian ay kwan mo lang, inom-inom kag sadya-sadya. May birthday pa sa may birthday boy kay ipanghagad ni nga kwan eh. Ito ang mga amigo mo lang nagpang hindi ito kay bati ko do kuwanon mo ikon no? Sadya-sadya lang niya black no?
7: Oo sadya-sadya
8: no? May pasarado ka nga kwan? May pasarado ka nga bar? Ano?
7: Ari ko sa open nabi kay galain ng chip ko ka pinangilat ari ko di ganit sa bilya subong na stranded ko diyo
8: lumayo.
7: Nagiging padala ako dahil nagiging pauna ako dahil ito Eric
8: oo. Ari na, baton.
7: Tima, ano ko, mamatamat ako na subong pa station kay Tima yung nagpaulam sa atin sining raincoat para makwanta, matawagan ini, ma-usisa ta ang ining complainant na imugin palabot sa akon, Radyoman Ronel.
8: Sige. Radyoman po, thank you again, birthday boy! Happy birthday!
7: Thank you, kid. Radyo Man Roma.
8: Ilan na ginang in-chakto nga kwan? Pwede ma-divulge din in-chakto mo ginyi, dad? Or tago-tago?
7: Pwede man tagoon, pero tagoon pwede man ni hayag eh.
8: Pwede si mo eh, kung hayag ang imo pang manuat eh.
7: Hindi, kita ya, transparency, kita ya, Radyo Man Roma mo.
8: Bagay. Bagay, kung masaling ka na transparent ka nga tao, tapos hindi mo malang mamitlang bisan sa edad mo daw, kalaway mo na.
7: Oo, diba? Transparency, 1985.
8: For transparency purposes, 1985. Timo, ano pa kami matematisyan?
7: 41, ah.
8: 41.
7: 41.
8: Igo pa. Igo pa sa hampang, 41. Balan mong 41 nga hampang?
7: Kagi?
8: Oo.
7: Oo, ah. Hampang na muna ni Tupik Porso, kung nasa sa bahay kami.
8: Oo, oh, gani. Ang muna hampang sa lola ko. 41 mo, 41 ta.
7: Oo. So, amun ya, matulong na itong information sa mong auto. Kasama mo sa DYRI, RMN Iguilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
8: Thank you very much. Sabatian ang report ni Radyo Manflo Navarrete.
9: Tatak, RMN.
8: Gani ka, way man matapat, way man ma-ano. Pati mo na yun ang kalapilasan, no? Pila sa paggubuno. Pila sa paglabo. So, ara, nagpahunay-hunay kag nagpaayo ang duwa sini ka mga biktima eh. Duwa man ka suspect, duwa man ka biktima. Ay, nako. Mag-inom ganin na. Kanalan, kung ang ilim nun, nalimbawa, mag-inom ka doga kadto sa ulo mong ilim nun. Dapat ko rin mag-inom ka pa suli ay, no? Parang nang diritso, ginibla sa tiyan. Di ka mag- basi mag-inom ka mo, nag-duko-duko mo. Kadiritso sa ulo, wala dapat sa tiyan lang na eh. Dayon mo ipangihi na mo, inana. Anyway, happy birthday, Radyo Man Flo Navarrete. Oy, dali lang kay Arianay ang aton nga winner, mga kabiyanan. May nadakpa naman subong mga tinion sa aton nga pagpangalagad. Standby, Radyo Man John Mark.
10: Dari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
8: Proceed, exact location please.
7: Exact location na ito na Radyo Man Ronel. Dari kita sa may Barangay Mansaya Lapos, sa Gualanggit na Sangjimo. Sa may Barangay Mansaya Lapos, kung sabihin, no, dakop din ito nga nagapamati, samtang nga nagapanyaga, si Sir Onen Obidos. Obidos, ano? Obidos, no, 36 anyos ang edad. Pag ang iya trabaho, Sir Ronel, nagkuhan manigli, no? Nag-grab-grab mo na siya ko, no? At nag-grab driver. Imo gina unit sir ang grab.
11: Oh, set okay lang ka ba?
8: Sound system guru, may sound system guru sa sulod sa salakyan.
7: O na, nate aray si sir natin na Onen Obido sir ang imo pagpasalamat kag pagpangagda mo man sa iban, no? Nga nagamonitor sa rin yan kaya pasipon sila man ang makadaoga si sir Ronel Sobito.
8: Hello sir, congratulations and thank you so much sa imo sining support diri sa RMN Iloilo, Sir Onen.
11: Mayong hapon man sa inyo, Sir Primero Servito.
8: Sige, sir, dugay ka nag-kwan, grab? Grab driver?
11: Dugay-dugay naman, ha? Mga 1 year.
8: Ha?
11: Mga 1 year.
8: 1 year na. Ating namin kay imo pagid unit, eh. Why pressure gid, no? Sir Onen, so in a way, congratulations sir. Padayon na lang pag-monitor sa RMN Iloilo samtang nag-abulo biyahe, Sir Onen.
11: Madam, maraming salamat sa inyo, Ronald Sobito. Sa tanan na nag-amati sa RMN, tutok ko ang magdablaw kay Basika mo naman matutupan.
8: Matuktukan, ha? Oh, sang manok, hindi kang matuktukan, sang tuktok, no? Thank you. Sir Ronen, thank you so much, kida. Mayang hapon sa sabat sa imo, sir.
11: Mayang hapon man si mo. Lugusog dito pag nagamot mo na salamat.
8: Okay.
7: Alright, no? Nabatid ang salamat, no? Si Sir Onen Obidos, sir.
8: Anong apelido ni Sir Ronen?
7: Obidos.
8: Obidos. Okay.
7: Obidos.
8: Sige.
7: Muna, no? Sa ibang dira nga...
8: Ano nga? Paano mo nadakpan na sa balay niya? Sa salakyan niya, ano?
7: Sa balay niya, nagapanyagagid, no?
8: Stomach development. Napagagamay, nagabalik naman biyahe.
7: Kaya, pamilya niya sila galing monitor sa remote, pero si pati si tatay niya, kiyo niya, gapamati, mag-radio man rin yun. Sige lang, pasunodon ka lang, gaga, matsambahan ta nga, mag-gapamati.
8: Bilog yan nga pamilya na karon, ang ipreparar ta na, isa na gura ka poultry farm, no?
7: Rulay lahat, labi balay.
8: Mugan eh, siling ko kung bilog yung pamilya na karon, tanan ng mga partidos, gamonitor na remote, isa ni ka poultry farm, ang ipreparar ta.
7: Kaya
8: dumaamog
7: na gano'n?
8: Ayos!
7: Sige, ano, sa ibang dira, sa ibang na pangabay tayo, ang ibang bila Radio Man Ronel, nag-aandar ang radio, wala tao.
8: Ang tao, wala sa solid radio eh.
7: Base.
8: At dati mo na yung styles ng ibang mo, bailan na yan, may iba nga nila nga. Tigalang kiwain man niya ga sign off ang arimen, kay 24 hours man. Tisigilan na niya ang balda.
7: Si Tani bala kay gandar ang radyo matunog, tani sila na eh, galing kay tiwala
8: tao. Galing kay way tao, pag panukap mo, way may nag-abre.
7: Maalay man magbit-bit manok ang soft drinks, galing ka plakat eh, hirap yung gaulan pangadaan.
8: Basi kung ma-tempt ka pa kag ikaw pa magkaon. Siligin, exact location. Radyo Manonel, ari ko din sa dalawang sampaho na ako na nagkaon mga kapyanan sa gilid. Ginutom ko kay grabing ulan kay mga pulo kabalay na ginsunod ko ginpanatuktukan ko agatunog ang radyo pero why may nagulhot ng tawo why tawo to sa siling ang mga tinion ulo na lang ang biling nakagliog no
7: kalobot ba yung nagpano sa magbiyami
8: hindi kami harap kita mo na tayo unin hindi nga balay na tultulan mo pa thank you again na dyan na Mark.
7: Busa na radyo man Ronel Lau, tayo tamiya tanay si Toto Flo. Toto Flo, happy birthday. Kagkay Mama Kwangali radyo man Ronel Lau, kagapon pa ni nagapatamiya. Kay Ma'am Paging Sanchez, oh. Quarantine radyo man Ronald Sanchez sa Barangay 14 San Miguel. Kagkay tagawad sa Nick Sanchez, no? Sa Barangay 14 San Miguel, maayo lang ang pagpamati. Mga good listeners, ginato ni radyo man Ronel Lau. Sa ibang nga kabarangayan, ano? Patulungan lang inyong mga radyo, kag itotok lang, no? Sa DYRI-RI Manililo. Kay basi ka muna maan ng maswertihan. Kag makadaog si isa kabilog na litson manok. Kag 1.5 litro na soft drink. Tuk tuk tuk litson manok na kukka promo. Kasama mo sa DYRI. Aremen, Iloilo, Rajman, sa mga kalumro, tak-tak. Aremen.
8: Salamat Rajman, John Mark, kamuman. Padayon na lang pagmonitor sa Aremen, Iloilo, basi kamuman. Ang makadaog sang isa ka litson manok kag isa ka 1.5 liter nga soft drink.
12: Padayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod nga winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
8: Oy, importante kita ato nga ikaw ang lawas kag syempre hindi magkalipat mga kabiyana maginom sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule sa ato nga joint pain, hindi magkabalaka. Nagamat yung kabalas ang imo o kasukasuan o perti kasakit nga nagangut-ngut nga doon nag-kuan ka, nag-aragoy ka permi, no? Gabaguranay na guro ng imong mga tulanda tungod nga ang nagasuporta nga cartilage. Basi guba na mga ligaments mo da, ang synovial membrane mo, ang tendons mo, ang synovial fluid, basi wala na sa normal nga level, no? Kag sa porma. Gani, samtang dipra, no? Para hindi kita magbatyag sa perte kasakit sa atong joints at tungidin pagamligan ang atong ngalawas. Pagi sa panginom, adaw-adaw sa ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, manggaranon sa omega-3 fatty acids, ginakabulig man para sa mga hubag-hubag, pagpalanakit sa lawas, kaga ini may vitamin D man nga kinalan sa ato nga tulaan joints, bangod nga ini siya nagaserbe nga pampadanlog lubricant niya, no? Sa mga joints naton kag sa mga maskulo tagod nga makagiho sa bayo kag nagabulig man paganhagan sa ginabatyag nga sakit. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, the oxygen capsule, bakal na sa mga butika. Mga kabiyanan, ang oras nato Philippine Standard Time. Tatak alas 2:37, yari na aton nga health news upon kay Rajman Joel Franco.
13: Pakinggan ba hindi na lang sa inyong skalawan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
14: Dapat nga regular nga i-check ang blood pressure. Inibangod nga ang mataas ng blood pressure, wala sa ginapakita nga sintomas. Patay sa mga doktor kung kontrolado ang blood pressure, malikawan ng kini disease, heart problem, iban pa nga mga blatian. Paandam sa mga eksperto, ang hypertension, isa ang ginakabig nga silent killer.
15: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
13: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
8: Thank you so much, Radyo Man Joel Franco. Kagari naman ang atong turista, pag Radyo Man Lineth Yulatris.
16: Ang tourista of the day ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang potassium isa ka importante nga mineral nga ginakinahanglan sang lawas para sa maayo nga pagtrabaho sang aton karason, kidney at tay kag tul-an. Gani indi ini pagibaliwala. Dapat mo inihatagan sang atensyon. Mag Dr. Pinoy Squalene ka adlaw-adlaw nga para masuplayan ang nagkadula nga potassium sang lawas mo. Ang Dr. Pinoy may vitamin A nga nagapabaskog sang resistensya. Ini man nagahatag sang kapag-on sa aton kidneys at tay karason kag baga para maka trabaho sa maayo. Kung ikaw naga-Dr. Pinoy adlaw-adlaw, makabat siya gasang kapagsik, hindi ka madasig kapuyon, alerto ang imong memorya. Kag mapagod ang imong mga tulaan, pagulin ni may omega-3 pagida. Ginapanormal man sang Dr. Pinoy ang potassium sa lawas para malikaw ka sa posible nga balatian. Ginekomendar sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican kaya celebrar man sa probinsya ang Diwali Festival o Kwan Festival of Light. Ang Diwali Festival nagatumbad sa lima kaadlaw nga selebrasyon nga nagasimbolo sang kadalagaan sa kayuhan kagkasanag batok sa kadulom. Ginasaulogan niya sa nagkalain-lain ng mga reliyon sa bugos ng kalibutan, ilabi na sa India. Sunod kay Manikan nga madamo sa nagkalain-lain ng mga aktibidad sa mga festival, nalakip na ang pagdekorar sa panimalay gamit ang lanterns, pagsindi sa fireworks, pagkaon sa matamis ng mga pagkaon, kagpagbakal sa bag-o ng mga butang. Dr. Pinoy, aprobado sa FDA. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernanda Silatriz, Tatak RMN.
8: Salamat, Rajuman Lineth. Yari naman. May bilin pa tayo. Why na? Okay na. Si Rajuman Mon, kapalian, naka-standby naman para sa itong viral balita subong.
17: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
18: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa duwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may nempi extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa isa ka tennis game kung sa diin natabuan nga naglabay ang nagalupad nga pating sang ginhanot sang player ang bula. Bangod sa pwersa sang nagalupad nga bula, naigo ang pispis kag nahulog sa sulod sang tennis court. Makita naman sa video ang player naging kulbaan matapos nga naigo ang pispis. Kag makita man ang pagbalik sang mga kasubo nga pating para lantawon ang sitwasyon sang ilag kaupod. Wala naman mahibaluan kung naumpawan pa ang sapat matapos maigo sang bola. Ang video ang viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Moon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one time.
3: Ang Nans Liniment Oil ang produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Salamat Rajuman Mongapalian, yari naman ang ato na trivia upod kay Rajuman Rezi Bordon.
5: Ang National I Love You Day, isa katuigan nga selebrasyon nga nag-encourage sa tawo nga magpabutihag sang tatlo ka simple nga mga tinaga nga nagamatter. Subong nga 2026 na tuon ini sa Miyerkules, Oktubre 14. Indi ka nga isang Valentine's Day, indi lang ini para sa romantic partners, ining adlaw sa pagpabutyag sang pagpalangga sa pamilya, abyan kag sinuman nga mahal sa kabuhi. Ang ining trivia ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinuoy ang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
4: Salamat Rajuman Rezi Bordon, do lang alang nagikita sa tempo.

0: Oh, yun lang alam nito sa tiyempo, Podri, kay Radyo Man Mark Dinyel Sokal dito. O Podman, kagsakalan ni Radyo Man na Don Dolido. Hindi naman na inyong lagad, Radyo Man Ronel Sorbito.
1: Tatak, RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: Community Health Alarm. Kaubudi Papajin.
4: Nox, Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang isga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dry semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man lang na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ang harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural, partner, practice sa ganyan sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagkatumarka sa NANS Herbal Capsule. Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imong blood sugar kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang NANS Herbal Capsule. Yara lang sa mga butika. Herbal Capsule. Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Bala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na magulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
5: Megaman. Herbal Capsule.
4: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag-imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Kunigot, witong katali, kag-ginseng, amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paabi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
5: Megaman Herbal Capsule.
4: 30 minuto sang partner, yara na ang panarig.
5: Megaman Herbal Capsule.
4: Mabakal sa mabutika.
5: Nice lemon oil.
4: Hala, kariski, sige pa, kiski sa patudo hasta magkala patad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap nang kaman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
5: Nice! Lemon oil!
4: Kaya para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nans Liniment Oil. Marilip ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nans Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
5: Nans Liniment Oil.
4: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso. Kinadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
5: Nans Liniment Oil.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nans Liniment Coffee.
4: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang na tigid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra. Yan ang ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner. Kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nans Corn Coffee, partner.
5: Nans Corn Coffee!
4: Oo, partner. Kay ang Nans Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nans Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
5: Nans Corn Coffee.
4: Ang nami pagid sang Nans Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
5: Nans Corn Coffee.
4: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
5: Megaman Corn Coffee Mix.
4: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
5: Megaman Cold Coffee Mix. Powered drink ni Mr. Cagnesis para padayon ang banding.
6: Megaban.
5: Cold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kinaya lang kita. Madamot kita sa pagtulungan na hanunod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa ato nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
8: GTX 500. Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos ka on 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
9: GTX 500. D3Bio with Vizio.
10: Ako si Anay. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Isa, galagot, gitatlo, kabulan, blah. Sa pagtumar ko sang D3Bio po, okay, gidang resulta, subong normal na gin.
9: D3Bio!
11: Ang D3Bio!
9: Yung may Vizio!
11: Ang Vizio!
9: Yung may D3!
11: Matatas mga butika.
12: Mahig ko bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
12: Masamit ka bala ang kina-energy?
9: DTX 500!
12: Ang DTX 500!
9: Ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo?
12: Nga sa masami,
9: amo naman
12: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy?
9: DTX 500!
12: Masalikan!
9: DTX 500!

0: Taste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Pabaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Kapoy!
1: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsuhod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Sample Plus Cold.
4: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Cold.
5: Sa mga butika.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Coffee sa labos ka.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sample Plus Gold.
12: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Tugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang dami.
14: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
15: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagpapataas ang risgo kung maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung aapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaing lawas.
5: This is Dr. Marpa, kag sa kanan, may nag-
3: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat mantiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Mga Gabyana, Cebu ng October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
7: Oras tatak impunto alas 3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nila

ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong ipinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: gives out your best smile. Hi, I am Nina Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol, and fat-free. MS3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. E3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamayan na akong ngaboyon.
4: D3 Bio! Ang D3!
5: Ngamay BCO!
4: BCO!
5: Ngamay D3!
6: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar
7: DTX 500.
6: Ikaw ba lang ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa Imo Blood Sugar
7: DTX 500.
6: Masalikang
7: epektibo
6: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Hindi kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Kung kapsul 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginabalik ang rightis ko. Ibog, ikaayo ang Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Jomner. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 ngamay VCO.
10: Ang VCO ngamay
8: D3.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
12: Gikan sa number 1.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanilo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress na mo sa shift, grabe. Kabit pa kang graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ting mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS. Oras tatak alas tres Jess.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
13: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akong ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
12: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako, naginatipan ko ang akong mga mata, nagpanglawas.
14: Tilali man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako gali si Val, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, kinintestingan ko eh. O mayalit yung gid. Salamat gid sa Supple Plus Gold kay pagulang ako nga bolset.
17: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
19: Ako si Ronald, bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga putas, kagkanom nga mataas sa antioxidant.
17: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
20: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's sulit puso meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
21: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
17: Supple Plus Gold.
22: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Kasi kung pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun sa arthritis. Matungagin na duwat-law man ang pag-inom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
17: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya,

0: Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy ko loob!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Kaboy!
3: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ano ba lang colorectal cancer? Hindi nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent ka concentrated ng vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo. Makamamatay, pero masarangan gidi ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugas ang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong, pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
2: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
3: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pormilang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ng tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Pagdating sa kinsugan, I'm always social service. Ako si Donald Rivera, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, dito ako, believe.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary, VCM na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay ko sa resulta kaya nag-clear gitang ako ng ultrasound.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Sample Gold Coffee Mix. Huwag maswakit sa akong panabura, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagulong. Bangudyara na sa Sample Gold Coffee
7: Sample Mix. Sample Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Maulan man, no worries na aming kulob ang damit.
11: Charmed Fab Con, pamong tumatulog, hanggang amoy tulog, sa pangor ng
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangkong kumakablo sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
15: Oras tatak alas 3:20.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
14: ACS.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
14: ACS.
7: Sample Plus Gold.
18: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang mag-aangin ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
9: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charmed Fabcon, pamong tumatulog, hanggang amoy tulog, sa pangor ng Charmed.
12: Charmed Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
14: ACS.
16: Evergreen Herbal Capsule.
19: Ako si May Nano.
20: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
19: Oo. Oh, tumar ko Ibiricrin. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibiricrin Capsule kay Bitibo kayo.
16: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ether Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
5: Magalingin pala ang imong nga uhas.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami inauhan.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compact.
4: Nga nagkapanubo.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Mabuli si Bibi, masami ko din na allergy. Kaya magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
7: mababaka sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugong mag-ayo. Pero sa magtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may
7: D3. D3
2: Bio.
7: Mabakal sa mga butik.
2: D3 Bio.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: You need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtihob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tuguho para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tuguho para kay Lola kag Lolo. October 25, 2026, Domingo adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RMN.
3: Kaboy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: Galubog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na paganto sa kay Arina ang Eyeberry.
11: Ako si Anna, wada ka man dawe. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag permisyo sa adlaw-adlaw.
12: Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
13: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
14: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
15: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Supple Plus Gold.
17: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko na song kung ano maayo diri. Mamo ginagambal na maayo gin ang Sampong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akong gin tumarong suplemento. Salamat igubalaki at ama to nadula ang bukol.
16: Sampong Plus Gold. Abakat sa mga butika. Sampong Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malo.
19: Sa ka-teacher.
18: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
16: Sampong Gold Coffee Mix. Nagka

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. Supple Plus Gold.
1: Ako galis si Balder, bilang sakit ako ng tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko eh, oh, may alipiugid. Salamat git sa Santon Plus Gold, kay nagulang ako nga, all set.
0: Supple Plus Gold, mamahal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na apoy ko lamang dami.
4: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst style thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Oras tatak alas 3:30.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
9: Makauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 8, manyapon ka alas
10: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, arag ito ng pain.
11: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
12: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
10: Hindi lang gini carots.
12: Hindi lang carots, mga madura.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamali. Makinig.

0: Sir, ka pa?
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topic ko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sa pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
3: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
2: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
3: Yes.
2: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon panainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
3: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
2: Ang digestion ay binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud maging mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
3: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imutyan.
2: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
3: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, ang sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
2: Sobra pang iban. No.
3: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
4: DTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
5: 470.
2: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko duwa, sa gabi, duwa, sa agad, bali 2 times at
2: least. Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
5: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilan?
5: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
4: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
3: Ako ya, Sir JP, gainong ligo DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos pa na Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan.
2: Wow.
3: No? Kadamo sang balatian sa mata, posibleng magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gidman seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sa imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones. Dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
2: Carrots da, orange da,
3: mga o, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
6: Ang isa pagit sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
2: Sir Boy.
7: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX500 kag Mighty C ang aton ginainom at gutputiktahan ang aton utak o ang aton brain?
3: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
7: Correct.
3: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gid ya DTX500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gid ya may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay indi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imong cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded kag gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamoon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya imong mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imong baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Ah, so, General Bao, panago-nago lang na siya.
8: Ano sekreto niya?
2: Milig sa taguay?
3: Once na panago si General Bao, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'yo? Pila edad, Sir Boy?
2: DC ko nung, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18 plato mo. Uy, 19 ah.
8: Kampiyon ni
3: Magpito. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamassage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
8: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
8: Oh, maligo. Basic.
3: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kung tito si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung imo habon, DTX Beauty Soap.
9: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
2: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
9: 2 kateses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
2: Wow.
9: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa inyo?
9: Mabakalak ka mo. Sa DTX 500, pinamigit inyo sa akong nga lawas.
10: DTX 500. C, ang alkaline niya vitamin C.
11: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati, mayro po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka, huminaw yung mata.
10: Pure C Vitamin C, Santhon Plus.
2: Garantisado!
10: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
12: Creatine, yakakan, tagay ganya. Permilang kasakit ang akan ulo, tapos ginaramigan ako. Ang mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nagkaya ko mag-take sa dulo ko na dura.
13: Pure C Vitamin C, Kag Santhon Plus, Manami!

0: Sports International College sa Pasig City. Yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
2: Uh-huh.
1: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
2: Uh-huh.
1: Kung baho, pagid ng ilok.
3: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagapon.
1: Ah, wala magtaas.
3: So, wala.
4: Steady lang. Dahil hindi man makaklinik ka, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident.
6: Confident. Amo na ka nami ang klinika Dio Fresh.
2: Mm-hmm.
6: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
2: Mangapi na ta!
6: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
4: Kaya nga ka namin, Sir Boy, yes, sugar.
2: Mm-hmm.
4: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
2: uh-huh,
4: hindi red sugar.
6: Natural sugar.
4: Natural sugar.
2: Stevia.
6: Stevia,
2: no? That's why healthy ni kaayo ang itawag na DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pag itpugai. Isang duwa ka, D3 Bio pa
4: wow,
2: may bulletproof mm-hmm coffee ka na.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. Kay engineer ya pang pabakod, extend.
2: Uh-huh. Uh-huh.
4: Iba na yung pabakod ya.
2: Mm-hmm.
4: Pang pabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
1: Thank you sa supporta, Sir Boy.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang Fat Boy, hindi man tanan nga fast line, ha?
2: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas?
4: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Oy!
4: Building blocks na mo. Kinahanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
4: Nga work hand in hand, Sir Boy.
2: So, no? Kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
4: Yes. Mm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
2: Mm-hmm.
4: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Insulator.
4: Kung, kung sa kurinti pa,
2: covering.
4: Covering. Mm-hmm. Dapat may cover para di, ano, wala ground. Importante gid ka tama ining fats, kaya gaamo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. May ara ka gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
6: So ang aton lawa, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats, kaupod ang lipase enzyme.
4: Kung kainom ka di tribayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong mga lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
4: in short, ano? Hindi kadali mag-ulianon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
2: Dementia.
4: Dementia. Kung once nga ipalainom ka, D3Bio. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
2: Champion.
6: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imong nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3Bio gid ang makalamang. E may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3Bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3Bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3Bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3Bio.
2: Kampiyon, paano ba lang ginihimo ni D3Bio? D3Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubusip on kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3Bio para sa imo.
5: D3Bio with Vizio.
7: Ako si Anay, for problema ko gid ang akon irregular nga reglas. Galabot kita tlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3Bio.
8: Ang D3Bio.
5: You might Vizio.
8: Ang Vizio.
5: You might D3.
8: Mga butika.
5: D3.
0: Extreme Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma nagid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang pamisaro ni lula. Pagod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Patatas, magabot ka. POC. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Kapla si Ray Rilota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng POC. Wanda yung pakiramdam ko. Tapos, di ako na mabilis mapagod.
0: POC Vitamin C. Kag Cellphone Plus. Manami Gig. POC Vitamin C. POC. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sige sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Kalalaron bala. Nabatian ko sa radyo nga may POC Vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
0: POC Vitamin C. Kag Cellphone Plus. Manami Gig. POC Vitamin C.
10: Ikaw bala may ginabatiyag sa inyong malawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang Klinika ang naghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika de

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na nakatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaw rin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kon wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Di pa nalaan sila sa 6 mil katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang sa patay, Sir Boy.
3: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa
1: D3 Bio. Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
2: May ara ka dito ang import immune system.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karasugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
4: Oras tatak impunto alas 4.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
7: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Ang nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig kag maayo.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Tunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
3: I'm Maria Jeanette Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. Mawaris na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, dito ako, believe.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
7: Charm and Fabricon, pamuntong mato blue. Charm
8: Fabricon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of globe-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, naamoy ko loob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Mga Gabyana, Cebu nga October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount on Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
14: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
15: Pero may nagkalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi akong nagataan sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot agani sa 320.
14: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
15: May isa ako kaabyan nga nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga mahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV nga wala sang kabudlay.
16: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
18: Shout out sa mga call center agents nila kapag pala sa akin. I'm Star. Ang stress na mo sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akin sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akin bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs.

0: Isang stress shift? Try nyo man pala. Wapa ka! Stress Tabs!
1: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Good vibes mga kapamilya, live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
12: Naku DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo galing nga ang akong ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
11: So, nakabuligid sa imo ang iBerry Tita?
12: Oo gid, mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako, maging atipan ko ang akong mga mata, kag panglawas.
13: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Sample Plus Gold.
17: Ko si Vibo, da COVID ang pagliwang ko, bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, itestingan ko. Adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
16: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
16: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala
20: you need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nuns Corn Coffee. Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay? Ang Nuns Corn Coffee. Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpla na sa Nuns Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy, focused kag energized. Nuns Corn Coffee.

0: Ultrax technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, muti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal ang butika. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Mag TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagat panugo sang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado, epektibo, aramis TDX 500.

0: tayo.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatapos mga buti ka.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika.
3: Kulayan ko mangi.
2: Kay gali, may UTI ko.
3: Ang tiya ko naghambal.
2: Try ko ang Mighty C.
3: One capsule, 3 times a day.
2: 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko.
3: Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. CTX 500.
4: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Pinadala sa mong imo
6: sugar.
4: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-
0: DTX 500 D3 Bio.
7: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin
8: akon puti.
7: Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kag nag-hining akon buhok. Kag nag-hinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pagkakas mga butika.
9: Gikan sa no-

0: Balenciaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Maayong adlaw. Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
2: Ay nako, iho. Grabe gitang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon na purni lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Sample Plus Gold.
6: Kasi Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
5: Sample Plus Gold. Plus pinanakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen and guta tayong kapa.
5: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Sample Plus Gold.
13: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: Halin sa pinakamataas nga bukid.
15: Nak! Kamusta na nga?
14: O sa pinakamalayo man nga isla.
15: Nay, gagraduate na ako!
14: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
16: Papag-uwi na ko ka!
14: Go forward together. Globe.
17: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26014, use of 2026.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: Oras tatak alas 4:20.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
5: Busog-busog ikot tuloy lang.
6: Ako man, bro, galot!
5: O, ikaw yung bro, poste.
6: Busog-busog, eh.
5: O, tila ka tata. Bayari na to tuloy lang.
6: Oo, bro, galot! Waiter! Bell na mong gani!
7: Yes, sir?
6: Ay-ay-ay!
5: Ano nga ay-ay-ay?
6: Bro, galot, nadulang kahit ako.
5: Amo na, matuon na ay-ay-ay. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
6: Nawigit ko, bro, galot. Bro, Sting, may kwarta ka na.
8: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh!
5: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man imo.
6: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
5: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
6: Abaw! Hindi ka! Ari ang puspro. Kita mo ni ang unahot?
5: Ba? Uy, hala.
8: Ba man,
5: tanga?
8: Hala, tanga matyo.
6: Shhh! Diskarte lang na iya.
5: Oh, no. Inbutang mo sa sabaw sa tinula?
6: Mga pala pinagdeng waiter, mga bro.
7: Sir?
6: Waiter! Nakita mo nang nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
7: Ay, tanga na, sir.
6: Nang! Kita mo! Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa gidorder na munti! May tanga gali ito yung mga pagkawin nyo!
7: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
6: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
7: Okay lang, sir, ah. Kinaghamba naman ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
6: Ay, ay, ay!

0: maon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Roma Center.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga Gabyana, Cebu nga October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
4: Nagahal sa mga butika.
5: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Magsup Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: ISO certified world class quality.
1: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman
2: Herbal Capsule.
1: Wala side effects,
2: wala palpitation,
1: kundi ginapabaskog pa ang imo korason.
2: Yara lang
1: sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of cloud-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
6: Galubog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
7: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag permisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
8: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: It's

0: Dream Bio, ang D3 Bio, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, mga buti ka, YTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Milagro, may ara ko, sir, hindi ko makakaunts ang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi, subong nagnami na akon pamatya, at ibugit ka tama.
0: YTC, mabaka, mga buti ka, PTX 500,
2: Dennis Antonio, taga-kabakungan,
3: yung mga blood sugar test,
4: ilan itong score ganit?
2: 470, antiko 2, sa gabi 2, sa akin,
3: ilan na lang yung mga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamutin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be MX Extraordinary with MX3.

0: kasi. Ano oras ba kado si Tita Mukap?
1: Ay, hindi. Natudiguro mag-report sa barangay hall yan.
0: Ano? Ay nga, ah. Miyerkules pa lang. Hindi na siya mag-report?
2: Nang girly?
0: Nga anong how?
2: May kinahanglan ka? Kay kung importante, Geb, Tita, ganda siya eh.
0: Ah, ti okay ah. Sige, bimaksibi. May nagapangayo bulik sa guway eh. Kinahanglan niya gitsang kwarta kay tigin bayaan siya sang bana niya. Apaso niya kuno ang bana niya at wala siya sang plete.
2: Nang girly? Hindi man na importante.
0: Ano nga hindi importante man? Ikaw be, mawadan ka sang bana, maya man sa imo. Kung nahibalaan mo malang akong diin siya, sugaton mo, Ged, agon niyo may ikulid ka sa kagabi yun, eh.
2: Ang girly!

0: duwa na balakad lang o wala si Kapitan.
1: Ay, din siya nagkad to flower?
0: Nabakasyon grande na eh, kahit hindi na madayo ng eleksyon mo. Kita nyo? Bisan landong yun daw, hindi na di makita sa barangay ta, kahit eh, may ginaplano naman na mo.
1: Huh? Ano plano yun, Chamarieta?
0: Plano eh, kung saan no naman siya makapangurakot.
1: Mega? Hambal bala ni Maxi iya nga sekretarya ya. Importante ang ginlakat ya.
0: Ano ka importante?
1: Nagpamanila man siya ko no. Kag ang hambal ya lang kay Maxi nga magbalik siya, may pasabog na siya.
0: Ano?
2: Hala. Ano kaya ng pasabog ni Kapitan?
0: Oh, no!
1: Basi mamana na siya?
0: Roslyn!

0: mga bro. Nalawigid ko bala sa mga tao ay
1: bro, tulilot.
0: Sa mga kabarangay nato.
1: Nga man, bro.
2: Nga man, tulilot.
0: Kaya daw ginainto lang kuno sila sa gobyerno ta.
2: Awals. Oy, haslo. Wala na na ginainto sa gobyerno ta. Kundi, nainto sila sa mga tao nga nagahandom sang panggobyerno ta.
0: Kag nagagahong!
2: Nasakto na.
0: Bro. Ang aray sa ila, pinsar nga, base kuno may malaing na tinutuyo ang mga tao nga aray sa pisto. Kung nga agit postpone ang eleksyon!
1: Tulilot, bro!
0: Kaya abi nga, nagbago-bago pa na yung pinsa kang tuwig sa eleksyon man!
2: Tulilot, pamati, ha?
0: O, sige! Mati!
2: Hindi ka pagit makamove on, ha? Yung postpone na gani! Naton, hindi ka ganyan makatulog. Kahit eh, ang gusto mo yan, mapanalagan na ganyan kagawad mo!
0: Ha? Makalawag!
1: Nga, bro, tulilot, ha? Nalo, kita mabulig mo sa barangay. Tako na mga ka bilang kagawad, ha?
2: Amaw! Ha?
1: Bra?
2: Bro, kusting. Ang tindog ya. Madawag na siya. Tulukab ya.
0: Bro, galot!
1: Kung sa 2028, mangin madayo ng eleksyon, bro, tulilot.
0: Ah, bro, kusting.
1: Mangkot, ha?
0: Na, sige.
1: Makabuli ka bang giyapon sa barangay ta?
2: Na, na.
1: Eh, pwede ka kidlang makaservisyo sa mga pumuluyo. Dari, yeah. Subong?
0: Pero, bro, kusting, wala na yas. Will do!
2: Nah! Ay,
0: galit! Tulilot!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang fried washing machine detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon, hanggang ngayon!
5: All you need is pride! All you need is pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: You need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. That portion was brought to you by Leon Beer. Bangis sa panalo.
2: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit ka chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDonald's.
3: Pinakamanamit ka chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
1: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagin ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Manginuma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Mga kabyanan, Cebu ng October 16, Friday.
5: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only.
1: Sa October 16, Friday.
5: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach.

0: Maxi. Saan ako na maabot si Kapitan?
1: Hindi ko sure kagawad, Marietta, ah. May kinahanglan ka sa iyaw?
2: Hindi na bala ikaw nagapangita sa iya, kagawad, Marietta, kagawad, Flower, kundi madamo pa.
3: Grabe si Kapitan Bang. Sanggin announce nga postpone ang election, dayon niya bakasyon ba?
0: Flower!
1: Flower?
2: Wala man to siya nagbakasyon niya. Nabatian ko to.
1: Kaya baba mo? Hipusa?
2: Ay, sorry, sorry. Nalipat ko nga, hindi ko galing pag-ipanugin niya. Nagpa-surgeon siya.
3: Girlie?
0: Surgeon? Ano ang ipa-surgery ya?
2: Ay, ambot ah. Basta ko lang ilong ya.
0: Girlie?

0: Kapitan Bergeteng.
1: Ay, ari naman pa. Yet,
0: ah?
1: Tao man na si Kapitan. Maimuya man ang gusto niya ngayon sa kabuhi niya. Pag gusto na siya, kaya manalawas siya.
0: Gusting!
1: Amo ina ang galain ang perming butin niyo kay Kapitan, kay Man. Tanan niya ang agiyo, ginatagaan niyo sa malain niya meaning mo.
0: Ano galing ang meaning ang gusto mo ihambal ko sa iya? Na nagparitoke siya sa Manila asang ilong niya? Agad magwapa siya kay dapat. Kay wala na dayon ang eleksyon, stress-free siya?
1: Yeah. Yeah.
0: Tanawon ta eh. Kung anong itsura yung magbalik ni siya.
1: Nga.
0: Base, bila magkulob ang payaahaw, kagulpi lang madayon ang eleksyon, kag isalihin lang sa lain nga bulan ang pizza. Bow! Makiluwi ng ilong yung gagiparito. Kaya pro!

0: Te, tulo ka mga t-shirt nga na pang-imprintahan mo. Ate, sige lang bro, ah. Ha? Sa 2028 ka na lang yung padalagan, eh.
1: Bro, kalutdugay pa to, ya! Basi bila kon ayawan ko hulat, dasun, ipuspo naman nila, haw!
0: Lilan? Ay, ang botsi mo nga tao ka. Hindi ko kinsindisi mo?
1: Gusto ko lang magbulig sa mga tao, bro.
0: Oo ba magbulig? Bulig ka na? Eh, bulig eh, huwag ka man na ginapunggan? Anong ibulig mo nga i-offer mo sa ila? Kwarta? Ngabisan ka o galingon mo kanin, di ka gani ka bakal brief, bro.
1: Bro, kalot! Hindi kwarta, ha? Kaya wala man ko kwarta mo. Mayroon gani kay ginbuligan ko sa pamilya ko sa uma. Ano pa, nakapa-imprinta ko t-shirt, kag nakapahimo ko tarpulin.
0: Ay, no, gana bala to lilot, ha? Wala ka nilang ibuligan niya! Kaya kabalugin ko bala, ha? Nanugit ang diyo mo sa akin.
1: Ano?
0: Nanugit.
1: Agay! Ano, ano?
0: Tatlo mga karabaw nga parte sa uma, ginbaligya mo, kag amo to yung ingasto mo. Kay siling mo, dasig mo lang na yung babawi. Te, di mo na bawi, haw!
1: Bro, kalo! Akuan, bro! Bawian ko tani sa mga rakit-rakit sa barangay, bala, haw! Kay nakita ko sa ibang nga kagawad, wala ba na sweldo nila man sa barangay ta? Pero, damo sila yung kwarta, o!
0: Ah, tungkol sa kawat.
1: Bakit?

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: GTX 500.
3: Si Erin Grace paglumutan.
4: Ako may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
5: subo. Wow.
3: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ini sa aron nga lawas.
2: GTX 500. D3 Bio.
6: Ako si Rosita nga panluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako ganay si Abigail Luzon, sa estudyante. Na problema good ko, kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Nasakit po na kong ulo, tiinin ko Mighty C, alkaline vitamin C.
8: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: natural drinking water.
1: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
2: Maulan man, no worries, naapoy ko lamang kami.
3: Charmed, grab, caught, pangong pumakabloom. Hanggang amoy pulog, sa pangwar ng charm.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
3: Pangong kumakabloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
5: Sampol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan ang hubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sampol Gold Coffee Mix. Sungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
5: Sampol Gold Coffee Mix.
7: Kape ka na, lalakas.
5: At gaganda ka pa. Sampol Plus Gold.
8: Ako gali si Sherry.
9: Pernigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
8: Naghambal sa akon na inang kukunos ang Sampol Plus Gold. Kasunod sa duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
5: Sampol Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
5: pinagali,
7: pinahusay.
5: Sampol Plus Gold.
7: Sa mga butika.
10: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
5: Sampol Plus Gold.
11: Ako gali si Van, pero bilang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sampol Plus Gold sa radyo, hintistingan ko eh. O mayalit yung gid. Salamat gid sa Sampol Plus Gold. Kay nagulang ako nga all set.
5: Sampol Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
12: Confidence.

0: ISO certified world class quality.
1: ACS. Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6 Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa tugo ko para kay Lola kag Lolo. Octubre 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo, maghahatag sang dugang nga kabuhi, kagpaglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tata!

0: sa pagkikombine ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber, mabukal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape ng may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanundom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Piliya ang Unilab quality. Piliya ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: PTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong PTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ako, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: PTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio.
0: Ang D3, nga may Visio.
1: Ang Visio,
0: nga may D3.
1: Mabaka
3: sa mga sa matino nga dugo
0: PTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo
0: PTX 500.
3: Ang GTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
3: Mas tatino nga tayo.
0: Happy kanunay
3: PTX 500.
0: Mas aligat
3: epektibo
0: PTX 500.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang kami.
7: Charming fat hot pamong pumapaglum. Tanggal amoy kulo sa pangalan Charm.
8: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of cloud-causing bacteria testing. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangkong kumakablos sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS! Oras tatak alas 5 Jess.
9: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
9: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water.
10: Patapos na ang araw, nakaka 2 liters ka na ba?
9: Drink Summit Water, the right hydration with the right minerals.
11: Kapoy.
12: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsuhod-liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDonald's.
14: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25482 86 Series of 2026.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Ipa-check up po, gintagaan ko buyo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. So you can duwa ka bulan noong pawan ko.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagati. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Pinagay sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasan ng world.
3: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabian ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Hinilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sample Plus Gold.
7: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis ko. Balso kong pare ko, magtumar ko sa Don Plus Gold kay okay gid ko nun sa tritis. Matungagin na doon na uman ang pag-inom. Okay gid kay wala nag-atake ng tritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Halin sa pinakamataas nga bukid.
9: Nak! Kamusta nga?
8: O sa pinakamaliyo man nga isla.
9: Nay, gagraduate na ako!
8: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan din ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
10: Papauwi na ko ka!
11: Go forward together. Globe.
12: Promos for Globe Prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fairtrade permit number FTB 260214, CUSIP 2026.
13: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
14: Unta tina! 2740! Punig mag-unta! Unta! Unta! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan, due to post nasal drip. Sabat na, ubo! Mag-2-siran!
15: 2740!
16: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit? Just stop it.
18: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
22: United Home. Unilab yan.
23: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
25: Charm and Fabricon,
26: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Charm.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: ACS.
31: Doctor Binoy's Quilling Capsule.
32: Importante magaling, Doc, na may sufficiente kikita ng oxygen sa atong dugo.
33: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Binoy's Quilling Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sa aton na lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
31: Dr. Binoy's Squalling Capsule.
34: Squalling Capsule.
35: Megaman
36: Herbal Capsule.
37: Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
38: Megaman Herbal Capsule.
37: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
38: Megaman.
37: Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better. Live better.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charmin Fabricon, among pumapaglum. Tanggal amoy kulog sa pangon ng Charm.
5: Charm Fabricon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
4: Pangon kumakaplum sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
7: EQ pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago, saka Trace Contrebe. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ulan ako ginadudlan sang balatian.
11: Mighty C,
13: mabakal sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan nga kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Paano ka makahilway sa cancer ni balatian ko lang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Life Extension Vitamin D3.
18: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
19: Ikinan, gagigimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Hindi na patalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, kidney niya.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Octubre 25, 2026, Domingo adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
21: Top, top, lechong manok promo!
9: kada panuktok. Basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Matunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tataak RMN.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 5.24 sa hapon.
22: Balita at serbisyo pinag-isa sa mga Iloilo.
23: RMN News and Public Service.
22: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
23: RMN News and Public Service.
24: News and Public Service.
21: Mayong hapon mga karadyumano, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service. Sa subong adlaw sa Miyerkules, petsa 14 kita sa bulan sa Oktubre, 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
23: RMN News and Public Service.
21: Sa aton nga pagpangalagad sa subong nga hapon, mga karadyuman, una kita sa balita nasyonal, subong adlaw, na maguhan man tatawhay subong kay tiwala sang impeachment trial sang Vice Presidente. Recess no Senate Impeachment Court, 26 días kag magabalik sila sa November 9, 2026. Gin-withdraw sang prosecution ang tatlo sa apat ka articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Again, ining tatlo, Article 1 angot sa systematic misuse kag misappropriation sang pondo, confidential funds assigned 125 million pesos para sa Department of Education sang CBP Sara ang secretary sa kong DepEd kag 500 million pesos nga gin-release sa Office of the Vice President. Article 3, angot ini sa bribery sang ginapahayag naghatag siya sang kwarta kag mga regalo sa mga officials sa Department of Education. Kag Article 4, angod sa grave threat sa pamahog ang ginhimo sini sa presidente kay First Lady Liza Arneta Marcos kag sa pakaisa sa presidente nga si former House Speaker Martin Romualdez. Ginbato nini sa Senate Impeachment Court kag ang ginbilin sa prosecution nga suno sa ila bastante na, all in na ang Article 2 angod sa hindi mapaathag nga manggad sang Vice Presidente. Sa pag-withdraw sang tatlo ka articles of impeachment siling sang kampo sang Vice Presidente, ang pag-withdraw sang tatlo ka articles of impeachment nagapakita suno sa ila nga wala sang basihan ang tatlo ka articles of impeachment again file sang prosecution. Pero siling naman sang prosecution panel na kalabot ang impormasyon nga madamo sang mga ginpalista nga testigo ang defense kag kun pasugtan posibleng makalabot pa sa 2027 ang trial kay Suno Sayla basi kun i-delay sang defense team ang trial. That's why nga gin-withdraw nila ang tatlo ka articles sa articles of impeachment batok sa vice presidente. So bantayan nato ng updates ni kay sa survey nagapakita man sa Pulse Asia nga 51% masobra tunga sa mga Pilipino ang nagapati kagluyag nga magpakita mismo si Vice President Sara Duterte siya mismo ang magtestigo kang magatubang sa iyang impeachment trial.
0: RMN News and Public Service.
21: Saktang update pagid sa mga dalagkong balita national si US President Donald Trump magabisita sa Pilipinas sa November para sa ASEAN Summit.
0: RMN News and Public Service.
21: Samtang ang problema sa kuryente diri sa Visayas, malawig pa ini nga pag-antos naton kay suno sa Department of Energy mismo ang Ilongga Secretary nagsiling nga ang Visayas region mahimo nga maga-experyensya sang kakulang sang kuryente tugtog pa sa 2028.
0: RMN News and Public Service.
21: Tag-check naton, unahon naton, balita lokal, suspect sa pagpamahog bagi sa social media sa Lucan National High School. Nakilala na, tripping lang ini, suno sa mga otoridad. Tag-check man naton ang stabbing incident dito sa may Banwa sang Lambunaw, Iloilo sa report ni Rajman Flo Navarrete.
0: DYRI Rajman Report.
2: Nakilala na ang suspect na namahog bagi sa social media sa Lupa National High School sa Ahoy, Indo, Santo Catania. Sa grade 7 student sa namungay silahan ang nagimo sa Facebook page para na magpamahog. Tunod pa kay Police Captain Aileen Lacete, ang ipis ng Ahoy Municipal Police Station, naging turnover na nila ang nasambit na bata Siling Adlaw sa Municipal Social Welfare Development Office upon MSWDO para sa nagkaigo intervensyon. Pahayag niya na tripping ang nagbulod sa 12 anyos para pahugon ang among eskulahan. Hidugan pa ni Lacete na masami na ginasaway sa ginikanan ang ining estudyante sa tiyon ining may mga sala o may isaway ang diyan sa ining mga ginikanan bagay ng ginkaatig sa bata. Ngayon si Police Captain Aileen Lacete ang jefe sa Ahoy Municipal Police Station.
3: Actually na istorya na to, turnover sa social worker kay para siya nga intervention.
4: Mm-hmm. Ilang edad naman sa bata, ma'am?
3: Nung 12, sir.
4: Mga anong grade yun, ha?
3: Grade 7.
4: Grade 7. Ano nagtulog sa iya, ma'am, para mamahog kami siya?
3: Ang base sa iya, sir, nga pa na isayon, trip lang din, sir. Galing kay nadula ang signal, way sa kabalungan na post. Mm-hmm. Nakibot lang sa pagkaaga nga naglaktan na.
4: Sa iya mismo account man sa Facebook?
3: Oo sir, iya na siya na sir, nag-create sang page nga na sir.
4: Ah, nag-create ka sang page?
3: Oo, siya nang nag-create sang page nga na sir.
4: Oo, tibangod sa to sa pamahog ma'am, nag-anong inspirahan na?
3: Away sir, balik continue sir ang classes ang kabataan, tapos nag-deploy lang tanod ang barangay, kagtiging pakatuan man naton sa tropa kaina sir.
4: Paano ninyo ma'am na-trace ang bata?
2: Pahayag ni Police Captain Aileen Lacete sa Ahoy Municipal Police Station. Samtang lima ang nagkalagupan sa Gintatagay ng Drug by Bus Operation sa Barangay Kahitikan na puto pa ni Lino sinahapon, ma. Kasi na-recover din sa Police Drug Enforcement Unit Team 2 ang masumbra for malapit sa 3 million pesos na balor sa droga kon 2,854,000 na balor sa illegal na droga kini nagabugat ini o nagabugat ini kan 415 grams na illegal na droga ra gumamagi ang mga arestado among sunday gari dinito gari dinito Portusa 46 anyos, Rulli Robles Frondo 47 anyos, Robert Pariñas 48 anyos, Joseph Warren Portosa, kahit itang 23 anos, at Arnick Saras Ampudia, 27 anos, ang maunang apat na malawag ko, nung sa inyari si Rente sa kahitikan ko to kanilino, nagpang si Arnit Amputia, sa barangay Kabalabaguan, Kabalabaguan, Mina, Iloilo. Tulok kay Police Major na Diego Lima, na manugay na nila hindi na monitor ang yung mga hulag sa ang mga subject ang pinin nga nadaktaan no? Kag pada yung pangina ginihiyaman no? Kung ginausisa kundi nila hindi nga ginakuha ang legal na droga radyo man magi kag kontino ang yung mga ilang mga parokyano amo ni madulong na itong information sa mga hapon kasama mo hindi nga bahingi na dulong sinyo sa kalwan San Tatay's Manokan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Patria Park sa Sumrapayan sa Distrito sa Mandriyao, Mila Siringa Main, sa Santo Niño Sura, Rebalo. Only managed by Nikon Tio Kunsing Espinosa, Pagnipay Honorato, Tatoy Espinosa. Tatay's Manokan and Seafoods. Sa kaya, Sir Boyet, rin po isang pesek, no? Mayong hapon din. Kaya salamat din sa greetings.
1: Oh, happy birthday. Happy birthday, Rajman Flo. Happy birthday, dungan ko birthday ni Lola Rosing. Happy birthday kay Lola Rosing.
2: Ay, ugali, no? Nalipat ako, Lola Rosing. Wow, nalipat din ako sa barangay Anilaw, Ibaras.
1: Anilawan?
2: Happy birthday. Anilawan, gali. Anilawan, Ibaras. Happy birthday kay Lola Rosing. Kay Sarindoy family, mamayang hapon din. Pero buhiyat lang din sa mong silido kay sa Thailand sa day Tyra kasi si Manny.
1: Balaan mo na yan,
2: pero manapulo na kami.
1: Pa. Balaan mo na iya.
2: Ay, ay, ako pa.
1: Bilang ano, niya, adopted sa pamilya rin to eh.
2: Ang mga rin to eh. Kasama mo sa DYRI, RMN Lilo, Radyo Manflo, Consumo sa Barete, taka, RMN.
5: RMN News and Public Service.
1: Na batian report ni Rajuman Flo Navarrete. Oras tatak alas 5.35 na sa hapon. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa... Dali lang, no? Kay Dugay-Dugay, may good news kita sa aton mga kauturan. May nadakpan, pero... Amo nang baldi lang huli, pero... Hindi kulong. Standby sa aton mga kauturan sa aton nga pagpangalagad. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Santone Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayaras ang collagen, natural nga nagapaputi sa panit, kay mayaras ang glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox ang atay, kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo, adlaw-adlaw nga routine ang Santone Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, protektay ang imo kaugalingon, batok sa kuna naman nga sa isang balati kag uti pagid sang DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes likawi man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack mag DTX 500
5: RMN News and Public Service.
6: Yari na ang aton mapalaron nga winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo 2.0. Kada panuktok basta sa RMN nakatutok may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok.
1: Radyo Man John Mark, sinong nadakpan naton subong hapon?
8: Radyo Man na Agnes Direk mayang hapon, no? Direkta karon sa may barangay airport, no? Iscarilla Subdivision, Mandurayaw, Iloilo City. Kung sa rin, dakpa naman natin dire si Sir Ali Bernares, no? Ano ganit dati, sir? 36, no? Nagpamati sa rin, no? Adlaw kagabi ang pamati, kag wala liso-liso, no? Ang aton na winner sa subong Radyo Man na Magi. Si Sir Ali, sir, ang imo pagpasalamat kag... pangabda sa ibang nga nagapamati sa remen ha. Ang marami mayong apol sa inyo datanan na taga remen sa nagapasalamat din ako nga dakpan subong ni Sir J.M. Alombro na nagapamati sa tuktok yung ano pa. Kaya nga ako manggaling na mga amigo ginagda ko sa pagpamati sa remen kaya ba si isa magamo sa madakpan sang tok-tok picture manok. Madamo gid nga salamat sa tanan.
1: Oh, sige Sir Ali, congratulations.
8: Alright, no, Rajuman Magi, napatiyan si Sir Ali Bernares, no, sa Barangay Airport, Iscarilla Subdivision, Mandaluyaw, Iloilo City. Sa iba, no? Simple lang ang mga mechanics na to, no? Patunog lang ang radyo. Ito, talk lang sa DYRI, RLN Iloilo. Kaya basi ka mo naman ang matutukap. Kag makadaog sa isa ka bilog ngalit sa manok, kag 1.5 litro nga soft drink. Tuk-tuk-tuk! Litson manok na kupka promo! Kasama mo sa DYRI, RLN Iloilo. Radyo man sa mga libro.
10: Tata! RMN! Patayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod na winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok. Tata! RMN!
21: Congratulations sa mga nagdaog kag sa wala pa patunuga lang ang radyo kay sa gihapon ng RMN Iloilo. Basi kun ikaw na ang masunod nga madakpan huli pero hindi kulong, may babaton ka pa nga lechon manok kag 1.5 liter nga soft drinks halin diri sa RMN Iloilo. Paano magdaog? Simple lang gid ang mechanics, patunuga lang dira ang inyong mga radyo. Dapat naka-tune in diri sa DYRI RMN Iloilo kay pagpanuktok sang RMN Iloilo News Team. Gilayon ka nga makabaton sang 1.5 liter nga soft drinks kag lechon manok sa aton nga Tok Tok Tok Lechon Manok promo.
23: RMN News and Public Service.
21: Tanbay na sa mga balita sa palibot sang pungso na po ng RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajuman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Rajuman Maggie Eresuelo Maleriano.
23: Atak! RMN RMN Network News.
11: Awan pa sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Detalye na ang balitang yan mula kay Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
12: RMN Live Report.
15: Natagpuang wala ng buhay ang isang 57-anyos na lalaking nurse matapos umunong paslangin sa loob ng kanyang tahanan sa barangay Mabini Homesite, Cabanatuan City. Sa ulat ng pulisya, bandang alas 11:05 na umaga nang madiskubre ng 77-anyos na kasambahay ang bangkay ng biktima sa silid nito matapos magtaka dahil hindi ito bumangon sa karaniwang oras. Batay sa paunang pagsisiyasat ng pulisya, pinapaniwalang sinakal muna ang nurse gamit ng isang bahagi ng kahoy na upuan bago pinagsasaksak ng limang ulit gamit ang kutsilyo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Lester Safra, ang IC ng Cabanatuan City Police Station nakarinig umano ng kalabugang kasambahay mula sa silid ng biktima, ngunit hindi na nito inalampa ang pinagbulan ng ingay. Nawawala din umano ang ilang alahas sa pag-aari ng biktima habang isang kaibigang lalaki naman ang huling naiulat na nakasama nito. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen at ang posibleng pagkakasangkot ng sino may kaugnayan sa insidente. Wala pang pinal na resultang imbestigasyon sa ngayon.
17: Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca. Tatak RMN.
12: RMN Network News.
11: Vice President Sara Duterte bumuelta kay Attorney Kapunan pagtawag nitong bully kay Defense Counsel Season isa umanong political prosecution. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Cheska Villieza.

0: Juman Chaska Beleza, Tatak, Parliament.
1: Pag-atras sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara, hindi dapat ipagmaktol ng depensa at ni Representative Pulong. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
2: Binatiko sa ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Riton ang pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte laban sa prosecution. Ayon kay Riton, walang dahilan para mag-iyak-iyak at magnyaw-nyaw ang depensa at si Representative Paulo dahil sa pag-atras sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ni Riton walang mali at hindi bawal ang napanggit na hakbang ng prosecution na inaprubahan din ng House Impeachment Court. Paliwanag ni Riton, may batayan at hindi naman biglaan ang pag-atras ng prosecution sa tatlong articles of impeachment tungkol sa grave threats, maling paggamit ng confidential funds at panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education. Dagdag pa ni Riton, sa dulo ay ang desisyon pa rin ng mga senator judges ang mananaig kaugnay sa natitirang article of impeachment patungkol naman sa hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara na hindi idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o STALEN.
3: Wala pong nagbabawal dito po sa pag-atras ng mga artikulo hanggat meron pong nag-iisang artikulong nagtutuloy. Kaya nga ang sinasabi mo namin, walang dahilan para mag-iyak-iyak, wala hong dahilan para magnyaw-nyaw yung pong depensa, dahil sa dulo naman ho, hindi naman ho prosecution yung pong nagpasya dito po sa bagay na ito, kundi po yung Senate Impeachment Court .
2: Yan po si House Prosecutor Representative Terry Riton. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak, RMN.
4: RMN Network News!
1: Estratehiya ng House Prosecution ang pagbawi sa tatlo sa apat na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Professor Antonio Contreras, isang political analyst, posibleng layunin ng hakbang na pigilan ng depensa na patagalin ang pag-ilitis at mawala ng interes ng publiko sa impeachment trial. Paliwanag ni Contreras, legal ang ginawa ng prosecution at nananatiling mahalaga ang Article 2 on Explained Wealth ni VP Sara. Matalino hakbang anya ito para o ito dahil maaaring patunayan ang aligasyon gamit ang mga dokumento mula sa mga ahensya ng gobyerno at iba pang mapagkakatiwalaang institusyon.
5: Kung hinayaan na ma-resent ng, kasi nag-rest na sila sa Article 2, baka ang mangyari, ang gawin ng depensa, pahabain ng pahabain, kasi 90 ang witnesses na nakalista sa kanilang big trial brief . Baka pahabain ng pahabain ang presentasyon ng ebidensya, patagalin, kasi sila nang in control doon, hindi na yung prosecution . Na makamagsawa ang tao at ipahuli yung unexplained wealth na mga dokumento ang ebidensya. So nakita ko na yun ang naging strategy ng prosecution, na i-deny na sa depensa yung oportunidad na madelay at habain yung proseso to a point na ang tao mawala ng interest.
1: Dagdag pa ni Contreras, posibleng matapos ang impeachment trial bago matapos ang taon, pero nakadepende pa rin anya ito sa ihahaing testigo ng depensa. Kasalukuyang naka-adjourn ng Senate Impeachment Court at muling ipagpapatuloy ang paglilitis kay VP Sara sa November 9. Tahas ang pandaraya ang pagbawi ng prosecution team sa tatlong articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, matatawag na pang-estafa ang ginawa ng prosecution dahil tinanggalan nila ng karapatan ng depensa para ipresenta ang kanilang testigo at ebidensya.
6: Yan ang pinakamalaking estafa, swindling na tinatawag. Dahil dinaya nila ang taong bayan, dinadaya nila si Day Sara, nilalabag nila ang karapatan niya. Kasi nagain sila ng katakot-takot na mga artikulo, mga ebidensya na inilalarawan siyang magnanakaw, sa pit for the public office. And then suddenly, mag-withdraw sila para wala nang pagkakataon ng depensa. Nasirain ang lahat ng mga paninira nila.
1: Dagdag pa ni Panelo, kasabwat ng prosecution si Presiding Officer Cheese Escudero at ilang senator judges na tila may desisyon na umano bago pa man ito mapag-usapan sa impeachment trial kahapon.
6: Dito naman yung si Escudero, eh, mukhang kasabwat. Kasi, kung mapapansin nyo kahapon, nung nag-file ng withdrawal, eh, tumawag siya ng recess para daw pag-usapan yung mga ano, dahil parang nag-uulat sa lahat. Kanyari naman, usap-usapan. Pero, I'm sure, yung mga senador sa majority, marami sa kanila nakakalambot. Nung mag-ruling siya, binasa niya yung extended decision niya. So, ibig sabihin, nagbalak kayo siya na kanyari hindi niya alam, pero all the while pala, nag-usap na sila. Kasi yung decision niya, haba-haba, may mga citation pa. Matagal niya nang ginawa yun. Walang hihapal kayo itong mga ito.
1: Makasama si former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa panayam ng DZXL-RMN Manila. Hindi panghihimasukan ng Malacañang ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na manatili sa pwesto sa kabila ng kinakaharap na impeachment trial at iba pang aligasyon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Mayor Castro, sariling desisyon ng Vice Presidente kung magbibitiw ito sa pwesto o hindi. Kayunman, iginiit ni Castro na wala rin karapatan si VP Sara na hilinging magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos na maituturing anyang isang malaking kalokohan.
7: Wala siyang karapatan na humingi ng resignation ng Pangulo. Kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalokohan.
1: Samantala, itinanggi rin ni Castro ang mga paratang na may lihim na kasunduan ng Pangulo sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng bansa.
7: Ang Pangulo ay nagtatrabaho. Ang Pangulo ay laging ang iniisip ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Hindi nagkakaroon ng anumang secret deal sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng ating mga kababayan.
1: Magkasama si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. 206 billion pesos na dagdag bawa sa 2027 budget na ginawa ng Kamara Sinita ng Senado. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Conde Bata.
8: Ikinabahala ni Senator J.B. Ercito ang nasa 206 billion pesos na dagdag bawas ng Kamara sa inaprubahang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Nagtataka si Ercito na chairman ng Senate Committee on Finance sa laki ng binago ng 2027 National Expenditure Program at sa General Appropriations Bill na ipinasa ng Kamara. Tinukoy ni Ercito ang mga napunang tapyas sa budget na inilipat sa ibang items, kabilang sa binawasan ang 130 billion pesos na pondo para sa foreign assisted projects kung saan nakapaloob ang Metro Manila Subway Project at ang North-South Commuter Railway, ang 9.5 billion pesos na calamity fund na lubhang nakakapag-alala dahil sa epekto ng Very Strong El Nino at ang 4.5 billion pesos na budget para sa Health Facilities Enhancement Program. Kinapyasan din ng 4 billion pesos ang budget para sa immunization program pero dinagdagan naman ang medical assistance program ng 23.9 billion pesos. Habang sa DPWH, tinapyasan ang pondo para sa right-of-way ng 2.6 billion pesos pero dinagdagan naman ng 13 billion pesos ang construction, maintenance, rehabilitation at widening project. May bago ring item na presidential assistance for fisher folks na pinaglaanan ng 10 billion pesos at dinagdagan din ng 8 billion pesos ang flood mitigation structures pero nasa 4.6 billion pesos naman ang ibinawa sa flood mitigation projects sa loob ng mga major river basins. Kasama rin sa sinita ni Ejercito ang pinalakihang budget ng Kamara para sa mga ayuda program tulad ng AIX at TUPAD na ipinagpalagay naman na para pantulong sa mga maapektuhan ng El Nino.
9: Ang dapat natin tignan sa in the long run, in the future, yung magkaroon tayo, mas mahal to, pero ito yung magbibigay na tunay na tabaho at hanap buhay, no, sa ating mga kababayan. No? Hindi yung laging umaasa na lang tayo sa ayuda. Although admittedly, kailangan nun natin din yung social programs dahil meron tayong crisis na kinakarap, may El Nino yung darating, kailangan natin paghandaan, pero wag tayo mag-deviate siguro hindi tayo dapat mag-divide doon sa mga dapat nating ilatag for the long term, no, na talagang pag ito yung magpapasigla ng ekonomiya natin, and that is infrastructure development.
8: Yan ang pahayag ni Senator J.V. Ejercito. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
1: Pagtawag sa Pilipinas bilang troublemaker ng Southeast Asia, insulto sa mga Pilipinong sundalo pagdating sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
10: Live Report.
8: Insulto sa mga sundalo ng Pilipinas ang pagtawag na troublemaker ang bansa ng Southeast Asia. Ayon ito kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., sinabi ito ng kalihim kasunod na naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na takagulo umano ang Pilipinas. Ayon kay Chodoro, hindi madali at hindi pera-pera ang ginagawa ng sundalo pagdating sa pagtatanggol nito sa karapatan.
11: I mean, troublemaker. Masasabi mo ba ang ating sundalo na nagsasakripisyo dyan ay troublemaker, na ipinaglalaban lang natin ang karapatan natin sa karagatan, na yan ang future ng sustainability ng ating bansa. Tsaka insulto yan, ganyan mga statement sa mga ating mga kapatid na sundalo, magmula sa Mindanao hanggang sa Batanes, magmula sa Eastern Seaboard hanggang lalo-lalo na sa BRP Sierra Madre na nando doon. What motivates them to do something na hindi madali? Hindi pera yan. Hindi pera yan. Pero yung paninindigan na tama ang ginagawa nila.
8: Samantala, inuit din si Chodoro na hindi gera ang hanap ng AFP at BND, kundi ang paninindigan lamang ng mga ito sa soberanya ng Pilipinas. Sagot ito ni Chodoro sa mga kumikwestiyon sa desisyon itong suspindihin ang military communication channel sa China. Anya, hindi ito pinagmula ng escalation sa dagat, kundi ang illegal na presensya at agresibo aksyon ng China sa karagatan ng Pilipinas. Kumpara ito, nilinaw din ni Chodoro na tatlong taon nang napagdesisyonan na suspindihin ang military communication channels ng China at hindi na ito bago pa. Kasama mo sa DZXL Arlen Manila, Rajuman Margie Domingo, Tatak Arlen.
1: Mahigit 100,000 police ikakalat sa buong bansa para sa Undas 2026. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Michael Dimaayo.
10: RNN Live Report.
12: Aabot sa mahigit 100,000 pulis ang ikakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa paggunita ng Undas ngayong Nobyembre 1 at 2. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, nasa 111,582 na pulis ang itatalaga sa 5,628 na sementeryo at kolumbaryo sa buong bansa. Bukod dito, magdadagdag din ang halos 12,000 na tauhan mula sa iba pang unit at mahigit 31,000 force multipliers para tumulong sa seguridad at pamamahalaan ng trapiko. Sinabi ni Police Colonel Amante Daro ng PNP na pinaiigting din ang presensya ng mga pulis sa mga terminal, mall, resort at iba pang lugar na inaasahang dadagsain ng publiko. Magpapatrolya rin ang mga pulis sa mga komunidad, partikular sa mga bahay na may iwang walang tao habang nasa probinsya ang mga residente. Mas mataas ng mahigit doble ang bilang ng mga pulis na ipapakalat ngayong Undas kumpara sa mahigit 50,000 na itinalaga noong nakaraang taon. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyoman Michael Dimaayo, Tatak RMN.
10: RMN Network News.
1: Balita tayo sa Ibayong Dagat. Nasawi ang 13 individual kabilang ang mga bata matapos tumagilid at dumubog ang sinasakyang bangka sa Ganges River sa India. Ayon kay Prime Minister Narendra Modi, patungong Vaishali District ang bangka para sa selebrasyon ng Hindu Festival nang mangyari ang trahedya. Anim naman ang nasagip ngunit dalawa sa mga ito ang nasa kritikal na kalagayan. Sa ngayon, hindi patukoy ng mga otoridad ang dahilan ng insidente at ang kabuang bilang ng mga sakay sa naturang bangka. Janine Gutierrez. Gutierrez at Charlie Dizon lovers sa mystery thriller series na Balaraw. Alamin natin ang balita mula kay Rajuman Alex Furake.
13: Sa unang pagkakataon, gaganap na lovers sina Janine Gutierrez at Charlie Dizon sa isang mystery thriller series ng Netflix na Balaraw. Sa media conference itong Martes, October 13, ibinahagi ni Gutierrez na agad niyang tinanggap ang proyekto dahil magandang script. Sa Balaraw, ginagampanan ni Gutierrez si Sabina na naglalakbay upang hanapin ang nawawalang ina. Kasamang kanyang partner na si Bulak na ginagampanan naman ni Charlie Dizon at kanyang ninong na ginagampanan ni Ronnie Lazaro, naglayag sila para hanapin ang Babang Yawa, isang isla na kilala lamang sa iilan na naniniwalang walang nakakaligtas rito at hindi na muli nakakabalik ng buhay. Sa huli, nalutas si Sabine ng misteryo sa isla, ang existence ng kanyang ina at kaugnay nito sa nasabing pulo. Ang direktor ng nasabing serye ay si Direk Ray Red na siya rin naging direktor ng dating pelikula na Janine na Babae at Baril. Nakatakda namang mag-premiere worldwide ang Balaraw sa Netflix sa darating na October 29. Yan ang ating entertainment news, Alex Furake, Tatak or a Man.
1: Sumayin niyo po ang mga nangunang mga balita. Ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga-Surigao, Marajaw na Duyom.
14: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang dugo para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
1: Ang oras, alas 6.
14: RMN Network News. Life Extension, Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Saet, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya ang step ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
14: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon!
19: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
20: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsa sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkanto gilayon sa Aton Health Centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
14: Life Extension, Vitamin D3.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart

0: Mayong gabi sa ato mga karadyoman. Welcome na sa Pagbalita diri sa RMN Evening News. Adlaw kita subong sang Miyerkules, Oktubre 14, 2026. Sa ato mga karadyoman, kami niyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo, kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Subong agabi ako ang inyong mangin kaupod sa pagbalita sa ngalan ng Radyoman Rezzy Bordon kag Radyoman Marjorie Hervomiane. Ako si Radyoman Lenneth Fernandez Ulatriz. Headlines. Sa mga balantayan nga balita subong adlaw. Balita lokal, pagdeklarar sang state of calamity sa bugos nga Iloilo Province. Ginaduso bangod sa kalitan sang RSSI. Balita sa luwas sang pungsod, Pope Leo XIV may lung cancer, bahin sang iyabaga, ginkuha pagi sa operasyon. Tag sa showbiz, Olivia Rodrigo kag Chapel Roan mag-collab sa bagong kantang Expectations. Oras sa ito mga karazuman, Philippine Standard Time, tatakla sa i-5 na sang gabi. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita, una kita sa balita lokal. Ginrekomendar sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC sa sangguni ang panlalawigan na deklarar ang bugos nga probinsya sang Iloilo sa idalom sang state of calamity bangod sa malapad nga kalitan nga gintugas sang red stripe soft scale insect o RSSI sa mga plantasyon sang tubo. Sunod kay Provincial Agriculturist Jeron Magbanua, naglabot na sa 10,342 ka-hektarya ang kabugusan ng kalaparon sa mga apektado nga plantasyon nga nag-apekto sa 9,491 ka mga manguma sa 27 ka mga kabanwahanan sa probinsya. Inabulubanta man nga mga 1.18 billion pesos ang kaperdihan sa mga sugarcane planters. Sa pihak nga tatlo pa lang ka munisipyo ang una na nga nagdeklarar sang state of calamity sa ilang mga lugar kag ini amo ang Duenas, Pasig City kag San Enrique, sulod na ang probinsya sa criteria ukon guidelines sa pagdeklarar sang state of calamity sa bangod duha ukon masobra na kabanwa ang apektado kag nagpatuman sini.
1: Ang aton nga case sang RSSI nag-abot na sa total number of hectares affected nga 10,342 e mayra kata farmers nga na affected nga 9,491 nga sa sulod din sa 20 city or 27 ka munisipyo sa bilog nga probinsya. So ang aton declaration actually is based because sa aton nga tatlo ka banwa nga nag-una man declare sa state of calamity.

0: sa ilang mga munisipyo ang mga Duenas, Pasig, San Enrique. So amo naton basis for declaration.
1: Ginatagan pagtamod ni Magbanwa nga sa tion nga lubos na nga madeklarar ang state of calamity, mas madasig na ang paghatag sa emergency response sang lokal nga panguluhan kay pagwa ang pondo sa mga apektado nga kabanwahanan kag mga mangunguma. Apang gingklaro sini nga igabase ang bulig ukon pondo sa kategorya kag kabugaton sa kalitan sa tag sa kalugar pinaagi sa validation.
0: Once nga naka-declare na state of calamity ang probinsya, makahulag na kita sang aton emergency response no, sa aton nga mga affected nga mga munisipyo kag sa mga farmers naton. So maulag na naton ang budget nga na-prepare naton actually ginatipon naton sa mga posible naton nga ma-download sa kabanuhanan. Ang pinakadasig naton nga responsible is only downloading. Di pa kaya downloadan because of may mga procedural kita nga hindi nila ma-clear, like example, labi mga unrelated nila. Amo ng mga banwang ang province ang ma-procure para sa ila, no?
1: Ang kabahin sa pahayag ni Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa, ginpathagman niya nga ang subong insidente sang RSSI amo ang pinakamalala nga na-record sa maragtas sang pagtanom sang tubo sa Iloilo. Sa din halos 60% sa mga lugar nga ginatam ng sang tubo ang apektado. Sa subong ginahulat na lang sang talatapan ang final approval. Kag solusyon sang suguni ang panlalawigan angot sa rekomendasyon sang state of calamity. Sa iban pa nga balita lokal, nakigsapol si Mayor Isa Treñas sa Metro Pacific Iloilo Water ukon MPIW agud preparahan ang posibleng epekto sang strong to very strong El Nino sa supply sang tubig sa syudad sang Iloilo. Katuyuan sang meeting nga temprano pa lang mapalanuhan ukon maplanuhan ang tikang agud mapahaganhagan ang epekto sa mga pumuluyo. Ginpresentar sang MPIW ang ila El Nino ukon El Nino Mitigation Plan. Ginlakipan ini sang pagdugang sang supply paggamit sang modular water treatment units kag pagkaiwas sa mga leak sa tubo ukon sa tubo nga ginakabig nga non-revenue water. Target sang MPIW nga makadugang sang 25 million liters kada adlaw agud masabat ang posible nga pagnubo sang supply sang tubig. Sang 2024, nagdumo na ang supply sa 54.9 million liters kada adlaw halin sa normal nga 80.95 million liters bangod man sang El Nino. Plano man sang MPIW nga baguhon ang schedule sang supply depende sa produksyon kag magdugang sang water tankers sa mga lugar nga maapektuhan. Sunod sa MPIW, wala pa matumod ang atwal nga epekto sang subong nga El Nino. Dugang panila nga depende ini sa lawig ukon sa kalawigon sang tag-init kag ulan gani kinahanglan na ang temprano pa nga preparasyon. Sa pihak kabahin masobra sa 300 ka delegado ang nagtambong sa ginpatigayon nga Regional Policy Conference on Future Ready Higher Education nga nagumpisa subong adlaw tubtob sa Oktubre 16 sa Soto Grande Hotel sa Banwas sang Pavia, Iloilo. Kalakip sa mga delegado ang mga opisyal sang higher education sa Thailand, Malaysia, Myanmar, Brunei, Cambodia, Singapore, Japan kag ang mga representante halin sa ASEAN ukon sa ASEAN member nation. Sunod kay Dr. Shirley Agrupis, chairperson sang Commission on Higher Education ukon SHED, tinutuyo sang nasabit nga pagtililipon nga mapabaskog ang internalization program kag mapakigbahin ang mga maayo nga programa sang higher education sector sa mga kapungsuran sa Asia. Ang aktibidad kabahin man sang pagsaulog sang Higher Education Week nga ginhost sang probinsya sang Iloilo subong nga tuiga.

0: Kadungan sang padayon nga pag-uswag kag pagpasangkad sa mga sentro sang gobyerno, ginaduso na karon ang pagdeklarar sang banwa sang Santa Barbara bilang opisyal nga kapital o con-capital municipality sang probinsya sang Iloilo. Sa exclusive interview sang RMN Iloilo, ginpathag ni Santa Barbara Mayor Dennis Superficial nga ini nga tikang isa ka proactive nga plano para sa palaabuton sang probinsya. Sino pa sa iya, bisan nga ang Iloilo City, ang sentro sang komersyo, may kaugalingon ini nga kahilwayan sa politika, kag-administratibo bilang isa ka highly urbanized city, kag-separado nga jurisdiction sa probinsya. Bangod sini nagapati ang lokal nga panguluhan nga praktikal kag nagakaigo nga ang probinsya sang Iloilo, mayaraman sa kaugalingon nga munisipyo nga magaserbe bilang opisyal nga capital.
1: As of now, wala sang capital ang Iloilo province. No? Although ang Iloilo City, de facto, doon ko sa law before, no? Pero ang Iloilo City, being a highly urbanized city, may arana siya nga political and administrative independence. Butang balon, hindi siya under sa province of Iloilo. So, may mirror sa functionality naman sa provincia. So, nakita naman nga, daw practical, daw traditional man, that the Iloilo province will have its own capital.
0: Pahayag sang alkalde, magluwas sa importansya sini bilang sentro sa mga operasyon, ang Santa Barbara may madalom nga maragtas sa pungsod. Diri natabo ang makasaysayan nga Cry of Santa Barbara sa tuong Nobyembre 17, 1898, formal nga nagtukod sang revolusyonaryong gobyerno sa gabisayaan na tungdan sa pagpanguna ng Day Roque Lopez kag General Martin Delgado. Diriman ginbayaw ang bandera sang Pilipinas sa unang atiwan sa Gwa sa Luzon. Sunog kay Mayor Superficial, ginakilala man sang Banwa. Ukon ginakilala man ang Banwa bilang Seat of Freedom sang Region 6 sa panahon sang Revolusyon batok sa mga Katsila. Magluwas sa maragtas ang geographic na lokasyon sang Santa Barbara, isaman kadako nga bintaha. Suro sa alkalde, sentro ang Banwa malapit sa mga airport, national highways, regional kag circumferential roads, subong man sa nagkalain-lain nga distrito kag ukon sang syudad kag probinsya sang Iloilo.
1: Geographically, wala question because the Santa Barbara is the center of the province airport. I mean, sa city, ito nga, maayo ang mga dalan.
2: Yeah.
1: Of course, centrally located siya. So, though convenient magkanto sa Santa Barbara. Pero may ara endorsement din sa Banwa sa Santa Barbara, pero may ara endorsement din sa province of Iloilo.
0: Ang kabahin sang pahayag ni Santa Barbara Mayor Dennis Superficial. Magluwas sini ginhatagan pagtamod ni Superficial nga hindi prone sa pagbahang ila lugar kag mataas ang elevation sini, rason nga hindi ini makabig nga disaster prone ukon madali maapektuhan sa mga kalamidad. Sa subong, amat-amat na ginapatindog ang mga talatapan sang gobyerno probinsyal sa Santa Barbara. Ginatagman sa alkalde ang proseso sang pagpatuman sini. Una, ginpasar ang resolusyon kag nakakuha sang suporta gikan sa mga tiglawas ukon kongresista sa nagkalain-lain nga distrito sang Iloilo. Pagkatapos sa mga tikang sa sanggunian panalawigan, ang pinal nga tikang kag formal nga desisyon amo ang paagi sa pagpasar sa isa ka hagna ukon congressional act sa Kongreso. Sa katapusan na nga balita lokal, duha ang piloson sa nagluntad nga pagbinunanay sa barangay Maribong, Lambunaw, Iloilo. Kagabi, ang biktima ginkilala kay Gary Ligario, 33 anyos, samtang suspect amo si Frederick Lauron, 25 anyos, lunsay pumuluyo sa nasambit nga barangay. Suno kay Police Lieutenant Vincent Garcia Jr., ang hepe sang Lambunaw Municipal Police Station, nga samtang nagainom ang suspect sang makahulubog ng ilimnon sa balay sang biktima, hinali na lang nga nagluntad ang pagbinaisay. Sa magtimbang nga bahin, una nga ginlabo sang suspect ang biktima gamit ang binangon, kag naigo siya na walang abaga. Pahay pa ni Garcia nga pagkatapos ng insidente, nagpalagi ang suspect apang lipod sa ukon lipod sa ihibalo ni Frederick, nakatinguha si Garing makabalo sa pagbuno sa diin naigo ini sa yatsyan kag ukon sa iyang adughan. Bangod si Nilon sa igindala sang ilatag sa ka mga pamilya sa Kalinog District Hospital ang duha nga napilasan sa pagbuno kaglabo. Hinubog ang ginalantaw nga motibo sang krimen. Oras sa ato mga karazuman, Philippine Standard Time, tatakla sa East 16 na sang gabi.
2: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Ginkompirmar sang Vatican nga mayara sang lung cancer si Pope Leo XIV matapos gin paidalom sa operasyon agud kuhaon ang idalom nga bahin sang yato nga baga. Sunod sa isa ka pahayag sang Vatican, ang pag-usisa sa tissue nga ginkuha sa tion sa operasyon nagkumpirma nga ang Santo Papa mayara sang lung adenocarcinoma, isa ini kasahi sang cancer sa baga. Ginpatigay na operasyon sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy, nga ginpangunahan sang isa ka grupo sa mga espesyalista sa operasyon sa dughan. Naglawig sang 3 ka oras ang pagdinis ng Santo Papa sa operating room, samtang ang operasyon mismo naglawig sang 90 minutes. Sunod sa mga doktor, nangin madinalag-on na operasyon, kag wala man sa may nakita nga komplikasyon matapos magbugtaw gikan sa operasyon, kag nagpaidalom sa malipot nga observation period. Nagbalik si Pope Leo sa iya kwarto sa ikapulo nga panalagan sang ospital.
2: Balitang showbiz.
0: Natala na nga magpagwas ang bagong kanta nga may tigulong expectations sanday Olivia Rodrigo kag Chapel Rona. Ginanunsyo ni Olivia ang ila collaboration sa Facebook. Ginshare man niya ang litrato nila nga duha nga nagapungkot sa isa kayelo nga salakyana. Sunod sa report, ang kanta kag music video sini ga-release buwas na nga adlaw. Kilala si Olivia sa mga kanta nga Driver's License, Good For You kag Vampire. Samtang si Chapel Row naman ang nangin bantog sa mga kanta nga Good Luck Babe, Pink Pony Club, kag The Subway. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mohiyan kay partner o kon kay misis at unsang labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Showbiz.
0: Tested and proven ang yamay grisyente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, na kailangan nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga humabayan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod hindi lang na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Tagparin di pagtuyohon o kung pagkapuyin sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimo man sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Oras sa atong mga karazuman, Philippine Standard Time, tatakla sa East 19 na sang gabi. Adis kita magtakop, ginatamyaw natin aning atong mga Facebook Live viewers. Mayong gabi lang kay Ma'am Florencia Sukaldito Kalimpay. Kay Mamel Gargaran, maayong gabi. Kay Sir Stephen Fanagan family, always nag-monitor sa aton, maayong gabi. Imbong Siloberi, Sir Ricky Haurige, maayong gabi. Ma'am Lizelle Caparda, Alma Agenga, Edgar Labrico Sr., Sir Carigaba Richard, Snoky Gonzales Galon, Angelita Gonzales, Joel Tolentino, Jerome Dikilia, Dicen Priscilla, Jaspal, Laila Nerviol, maayong gabi. Ma'am Laura Sumagaysay, Josephie Canial, Romeo Soberi, kag sa iban pa naton nga tagpalamati, maayong gabi. Kay Tuto Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, kagay Tita Maricho, maayong gabi. Kag of course, happy happy birthday kay Be the Best Rajuman Flo Navarrete. Ang oras sa itong mga karazuman, Philippine Standard Time, tatakla sa East 21 na sang gabi. Mga karazuman, inyo nabatian ang pagbalita diri sa RMN Evening News. Sa liwat, adlaw kita subong sang Miyerkules, October 14, 2026. Sa ngalan sang Serbisyo Publikos, sa ngalan ni Rajuman Rezibordon kag Rajuman Marjorie Hervomiane, Tag sa ngalan sa aton technical partner kay Rajuman Christopher Mondihar. Ako ang inyo tag balita, Rajuman Leneth Fernandez Sulatriz.
2: Tatag RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP) and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at servisyo publiko. RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok na butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ang tao na may matubungan levels ng vitamin D sa lawas, daku ang chance na mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung maagi na endorso din nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kan para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Super Fiber.
3: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Dahil sa Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Life Extension Vitamin D3.
6: Narito dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko ng solusyon, ang kikipo ko ng isa, extension vitamin D3. Mali, apat kasop gel, day. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawagin nga po. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Saka lang ko to, nga kakapuhay na ko. Subong yan, nalama. Sabto ko to sa ilang balay sa mata ko, takladon. Timan, bago nga life extension vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
2: Life Extension Vitamin D3.
8: I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
10: Nans Herbal Capsule,
9: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
11: Ako si Richard, isa ka trespong driver. Ang galingin ko po, nabaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Bayan ang panipisis ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, ako anong lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
12: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Nalitigit, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala dit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C!
14: Mabakang abutika!
15: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kag tulong aton colon. Ang maayong balita, may aras ang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2-8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imno ng Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakaal sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: magkaroon sa kasumpunsang atong palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ito, wala man ako ni makakita sa likod sang balay.
2: Amo na ang bulak ang ginkuha niya si Babaw Bungsod, Nay.
1: Ano? Ginkuha mo sa ibabaw sang dako nga bungsod sa haligit at sa likod sang balay?
2: Oh, Nay. Ginkuha yan na kapon sang manugsirom na bala.
1: Ano? Kaya nga ginkuha mo?
3: Ano problema kung ginkuha ko, aw? Pilagi ng bili kay wala man natag-iya kay sa Babaw Bungsod ba lang na?
1: Mara, may unod ang bungsod nga ato.
3: Ano? Anay?
1: Ano nga anay man? Wala ka makahibalo nga wala na kami nakapatukod sa balay diri ara ng bungsod nga ina. Kagsining karon lang nagtapik na gid sa haligi sang amon balay sa likod kay nagdako pagit ang bungsod nga ina.
2: Ginambalan ko man siya nay nga iuli pero hindi siya.
1: Ano nga hindi? Iuli ina Mara ha. Tagbo pangayo ka sa pasensya. Amo ina nga naghabo kag nagsakit ang kamot mo tukod ang nguha ka sang hindi imo. Ibalik ina dito.
3: Ano? Hindi ko ha? Nanamian ko na yay uli ko pa. Kag sino nagapanag-iya sinahaw?
2: Day, Mara, magpati ka. Kaya? May nagka-star sa bungsod nga ina nga hindi makita. May nagapanag-iya sa matahong nga bulak nga ina.
3: Kinpakadlaw niyo man ko ba? Oh. Wala ko na yung nagapati sinaya. Mapati lang ko kung makita ko.
1: Ate, sige ah. Hindi kita magayong kamot mo mientras hindi mo mabalik sa ibabaw bungsod kag pangayuan sang pasaylong ginhimo mo.

0: Day, Mara.
1: Hindi na pala magsunggot-sunggot, Bla. Panyapo na to.
2: Paano ko magkaot? Kikasakit ka, isang tuwa kong akamot!
1: Ungitan talang ka eh.
2: Tag! Ano naman ihambal sa pamilya mo sakon? Sa baran ko, isang pamilya mo ya?
1: Pasensya ka na pala sa ila, Day. Kung nagkakabalaka lang sila sa'yo mo.
2: Kabalaka man? Nato, nasuyaan ko nila. Man, suya sila kay T.

0: Oy, Mara? Anuhon mo na ang pala?
1: Palahon ang bungsod eh! Agad makita nyo nga wala sa may nag-a-star nga kung ano sa bungsod ngayon eh! Kundi mga anay!
0: May... ano? Uy! Mauna, no? Nagbuang ka na pala? Untate na ginahimo mo, Mara!
1: Bisan sakit ang kamot ko! Agkuntaon ko kay gusto ko ipakita sa inyo na wala sa may nag-a-star dire! Na kung sino man niya tamawa!
0: Ay, ang aling nga nga, yahoo!
1: Ay!

0: with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
2: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
0: GTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses, mga innate na sila, meaning to say halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imong sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specifico sang kagaw. Diri na ni nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba na discuss nato nang ligad nga mas paborito sa imong immune system mas unahon niya kaon kung may tamis gigi yun una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. So ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ga-oxidize. So ilaman nga mga ano? Silula, ma... Atong silula? Ah, galuya man. Mm-hmm. Kung amo na ang musli nga ginapasulod mo, sigurado gidyay.
3: Husto.
4: Hinay mo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga research. Hindi magsigi count tamis, hindi magsigi count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
5: 27 lo, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Pusubong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga...
4: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, ah grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: So ang advice kan inila do, confirmi ko no processed food ang imo ginakaon, gamikon kada, gahantog ka, gaham ka, ga sausage ka. Permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
6: Correct.
3: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. I slave kita sa atong appetite. Once nga slave ka sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na Dok Sam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is ano pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
4: healthy na diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food.
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
0: DTX 500.
7: Natalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, morning. Dason inang pagka-ubos ko, sir, may alivio gate. So buong ginintinance ko, nag-sir ka namin, namin nag-itsakon nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Baka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sunod Pusok Meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusok sa McDo.
9: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ECS.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man-kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi. Hindi kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Kung kapsul 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, babaka sa mga butika.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.

0: match mo babae ka? Ay, dali na bala. Si Jero, guro na pa umay. Kaya wala talaga sabat. Manda!
1: Manda si Mara, liho! Manda!
2: Sige! Tawag atong pamilya ninyo! Kaya bisan pila pa ka mo, kag bisan sino pa ka mo! Wala sa may makapugong sa akong sa pagwasak sa bongsang ngayon eh! Ipakita ko sa inyo na wala ni may nag-i-star! Maan mga taga-umay ka mo ako! Nagapati-pati ka mo sa sugilanan nga wala kulos!
3: Ano to? Kamay nga tingog!

0: ano ato? Tingog ato ni Mara nga nagasinggitan ah.
1: Bao, katuntog diyan ang pagkababayi ah. Anong gadgad yung ang ginguba niyang bungsod?
2: Chay Manda! Chay More! Nagasingitan man tong asawa ni Jero sa likod, balay ko! Mm-hmm.
0: Ayaw ay, ko, gani Sheila, katuwa namon! Murit, dali ka! Katuwa na to si Mara! Basi ko na nun ang natabo sa iya!
1: Be, nang?

0: marah. Bah, oh, wala na din siya, how? Base, nagsulod na siya sa balay.
1: Ano? Kung nagsulod siya, kung tari nakita naton siya, kay ara makita sa ugsaran halin sa atubang sang mayor kapertahan.
0: Ay, te, diin siya, abe, makadto? Ay, dya! Dya! Ala na si Mara?
2: Wala din sa chamuret, ah! Aragi lang na siya!
1: Mm. Abe, dya, pangitaas siya, be! Nagsinggit siya, bala magugit lang!
2: Ara, ala na siya, guro, ya!
0: Ay, tadlo nga ang tukod sa bintana, kay basit magsira gulpik at maipit ka!
2: Tadlo nga na ba na, Chay?
1: Abe, lang tawa sa kusina! Kay kalain, balas ang singgita niya!
2: Nagadrama naman guro kasawa ni Manong Jiro.
0: Ay, amo, ged. Nagadrama, ged. Ang tawa sa kwarto nila, basi kung nagtulog naman to. Ang tawa. Kung anong ginbuhat siya sa bungso do.
1: Bawala, ged, espirito. E dali lang get sugatong kung ane, bala si Jiro sa uma. Ipakita ko siya ang ginihimo sang nobya niya nga pagguba sang bungsod.
0: Ay, ang nahadlokan ko kay basi, bala hindi lang siyang halitan sa nag-a-star dira sa bungsod, kundi pati kita.
1: Oh, muret.

0: Come from Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Huwag maswakit sa akong palabor. Ito na kinanglag pa magbakal sa collagen gamble. Magmagyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagat panugos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! TDX 500!

0: In the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Kaman Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo bala ang natural nga energy booster?
2: Yari na
1: ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
1: May ginseng,
2: tungkat ani,
1: maca,
2: kag so palmetto.
1: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
1: Yari na
2: sa mga butika.
3: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sunfall Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, hanak.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: PPX 500.
3: Di na ka, no? Ang ginibadya ko, ang ako na UTI, ka sakit git sa ako niya, baywang.
4: Sis, kadlo ka pila ka mag-inom?
5: Sa DTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduanan lang.
5: Subong, kamusta?
3: Uy na, halin sa, nalay kami sa DTX 500. Ay, niko ginibadya.
2: PPX 500.
6: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 16, Talata 1 hanggang 33. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Ang mga balak ng isip.
7: Oras tatak, alas 6:55.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
9: That portion is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Number 1.

0: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pagod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Magabot ka!
2: Oras tatak, alas 6:55.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
3: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, panig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
1: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Intisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong nga regla.
1: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang kami.
8: Charm in the fabric car, pamukong makaglo. Hanggang amoy kong low, sa pangalan Charm.
9: Charm Babcock,

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Kaboy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sa Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag. Uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Supple Plus Gold.
7: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakutasawang sa butika sa Santong Test Gold na pamatudaan ko may pikibugit ang Santong Test Gold. Gani, isingan nyo ang Santong Test Gold.
6: Santong Plus Gold.
8: Mamakal sa mga butika.
6: Santong Plus Gold.
9: G3 Bio with Vizio.
10: Ako si Anay. For problema, kagida nga ako irregular na reglabis. Ah, galabot. Gitatlo kabulan. Bla. Sa pagtumarkos ng G3 Bio po, okay. Gida ang resulta. Super normal na gin.
9: G3 Bio.
8: Ang G3 Bio.
9: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
9: Yung may G3.
8: Mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
3: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Oras, impunto alas 7.
6: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
8: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tuguko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tuguko para kay Lola kag Lolo. Octubre 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo, magahatag sang dugang nga kabuhi, kagpaglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Gikan sa number

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample plus cold.
2: Ako galit si Maya.
3: May sis ko sa ovary.
2: 3 cm na galit.
3: Ini-try ko gininom ang Sample plus gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipayagid ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sample plus gold. Mas pinalakas. Pinagalina. Husay. Sample plus gold.
4: Sa mga butika.
1: Mahit ko bala ang imo dugo?
5: TTX 500!
1: Masamit ka bala gina energy?
5: TTX 500!
1: Ang TTX 500!
5: Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo?
1: Nga sa masami,
5: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
5: TTX 500!
1: Masalikan!
5: TTX 500!
6: NANS Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anumang mga balatian.
5: NANS Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
7: This newscast is brought to you by iBerry.
1: Sample Plus Cold.
9: Ako si Roy, bangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit na akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, inay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawag din ako. Isang ginagawad lang ko inom, wala na nagsakit na akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Isipo na inyo, sinimo orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station diri sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
5: Palabra de honor. Para tuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Para tuntunan na komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tuntob alas 9 sang gabi, Lunes, tuntob Sabado, live sa RMN, DYRI, 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.
6: Batas na mamamaya, yasiri ang pera na lumabot.
7: Ang atong case ang RSSI nag-abot na sa total number of hectares affected nga 10,342. And meron kita farmers nga affected nga 9,491 nga sa sulod din sa Sang Binti City or 27 ka munisipyo sa bilog nga probinsya. So ang atong declaration actually is based because sa atong nga tatlo ka banwa nga nag-una man declare sa state of calamity sa ilang mga munisipyo amo ang Duenas, Pasig ug San Enrique. So amo na aton basis for declaration.
8: Then si Diana to niya, as of now, wala sa capital ang Iloilo province. No? Although ang Iloilo City, no, de facto, doon pa sa law before, no? Pero ang Iloilo City, being a highly urbanized city, may aralan siya nga political and administrative independent. Abot ang balon, hindi siya under sa province of Iloilo. So, may mirror sa functionality naman sa provincia. So, nakita naman niya, daw practical, daw traditional man, that the Iloilo province will have its own capital. Geographically, wala question because the Santa Barbara is the center of the province airport. Halin sa city, ito nga, maayo ang mga dalan.
9: Yeah.
8: Of course, centrally located siya. So, though waka convenient magkanto sa Santa Barbara. Pero may ara endorsement halin sa Banwasan Santa Barbara.
9: Mm-hmm.
8: May ara endorsement halin sa province of Iloilo.
4: Gin-recommender na sa National Bureau of Investigation o NBI ang pag-file sa criminal complaint batok sa 12 ka mga tinawo sa Department of Public Works and Highways o DPWH kag Genesis 88 Construction Incorporated sa ginapayag irregularidad sa flood control project sa Davao City. Sa referral nga gin file sa nga depart nga gin file sa Department of Justice, gin recommendar sa NBI ang dugang pang imbestigasyon sa apat ka mga kaso involve ang mga proyekto nga ginauyatan sa DPWH Davao City District Engineering Office kagin award ini sa Genesis 88. Palagip sa mga ngalan nga yara sa referral, amo ang mga district engineer, iban pa nga mga tinawos ang DPWH, tagiya sa Genesis 88, kagpila ka mga empleyado sini. Grabe, mahilig sila sa utso-utso, no? Itong controversial nga kumpanya ni Attorney Man Scarpio, may 88 man, KL 88, ining construction company, Genesis 88. Buenas manggid ang utso-utso, no? Galing subong kontrobersyal. Kulang guro isa kutso, dapat guro tatluho nila nga, duha lang ni, amo ni nga dugin di malas guro. Kalagit man sa mga ginrekomendar, o sa ginrekomendar nga reklamo, amo ang falsification by public officers, sa dalawang sa Article 171 sa Revised Penal Code,

Ang paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang reklamo ginpadala kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon para sa evaluation kag preliminary investigation. Ang mga kaso nagugat sa masangkaron nga investigasyon sa ahensya sa flood control project sa 1st District sang Davao City, no? 1st District sang Davao City nga ginarepresentar ni siyempre Congressman Paulo Pulong Duterte. Nauna din rin payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga may ginlantaw ang ahensya nga 47 ka sa 100 ka mga proyekto, 47 out of 100 projects nga posible may irregularidad kalakip ang ginapatihan nga ghost o kung hindi gani substandard projects. Konsiderin gintutukan sa inisyal ng investigasyon ang yara sa 1.9 billion pesos nga kantidad sa proyekto na ginhatag sa isa gid lamang ka kontraktor nga Genesis 88. Sang uli ginpasangkad sa NBI ang pag-usisa sini sa mga proyekto kag nahibaluan nga nagalabot sa 7 billion pesos. 7 bilyones pesos ang sakop sang pondo halin 2018 tub-tub 2024. Suno kay Matibag! Tirotoyo sa investigasyon nga mapamatudan kon ang pundo sang banwagin gamit sa sala nga pamaagi kag kon nagakadapat ang pagpasaka sang kriminal nga reklamo.

0: hindi ilang galing pag-check sa mga property ito sa Davao ang ginhimo sa NBI, no? Nag-usisa man sila sa mga flood control project sa mga Duterte. Ang kay ungab to nga project, kaya manilangin lang tao. Ang sa Duterte lang ganyan. Mayong gabi mga kasimanawa, good evening mga pinalangga! Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa ka sumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor!
1: RMN Palabra di Honor!
0: Karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama, Miyerkules na kita, petsa 14 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Ikaduha sini nga Miyerkules nga adlaw sa ikarapulo nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Sa aton nga Christmas countdown, mayara lang kita sang 71 days to go before Christmas.

0: Merry Merry Christmas! Samtang mayaran lang kita sang 78 kadlaw, 78 days, 4 hours, 47 minutes, and 20 seconds, New Year na! Merry Christmas and Happy New Year!
1: Palabra di Honor.
0: Live kita gyapon sa bilog ng kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok RMN Iloilo official kag syempre sa inyo tag sa ka mga radyo yara kita sa frequency nga 774 kilohertz
1: sa tamanin na bang ito kay Radyoman Henry Aspera Lumawang. Itakapos sa bato ang salita ng ministulang sumpa. Radyoman Henry Lumawang sa RMN Palabra de Honor.
0: Palabra de Honor. Mga topiko nga pag-istorya na itong karong gabi mga kasama diri sa aton sining pag-pangalagan. Lima ka tawo arestado sa drug buy basta operation sa Banwasang Pututan. Malapit 3 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar. Ang isa kuno sa mga subject diri anay police, former police officer. Wow, you deposit man in the bank mga kasama. Oh. Wala na sa serbisyo pero nag-diskarte pa ba? Regional Policy Conference on Future Ready Higher Education gintambukan sa masobra sa 300 ka mga delegado halin sa ASEAN member countries. Pagdeklarar sang state of calamity sa bugos nga probinsya sang Iloilo ginaduso bangod sa kalitan sang sining mga tigi no sa mga tubo. Suspitsado sa pagpamahog pagi sa social media sa Loka National High School nakilala na tripping sang grade 7 ang isa sa ginasunod nga motibo sang mga otoridad. Iloilo City Government iga-institutionalize na ang paghatag sang pautang sa magagmay or pagpahulam no sang kapital pagpautang sang kapital sa mga magagmay sini nga mga negosyo. Bangod sa inubog nga istorya, duha sini kalalaki nagpuranay sa Lambunaw, Iloilo. O, matapos ang insidente ito, sige maras kagabi yung mag-utod mga kasama. Subong mag-amiguhay naman. Huwag yan ang ginadulot sang ininom. Ininom bala kung kisa nga why man niya sang okasyon, basta makainom lang, no? Dapat occasional lang, no? Kung may mga okasyon lang, birthday, bunyag, kasal. Sa kung may patay, may giinom. Yara man eh, no? Iban nga way nagasugal yati, iniinom ang ila, no? Di okay lang na kung may okasyon, pero dapat controlled, no? Pero inang iniinom kung kaisang way man sa okasyon, basta mainom lang, no? Patayog-tayog istorya dayon, sa uli, binon-anay na. No? Tinikalayab lang kung kisa mga istorya nga wala diri wala dito siya, pre. Kabalo ka nga si Lolo ko, pre. Galatay sa iya, pre, sa sigas ng flashlight. Gusto mo testingan, pre? Sabto man siya sang isa pagid kabagak siya. Hindi na, pre! No? Hindi na, pre! No? Nga man, pre! Pre! Kay kung maglatay ko karon sa sigas ang flashlight mo, pre, kung patsyon mong flashlight, kundi nahulog ko karon, tarantado ka. Nagkita yun siya mga pobre espirito. Hubog na mo! No. Isa ko li, mapuisay sila si hindi, pre. Hindi ko yung pagpatsyon, pre. Hindi na, pre. Hindi na pagtilaway. Gusto mo, ikaw latay, pre. Hasta sa uli, nagbinonanay sila sa wala pulos ng istorya.
1: Palabra di Honor.
0: Munang ginasiling patayog-tayog ihi.
1: Palabra di Honor.
0: Yung may uro okasyon lang, inom-inom lang gamay. Ay, hindi nga magpinuhubog nga daw halos tanan sining whiskey. Tapos siyang iubuso niyo.
1: Palabra di Honor.
0: Eh, karoon kayo nagbinunanay ka mo, napilasa, nagkalo-ospital. Ay, suste, palibog naman kung masong barayad. Karoon mga babo nyo na, kanding, baka, karbaw, kabayo, jirapi, pinangprinda nyo naman.
1: Palabra di Honor.
0: Iloilo City, king kilala bilang 2026 most business-friendly LGU. Banwa naman sang Santa Barbara mga kasama, gusto gid nga mangin kapital sang probinsya sang Iloilo. Bangod nga ti ang siyudad iya sang Iloilo madugay na nga independent mga kasama sa siyudad. Kay the moment nga mangin highly urbanized city ikaw mga kasama, no? Ang buto, ang mga botante, wala nagabuto sang gobernador or mga opisyal sa probinsya kay hindi ka na under sa probinsya. Kung component city ka, parehas ang syudad sang Pasi, di ang mga pumuluyo dira, mga registered voters, gabuto pa sang gobernador. No? Pero kung highly urbanized city na ikaw, maka highly urbanized city lang ikaw kung more than 200,000 ang imo sining population mga kasama kag may certain class na dasang income mo about your income. Pero isa dira ka requirement kung hindi ako magsala, ang population mo at least 200,000 ang imo sining population. That is why ang naga subong ma-plebisito sila para sa ilang pagka highly urbanized city kay more than 200,000 ang ilang population, no? Daw pila 210,000 ang population sang naga. So ang iba ni nga mga syudad actually damo na, no? Sa Mindanao, no? Like ang Tagum do mga 260 plus na, no? Highly pero daw ay pa sila nag-assume sang status nga highly urbanized city. Ang Tacloban kag Ormoc, no? Ambot ang Tacloban kun highly urbanized city na, pero daw 256,000 ang population sina. Ang Ormoc mga 238,000 ang population, no? Pero damo gani gahambal, regional center lang abi ang Tacloban, pero damo nagahambal siya do nami pa yang kwan, do nami pa yang Ormoc sa Tacloban, no? Tiyang Ormoc ya may kwan mo. May SM City, may SM Center, hindi man SM City, no? May SM Center sila, no? Kag may giisa, no? Ang Tacloban, wala sila SM City. Kay gagaway pa ang mga Romualdez kag mga Pitilya, no? Ang Romualdez sa Tacloban City, ang Pitilya ari lang sa sunod nga banwa sa Palo, no? The capital town of Leyte, no? Gagaway sila kundi inibutang ang SM. Gusto sa mga Romualdez dito sa Tacloban, hindi, ambal sa mga Pitilya. Ting Pitilya, gobernador mo. Gobernador ang Pitilya and then mayor sa Palo, no? Siya hindi. Dere sa kwan, dere sa Palo. Kaya mo na, sang nagligad nga term, kapila na magbalik-balik si Anay Energy Secretary Jericho Pitilya bilang gobernador sang Leyte. So, sinailo niya ang provincial capital from Tacloban City, malapit gito sa pier, no? Ginbutang niya dere sa Palo, no? Kaya mga regional offices, ara, dira gawa sa Palo, mga kasama, no? Tiyan mo na ang provincial capital, ang Palo, no? Sunod lang nga, banwa sa Tacloban City. Ang Tacloban iya, tiyan highly urbanized city na ginman siguro independent, no? Ang sa Agusan del Norte, sa pagkagamay-gamay nga probinsya, daw parehas lang kadako ang population sang Butuan City kag Agusan del Norte, no? Ang Agusan del Norte do mga 400,000 plus ang population niya, ang Butuan do mga 360 plus, no? Independent na iya ang Butuan kay highly urbanized city, why na siya nagabuto sang gobernador? Pero ang isa ka distrito dira, hindi siya Lone District, may isa pa ka banwa daw Las Nieves upod sang Butuan sa first district sang Agusan. Karon ginduso sa to panahon ni mga amante kung hindi ko magsala, no? Or sang panahon pa sang plaza. Karon ang mga plaza daw na tikwang na gida sa Agusan del Norte at na sila sa Agusan del Sur, no? Pero ang gobernador dito hindi naman gani plaza. Ang isa ka congressman dito sa duha ka congressman hindi naman gani plaza. Isa na lang ka plaza to daw si Demokrito Plaza, no? Ang isa ka congressman nga bilin, no? So ginsilo nila ang capital sa Kabadbaran City. And actually nagpatindog sila sang provincial capital, no? Nagpatindog sila provincial capital malapit dito sa Kabadbaran City mga kasama sa northwest sang Butuan City, no? Te ang capital sa Butuan City, gusto nila i-abandon kag magsaka to sa Kabadbaran. Baling kahalimbawa sang Kabadbaran City ni, may isa pa kabanwa mo, Magallanes. And then maagi ka pa sa kuan gali RTR, no? Remedios T. Romualdez. Nga banwa, no? Remedios Romualdez do nanay ini ni kuan ni first former first lady Imelda Marcos, no? Si Remedios Romualdez nanay nila ni lola ni BBM, maternal grandmother niya, no? Kag kuan man ni makabig man nga grandmother man ni Speaker Martin eh. Sumagi kapag gamay malang galing nga banwa ni 28,000 iya sini nga population. So ang kalimbawa sining Kabadbaran City kon diri sa aton sa Iloilo daw Pututan. Na, do mo amo na kalayo guro Pututan, no? Pututan, Liganes, Saraga, Pututan, ti amo gid, no? Magi ka Magallanes, RTR, no? Kagamo gid ang posisyon, no? Mga kasama north of the city. Tama, Pututan. Pututan or Dumangas, no? Do mo na yabi, Dumangas na lang, no? Coastal City man yung Kabadbaran. Tigaling, mga kasama, nahimo nga White Elephant ning ilang kapitol. Sinailo nila to, no? Ang provincial, ang seat of government, nagpatindog sila kapitol, mga kasama, along the National Highway, nga malayo gawa sa Kabadbaran City pero sakop na sa Kabadbaran, hindi gid sa town center or sa city center. Kung baga kon sa mga Iloilo City to Dumangas, sabi ni ang Kabadbaran City Dumangas, ang ilang kwan, ang ilang provincial capital, ginbutang nila somewhere diri sa kwan, no? Sa mga kapunungan balada sa Gwa sang Saraga. Layo sa syudad. Wala! Tanat may nagsarailo. Kaya siguro nagkabyo man administrasyon eh. Tinagtiwangwang lang ang ilang kapitulyo, mga kasama, no? So karon ang ginhimo, kay way man to nag-opisina, hindi man magharalin to ang mga nag-opisina sa syudad ng butuan, mga kasama, highly urbanized city na subong mo, dako na. Dito sila yagyapon ng opisina sa kwan sa provincial capital sa syudad sang kwan sang Butuan City, no? Di man sa kilid niya dito Gaisano, pagwa mo sa National Highway Gaisano City Butuan, pagwa mo sa National Highway SM City Butuan. Di man no kay imo tos Kabadbaran tong tama ka remote. Kaya mo na mga kasama eh, on paper, ang Kabadbaran ang iyang kapital, pero ang provincial offices, ang capital, ara manggihapon sa Butuan. Kag madamo man nga mga syudad na nag-urubra sini mga kasama, no? Isa na diri ang Nueva Ecija, no? Ang Nueva Ecija, ang capital city niya sinasang una amo ang Kabanatuan City, no? Sang ulihi do mga last 10 years ago lang ginsaylo nila sa Palayan City, no? Ang Palayan City ang kagamay-gamay nga banwa ginhimo nila syudad. Ang population niya do puway gani 100,000. Kaginsaylo tong provincial capital, no? Patindog sila to provincial capital, the Nueva Ecija, mga kasama. Naghimo sila sa isa ka government center, nga ara man dito ang Palayan City Hall, ara man ang Nueva Ecija Coliseum, mga regional offices, no? Mga provincial college, no? Mga government station, na mga convention center, in silo nila. To tinaka-silo iya, no? Sa Palayan City. Iban nga probinsya, mumanagin himo nila mga kasama, sa Iloman, ang ila sining mga kapital, no? Ginpang kwa nila, ginpang sa Ilo. Actually, no? Bisan din mala ng kapital ni mo. Importante, may kapital. No? Ano pagigani nga mga probinsya ang kapital nila ginsaylo. Ay, doon ang Zambales. Huwag ko na inabutan, abi, no? Ginbutang nila sa iba, no? Pero laban-laban sa una, guro, sa Ulonga po ini, no? Ano pa nga mga probinsya nga ang kapital nila ginpang saylo nila, mga kasama man, no? Mindoro, Calapan. Oh, ari, ang kwan, ang Occidental Mindoro. Laban-laban sa unang kapital sini sa San Jose, kaya mo ning pinaka-progresibo nga banwa, sinaylo nila to sa babaw sa Mamburao. Sus! Layo ta na to. Pero to in fairness, dito man sila nag-oropisina tanan mga kasama, no? Sa Mamburao, no? Ano pag nga mga probinsya, ganigin pang silo nilang kapital. Sa Davao, Occidental, ti malitang ginbutang nilang kapital, no? Bagong, kwan? Nga, probinsya, no? Malita, Davao. Ang South Cotabato, ti Coronadal ng ila kapital, Subong. Arigali o, ang sa Maguindanao, gasinailo sa ilo. Depende sa gobernador, no? Sa unang gobernador dira, ang capital city sa Maguindanao, wala pa na natunga Maguindanao del Norte kag Maguindanao del Sur, among Cotabato City, no? Ambot sa uli, sino itong gobernador, sinailo niya sa Dato Odin Sinsuat, ang capital, no? Amo na pagwa mo da sa Cotabato sa may kwan, no? Ay, hindi gali. Sultan Kudarat Town. Sinailo niya da. Amo na, pagwa mo da. Ara, dira ang pink na nga kapitol, no? Dira sa triangle, pagwa mo sa Davao, sa Cotabato City. Ara, dang kapitol. Ang Maguindanao kapitol. Karon, pag-gobernador sa mga ampatuan, wala bala nila sinailo to sa Sharif Agwak. Sa South, no? Kay taga dito sila sa Sharif Agwak. Oh, sinailo nila tong Kapitol, patindog sila to sang Kapitol, mga kasama, no? Tilapit na dito ya sa may kwan, sa may isulan sa Sultan Kudarat ang Sharif Agwak. No, patindog Kapitol. Dito to nadakpan, di ba? Ang mga ampatuan sang pinamatay nila tong mga journalist no minasaker nila. Dito sila pala nago to, adto ilang mga balay, no? So gin sailo dito. Karon, after to sa Maguindanao massacre, nagkalapir din ang patuan, ang nag-gobernador Stuto, mga dadato, taga Buluan, no? Ang Buluan, ari naman diri sa eastern side sang Tacurong City, no? Sinailo niya naman to ang kapitol. Nagpatindog naman to siya kapitol. Sa sagwa, sa banwa, sa Buluan, lapit sa Buluan Public Market, mga kasama. Na. Tegali sa ulit tinunga, so ginhimo na lang nga kapital sa Maguindanao del Sur ang Buluan kag ang kapital ginggamit nila da kag ang Maguindanao del Norte daw Sharif Agwak, no? Ang iya sini nga kapital, ang kapital dira ti amo na ginggamit nila. Ang Surigao del Sur, kung hindi ko magsala sang una, mga kasama, ang kapital niya, Bisligman, no? Sa nga ara pa na ang Peacock Resources, nga paper mill, bala? Sa ngulido, gin sa ilo nila, Standag Cities, Babaw, mga kasama. O, oh, amo man na. Oh, ano pagin nga mga lugar nagbaylo-baylo sang mga kwan, mga kapital? O, amo man ni ang Samar, laban-laban sa una, kalbayog maning kapital niya. Sa uli, sinailo nila di sa Katbalugan. O, yung butang din ang kapital, reading provincial government offices, pero ang pinaka-progresibo niya nga syudad, amo iya ang kalbayog. Dapat ang istorya sa mga kapital, kung istoryahan lang ang kapital, no? Pero ang mas gusto tanga kapital, kapital sa negosyo. Ako niya preferred, mga kasama, nga kapital mas mayo kon dito gid sa tunga-tunga sang kwan, no? Sang Iloilo, no? Parehas na kon i-check mo sa Google ang ngalan nga Iloilo province, no? Ginabutang ginapirmi sa sentro sang kwan sa probinsya, no? Di mas preferred ko either Pasi or Pututan mga kasama. Ara gid siya tunga-tunga sang Iloilo. Nga kun haling ka Blas Carles, ini tama ka layo, no? Kun haling ka naman di San Joaquin, no? Ara lang siya sa tunga-tunga. Amara ginhimo sang iban man nga mga pungsod actually ining mga kapital-kapital nga ini. Ginhimo man sa iban nga mga pungsod, no? Parehas ang Australia, no? Sydney ang ilang kapital sa una, sa ilo nila sa naghimo sila kapital, no? Canberra. 'Di ba? Tultulan nyo kundi ng Canberra, 'di ba? Sydney lang yung inyo sininga kilala, no? Naghimo sila sang capital territory mga kasama, nagsiad sila da sa sulod sa Sydney, no? Kag naghimo sila kapital. Amo man naghimo sang Brazil, no? Halin sa Sao Paulo. Tama, Sao Paulo. Nagsaka sila sa Babao sa probinsya sang Guyas kag naghimo sila sang kapital Brasilia. Amo ni subong diri sa kwan sa may Africa, sinailo sa ilo man sa kapital, no? Ang isa man pumalpak mga kasama nagsailo sang kapital ang Myanmar, no? Halin sa Yangon, ginsailo nilang ila kapital kay hadlok sila nga tirahon sila sang US sa aircraft carrier kay lapit ning Yangon balaan sa kwan sa dagat, no? So ginsailo nila sa tunga-tunga, di ba? Sa may military junta kag military coup. Ginsailo nila ang kapital sa tunga sang kwan sa pungsod, no? Dito sa Napichau sa Kabukiran sa Katalunan. Obra sila to mga dalan, lagpad-lagpad yung mga dalan, no? Daw sa runway sang eroplano kalagpad. Why? Nag-click mga kasama, no? Obra sila naming airport. Ha? Tibak la ang gahugpa. Palpak. Gasto lang mga kasama, no? Ti ang Nigeria, mo managinhimo sang Nigeria, halin sa Lagos, no? I-coastal city, i-developed city, ginbatak nilang ilang kapital dito sa Babao sa Abuja or Abuha ni magpronounce mga kasama, no? Subong iban nga mga kwan dito nga mga pungsod yun sa ilo Manila kapital like ang Cameroon halin sa Douala subong ang kapital niya gali subong Yaounde na, no? Ang Burkina Faso ati amo nagyapon iya kapital mayari din nag lain ang iya sini nga kapital, no? Tiyamo na mga kasama istorya ng mga politiko kisa sa ilo sa ilo sa ilo sa ilo sa mga kapital, no? Tiyan hon mula nakapanamit na isang kapital uman kung palpak ang pagpadlagan why matasin song kabuhi sa tawo? But in fairness sa Santa Barbara ti ideal gid ang Santa Barbara mga kasama kag kung ako man ang mayor maduso man ko mga kasama kay ti pirmi kay imo yung maminsyonar mo dasig ang development kung ikaw ang kapital ang tawa bala San Jose de Buenavista kung ikaw ang kapital yas ang isa ka probinsya mga kasama ang sentro yas ang development aragid sa imo like Ruha City sa Capiz Kalibo sa Aklan Bacolod sa Negros ang Negros ay pagani kapital no damo-damo na siya mga syudad ang Negros Occidental no daway man nagsiling ang mga taga Negros to nga tama na na Bacolod sa Iloha naman din sa Kabangkalan. Ang Negros Oriental, damo-damo man sa syudad to, may Bayawan, may Baez, may Gihulgan, may Canlaon, may Tanhay. Why nagsiling tong Bayawan sila daw, dako pa populasyon namon sa Dumaguete, kagland area namon sa Iloha na landing capital. Pero ang Santa Barbara, abi ang government center mga kasama, provincial government center, ti dira dalo, no? So daw may right man gid si Mayor Dennis Superficial, nga ti, dire na lang, no? Although I don't like sang name sang Santa Barbara nga main capital sang Iloilo kay gusto ko tani do tumandok ng ngalan bla parehas Pututan. No? Why iya sang iban nga banwa nga Pututan ang ngalan mo dire lang ya sa Iloilo? Ang Santa Barbara ya damo Santa Barbara sa Pangasinan do may Santa Barbara sa Los Angeles may Santa Barbara. Diba? Tagaling tikon na aprobahan mga kasama okay man no? Di laban-laban niya ang development na pagkadto na da kabatuan, no? Base sa pila kadlaw subong ang Santa Barbara daw first class first class sa municipality. Laban-laban niya, cityhood na sila sang Pabia. Galing Pabia, byland area, hindi pa siya qualified, no? Tidaraya na datirahon sa population, no? Galing ti layo pa kay Pilasubong, 71,000 ang population sa Pabia. Para magsyudad ikaw, kinahanglan ang imo population, 150,000, no? Ang imong land area, at least 100 square kilometers. Ang Pabia ya do, pila lang na, 74 square kilometers. Gamay, no? Sa South Cotabato, ang Pulumulok, first class municipality na, pwede na gid mangin syudad by income, by land area, by population. Kaya ang population sa Pulumulok, 170,000. Hindi, tana magsugot ang Gobernador Stamayo. Kaya kung magsyudad mga kasama, abuhinan ang income sa probinsya, kaya ti, ma-independent na siya. Oh, ti, sige, ti, kundiin ang maayo mga kasama, pero kung ako sa pututan, mabay man to, kaya ti, ari ding provincial hospital, dere dapat ang kapital. Ang, ano to ganing gindonate sa New Lucina, ti, lapit na wala na sa pututan, no? May duta to, may gindonate to para daw patindugan to sa Judicial Academy something, no? Pwede gid, no? Actually, ang capital tani, pwede man. Galing doon ay guru duta ang provincial government dira sa Banwas ang Pututan. Nami gid tani ang Pututan, mga kasama, kay Sintro gid. Oh, gabay na na for cityhood, kay dugay na nangin first class municipality, galing kay kulang siya sa land area niya ang problema, no? Land area kag population. So, sa tatlo ka criteria nga ginakinahanglan, bisan duha lang da ma-comply mo, wala. So, hindi siya ka-qualify mga kasama. Sige, istoryahan ta na dugang karon diri sa aton nga pagpangalagad, bisan pa nga na-istoryahan ta na sang lawig. Gendo lang kagin po ilugangan, irigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Klinika D3 Bio. Ang may problema kabala sa imo kabugaton, diabetico kabala kagpermi mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, i-D3 Bio mo na. Ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL. Isa ini kamayo nga klase sa mantika nga dagay mo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbarang atong kaugatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sang medium chain triglycerides nga nagapadasig sa aton metabolismo nga nagaresulta sa pag-consume sang sobrang atambok sa aton sining alawas, gani wala sila nagabara sa aton kaugatan. Amo na dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Payon ang pagdalagan sang dugo sa aton kaugatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties na masarangan tap naon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sining kolon. Ang likawan ng sarcoma, kagiban pangasay isang cancer, mag-DTX 500, kag-mitisi kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ng DTX 500, agad mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag-masaligan ang potency sang flavonoids kag-polypinol sa linsa DSE sa DTX 500. Batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C, isa naman ka-alkaline nga vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch na magguba ang selula sang lawas. Pagi sa apoptosis, antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani din na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasi, sa Kalinog, sa Miyagaw, sa San Jose kag Colase, Antique kag siyempre, Sara Iloilo.
1: Palabra di Honor.
2: RMN News, Panahon.
0: Yari anay pinakauling ang dalagan sa panahon. Halin sa aton sining pag-asa, Iloilo at Karadjoman Ferge Rubin. Karadjoman Ferge, mayong gabi si Rajoman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, may gabi no, sa aton mga suking at tagpalamati. Sa aton latest analysis, subong na October 14, 2026, Intertropical Convergence Zone nag-aapekto sa Visayas at Mindanao. Northeasterly wind flow nag-aapekto sa Northern Luzon. Samtang may ginamonitor kita nga bagyo, isa ka tropical depression ara sa guwasang parline naton, yara sa 2,175 kilometers silangan sa extreme Northern Luzon. Ang ini nga bagyo, wala sang direktang epekto sa anuman nga bahin sa pungsod naton, pero kita diri sa Western Visayas magalumon gyapon ang kalangitan sa iban nga parte sang rehiyon nga may dala sa mga pagulan-ulan pangilat para guob nga dala sang intertropical convergence zone. Hina tutub ko sarangan na hangin halin sa amihanan silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tutub ko sarangan aton mga pagbalod sa katigatan. Temperatura nato niya sa 25 tubtub 32 degrees centigrado adlaw nagtunod alas 5:33 ng hapon mabutlak ni buwas alas 5:39 ang kagahon. Amo niya ang latest weather update halin diri sa pag-asa Iloilo, Fred Rubin, madam magiging salam.
2: RMN News Panahon.
0: Salamat kay Karajuman Fred Rubin sa pinakaulingan dalagan sa inyong panahon. Intertropical Convergence Zone or ITCC ang nag-apekto diri sa aton kag sa Mindanao mga kasama amoy na nagadalasang magalumon nga kalangitan may laptang nga pagulan kag pagpanaguob ining bagyo nga ginamonitor sa guwa sa inyong par mga 2175 kilometers no ang kalayuon niya sa nasidlan nga bahin sang Northern Luzon mga kasama so medyo malayo-layo ining tropical depression nga ginamonitor mga kasama no sa sagwa sang par ang iba nga parte sang Pilipinas sa north easterly wind flow kag localized thunderstorm ang nagatuga sang magalumon nga kalangitan nga may laptang pag-ulan nga weather condition sa ila. Kindolo naman kagin builogan ni Rigabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, the most credible and the most prescribed, the Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Pataason ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer, mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service ang PubMed.gov, FDA US approved, kag Philippine FDA approved, ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga mga branches ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika man malapit sa inyo lugar, ilabi na sa Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, may Rishi Mushroom Extract, Mango Sin Fruit Extract, nga clinically proven bilang cancer protective, kagkilala man, nga mayara sa madamong immune boosting properties, ang tag sa kasasay, sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pagid sang 200 ayo, nga puro kagdekalidad nga vitamin D3, nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, na ang pinakamanamit kag pinakauna nga kape, nga may vitamin D3 ang kape mga kasama nga mabakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas. Your number one coffee choice fortified with vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix. Ang Department of Social Welfare and Development mga kasama magpanagtag sa mga water filtration kit no sa mga barangay sa Metro Manila sa masunod nga semana kasunod sa panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos nga maghanda na sang mga balde. Agod nga sudlan sang tubig bilang pagpanghanda sa Super El Nino or ginatawag man nga Strong El Nino officially sang pag-asa. Di siguro ang balde sudlan mo kalabot na naasta sunod tuig. Isa ka balde. Di ba? Kalabot, hindi. No? Ang isa ka balde nga tubig, sudlan mo sa tubig para sa tingilinit, kalabot siya hasta sa summer next year. Subong abi, masulod ka sa balde. Sang tubig, no? Isa ka balde. Kalabot siya hasta sa summer next year, mga Abril abi. Kalabot, hindi. Labot. Kalabot, hindi nyo pag-ulaon kag pagkwaon ng tubig. Diba, kung hangpon mo literally mga kasama sa pagka-uplok sang utok mo, masiling ka, preparasyon sa tag-ilinit, isa lang kabalde. Ito eh, kung uplok utok mo, te, amo lang gina mga kasama masarangan sang pag-insindi mo. Duga nga man sa presidente naton nga uplok man ang utok, hindi ka balo mag-explicar. Anhon mo tuod ang balde mga kasama, ano? Taning ginhambal niya, magtipo na kamo sa mga tubig, no? Bahala na kamo kundi inyo da ibutang sa sa alat, sa tabungos. Basta magkinot ka mo sa paggamit sa tubig, magsupot sa tubig, mag, kung sa Tagalog pa, mag-imbak, no? Mag-tigana sa tubig. Ang iaya siya, bakal na ka mo sa balde. Tingin mo siya nga karadlawan sa mga supporter sa DDS. Obrahan sa dayo narrative nga daw sa mga umango ang iya silingagwa. Ah, kita mo, nag-click man, sincere sila siya. Balde! Balde! No? Pero in fairness, nalipay ang mga gabaliga. Balde, kay nga aman, nagdako ang demand sa balde. Basi, why kita ya kabalo? May serya si BBM sa balde. Nagmahal, di ba? Kay nagdamo, bakal sa balde. Kay man, may mga mango nga nagpalaptas ang salaman nga narrative sa social media nga siling niya hambal sa presidente, bakal kamo balde para sa El Nino. Tang iba niya, gintake Manila. Siya ti mabakal ta balde, diin ang balde. Marahal gani ang balde kang nagbinakal sila balde. Kung gusto niyo yas ang malawig nga preparasyon sa tigilinit, mga kasama, siguruhan na dayang imububon, no? Diba, damo naman tigilinit na agyanta, no? Padalumon mong imo sining bubon. Kung gakahubsan ang bubon imo magtigilinit, padaluma pagid, no? Kutkuti pagid, kung pulo lang na katabay, dugangi duha katabay, hasta malabot niya gintong tuburan, para bisa magtigilinit pa, hindi kaya mahubsan. Amo na, isa ka preparasyon, no? Sa mga umaina, diriya sa syudad, sa mga urban areas, kung may mga water district, no? Imo sini nga pangmanduan kag pangkadulon ang mga water district, ang mga general manager, ang mga board of directors nga maghimo sa mga akto nga may enough sila nga tubig, no? May enough sila nga tubig, makasupot sila sa tubig, punungan na nila nga daan ng suba-subong, mag-impound din sila nga daan sa tubig subong, kumpyuto nilang kadamuan sa tubig nga ina. Nga hinali maglawigin man ang El Nino, no? Makasarang balay na mag-support sa aton sa pila ka bulan. Amo na tani mga kasama, no? Galing kay si BBM siguro gin briefing siya mga kasama kung ano himuon. Do hindi sa kabalo mag-relay. Yung kunti kinakinadlawan siya pati itsura niya nga nga sumong ginabutang sa balde. No? Te, amo na kay pagusto lang kita sang pili sang leader naton, no? Nga bisan maalam pa kita sa leader nga na gusto ta na. Why ka mo nagaparamati? Why kita gaparamati sa mga tawo nga naghambal sa aton nga amo ni dapat butuhon ta? Amo ni ang gusto nga pagpili sang leader? Tidiragin ka mo kay Unity Team, tilang tawa ninyo. Sila mala subong ga binuyayaway. Oh. Titapos subong diktahan pa kita sini man ang nagsarala nga ini, no? Diktahan pagid nila kita nga maghimo pagid sang isa kasala. Ay, why na kamo iyas ang kinamatarong nga magdikta kung sinong dapat suportaran kag butuhon sa 2028 kay pubalpak na ganay kamo. Hindi lang kay isa duhagid, hindi lang sa isa ka leader kamo nagpalpak duhagid. Presidente kag vice presidente, pubalpak na gani sa la na ganing desisyon nyo. Hindi bla, tiyambal sa iban, sila dapat ang ginaubraya sa gobyerno, mga long term nga mga intervention. How to combat sang strong El Nino? Tianhon mo na gali kay hindi ka dala utok niya. Gin-explain karan man na siguro, pero ti anhon mo kay overheat gani ang utok. Kaya na pa iskwela sang una to sa Grand Britanya, ama dinisko disko tana mong iya. Palabra di honor. Tiyan mo na bisan maghatag lang advisory sa mga pumuloyo ka na nung himuon, although tani gobyernong muubra sini, ano man yung aton labot sini kay gabayad man tasang buwis, no? Why man kita yasang sweldo sa gobyerno? Ang mga golubra sa gobyerno, mo nang ginapang swildohan aton, nagapakawat pa, gapalasik pa kwarta, dapat sila na yung magpalibog, no? Kung anong himuon para sa aton, no? Kung anong himuon, agod nga, hindi kita magsaper sang El Nino ngayon eh, hindi kita mabsan tubig, hindi kita madulaan sa tubig nga ipaligo naton, imnunta. Ipanghugas ta! Hindi nga kita iya magpalibog, no? Nga kita iya magsagad ka binakal sang balde, no? Tikita mo lang ang mga mango nagbinakal man sang balde. Ano yun ang balde? Isa bala na kadlaw? Ang baklo niya ya, mga tadyaw, no? Mga lagko ng mga drum. Support na kamusubong, no? Rainwater harvesting facilities, no? Doktor, hindi magania, tadyaw lang. Drum. Butangan mo na dayon tarog ang imo sining atop. Pero siligan mo na, kasi may mga ipot ka kuring na. Sa atop mo, tinluan mo, no? Tapos butangan mo tarog. Isalod mo to stadyaw, subton mo ang rainwater kay subong gulan-ulan pa. No, kada ulan, subton mo ng tubig. In that case, no, ma-minimize ang aton yung water extraction, ang dependence naton sa MPIW, tigod-ti ang tubig nga i-distribute sa MPIW, ma-save pa na, no? Ma-save pa na para sa iban nga mga gamit, mga kasama. Amo na tani ginambal sang gobyerno, hindi nga bakal iya sang balde. Ano mo imo ng balde? Para lang eh sa isa kadlaw. Pwede man, makalabot man sunod nga tuig. Hindi mo pagkandos-kandoson. Pero takluban mo lang kay basi kon itlugan aklamok, nagdamo pang dinggi ka nun, napatay ka pa na dinggi ka. Diba? Bakal balde nga lagko siguro eh. Amot sa Tagalog, hindi. Hindi man ang tawag sang lagko ng mga surudlan. Hindi man balde mga kasama. Ang balde iya isa lang yung kabirikbita na. Te, nag-demo ang kwan, no? Ang Department of Social Welfare and Development, arad ang video tablape, ipakita na to. Nag-demo sila nga mayara sang balde nga pwede mo ma-innovate, pwede mo ma-himo nga daw refilling station. May iatas ka lang gadget. Nag-demo si Secretary Rex Gasalian sa DSWD sa briefing kagaina sa Malacanang. Nag-upod sila kay Attorney Claire Castro sa briefing sang PCO, mga kasama. Nag-demo sa Malacanang Press Corps kung paano mag-obra sa refilling mechanism, no? Tama, refilling. Hindi, nang daw process sa pagtinlo sa tubig bala mga kasama. Are-are, matiyan natin si Secretary Rex Gasalian sa balde ine. Basihan mo ni namin nga balde ni BBM. Ang balde nga may mga gripo na makakuan siya, maka-filtrate gali, no? Maka-filtrate sa may filtration system, agod nga ang tubig halin sa balde, maino mo! Are-are, ilang taon takagmatiin nyo bala mga kasama, oh. Oh, pabati tapi. Oh. Go ahead, Secretary Rex.
4: Do I guess? At ganito lang yung kit niya. Nandito na yung filter head, nandito na yung drill head, nandito na lahat. Now, ito, ginagamit natin sa mga evacuation centers. Iniiwan na natin ito pagtapos, inuwi na nila yan sa mga bahay nila. Now, binigyan mo namin sa inyo yung certification ng Department of Health that this is considered as a medical device. Portable drinking water talaga ang lumalabas sa kanya for chemical, for physical health, and all that. So, the certifications are there. So, ang plano natin, dahil nabanggit ko nga, starting next week, we'll do the, parang ano yan, papadala namin yung mga baligin na sa bahay, kakabitan namin ito. Madali lang kami, baka isipin nyo na, kailangan ba special? Yung balde yung hiyo, yung balde ako, meron pa yung mga ganyan. So, for today, hindi namin gagamitin ito.
5: Pakita niya, pakita yeah. Yung balde niya.
4: Ayan, ayan, may dala akong balde. So, ito yon. So, itong balde na ito is just like any balde sa bahay din mo. This is 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao, kailan special na balde. So, meron talaga pag dumadating siya ganito. But this is for disaster. But since El Nino tayo na disaster,
0: balde yan, masyarod lang kapintaon.
4: Kung ano meron kayo, pwede na yun, basta malinis. So, ask ko, can you start the demo?
0: Oh, arena. Oh, ginbuuan, buuan ng balde. Are may drilling machine ang ano?
4: Any other drill, pero magkakaroon na tayo ng
0: dama, pa mga, no? Drill.
4: Filter.
0: Arara, ginbuuan, arena. Oh, sige, ipakita. Ipakita! Go, dala ka sa lamisa. Tindog na ipakita. Paano mag-drill? Arara, gin-drill. O, doon hindi ka dulo tao. Na! Aralog goho ni Andreo. Mmm! Nalubot, gid! Kanto na! Kusi-kusi ang gilid sa balde. O ba kuning balde niyo? Itong nga balde? Ang isa to yun na to, sunod lang ka pintang balde nga may galan di SWD.
4: Ibababa niyo lang running water tapos nasa loob yung membrane niya.
0: May aragali o, pwede gali na o. Eh, ano mga parinti lang guro ni Rex Gatsalian ang ginahataga niyo? O sige, te, ano na tayo natabo? Wow, hining-hining man ang ulo sa taga DSWD o. Sige, hanot noy, hanot, hanot! Kara na, inatakot na.
4: Kasama na yung mga gasket.
0: No, sige. Oh, may gasket, gasket.
4: Hmm? Yes, may kasama siyang gasket para gaskets para hindi siya mag-leak.
0: So, okay. Oo, oh, sige, hara na. Ikuan? Buta yung tornilyo, no? Yung tornilyo?
4: Bakit ka niya kailangan na hindi na sakit ngayon? Hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
6: All we need to do is to tighten siya.
0: Tara na, natakot na? Sige, na, lungi ha, na. Hugta, hugta, gid, hugta! Na, ara na, sige, oh. Kibutangan tong filtration niya mga kasama sa laon, no?
4: Ito na yung filter.
0: Araw may malubog na tubig nga ginatigana o haling guro na stroke ban.
4: Hindi na makabenda niyan. Parang ginamit pa.
0: Sige, sige, explain mayo, ano nang ginahimo nyo, na ano man nga rin, hindi ka mukha baluhaw.
4: Kapitin na tayo. Kapitin na natin lahat, then i-connect natin yung hose.
0: Ah, sige, patay mo nung takarong kaya, harang ng STL. Dahil lang, break ka na, break! Relax! Mga taga DSWD Central Office, relax lang, dali lang, game. May ari ka rin, sinido ay tatod kakita di si Lilo, ha? Sa Valenzuela lang, ne? Yari na, resulta sa istihal sa probinsya sang Iloilo, Rajoman Mon Kapalihan!
7: Probinsya sang Iloilo, yari na nga tuntiling resulta sang istihal sa buong agab, Oktobre 14, 2020 sa East, second row, alas at sukitan sa gabi. Ang ato niyo first winning number sa buong agab, numero 32. Number 32, Ginsundan, second winning number, numero 25, number 25. Ang ating silingan, draw team head, Mr. Jer Martin Pilimonalipaw. Draw operations assistant, Victoria Custodio, ang ating silingan, draw operations specialist, Mr. Rain Pinyon. At ang ating FTL representative, Mr. Ernesto Baricuatro Jr. Third winning number sa subong gabi, iyari na.
8: Numero 33.
7: Numero 33 na kompleto sa tansiring official winning number sa probinsya sang Iloilo sa mga gabi.
8: Kung gabi, October 14, 2026, draw number 1,642, kandre sa mga gabi, mga numero 32, numero 25, sa numero 33, kalwa 32, 25, 33, jadi.
7: Numero 32, 25, kag 33. 32, 25, and 33. Congratulations sa itong sining mga winners. Matunayan natin. Ang itong sining register person, Ma'am Julie Tabanyo, kapot sa niya sining mga numbers. Ryan Melga, Anong Panis Jr., kag Mr. Glenn Sunyo. Congratulations sa itong sining mga winners. Kag sa walang mag-daw, padayo na kita sa pagtaya. Para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta din sa STL Grow Corps sa PCSO. Ito sa Eagle Roar Gaming Corporation, Rajaman Mon Iales, Kapatian, Patakarmen.
0: Salamat, Gid. Rajaman Mon Kapalihan, resulta sa istihal sa probinsya sang Iloilo, 32-25, kag 33. Te, kamustang numero takas, Jesley, kasamang karigaba, Richard? Layo! Si palapit-lapiton ta sunod, no? Balantaw tanay di sa demo, dugay-dugay, o ba si Pagi siya na di o makaigo ka mo, ha? 32-25 kag 33, 32, 25, and 33. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. At anong mahimo naton kay wala mga kasama? Sige, taya lang. Kaya ang inyo, taya, partly sinada, may nagakadtuman sa charity or kawanggawa. Gendo lang naman kayo, Bulugan, inigabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sa Super Fiber, ang pinagabago kay epektibo sininga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton nga higko, ginimo gikan sa nagkalinlain kag puro nga ingrediente nga nagalin sa salt fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits, invincible fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, agot tagaan sa nagakaigo pagamlig ang atong achan colon, kag bilog nga gastrointestinal tract or gut, para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas sa ulcers or pila sa atong achan kag colon. Super Fiber, epektibo nga garantisado ang proteksyon para sa matilo nga colon kag regular nga pagpamuhin, mabakal sa mga butika. Subong man, Nans Liniment Oil, ang pinagapuro kag pinaka-epektibo pang hapla serbal. Nans Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanagid sa kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang hapla sa mga nag-aubo, palanagid sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pila sa ini patugunon pontaton buway lang sang Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar. Orma ko merasyal tagurana eh, no? Ante sa to padayunan, kaya doon namin itong demo at doon mga kasama. Actually, helpful to, no? Sa mga syudad, no? Sa mga banwa gani actually hindi problema ang tubig kay may groundwater mo, no? May mga tasok, no? Kaglapit sa mga taramnanan niya damo tubig sa ground. Diri sa syudad gadyang budlay, no? Especially sa syudad sang Iloilo nga below sea level kita, no? Sa over extraction sa mga malapit sa mga dagat nga parte sang syudad like city proper, mga Rizal Palapala na da, no, mga baluarte, mga Kalumpang da, no, Boulevard, mga Lapas diri, mga Banuyaw da, mga Tikod, no, dira sa Lidi

Di the moment nga mataboy ina mga kasama, hindi mo pa na mapabalik na, hindi na matabog ang tubig alat da, sang tubig, sang tabang, no? Amo na nga ang iban magsagog sa Ilabubon or sa Bumba, siya alat na ni. Di kay nag-intrude na mo ang salt water, mga kasama. Di, amo na nga, kinahanglan nato ni ining balde sang DSWD nga may filtration system. Actually, okay man ni ganin na imbento kahit ihapos lang siya, no? Pero wala lang ginatudlo gid sa aton tudo, wala gina-maximize ang pag-educate sa aton. Actually, mga baras kag mga bato, maka-filter man sa tubig. No? Balde mo tangan mo lagko nga bato, pailigon mo to siya sa isa ka balde nga may gurugagmay nga bato, pailigon mo siya sa balde nga may mga baras-baras, magatinlo ang tubig. Amo nang sa kilid suba, bla? No? Di ba sa kilid suba sa uma? May mga baras na sa kilid sang suba da? No? Mga baras-baras? Ang paghangop naton sina sang una, tubura na da? No? Hindi tubig ina, halinto sa suba. No? Sa kilid niya. Nagtinlo lang na da, nagtinaw, di ba? Magkurukot-kot ka na pe, no? Kagi ka na pe. So, umasang una, waya gabalon tubig, ha? Sumungya, social mga kabataan, di aqua flask. Mga call center agent, sumungya, may mga bit-bit nga mga tubigan. So, una, ya, suma? Wala na ya, buro bit-bit, ha? Kahit ang only nga surudlan mo lang to tubig sang una, ang galon nga iyasang kwan asaitin la ginrios mo gintinloan lang maayo mga kasama hindi gani galon sa mantika no or pitsel mula ng pinaka the most nga masudlan mo tubig nga mabalon mo sa uma mga kasama pero te usually why na lang ga kun lapit na lang sa suba ang ulubrahan to ang uma why na gabalon sang tubig dito na lang sa kilid sang suba makutkot ka lang na to gamay makurukaykay ka lang na to nga daw matubod wala na dayon mo, magwa na dayon ang tubig, amat-amat siya matinaw. No? Because, gina-filtrate sa mga baras, kag bato, ang tubig halinto sa suba, kag nagtinlo siya. Amo na dayon, makuan ka na, maluhod ka na to, nga daw sa karbaw ikaw, or kanding, kag, why na sandok-sandok ka, ang ba mo, amulan tong ihigop mo to. Higop mo sa tubig. Naginubra mga burbun-bubun mga kasama. Putangan mo lang siya sa gamay nga kanal-kanal man yung makailig. No? Para ang lubog magwa. Din matinaw na siya. Nami ilang taon. No? Because, gina-filtrate, no? Sang mga baras kag bato ang tubig nga magatinaw siya. Amo man sa duta, no? Ang ground water nga gina-extract natin kag gina-inom, gin-filtrate man sa mga baras kag lutak dito sa idalom. Amo na nangin potable siya. No? Di pwede na mahimo naton, no? Kung why ka budget pang bakal sang manggaling, di barato malang subo ang mga galon na abis ng tubig. No? Pero di kung gusto nyo kaya mag-innovate mga kasama, makatesting ka mo, pwede ka mo yaka filtrate sang tubig na potable halin sa kwan? Halin sa lubog? Nga matinaw siya mainom? No? Di, mga bato, baras, lutak. Ambal ni Sinugina nag-message siya, muna nahimo nila si Kili, no? Muna nahimo nila to suma, no? May ara sila. Mga kasama, pero di, dapat kanon gid, no? Id-iron gid, siguruhon gid ang tubig. Kaya dapat may mga testing, no? Kaya base ang inyo filtration system nga ginobra, kulang bala, dapat may makatudlo gid nga eksperto. Sa mga bulk water treatment plant, no? Amo na, may mga ang filtration process nila, may mga bato kag mga baras na. Teka lang, ini kinobra yan ni Secretary Rex Gasalian sa DSWD. Kuan na ini, mechanical na mga kasama. Hapos na lang, butang mo to sa balde, takod mo to, ang filtration system niya, no? Kag buksan lang imong gripo, buuan mong balde, butang ang gripo, i-filtrate mong tubig to, ng lubog, magwa siya, tinaw na, karon gininom nila da, no? Padayunon ta na, pakita ta karon. Tinapat na mo na, gin paragtag nila, pero daway tato kabalo de, no? Actually, daw, nagligag ng mga Hulyo, daw, na testing Manila.

0: na. Pero sila lang by BBM lang yung kabalo. Ang pumuluyo, wala man, no? Kag wala man ginatuluan, paano mag-ubra sila? Sa Bailong yung pinanagpanyo siguro sang mga kwan? Sang mga kung ano-ano da, no? Mga ayuda? Amo naging panagtag ninyo sa tawo? Kada balay yung hataga ninyo sila? No? Ah, magtas gorong Metro Pacific sa inyo kagang prime water eh. Why not may matakod sila kay ti kabalo na sila mag-filtrate ang tao? Ay, buhay mga kasama ho. Ang pagpangabuhi naton diri sa kalibutan kasimple lang gid ini. Inapagarot lang galing sa mga public official nga gusto mga wat. Sige, pagbalik naton istoryahan ta na dugang mga kasama kagaton nga tingog hiligay noon. 9 minuto sa kaligid sa tak ng alas 9 sa gabi.
1: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Mga gabyana, Cebu nga October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
4: It's Pio. Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang Vitribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong labuyon.
5: Vitribio ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Nice Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nice Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: Mga gabyana, Cebu nga October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtiyob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tuguho para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita na magdonar sang dugo sa Dugo Ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingong adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyo dugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RM MN.
15: Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
16: Edgar Santiago, saka Tricycle Driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
15: Mighty C,
17: mabaka sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Rewind! Herbal Capsule! Pagkaunsang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampiyon memoria. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa, nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton. Rewind! Herbal Capsule! Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Rewind! Herbal Capsule! Also available. Rewind! Choco Mix!
2: Ang baha pwede matabo bisan sa ang pamangkot. Handa ka bala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matsyang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Evergreen Herbal Capsule kag subong. Aton pamatian si Doc Hiko.
6: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. Sis ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gig-inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gig ko sa resulta kay nag-clear gita nga ako ng ultrasound.
12: Sample Plus Gold. Mas pinanakal, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
14: Sa mga butika.
12: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, nasa consumer. Pilaskod, bugay mag-ayo. Pero sa magtumagos ang D3 Bio, ang Pilaskod, asik na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
14: D3 Bio, mabakal sa mga butik.
12: D3 Bio. Sample Plus Gold.
16: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko buyo. Kaya Japan ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. So, gudun tuwa ka bulan noong pawan.
12: Sample Plus Gold. Mas pinabakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold.
14: Sa mga butika.
17: Maulan man, no worries na ako'y

0: first bow, thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pangang kumakapil sa charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take care of Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa Hitri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: Hitri Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may Visio!
8: Ang Visio!
7: Yung may D3!
8: Mga butika!
9: Gikan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudasan sa butika sa Supple Plus Gold na pamatudan ko may epektibo git ang Supple Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Supple Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: O si Karen, damo kids ang akon hair fall at hindi manami ako na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pagkakas mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, sa ka full time law student. Mas sapos kung mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3
4: may Physio,
2: ang Physio
4: may D3.
2: D3 Bio. Cellphone Plus Gold.
5: Puso Mercy, harap po ang Anmurana. Sa pa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japan ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sigur yung duwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinatakas.
4: Pinagali.
2: Pinahusa.
4: Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na apoy ko lamang damit.
7: Charm and a fab. Con. Ang mong tumakaglo. Hanggang apoy kong lo. Sa pangalan Charm.
8: Charm Babcon with Blue Thrash Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst foul thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Gold Coffee Pigs.
9: Ako si Rodel, amo ipamangkot sa akon kung ano kagaan ang hubin kag nagbuti ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Cellphone Gold Coffee Pigs.

0: Kayo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makakas mga butika.
1: May DC.
0: Ang alkaline. Nga vitamin C.
2: Kapalit si Bibi. Masamay ko din na allergy. Iski magwala ko kag mga hinan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may DC. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Na tayo ng ako niya allergy.
1: May DC.
0: Mamabaka sa mga butika.
3: Nagadulong na pangayon. Nagabaskog na hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
4: Oras sa DYRI, our men na Iloilo, Philippine Standard Time, 22 minuto sa kaligid sa tak na alas 8 sang gabi. Ang Iloilo City, mga kasama na angkon niya ang Hall of Fame status sa national level sa Most Business-Friendly Local Government Unit Awards sa City Level 1B, mga kasama. No, ini ang ginhatag sang Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI ang ining prestigious nga pasidungog nga nagakilala sa consistent nga pag pasundayag sang syudad sang Iloilo kag ang iya sining dedikasyon para mapasanyog ang ekonomiya pagi sa mga innovative nga pagdumala pa simple nga mga serbisyo kag mabaskog nga public private partnership mga kasama no sang nagligad nga 2023 nakuha una sang syudad sang Iloilo ang ining pasidungog kag subong nga 2025 mga kasama nagasimento ini sang dungog sang syudad kag ikasarang bilang exemplary hub of commerce, innovation and sustainable business growth mga kasama no. So congratulations sa syudad sang Iloilo mga kasama Hall of Famer sa most business friendly city in the Philippines sa pasidungog nga ginhatag sang Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI mga kasama. Tini nagpakita lamang no nga si Mayor Raisa Treñas bilang leader sang syudad napakita niya kag kabalo siya kung paano padalaganon ang aton sini nga syudad mga kasama. Kay di ba anti sini sa ginhaboy sa politika wala siya makita gid sa limelight no, unlike sa kabataan sa iban nga mga politiko antes nag uyat sang executive position iba naghalin sa SK sang wala pa gin revise ang SK wala gin revise gin amend ang SK law nga pwede pa mga bata sang politiko magsulod sa SK no. Ang bag-o nga SK law subong mga kasama is the classic example of anti-political dynasty law no. Sa una nga SK chairman bata sang kapitan, bata sang mayor, bata sang konsyal, kung sino man yung mga may poder, no? Pero ginliwat ina, nga hindi pwede na kapadlagan, iski chairman, iski kagawad, ang bata ni kapitan, ni konsyal, ni treasurer, or sekretary. Na, tigod din, nahatagan tsansa ang bata sang ibang tong mga ordinaryong pumuluyo, nga may ikasarang man ang ila sini nga bata, kag maalam pa sang sa bata ni kapitan. Sa bata ni mayor, ni gobernador, ni congressman. Sa una mo na mo, no? Before ining bago nga iskilo, ang mga SK municipal federation president, provincial federation president, bata sang congressman, gobernador, mayor. Di si Mayor Raisa iaway kagi sa muna mga kasama nga nag-iski chairman or nang barangay kapitan or nag-city councilor anay antes mag-mayor, diretso siya mayor from executive assistant I guess no ni former mayor Jerry Treñas mga kasama. Ara lang siya sa likod permi. So that is why madamo sang especially sa mga kontra nag-question siya kag naghaboy sang pagtangduha-duha nga sila nila hindi nakasarang si Batwana. Hindi nakasarang. 50-50 praktikom, pero nadipinsahan man ang corona mga kasama kag nangin na Hall of Fame ang syudad sang Iloilas, the most business friendly city mga kasama, no? Kay manti ang iyang programa diri sa syudad hindi naging man manigar, pareha sining Atipan Center mga kasama. Ah, galingin ulo sinisang kontra niya. Galingin ulo sang kontra kay te, amakon mong Atipan Center dalon sa barangay, no? Magluwas nga may arad sa city hall, sino wala magkadto da nga taga syudad kadto sa Atipan Center, ginaatipan dayon. Ginabuligan. Tapos may ara pang mobile nga Atipan Center makadtos barangay, ito nagligad to nga may mga napanghatag ang mga wheelchair, sus gayapa-yapa ang mga tao mga kasama makon mo makapanaog iya sa imo da ang serbisyo sang local government, no? Tiga kwani eh? Gabite ang agi niya eh. Kag madamo pa nga mga programa mga kasama kag pertigli ka workaholic kay Mayor Raisa, no? Amo to gani siling ko sang Lunes nag witness gin nagpa civil wedding ang inablos na namon. Nag-upod ko to, no, kag nagwitness sa kasal. Ang hambal nga mga alas 11 ang kasal, no? Te mga 10:30 dito na kay do ano na iablak ron nga basi kaslon ka na to ay kapaimo. Diba? Alas 10:30 na kami itong hinulat mga kasama. Usperti ka dugay-dugay sa ulat namong kay tinamudamo sa nagapirila dito nga nag-meet kay Mayor. Siling ko gani siya spokesman after sa program kagainan diri. So grabe ba na tanan-tanan na yung ginainatubang gina ni Mayor na? Ubos yung oras mo? Lantobla si Basti ito yung mga kasama, mga pilirmahan, wa isa'y kabalo ganito. Kung dito siya galagaw ya kung gisa nga, magsagad kayo mo na tubang, sinagda kayo daog ka naman, di ba? No? Nga mag-inatubang kayo sila sa mga tao, da ka mag-inistorya sa ina, da ka kung ano da mga pilirmahan, da pwede na malan ang mga executive assistant mo, malan da ka mga tao mag-atubang na. Ikaw imo ya, kapi-kapi, kailan to kag-pro pa ni Holto? Kung kaysa ti, sulusidin ka ng City Hall eh. Pero hindi, susyo di po si tamanin bang mga kasama minitingay, no? Iawang kami kinulat, damo man sa mga nagihirinulat, okay, may mga meeting man sila, no? Di tanan-tanan, yun na pangatubang. Tanan-tanan, yun na pinatubang ni Mayor, gapirila da sa guwasang iyang opisina. O, pagtapos ng isa, next naman, sinya sa mantusap na, next! Susigo kami kasulod sa opisina ni Mayor. Basko gulan nga pinag-uob, tingala ko daw na utod kita mga kasama gina, do, na nagsirit. Nga panag-uob, do maula naman siguro. O, di, prepara nyo na mga balde nyo! Di, mga alas 10:30 kami hinulat. Dumudamo sa na-meeting niya mga kasama, no? May mga taga-World Bank to, arap pa mga taga-World Bank to, may mga sports to, no? Igo, nakasulod ang mga kraslon, ang reservation sang karaslon sa venue sa reception, alauna mo? Mayo lang yun, butangan alawan? Igo kami kasulod mga kasama sa opisina ni Mayor para sa kasal, no? May duungan pa itong hinablos namon nga duha ka kwan? Apam net, no? Apam ang bana? Duha bilog? Sus, no mga manog alas 12:30 na siguro? Palabra di honor. Ko grabe man niya si Mayor ay ni Way niyaga panyaga. Ang mga staff niya yan nag-break ng iba mo. Gapara niya gana. Kita mo na kay ti mga bag nila pang bit-bit na nila magwa na sila ko panyaga na ni Guro. Si Mayor ito pa itong sulod ka kasal. Gatrimote mo ng iba niyong mga staff. Siya yaw ay payaga kaon mga kasama. At doon pa samtang the picture taking pa itong mga karaslon. No? Ang mga karaslon ang maging kasal tapos ng kasal mo. Samtang ka picture taking ang mga gin pangkasal, ti siyempre mapapicture ka dira sa may lugos ang syudad eh. Ano karon ang proof mo gin kasal ka sa Mayor da ko ng imo background imo da ya haligi. So samtang ka pinapicture to yung mga gin pangkasal, si Mayor to yung lain naman to gin natuba niya to may mga ginapang pirmahan naman to so. Sus. Perte ka workaholic. Alas 12, di ba, kung public, mga empleyado sa gobyerno, bala nyo na da. Bala na ni Mr. Luhan na sa Kapitol, ah. Why, pa kanya alas 12 siguro, iban niya ga bukad na kabalo nila. Why, pa alas 5 gani ko, alas 4:30 pala yaga pila na sa biometrics. Tiko ni kawabi empleyado mga kasamang inyong mayor ya. Tigpara niya ganag, obra pa. Hindi ka man iya makuan, hindi ka man iya mahuya, no? Tiko guro kami to ka panahog, manog galauna na mga kasama. Why pa ka panyagas, mayor? Pasado alas 12 na. Diyan mo na bala kasako, iya sang mayor mga kasama. Ti, kung why ka imot, pasyon, no? Siling ko gani sa akong hinablos. Si kamo niya kadamo nga tao. Kung ako iya mayor, hindi ko iya mag-atubang. Kung may iba mga problema nila na iya tubangon mo imo, na i-absorb mo ng mga problema nila, iya ma-stress ka man imo. Pero si Mayor Ay, saya pinang-atubang niya tanan-tanan mga kasama. Ang balas ng iyang spokesperson, si Mrs. Joy Pantilaga Gursat. Siya iya niya gusto, sir. Siya kung pwede man i-assign niya si Ibanda, eh, pili alam ng Ibanda nga pwede matubang. Ibanda, pwede man ang indigid siya mag-atubang. Siya iya niya gusto at tanan-atubangon niya nagkakadto na. Di no wonder mga kasama, no? Nga nakuha sang syudad sang Iloilo ining Hall of Fame award for 2026 most business friendly LGU, local government unit sa highly urbanized city mga kasama, no? Tiamakon mo ang highly urbanized or city level, no? Namudamo sa mga syudad sa Pilipinas do mga 150, no? Di no wonder because nagapakita in isang performance ni Mayor Raisa Trinias mga kasama, no, about sa iya sila nga competence, no, underestimated, no, ginhikayan nga sila nga intern practicum daw lang ugong batuan kung ano pa mga akusasyon sa kontra. Pero gin pa matuda niya ining mga nagjudge sa iya mga kasama nga sala, no, nga sala ang ila sinibugpati. And perhaps that criticism, no, nag-bulig man siguro kay Mayor nga mag-striving, ati. Tanawa nyo lang, no? Tanawa nyo lang ang akon nga performance, no? Hindi lang ako mag-dignify sa inyo sinipagpakanubo sa akon nga gaugom ko batuan. Hambal gani ni Mrs. Yeah, first time ko nakita si Mayor. Siya ka na yan ayam ang galing isang itsura ni Mayor. Duway man gaugom batuan. Ayun, deposit. Hindi because makita mangid sa iya sining performance. No? Kadamo iya sa mga ideya nga ginapatuman diri sa syudad sang Iloilo. Nga more than pasang sa ideya sa iya sining amay sa una si Mayor Jerry Trinias mga kasama. Kag makita nyo man ang syudad sang Iloilo kadamo sa mga nag-post nga mga vlogger mga kasama nga halin pa sa Manila. Nga siling nila makadto tabi si Iloilo. Tinikala na guro sa mga taga Iloilo da kanami ang ilang lugar. No? Tinikala na guro sa Iloilo da kanami ang ilang lugar. Nga matinlo ang ilang lugar. Nga walkable ang ilang lugar. Nga namit ila pagkaon. Tinikala na sa mga Ilonggo. Pagkadto nila di. Busili niya kanami manggigili. Boom, in love ako sa syudad sang Iloilo. Anong main love? Main, daw, main love kagit. Ang managani kinasiling ko mga kasama, no, na-mention ko na ni. First time ko nag-vacation sa Singapore. Pero why magig ko ma-amaze siya sa Singapore? Of course, aside sa ila siniyang mga infrastructure dito, ti world class na ginmanday ang ila na Marina Bay Sands, ta, ang ilang kwanda, mga infrastructure, no? Pero sa cleanliness, sa walkability, sa esplanade, sa mga plants nila, pare-pareho lang ta mga kasama. Pirdihon ta pang Singapore actually sa pagkaon, kay mas namit ang aton pagkaon. Okay, congratulations no, sa syudad sang Iloilo. Keep it up mga kasama, no? Kag kita man yung mga Ilonggo, buligan naton, no? Ang maayo nga mga programang ini suportahan ta, pero te kung may ara mang hindi maayo, i-call out naton mga kasama para ma-improve ini. Batadlong ini, no? Kag kun may ara sa mga tarso dira nga nakasala, ti mapasabat sila mga kasama sa kasuguan.
1: Buset na manin na bang tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawaw.
4: Gendolong kagenboy lugan ini. Gagregali si Casper na Sucharo. Di ba Cas? Kaya dira ka mo Singapore? No? Matinlo ang Iloilo sang sa Singapore, no? Siyempre, ang gina-refer natin di ang mga primary destinations natin. Ang atong esplanade, yung maname, isang sa Singapore mga kasama. Ang ila to yung damo, gani pismis to nami, ilan to yung damo, pispis. Mga uwak pagaling. Bo, mga itis ang uwak dito sa pavement sa esplanade sa Singapore, rapta. Mga laya nga dahon, white may gapanilheg. Kaya ila suba to, malubog. Malangsa pa, no? Lawig to ginlakat namon to sa ila sining esplanade to mga kasama halinda sa may Merlion. Na tama ka Sbirna Suchar, di ba? Mabaho ilang suba dito, no? May esplanade nila. At hindi rin kisag, urosbong man ha, kung maghunas. Pero hindi, tama lang, tawon mo yag, asol-asol yung ato yung tubig, di ila to yung lubog-lubog yung nga daw halingid sa imbornal tuon.
1: Palabra di honor.
4: Sige, okay na niya.
1: Palabra di honor.
4: Inom na ta sang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kasama. Kahibalo-balag ka mong ang heart disease, isa sa mga nagapanguna sa inyong kabangdanan sang pagkapatay sang tao sa kalibutan. Ang heart disease ukon ang sakit sa korason, nagakatabo ini kon ang kaugatan, puno na sang tambok nga kabangdanan sang pagpugong sang mahapos nga pagdalagan sang dugo. Amo ini ang ginasuguran sang strokes kag heart attack mga kasama. Ini pagkalintan ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay man ang Dr. Pinoy, mayara ini sang natural nga ingrediente pero sang vitamin A, vitamin D3 kag vitamin E nga nagamintinal sang healthy red blood cells. Mayari man ini sang omega-3 fatty acids nga nagaamlig sa korason, batok sa masakit kag nagabulig panubo sa blood pressure. Kag alkyglycerols nga nagapabakod sa immune system para makabato ang lawa sa masakit bakterya kag viruses. Gani magmintinar na sang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw. Prevention is better than cure. Mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa mga drugstore sa Kabatuan, sa Canyoto Pharmacy, Alfaro Pharmacy, Butika Consuelo, SSG Pharmacy, kag JSAC Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule! Kagsubong man, mga kasama, kubuta, kagapay sa mga uma para sa masanang agrikultura raffle promo. Nagapadayon gihapon, hasta pa ini sa December 5, 2026, 2 p.m. Bilang pagpasalamat sa dedikasyon, kagpagpangabudlay sa aton mga farmers sa pagpanguma. Bisan sino magbakal sang kubuta equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang amount sang ginbakal, mas madamo ang ticket or coupon ang ma-fill-upan, kagdako ang chance na magdaog. I-drop ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri o Outlets antes ang December 5, 2026, 2 p.m. Kay pagka 3 p.m. patigayunon dayon ang draw sa Ina Farmers Learning Site, Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premium ang pwede madaugan, traktura, rice transplanters, power tillers, diesel engine, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, call lamang sa cellphone number 0921-792-2941, 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo Nyo Agri Kubuta na. Dito ay Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: Palabra di honor.
4: Standby, dugay-dugay kay Rajman Plo, konsumo na balite. Yari anay ang ato nga tingog hiligay nun. Upod kay Rajman Fia May Otero.
5: Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Huliganon.
6: Ining binalabay, ginatiguluhan, bagkuring kagido. Kung mag-ululutod, masamiga inaway. Bagkuring kagido kamo hambal ni nanay. Gamay nga butang dayon guramusay. Gani wala sang kalinong sa sulod sang balay. Kung isa kagisa hindi magpaumod, amugid ini ang matabo kay pulos maisog. Ginikanan gakonsumisyon, budlayan magdisiplina. Bangod kabataan, pareho nga suplado kag suplada. Amo man ini ang nagakatabo sa bahin sa politika. Do mga kuring man kag ido, mga opisyalista. Matagas nga mga opisyal, wala gahang panay. bangod panindugan sa panghimanwa magkatuhay. May mga kuring man kag ido sa mga palamugnan. Kaping pa kung may gapalapad papel sa tag-iya. Himu-himuan ang kaupod sang malain nga istorya. Gani masami, gabi na isay ang resulta. Ini nga mentalidad aton hagan-haganon. Agud mangin masulhay pag ginawi naton. Kung mahimo pa lang, pasensya palawigon. Pag inaway sang ido kag kuring, hindi naton pagsundon. Ining tingog hiliganon pinagi sa binalaybay ginsulat ni Ginang Ruby Herasabalino sang Partisyon Gimbal Iloilo Kuymi sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamu man ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building Luna Street La Paz Iloilo City ukon sa official Facebook page kag DYRI RMN Iloilo. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kung ang kidneys naton wala sang ikasarang pungga ng sobrang nga kadamoan sang uric acid sa lawas, ang uric acid nagakadto sa mga joints kag dingin kabang danan sang gout kag impeksyon. Gani hindi pagpabai nga magbatsyag sang sakit dala sang gout. Subong palang abiyan mag-inom na sang suplemento kay may magdamo sang omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy Squalene. Sunod sa pagtuon, ang omega-3 fatty acids kag squalene ngayara sa Dr. Pinoy makatunaw sang pagpalamanog. Makapadamol sang ligaments kag nagababaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy Squalene nagapugong man nga magsaka ang uric acid nga halin sa pagkaon kag nagasupply sa lawas ang madamo omega-3 gani malikawan ang mga hubag kag bukol sa joints. Dr. Pinoy Squalene Capsule masaligan sa dupa.
1: RMN Palabra di Honor.
4: Salamat yun, Rajuman Fia May Otero sa aton nga tingog hiligay nun. Yari naman ang sinulatan ni retired Ambassador Leo Tito Auzan angot sa panugyan sang tubig na magtibon sa mga balde, mga kasama, no? Ang tigulo sa balde. Ang malumok na panugyan sang aton presidente nga magtulotipon na kita sang tubig sa mga balde, madamong nahamot kag nagahiri-hiri, nagakumod kag nagawiri-wiri. Ginayuguta si PBBM nga aton presidente apang kon aton panumdumon ining panugyan sa aton sang presidente, tikang lamang at timprano batog sa mabaskog nga El Nino nga aton na dapat himon sing subong palang sini kon aton huna-hunaon daw kaladlawan kag tuman ka simple. Apang ang buot silingon lamang sini, magtipo na kita sang tubig sa wala palubos mag-abot ang mabaskog nga El Nino nga nagapakare. Ano man kita iyaman, kaabtik gid iya sa aton mangyaguta. Perme, bisan mahapos lang nga hangpon ang isa ka mensahe, indi ayhan manamit lampusan ang aton mga bagol sang balde. Ang malipot nga binalaybay ni retired Ambassador Leo Tito Auzan angot sa balde, de.
1: Palabra di Honor.
4: Standby, Radyo One Flow Consumo na Barete, no? Gindulong kaginboy lugaran ni Rigabahin sang aton nga palatuntunan mga kasama sang Megaman Herbal Capsule, ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Megaman Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs., nagabato sa pulao, nagapapagsik at nagapadugang sa resistensya sang isa kalalaki. Ang Megaman Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal ang ingrediente, may tongkat ali, ginseng, maka, kag-horny goat weed, safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Megaman, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras, quality product ni Tita Arlie. Kagsang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kagsubungan Megaman Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuod ng mga lalaki nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdakor, maghubag. Kaya ang prostate kon mapawayan, mahulog ini sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis at iyon sa labing-labing bakod may chensing, tungkatali, maka, kagso, palmeto nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao kag para hindi pagkapoyon sa trabaho. mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika. Ambal ni kasama ni Nicel Blancada, sila man nami ilan diya transportation kag mga building, mga pag-on. Katinlo, hindi manggid matinlo. Correct, no? Ang mga open spaces dito, mga kasama, hindi man matinlo. Ang mga karsada dito, siyempre lagpad, no? Pero hindi man matinlo. Pirdihon siya sa mga tanom diri sa aton, gawa nga daw nag-yuhum-yuhum iya mga tanom. Wala iya gawa mga yabuok nga nag-kuan mo? Nag-hapon. Sa Bacolod, subo nga mo ito ginaistoryahan nila. Ang Bacolod City Public Plaza, ako isa kabilog ng plaza nila, hindi sila yakapagwapa. Tige na kinumparar ito sa mga colleagues mo natin sa medias ni Gross, nga nakapa-Iloilo. Sila ang tawa nyo balang Iloilo? Ang Haro Plaza nila? Ang Plaza Libertad nila? Lapas Plaza nila? Siya hindi lang kamo magkanto sa Mandurriao Plaza? Hindi lang kamo magkanto sa Mandurriao Market, wai pamatapos? Pero sa Haro Plaza lang? Sus! Aga hapon, aga udto hapon, makita mo mga estudyante na mga kasama, guntit lagko mga kahoy na. Ga-practice ang ilang sining mga saot, mga projects nila, arada, no? Tikon wala, bina, gin pa nami inang mga pasilidad nga ina. Man ang mga plaza nga ini, amo ini ang ginatawag nga mall sang mga pigado, no? Di ba, tikon may kuro-kwarta kayo mo, kadto ka to sa mall, no? So una, halambala nun sa mga tigulang na, siya kung huwag ka kwarta, hindi ka manyinda, basi ka salapay, kakulon ka ron to, huwag ka ibayad. Ngamot silingon ba lang, basi salapay mo, hindi nabuka ang kulon, hindi kayo huwag ka kwarta, huwag ka ibayad, so hindi ka nalang maglagaw-lagaw. Di, unlike yung sa plaza mga kasama, huwag ka may salapay na, huwag may ka-display kulon da mo. Bala yung kulon? Hindi na yung pahamot, kulon na yan, no? Kulon la, ng himo sa kuwan nga kaldiro, himo sa daga. Tikon sa plaza kayo magkanto, maglagaw-lagaw, ay kama masalapay da, no? Makapahangin-hangin ikaw, no? So, muna iya ang open space para sa mga pigado, mga kasama. Di, subo mga estudyante, dira nag-practice. Ang una, practice sila sa balay sa ilang mga classmates. Di, okay lang kung may mga lapad nga space dito, no? Di, subo may plaza kita. Makon mo kadamo-damo sa plaza natin. May Mulo Plaza, may Arevalo Plaza, no? May Haro Plaza, may La Paz Plaza, may Plaza Libertad sa city proper, no? Ang lapos lang wa isang plaza sa Barrio Obrero, no? Galindog gamay. Di makakuan iya, no? Sa Plaza Libertad, di mo man to sa Lunes, pag pa City Hall ko nag-witness ko sa kasal. Nagyan ko man to ang mga kuan? Damo man nag-practice dito mga kabataan? Dito sa plaza, mga kasama? Oo. Di, ay matinlo, kagmahandong, no, gin panami ang aton sining mga public spaces, no, mga open spaces naton mga kasama. Tiyan mo na nga daw hindi man gid ikaw makuan, hindi ka mamag-uy sa Singapore mga kasama kung taga Iloilo ka, hindi kaya masyak sa katinlo ang pag-istoryahan, no, sa mga tanom ang pag-istoryahan, no, sa mga public spaces, no. But of course, ang ila sining infrastructure, ti, tama nang gidman niya kalayo sa aton. Yung tira lang ito sa katinlo, sa pagkaon. Why, yung mga Singapore. Ang balik ka sa Maribig Cercado, balik naman ka mo din sir sa 10 years anniversary, no? Actually, nami man doay gid ko ginahandom ang Singapore ng kantuan, ha? No? Galing ti Aradang Arimen Fans Club, abido, amula na nagpanami isang kadto na munda, no? Mga Arimen Iloilo Fans Club Singapore Chapter, amula nagpasadya sa pagkadto ko. Amula nagpanami isang memories ko da sa Singapore. Pero ko ng food nila, do, ay ko nag-enjoy, no? Although si Mrs. namian saya sa mga food, no? Ang place, do, ay manggigawa. The people, iya mga kasama kay Aradang aton nga mga fans club. Yudi. Yeah, kung may kwarta naman ta, no? Pero ang isa nga daw nami, idea namian ko ang kwan, no? ang Thailand, no? Nami magigkas ni Kulay si Somis ang Thailand. Although hindi manami man ang lugar gid, no? Matraffic, no? Dumidyo maggarot man ang city center. Pero baw ang pagkaon na, meet kid ang pagkaon sa Thailand.
1: Palabra di honor.
4: No? Isa mala na mo ang experience ang turista, accommodation sa people, kag ang food, amo mala na nagapabilin. Actually, na mga attraction gani, dugang na mala na. Bisan ano ka nami isang attraction sa lalantawon, sang experience mo sa facilities. Kung ang pagkaon, hindi nami, kag pag-amuma sa imo, ay man. Why? Na.
1: Palabra di honor.
4: Importante gid ang people kag ang food mga kasama.
1: Hindi po set na man in the bank tutod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawaw.
4: Standby si Radyo Man Plo, dali lang ginadulong anay kag ginaboy lugan ining abahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa Non Herbal Capsule, may 3 ka bitamina kag 11 ka mineral. Para likaw stroke kag balatian mga kasama mag Non Herbal Capsule kag subong man Non Corn Coffee kay nagaboost ini sa aton immune system. Ginapabakod sa Non Corn Coffee ang aton immune system, no? Healthy coffee ini mga kasama. No, ang Non's Corn Coffee kay ini nakatibag, pwede mo siya matimpla kaduha or katatlo, may sabor pa na mga kasama. Nagadetoxify man sa lawas sa mga toxins, sorigo sa lawas natong ginapagwa niya, and then nag-alleviate sa migraine kag sakit solo. Non's Corn Coffee and Non's Herbal Capsule, produkto sa Ebsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RNN, palabra di honor.
4: Kasan ba isra juman na plo konsumo na barite, no? May bypass operation sa pututan, bao 5 kabilog arestado mga kasama, isa diri former police, no? Bao tarso nyo ang experience niya sa law enforcement, ginamit niya si illegal. And then ang balor mga kasama, dako, daw malapit gawa 3 million pesos. Check ta, Rajuman Plo konsumo na barite.
1: TYRI Rajuman report.
7: Rajuman na Henry, no, na tigayon nga madakpan siyang Police Drug Enforcement Unit o kon PDEU Team 2 ang 5 ka persona sa drug by bus operation sa barangay kay Kikan na Pututan, Iloilo hapon sa October 14, 2026. Ang mga arestado kilala nga sanday Jerry Benito Portosa, Gary Benito Portosa, 46 anyos, Rolly Robles Prundo, Rolly Robles Prundo, 47 anyos, Robert Pariñas, 48 anyos, Joseph Warren Portosa, 23 anyos, kag lunsay residente sa barangay kay Kikan, Pututan, Iloilo. Lakip man sa nadakpan, amo si Arnick Cara, 37 anyos, sa barangay Kabala Baguan, Mina, Iloilo. Sunod rin kay Police Captain Randy Bataplan, Pepe sa Pututan Municipal Police Station, na nakuha sila ng panginakop ang 415 grams na kabugaton sa droga. Sa diin may ara ini sang standard drug price na 2.8 million pesos, Radyoman na Henry, no? Dugang pa niya na sa 5 ka mga nagkaladakpan, duha diri ang high value individual o kon SVI, kag tatlo ang street level individual o kon SLI. So no, pakay tatablan, kaging kumpirmar man sini na isa sa mga arestado ang anay police officer na si Prundo, Radyoman na Henry. Yari si Police Captain Bataplan sa yasining nga pagpayag.
8: Nagkandak ito sa bypass operation sa barangay Kahagikikan, Pututan, Iloilo, mga alas 3:55 sa hapon.
9: Mm-hmm. So, lima ninyo, ang lima ka persona ang arrested ninyo, sir. Sino diri ang subject?
8: Hello, sir. So, ito nga subject, sir, sa bypass. Mm-hmm. Hapon, sir, na subject sa ito nga bypass operation. Amo sanday isa-isawin ko, sir, para makanta.
9: Actually, may list mo ko, sir. Actually, may list mo ko, sir.
8: Yes, marami pa sa HBI subject.
9: Dua ka bilang.
8: Sa high value individual subject natin. Hmm. Nga si alias Gary.
9: Hmm.
8: si alias Gary, which is si alias Rolly Prondo, which is an ex-officer, ex-PNP officer.
9: Okay. Kagang tatlo, sir, FLI.
8: Yes, sir, yes, sir.
9: Ah, so pila ang recovery? Ah, by the way, sino gani ang, ano, sir, ang ex-police, sir, si alias Rolly?
8: Yes, yes, alias Rolly Prondo.
9: Ah, din siya ang last, din siya ang last assignment siya, sir? Sa police pa siya?
8: Last assignment siya sa kwan man, ara man sa DOS.
9: Sa kututan,
8: sa kwan mga intelligence man.
9: Ah, okay. So, ano ko na, sir, na nag-engage siya sa droga, sir, ha?
8: So, usually, siguro, ay wala naman siya sa servisyo. So, another way man to resource naman eh, nga mag-engage sa droga, pagbaligya. Another source of income naman. Estimated grams na na-recover na 415 grams. So, estimated value ya is 2.3 million.
10: So, masobra lang 2 milyones, no? Kaya nga natang, ang gin-headline ko, malapit 3 million, no? So, kung mga 2.2, 2.3 million, so masobra 2 million, no? Kaya kung mag 2.6, 2.7, pwede ka nakahambal o malapit 3 million, basta lapaw na siya sa 5, Rajuman Plo. Amo na bala mag-round off ka mo to sa, kung bala, sa impeachment court bala, paano kung mag-round off? Di, siyempre, kung lapaw na sa 5, i-round off mo siya sa pinakamalapit ng whole number, no? Pero kung wai pa sa kalabot sa 0.5, i-round off mo lang siya dira sa lapit ng whole number sa nubo, Rajuman Plo, no? Tini, 2.2 or 2.3 million, so, okay. Hindi mo siya masilinga malapit 3 million. Kundi, masobra 2 million.
7: Correction lang, Rajuman. Correction lang, ang amount niya na-recover, ang valor sa droga, 2,822,000 na.
10: Ah, 2.8? Tihambal to ni Hipe, 2.3 ako?
7: Nagsala lang siya? Nagsala lang siya.
10: Ah, may correction sila sa ulihi after mo na interview, no?
7: Yes, correct na.
10: Okay. Ati, sige, ito, host to gin man eh, ang headline mo itong malapit 3 million. Okay, sige. Noted.
7: Noted.
10: The manifestation of the gentleman from Uton is truly noted.
7: Kuhayin ko na yung isang batya.
10: Naintindihan mong bot silingon sa to. Kamati ka bala sa impeachment trial, maghambal bala, mamanifest, abi, mahambal ang defense na, "No, Your Honor, this is very unfair for us nga i-withdraw nila yung tatlo articles of impeachment." Unay mo to because na persecute na ang amon nga client. No? Di masiling ang presiding officer, kung tamad naman siya mag-entertainer sina kag hindi na gusto siya mag-comment, masiling siya
7: si
10: Jesse Escudero eh. Oo, masilay na lang si Jesse Escudero. The manifestation of the lead defense counsel for the respondent is duly noted. Tibot silingon na inter na to sa kwan. Sa minutes, gin patik-patik na to sang stenographer. Inumamo yan na nasulat na kung basahon ni mong minutes. Magwa na nada. No? So, that is your manifestation that there was a correction sa amount of the shabu recovered during the bypass operation in Pututan. So the manifestation of the gentleman from Uton, di ba kay taga Uton ikaw? Are you a gentleman, Rajuman Plo? Or hard man? Gentleman, of course.
7: Gentleman.
10: Birthday mo subong! Happy birthday, Rajuman Plo.
7: Yes, no?
10: Grabe, simple mo lang imong birthday, ano? Tatoys mo lang ang panyaga?
7: Ati.
10: Ang mga kasaralan na isa, ito yung mga upper class mo? Mga may kurukwarta?
7: Ay, hindi naman yung mga bindihan ng mga taga Umara Diyaman Henry. Kasi krito man nagkato sa mga restaurant na malalon. Naway lang kapagalong, na nagapurmada lang blasang simple lang.
10: Tapos grabe pa, yung ginatubang ka pa yung stag-iyas ang tatoys, no? Big time ka nag-idea, no? Iba niya ang mga customer da, bisan ano man na sila ka damo kwarta da, why na yung gasirbi pa sa imo yung tag-iyas ang tatoys. Grabe. Oo, ganit nila na to. Ay, kung ina kalusot kay damo kita transaksyon.
7: Kay Tamaricho ng Grimlin.
10: Kay Mamaricho. Espinosa. Kay yes. Chu Tatoy, kag nay kunsing, no? Kumusta si Chu Tatoy, kay Rajuan Plo?
7: Aragaga.
10: Lakat-lakat pa.
7: Ganagaw na ako man siya kung isa. Kung hapon, nagkakun man namin, walang chimpo, no? Gagawa siya, nagkakunagaw. Para nga mag-kwanbala sa, no? Sa Santos nila, wala sa sagwa, sa gruto nila, da? Sa sagwa, sa tatoy, sa mukha ni
10: Pero sige, pag-hapon, timpla, you know?
7: Tiga, tuloy timpla pa man, ah.
10: Pero laban yun kay Toto Hector, nagid?
7: Oo, oh, kay daddy, kay Toto Hector, gid. No? Ang timplada. Ang lima ka mga kalagapan, ang preso na sa Pututan Municipal Police Station kagapasakahan sa kaso sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ibang karoon yung mga balita na patpata sa Patrol 774 ang ining namahog dito sa Luca National High School.
10: Ang bago ni siya o ang sanguna pa rin nga nag-uso itong mga threat-threat to?
7: Bago lang eh, no? Okay. Balisang nagligad lang malangay na adlaw or kahapon, namahog ini siya, pero na-identify na siya sa mga polis, no? Ang ining dosyaan niyo sa grade 7, na batang lalaki, kagati nagkakikinulmaan, nagpanugid siya sa advisor niya nga siya ang naghimo sa pagkamahog matapos na nag-create siya ng Facebook page, nag-post sa pagkamahog Radyo Man na Henry. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo na Barete, Tapak, RMN.
11: RMN, Palabra.

0: Trans Activity Center. Saltash Wonder Oil, may lima kini basta-basta ang mga ingrediente nga ginpaidalong gid sa maidig nga pagtuon, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil. Saltash Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C, mga kasama mabakal sa mga butika. Subong man pagbugtaw, manami ang bugtaw, manami ang tulog kay nakapamanyos ang Saltash. Syempre, higop dayon pagkaagas ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Amula ning kape nga 14 kabilog ingredient niya pero barato mga kasama, no? 25 pesos lang ang per sachet sang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Tilawi mga kasama, ang Kape Henyo may collagen, may mangosteen, may balungay, may garcinia cambogia, may chia seeds, may black cumin, kokwa, gotukola, makarot kag ginseng, no? Ang mga ingredient nga ini kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatia, nagapanami sang pagpamuhin, nagaparelax sang una-una, nagaparutay kon nagapulaw kamo, no? May mga namatsyan daabi mga kasama, may mga tulunan, magkapihin nyo para magrutay ang pulaw. Nagapabagros ang pagangganay, nga mas ginpatamis pa sang stevia, kagin pananam sang non-dairy creamer. Kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhin nyo, kapihin nyo. Kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, ilabi na mga kasama, dira sa Limudyan, sa MFD Pharmacy, Kabatbat Pharmacy, VGM's Pharmacy, BNB Pharmacy. Sa Maasin, Sempra Pharmacy, Prim Pharmacy, sa Top Street Maasin, sa Kabatuan, Yerbo Pharmacy, SSG Pharmacy, sa Haniway, Farmacia Lubirisa, A&E Pharmacy, RJ Pharmacy, sa Mina, Pro Drug Pharmacy. Wow, good evening lang sa taga Pro Drug, no? Sang buhi pa si Nanay Maribeth, no? Pirmi niya ginipan na may ang taga Pro Drug kay magbakal siya na ako. Wow, oh, sila niya, sikat ka gini mo, pirmi ka na tamyaw. Good evening lang sa mga pharmacists, no? Kag mga staff sang Pro Drug Pharmacy. Kag sa pamilya anakanda, no? Kay Tatay Francis. Kamusta ka na da, Tatay Francis? Kag pamilya anakanda sa Mina. Si Sanyo Lucena, Panisa Pharmacy, HL Corner Pharmacy, Malos Pharmacy, no? Sa may Guimaras, Diras Jordan, GTM Business Ventures Incorporated, formerly Mierns Pharmacy, kag Budget Mart Pharmacy and Grocery. Diri sa syudad sang Ililo, sa Haro, HQ Cure Center Corporation, sa La Paz, Herbas Care Pharmacy, sa Isnar Street, City Proper, sa CPT Pharmacy, may ara dira, no? Ang kapihin nyo kag Soft Touch Wonder Oil sa Central Market, New Mesa Drug Store. Kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee kag Soft Touch Wonder Oil, mga kasama. Si Parinig Piñasales, nagapamatigid ang CEO sang Nick Chicken Asal Seafood Restaurant in La Paz, Batsoy, nga magabukas na sang labing una niyang store nga 24 hours. Or diri sa may kwan gali, 24 hours man eh, no? 24-7 ang sa may Zerodo Commercial Complex net, no? 24 hours man, no? So, ma-24 hours man, dira sa may Rumbang Pututan sa J7 Lifestyle Complex sa Rumbang Pututan, 24 hours ang next Chicken in Asal na magabukas na sa Domingo, mga kasama, Oktubre 18, no? Pamasyari ka muna, kagtilawin ninyo ang next Chicken in Asal Seafood and Restaurant, no? Pirmi ninyo mabati andiri sa remen, tilawin ninyo na itong tilawan ko ni ano ning next ni? Din sa nickname kay pangiton ko! Hindi si Parinik ang pagtilawin ninyo kay basi kon masulayan ka mo. Ang iya luto ang Chicken in Asal, no, mga seafoods La Paz, Batsoy, na amo inong tilawan sa next Chicken Asal Seafood Restaurant La Paz, Batsoy, magabukas na dira sa Pututan sa Domingo, 24 hours ina. Paring Jertak, Mr. Jerry Taclino, no, ang RTR Remedios Trinidad Romualdez, tama, no, mother ini ni former first lady Lisa Alisa Imelda Marcos, no, si Remedios Trinidad Romualdez. RNN Palabra
1: di honor.
0: Si kasama Jerry Sumalapaw, no, nagapatamyaw gid si anak si EJ, si Pau-Pau, si Princess, si Angel, si Raija, si Raijin, si Cindy, si Madam Reza, Nini Belen, Nanay Taling, Tutuunyok Sumalapaw, Master

Estoy de los Reyes, Sir Fred Peña Florida, LTO Calibo Aklan. Kagiban pa, no? Ang mga member sang Samahan Defense Force Multiplier Rescue and Anti-Crime Organization. Greetings from SDFM Founder President Jerry Sumalapao sang Bilya. Si Marie Edmar Kagpari Ramil Gilyargan, no? Sang Ingos Batsoy dira sa Abangay Dingli. Good evening, gid, no? Mga pamilya na sa Reyes man dira sa may Ilimudyan. Kag dira sa may Buena Vista, Guimaras, no? Good evening. Sinong Afrik, no? Si Madam Helen Puras Basa Ilisanan, dira sa Naros, good evening. Si Councilor Alan Dodoy Saldivar, may adayad nga gabi. Si Doña Margarita Magico Villas, Biuda de Erduhan, dira sa Antalya, Torquebao. Paborito niya gid kuno ang linuto ni nanay niya sa kwan, no? Sa Kuron, no? Tawag sa mga karaya Kuron. Tawag sa mga hindi karaya Kulon, no? Arma lang kag L ang naglain pero parehas na gyapon, no? Nami magidabi ang luto, no? Nami kuno paksiwan ang paksiw nga isda sa kulon mo lutuon. Sa kulon or kuron, no? Lain magidabing damil niya, no? Oh, good evening landa. Si Shahel Jose Alexander, happy advance, happy new year, no? Kay dire sa amon sa Riyadh. Lupok sa aga, lupok man sa gabi. Oo, no? Kaya nag-atake ang Houthi rebel. Maganit ang mo nag-question sa Saudi government na kadako man sang ginspend sa security nga budget, pero nga nakalusot ining mga Houthi rebels. Pudpura na lang na bala mga Houthi na? Diba nung pinaluparan man nila naka-missile to kag fighter jet ng mga Houthi to si Yemen, tapos buhi pa ng mga Houthi na? Pati Israel na galaris man sa mga Houthi rebels na, no? May nabilin pa. Si mga Radyo Manibela naton, no? Kasama ang Chan Mark Alumbro, good evening. Cas Nicolai Somes, dira sa Land of Smiles sa Thailand, no? Grabe, iagyapo, no? Bisan amo to natabo sa Thailand nga may shooting to mga kasama, school shooting. Ang tourism iya sa Thailand, grabe mga kasama, no? 23.2 million foreign visitors in January to September alone, no? 23 million isang foreign visitors. Meaning, why they labot ang local tourist nila? Dari sa aton, damo-damo yung local tourist or domestic tourist. Ang foreign tourist nato namang kulang. Parehas ni sa Boracay ta, no? Million ang gakanto sa Boracay, pero kalabanan sila. Pinoy! Sa Thailand, yung mga kasama, ay pa isa ka tuig, oh? September pa lang, 23.2 million na. Aton yan ito, hindi taka annual na ito, hindi taka ni ka 9 million to, kwa no, tourist, no? Yan mo nabi nami, magigitang Thailand, bisan sa kapital niya da, sa Bangkok niya. Kwan pagid? Mas pagid abi kung mag-go south ka dira sa Phuket nila, no? Sa mga beach nila, da, sa mga islands sila nga puwerte katinlo kag kanagmi mga kasama. Sa Siluel Hintulio, no? Ang DSWD, oh, hindi ta na tumapadayon. Anyway, nakita yun naman na may postman sa aton sila nga pay. Itong demo sa filtration systems, baldes ng DSWD. Eh, pakita pa ko tani nga video sa kwa, no? Dito sa Cebu, nag-initay si City Councilor Joel Gargaranera kag si Vice Mayor Tami Osminia. Ka-viral subong, no? Ang hambal ni Luel Intulio, ang uplift ko, no? Damo gareklamo, no? Kaysa bulan sa September, wala. Subong nga September, ang sa August nga uplift, ay pag-iapon na-release, no? Sa DSWD Regional Office na, no? Lihog lang da, damo gareklamo ang mga beneficiary sa uplift ni nga kwan? Financial assistance. Wala pa ang August, no? Di nagkadto ang budget sa August. Si kasama ang Jonah Vasquez, good evening, bugo ka. O kamanggali isang bugungan, kas.
Kasama Maria Minda Sustento si Cor, Kermataga niyo Lucinada, good evening, no? James Carpe, Kasarnel Sonoy, may dahil yan nga gabi, kasama nga lalo pa Dasaluntao, good evening, no? Si Nong Herbert Bigo, may dahil nga gabi, Tita Jen Palomo Dibaha, si kasamang Elinita La Pastura, Major Charlie Sustento, good evening, good, no? Subong man si Rochelle del Carmen Arciga, no? May daayad nga gabi si Pare Motok, Ari Cars Display, Bikri Asong, no? Brad Pitt Madera Bisto Air, may daayad nga gabi si Nurse Nida Madera Siciliste, si Ma'am Gretchen Tamayo, manager sang Visayan Surety Insurance Corporation, good evening gid. Subong man sa kay Jeneline Talamor and Julian Galon, no? Pero may ganda pamati sa aton mga kasama. Kagiban pa gina aton sining mga estudyante si Ma'am Nat Sornadal, si Kasmarjo Umayaw kasama Stephen Paniga, good evening kay Engineer Francis Sinayhinay, kay Sir Cyril Condino Jocarisa, no, Benito Aranwes, Rosia Mahomanihal kasama ang Tilly Pfeffer, good evening si Ilon de la Granada, si kasamang Iban din Weboso Dario, Mukaw Pulunan watching from London, good evening, no, si Eunice Kimba, Jespal, present man, si kasamang Iban din Weibo Sodario, Maritalia Mitzlina, kas Jesly Lauro, Karigaba Richard, Jamsit Silverio, kasamang Angelita Gonzalez, no? Happy birthday kay Consuelo Falsis, sang San Rafael, avid listener gid, no? O, sige, okay na, way nakuutang sa imo kasamang Angelita, no? Eunice Kimba, si Kaslisel Kapada, good evening. Si Jimasua Navarro, good evening man. Si Laila Nerviol, present man. Si kasamang Diyos sa Bataklit Silo, bago lang siya kuno iyaka butwa kay nagpamahog. Sang imo pigiri kas damo kagali oink oink. Sige, kasama ng Adrian Gumape, no? Kasama ng Rosel Gayapa Gumilya, no? Subong man kay Ma'am Grace Evangelista, kag Chief Leo Evangelista, good evening. Si kasamang Berna Sutiar, Laura Sumagaysay, Pare Motok, Ari Cars Display, no? Si Casnelia Cordoba, good evening. Ma'am Tilly Pfeffer, ara na, no? Inday Merilo Estilore Patiño, kasi Elias Otacio Tabang, Engineer Jan Chongko, dira sa California, USA, good evening. Subong man, si Cas Juliet Villanueva, Nina Piñalber, no? Good evening, Cas. Si Vic Macaroncio, present man, no? Regina Gumakil, Adrian Gumapi, dira sa Barangay Hawayan, Silay City, Negros Occidental, Sherit Perez Nabael, si Ferno Nung si Siles, good evening. Titas sa Alerta, no? Si Casmaribig Cercado, Arena, Hector Puras, Erna Figueroa, Ablanido Paro, GB Calad, no? Pathok na, tawag sa ila kuno sa suba, ang tawag sa bubon. Celso Sangko, Brad Pitt Madera Bistoer, ara na, no? Mga Bistoer Madera Armada Alihero, Duerme Borsilio Family, no? Kas Jojo Borsilio Malio pagit gali, no? Shilit Perez Nabael, no? Si Sarlita Armada, no? Si Kas Ason Pineda, Kas Allende Sen Paraico, Ihada Malot Ramos Keranti Tolentino, kag Ihado Jose, no? Dira sa May Kabatuan, Ami Bilyones, Charis Rizano, Titske Aportadera, si Cas Rose Isima Orio, President natin sa RMN Iloilo Fans Club Singapore Chapter, Vice President Joan Habatan, Secretary Bichin M. Gonzalez, kabang officer sa atong dakag mga members, no? Sa RMN Fans Club Main Chapter man, RMN Fans Club Hong Kong Chapter, no? Kung namin mangguro kantuan Hong Kong mag New Year, no? Palabra di honor. Sige, kung may kwarta tayo. Palabra di honor. Di honor. 18 minutos sa kaligid sa takna, sining alas 9 ng gabi. Para ayo lang kamus pagpamati, mga kasama, patunuga lang radyo ninyo, ha? Kay sige ang paglibot ni Radyo Man, John Mark Alombro, para manuktok sa mga nagapamati sa Remen. Agod nga kamo, ang hatagan sang 1.5 liter nga soft drink kag Lechon Manok.
Pag hindi magkalipat mga kasama, October 25 na, Sunday, sa SM City, Iloilo. Ang aton sining dugo ko para kay Lola Kaglulo, upod naton diri ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter, mga kasama RMN Iloilo kag IFM Iloilo. Kag pagka October 30 naman, last Friday of the month, ang aton sining ikaw ang dugo ko, ikaw ang blood type ko, no? Sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital. Mga blood donation na drive ini nga ginasuportaran, ginapartneran sa RMN. Kay kinahanglanon gid kaayo ang dugo nga ma-replenish naton sa Red Cross ta sa DOH naton para kung ano mga emergency mayara kita dugo nga makuha mga kasama.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluyang Lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawan.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
3: Parang sumanguli ka. Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alkoholi. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian?
1: Nans Herbal Capsule!
3: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
4: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take care, Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Samphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. VCM na gali. Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Samphone Plus Gold. Mas pinanakas. Sinagali. Pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipaygid ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balat.
1: Mighty C! Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapila ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Ang galang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami nga sang pamatsyag ko bisan pero mikulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Maayong adlaw! Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
14: Ay, nako, iho. Grabe gitang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon na pormilang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan. Dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
15: Tilawi man ang bago na produkto na iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
16: Ang kaalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga uli ng sakit.
1: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Maulan man, no worries na apoy ko lubang damit.
2: Charm!
3: Charm Babcock with Blue Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy ko loob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Pinilin Max na siya. May mga nutritional facts na nga-arad na nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
5: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy din ako na may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
4: Yes.
5: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: So si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. Sapo Plus Gold.
7: Ako gali sa Rhea, akong regla, nagalabot sa duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Intisingan ko, maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan, normal ang akong niya regla.
0: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Life Extension, Vitamin D3.
1: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakot na saon sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo git ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Oras, tatak, alas 9:30.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Konsiyansa sumag. Isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. At gaganda ka pa. At hindi sa mga buta.
7: Mga kasimanwa, subong at iun sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto, kag-preparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang peligro sa kabuhi kag kaluwasan.
8: Magpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
7: Siguraduhin man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag tuluyan. Dinduma, ang pag-andam amo ang labis sang kaluwasan.
9: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sa Philippine Coast Guard.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN. The Secrets of Health.
10: Lala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
2: Programa ang maghahatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
11: Bain ang santon kag vitamin D3 ang dosag kasi na may anti-tensor protection.
2: The Secrets of Health. Mga tips sa pagbabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalatong nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena, kag Doc Erwin Labos. The Secrets of Health.
12: The secret of health. The secret of health.
13: Kumusta man sa kanyang mga tagpalamati? Salamat. Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa rin na, no, pinaagi sa aton sa nga pagpangalagad, syempre, padayon kita sa ni nga mag-share, nagkapakigbahin sa inyo, sa pinas ni ka, natural nga mga pamaagi, no, sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa aton sa mga badatian, kagini ba lang pag panginpulos na ton sa aton dunang manggad. Pinaagi sa husto sa nga mga metodo, pagtukib sa mga husto nga paggamit sa ni mga procedure, kag mga technique sa paggamit sa ni sang silak sang adlaw, sa paggamit sini o kung paggamit sang hangin, pinaagi sa breathing technique na ton, may water therapy man kita para sa ton sila maginabatyag sa kalawasan. Ina sila waising bayad pag ehersisyo, ultimo pag himos mo sa balay, yung kapisan mo dira sa pag obra dira. Paglakat-lakat, ano, instead nga magsakay ka kung mga short distances lang man, ina sila libre nga mga pamaagi nga mapabili na ito ng kabakod sang aton sininga lawas. Nga mapabili na ito ng aton sininga ikaayong lawas, makalikaw kita sininga sa balatian. Pero sa kung ano man sininga makabangdanan, pananglit maginabatsyag na kita sa aton sininga lawasan, ariman ang aton sininga programa sa paghatag sa inyo sa pinasinika mga question. Ayan, kinanglan nyo sini sa mga food supplementation, complementary medicine. Ari nga ito, sini nga pagpangalagad sa paghatag sa inyo sa pila ka mga makabulig nga mga food supplement. Kag syempre, aprobado na sa ito, sini nga FDA, ukon food and Drug Administration.
12: The secret of health.
13: Sa kinaandan ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa inyong edisyon sa itong sinig ang pagpangalagad. Para basi, no, may mga gusto ko maipadala sa inyong mga mensahe, mga palamang kutano ninyo, may nanonood sa inyo ginabatsyag sa lawas, may mo nilang isend sa itong sinig text hotline. 0928-287-4637. Kag since nga makitaan, kag mabatian man ang aton sa ringa pagpangalagad sa Facebook page sa RMN DYRI Iloilo, sa nga nag-monitor dira sa aton, welcome man. Kag diin man ka mga bahin sa isang kalibutan or local man, kamusta ninyo mga viewers and listeners naton, welcome sa aton sa ringa pagpangalagad diri sa aton programa.
12: The secret of health.
13: Well, sa nag-edisyon, isa na naman ka topiko ang aton sa ringa pag-istrihan, isa ini ka pagkaon nga aton sa niya tukibon sang dugang, ang dugang pagid niya sa ninyo benepisyo. Balan mo sa pagkaon naton sa mga ginakaon naton, like utanon, like prutas, mas bintahagid kung balaan naton kung ano ang mga benepisyo nga makuha naton dira. As much as possible kung tani, no, kung balaan naton ang yasa niya nutrients. Siyempre, para makapili kita sa nanari-sari, kag-klase-klase, nga makombine naton sa nagkaigo. Para nga, hindi makulang ang sustansya or nutrients sa kinanglanon sa aton sa nangalawas. Like for example, aton tukibon, ano bala ang dugang mga benepisyo sa nangedisyon, ano? Sa aton regular nga pagkaon sa nisang karot. Pero, may mga pamaagi magalikita nga dapat himuon para mapangin puslan gid naton. Ang karot, ang mga nutrients, hindi sinimauyang, may mga pamaagi kita sininga dapat himuon, may mga kombinasyon kita sininga dapat himuon, nga makuha agad naton ang iya sininga mga benepisyo para nga ang mga pagadiskusyonan naton nga benefit o health benefit sining aton edisyon sa pagpangalagad, hindi mahulog lang sa ulo istorya deres kanginan na, no? Niblang maghambal ang iban nga bawat ikadugay na sa akong kinaon sang carrots. Nagdarag na lang gani, nag-yellowish na lang gani ako sa nga panit sang sige ko kaon sang carrot, sang sige ko inom sang carrot juice. Pero do'y man ako mabinipisuhan, sire. Ayhan, ang pinasini ka mga pamaagi ang waay masunod. Which is tukibon na to na dinikaroon sa aton sa nga pagpangalagad.
12: The secret of health.
13: Okay, ba si Nonoy, nagapangagda sa aton ba paborito, all-time favorite, no, mapaaga, mapahapon, mapaggabi, Santhon plus coffee mix gid ang amon paborito sa pamilya kag sa mga kabataan. Very good gid, no, kay at least giinom kita sa isang kafe. Ang bintaha kung dalimbawa Santhon plus coffee mix ang aton sa ginainom, ariya kasubong nagainom ka sa kafe pero wa icing caffeine. Kagang bintaha, since kawai sin caffeine, 5 katuig na bata actually sa family, ano? 5 katuig pataas, pwede makainom sa ning Santhon plus coffee mix. Kati may problema nga madisturbo ang tulog na to, na kung hindi kita katulog kung gabi, kaiti, why sin caffeine? Nga nag-block sa adenosine dira, no? Nga nag-resulta sa ginatawag mabudlay na to nga pag-tulog. The same time, may sustansya pa. May lecithin, good for the brain. May ara sa ginatawag phytoestrogen. Sa mga kababayanhan dira, kapin pa kung may imbalances na, progesterone, estrogen dira. Sa mga nag-menopause na, kadamo sa mabatsagan niya mga symptoms sa iban, makabulig ang pag-inom sang Santhon plus coffee mix plus ang kinanglanon naton sa ni nga protina, makuha man naton dira sa soya. Complete protein. Well, thank you, Noya. Sa mga nga update na remind naman kita. Doon mainom naman ko sa ni karong pagkatapos program. Okay, pala itong dukibon na, no. Ang pagkaon gali isang karot, makabulig para nga magnami ang kondisyon sa aton digestive system. Sang aton sa ringa tiyan, sang aton sa ringa tinae, makalikaw kita sa nagkalainain nga problema sa aton sa ringa digestive system. Nga aman, tungod nagasuporta ini sa ginatawag friendly bacteria naton. Ano ba lang ara sa iya nga makabulig sa support sa aton friendly bacteria? May ara sa soluble fiber, may ara sa insoluble fiber, may plant compounds nga makabulig pakaon sa beneficial gut bacteria naton. ang ining mga gut bacteria naton ano gina breakdown ino you know, gina breakdown nila sini ang certain fibers dira nga nagproducer ni sa sang mga substances nga ginatawag bala naton nga short chain fatty acids nga nagabulig para nga ma-maintain ang mayo kondisyon sa aton sa ninga tiyan, ma-maintain ang mabakod sa ninga lining sa aton sa ninga tiyan, kag ma-maintain nga komportable ang aton sa ninga pamatyag. Bala no may araman iban sa ninga kung mahilaban na gani, gutmo na gani, kapin pa kumalipasan sa pagkaon, oras sa pagkaon karon batyag ilat yan, hindi mayo ilat sa nga pamatyagan. Kung matamanan man sa busog, problema mangyapon kay hindi mayo ilagyapon pamatyagan. Samantala, ang karot nagabulig ili para ma-maintain ang mayo nga pamatyagan na ito, yung komportable nga pamatyag sa aton sa nga tiyan. Of course, sa punto man nga hagan-haganon man ito ng aton sa ni pagkaon, kaya mga ginasulod na ito, dapat hindi man mabug at gid katama sa aton sa ringa tiyan. So in short, kung nga ang may binipiso sa aton tiyan ang carrot, tungod nga ginabuligan gali sini nga mapakaon ang probiotics para nga mapabilin nga komportable ang pamatyag naton sa aton sa ringa tiyan. Isa gali ino sa nga bintaha ko nagakaon kita sa nisang carrot. Ba may naga message man. Sarok ako dok, ang painit-init ko sa akon sininga at yan, Sunthone plus coffee mix, makabulusog ganyan dok, no? Yes, makabulusog ang pag-inom sang Sunthone plus coffee mix. Kapin pa ako, tigo kaon dyan pag-inom sang carrot sini, ginabuligan nga ginapakaon ng aton sininga friendly bacteria. Pero sa ibang dira nga daw, krusunada, gid iya mag pangape, kapin pa kung gusto ka mo sa isang kafe nga nagabulig ini panami sa aton sa ninga hindi lamang pamatyagan, kundi mismo nagabulig para nga ang aton sa ninga panit, kutob sa mahimo, mapahinay sini ang pagkurinot, mapabilin sini ang ginatawag kahuben sa aton sa ninga panit, pwede kita makainom sini isang Sunthone Gold Coffee Mix. Ha, kaya man, ang Sunthone Gold Coffee Mix, magluwas ng may mga utanon kag prutas sini, may ara pagid sang combo nga nagabulig pa nami sa aton sa nga body system functions, nagabulig pa nami sa aton sa nga panit, nagabulig sa health sa aton sa nga joints tungod sa glutathione plus collagen. Amo nang bintaha, hindi lang siling na nagcafe kag na init-initan ng sulok-sulok mo, kundi nagcafe ka na, nagtahom ka pa because of glutathione and collagen. Kita mo, ang bata, samtang bata pa siya, damo ang yas na collagen, makaulumol siya, no? Ang bata. Pero samtang nag-edad kita, nagagamay nga nagagamay ay ginahimo sina sa aton sa nga lawas. That's why, nagalaboy aton panit, kurinot aton panit, nagahina aton joints, etc. etc. Nga mabuligan, bisan paano mo lang mapahinay-hinay na. Kung adlaw-adlaw, like kung nagapangapay man lang kita, Sunthone Gold Coffee Mix na ginagamit, kay kasubong kapasulod kita sa isang kinahanglano na glutathione and collagen nga upod siya sa nga sangkap. Pero alimbawa, hindi kita sini masami makapasilak sa adlaw. Ang iban ka ni sini nag-message sa aton, Dok, doon nagka-depress na ako. Sabagay, ila na yung termino o kung pagbanta sila ko galingon, which is ang makahambal lang kung depressed sa gaman bala. Kung magpakonsulta ka, siyempre, sa aton sini nga mga doktor, kaluya sang lawas, daw kasubo sang pamatyag, isa sa makabulig sa nakuntadi ang pagpasilak sa adlaw. Pero ba niyo kung nano? Kung nalimbawa, sa kung anuman na kabangdanan, hindi ka mo sini makapanghimulos sa libre nga silak sang adlaw, pero nag-inom ka mo sang coffee, try nyo bala ang pag-inom sang premium D3 coffee mix. Kaya naman, ang premium D3 coffee mix, mayara sang kombinasyon sa isang Sunthones and vitamin D3. Ha? Nga nagabulig, no? Para magnami ang aton sa nga kondisyon sa lawas. Isa lamang dari sa mabuligan niya, ang inibalang kondisyon naton niya kung mayara kita sa nikadamo sang komplikasyon. Ini ang ginatawag nga type 2 diabetes. Pero ang ginahimo iya sa ginatawag premium D3 coffee mix, ang kombinasyon sa Sunthone sa vitamin D3, hindi sila yung nagyakadto today, iadayon sa kinatawag diabetes, which is just a result sa ginatawag insulin resistance. Nagabulig ini sila iya para nga ang insulin sensitivity naton ma-improve pagid. So kung ma-improve nga ton insulin sensitivity, makalikaw kita sini sa insulin resistance, makalikaw kita sini sa full-blown type 2 diabetes. Samo ning bintaha kun dili ba ginainom naton na kafe premium D3 coffee mix sa mga butika. Mga sukit ng butika da available ning premium D3 coffee mix sa Sunthone Plus Coffee Mix kag Sunthone Gold Coffee Mix.
12: The secret of health.
13: Pero balik anab la kita no sa dugang benepisyo sa isang ginatawag pagkaon sang carrot. Ang pagkaon sang carrot makabulig man gali para nga mapanami pagid ang kondisyon sang aton sininga kurason. Kay nga man ang aton sininga mga ginakaon dapat may mga minerals or nutrients nga makapaayo sa aton sa ning korason. Halimbawa, ang pagkaon sang carrots. Ang pagkaon sang carrots sini may ara sa sagilatag potassium, may ara sa sang fiber, may ara sang antioxidant, ining nutrients nagabulig para masuportahan nga maging healthy ang aton sa ning blood pressure o kung mapabilin ang healthy ng aton blood pressure, masuportahan nga healthy ang aton sa cholesterol levels, mabuligan yung ma-promote ang healthy blood vessel function sa mga pagtuon gani, no? Nagapakita kag iban sini no surpresa gani sa nagagwa sa pagtuon nga iadtong mga tao nga nagakaon sang madamo nga carotenoid rich vegetables, lakip na diri ang carrot, have better cardiovascular health outcomes. Ang cardiovascular disease nga daan amuning problema sang madamo nga mga Pilipino sa subong, no? Pwede gid nato malikawan. Kundi ba nagakaon kita sa isang carrot. May nagapamangkot kung ano kuno ang pag-prepare sang carrot. Sige, dugay-dugay lang sa aton sa dipadayon nga pagpangalagad. Sunod sini nga benepisyo sa pagkaon sa isang carrot. Makabulig gali para maprotektaran ang aton sini nga panit batok sa ginatawag halit sang sobrang pagpasilak sini sa adlaw. Kinanglano nato ng silak sa adlaw para maproseso ang vitamin D sa aton sa ringan lawas. Pero kung sobra naman, hindi maayo. Kaya bisan anong butang, bisan maayo pa, kung sobra, hindi mangin maayong iya sa ringan resulta. Ang carrot, nagaya niso sa compound na ginatawag nato ang carotenoids, especially ang beta-carotene. Kung regular ikaw nga nagakaon sang carrot, ang ining compounds nag-build up sa aton sa ninga panit. Nga sunod sa pagtuon, ang ining pag-build up sang ginatawag beta-carotene sa aton sa ninga panit, nagabulig para nga ang aton sa ninga panit mangin resistant sa UV damage halin sinisa silak sang adlaw. Kasubong ginadugangan aton sang ginatawag extra layer of internal protection ang aton sini nga panit kun regular kita nga nagakaon sini sang carrot. Imagine ba la kaon lang ta carrot pero ginaprotehiran magali nato ang aton sini nga panit batok sini sa tuman nga exposure naton sa silak sang adlaw nga mahimo magdamage sa aton. Pero aray sa sulod pero kalina ba gusto pagid kamo sini nga hindi lamang sa sulod ang aton sini nga mabenepisyuhan o kung nag-workout ang ginainom o kung ginakaon naton like carrot abi or ginainom naton na carrot juice abi, pwede na itong madugangan ng aton sini nga extra protection pagid externally kung rin ba sa paggamit naton sa paglimpyo sang aton sa ringa panit ginatry naton abi o kontry naton kag ang iban nakagamit nga daan na tilawanan nila ang pagsabon sang Sunthone Plus Herbal Soap. Kaya nga man ang Sunthone Plus Herbal Soap may natural ini nga mga sangkap, may balunggay, may mangustin, may kapayas, may bayabas, iban pagid sini nga mga sangkap. Ang panit naton kundi matinluan maayon hindi man ni maayo makadepensa sa aton, posible mga kagaw halin diri sa sagwa, masulod kag maghalit naman didto sa sulod sa aton sa ringa lawas. Pero kon may antibacterial halimbawa ang aton sa ringa soap, pati body odor naton sini ang mabuligan nga maumpawan na no. Like for example, kung gamit naton sini ang Sunthone Plus Herbal Soap. Pero syempre, dapat sa guya naton kung lubos-lubuson na lang gid naton ang pagpakamaayo sa aton panit, especially sa paghalong dere, pwede kita iya makagamit dira sa Clear Skin Herbal Soap. Ang manami sa Clear Skin Herbal Soap, kati may gluta, may kojic, may VCO, may vitamin C, nga makabulig sa aton sa nga panit. Nami sa ni kati mga dark spots dira, mga pinalian, sang punggod, ano pag dira nga mga blemish sa aton sa nga panit sa guya, especially no. Kung gusto ka magsalalama, bala ang kaputi sa guya, pati sa aton liog, pwede gamitan sa Clear Skin Herbal Soap. Pero sa lawas na ton, syempre, gamitan na ton sa Sunthone Plus Herbal Soap. Pagkatapos, kung palakaon pa kita sa karot, pati sampat yung kombinasyon sa pagkondisyon sa aton sa nga panit. Sunod niya benepisyo. Ang karot gali kun regular kita sini nga nagakaon, mabuligan gali kita sini nga maprotektaran batok sa pulusyon adlaw. Ha, kapin pagid kun sang ang lugar nga naistara naton, expose kita sini sa air pollution. Tambutso, aso sang tambutso, aso sang dabok, aso sang pabrika, kung may nagasigarilyo pagid. Masami nga pagka-stress pagid adlaw-adlaw ara ano nga nagadugang pagid no sa ginatawag pagpahina sang aton sini nga lawas. Pero bilihon na no, ang regular galing nga pagkaon sang karot makabulig ka protect sa aton kay mayara sa sang antioxidant kasubong sang beta carotene, kasubong sang alpha carotene, kasubong sang lutein. Ang manami sa niyo, ini mga compounds nagkabulig sila neutralize sa pila sa mga free radicals bago pa ini maghalit sa aton seringa cellula. Kasubong sang kwan, kasubong sang bodyguard balang protektoran niya ang iya sininga boss sa halungan niya. Daw mo ning pagprotect man kasubong sini sa karot sa aton kung regular kita nga nagakaon. Sorry. Halimbawa abla no, sa adlaw-adlaw nga pollution, air pollution, sa may mga nagabisyo dira, inoom, sigarilyo, nagapulaw, masami stress, mga pagkaon nga daw ay pabalasing ginatawag restriction bala. Why bawal-bawal ah, basta kuno makaon ah. Kaunon lang kalunon, bulungon, galingan bulul amuning reasoning sang iba na no. Pero amin akong nga no, mas bintahagid kung dalibuan nagatumargali kita sang Sunthone Herbal Capsule. Kaya nga man, ang Sunthone Herbal Capsule may ara sang dagaya nga antioxidant talin sinisa mangustin. Pero hindi lang basta sa unod sang mangustin ha, kundi ang concentration sinidira sa panit sang mangustin. Pagkatapos nami sini kami balunggay pagid nga mag-provide sa aton niya sang kinahanglanon nga mga vitamins and minerals sa aton sa nga lawas. Kag nami pagid ko nagainom kita sini sang Sunthone plus herbal capsule, updan pagid naton sang premium D3 soft gel capsule. Kaya nga man nagabulig gini para nga mag-balance ang response ng aton sa nga immune system, hindi man siya mag-overreact kasi kung overactive ng aton ng immune system, problema magyapon sa aton sa nga lawas. Kag ang isa ka bitamina nga adlaw-adlaw kinahanglano naton kapin pa kung expose kita sa ni sa pollution, expose kita sa ni sa ginatawag stressors nga ginaugtasan na to, nag-trigger sa aton sini sa pagpaugtas adlaw-adlaw, nag-dasig ang pagnubo sa aton sini ng vitamin C. That's why, isa gyud na gina-recommend ko sa inyo, kung magtumar kita sini sang Sunthone Herbal Capsule, kag-upda na ton sa Premium D3 Soft Gel Capsule, hindi na ton pagkalimtan ang aton sini ng Yes to Health Vitamin C. Para nga, maprotehiran kita sang lubos-lubos. Kagapin pa, ang pila ka mga mineral dira sa ginatawag sang Sunthone Herbal Capsule na ton, mabuligan niya maabsorb sa nga ton sa nga Yes to Health Vitamin C. Sa nga pamangkot, pila ka beses magtumar sa ni, at libisan twice daily lang sa aga kag sa gabi. O kung sa hapon, pwede man. Kag ini sila tanan, no? Available ini sila sa mga suki nyo nga mga butika kag mga parmasya. Ako hindi gani. Kung diri ka mo sa nisusunod sa Iloilo, pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Ano nga adlaw? Kagalong oras sila sa bukas? Alin Domingo actually. Hasta Biyernes, bukas sa rin sila. Alin alas 9 sa aga, tub-tub alas 5 ang takna sa rin sa hapon. Anong bintaha kung magkadto ka mo dira sa Yes Health Wellness Center? Kati, mabakal man bala sa mga butika at parmasya ining mga product na na-mention naton. Ang bintaha kung magkadto ka mo dira kay magluwas. Nga kompleto dira ang set of products na gusto nyo sa ni baklon. Gusto nyo sa ni tilawan o kung mga natilawan nyo na kagusto nyo na i-maintain dugangan ng inyo sa nga stock, may ara pagidara sa libre nga konsultasyon. Ha? Ara dirang aton sa nga alternative medicine consultant. Kantula ka mo dira, no? Sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Pero kung dira ka mo sa siyudad sang Bacolod, sa mga taga Negros Island Region, ha? Tandain nyo, ha? Dira ka mo kadto sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. At ubang lagid, no? Sa nga Marayo Bank. Dira, tanan yung mga products ng Yes to Health Incorporated. Ang mabakal nyo man dira sa Yes to Health Store. Balikan na, ito ang pamangkot kay Ina, no? Ano kuno ang pamaagi sa pag-prepare? Ano tuloy, kung nagaluto ka mo sa isang carrot o kung nagaprepare ka mo sa carrot, dapat initon gid naton ini para aton makuha sini ang beta-carotene o kung ang carotenoids niya. Pagkatapos, hindi pagpanitan sang madamol. As much as possible, scrub lang kung tani naton ang yasini nga. Ginatawag panit para nga hindi madala ang madamo nga sustansya dira lang gid halos sa idalom sa niya sir nga panit, and then para nga maabsorb na to nina kun magkaon kita sina dapat mayara kita nga good fat nga ginaupod sa pagkaon para nga maabsorb na ton ang iya sa rin nga carotenoids. Pat mapuslan gid na ton sa ton sa rin nga lawas.
12: The secret of health.
13: That's why madamo sa negro nagamuno nga kadugan ng kaon sang karot sa rin. Doi man efekto sila sa rin nga lawas. Nung nag-yellowish ng ila sa rin nga panit. Pero doi man sing efekto sa ila sa rin nga lawas. Ang technique, hindi pagpanitan o kung panitan ng pwerte lang ikanipis, pero sa bintaha ako ni scrub lang na ton, sa nga panit. Pagkatapos, initon siya na ton, and then imix na ton sa good fat kung magkaon kita para maabsorb na ton ang mga ginatawag carotenoid niya, kag mabinipisyuhan na ton. O kung nakabinipisyo sa ton sa nga lawas, para sa ton sa nga tiyan, para sa ton sa nga heart, para sa ton sa nga panit, kag para maprotehiran kita batok sa adlaw-adlaw sininga pollution.
12: The secret of health.
13: Sa inyo sini para gasto para magkutanon, pwede niyo lang i-send sa aton sininga text hotline, ano, there is a 09282874637. Sinya amo gani dok, may nag-message dere sa aton, duro na nga kaon ko sang karot, daway man magtinao nga kon sininga mata. Namin mo gro, panulok mo, no? Pero sa naginom ko sang Visenex Plus capsule, why pa gani dok 1 month, namigid ang result kay ang daw nagaburon nga amat-amat sa mata ang nadula dok. Thank you gid. So Visenex Plus soft gel capsule, tiway ma benepisuhan sang karot, garway ka maka-appreciate kati base ginapanitan mo damol pang panit mo, damol ang pagpanit mo sang karot, base ginausap mo lang yung hilaw while mo ginaluto, hindi magwa ang carotenoid. Pero ang Visenex Plus, di may aring nadidari siyang maglasang may beta-carotene nini, may rapas ang lutein and siya something, plus may vitamin E pagid, nutrisyon para sa mata. Ha? Sa mga naga gusto maghalong sa mata, dira, no? Nga ma-maintain bala ang inyo sarili nga eye health para nga as much as possible, mapalawig na ton bala, o kung napadelay na ton ng temprano nga pagburon sa nga ton sa panulukan, pwede kita makatumar sa Visenex Plus soft gel capsule, bisan twice daily lang. So nagpinamangkot sa ton, ano, sa mga may mga palang-alay pala mo po yung batsagan, especially kung serum bala, ano kung nung maayaw na ton sa nga ma-recommend. At ulit, kung serum gani, ara ang palang-alay, ara man ang palamuy po, ara man ang pagdamo sa nisang lamok. Pero, kun adlaw iya aga kag sa hapon pagkatapos sa sirom ang lamok iya nga nagadalasang dengue ara gid nagalaot kag nagkakagat sa mga tao nga pwede nila sinibiktimahon ano kag maka dengue infection. Ang bintaha kag ma-recommend ko sa inyo sini para sa palang-alay palamoy po idala na pangtabog sa lamok Santhol Plus Herbal Oil. Ha? Santhol Plus Herbal Oil. Manami sini kay bisan sa adlaw pwede mo iya mapamanyos kay indi siya ang iya sini nga scent is mahumot ta. Hindi mo masalaan bala nga kwan traditional nga balanyos o kung typical bala nga balanyos na andan ta nga balanyos bala nga kung mapanimuhuan mo gani balaan mo na kung sunog palapit kiti amo nang iya sini nga balanyos mahumot ya ang scent sang Santhol Plus Herbal Oil. Pero kung halimbawa ang mga palanakit sa kalawasan, ang mga palamaol tuman kay kadisturbo, ngayon na madala basta sa simple nga hilot-hilot, may dala abing nga bulubanyos, pwede kita yung makagamit sa cess the pain. Like, sakit imo ulo, sakit imo sinitutunlan, sakit imo sining hawak, sakit imo sining kamot, pwede ka makatumar sinisang cess the pain para mabuligan nga mapasudlan mo isang anti-inflammatory ang imo sininga ginatawag lawas sa zira para nga mabuligan man no, nga ang inflammation dira nagresulta sa irritation pagsakit sa bahin sa lawas sa ning apektado ang magkalma man kag madasig kita sini nga maumpawan. Ang iban ganin sini may mga menstrual abdominal cramp tuga sila sa ning menstruation tumara nila sa cyst pain nabuligan man nga madasig sila sini nga umpawan. Kagang ini mga na mention gani naton ano ng mga produkto sa East Health Incorporated available ini sa inyo sa mga suki ng mga butika ha mga parmasya. Pero may nag-message dari sa aton, sa dok bisan pigado lang ta kung daw nag-enjoy-enjoy man ta, bisan once a week lang, bintaha gid tani. Okay, pero may kwan sa daw, may open-close parenthesis nga gin-message dari sa aton. At kung gusto mo yung enjoy-enjoy, hangpon ko niya, pampabakod sa halayan, yung ginapangita niya niya, munang message na rin sa aton. Pero siyempre, termino ko lang na, hindi ko mamabasa ang actual ginagin message na rin sa aton. Ariya, ma-recommend ko sa iyo mo, kung amo na ginapangita mo, hindi lang siling ha, na once a week lang ha, hambal sa kilala kung nakagamit ng ganito, sa pigaw, okay, kung once a week lang ha. Kadtobla da sa Yes to Health store dira sa Ayang building kag magbakal dira sang enjoy yourself. Nga lanyap lang adaan, enjoy na, enjoy yourself. Pero ang manami sinigay kung makagamit ka, hindi lang ikaw enjoy, pati imo sininga partner, pati si Mrs. ang mataga naman sang imo sininga obligasyon para sinisa. Iya, kating healthy sininga sexual activity isa man gali no nga nagabulig para nga makondisyon man aton sininga lawas and even base sa mga pagtuon nagabulig ganini palawig-lawig man sang aton sininga kabuhi. Kag sa aton sini mga texter ano nga way naton maabtan sa pagbasang iban sininyo sa mga mensahe, matibud pasensya gid kay lang alang nang aton sininga time sa aton sininga pagpangalagad. Si Sir Tristan Nabunado de Asis, mayong kabisan, no? Kag sa iban, pagkini nag-upod sa aton through Facebook Live. Thank you, Gid. Amuman sa nag-monitor sa aton sa 774 sa lilisuan sa inyo sa mga radyo. Salamat sa inyo sa mga pag-upod sa aton sa mga pagpangalagad. Tagabay pa nga, bisan pa, no? Nakabulig-bulig sa liwat ang aton sa mga pagpangalagad sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo ikaing lawas. Pagbulong sa baratian, especially kung paano na ito nini mahimo malikawan. Subaybayan na masunod na ito sa ringa talakayan, same time, same station para sa dugang pagid sa ringa kaayuhan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunok pa sa ginasiling health is wealth, more than gold. Cherish it before you're old.
4: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwat.

0: inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tuntun sa luwan.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine.
2: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang fried washing machine detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is pride! All you need is pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sa cancer makita sa colon o rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag

0: sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, maginawad-lawad laos ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: GTX 500.
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Yung mga blood sugar test.
2: Ilan itong score ganit?
3: 470.
2: Ate ko 2.
3: Sa gabi 2.
2: Sa agad.
3: Ilan na lang yung mga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
1: GTX 500.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas.

0: ang blouse ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
2: Iyari na sa Iloilo ang high-quality healthcare. Para sa lab tests kag check-ups, bisitaha ang high-precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m. tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa high-precision.
3: High-precision, no one can compare.
4: Maulan man, no worries na ako.

0: kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy club!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
2: Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa igayong lawas. Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sa isa ka simple nga kondisyon ukon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Nakambal kita simple ankle sprain malang mo inabalang sa buol-buol naton sa aton sinang intrigatil sa likod ankle sprain nga kung sa din ang inyong sinigang mga ligaments naga overstretch kag naga kagisi or otherwise known as the soft tissue injury, pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako na damage sa inyong sininga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman inyong sininga hulag kag mangin awat sa inyong sininga adlaw-adlaw.

0: patsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalang mula, kagang hulag mo sinilimitado. Budlay maglakat, doon nagaingkang-ingkang ka, taladlawan kasi sa talanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain, tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sa Lederi tinutuyo, simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikaayong lawas!
0: Pinaagi sa natural approach. Ibaloon natin kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
2: Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
2: Evergreen Coffee Mix.
0: Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan natin ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala ka mo, ito na ahaw. Ano ang mga sangkap sa produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon natin ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, infeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit na babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee, may analgesic ini na makapaganagan sa kasakit, anti-peretic na nagapanubo sa temperatura sa lawas, kag anti-inflammatory na mga kinaiya.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikaayong lawas!
0: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakot tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampus. Muna kinanglan taman ng malunggay, kaya nga may arin niya phosphorus kag calcium. Ganyan nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton yung mga buol-buol, di blang, ankle blang, inastoryan aton kayo na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sa pagpalang ubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalangubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero do wala man kuya ankle sprain, siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako akong ibalunggay.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikaayong lawas!
0: Kagiban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Baskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo naman paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sang tulaan. Tikita nyo lang, barley grass hindi man yung paperde. Mo ining rason kung akin ang lano na itong maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo ng mahatag sa mga sangkap na ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikaayong lawas!
4: Kingaman Gold Coffee Mix.
5: Partner,
4: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
5: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
4: Megaman Gold Coffee Mix.
5: May ginseng,
4: tungkat ani,
5: maca,
4: kag saw,
5: palmetto.
4: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
5: Megaman Gold Coffee Mix.
4: Yari na sa mga butika.
6: Ako si Regan Pangrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako gamit ang high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ko. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Sampol Plus Gold.
9: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan po tumara. Sampol Plus Gold, loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
8: Sampol Plus Gold.
10: Mas pinalaka,
8: pinagaling,
10: pinahusas.
8: Sampol Plus Gold.
11: Sampol Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbesa, ako ka nurse.
13: Ang sikrito ko nga active gid ako sa world
12: mo ang Sampol Gold Coffee Mix.
13: Maluwas naman namin ang sabon.
12: Collagen kag glutathione.
13: Pahubin pa sang nabuo.
11: Sampol Gold Coffee Mix.
10: Magkape ka na, galakas, at gaganda ka pa.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX
16: 500.
17: Q7 lot. Ano mo sa
16: high blood gid ko.
17: Sa una ang blood pressure.
16: 180 over 100.
17: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
16: 3 times a day ginako ng DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
14: DTX 500.
18: Evergreen Herbal Capsule.
19: Pagaling si Gondol Katuyan. May high blood ka ba sa una?
20: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon ko iya. So, doon sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, yung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
18: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
21: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyong ginainom nga kape.
22: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
23: Namakal sa mga butika.
24: Galabog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na hindi na pagantusa. Kay ari na ang Eyeberry.
25: Ako si Ana, uhada ka man dawe. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag permisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
24: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
26: Eyeberry for clear and healthy eyesight.

0: I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Yari na sa Iloilo ang high-quality healthcare. Para sa lab tests, kag-checkups, bisitaha ang high-precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m. tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa high-precision.
4: High-precision, no one can compare.
5: Ako si Irish Magnum, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take care of Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Gikan sa number 1

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS
2: Sample Plus Gold.
3: Kasi yun, miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinanakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako yun ang nabulig sa D3 Bio. So huwag yun napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabakal sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madaling pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Iningapaan ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: Ang oras na mabing dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, kagora sa Biloga, Pilipinas. 20 minutos na nakaligal sa takna ng alas 10 ang gabi.

Maulan noon niya gabi naman sa aton sini mga tagpalabati. Nagapakalagad naman mga kabiyanan ninyo palatuntunan na bagahon magarot ng iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774. RMN Patrol 774. Tulis na kita karoon niya lapit sa 14 na kita sa bulan sang Oktobre. Ikaduhang Miyerkules. Sa sini nga bulan tuig 2026. RMN Patrol 7-4. Nga po, nagatupa ang medyo manipis na nga ulan. Kumpirmo kayo na mga kabiyanan, mga pulo pasado, alas 7. Pwerte nga bo mga kabiyanan. Mabunok ang ulan dari sa palibot sang syudad. Kung mga kabiyanan, medyo nagkurukulpa na siya. Tupa lang medyo manipis nga pagaturo puro panaliti. Mga kabiyanan, liwat naman. Nagabugnaw ang palibot sang syudad. O gabay pa ni mga kabiyan nga talaptap na ini. Kaya sa karon mga kabiyanan, daw mo na rin panugod yung mga ambal sang presidente nga magbakal sa balde. Higaga na ka mo magsalad. Mayon ni mga kabiyanan ko na nagpadulong kita sa strong El Nino, pero kung kada hapon mga kabiyanan nagatupa ang ini nga mabunok nga ulan sa atong tagsa ka mga lugar, daw magkakurukulpa ka man mga kabiyanan sa kainit sa balatyagon mo. Matamat na ka po natipon sa mga tubig. Kabay pa nga kabiyanan, ining nga grasya halin sa kalangitan, kapuligin ni sa aton sining mga pananom, kundan mga sa iban niya mga kabanuanan, daw talagsa lang sa mga iban niya mga lugar, nagatupa ang ulan. Mga kabiyanan, subong gabubong ulan dari sa Iloilo, pero sa area dara sa may Pasi, San Enrique, Duenya, pagkanto mga kabiyanan sa dulong sa Capiz, ba dumalaka ang ulan? Ano dari lang yung mga kabiyanan ang grasya sang Ginoo? Tungod nga nagatupa daring ulan mga kabiyan sa palibot sang syudad, sa ibang pagid nga mga area, sa mga first town sang Iloilo, dari sa Uton, Liganes, Kagpabia. Ulo experience man mga kabiyanan sang sining ulan. No, pero mga kabiyanan masubo sa part sa sining ulan nga ikalipay kung tani sa mga farmers. Dito sa may maasin na si Balom Antique, mga kabiyanan may nadisgrasya. Nagpasilong lang mga kabiyanan. Sus, gingkilatan. Ang pobrining apat ka mga victims, mga kabiyanan. Sino sa information na igos ang kilato dito sa maasin si Balom Antique, mga kabiyanan na ining apat dito sa Sitio Kansay, barangay maasin si Balom, tulad nga adlaw alas 12:25 kina sang udto kumbala nga the height din mga kabiyan sang thunderstorm. Pinangilat kayo ng mga kabiyan sang hapon, daw nag-schedule na yung kalagitan dari kada hapon,

katipan sang tatlo ka mga lalaki kag isa ka babayi nga lunsay tanan mga kabiyanan ara sa legal nga pangidaron. Ano man mga swerte mga kabiyan kadamo sa mga kilatan yung mga buisit sa kalibutan anigang namuling pa yung pinangkilatan mga kabiyan labi na sa mga makawat sa mga flood control para mabuhin-buhinan man ang mga makawat sa bilog kalibutan no? Nagatulod mga kabiyan nagada baligya droga dalasaan nalang pati mga palahubog nga naga panakit ka pinamuno bla yung nagkapasilong ng pobre nga mga biktima kati nagatupa ang ulan ka nagapinangila kaya po kadamos ang igoon sila pa yung apat ho basis sa inisal sang impormasyon mga kabiyan na nagaulan man sa nasambit nga lugar kay ina sang udto sang ini sila mga kabiyan na nagapasilong sa waiting shed inali ng mga kabiyan na pangilat asus may lagali kaway siya na mapuruhan no? Gina-check tapan ko na nung pinaka-latest nga information kay suno sa report gina daladri mga kabiyanan sa hospital Ramon Masa Senior District Hospital sa Sibalom Antique. Ang information maging forward man niya biktima sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa may San Jose de Buenavista. Ano man yung mga kabiyanan sa kamalas-malas sa kadamo sa mga iuon sang kilat sila pa yung apat o. Longgid, longgid. Nakip na mga kabiyan panugyan sang aton na pag-asa sa mga pinangilat. Pwede malang makasulod ka mo may panaguan ka mga balay. Kag hindi gin magpasayang-sayang magkanto sa mga open areas. Kaya mo gini mga kabiyanan ang mga ginalagas ang mga kilat. Sabi ng mga kabiyan nga lalagsong isang kilat ang alom sa buli. Ay, naglain pa. Bayaran nga na disgrasya mga kabiyanan sa sining thunderstorm. Amot mga kabiyanan sa sining gulpiyada lang ang pagtupas ang ulan. Dito mga kabiyanan sa Tibiao Antique, nagaulan man ang grasya sa kadagatan. Kalipay sa mga mangingisda, mga kabiyanan nagabaha to ka nagaulan man sang grasya halin sa dagat bangod sa pag mga kabiyanan pag dagsa sang sining bantalaan no? Ang bantalaan natawag na sa mga taga-antike kung dari sa aton tulingan tuna kon sa English. Spoke King Dollar. Tibiyawaya permila ni nagrasyahan mga kabiyanan sa makaako sa kadagatan. Anong ara ni mga kabiyanan sa kwan sa Tibiyaw? Tibiyaw pagdi mga San Joaquin mga kabiyanan magdagsang aloy. Perti man mga kabiyanan. Ano sa Tibiyaw mga kabiyanan, may ara pa sila nga mga batambunting. Kaysa mga kabiyanan daw naandan mga kabiyanan nga ginasabuyan ini sa mga tambunting. Mga kabiyanan amo ni siguro nga ginagrasyahan ng mga taga Tibiyaw. Ipambit man kita dao. Nagadag sang bantalaan grasyalin sa dagat mga kaabyanan diri naman sa may Sipalay City sa Negros Occidental poging grasyahan man sila mga kaabyanan no sang dagat sus naga
nagdalag sa mga kabiyanan ang mga hipon? Tiga baha mga kabiyanan sa baybayon sus mga kabiyanan naga ni naga nagabalas mga kabiyanan ang hipon sa may Sipalay City mga kabiyanan ka according sa report daw ginakulang kuno ning oxygen pangod sa tuman ka init mga kabiyanan nga temperature sa sining baybayon amo ni mga kabiyanan nagdalagsa ni mga hipon oh na may mga kabiyanan iturta mo ni pagkatapos mga kabiyan latuon mo ni sa utangan mo Bombay kag sibuyas dahon pagkatapos mga kabiyanan pritubuhon mo utangan mo harina kag itlog tapos prituon mo pagkaluto ipang batsya mo dahon sa mga ido na magtuluragay ang imo mga kabiyanan nga kuhaan nga luha isang tulo ko mo samtang ginadumugan sa mga ido sa masakit na mag remote na ginadugan naman naman taktilaw mga kabiyanan sa mga turta sa mga hipon mag lubo-lubo ni mga kabiyanan ang mga grasya subong sang kadagatan mga kabiyanan pero ti daw malas-malas ang tuntong mga taga-antike kaya ramang niya grasya sa antike mga kabiyanan sa tibiyaw pero ay ang pobre mga kabiyanan may lang ganit kayo ayun ang kentanga to na igo sa mga kilat to sa may sibalom antike oh. Ayong gabi na sa atong sining mga pinalangga nga mga kauturan, sa atong sining nga mga suki kag sa atong sining nga mga tagpalamati. Mga kabiyanan sa atong sining nga mga kauturan nga naga-online na, nga naga-log out o naga-log out nang log in na. Sa atong sining mga kabiyanan nga frequency sa RMN Patrol 774 mga kabiyanan worldwide. Ayan man niya gabi mga kabiyanan sa aton sining mga kauturan sa aton sining mga kasimanawa nga mga OFWs ang sabuman sa aton sining mga kabiyanan nga mga marinero sa mga seafarer alonggit sa mga navigation ha sa aton sining mga kabiyanan nga mga kapitan sa barko uwiler mga kabiyanan kagasubuman sa mga arat mga kabiyanan sa mga makina at sa upper deck. Babay pa nga maayong kaimtangan nyo dira sining nga mga tinion mga kabiyanan ato na nga pangamuyo mga kabiyan nga kabay pa nga ma para kamo tanan sa maayong nga kahimtangan. At siyempre sa aton man mga kabiyan nga nagkakapamati akin sa ilan siring nga mga radio mga kabiyan nga nagagamit sa aton siring nga frequency sa 774 kilohertz siyempre sa aton mga kauturan sa 180 kabarangay sang syudad 42 ka mga kabanawanan sa probinsya sang Iloilo isa ka component city nga mong syudad sang Pasig ay kumusta ka modera? At siyempre yung mga kabisera at ang mga probinsya Aklan, Capiz, Antique, Negros Island Region at Guimaras. Lupo naman kita mga kabiyanan sa sulod sang duha ka oras sa papakalagad nato para sa atong sini mga kauturan. Ang sa gihapon ini ang inyo kubos nga alagad. Adjuman Rodel Fulio Nagado. Saliwat na gasiling naman sa inyo. Welcome aboard. Ito na nga mga balita karon niya adlaw patalalo pang doon ta mga kabiyan na mga balita una na kita sa mga importante ni mga kabiyanan sa aton sini nga mga transport sector na naman. RR Japan
Ayara na magkita mga kabiyanan nga mga ginapaabot nga rollback ba ko ba ipa? Ay mga kabiyanan ginaporsi ang pinaka-latest mga kabiyanan nga mga information nga atong nabaton. So ginabulubanta nga may ara na magkita sa nga maayong balita para next week. Kaya according sa report, magkapatigayan mga kabiyanan sang rollback sa presyo naman sang produktong petrolyo nga ginapaabot ang mga kabiyanan nga magandubo. Yehey! Masunod naman nga si Mana ko naman, ubo. Base mga kabiyanan sa pinakaulihing nga trading sa world market. Sa ikaduha pa lang adlaw mga kabiyanan trading sa world market, ang good news, mga kabiyanan, bangod kay nakitaan sang pag-nubo sa presyo sa produktong petrolyo sa sunod nga semana. Ay, base sa pinakauling trading mga kabiyan sa world market, posibleng nga mag-nubo sang 20 centimos. Di po, tiyan niya mga klase sa rollback. May mga na lang nag-rollback, boys. Shit. Centimos kada litro sang diesel. Ano mga bakal mo ni mga kabiyan? Ano yung galing ka bakal ni bubot? Kuro nga dulsing 20 centimos yun eh. Pagid mga kabiyanan, damay manita ni balita para sa mga taga nagagamit sang gasolina. Mga kabiyanan kay maga tubo ang presyo sang 2.30, 2 pesos kag 30 centimos ang posible mga kabiyanan maganubo magarulbak sa kada litro sang gasolina. Mabaka-bakal ka sa 2.30 mga kabiyanan sang kwan sang butong-butong. Pastillas 2.30. At santang 1.4, 1 peso and 4 centavos ang kadalitro naman mga kabiyan sa rollback sang kerosene inog bakal white rabbit. Ay ambot mga kabiyan, ano hindi maintindihan. Sa gasolina, nagsaka sila 4 pesos. Tapos, nagpanubo 30. Nagpanubo pagid 20. Mga kabiyanan, tapos mag-rollback sa sang 2.30. Uy, ganit kabawi, mga kabiyanan, sa pulo. Sa pulo. Sa 4 pesos ang ipasaka. Ay, buisit. Ay, ambot mga kabiyanan, nunan yung pangabuhi sa Pilipinas, man. Hindi ganit ganit kabakal toon, bitso ko yun. Ay, ma, why, may pangaway na lang ka muna nag-rollback. Huwag tamahin mo. Ganyan talaga ang buhay, mga kabiyanan, sa mga Pilipino. Ang ginatawag mga kabiyanan ng bagong Pilipinas. Huwag ka man malipay sa mga galak kakalatabo mga kabiyanan sa mga rollback nila. Tingba nyo na lang, imuan nyo na lang dua, ano ni? 200 pesos ang litro. Ay mga bahala ka muda. Samtang sa piya-piya kabahin mga kabiyanan, kita ginaprepararar sa nga balde. Dumayuhong ka ng mga kagalantaw ko na sa Facebook mga kabiyanan. O ang mga ganghal mga kabiyanan nga. Parting lang sa balde nga ring isyo. Pinapadako pa sa mga ihudi puti nila mga kabiyanan na ng pag-explicar manabi kulang-kulang
Anong tagiman ng mga balde, mga kabiyana, pero hindi lang sila nga balde. Tarikin ang bal na lang sa presidente at mag-preparar abisang drum. Nag-mag-imbak mga kabiyanan sa tubig. Tapos na ni, naintindihan na ni sa mga ordinaryo ang mga tao. Kung magsaling ka mga kabiyana, niya mag-bakal kita mga balde. Preparasyon para sa El Nino. Di lain yan na panghangop sa mga ganghal. Mga kwan mga kabiyana, ang gobyerno iyas ang Malaysia, mga kabiyanan, nagpamakaliyak ang nagpanghatag sang water pump bilang pagpanghanda mga kabiyanan sa strong El Nino. Hindi ko mga kabiyanan mag daw kalang-alang man ikong manghatag ka manabis ang water pump. Ano mo ning water pump? Hindi mo ni iangot sa buli mo? Una nga daan mga kabiyanan, anong suyupon sang water pump? Abi ko na tagaan ka mo abis ang gobyerno? Daw alang-alang man yung mga kabiyang ginimo sa Malaysia, sa Malaysian government, sa ilan sinin ng mga pumuluyo, naintindid guro para sa mga suba, tibalan nyo naman yung strong il ninyo, pati ka na yung mga suba, mga kabiyang, guro malain eh. Okay, amo ni mga kabiyana, mga preparation nila, so daw medyo komportable pata mga kabiyana sa baldi, o balik lang tayo sa baldi ah! Lambot mga kabiyana niya sitwasyon isang ayaw manitani kong water pump pero mga kabiyana di mo ni pa din ka masuyop din ka mga kabiyana magpasang source ang imong tubig masasuyop mo hindi man ni alang-alang man kagahulubas man ni mga kabiyana mga tasok ni kagabubon mga kabiyana mo ni porme ang mga problema nga ma-encounter sang ato niya mga kauturan. Isang gani sa summer season lang, mga kabiyang kamalalayang mga bubunta, mga tasok na rin sa syudad, may kagigwaon mga kabiyanan, masakasuyop ka man, makakuha ka man, pero may simpo na yung mga kabiyanan nga salt water. Ang kuntilawan mo, matayam na. Nasa lang ni mga kabiyanan sa mga panghugas lang sa mga pinggan. Hindi mo man ni magamit mga kabiyanan na panglaba. Ini kay hindi man magbukal ng habon mga kabiyanan kay matayam ang imong tubig. Hindi mo man ni pwede mabunyag na mapatay kay matisulti. Mga kabiyanan, magamit mo lang gilang uniya, magamit mo lang ini. Siguro mga kabiyanan sa inyo sining mga comfort room, sa mga panghugas pinggan, at iban pa mga kabiyanan yung mga bagay, hindi mo man imawasing sa salakyan mo. Kaya hinali mga kabiyanan mo, singa mo ni nagtoktoko na yung mga kabiyanan manibila sini. Iba na mabalik na lang ta mga kabiyanan, there's balde ah. Ambot mga kabiyanan niya sitwasyon nagkakatabuon ni sumong saton. Mas main na lang ang nagapreparar kita mga kabiyanan sa mabihangan kita. Monitor mga kabiyanan namin ni nga grasya sa nabatan tanis sa kalangitan mga kabiyan bugay sang Ginoo subong dapat maimbak na kita sang panugod pa lang mga kabiyanan kay November gid ang epekto sini sang sining strong El Nino na mabatsyagan nato mga kabiyanan sa bilog nga Pilipina kag bilog nga

mga kabyanan, masikulangon kita sa supply sa mga ilim nun, gidya mga kabyanan, nga mga tubig. Ang mga kabyanan nga ginapatawag subong tanan nga mga nag-supply sa mga ilimnon nga mga tubig, potable water. Mga kabyanan ka mo gini ang pinaka mga importante. Kaya maluwas nga magamit ani nga imnon mga kabyanan para pang labaman eh. Alam mo na nga lukuton mo, nagagulaton mo ng mga kabyar nga matigululan. Hindi mo nga mga lago. Kunin naglamugo ka mo. Ay, ambot sa inyo da. Samtang sa piyakabahin mga kabyanan, mag-rakwa magkita dekaroon sa report. Hindi ba lang, yung mga kabataan, pagkidyang, butuan, nagpamati man sila sa radyo, may mga ginikanan man nga nag-remind sa ila, na may ara pa yung mga kabiyanan nga naghihingagaw, yung mga nagabuli mga kabiyanan sa mga estudyante, sa mga bulutuhan, pinakalitest mga kabiyanan, sa amon, sa Northern Iloilo, sa Luka Ahoy, Luka ni mga kabiyanan na malabayan, tani mga bulutuhan nila, once nga magkanto kita mga kabiyanan sa atong dutang na tawahan. Makanto bala pa Carles, Pabalasan, Pabatad, San Dionisio, alabayan ni mga kabirang ahoy, nagyang ginagila sila ng burutuan. Ang siguro mga kabiyan kulang man isa tayog kag uyog mga kabiyanan ng estudyante o maninga pagkulang gurong ginikanan kaling yoro mga kabiyanan basi ko nalabayan naman isang ragaragang ulo. Nagpinamahog mga kabiyanan sa bulutuan kundi nagpanik ang mga estudyante. Rumahil lang kayo daw nagprangka ba rin siya sa teacher niya mo to mga kabiyanan nga na bulabog ining mga information nagpalapta sa mga pagpamahog sa Facebook nga sa uli na trace estudyante man sang Luka Ila High School. Ihudi putin yung mga kabataan way lumbrahon way pinitik mga itlog sa mga buisit. Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan ibalang pinasahi man niya nga mayom kabansin yung mga kabiyanan sa ginimos ang iloy kaya may isa ka ilo sa China mga kabiyanan nakanagabata in isang quadruplex. Mga kabiyanan, okay lang eh kung ang emotion nga ginbunag. Lain-lain bala mga kabiyanan ng itsura. Tapos sabi, palariho lang abi nga mga lalaki o para palariho mga babae. Muna rin sa mga kabiyanan, mabudlay kaya hindi mo makilala ang mga kapid mga... mga kabiyang ginang panganak ang mga kapid muna kung kaisang mga sa mga babae nga kapid na magdalaga na galing magpalamanan na kung kaisa mga kabiyanan kakasalan okay lang kung magpalamanan sila nga duha mga kapamana pero mga kabiyanan ang isa lang abi sa mag-utod niya makapamana pagkatapos mga kabiyanan malikat-likatan mo lang na ikaw nga ba na mag-abot sa balay tapos tumon manabi ang kapid sang babae. Asus mga kabiyanan ko nalang alangon masalaan mo pa mabimbang mo pang kapid sang imo asawa. Pero may pinasahid din mga kabigin himo sang sining iloy sabi na sa mga asawa mga kabiyanan kay tinabudlayan sila bangod kay quadruplet mga kabiyan apat ilang mga anak wala di matumot yung pilang babae kay pilang lalaki mga kabiyanan palariho ang itsura. Pobre mga kabiyan nga mag-asawa ang nanay kagang ang iloy kagta amay mga kabiyan na nagakasala kung kaisa
sino ining mga amoni, amo ng isang isa pagit, mga kabya nagasala ang ano ni, ang mag-asawa, ang ila-iloy kagamay, nagtapos mga kabya nga kabalaka man sila, kay ang kabataan, man eskwila, nagasala man mga kabyanan ang mga maestra. Ang trending ini mga kabayan sa China, ining quadruplets nga kabataan, nga sa di mga kabayanan ang ila sini nga iloy nga si Tan Chaoyun, bangod pala riho mga kabayanan ang itsura, kung sa diin nagkasala ini si mga kabayanan kung sino ang ila mga ngalan. So may ginaplano sa ulihi ang iloy. Bangod sini mga kabayan naghimo sa paagi si Chaoyun, agud nga hindi siya magsala. Kagabisan pa ang iban nga mga tao, ilabi na sa mag-eskwila na ang ining mga anak mga kabayan sa Shenzhen, China. Ining magutod nga quadruplex mga kabayan ang ginhingalan nila sa kay Zhang Junglong, Yang Hunxiao, Kang Yang Yunhan, Kang Yang Yunlin. Sabi lang ginay mo sa ilo, ah, pinaguntingan niya mga kabiyanan ng iyasinin ng mga kabataan. Kagang gunting, mga kabiyanan, ginimbo yung numero. Ganimda mo lang buhok sa kabataan. Mga kabiyan, instead nga panubuo niya, iya na lang gini-convert mga kabiyan sa number. Iya ang number mga kabiyanan, 1, 2, 3, 4. Kung rin sa Pilipinas, masalaan ni mga kabiyanan nga number balls mga kabiyanan sa small town lottery sa STL. Sabi mga kabiyanan, kung pang lantawon mo, kaw si mo daw kutaw-kutaw, mga kabiyanan nila butaw lang mga kabiyanan, imagine bata. Bata mo, butangan mo nga iyasin ni mga kabiyan para makilala mo lang ang ilagunting 1, 2, 3, 4. Ligo lang nalang mga kabiyan, tayoan mo ni sa STL. Dumduman ko mga kabiyanan, kaya manti may mga ngalang, mga numero. Kaya dumduman ko mga kabiyanan, niya kilala ko, may idad-idad na guro ni. Mayara ang ngalan nila mga kabiyanan para inisa lang nga mga magulutod. Ginangalanan to mga kabiyan si 61, si 62, 63, 64. Di ba lang may mga ngalan mga kabiyanan ng mga 62? Mayara sa kundi ng mga kuya kabiyanan ng numero. Para 61, 62, 63, 64. Yan po din mga kabiyanan sa ama na sa sining mga bata, nagkasala man siya. Sa iya sining nga mga anak nga kagbangon sining nga ginhimo nga butangan sa numero ang ilang mga ulo mga kabiyanan ang ila sining nga gunting gin-convert sa number sus mga kabiyanan ang amay sining nakaginhawa mga kabiyanan kay na makilala na nila paagi sa gunting. Ang ulo sa mga kabataan. So bangod sini mga kabiyanan, ang mga classmate ni sa kag teachers, sang sining quadruplets ang wala naman nagasala sa ilang mga ngalan. Ako na mga kabiyanan kay kung sinong si Juan, mga kabiyan si number 1, mga kabiyanan na muna si Yang Yunglong, number 2 si Yang Junxiao, tapos number 3 si Huang Yunhan, at ang number 4 si Ka Yang Yunlin. Ay, Maria Kagusi po. Pero meron kita ito mga kabiyan na nagliga to sa dito nga probinsya nga nagbata man sa mga kabiyan. Quadruplet?
kaliban mga kabiyanan, nasiling nila nga kwan ini swerte para sa mag-asawa kang sa bilong nga pamilya. Na magkaanak ikaw sang tatlo, quadruplet, mga kabiyanan. Pero sa iba niya mga pigado, mga kabiyanan, malas ganiya, number one. Oh, mga kabiyanan, paano mo ni masago na karo mga dululungan niya maghililibiin yung mga kabiyanan? Pila kabilong butilya nga bibiron inang iitsa mo lang kanya. Oy, muni! Oh, iyay mo man ito! Ari ba ni Muday? Kailan ko diba may ibakal ka mga kabiyanan yung mga gatas ang gatas subong isus marika gusip mahal pa ang gatas ang sa presyo mo subong sang gasolina kag krudo lambot mga kabiyanan sila isang iban mga kabiyanan yung mga baho yung mga kadimahalas mga klase amay kag iloyo sa ilang kabataan paano nila ini mga kabiyanan masagod ng mga kabiyanan nga nagadildil ka lang sa asin tapos mga kabiyanan baklan mo pa mga bibiron eh magpasuso ka man abis nanay mo ay aba mga kabiyanan tatlo lang kabulan lutsyang ng nanay niya ay lang tani mga kabiyanan kung may ari kasi ni sa mga baka kaga karbaw mga babayi kaya kung hinali nga maghibi kaya gutomon mo ipaslak mo lang to sa suso mga kabiyanan sa baka mo kag karbaw ano mo ni masagod mga napakara apat kabilo labi na mga kabiyanan kung lapsag pa ini mga kabiyan, iba niya nagsiling nga swerte ini, malabi na sa mga Chinese. Mga kabiyanan, mga number 4, number 8. Hey, mga kabiyanan, ginakabig nila nga swerte para sa ila. Ay, pagkadya ang pinaka, kuano, nga klase sang balita, mga kabiyanan, isa ka doktor nga, susbra ka gusip, ginanak ka niya mga kabiyanan, pinabataan niya sang masubra 50 mga kabiyanan, no? Natingala, guro ka mo mga kabiyanan, kung paano nga napamataan niya isang 50 ka ilog mga kabiyanan, sari-sari nga mga iloy? Imagine mga kabiyanan ni nga doktor, yung pang-anak niya sa masubra 50, ang iya sininga pasyente, mga kabiyanan nga, wala nila mahibaluan, ang ininga doktor, amo ang ila sininga amay. Nga aman! Na ininga doktor mga kabiyanan si Donald Klein, former fertility specialist sa Indiana, United States. Sang 1970s and 1980s mga kabiyanan, kumunig na nagasulod ang mga kabiyanan ng surrogate mother bala. Pero kung surrogate mother ikaw, mga kwang kabala, mapili kaya ikaw sang sibilya or mga kabiyanan sperm kaya kung gusto mo mga black eye or mga blue eye o ano nga klase sang saang rasa gusto mo so ikaw yung mga kwadsina mapili pero kung mga kabiyanan ang iloy hindi makabata na kalabanan mga kabiyan kapangitan na sila sang surrogate mother na among maga i-inject ini mga kabiyanan niya sperm or ining similya sa sining surrogate mother kag-amuni siya mga kabiyanan na magadala kag in the future magabata siya di may naka ana, may nabaloan naman kita sini na may amuning sining mga kaso mga kabiyanan kung hindi kita magsala ang isa ka perfume business man isang apisyonado lang isa ka mga kabiyanan nga kung pila kabilog na nga surrogate mother kaga mga si Emilia na mga kabiyanan naging pili niya siniporti sa pagkamahal ini nga proseso
Hindi kita magsala, mga kabiyanan. Ini si BK Bello. Surrogate mother man ini. Nagbata, subong nga ginaangko nilang mga bata sa karun. Kadamo sin mga kabiyanan yung mga amuri nga kaso. Kagamo ni mga kabiyanan, ang expert party sining doktor, kay siya mga kabiyanan, ang santo fertility specialist dito sa Indiana, USA. Nakilala ini mga kabiyan si Klein bilang isa sa mga doktor nga ginapalapitan sa mag-asawa nga nabudlayan mga kabiyanan magbata bala o nga sa katigwalangon o idergari mga kabiyanan daway gid ginaswerte. So sa sininga proseso mga kabiyanan na diri sa bangod mga kabiyan sa sininga proseso maagi sa sininga treatment. Gagang importante mga kabiyan nga pagsalig sang sininga mga pasyente or ininga mga mother mga kabiyan sa doktor Kitty doktor mo fertility specialist pero ang natabo sa ni mga kabiyan kung nga ang agin anak kanya ni mga pasyente niya na nag-controversial ini mga kabiyanan as to the extent mga kabiyanan nga nakalabot ini mga kabiyanan sa korte. Bangod sa information mga kabiyanan nga ini si Klein ang ini nga doktor mga kabiyan instead nga puntani mga kabiyanan ang ini nga mga sperm nga kuntani gusto sang iloy nga i-inject sa iya sa mag-asawa abi mga kabiyan nga nagkanto sa iya bilang client nga mapili kuntani ang mga sperm o similya nga i-inject sa ila sining asawa para makabata mga kabiyanan ang iya siniya modus operandi imbis nga magapili sang iban nga mga sperm ang iya ya mga kabiyanan ang similya ang iya mga kabiyanan ginahatag sa iya client gani mga kabiyanan sa kada muon sang iya nga kliyente kada kadto sa iya ang iya yang mga kabiyan instead nga iban nga mga sperm o similya ang i-inject sa ila sining mga asawa o sa iya sining nga client mga kabiyan ginapili pa gani na kung anong gusto mo blue eyes o ano pa na mga kabiyan ang gusto mo kipat kag libat pwede man iya mga kabiyanay mo sa iya sininga pasyente ang iya kaugalingon nga sperm o similya mga kabiyanan ang ginahatag niya nga wala kabaha kahibalo ang pasyente mga kabiyanan kag wala man sang pahanugot sa iya sini client gani sa sulod mga kabiyanan sa malawig ng mga tinuig mga kabiyanan wala gig kay hibalo mga kabiyanan na lipong mga kabiyanan ang iyang mga pasyente nga ang gin-inject mga kabiyanan sa iya sining nga client mga kabiyan instead nga sperm o similya sang iban iya ya mga kabiyanan nga similya sang doktor ang iya ginahatag kag gina-inject sa mga wala nagabalata nga mga iloy. Gani nagdalag ko ang mga bata mga kabiyanan ginpanganak ini sila paagi sa sininga treatment pero mga kabiyanan may ulihi na gid lang nga gusto gid nila mahibaluan sa sining mga kabataan kunano gid balang history sa ilang sininga biological family

Children ni Klein, mga kabiyanan, sa si Jacoba Ballard na naggamit, mga kabiyanan, sa home DNA testing. Ay gusto niya nga maibaluan, mga kabiyanan, kung sino gid ang iyang biological half siblings. Pagod sa DNA testing sa mga kabiyanan, siya nagkapati nga mabalaan niya na kung sino, mga kabiyanan, mga himata niya, parente niya, na kung sino ang iya sininga biological father. Pero mga kabiyanan, sa nakita niyang result, Jesus, mga kabiyanan, daw hindi man sa tanik mapati na ang mga kabiyanan kita sa result sa sining DNA test, mga kabiyanan, iya nga amay doktor, amoring doktor, mga kabiyanan, nga fertility specialist. Mo na, mga kabiyanan, nakalabot na ni hasta sa korte, mga kabiyanan, isa ka federal court record sa tong 2023 nga gina darawan, mga kabiyanan, sa sining mga kaso na masubra sa 94 ka mga biological children ang ginaangot, mga kabiyanan, sa Kay Klein sa paagi, mga kabiyanan, sa sekreto nga paggamit sang iya sini nga sperm cell o similya. Sa mga nakaagi, mga kabiyan, ng kabataan na nga nakaagi surrogate mother, lantawa na ingod nyo, diba, si kung amay nyo pa si Klein. Hasta sa uli, mga kabiyanan, ang ining paternity testing insumiter in, mga kabiyanan, sa isa ka criminal case nga nagapakita, mga kabiyanan, nga ang ila sining biological father amo ni, mga kabiyanan, si Klein nga hindi mag lubo, mga kabiyanan, sa duha ka mga anak sang ano ni sang iya sini, mga kabiyanan, nga anay pasyente. Perting abilidad sang doktor, mga kabiyanan, gusto yung maglaptang rasa niya, temo to eh. Ang iyaya, mga kabiyanan, si Milya, mong pinang atag ito sa iya sa nga pasyente. Kamu ni, mga kabiyanan, more or less ang record nagpakita sa korta, sa korte sang uli, mga kabiyanan, 94 ang iya sa nga mga kabataan, pero sa official nga record nga na-account lang, mga kabiyanan, 50 lang ang pinamataan niya sa iya sa nga kaugalingon nga mga pasyente. May abilidad ka mo siya na? Ayambot, mga kabiyanan, may kilala man ko siya, pero o, hindi gin, mga kabiyanan, makatupong sa siyang abilidad sa siyang doktor. Samtang sa pinakabahit, mga kabiyanan, ang update naman naton sa national, mga kabiyanan, ang report. Oh, nag-kwanon, extend naman, mga kabiyanan, sa medical leave naman, oh, si Senator Lorin Ligarda. Kita ito, mga kabiyanan, sa picture bala. Si Senator Lorin Ligarda, maluwas nga luhagad ang itsura niya sini, no problematic. Ay, mga kabiyanan, sunod sa report niya si Senator Lorin Ligarda, liwat naman, mga kabiyanan, nag-file sa medical leave niya para sa October 12 to 13. Nag-file din, mga kabiyanan, si Senator Lorin Ligarda sa extended medical leave para naman, mga kabiyanan, sa October 12 and 13 lamang nga, mga kabiyanan, suno sa ngagin report, mga kabiyanan, ni Secretary Senate Secretary Rib Bantog. Wala naman, mga kabiyanan, sa mga remaining days sa October kag November, mga kabiyanan, ipayag ni Bantog nga ginaatagyalan diri nga wala pa, mga kabiyanan, sa nahinyo

para sa ibang pagid niya mga adlaw sa Oktobre kag Nobyembre ini si Senator Loren Ligarda kanang ni October 12 kag 13 no kag sa subong mga kabiyanan maarap sa break ang Senado samtang mga kabiyanan na pagbada yunon ini ang impeachment trial naman sa November 9 galalain ng mga defense mga kabiyanan sa pagbawi o sa prosecution sa tatlo ka mga articles. Buti na ano na ni kaimtangan mga kabiyanan ni Senator Loren Ligarda to sa Austria. Extend na lang nga, extend ni mga kabiyan ginahimo sinisang senadora. Ano kadalom na gini mga kabiyanan na problema sa nga pobre ni nga senadoro? Ano sa sining kaso sa inyong sining bata, dumadala sa Pisaya? Sa karoon mga kabiyanan ang gina-extend guro at waging klaro man mga kabiyanan sang senadora maluwas sa mga report mga kabiyanan sang iya sining abogado na ginaklaro niya ang medical mga kabiyanan nga ginahimo subong ni Senator Loren Ligarda sa Austria mga kabiyanan part pa ni sang iya sining ginabatyag mga kabiyan sa iya sining abaga. Huwag takabalo mga kabiyanan kung na posible na partman sang sining ginapangatubang nga kaso ang iya sang iya sining bata ang posibleng ipasaka nga kaso sang ano ni sang maluwas sa iya sining solar kwan solar project mga kabiyanan. Ini bala tong ulamid man mga kabiyanan ang kaso niya sa tong ginapatigayon nga pagdakop sang isa kabugaw. Upod sila mga kabiyanan ni former congressman na Jing Paras. Ngerti man itong mga kabiyanan nga daw plano nila nga itong daw i-set up mga kabiyanan si Executive Secretary Ralph Ricto ang bana sang gobernador sang Batangas kasi Vilma Santos. Ito ilao nila itong mga kabiyan kuha sila sa mga sex workers nga daw mga uro artistahon kapag tapos mga kabiyanan in return kabaylo sang dako nga mga kantidad kaya naman ko na kumanta ang bugaw. Ako ni subong mga kabiyanan ginalias-lias man ni Aquados ang anak niya mga kabiyanan si Libest, Congressman Libeste. Naintindihan tamang mga kabiyanan sino man abi ang Iloy nga makita mong anak mo to pinaslak na skarsel naging kasuhan ha. Maguro mga kabiyanan nga Iloy nga gusto niya makita ang para mga kabiyan sa problema ang iya sining bata ang masakit siya na di ko pasi mga kabiyan ilupot pa sa skarsel. Kung kaysa mga kabiyanan ang problema ni Senator Loren Ligarda. Wala na yung mga kabiyanan kasi siyon nga ba si Katelo? Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan nagwa na gin man ang result ba kaluluoy man yung mga kabiyanan ang tiya ni sang bumanyo ng Tacloban incident yung mga kabiyanan niya gamit ang armas sa siling pulis natuon sa tiya ay siling mga kabiyanan natong nagpinaniro mga kabiyan sa Tacloban nga nagkontrobersyal ilog ng kalibutan. Naging report mga kabiyanan niya ini nga pulis iya ang iya siling armas sa muging gamit sang sining inablos niya papaniro to mga kabiyanan sa Tacloban na kwano
mga bulutuan? RRPN 4774. Sa pinakalatest mga kabiyan ng ininga pulis nga nagapanag-iyas ang armas naging gamit sa papangulutang sa Tacloban, gin-dismiss si dyan mga kabiyan sa disservisyo? Hindi nga pi? RRPN 4774. Yung kakaskid mga kabiyan sa servisyo, kakaskid yung mga kabiyan na mo niyang pobring polis gani. Katiya mga kabiyanan sa sining na suspect nga nagtiro to sa mga estudyante. So, yung kakaskid yung mga kabiyan sa servisyo, ang ining polis top sergeant nga nagapanag-iyas ang armas nga ginggamit sa pagpanglutang sa Tacloban City sa tong na nagligad nga bulan sa Hunyo. Ini matapos ginmando sa National Police Commission o NAPOLCOM in bank ang dismissal sa natumod nga pulis bangod sa grave misconduct kag conduct unbecoming sa isa ka police officer. Napahayag na rin sa komisyon nga ang gross negligence sa isa ka pulis mga kabiyan sa custody sang armas ang nangin ugat sang trahedya mga kabiyanan. Kwerte man nga mitsa sa kapalaran sang puliso. Lakip na dari mga kabiyan sunod sa NAPOLCOM ang atubangon niya pinalidad mga kabiyan sa sining polis ang forfeiture of benefits kag perpetual disqualification sa public office ay abaw. Bisan nga tanod siya sining mga kabiyan, di ka ubra ka mga kabiyan sa gobyerno, hindi ka pwede mabaton. Sakit sa mga kabiyanan ang ining forfeiture of benefits mo ang imutanan mga kabiyanan nga benepisyo ba sa pag-retired mo ay abaw mga kabiyanan daw sobra pa nisa. Tinga kapalaran na nalang tansang police top sergeant mga kabiyanan babayi pa ni mo gining sentensya mga kabiyan sa NAPOLCOM sa iyo kag ano matabo kung amo ni mga kabiyan ng sentensya sa NAPOLCOM sa sining pulis mga kabiyan bangod sa iya sining armas ang ginggamit mga kabiyan sa iya sining hinablos sa papaniro sa mga estudyante mga kabiyanan dito sa Tacloban, how much more ang isa ka custom official dito sa Zamboanga City nga mga kabiyan bata niya man ang suspect na paniro man ng mga kabiyanan sa isa ka private school

0: Laverne, Laverne, mga kabiyanan, dismiss man eh. Nagugat man to tanan mga kabiyanan, imagine na private school. Ilalapa mga kabiyanan nga bulutuan sa Biloga, Pilipinas. Mga kabiyanan ginabutuan, ginaeskwelahan sa sining bata niya. In custom official, ginrelieve naman to. Armas man mga kabiyanan sang ama niya ang ginggamit sa pagtiro sa iya sining mga classmates. I am both sa inyo da. Anbay, sa ato na nga mga pagbalik, mga balita, mga kabiyan lokal, sa ato na nga patrol, standby, kagwanta, mga report, mga kabiyanan, rin sa ato na nga pagpanabalik. Hindi nga porsyon ang ginadulong na sa inyo, gamit na kita sa DTX 500. Mga kabiyanan, kaya muling sabat sa imusin nga problema sa atay, masami ka bala nga ragatigab, masami bala may hangin ang imusin nga tiyan, kabasi may diferensya ng imusin nga liver. Gani mag DTX 500 na. Kaya ba ng DTX 500 ang may pulik ko sa nol, kaiban pa nga mga phytochemicals na nagaling sa extracts ng disugard sugar cane. Naginin na pamatunan mga kabiyanan sa pagtuon, nga epektibo panguntra sa mga toxins nga nagahalit kag nagaguba sang imo atay. Gani mga kabiyan mag DTX 500 kay ang DTX 500 may powerful extract kalin sa amargoso kag disugard sugar cane. Kay epektibo mga kabiyan sa pagkontrolar sang imo sinimataas nga blood sugar da, mga kabiyan bangod sang imo nga diabetes. Di na mapadugay pa mag DTX 500 ka na mga kabiyanan kag siyempre updan mo na lang mga kabiyanan sang Mighty C. Kay mga kabiyanan ng Mighty C, ang alkaline niya vitamin C makabulig sa pagtapna sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming nga kombinasyon, mabakala sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy. Hello, Marcia. How are you?
1: R.R. Japan, Patrol 774.
0: Here na me. Where na you?
1: R.R. Japan, Patrol 774.
0: Oh, may report kita mga kabiyanan. Nga daw may patawag sa nga General Assembly. San o ini mga kabiyanan? Pagbalik ta. Mga kabiyan, lukuton ta naman.
1: R.R. Japan, Patrol 774.
0: I miss you, Marcia.
1: R.R. Japan, Patrol 774.
0: Standby. Ang oras na dari sa Harimen, Iloilo, Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag ibang pang mga banda sa October 24 sa Pasig City, Esplanade.
2: Maulan man, no worries, naapoy ko na bang kami.
3: Charm Babcock with Blue Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy ko loob.
4: Babcock, kumaka blues sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
6: D3 Public Health News! D3 Bio!
7: Ato sa Rico, sa Karadyo Announcer, kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyal. Isa na nakaduloy sa akong kamuang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyal sa
6: D3 Bio!
8: Ang D3!
6: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
6: Yung may D3!
8: Mamakal, sumagmuti ka!
9: Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami.
10: Okay.
9: 8 amuni, hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
10: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
11: Bayad.
10: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. Kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
9: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
10: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
9: nga wala sa
10: D3.
9: Okay.
10: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
9: ano? Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid.
10: Mm-hmm.
9: And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
10: Himuson.
9: Himuson, buhi ang
10: good bacteria.
6: D3

0: ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3.
1: Mga butika. Now next.
2: Ang good bacteria ng agapo juice, ang serotonin. Mm-hmm. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin, adin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amuna ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka, nakainom ka dito yung bayo, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
1: Kanami sa mo dito bayo, Sir Buyaw. Pag inomos dito bayo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
3: probiotics.
1: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang mga precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-bulong ka tama.
2: Dulong ka tama.
1: Kaya magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sa bad bacteria?
2: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
1: Masugo pa sa imong immune system.
2: Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3 bio, duwa.
1: Paglabay, himos na yan ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Boy, no, islan ko na lang ni akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no, ibigis.
3: Gamay ka D3.
1: Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
2: Paman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
1: Tapos take note, ang rumat sa vitamin D3, hindi din rin halin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas dahil mo D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi ba nahalin to sa ila? Halin mo na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kung diin kinhimo, ma-US mana, ma-Iraq mana, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero, Sir Boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa D3 bio, nami din tulog. Sa pasis, hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa mo na, pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 bio. The question is, ang imong plain D3, may amuna? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
0: Paman pa. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na lang ako ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ako inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong bilargo. Nagamay na ako nga doon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
5: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bagis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
6: Galabog pala ang iba pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa. Kay Arina ang Eyeberry.
7: Ako si Anna. Wala taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag permisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
8: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
9: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
10: My creations reflect how powerful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Dahil sa inyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be MX Extraordinary with MX3.
13: Uy, concerned lang ko.
3: kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estatin ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun inap yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sabat na ubo! Ubo! Ubo!
13: Punta tina. Tuseran forte. Punig mag-unta. Tunta. Tunta. Wala untap na dry cough. Kagtatul na tutun lang due to post nasal drip. Sabag na ubo. Mag-tuseran. Tuseran.
14: Tuseran forte.
15: Unilab quality yan.
16: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tuseran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit? Just stop it.
18: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Tuyuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!

0: for the dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
4: Ang oras na dere sa Aremen, Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takdang alas 11 sang gabi. Maraming kamo nagpapati mga gabihan na sa inyo para tuntunan sa Aremen Patrol 774. So nagatilha nagin man ang ulan mga kabiyanan ng kanay-kanay ng kalangitan. Matapos mga kabiyanan nagbubuma ng kaina mabaskog na ulan. Pero sa uli mga kabiyanan na medyo nagbinabayi pero masupot man. Kaina mga kabiyanan na sinigid ang gabi nag puro pangilan dariman sa aton sa Iloilo. Halo nga sa mga driver sabi na sa mga nagdala sa motor, ha? Waswasin nyo naman! Sinong gusto na nga maghingagaw sa pista minatay? Halo, ay magkamon sa inyong mga pamilya. O, along na kayo, madanlog sa mga dala, no? Bakon mga kabiyanan sa sining pag-ulan-ulan, mga kabiyanan dari sa palibot sang syudad. Sinabi maluoy magkamon ninyo na pagdagay ng atong mga dala, no? Pag mga kabiyanan sa piyakabahin, was nga adlaw mga kabiyan swildo na gali, subong bispiras ang swildo, ho? Visit nga balding nga balding mga kabiyanan na trending sa mga Facebook nga mga kabiyan sa social media. Kaya ba mga kabiyanan buwas, swildo na, pamangkot, anong unahon nyo? Bakal, bugas o kung balde? Pwerte mga kabiyanan nga mga hindi ko maintindihan ni mga kuwisa mga utod na mga kabiyanan nga may paipagka palingag man kong kaysa. Ayan mo sa inyo, Mrs. Kuting-kuting ngayon na si Mr. I-remind nyo, hop, ito. Was, pag-abot mo, nakapaligo na ako. Ang kutsi, Mr. Ding nga, ahaw. Ay, was is payday.

0: Tiger Lock na nga daan na sugod subong. Kaya ba si kumalipat si Mister? Mga kabiyan na ba si irimit para sa iba niya balay? Ang sumakabilang bahay naman siya. Speaking of day-day, mga kabiyan, kati buhas payday. Mga kabiyan ng karoon niya adlaw, kag sininga bulan, mga kabiyan, na ginatawag man nga, kwano? Ginatawag ni mga kabiyan na niya, National No Bra Day. Para sa mga kababaihan, mga kabiyanan, subong ginatawag mga kabiyanan National No Bra Day kay para sa atong sininga mga tapalamati, subong adlaw ginaobserbar ang National No Bra Day. Agod niya ipromote mga kabiyanan ng Breast Cancer Awareness. Bulan sa Oktubre mga kabiyan, ginakabig nga Breast Cancer Awareness Month. Kag ang No Bra Day nagaserbi mga kabiyan nga panumdom sa tanan niya mga kababaihan nga sa kaimportante mga kabiyan sang early detection bagi sa screening awareness kag self examination. But may baga ni mga kabiyan na mga bra-bra nga ni may day pa ang PAD kaya raman widow day. Pero mga kabiyan na nang ginatamay kaginsikway ang mga laon way gijas ang day laon day blamang ginatamay ng mga kabiyan na ni mga ututang ang mga laon mga kabiyan na no kaya hi ma dula na gila sa kalendaryo mga kabiyanan ng mga pobrita ng mga utol ng mga laon bro wala gyud mga kabiyanan daw hindi mapamakatilaw sang dinota sang Ginoo. Gina na tagan na tension mga kabiyanan sa gobyerno tani may ara man nga laon di eh. Oh, nagkakarako-rako ng mga kabiyanan sa mga grupo nila. Okay, mga kabiyanan, standby. Ipunta na ang mga natipon yung mga report sa atong sinima reporter sa patrol. Kagiting portion mga kabiyanan ginadurong na sa inyo gamit na kita sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one yung kapsula pang lalaki sa Bilunga, Panay Island, kag Gimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule ang naghatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Missis. Siyempre, nagabato sa mga papulaw, nagapapagsit ka, nagadugang resistensya sang isa ka lalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kapurong herbal ang ingredient. May tungkat ali, ginseng, maca, kag honey goat weed. Safe sa heart, kaya wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nga nag-inom, pwede man isa lang kadadlaw. Kay man basta nag-Mega Man, hindi kagid mo ang chemisis mo o kung kay partner mo. Gani mga kabiyanan, ang Mega Man Herbal Capsule, ang babakal na sa mga butika sa Panay Island kag sa probinsya sang Gimaras. Equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmen Pharma Corporation. Yan mga kabiyanan na aprobado sa FDA o sa Food and Drugs Administration. Mga kabiyanan gani para sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na! Yari mga kabiyanan ang standby ng aton sila mga kabiyanan Bet the Boy! Mga mga kabiyang manatipon yung mga information mga kabiyang natipon ang aton sininga patrol upon mga kabiyang sa Birthday Boy Radyo Man Plo Navarrete
1: TYRI Radyo Man Report
0: Birthday Boy Where are you?
2: Na? Ginabanta, alas 12.35, adlaw sa Oktubre 14, sa barangay Maasin na si Balo Mantike. Yung kilalang mga biktima nga Sanday alias Ron, alias Rona, 31 anyos, Ronald, alias Ronald, 28 anyos, alias Larry, 22 anyos, kag alias Jerry, 63 sa Anyos, dalon sa residente sa Antique. Sa nakuha ang impormasyon sa kadamay ni Gino na nagpasilong sila sa waiting shed. For waiting shed. Ang mga biktima sa hinali na lang na nagpagilat dala sa mabaskong sininga ulan sa lugar. Bangon sining matabo o kung bangon sining natabo, natumba ang mga biktima kagin dala sa pinakamalapit na hospital dira sa probinsya sang Antique. Karon, ginulat lang ang ilan sining na mga pilas na nag-aayo kag makagwa na ini sa hospital, no? Kahit mga paso ba lang ang ilan sini na naagom. Samtang sa tiyak kabahin, sa tungkol na itong ring balita, ang nasikop din isang police drug enforcement unit, kung PDO Team 2, ang lima ka mga persona sa barangay Kahitikan, Pututan, Iloilo, kay naman sang hapon. Ang mga arestado, mausanday Gary Benito Portosa, 46 anyos, Rolly Robles Frondo, 47 anyos, amun isa ang ginakabig niya, tawagan ni, retired police officer Rajuman Ardel, Robert Pariñas, 38 anyos, Joseph Warren Magno Poras, 23 anyos, ang nasambit niya, sa mga sang nasambit kini niya barangay, samtang din kilala naman, si ang isa din nga subject, na si Arnick Cara, 37 anyos, sa barangay Kalapagwan, Mina, Iloilo. So, Audrey, kay Police Captain Randy Matatlan, ang Pututan Municipal Police Station, sa ilang sininapag hinakop ang 415 grams ng baton sa droga na may standard drug price na 2.8 million pesos. Sa karon, preso ang mga ini sa bayan sa Pututan Municipal Police Station kada natala na napasakaan sila sa kaso. Sa katapusan na ito, balita, nakilala na ang mga suspect na namahog sa pagi sa pag-post sa social media sa local national high school. No? Isa din ka grade 7 ang sa ngamosin ng eskulahan ang nagimo sa Facebook page para nga mamahog. Diyan tayo gumaan ni Police Captain Aileen Lagrete-Hepe sa Ahoy Municipal Police Station na Gentoro Bernanila ang ining nasambit sining estudyante Radio Marbel sa bayan sa Municipal Social Welfare Development Office o kung MSWDO. Kaya kanyang tripping ang nagtulod sa 12 anyos para pahugon ang among eskwilahan. Ang ining bahin, nadulong sinyo sa kalwan sa non-super plus capsule, no? Non-super plus capsule. May arayin isang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya kag dugang na enerhiya kag ang non-super plus capsule. May arayin isang natural na protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, buli kontra sa kapoy kag talangluya sa lawas. Kada proteksyonan ng lawas sa natural na pamagi, piliyang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Kag subong man non-flammant oil, ang non-flammant oil mayo inipaman niyo sa arthritis, rheuma, varicose, chlamydia, palaman oil para matit sa kalawasan na itip ng naparisar ng mga kaugatan, tinimini pang aplas na nag-aubo, panyakit sa niyog, maundang yung mabalik, kag sa mga nagadugo at ilasiri katukod noon, taon-taton buwi lang sa non-flammant oil. Ang non-super plus capsule ng non-flammant oil, lansay ni produkto ni Tita Arlene sa Arlesmed Pharma Corporation kag mabakal sa mga butika sa bilog ng isla sa Panay kag probinsya sa Gimaras. Tatoy Sweno Karin Seafoods na may branches sa Iloilo International Airport sa Kabataan, Adria Park, San Rafael, San Espiritu, San Andreao, ang ilo sinigimain sa Santo Niño Sur, Arevalo, on and managed by Nay Consio Unsing Espinosa, kanitay honorato Tatoy Espinosa. Tatoy Sweno Karin Seafoods. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Flow Consumo Navarrete, Tapak, RMN.
0: Te, la. Tutup la.
1: RMN Patrol 774.
0: Morgan labayan niya lang kita tututupi. Bawala lang sa birthday niyo. Huwag kita da! Salamat yan mga kabiyan sa report ni Radyo Man na Flo Navarrete, the birthday boy! Magiging kapulsor mga kabiyan, ginaduluman sa inyo gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Mataasong tato silinga vitamin D3 level sa ato silinga dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa balatian, ilabinagin sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least na 2 kakapsula sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors dari sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabaka na sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic, kabanga botika, malapit sa inyo mga lugar. Magkanto lang sa Life Extension Clinic, kanantang sa lower ground floor, Robinson Mall, J. Delon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iriye Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.

0: na sa mga balita ba nga tipo na mga kabiyanan na direkta sa City Hall mga kabiyanan, mga information nga aton mga kabiyanan makuha sa kay Radyo Man Joel Franco, Mayor Raisa nakigsapol sa MPIW para handaan ang epekto sang El Nino. Detalye nga report upon sa kay Radyo Man Joel Franco.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Ang inigabahin niyo dala sa inyo sa kaluan sang Santhon Plus Herbal Capsule. Ang Santhon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds at antioxidant properties kaya ginapakupos ang mga naghulubang na parte sa aton nga lawas. Santhon Plus Herbal Capsule na pamatudaan sa mga sentipiko nga makabuling pakupos sa mga naghulubang na arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madabo pa. Santhon Plus Herbal Capsule makadap na sa madamong mga balatian. Nakigsapol si Mayor Raisa Trenya sa Metro Pacific Iloilo Water o ng PIW agad handaan ang posibleng epekto sang strong to very strong El Nino sa supply sang tubig sa syudad sang Iloilo. Katuyan sa meeting ang timprano pa nga maplanuhan ang tika ang gulo paganhagan ang epekto sa mga pumuluyo. Kinpresentar sang MPIW ang ila El Nino mitigation plan nilagay pa ini sa pagdugang sa supply paggamit sa modular water treatment units kapag kaiyo sa mga leak nga tubo kang ginakabig nga non-revenue water. Target sa MPIW nga makadugang sang 25 milliliters kada adlaw agad masabat ang posibleng pagnubo sang supply sang tubig. Sang 2024 nagnubo ang supply sang tubig sa masobra 54 milliliters kada adlaw halin sa normal nga masobra 80 milliliters kada adlaw pagod man sang El Nino. Plano man sa MPIW nga baguhon ang schedule sa supply depende sa production kay magdugang sang water tankers sa mga lugar nga apektado. Sunod sa MPIW nga wala pa matumod ang actual nga epekto sang subong El Nino. Depende ini sa lawig sang init kag ulan gani kinahanglan ang timprano nga preparasyon. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN. Ang ining bahin gidala sa inyong kaluwan sang Santhon Plus Herbal Capsule produkto sang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center mabakal sa mga drugstores and pharmacies malapit sa inyong lugar.
0: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Ang kaposyon na ginaduluman sa inyo mga gamit kita sa D3 Bio Food Supplement sa inyong natural nga antiviral kag antibacterial ng espesyalista. Epektibo ginatap na sang D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pa nga ang benepisyo nga yara man sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio manggarano sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sang resistensya sang aton sinangalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Siyempre, naghatag man sa lugang nga inariya ang D3 Bio sa aton sinangalawas para sa pagkayo sa mga silula, pagtunaw sa mga pagkaon kag siyempre ang pagdepensa batok sa mga balatian. Nagatap naman sa malaing nga epekto sa makahulubog nga ilimnon sa aton sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton natay kapag paalerto sa aton paminsaron. Ginitaran nga benepisyo mga kamensarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Rangkaso, hilanat kag ubo, relax i D3 Bio.
3: Mga kambiyanan, minutos naman gibilid sa ato, no? O, dumasalba naman ang kilala ko sa mga kambiyan sang kapuling.
0: O, sige lang, kay. May report kita nga naman ito, mga kambiyan, na magkapatigayon sang General Assembly ang barangay kapuling. Upo ng kapitan, explicarya di. O nga mga kambiyan nga nagkakaramotsing ang iyong barangay. O, number one, gusto tayo i-explicar niya ni ang proyekto na sa subong ginahulat o sa Capitol may panimalikwidit. Damo sa mga friend niya to mga kabiyan nagahulat sa iyo, naghahangla sa iyo to. Ang una, ang mga monoblock chair. Project sa Kapuling Duenas. Sunod mga kabiyan, CCTV camera niya. Kibot na tapabi, nagagana, okay lang, may problema. Next, ang duwa ka mga computer with printer. Isa lang nakita na sa barangay hall. Okay, ang report mga kabiyanan, gina-MR ini sa Duenas Central School. So, mag gina-check ko, ginahulat ko na ang dokumento. Kung wala mga kabiyanan, may
3: na imargin man ini ay panugot mga kabiyan na ginulam ginman bala ini o basi ginegosyuhan lang mga kabiyan pamangkot di nagakadto ang income. Next, gusto taman may baluan mga kabiyan ang arrears kay basi magpredi agi Mapredi Aguilar naman ang kapuling na magligom dulom ng mga kabiyanan na ang timsong ni Predi Aguilar na madilim ang paligid mga kabiyanan sang kapuling. Pag madilim ang paligid hating gabi, walang hangga naman sila eh. Eh, pamangkot ha, mga kabiyan ng timingan tagini, pabutangan, mission impossible naman ni mga kabiyan ng aton sininga, Intel. Graber, mamati ta mga kabiyanan, sang ining General Assembly mo ni mga kabiyanan ang punot dolog isang tanang yan nagpasaka sa sangkaso, gintuldukan taning iho di Putin ng klase sang isyo po mga kabiyanan, nakibot kaya na pinatalikod yan ang kabisang iya barangay kagawad, kagipasakaan sang kaso, binuno iya kabisang likod. Di Putin ka klase barangay kapitan sabi mo nga ipatipatan ko ni testingan mo gin ang mga kabiyanan ang putyukan niya ginhurabugan mo mga kabiyanan ginparaspas mong balay niya sini yan mo naning balik mga kabiyanan para sa imo kaya gamuhon ko gin ang gabi mo mas balikan ta naman eh. Wala ko mga utang ni mga kabiyanan sa mga nag-upo di sa aton program. Daw to sokdulon ko na nagkagtirahon ta nagkatani. Ay buwas pa man ah. Hasta pa ni mga kabiyan sa piyesta minatay nga napabot ah. Hindi ka mapatay mga kabiyan sa consumption, mapatay ka gin sa kahuya daw. Itagob naman ang kalagmo kay hunusong ko naman sa gabi. Si Kapitan Marcia pa kapuha, iho di puha ka. Ay babayad ko na yung utang ko mga kabiyan ng kagabi oh. So mga kabiyanan sa mga nag-ulupod na diri sa aton palatuntunan, ito ginapasalamatan tagin aton mga estudyante si Kambiag Itamuhal, mga kabiyan kagawad Noel Coscoluela Mari Romar Martires Maring, mayong gabi lang da so, si barangay kagawad Pari Romar Martires sa San Pedro Mulo Kagasubuman si Miguta Mateo sa Mateo Car Care Center Kagasubuman mga kabiyan yanan si Parimotok sang RA Car Display Rodel Agado Car Display yo man si Parimotok mga kabiyan na nag partner na kami sa negosyo niya si Paribert Torres ang San Antonio mayang gabi lang na pre. Thank you sa pagpamati. Rosal Ninita, present man. Si Brother Baltasar Agado from Saudi Arabia. Si Krilix Aeon. Ay, salamat man. Kagsubuman si Tristan Abonado di Asis. Mga kabiyanan, si Peter Salis, present man. Kag siyempre mga kabiyanan, si Krilix Aeon na siguro nagapangilat, nagagamit sila sang cellphone. Posible mang guro kas no may man na may pangapanugyan basta mga communication mga kabiyanan ninyo ginadayon i-off ang inyong mga cellphone kay ginalagas na sang kilat. Nga nagagamit kamusto nga sang dalan sa dalan dunga tunga mga kabiyanan sa mga open na areas kag sa mga nagagamit sang cellphone sabi ng cellphone mga kabiyan wa nyo pa mamaimpasan sa utang inalagasin na sa kilat. Ang kilat ga-aka-track sa signal sa cellphone radio frequency, correct? Labi na nga inutangan ko kung pa maimpasan na kasamang critics na no? Acrylex na no? RRKMN Control 774 Odi Rili, present man Arnel sa Unoy, present Susan Siscar, at siyempre mga kabiyanan si Bawari ng mga grupo sang Solusoliro kag Solusolira, si Inday Margie Cobilla, Mercy Harjil Agado, RRKMN Patrol 774. Salamat niya sa inyo. Si Aldamar Rolando, present man. Aga Subuman, si Day Susan Siscar, Telepipar. Subuman mga kabiyanan, si Day Alice Friedrich. Mga kabiyanan, 1990s pa lang may rollback ag price hike na. Okay? Da soon ining ibang leader sang transport group masit up sila sang rally. Ay nala sila da. Way man aga panakit. Roger Robles Bilyoga, present man. Kaga subuman si classmate ni Daya Magico Villa, si Imbong Siloberes.

na dispalari na agasubuman mga kabiyanan si Maria Rubicano ni Kato watching from Mission Road Lumalinda, California, USA. Si Bitoy Lim preset man RR Japan Patrol 774 si Gonzales no Snoky Galon Jeep Joaquin si ano ni si Jonali Caro Saavedra watching from Saudi Arabia. Uy, halong ka muna ha. Kada pirmi ka muna ginabumbahan sang huti ang mga buisit nila. RR Japan Patrol 774 kinataan nami tani pangkilata ng mga Yehudi puti nilang mga huti rebels o RR Japan Patrol 774 si Gregorio de la Cruz Katakin Akatarin Amoroso Glenn present man siya Edgar Labarico Senior si Gregorio de la Cruz Katarin subuman siya

0: Papuli ko akong tagiasang dalan. Walos na lang niya pabor ginatag sa akong sang Ginoo. Ara na daw sa gabi. Okay naman ko din sa gabi ha. Sa mga nagapabulos man sila, ti okay man. May mga problema. Basta na komportable na ko sa gabi ha. Nagatilano man ko sa aga. Nalang ko sa udto. Dari na lang ko sa gabi. Kaya ba tawahay pa? Magmalayo sa sentasyon! Okay, salamat kayo sa inyo, siringa po, pag-upo na rin mga kabihan sa atong siringa palatuntunan sa RMN Patrol 774. Nangalang ng atong panahon, salamat kayo sa atong siringa technical partner sa kay Radio Man Christopher Topi Mondihar. Thank you, kita na naman kita, o kung kita na naman kita karon sa gabi, kaya alas do, CCT na galiho. Mga kabihanan, huwibis ng adlaw. RRKPN Patrol 774. It's a payday! Salamat kayo sa inyo pag-upon mga kabiyan Andres sa inyo sininga pagpangalaga sa ato sininga pagpangalagan mawa po ng inyo sininga anchorman Radyo Man Rodel Fulio Nagado Tata RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anyo nga. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest, Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Maulan man, no worries na ako.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Yari ang pila ka mga pahanungdom para sa aton seguridad sa tiun sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag na may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sinintion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanungdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.

0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na nating dogs, may ka-smile, bisan stress na. Para sa banda girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamatikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sa stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide, nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident. Then,
1: mag-istorya
2: sa customers.
1: Wapa
2: ka! Stress Tabs.
1: Multivitamin plus iron is used to stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Piliya ang Unilab quality. Piliya ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
6: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningat iyon sang tig-ulang tagbagyo, ginapahanundong namon sa tanan ng mga isda at mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung nagkalawod, sigurado rin nga maayo ang kondisyon sang inibangka at kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, at communication device. Pamatian pagsundon ang mga weather update kag official nga mga paandang. Hindi gid magbiyahe o kung magpalawod malain ang tiyempo. Hindi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ng aksidente. Antes magalin, ipakibagong sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
12: Pila pila win! San Miguel Pila win!
13: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
14: Kung magbakal sa San Miguel Pila products,
13: intra na!
14: San Miguel Pila win promo. Bakal sang anong kabuterya o cans o kung 2 kalitro na buterya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Pila kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOHFDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya,

0: maayong aga sa tanan nga nagapamati.
1: Ini ang inyong mga health line stick.
0: Pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, taw hindi ko na gid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Ang mga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, makit-an ko ang iBerry.
0: Mas klaro na bala maski gabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon ta. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds

0: peroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanindo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
4: Maulan man, no worries na ako

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Graduating from EQ dry taped diapers, I am moved up to EQ pads. For the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Right hydration matters. Rise above challenges.
4: Top athletes like EQ Banner, Milbolet, and White Ronald share Summit natural drinking water.
3: Fuel your peak.
5: The right hydration.
3: The right minerals. Natural drinking water.
2: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit water. The right hydration with the right minerals.
6: Summit Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit na akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, dahil ko kumainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawag din ako. Isang ginagawad lang ko inom, wala na nagsakit na akong ulo.
6: Summit Plus Gold. Anakal sa mga butika. NANS Herbal Capsule. Mapaskuhon ang immune system. Protektahan ang lawas bagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
8: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 lang ang sugar ko.
6: TTX 500. Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Val, hindi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hinintistingan ko ito mayalipigid. Salamat din sa Santon Plus Gold kay kagulang akong nga porsen.
6: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pabuling tonyong kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteed fruit extract. Manamit, makamot kang healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
6: Samson Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan nga kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
6: Samson Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa, ha?
11: Oo, ikaw. Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
0: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang sundado sa lawas para kung may mag-atake ang mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
12: O gali si Ariel, nagtanto si Reti sa nagligad, sikisakit ko dyan katama. Yung basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, mabakal sa mga butika.
13: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
14: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Bo pareho bala nga, pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot kadanin sa 320.
13: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
14: May isa ako kaabuhan nga nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, din sulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo na desisyon na nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
15: Kilali man ang bago na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
16: May nga mga karadyuman, Tatak RMN Time, alas 12.25.
2: Isugid kay Tihoy.
17: Ang programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
18: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Alas 12 na, mga karadyuman! Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaagdahon ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa ng manog-hanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: Joy.
1: Mga nga mga kasama, good morning mga karadyuman sa atong mga listeners, tuners, and viewers. Maya daigid nga aga sa inyo. Matugnaw nga kagahon, daw nami barikotok. Daw nami tulog. Daw nami kaon sumong pinakas. Tay, gusto mo pinakas, sama lang si nanay-nay, hindi ka mang hugas. Daw pinakas. Adlaw na kita sa Huwebes. Uy, sweldo na! Manuel Day! May nga ka sa ating mga pinalanggang mga senior citizens and PWDs. Preparar ka mo, ha? Ini nga Biyernes, ang aton atipan on the move, Bulilaw Manduryaw. Hindi nyo na pagpalampuasay na. Dabinigid sa mga wala pa nakagawad sa ilang mga senior citizen ID. Wala pa nakaparegister. Bulilaw, Manduryaw, ining a Biyernes. Buwas ng adlaw ina. Atipan on the move ang mga serbisyo. Sa Iloilo City Hall, dulong sa inyo na sa may Bulilaw, Manduryaw. Mahingaga sa ato mga OFWs working and living abroad. Ito may masubo-subo kita ini para sa ato mga OFW. Ilabinigid ng yara subong sa may Riyadh. Kay kadamo sa mga flights, kansilado. Mau mabakasyon ka subong din kamagi. Mayo ko may modernized jeep lang da, ko may series na no? Kansilado ang mga biyahe. Padulong kagpagwa sa Riyadh. Tob-tob din. Ay, bantayan na mga kasama. Bawa, kung ikaw FW, duwa katuig ka na, lima katuig ka na ang YK puli. Tapos po may plano ko tani magpuli ini nga Oktubre ho. Baw, kansilado ang mga flight. Abot, pwede pa naman guro iparibok long inyong mga tickets. Sa ato mga OFWs working and living abroad, maya dahil gid nga aga sa inyo. Kamusta? Kamusta ka mo da sa may Riyadh? Kaya kaginag, monitor man ko gihapon to sa may mga OFW to sa Riyadh. O sige-sige pa to ang sirena. Sige-sige pa to ang bumbahanay sa mga Huti. Wala pa ni sila maubo. Mayroon nga ka sa atong mga pinananggang mga security guards sa atong mga kapulisan na nagaro libot-libot sumong dali sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Talking about police, baw isa ka former police. Dakop sa by-bust operation. Amin. Tatlo ka milyon nga droga o former police. Amo ninda ang iban mga police pag-retire nila no sa ila serbisyo o pag mabalsang hindi na ako mag-police na negosyo ni mga legal ila negosyo. May mga tire shop no, may mga chulo-changi yung nagpa-utang na sa SM ho. Galing iniyang former police sa droga ginagin intran imo tuguro ang airplano pakanto sa may halin sa may Laos ay. Teh, kung hindi katululubo sumong, huyan pa pamilya mo. Sa mga tanod na, mayroong aga sa inyo, already na preparado ng atong mga tanod. Kay Dogin, kay Sugta na inisang DILG, no, kag ang some DepEd, na may mga tanod na kita sumong, na madestino sa mga pampubliko ng mga eskulahan, ini para pabaskugon ang security force sa mga pampubliko ng mga eskulahan. Sigurado, may mga napilian ng mga tanod, ano, mga mapisa nato ng mga barangay tanod. Hello, hello! Kamusta ang inyong kagahon sa aton mga suke sa kahanginan? Igapamati sa aton sa 7-7-4 sa inyong lilisuan. Lisuon sa wala, lisuon sa too. Off-air na sila tanan. Ang RMN, Iloilo lang ang nag-operate 24 oras. Tuloy-tuloy ang daloy ng mga balita. May mga papremyo, may kwentuhan. And bantayan sa mga Webes ang ating kalamang sexual. May problema ka ba sa sekso? Sex education kita? Bro, bahay sa aton kalamang sexual.
2: Attack! RMN!
1: Mapahampang man kita, dugay-dugay! No, ang aton nga mga taga naman aton chimpo subong. Sa ini nga pahampang, ang aton nga mga senior, no, elderly weak subong. Gana aton sa chimpo subong. Ang aton nga mga senior citizen nga maka-intra kag maka-ambit man sang cellphone load sa aton nga singgaling karaan kategory. Kung hindi ka senior, hindi ka pwede ka intra. Polo pa huway ka lang, anay. Ang senior citizen ta nga gusto mag-intra, taron dugay-dugay managtag si Tepe Pancho sang cellphone load para sa inyo lolo kag para sa aton mga lola. And talking about lolo and lola, bulubantayan na next week na ini. Ay, hindi, katapusan galing isang nga Domingo. Sang Oktubre ang dugo ko para kay Lola.

0: Kang Lolo, sa mga may luyang magdular sang ilang mga dugo para kay Lola. Kang Lolo, kita ay kita sa may Government Express sa may SM City Iloilo, Oktubre 25. Ayos! Alam niya, walpatay na si Lola, kang Lolo ko. Tinakadunar ka to, tis mapatay si Lola mo, kang Lolo, kadunar ka, why? Inichansa mo na ni magbuling! Pilakad law, masinyor ka man. Iti atong balusa na atong mga senior citizen. Hello, hello sa aton ng mga pinalangyang mga suke sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo. Ito nga nagpamati isumong sa mga kayo naroroon. Diri ka mo sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad. 42 na aton ng mga kamanwanan sa palibot sa probinsya. Hello sa mga taga Pasay City daw madeklarar na ini si Gobernur Toto Defensor sa State of Calamity tungkol din sa RSSI. Ining nagahalit na sumong sa aton mga katubuhan. So it's about time na gin, no, nga magdeklara na sa state of calamity kay pati ang aton mga kauturan nga mga mangunguma bao labi na gid nga apektado.
1: RMN
0: nakabakal makuha kitang uros ang filtration system, no? Namin ito ginpakita, no? Ang DIY do-it-yourself filtration system. Kung dinhik ko nga tubig kung gininom mo, may attorney Claire Castro gininom niya ito, ho? Mayo niya ang filtration system niya para makakinot-kinot kita tubig sa mga manugtagay. No, mga kapistahan, hindi na kao magkuha sa mineral water. Huwag ka damani, basta sako sa tubig mag-inom, ining manugtagay. Labinigit kung rum o whiskey ang ginainom nila. No, chaser nila tubig, hindi ni sila sang soft drinks. Hindi sila sang juice, kaya sakit sa ulo na mo. Tubig! Baka makuha ko nila sa filtration system para mga manugtagay na munto sa may gimaras. Kagdari sa kalaparan, kung butang mo lang daw, piskan tubi ulan, pwede mo imno, no? Tagay mo malalang. Sapasan utan ni makakambit sa filtration system sa gobyerno ni man. Mayo ini para baka kulok kinot-kinot makita tubig, no, sa palabuto naton nga El Nino. Pero subong ba, usuli. Pwerte ang munog sang ulan. Sa mga kauturan naton sa probinsya sang Guimaras, labi na gindira sa may Banban. Guimaras, Banban, galit chip, hindi mantangin eh. Si Tatay Osueto ho, taga Banban, Guimaras, gali ang mga Pama family. Sala-sala, gini si Chip ho. Kapod naton sa transmitter, Radyoman Shifatoy alias. Sa news center, Radyoman Lynette Fernandez. Yulatris, ang aking technical partner, Radyoman Jason Renzi Cabatania. Kung may mga problema sa YouTube, RMN Apps, and Facebook Live, pabalo lang sa akin para mapindutan ko ni si Radyoman Jason. Mapamatingan ng aton programa hindi lang sa radyo, we are on air and online sa YouTube and RMN application. Mabatian niyo ang aton programa and labinigid sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Pakita lang ang programa isugid kay Tiyoy. Antes to review ang pagkagwapo ni Tiyoy, paliyog anay i-like. O i-like, biskan hindi nyo pa isa, i-like na lang. Pwede na na. Para damo kita malapot na itong mga kauturan, para mabuhi-buhi ang inyong kaagahon. Alas 12:40, kuwao na ito ng weather update mga kasama. Tiyempo tanay. Kaya, kamusta ang tiyempo na ito? Kay daw apat ka mga individual ang naigo sang kilat sa may Sibalum Antique. Dala sang malain nga tiempo. Pila sa lawas ang naangkon sang apat ka mga individual matapos nga naigo sang kilat. Ginabanta alas 12:35 adlaw sang Oktubre 14 sa barangay Maasin, Sibalum Antique. Yan kilala ang mga biktima nga nasanday alias Rona, Ronald, alias Larry, kag alias Jerry. Ini si Jerry, Tatay Jerry. Amo ni senior citizen. No, giniigo, nag-apat siya, nag-istorya to. Basta yung nag-apang libak kamong istorya nyo na. Pero amon yung problema, pati sa amon dira sa may Gimaras, labinigid dira sa may Libas, o Suklaran. O, basta mag-amoningan chimpo, puwerte ang pangilap. Pag halong-halong langgit, delikado yun, basta yara ka mo sa mataas eh, nga area. So pag halong langgit, mga kasama, labinigid sa aton mga driver subong, nga nagatari sa dalanon, medyo madaludan lugang dalan ta, ginagmunog ang ulan. No, so pro-preparar lang ka mo sa ating mga bolantero at bolantera, mayad-ayad nga aga sa mga 24-hour convenience store, sa mga kalanaan, basi may sobra ka mo da, basi may feeding ka mo da, pakanama kami din. Nakapanyapo ka na, Jason? Ah, wala na lang. Si Radyo Man Tupi, way pakaka... Waba, way pakapanyapo. Si Radyo Man... Tupi, way man, ay sus, puro sa gutom din. Uy, pagkaawan yung pagkaawan na, kutkutato mo yung ginakutkut sa ilaga. Pero base may maluoy sa ito, mamala, hindi na, sagot ko na ang pang-jabili ninyo. Oh, hindi yan magtulog, base may pang-jabili ito. Alas 12:42, kuha na ito ng latest weather update sining Huwebes sa Oktubre 15.
1: RMN News, panahon.
0: Kapod na ito sa linya, Engineer Ferge Rubin. Engineer Ferge, good morning. Engineer Ferge? Wala si Engineer Ferge?
2: Hello, hello. Ay, sir.
0: Yes, Engineer Ferge, may aga.
2: Ay, sir, good morning, sir, sa aton mga tagpalamati. Sa aton nga latest analysis, no, ang intertropical convergence zone padayon gyapon nga nag-aapekto sa Visayas, sa Mindanao, northeasterly wind flow nag-aapekto sa may northern Luzon. Kita diri sa Western Visayas, generally magalumon ang kalangitan, may posibilidad sa mga pag-ulan pangilatan na guob sa hapon or sa kagabihon sa ibang parte sa rehiyon nga dalas ang intertropical convergence zone. Hinatutob kasarangan na hangin halin sa Amihanan Silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa din makanaitutob kasarangan at mga pagbalod sa karigatan. At ang temperatura 25-32 degrees centigrado. Adlaw na ito nagtunod alas 5.33 kagapon gamubot laki ini alas 5.39 karon sa kagahon. Ang muna itong latest weather update halin din sa pag-asa Iloilo for the turbine. Madamugin niya salamat.
0: Engineer Ferge, mayong aga.
2: Yes, sir, morning.
0: Ang ining tropical depression nga ginamonitor rato na nagapalayo na gid niya, Engineer Ferge?
2: So far, gapasaka sa babaw. May chance sa magsulod pero more on the boundary side lang. Pero wala yapon ni isang direkta ang epekto. Bisan sa bang wala siya sang epekto sa anuman yung bahay na pungsod.
0: So ato ni nabatsagan kagi na akagabi, namunog nga ulan, ITCC ini, Engineer Ferge, no?
2: Yes, sir. More on the ITCC, yep.
0: Hasta saan uni man na light tayo ni sa ito? Saan uni ito mabatsagan ini nga intertropical convergence zone sa Western Visayas, Engineer Ferge?
2: Possible sa bongger, sir, mga 2 at 3 adlaw.
0: Ah, so until the weekend, babatsyagan nato rin ni?
2: Yes, sir, possible.
0: Sige. Wala ito, Engineer Ferge, madamugid nga salamat.
2: Thank you, sir, and salawat. Good morning.
1: RMN News, panahon!
0: So, ara, nabatihan ninyo, ITCZ, Intertropical Convergence Zone, hindi natin mapaktan ini. Kung diin matupa, pero kung mag-ulan, baumunog-munog na ulan, oh. Ginabi ko, ano ni, Bagyo na? Kagali, Intertropical Convergence Zone. So, paghanong langgit, kagpara updated ka mo, ilabinigit sa ato mga kauturan yung mga mangunguma, kag mga mangingisla, antes magpalayag, mati-mati lang anay. Sa programa, isugid kay Tio, para may guide, okay? Antes ka mo magpalayag, and may makabalita kita anay, makibalita kita anay, yan diri sa pag-asa. Ang atong weather update, dunong sa aton sa Santon plus herbal capsule. Puno ini isang anti-inflammatory compounds, kag anti-oxidant properties. Ginapakupos niya ang atong mga pang nagahubag nga parte sa aton lawas. Santon plus herbal capsule na papatudaan sa mga saintipiko nga makabulig pakupos sa mga nagahulubag ninyo nga mga arthritis. Sa mga lalaki, prostate problem, inimpirmi, nag-aihi, may heart enlargement, nagabulig man ini sa asthma, sinusitis, fatty liver. Kag madamo pa, Santon plus herbal capsule. Makatap na sa madamo nga mga balatian, garantisado kag may alibyo. Santon plus herbal capsule, mabakal ninyo sa mga suki nyo mga butika, pwede makamuka pa check up, no, magpakonsulta. Libre ini, gamit ng ilang health analyzer machine, nahikapon mo lang nini, mabalaan na, kung diin ang mahina mo nga vital organ. Pwede ka mo kabisita magbakal sa mga produkto ni Dr. Remilito Uy. Pwede mo ka mo pa-check up dira sa may number 125 A Young Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Tubang sa Midtown Hotel. Sa Antique, makita nini sa Juan Tong Building. At upang sa Gaisano Capital. And dira sa aton sa Guimaras, ang The Alternative Medicine Center. Nahamtang sa Heran Building, Barangay San Miguel, Jordan, Guimaras, malapit lang ini sa St. Joseph School na tubang sanga, malapit na tubang sa may eskwela, sa may simbahan sanga St. Joseph. So hindi nyo pag kalipatan ha, dira nyo mabakal ang Santon plus capsule kag ang Santon plus coffee mix, ining Santon plus coffee mix, damo na ini ang nag-inom sang Santon plus coffee mix kay Manggara nun sa cyto phytonutrients, minerals kag vitamins, himo ini sa mangustin kag malunggay, ginbutangan pagid sang soya agud hindi maging coffee meated ang inyong kape. But silingon Santon plus coffee mix, pwede mag-inom ang may mga balatian kay puro ini natural kag pwede man sa mga bata kag aton mga senior citizen. Kag ang Santon plus coffee mix, isa ini kan non acidic na coffee. Ang soya, sunod sa mga pagtuon ng aras sa sangkap sa Santon plus coffee mix, mataas ang fiber na kinahanglan sa aton tiyan o kung digestion. Ang soya, may ara ini nga mataas na source sang protein, omega 3 fatty acids, phytoestrogens, antioxidants nga makabulig balanse sa aton lawas, ilabi na sa may mga edad ng mga lalaki hindi magka-problema sa inyong prostate. Kag sa mga babae naman, agon hindi magka-hormonal imbalance, ilabi niga sa mga mega menopause na, kayara sa menopausal stages, no? Santon plus coffee mix, may kape ka na, may bulong ka pa, produkto de kalidad ni Doc Remilito Uy. Alas 12:48, bulubantayan man mga kasama ining desisyon sa aton mga hurado kay mayara pa kamo tob-tob alauna imedya para magboto sino ang anom ka mga nagpa-audition kagapon ang pasudlo ninyo sa aton nga elimination. Vote now! Pulo ka kontestat, ano mo? Anong di ang makasunod? Bow! Tamba! Pero depende na sa aton nga mga hurado eh. Masubo-subo nga balita para sa aton nga mga OFWs working and living abroad, ilabi nigid dira sa may Riyadh. Ang Philippine Airlines ginsuspindi ang flight nila pagkadto Riyadh. Halin Riyadh to Manila and vice versa, no, Riyadh Manila, Manila Riyadh. Tub-tub, Nobyembre 29.
3: Aragoy, Choy!
0: Samtang ang Cebu Pacific ginsuspend ba nilang ilang biyahe, Riyadh Manila, Manila Riyadh, tub-tub, Oktubre 31. But this may change depending sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon ngayon adra-adra sa may Riyadh kung hindi ni mag-untat ang pangbomba sa mga Houthi sa mga Arab countries like Riyadh. Diba, si madugay-dugayan pa yun itan, hindi lang maglabot December, no, kay man sa aton nga Christmas countdown timer.

0: sa atin nga Christmas countdown timer, ilabinigin sa atin mga OFWs, sa atin mga balik bayans, mga maninoy kag maninay, mga ihado kag ihada. Ang aton nga Christmas countdown timer, si Tenta Diaz na lang. Pasko na!
1: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
0: Basig sa chimpo, no? Si Tenta Diaz na lang, no? Pagkatapos ni isang Halloween kag All Saints Day, All Souls Day, ay bu Christmas na, huy! Gabay na, matapos na ina. Ang dira sa may Riyadh, kaya matapos na ng Girihay, dira sa may Middle East, ano? Sa ato mga balikbay, sa ato mga OFW saman sa Singapore, paghalong-halong kamo ha, kay ang Singapore, naka-record ini sila sa very high air pollution. Ang air pollution sa may Western Singapore naglabot ini sa very high band kagapon nga adlaw October 14 no suno sa Environment Agency ini nga nagapadayon nga haze halin sa forest fires sa Indonesia ang nagatuga sang regional crisis mga kasama sang air pollution dira sa may Singapore may mga parts man sang Cebu. So sa ato mga kauturan ng mga Cebuano, mga Sugbo, dira sa may Cebu, may mga cancellation man sa mga klase Cebu nga adlaw tungod man ini sa air pollution nga inexperyensyahan nila. Sa mga balita nga natipon sa aton nga news center.
1: RMM.
0: Ang Banaag Festival, storyahan tanay ning Banaag Festival. No, dira sa may Anilaw kay malapit-lapit na ini ang selebrasyon nilang Banaag Festival. Sa dumi sa Sabado na ini ho, October 17. Ang suno sa Maragta sa Sangbanua, anay ginaselebrar sang Anilaw ang Hirinugyaw Festival bilang pagdumdum sa foundation anniversary sini. Kasunod sa nga pagkahimo sini nga separado nga banwa sang November 1, 1939 ining Hinirugyaw kibot kita di na natabo sa Hinirugyaw. Nagsugod ang selebrasyon sa Banaag Festival tuig 2004 sa administrasyon ni Anay Municipal Mayor Joel Dibuque sa idalom sa pagpanguna kag idea ni Anay First Lady Maria Teresa Matet Dibuque nga sa Subo Municipal Mayor sang Anilaw halinsadto ang Banaag Festival o Festival of Lights naging simbolo sa pagselebrar sang lokal nga kultura kag pagligon sang pagbinuligay sa mga pumuluyo. Para sa mga Anilaw nun, ang Banaag hindi lamang kasanag nga makita sang mata. Isa ini ka simbolo sang paglaom, kaisog, pagtuo, kag paghiusa sang katawhan. Pareho sang una nga butlak sang adlaw, nagapanumdum ini nga biskan sa tunga sang kadulumuan. May kasanag nga nagahulat sa mga tao nga padayon ang padayon nga nagatinguha kag nagabinuligay. Bantayan ang Banaag Festival 2026 ini na nga Sabado October 17. So wala uman nato ng traffic dira sa mga Makadto Barotac Viejo Barotac Nuevo no na medyo matulo traffic dira ay may parada ini nga Sabado. And speaking of Anilaw, birthday gali subong October 15. Sang akon nga kumpare, sang gandikit teammate. No, ang coach subong, ang trainer rather. Sang Anilaw Elementary. Upod sila ni Itim Dinyo. Ang nagaselebrar sang birthday subong nga October 15. Si kumpare Ken Mulmul Dinyo. Daw Mayo, subong preo, happy birthday lang si mo halin sa Team Litik ka. Team Gimaras, happy birthday. Sa mga balita, mga police report na tipon sa news center.
1: RMM.
0: Nasikop sang kapulisano ng aton nga Police Drug Enforcement Unit or PDEU Team 2 ang lima ka persona sa bypass operation sa barangay Kahago, Kikan, Pototan, Iloilo, kagapon lang ini Oktubre 14 ang mga arestado. Amo na isanday Gary Benito Portosa, 46 anyos. Rolly Robles Frondo, 47 anyos. Robert Pareñas, 48 anyos. Joseph Warren Magno Portosa, 23 anyos. Sang nasambit nga barangay kag si Arnick Cara, 37 anyos, taga barangay Kabalabaguan, Mina, Iloilo. Mga kasama, ginpahayag ni Police Captain Randy Batadlan sa Poto Municipal Police Station nga nakuha sa ilang paghinakop ang 415 nga gramo nga kabugaton sa droga nga may masobra 2.8 million nga standard drug price. Dugang paniya nga sa lima ka mga nagkaladakpan, duhadri ang high value individual kag tatlo ang street level individual. Suno pa kayadlan sa mga arestado ang anay police officer na si Rolly Robles Frondo.
1: Attack RMM
0: Police. Amo na masakit dire. Kay ka police ikaw, anay ka police, imbes nya nagretiro ka o nagpadayon ka sang biskan way ka serbisyo, nagpadayon ka sa mga mayo nga buluhaton. Ikaw pa police, amo na tuod nagpa-police ka. Sa karon preso sa Pototan Municipal Police Station ang lima ka mga arestado kag natala na pasakaan sang kaso sa paglapas ang RA 9165. Eh subong hindi lang ang imo nga mga ka, hindi lang ikaw ang naghatag kahuyanan sa kaugalingon mo. Hintagaan mo pa hatag pa kahuyanan ng pamilya mo, pati ang mga kabataan mo. Mga wala gid tuod, wala tuod nga utok ko ay buot na intra-intra ka druga pa. Pati ang mga pulis natin subong na bahira na naman ini ang atong mga kapulisan. Yawan na sila, panikop ini, pangdakop. Pero ikaw ya, imbisi magbulig ka, tudlo, kag pangdakop, ikaw panggindakop. Hindi mo umuhi ka da? Eh nakita nyo ni ang nag-viral subong kag ipakita sa may Palasyo Malacanang ining DIY filtration system. Kanami, no? Kanami ako na namian ko ni kay Samon sang una sa may South Sudan. Kung din maiwat ang tubig, may ginabutan kami dito, tableta sila dito, tablet ini siya. Sa isa ka drum nga tubig, butangan mo na dua o tatlo, tapos ginalimpiwan niya. Pwede na imno? Tiiniya na filtration system, malin sa tubig ulan. Ang mga drum ninyo, pwede gano'n takda ng mga drum. No, may mga downspout ang drum subong, tapila drum subong. 1,600 ko no ang drum nga plastic. Ambot lang kung mataas pa niyang presyo kay daw dapat bantayan ini isang DTI no, basi magpataas, basi maghording na naman lang. Sibuyas gani gin hording drum pa. Masugod dason nga simana no, managtag na ang DSWD sang filtration kit sa pila ka mga barangay. Hindi na kinahanglan nga magbakal pa sa mga espesyal nga mga bulutangan para makapanghanda sa inaasahang Super El Nino. Kasunod ini sa panawagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maghanda na kayo ng mga balde. Tiyan mga iba niya, balde! Magpreparar sa balde. Suno kay President Marcos. Manatong kay sus ano klase utok ni President Balde. Kay gali, amo na yung ginatubo niya, preparar na ka mo sa balde. Kay pwede butangan sa aton nga filtration system. Para tipunan sa tubig. Ginpakita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Malacanang kung paano ini itakod. No, hapos-hapos lang gid, no? Ang pagtakod sa water filtration kit sa ordinaryong balde, no? Para salain ang naipon na tubig at pwede inumin, ligtas inumin. No, ligtas inumin. Mismo si Gatchalian kag Palace Press Officer Jose Claire Castro ang nag-inom sang ginsala nga tubig sa ila demonstrasyon. Ang tubig to may limpyo, may higko, tapos ginbutangan pa to sang ano? Ginbutangan pa sang balas. Maski kung may ara ka sa downspout, siyempre ang atop uuna dra. Pag ulan, hindi nyo anay pagtipunan na, di ba? Limpyuhan ang drum, malimpyuhan ang mga tarog, ang spout, malimpyuhan. Ikaduha ini, puy, di nagita, no? Nami ini. Nami ni Usaron, makabulig-bulig. Hindi niya, makabulig-bulig siya. So, sa aton niya, sa palabuton niya, El Nino. Sa iba pagit nato ni mga balita para sa mga palautang ari naman, pero ini sigurado mabaydan nyo gid ni kag dapat nyo gid ini baydan. Iga institutionalize na sang Iloilo City government ang paghatag sang loan sa mga micro kag nano enterprise sa siyudad sang Iloilo. Ini matapos gin rekomendar ni City Councilor Rudolph Jeffrey Ganzon, Chairman sang Committee on Trade, Commerce and Industry, ang pagseparar sang uswag negosyo credit access for resilient enterprise o CARE program, no, paano ini ma-avail sa idalom sang gina-propose nga ordinansa, pwede maka-loan ang qualified, no, qualified meaning siguro may negosyo, no, may hindi mo nakilala sang collateral niya, basta may negosyo ka. Sa idalom sa gina-propose nga ordinansa, pwede maka-loan ang qualified nga mga beneficiaryo halin 5,000 pesos tub-tub, 100, no? 100,000 pesos. Ginpanubuan ini, gikan sa minimum nga 25,000 agud mas accessible sa pinakagagmay nga mga negosyante. Magapatong sila sang 1.5 nga interest, no? Ay 1.5 nga one-time service fee para sa mga administrative costs kag may 60 kaadlaw nga grace period antes magumpisa ang bayad ako ukon amortization loan.
1: Tatak RMN.
0: Ang repayment period naman ining pagbayad nyo kung mag-utang ka mo, arab, depende sa inyo kung gusto nyo 6 kabulan, tub-tub 18 kabulan, or 1 year and 6 months, depende sa kadakoon sang inyong loan. Ginhatagan man sa prioridad ang mga agripreneurs, no, ato mga kauturan ng mga manguma, kaya na require ang tanan ng mga beneficiaryo nga magtambong sa mandatory entrepreneurship training. Magakinahanglan man sang co-maker nga may klaro nga kwalipikasyon kag obligasyon. Kay ining co-maker, ay, abala naman natin, kung hindi ka bayad naman ng utang, ti ikaw ang mabayad. Pero hambal siling ganin natin, nga mangutang ka kung hindi ka kabayad. Ang ini mga ginhambal kwalipikado, screen na ini, no, para sa negosyo. E dapat ini para sa mga negosyo, di ba? Para lang sa magagmay ng mga negosyante. Gin-disqualify sa ordinansa ang tanan nga plantilla personnel sang city government kag juridical entities. Suno kay Ganzon, ang CARE program isa ka makahulugan nga tikang para mapabakod ang mga lokal ng ang lokal naton nga ekonomiya. Hatagan sang puhunan ang mga Ilonggo nga negosyante kag masiguro nga may suporta sila sa pagbangon kag pag-uswag samtang nga ginabantayan nga legal kag transparent ang implementasyon sini.
1: Tatak RMN.
0: Dag mababang interest rate, di ba? Mga mangutang ka pa sa ban, ara, sigurado may pundo na. Dag dapat i-practice gid naton ngang aton nga mga ang inyo nga ginautang. Gina-invest nyo gid no sa negosyo. Sa mga gusto naman, sa mga bag-o nga mga negosyante nga gusto mag-invest, gusto magpatukod sang ilang negosyo, gusto mag-utang, pero nagalibog pang ulo kung anong inegosyo, attend ka mo dira no sa mandatory entrepreneurship para matun-an ninyo, no? Depende ini sa area, no? Depende sa inyong market. Is it a market for DE? Is it a market for B, C, and D? No, depende ini kaya hindi ka na magpatarasak nga dira ka mo sa isa ka butang tanga barangay area tapos mabutang ka na sang class-class mga coffee shop. Kung hindi angay. Ah, okay, may nag-text sa ito nga OFW. Hamba niya, tiyoy, ang ginpalawig sa mga official diri o autoridad sang Saudi Arabia ang pagsirado sang King Khalid International Airport sa Riyadh. Tub-tuba October 17. Tub-tub October 17, sarado. Pero ma-resume ina, tiyoy. Pero ang mga flights diri hasta October 31, may November 29 pagalis.
1: Attack! RMA.
0: Kadamo sa mga backlog ini. So make sure to book your tickets, mga kasama. Ensure nyo ang mga tickets nyo kung maigo ka muna sa cancellation sa biyahe. Make sure nga i-rebook ninyo. No, i-rebook as early as possible. I-rebook nyo na ang inyong mga ticket.
1: Tatak! RMA.
0: Ang iban niya base may maagi sa iban niya mga airport. Mas kahum, mas tawahay pagit. Why pa ta ka pakot ini kung saan o pa ni matapos ang ginirahay dira sa may UAE. Sa ibang pagid natin nga balita lokal, nakigsapol na si Mayor Raisa Trenya sa Metro Pacific Iloilo Water. Agod preparahan ang posibleng epekto sang strong to very strong El Nino sa supply sang tubig sa syudad sang Iloilo. Katuyuan sang meeting at timprano pa lamang, maplanuhan na ang tikang agod mapahagan-hagan ang epekto sang pamuluyo kag diri masigurado nga bastante ang supply sang aton nga tubig. No, ginapresentar sang MPIW ang ila El Nino mitigation plan. No, ang bastante naman ini sila sa inspeksyon, may mga leaks pero dapat buligan man naton. Kung may makita kita nga mga tubo sang MPIW nga may mga leak o may tulo, i-report nyo na yun.

0: tubig sa aton mga pet lovers na may mga hinuptanan. Magasugod ang walk-in registration. O sa mga taga-syudad sa Iloilo, ha? Magasugod ang walk-in registration para sa libre pag-neut nga libre nga pag-neuter, no? Ining pagpakapon sa mga lalaki nga ido kag kuring. Magasugod o nagsugod kagapon nga adlaw October 14, 2026 sa Office of the City Veterinary. Dirain na sa may tubang sa University of the Philippines na gate. Makita niyong motor pool dira kung mag-abay-labay ka mo diri sa may asa may Mabolo Delgado dira sa tubang sa may motor pool. Magasugod ini ang registration alas 8 sang aga. Mayara lang ini nga 150 ka mga slots nga batunon. Ang Progress 2026 pagkahiwaton sa October 16 buwas nga adlaw alas 8 sang aga sa La Paz Gym nga may libre nga pagbakuna batok sa rabies, konsultasyon kag deworming para sa inyong mga hinuptanan. So ang walk-in para sa libre nga pag-neuter sa mga lalaki nga ido kag kuring, nagasugod na ang registration so kakalin pa kagapon. So mapadayon ini. Pero ang Progress 2026 pagkahiwaton ini October 16 buwas nga adlaw, La Paz Plaza o La Paz Gym alas 8 sang aga. So kung may mga ido kamuda nga scheduled na for deworming, may mga ido na kamuda ang mga bisa mga dirasan niyo da nga may schedule for anti-rabies, na pwede niyo dalon kay parehas man lang na ang gina-inject sa anti-rabies. Mahal sa private. Kung hamon ngiti mahal sa private nga libre. Ang mahal sa private kay man ang naga-inject ti siyempre doktor din. Pero para rehas manana ang bulong. So sa may mga hinuptanan da, ilabinigid sa may mga responsible pet owner, kung hindi nyo gusto magdamo ang inyong nga ido kang hindi nyo matatapan, labi na gid sa pagkaon nila, mas mayo pa ipakapon na lang ang inyong nga ido.
1: Tatak RMM.
0: May power update man kita karon dugay-dugay mga kasama, bantayan na banwas ang anilaw, Banate, Maasin, Barangay Konsolasyon, kag Gimbal, kag Igbaras, Bulubantayan, kay may power update.
1: Atak RMM.
0: Ang ini nga unang hugnat sa aton mga balita, buylog nga ginadulong sa aton sang Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy.
1: Atak RMM.
0: Sa ating mga pinalangga ng mga suke para sa ubo, sipon, hilana, trangkaso, dito na tayo sa D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Kung nakulbaan ka kay dugay mag-ayo ang trangkaso kag hilanat mo, wala ka kabalo kung virus o bakterya ang nagatugas ang trangkaso mo. Mayupod mala ini nga ubo kag sipon ang hilanat mo, relax ka lang abiyan. D3 Bio mo na. Kayang D3 Bio may medium chain triglycerides nga wala sa iban. Kaya medium chain triglycerides, halini na sa extra virgin coconut oil nga ingrediente sang vitamin sang Clinica de Alternativa, Clinica D3 Bio. Kag hindi lang extra virgin coconut oil, ha, ginpaamanan pa ini sang vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil ngayara sa D3 Bio, ginaproseso ini sang aton atay para mangin monolurin. Ang pinaka-epektibo nga natural nga paagi sa pagpatay sa mga virus kag bakterya nga nagatugas ang trangkaso kag hilanat nga may upod nga ubo, sipon kag trangkaso. Protektahan ang lawas kontra sa virus kag bakterya. Adlaw-adlaw mag-inom sang Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Ang natural nga antiviral and antibacterial specialist namin ini para sa atong mga senior citizen. Makabulig din sa inyong Alzheimer's kag dementia, makabulig para hindi ka mo mangin malipatong.
1: Atak RMM.
0: Babakal sa mga sulki niyong mga butika? Kaya sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, magbisita, magbakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Kag

0: magpakonsulta libre. Kao po yung mga doctors of alternative medicine. Aral lang sila na hamtang sa kilid sa Robinson Saro. Test mag-entrance ang St. Roberts International Academy, Salvation Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo.
1: Tatak! RMM!
0: Kira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy, kasubong sang DTX 500 Pure C, kag Clinica D3 Bio. Alauna 12, preparar ha, kaya dugay-dugay masarado na ang aton nga binutuhay para sa tawag ng tanggalan. Tob-tob lang ini alauna imedya. Amo nang ginahulat-hulat to, samtang nagahulat-hulat kita, tamyaw-tamyaw kita na sa aton mga friends. Sir Stephen Fanega, good morning. Balik na kami sa Mission Road, Loma Linda, California after our vacation. Hamba ni Ma'am Maria Ruby Canonicato. Sir Lito Binyas, mayong agagid. Mailang kapagapulo pangapida, Sir Lito Binyas. Si MJ sa may Gimaras, mayong aga. Mayong aga man kay Chip Atoy Alia, tamiyaw niya si Auntie Bebe. Uncle Oshway, and tanan nga mga Pama family sa may Banban Gimaras. Pero may kitambal nga mantangingi. Banban galit. May nga ga Ma'am Margie Cobillas. Noted, Ma'am Margie. Thank you. Tiyoy, pila ang pang Jollibee nyo ba si Makaya tapadala ko da? Oo. Pila Jollibee, pila Jollibee. I-compute na yung mga pamangkot. 200 to 250 times 6. So, bisan 200, bisan kulang-kulang na. Share na mo. At 200 times 250 times 4. O, pwede man 200 times 4.

0: Kaya pa man ko si Sir Bench Paranpan. Bisa pila lang. Kung wala si, ano eh, Angels Burger. Mayingaga, Mark Tristan Diaz, si Sir Jess Paul, mayingaga, Mama Avec Paez Esmeralda, good morning. Salamat and good morning, Ma'am Snooki Galon, Madam Alice Friedrich, Ma'am Rona Mahandukon, good morning, Ma'am Jodet Aragon Jokadi, si Jodet Ana, si Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Feca Pada, Ma'am Sher Casamodal, si Elzer Filarca, kay Kagawad at Dina Hermano. Hello, Ma'am Delsa Hermano in New York, good morning. Araman sa New York, si Sir Fritz yun, no? Sir Noel Jimenea, good morning, sir, we miss you. Good morning, good morning. Si Sir Ruter Infante, Sir Romeo Manaay Jr., mayong aga si Romeo. Sir Kim and Ma'am Yvonne Ferrares, kay Sir Roque Binya Salute, Jose Julius Penuela, Sir Gilfred Yonyo, Angel Cuevas, and Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Grace Soberano Doremde Sudusta, good morning. Ma'am Gemma Pandon, Ma'am Jenny Halurina, matugnaw ang kagahon, tiyo, gani, pati dire, Sir Jespal, naga, barikotot, pati awa itlog. Ma'am Susan Pieces Car, Ma'am Snooki Galon, good morning. Hello, Ma'am Alice Friedrich, Amoroso Glenn. Ma'am Telly P. Firm, Ma'am Cindy Popo, Ma'am Christopher Morris. M. Bong Celoberes, Porferio Sondia. Good morning kay Sir Stephen Fanega. Hello, hello kay Balbonico Bembang. Mayang aga sa Kuwait kami, tiyo. Good morning. Si Sir Shokoy Shokokoy, Marlon Franco Supremo. Si Sir Bots Gorilla, Buds Jr., Reynard Aljo, may pagkapiolo. Alden Sueta and Ma'am Donna Aguayon Feldman. Lon Rojo, mayong aga man sa imo papa. Si Ma'am Telly P. Fer, Edna Mujal, Jonah Lee, Caro Saavedra. Morning, tiyo, ari pa man ko Saudi Arabia sa Riyadh. Hindi man pagpabuta December ang suspension sang flight. Tiyo, pa Christmas amant ako da. Tatlo na Christmas, why ko nakapuli sa Pinas? Kung pwede ko lang pungga ng mga misal to sa mga huti, pinunggan ko na para sa inyo, Ma'am Junalee. Ma'am Lorena Rabe, good morning. Si Ma'am Inday Mary Lou Estriore Patino, Ma'am Evelyn Gigax, good morning. Ma'am Amber Amber. Si Ma'am Nenezel Blancada, Ma'am Mary Recabar, mayang aga sa inyo. Si Sir Carigaba Richard, Ma'am Lorna, Nanay Lorna Vasquez. Si Kagawad Noel Coscoluela, Honofre J. Balayo. Mayong aga tiyo, may chance yan magsaka presyo sang live weight diri sa Iloilo. Ano sang presyo sang live weight diri sa Iloilo? Hindi ko magets. Anong live weight, Sir Sir Honofre? What do you mean? May chance yan magsaka presyo sang live weight diri. Anong live? Presyo sang gasolina? Anong hindi ko magets? Could you rephrase, Sir Honofre? Rosal Ninita Nereo Aclaracion. Si MJ kag si Bugs, mayang aga sa inyo. Loli Francisco, mayang aga sa mga listeners na tiyoy. Nanay Rod, mayang aga. Roda Evangelista. Ronette Zaldivar, thank you for being informative to your punch. Yes, it's my duty, madam. Ronette Zaldivar. Si Ma'am Sildet Horman, tayo punch, tamiyaw ko be. Pwede, ikaw pabla, Ma'am Sildet. Rona Mahandukon, Feca Pada, Carmela Rios Amar, Meli Xichin, Villaruel, Marie Maris, Jenny Pagdato Haneo, Jenny Alumbro, Lori Alheri Goriceta, tanan nga mga miyembro sa nga OFW, Tata Carmen Tropang International, kaga mga Ilongga nga mga nurses. Tiyo ay dali sa may Minden, Germany. Jenny, pagdatuhan na yung Ma'am Jenny, kamusta ka na da? Kamusta na da ang Riyadh? Kamusta ka na da? Saan ka mabakasyon? Kay sarado ang airport? Nagalamig na dire sa Montiyoy sa Turkey, amat-amat na, no? Kay sa US, I think it's autumn, no? Autumn na, di ba, sa US, October. Yeah, autumn season na sa may Estados Unidos, medyo mga bulubugnaw na yun. Ma'am Moni Hoffner, good morning sa may Australia. Agosto 5 sa Kuwait, good morning. Virgo Ogab, Onofre Jana Bilayo, live weight sang baboy tiyoy. Sa pagkabalo ko, suno kay Sir Johnny Figuro. Sa Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Daw wala pagsaka ang live weight. Kita mo sa masamon sa Gimaras? Tamo, nagabaligya sa baboy nila. Kino, perdi sila. Ang bahog mo da, ang ibahog mo da, pa ang feed, mahal ang feed. Tapos, ang kilo baboy, sa Gimaras, no, 220. Butang tapautang, 260. Pwerte ka barato kay Won. Doon na address na yung ASF, African Swine Fever, ASF, no, sa baboy. So, nagabarato nga, nagabarato ang baboy, Sir Onofre Jan Bilayo. Sa mga may mga naga backyard amo nang perde gid sila kay kuma backyard ka pila baligya mo sa baboy mo 220 240 perde gid ka tama Sir Onofre no. Efren Shaw sa may Rizal Lapuz, morning sa inyo. Tresan Abonado de Asis, pero Sir Onofre, standby kay tawagan ko si Sir Johnny Figuro. Mga launa media, no, pagkatapos ng announcement, tawagan ko si Sir Johnny Figuro. Pamangkoton ta sa mismo kung may posibilidad lang magsaka ang live weight sang baboy dire sa syudad or probinsya sang Iloilo. I got you on this. Tristan de Aces, maing aga. Dire sa may Lebanon, medyo magamataamat naman tugnaw di sa mo ng balimam susan pieces karo. Doon sa Ma'am Snooki galon, live weight, buhay nga baboy yoy, magbaligya. Gani, hindi ang mapamangkot ya kung may pa may masaka ang live weight. Kaya gabarato ang baboy sa mo. Mahal pa gani ang isda sa baboy mo. Si Bea Nava, Sir Romeo Manay, good morning. Gregorio de la Cruz Catherine sa may Rose Pharmacy, E. Lopez Haro Branch. Efren Shaw, Albert Aldep. Romeo Sobire, Marlene Calantok, Philip Kapilitan, mayong aga kay Nerio Aclaracion, Annie Mason, Nolly Francisco, kay Kagawad Robert De Vera, may sabtubukan Manduriao, si Sardicoy, katawan Lampreya, and Ma'am Edna Lampreya, good morning. Angelo Veloso, Ronnie Solis, Dandy Bandico, Van Caballero, mayong aga man sa inyo. Salamat man kay Ma'am Gladys Estorque Orbe. Nagpamati sa aton si Allen De La Cruz, Rosal Ninita, Yang Gilwa, and Magdalena Ganizera. Thank you si Mrs. ko, nagpamati man. Oh, mati ko, dao ko 2-5. Ha? Ginpatulog mo lang ko, Juna, kag nag-iskirda. And sa mga balita, labinigit ang balita sa sports. Aba, balantayan, just pa lang Los Angeles Dodgers nyo karon. Kung maperde pa karon ng Los Angeles Dodgers nyo sa LA, Aragoy 3-0. Mayara kita sa nga pahanumdum lang no sa aton nga mga driver, ilabi ni gid ang aton nga mga taxi drivers, radio manibela drivers kag ang aton nga mga commuters ano. Ginaabisuhan ang mga motorista kag ang mga commuters nga mahimo maka-experience kamo sang posible nga pag ginutok sang trapiko malapit sa Christ the King. No, Christ the King. Ung kauno bangon sa pipe laying kag construction sang Metro Pacific Iloilo Water halin September 22 to November 5. So tubtob pa ini sa petsa 5 sang Nobyembre. Kabahin ini sang hydraulic system haro total pipe placement project nga pagkahimuon 24 oras sa isa kadlaw, 7 kadlaw sa isa ka semana ginapadasig ini sang aton nga alkalde no ang pipe laying. Kag sa mga taga-antike, baway kita da? Ano ay yan ang ara sa antike? Nabugana gid ini sila sa isda, no? aparehas man lang kita nga baybay. Pero malapit 80 kilos mga kasama. Nga yellowfin tuna ang nahulik sang isa ka pamilya sa Tibyaw, Antique. Sa mga lokal ining yellowfin ginatawag ini sa mga lokal nga bantalaan. Bantalaan nahulik ini paagi sa kubkuban o kun ang tradisyonal nga pangisda gamit ang lambak. Wala dinamita, ha? Tama taga konsepsyon da. Wala dinamita, lambak 80 kilos nga yellowfin. Ito anong aras sa may dira, no? Bag-abot mo sa may gimbal, pakadto sa may antike. No? Mayahay ang isda dira, no? Nakaka namin sa mga isda dira. Ano ang ara dira man? Kaga siguradong aton nga ang aton nga alkalde si Mayor Raisa Treñas, si ambal niya kung inform kita ni kung san o man nagtag dari sa syudad sang Iloilo sa mga kabarangayan sang water filtration system sang DSWD. I don't think tanan nga tao tagaan siguro sa mga barangay no mga nagakinahanglanggid nga wala sa mga gripo na wala sang access sa tubig ininigakuha sa bubon no laban-laban amo niya mga tagaan no? So hindi ta mag-expect nga tanan-tanan kita matagaan. Kung may ikasarang pamangkuto naton sa DSWD, diin pwede kabakal. Pero hindi magsunggod. Ngayon, hindi na kami magboto sa inyo. Kay nilipatan nyo kami sa ang water filtration system nyo. Hindi man siguro tanan nga minilyon ka mga Pilipino. Kada balay, tagaan nina. Pero yung tagaan nina, ang mga wala gawa access sa tubig. O, hindi ka mo mag, hindi ka magyamar nga matagaan. Importante di, malikawan nato ng masakit. Kag mapusla nato ng tubig. Kag makabulig kinot-kinot ng tubig. Kag gasto sa tubig eh. Kag gasto sa mong bakal ka mineral water. Pila ng isa ka galon na 30 pesos, blaplitian mo pa sa sikad. Sus! Kaga sa mga nagaproblema sa kuryente, o, oh, ari na. Ambot kung nga away panigin na parisay. Nagpaandam si Energy Secretary Sharon Garin nga mapabilin nga vulnerable ang Visayas Region kag maka-experience siya sang kakulangan sang kuryente. Tub-tub! Ready ka nang batyan eh. Tub-tub! 2028.
1: Aragoy, Choy!
0: Maina, no na lang kita ni. Tub-tub 28. Mga kasama, 2028. Ang mag-experience naton nga kakulangan gyapon sa supply sang kuryente. Di na to mga battery, pang lampos na na. Allen de la Cruz, mayong aga, pakita miyaw akong bata nga si Pretzel kay Keith de la Cruz. Pretzel Keith de la Cruz, mayong aga. Si Sir Jespal, kaya ginadadger. So, target makatripit. Gani man, nami pailay habitat kag temperature siguro yun kag wala pollution sa tubig. Dala mo sa antike, may ara ang safe deck, di ba? May safe deck dira sa may area, dira sa may gimbal. So, protektado dira ang mga isda. Wala dynamite fishing, wala gawa pang isda. May tauntat pa isda, pang isda man sila. No, ginahalungan, ginakita mo, buga na ang tubig. Kung dira, titani, makaambit man din mga taga bilya, uton, tigbawan, na permidig to sa may antiki, no? And sa liwat, aton panumdum para sa aton mga kahuturan, no? Ang Atipan on the Move sang Iloilo City Government. Tamo niya ang programa ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Ang kaidulong ang nakalain-lain ng mga serbisyo direkta sa mga komunidad pinaagi sa Atipan on the Move. Para sa mga taga Bulilaw, Mandurriao, kitakit sa Biyernes. Buwas nga adlaw na ini, ha? Biyernes, Oktobre 16, Bulilaw, Barangay Bulilaw Gym. para sa Atipan on the move, nagalain-lain ng mga serbisyo. Kung idulong sa inyo na alas 8, tuktok alas 12. Temprano pa kamo para maka-avail ka mo sang nagalain-lain ng mga serbisyo. Kung may ara ka mo pamangkot, legal advice, kinahanglan ninyo, ara dang aton ng mga abogado.
2: Attack!
0: Sa mga senior citizen, para sa aton mga solo parent, ay kadto ka muna. Biyernes aton nga Atipano on the move. Ang ini nga mga ang ini nga bahin dulong na sa aton sang Nans Super Plus Capsule.
3: Nans Super Plus Capsule. Bulong man sa kidney stones. May kidney stones ka? Hambal mo?
4: Oo, nagpa-abdominal ultrasound ako kay masami nagasakit ang akong lower back kag nakita nga may bato ang akong kidney. Naginom ako sang Non-Super Plus Capsule kay nabatian ko nga manami ini sa may mga kidney stones. Subong, madula ang nabatsyag ko nga sakit sa akong likod. Hambal sang doktor, maripit ako abdominal ultrasound.
3: Nabatian, user ta sang Nans Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
2: Attack! RMN!
0: Mga kasama, Nans Super Plus, user ka ba sang Nans Super Plus Capsule? Kung hindi pa, are pamatii. Ang new and improved Nans Super Plus Capsule, mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Ang Nans Super Plus Capsule, natural ini nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Available ito sa tanan-tanan ng mga butika sa bilog na isa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Mga kasama, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Attack! RMN!
0: Tamang oras, alauna 31, sarado na para sa aton nga mga secret judge, sarado na mga kasama ang botohay para sa aton nga tawag ng tanggalan audition. Ari na, dugay-dugay, anunsyo ta na ang anom ka mga contestants nga nakasulod sa tawag ng tanggalan audition. Good luck! Sa Sabado naman, nahiwaton ang next audition. Mga kasama, sa larangan ng sports, no, bantayan na mga kasama, sa sports, ang hampang sa Major League Baseball, Dodgers versus the Milwaukee Brewers. Kagapon, pinirdes ang Tampa Bay Rays ang Cleveland Guardians sa score nga 3-1. Ang serye, best of 7 ini, 1-1 na. No, isa nang daog ang Cleveland, isa man ang daog sa nga Tampa Bay Rays. So, masaylo na ang hampang sini. Winning picture de si Peralta. Ambot ko nga agin buyan pa ini siya sang New York Mets. Bantayan na si ang Milwaukee Brewers kag Los Angeles Dodgers, mga kasama. Karon ang hampang, game number 3 ang hampang ni sa Los Angeles na hampangon. So, bit-bit sa Milwaukee Brewers ang duwa kadaog. Ang starting pitcher sa Milwaukee si Gazer. Kaga sa Los Angeles Dodgers, si Blake Snell. Nga si Blake Snell. Nga way ginuusar to ang bago nga pitcher. Sa ibang pagit naton nga balitang sports, balikan naton si Alex Yala. Kinanglan agad ni Alex Yala nga mag-refocus, no, focus sa hampang, concentrate sa hampang, hindi sa passion show. We shit ina nga mga passion show na Alex. Pero sa pagtapos, mga kasama sang tuig, no, ini kakasan siya sa Wuhan Open eh. Matapos ini ang Wuhan Open sa China, ini nga Domingo na, manugtakop na ini October 18. ang dason nga hampang ni Alex Yala sa China man gyapon ining BNB Ningbo Open WTA 500 magasugod diri Oktubre 19 tubtub Oktubre 25 isa ka semana ini sa China hiwaton. Pagkatapos ini masaylo na naman si Alex Yala sa Japan para sa Toray Pan Pacific Open WTA 500 na hiwaton October 26 to November 1 sa Pungsod, Japan. Kagang ulihin nga torneo antes siya mag Christmas break, balik na naman sa China para sa Hong Kong Open WTA 250 November 2 to November 8 sa China.
2: Attack!
0: So pwede pa mag-rest back o pwede pa ka-rest back si Alex Yala sa iyang mga nakaperdihan early exit niya mga kasama. Pwede pa sa makabawi di maka-rest back sa BNB Ningbo Open, Toray Pan Pacific Open kag Hong Kong Open this year.
2: Attack! RMN.
0: Sa local sports, mga kasama.
2: RMN News Sports.
0: Sa larangan ng softball, kung mahilig kayo sa softball, ini nga Oktubre 17, Sabado, gabay lang Mayo on Tiempo, may Angels Touch Softball League. 16 years old and under women category. Ini nga Sabado na, mga babayi. Alas 8 sang aga, Santiago Knights versus Canones Lager. Santiago Knights, taga Barotac Viejo ni. Ang Santa Barbara National Comprehensive High School, head by head trainer Ray Mart Cabrera, goes up against Team Striker. Team Striker sang Kabatuan. Ang Santiago Knights, alas alauna versus Tubong, kag ang Central Philippine University, headed by head coach Kim Pastor Kim De La Cruz, kontra nila ang Team Tabay alas 3 ang hapon, Sabado ina. Pagabot sa Domingo, gabay lang, Mayo ang Tiempo.
2: RMN News Sports.
0: First game, bypass ng Kabatuan versus Team Strikers man sang Kabatuan. Second game, alas 9, Team Pepong versus Team Cali, ining Kalinog. Alauna, Team Tabay versus 8 Bunters ng Santa Barbara. Alas 3, Team Payaw versus Team Biaong para sa Angels Touch Softball League. Salamat gali kay Sir Ruben Ormilia, mga sponsor kag organizer sang ini nga torneo. Thank you. Salamat gid sir for supporting softball dire sa probinsya sang Iloilo. Ang sports update dulo sa aton sang Nans Liniment Oil, ang epektibo nga balan news para sa palanakit sang kalawasan sa inyong mga kasukasuan, rayuma, arthritis, varicose, sa inyong mga arikis, lanag, bungang balhas. No, pwedeng-pwede ini mga paso nyo, mga pilas, pero mas epektibo gid ini, no, para sa palanakit sang kalawasan like stiff neck, muscle pain, joint pains na ipit kag na paralisar ng mga kaugatan. Hindi ka katulog kay gawga ngot-ngot ang imong naundan nga bali. Banyos-banyos lang sang Nans Liniment Oil. Kuan ang sakit sang kalawasan mo, dula pa ang kahangawa mo nga makagat ka sang lamok. Kayang Nans Liniment Oil, epektibo ina na insect repellent and pain reliever. So kung balan nyo sang inyong kinahanglan, Nans Liniment Oil na. And para sa atong mga lolo and lola, Nans Liniment Oil. Mabakal sa mga suki nyo mga butiga, produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6 Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kagang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tuguho para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa dugo ko para kay Lola Kaglolo, Oktubre 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo, magahatag sang dugang nga kabuhi, kagpaglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola Kaglolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Saluyang magdonar sang ilang dugo para sa kay Lola kag Lolo. Exclusive ni para sa kay Lola kag Lolo makadto ang inyong dugo, no? Mayo ni kay makabulig kita sa aton mga katigulangan sa elderly week, makabulig kita sa aton mga senior nga hindi kasarang, no, nga magpa-process pa sa dugo, wala mga himata, dako gid nga bulig kita ay kita, ha. October 25 sa Government Express sa SM City, Iloilo. Mag-donate para sa dugo ko, para kay Lola kag para kay Lolo.
3: Isugid kay Tihoy.
0: And bantayan, ha, mantis naton abrihan ang aton nga kalamang sexual, mapahampang kita para sa aton nga mga katigulangan. Pagsulog naton sang elderly week, mapakanta si Tihoy Pancho, pero dapat senior liwat, ha, senior citizen ang maintra, ha. Hindi ko kinanglan masabat ka mga manog senior, hindi ko kinanglan sa manog senior, kinanglan ko karon senior citizen ang makanta para sa ato nga singgaling karaan edition. Sa mga senior, hindi maguya-huya, tawagin nyo lang ko karon 0933-879-0931. Liwat 0933-879-0931.
2: Tatak RMN.
0: Power update kita, nay. Ini naman, pizza 15 sweldo. Adlaw kita sang Huwebes, ikatatlo nga Huwebes para sa bulan sang Oktubre. Ari na, may power update kita. Siyam ka oras nga brownout ang batigan na dira sa may kabatuan, kabatuan, anilaw. Alas 8 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon. No, 8 a.m. to 5 p.m. Ang sityo, Aglayaw. Tama ba? Sityo Aglayaw, Balabag, Anilaw. Liwata, Sityo Aglayaw, Balabag, Anilaw. Alas 8 sang aga. Sa mga taga Banate, duwa ka oras, mayo kay duwa ka oras lang ini. Alas 9, tubtob alas 11 sang aga. Apektado sa Banate, Bularan, Carmelo, Merced, ang porsyon sang poblasyon San Salvador kag Tulukgangan, Banate. Duwa ka oras, 9 to 12. Sa panga taga Maase naman, 7 ka oras. Ang brownout, alamasugod, alas 8 sang aga, tubtub alas 3 sang hapon, 8 a.m. to 3 p.m. Subungadlaw. Apektado sa Maasen ang Kabatak, Linyagan, Kalsada Takas, Buntalan, Santa Rita, Daha, Abay, Nagba, Sinubsuban, Bolo, Dagami, kag Trangka, Maasin. Amo nang apektado sang 7 ka oras nga brownout. 8 a.m. to 4 p.m. No, 8 a.m. to 4 p.m. Ileco 1, ang porsyon sang barangay Konsolasyon sa Sityo Banglid, San Miguel ini, no? Sityo Banglid, San Miguel. Apektado man ang gimbal kag igbaras, may ara ka mo sang 7 ka oras kag tunga, 7:30 a.m. to 3 p.m. no, alas 7:30 tubtub alas 3. Ang sa gimbal, apektado ang Iyasan, no? Iyasan gimbal. Sa igbaras, ang Sityo Kapayan Kalampitaw, Igbaras. And yan mga kasama, ang ating power update.
2: Tatak RMN.
0: Ang ating nga power update, bulong nagbuilog na, naginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Mayong adlaw sa aton mga pinalanggang mga tagpalamati, especially dili sa syudad sang Iloilo kag sa bilog na probinsya.
5: Life Extension Vitamin D3. Greg Subo, aton pamatian si Ma'am Lorena Maringal para sa iyang bata nga si John Maringal.
7: Kamusta gali Ma'am ang iyang bukol sa liog niya
8: before? Oh, no problem na siya dahil sa life extension, very good.
7: Sa kabangkalan ka mga brands ng clinic Ma'am no, nagakadto?
8: Yes, sir.
7: As in nagkupos ganyan Ma'am totally, wala ka na ganyan may makita na trace ng bukol sa iyang liog.
8: Sa talos, hindi nang uwala na sir, thanks very much, bigyan sir. To continue sir, ang iyang kagamit.
7: Sa life extension vitamin D3?
8: Bawo sir, ang iya pag-take sir, 2 times.
7: Ikaw ang nanay ni Sir Jan, no?
8: Ang na sir?
7: Sino gani atong ngalan, ma'am?
8: Lorena Maringal. Ay, gusto ko magamit man sila putog na gusto may ginabat yan pag ang adawala na taga-anesthesia sa ibang nga bulong mm-hmm. At sila sa life extension.
7: Aho.
8: Ang life extension, galing, brato man lang, trumayo ka ba sir?
5: Life extension vitamin D3 for longer life. Isugid kay Tihoy.
0: Life extension vitamin D3, the doctors recommended most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Kung magbakal ka sa butika, magambal ka vitamin D3, matik ihatag si mo ni life extension. Amo na ang ginatawag nga number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Nga ay importante ang vitamin D3. Nagapainit kita gani, nga nagapainit kita para ma-activate ang mga vitamin D3 receptors natin. Amo nang purpose, no? Nga ginapainitan natin natin mga kabataan, kita nagapainit kita kung lain matsyag natin is para mapataas ang vitamin D3. Pero the safest way para mapasaka natin ang vitamin D3 level sa atong dugo, inom kita adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3. Kaya kung mataas ang vitamin D3 level sa atong dugo, makabato kita sa anuman nga klase sa mga balatian, mga bukol-bukol, cardiovascular disease, respiratory tract infection, cancer, diabetes, high blood, makabulig ni ang mataas nga vitamin D3. So ang panugyan sa mga medical doctors, adlaw-adlaw inom kita at least 2 ka soft gel sang life extension vitamin D3. Kaya ang kada soft gel is 1000 IU. Ini ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Ang numero uno, ang super vitamin kag ang miracle vitamin, life extension vitamin D3. Hindi na paghulata nga maglala pa inyo balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. Mag-inom adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3 kag kung may ginabatyag ka mo, pa-check up ka mo dayon. Libre ang pagpakonsulta kao po ang aton mga medical doctors sa tanan nga life extension medical clinic nga nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, G. De Leon area, Tagbak Haro, Barangay Poblacion Zone 1, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa Syudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, lapit sa food court area, Bangga Dama, Santa Barbara sa Santos Arcade, JC Zolueta Uton, atubang sang Iglesia ni Cristo, kag ang pinakabag-o nga branch sa may San Miguel Jordan Guimaras. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy and Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Atak! RMM.
0: Para sigurado ang resulta, mag-inom ka mo sang Life Extension Vitamin D3 kada aga, no? Pagkatapos pamahaw kag kada gabi, mag-inom ka mo sang Super Fiber. Tiyoy mayong aga, o may aga man ha. Tamiyo ko lang si Alex Gisulgon, Edwin Nufable, Nelson Gikana, Jomarie Campantero, kag Eddie Lubrico. Halin kay Bano, sang gimbal si Papang Bugs, may aga si mo Bugs. Ah, morning Tiyoy, sa upod ko da, ngabga pamati, kag kay Theamar Dilag, kag GBIM Red Wing Chapter sa San Isidro Haro. Ang nagatamyaw si George P. Peronyo. Salamat, Gid. Mga kasama dalang, Gid. Pinagpromisa kita to nga tawagan natin si Sir Johnny Piguro. Mamangkot kita kung masaka pa ang live weight sang baboy. Tiway man ko knowledge pagkabot sa may baboy kag baka. Pero try natin tawagan si Sir Johnny Piguro kung bugtaw na. Kung tulog si Sir Johnny Piguro, ti matext, nag-text na ko siya, ti Guro eh. Pero laban-laban siya, padulong palang ini sa may Iloilo Terminal Market mo. Dugay makuha ka bati siya, basi sa abroad? Ari nagaring. Amo nang pamakot natin kung masabat ni Sir Johnny Piguro. Duwa ka rin basi tulog si Sir Johnny kag makiganta ni Sir Johnny Piguro ni tapos kita mo. Pero diba, kami mga pare. Sir Johnny, good morning.
9: Good morning.
0: Ay, morning Sir Johnny, si Tio Panchoni.
9: Ay, oo. Ay, nagulo ko, Luis Balay.
0: Ay, oo, pa may pamangkot na kami kadali. Sir Johnny, pwede?
9: Oo, ano to?
0: Kayo may nagapamangkot ni sa ato, nagapamangkot man lang sa kung may posibilidad pa kuno nga masaka ang presyo sang live weight dere sa syudad. Live weight, buhi, no? Buhi ba, boy?
9: Buhi, do, impacted pa na siguro, do, wala ka, specialization sila kay tungkol ang importin yung nag-abot, kaya mo damo,
0: pero Sir Johnny, dalagay na para maintindihan at para maintindihan ko man, amang gambal kita nga live weight, buhi na ba, boy na?
9: Oo, buhi na siya. Sa buhi, live weight.
0: Mga pila, at tagpila ang kilo ba sa buhi?
9: Sa subong ang gadlagan, subong sa market, sa auction market, daw 150 hasta sa 160.
0: Ang live weight, 150, top 160 na sa auction market?
9: Oo, mga ano na, mga good size na siya, good size.
0: So ang mga ginabaligya gali sa mga backyard, amo ini, amo nam take ni alak ta barato pero backyard sale no.
9: Backyard na sa oo, mga kisa may backyard sa pad makuha gani ng mga 140 lang.
0: Ah, so ang pamangkot niya kung may chance ako no nga magsaka pang live weight guro, siya guro may mga baboy ini siya nga gusto niya i-dispose kay kung amo na kabarato kag ang bahog mo na perte ka mahal perde kay Sir Johnny no.
9: Oo, sa subong grabe ang mga panadiyan sa mga ano, local market, local farmers. Okay, mahal ang pigs, baratong siling sang baboy.
0: Tapos ang hambal mo, isa pa sa rason ini, Sir Johnny, tungod nga nag-abot ang imported nga baboy?
9: Oo, damo-damo nga lalapot ang imported. Subong daw saksisid, tamang sa baratong imported. Okay.
0: Ah, oh, pero imported na ti frozen inaya, magambal kita imported frozen gid yan, lain gid yang preska nga baboy.
9: Lain gid yang preska gid ting frozen nga kag sila na nakabulan yung stocks nila mo.
0: Pero galing kung negosyo ka, negosyante ka ti piliun mo ini, ang syempre ang barato para makadako-dako man ang ginansya sa Jani, barato. No? So ano na pang mangsabat nga nga wala pa tentative pa na, wala pa tsansa nga magsaka ang presyo sang live weight nga baboy.
9: Maligid na ano na, maligid na ito, mas pipilit na rin damo siya stock down eh. Pero mas pipilit na tapos gulpi naman yung masulod ba ni Portel. Iwan man yapon. Dahil subong gasugon ang production sang ham.
0: Ham, okay.
9: Ang ugaling. Oo, ang ugaling ng ano yapon, ng damo yung Portel. Kalabanan, subong ang ginagamit nila sa ham, yung Portel man. Eh, mas barato, dako-dako di pinsa.
0: Oo. Amo nang...
9: Pero sa mong... Mas pinsa nilang important gamitin.
0: Sa mong magambal kita nga damo sa mga backyard damo, tikit sa baboy, but sino nakalampuwas sa kita sa ASF, Sir Johnny Figuro, no?
9: Medyo may harap pa ASF, pero doga pagwa na ta.
0: Pagwa na kita, so nakauluabansi na kita, nakapadamo na kita sa mga baboy, nakapadamo na ini. Sa mga
9: nagadamo na siya.
0: Hog farmers na ito, nakapadamo na siya. So, amo ni ang siyempre, influx ini. Subong natin yung expect, ma-peak na ini by next month, November, December, January. Amo ni pag-peak na sini, no?
9: masaka nila yung tanong nga, boy, galing yung galing. Ano naman, damo naman imported, nagsulot.
0: Imported, ganyan. Ito, wala dahil, wala dahambal nga lagi nga, istapa na imported. Kaya kung magpadayon ini, paano naman ang aton nga mga recovering, nga mga hog farmers in General Johnny, daw hindi na sila katibawa sini eh.
9: So, hindi ko tirawa. Ito yung pamerting. Nasang pamerting kasi yung imported. Yung mas binatrito sa tao sa buong imported mo.
0: Miskin, wala sabor sa sarsahan.
9: Eh, wala regulation.
0: Oh, walang regulation,
9: wala regulation
0: no?
9: Sa gobyerno. Oo.
0: Wala regulation. So, kaluluwa
9: wala
0: mga... Ang mga hog farmers natin nga ginsalanta sang ASF subong amat-amat taning gabangon galing paano sila kabangon kay buhay ang live weight si pagda sa auction market tambal ni Sir Johnny 150 to 160 pesos ang kilo kay live weight.
9: Oo, si Jamal ka na brato pa na gani sa una nagampak na gani bus ba ito mo
0: namalag ba ba ng baboy
9: sa una oo naglapot na. Oo, oh, mahal sa baboy, nag-30, labot tayo ito 40 sa buhay nga.
0: Subong damo, supply galing, damo-damo.
9: Hindi pa bakwa dyan na. Nagbako na, balik siya sa barato, ang presyo kayo pag-dampak ng ASF, bumira man di yun, ang ano niyong pagustuhan na isang imported to.
0: Hindi,
9: dalaan sa man, nandako mo natin income sa gobyerno na itong kung sinong nakasign na na magpasulod sa imported.
0: Gani man, gani. Dapat ginaregulate inaya kay Kaluoy. Hamalagani ni Ma'am Marlene Kalantok. Sakto na kay 140 to 145 pesos lang gani. Bakla na isang live weight sa uton. Sang baboy, nagligad niya si Mana daw kabarato sang baboy subong.
9: Oo, grabe ka barato. Pwede ang lupal ng research na. Kasi tanan din yung katuloy yung problema ni Subong. Hindi lang yung tuloy sa lilo. Sa panay, sa lilo yung sunwide niya. Eh, magsakanay, gusto, bisan-siban kung nga lugar sa Luzon ko, buman
0: nagkakatapit. Ang naginapatay kita sa imported na baboy?
9: Imported yung nagapatay. Subong, mas prefer sa tao, imported. Nagamiton, kaya bako dipinsa.
0: Galing dapat naman
9: ang... Sa kada mga 40 pesos, dako na na.
0: Dako eh, dako eh. Dapat naman ang negosyante ka, may mga karinderya ka. At siyempre, dira kaya, ma-imported ka na lang?
9: Oo. Imported ang ginagamit nila. At ang local, managas man. Lagson niya itong imported.
0: Bisan gamay-gamay, oh. Gamay-lagson niya, bisan gamay-gamay, para hindi bisan masiro eh, no?
9: Na sunulog na, subong ang baboy, low supply of demand na.
0: Pero mas mayan na niya, sobrang supply sa baboy, kaya pwede sa nagligad, yung nag-hampak 500-450 ang kilo. Mas mayo na subong niya.
9: Okay.
0: Galing sa mga negosyante, sa ating mga hog farmers, amo niya ang taga-lampo naman nila.
9: Oo, teacher, hindi na maumpisa sa dito sa hog racer, pakatawid sa hog sealer, pamerti. Is ang nagasagod perde, ang nagabaligya, perdehan.
0: Perde man, tanan eh, domino effect.
9: Oo, sigado man, kasi gamay man ang subong man ang konsumo sa konsumidor, kasi wala man kwarta nga nagasirculate sa, gamay ang kwarta, nagasirculate subong sa Pilipinas.
0: Atutanan sa mga, atutanan na nagkato sa Malita, ang kwarta Pilipinas na ubo sa Malita.
9: Kaya patahal din natago nila sa bulto. Ito napadala nila ito sa, ano, sa ibang na lugar.
0: Gani, ti ano mo na kumita kaambit sang Malita, Sir Johnny?
9: Kaya taka, kagi sa ton ng Malita mo.
0: Gani, bisang isa ka Malita. Alam saan tumala sa Malita, no?
9: Malita na lang ito, no? Wala na unod.
0: Kahita ka may unod, gani. Sir Johnny, figuro ng figuro oh. Meat shop. Sir, madamo nga salamat, Sir Johnny. Kita ilang tadason si Mana.
9: Oo, madamo mga salamat sa ano da, kung nagpalamate mo na, may naga, sila da.
0: Sige, sir. Salamat kayo. Dara si Sir Johnny Figuro ng Figuro Meetup. Siguro si Sir, sino gani nga lang niya itong nagpadalaga. Hopefully, nagpamati ka si Sir Onofre John Balayo. No, si Sir Onofre John Balayo, hope nagpamati ka. Hindi gidmayo nga balita, no? Hindi gidmayo nga balita. Kay amugid niyang sinisambal ni Sir Johnny Figuro nga... Sakit-sakit mo, 150 to 160, sa uton gani, 140 to 150, live weight ina. sa may uton sa baboy. No, kung nagasagot ka sa baboy, baligya mo ba o puwerte ka perde? Sagot ka sa bubod mo, sobra sobra 2,000 gurong si mana mo. Sa bubod mo pa lang sa baboy, sobra 2,000 si mana mo. Ito... Amo nang update naton Sir Johnny Figuero, tentative pa kuno ang balni Sir Johnny Figuero nga magsaka ang presyo sang live weight sang baboy. Ama Marilu Villalobos dira sa may Luben store mayong aga, kamusta mga presyuan isang manok da? Total na natawagan naton si Sir Johnny Figuero sa presyo sang baboy. Dalas dason talan niyan tis kita mag-announcement sa presyo sang sa presyo sang announcement naton sa announcement ta sa ano ni announcement ta sa tawag ng tanggalan galing way tagi na sapak ni Ma'am Marilu Villalobos gina-off niya ho nahuya isa kayo sabla nahuya-huya ka paari may tawagan ta kaniwat. Hindi ko mag-unta tawag si mo sa tangway mo ginasabat. Aray mo ay. May nga ka, Sir Arnel sa Unoy. Aray na. Nagsabat na si Ma'am Marilu. Ma'am Marilu, good morning. Mayong aga? Mayong aga?
10: Oo.
0: Oh, huya ho. Ginapatcha. Patchan mo, kuya huya.
10: Nanakuan ko lang, nanunang napindot ko, nanuan ko lang.
0: Sige, Ma'am Marilu, presyo sang manok subong kay sweldo subong eh. Pila presyo sang kilo sang manok subong dress chicken?
10: May 185, may 190.
0: Anong 185 dumay?
10: Ang kwan, ang horn, ang slice 190.
0: Ah, ang bilog 180.
10: Oo.
0: Nagbarato man subong ang manok, no?
10: Gaamat na sa patoy.
0: Ay, nagligad, mas barato pa?
10: Oglo barato,
0: masaka naman. Ini, paglang taon nyo, trend na ini, baga, lapit na lang ang All Saints Day, Halloween, pa-December, masaka naman ini.
10: Oo, masaka naman.
0: Anong pinaka, ginalang taon natin nga, pinakamataas nga presyo sa manok, Ma'am Marilu Villalobos?
10: Sa December.
0: Mama na mataas na gin?
10: Oo,
0: saka naman. Ano pa ng baligya? Tanan nga, tanan dre, kay Ma'am Marilu, dress chicken, ang mga kasudlan, pwede ka-order, no?
10: Oo, ma'am.
0: Sige daw, nauya. Sir Luben, ara daw, daw ka, labing-labing.
10: Tulog na siya. Para sa'y tulog.
0: Ay, ikaw lang. Dati, kamusta na sa may lapas sa public market? Kamusta na ang trend na subong? Nag-improve ba ang baligyanay na sa may lapas public market?
10: Oo, nag-improve naman.
0: Mm-hmm. Sige, so 180 to, 180 bilog, 190 slice. Sige, Ma'am Marilu, salamat, Gid.
10: Sige, Joy. Thank you.
0: Ayan, mga suki natin. Si Ma'am Marilu Villalobos sa mga taga-lapas sa lapas public terminal. Sa tinda lapas. Napangita lang ang Luben Store.
11: Tata, RMA.
0: Arad na si Ma'am Marilu Villalobos. May mga shumay masada. Sige, okay na kita. Natamiyaw ko na si Ma'am Gemma Pendon. Mayong aga si mo, Ma'am Gemma Pendon. Nonoy Silubrico. Elmer Aguirre. Shoutout to you kay Nanay Lilia Lavaro. Kagsaya apo si Aliyah Grace Vestido. Sang barangay Guadalupe Haniway. Teresa Siasco Bahen. Daniel Ganyon Taborno Jr. Mayad-ayad gid niya. Aga sa inyo. So, ready na. No, dugay-dugay, magasugod na kita sang singaling. No, singaling, karon para sa aton yung mga senior citizen. Ha? Ang karaan kategory, senior citizen. So, buong anunsyo naton kung sino ning anum nga nakasulod sa aton nga tawag ng tanggalan audition. Pero ito sina, may nga ganay kay Sir Jeffrey Villaluna Hebionada, dahil sa may barangay Taft North, Manduriaw. Good morning kay Ma'am Hilda Hebionada kag Gina Tabuyok.
12: Wala ka bala iPhone 16 Pro Max sa kan SUV? Wala sang problema.
13: Sing lang para may pang Nacho Buena ka.
12: Tawag ng Tanggalan Season 7.
13: Sino ayan ang magat-champion sininga tuig? Pantayan ang paindis-indis sang mga songers.
12: Sino ang magwawagi at sino ang magpapaalam?
13: Bantayan sa longest on-air singing contest ng bayan.
12: Tawag ng Tanggalan Season 7.
13: Sa programa Isugid kay Tiyoy, sang Armen Iloilo.
14: Yes! You're the best, Tiyoy!
0: Good morning sa aton mga suke on air. Naka-like, share, and follow na ba? Sa aton mga viewers sa Facebook, ha, palayog na lang i-like ang programa Isugid kay Tiyoy nga makitaan sa DYRI RMN Facebook page. Sa mga nagapamati sa radio, good morning! So, kagapon ng aton nga audition, kung sa din pulo, no, mayara kita sa pulo ka mga contestants sa nag-intra sa aton audition, namely si Tomas, si John Lenita, Inday, Tiyay, and Mulong, si Nemia, Tatay Ison, Tatay Fred, and si Arturo. Sa bulig sa aton nga mga hurado, nakakuha kita sa anom ka mga contestants. Ining napilian nga anom, preparar na kamo for November para sa aton nga elimination round. Medyo may mga sablay pa kamo nga pyesa, nahuya-huya pa kamo magkanta sa elimination round sa maabot nga Nobyembre, dason nga bulan. Hindi ina ni pwede. Ang gamay nyo nga sala may costume na matakakas kamo sa aton nga tawag ng tanggalan. So, practice makes perfect. 5 minutos makalipas ang alas 2. Good morning. Ang anom nga nakasulod sa aton nga tawag ng tanggalan in no particular order. In no particular order, ang una naton yung nakasulod, si Tatay Fred. Isa. Ikaduha nga nakasulod, si Mulong, contestant number 6. Si Fred, contestant number 9. Si Mulong, contestant number 6. Ang ikatatlo nga nakasulod, contestant number 1, Tomas. Ang ikaapat nga nakasulod, si contestant number 4, Inday. Ang ikalima nga nakasulod, contestant number 8, Tatay Ison. Kag ang ika-anom naton nga nakasulod, contestant number 2, si John. So, congratulations! Lewaton ta si Fred, si Mulong, Tomas, Inday, Ison, kag si John. Congratulations! Sa mga wala nakasulod, way problema. May dua pa ka mo nga, may isa pa ka mo ka chance nga mag-audition. So, 2 chances lang ha, ang ihatag sa inyo. Sa 2 chances, kung hindi ka makasulod, strike out, you're out of here.

0: singali. May talent ka bala sa pagkanta? Mag-alag diva? Rockstar? Baladi? Rapper? O haranista? Basi diri ka pa ma-discover. Tawag na kag magdaog sa mga pa-premyo sa longest singing contest sang Banwa.
1: Singali!
0: Singali! Sang RMM Iloilo.
1: Singali!
2: Atak! RMM!
3: Mga welcome sa aton nga singling, may contestant na kita dayon. Senior citizen, ha? Hindi pwede hindi senyora. Ay, nadula. Sana nadula ka? Gatawag ka din sa bata na ka. Ay, nano. Oh, tawag. Senior citizen, ha? Hello, good morning.
4: Good morning, Kiyoy.
3: Sino ni Eva? Oh, talaga nga.
4: Si ano, Kiyoy?
3: Oh, talaga nga naman. Ano ka? Sige, banat!
4: Senior na ko, Kiyoy.
3: Ha?
4: Senior na ko. Senior na ko.
3: Puti gani, nga man. Wala, may minigay kontra si Eva. Ito, senior, kaya di mayo kita. Contestant number one, senior citizen number one. Ano?
5: Inakong pagigugma daw isda nga ginabaligya bisan ano ang libod ko wala sinagkuha iningakon nga negosyo yutayan lang maputo kaya nga kun gintanyagan nagapalagyo kagsang ako ang naglabay sa may higad, sang baybay, hinali lang may namaypay. Kagmanya galing-galing ay, kagsakun pagapanilay.
3: May bubuga pa mga senyo. Sige, sino pa may try? Mga senyor, hindi maguya-huya, tawagin nyo ko 09338790931. Diba tonta? 09338790931.
2: Tatak! RMM!
3: Hindi, pwede nga ako matawag, dapat kamo tawag. Hello, good morning!
6: Hello, good morning, Choy.
3: Mayong aga, sino ni?
6: Mayong aga man, Choy.
3: Mayong aga, sino ni?
6: Si Mulong.
3: Ay, si Mulong. Si Mulong, dala ka, tatay Mulong sa tawag ng tanggalan, ha? Ayos, ha? Kung good luck.
6: Pwede kanta?
3: Ha?
6: Pwede ka kanta?
3: Pwede.
6: Senior naman ko.
3: Pwede, dapat ka, senior.
6: Senior naman ako.
3: Uy, pila na edad mo, tatay Mulong?
6: Senior man ako si Joy.
3: Pilay mo, pilay dad mo?
6: 81.
3: Ha? Do 80 pa lang tingog mo.
6: 81.
3: Do 80 taon pa lang tingog.
6: 1945. July 4, 1945.
3: Do 80 taon pa lang tingog mo, 81 ka na gala eh.
6: 81 ako, senior.
3: Sige. Tatay Mulong.
6: Makanta?
3: Oo, wala na masaot.
6: Okay.
3: May gitara ni.
6: Wise names say only for us but I can't help falling in love with you. Yeah.

0: falling in love with you.
1: 'Yan na may turn sa mga tingog sa aton yung mga senior na. Palisa, no? Kabalo ka mag-gitara, bla. Bisan isahanon ka lang, bla. May problema ka. O kung may kakajaming, kulokanta ka, no? Iga, toon-toon na gitara. Galing, may gidihilig ang gitara sa ako. Linampos itong gitara. Nga, may mga tingog, no? Are, katatlo. Hello, good morning.
2: Good morning, Tiyoy.
1: Good morning, man. Sino ni?
2: Tatay Ison.
1: Oh, si Tatay Ison. Tatay Ison, congratulations. Sunod ka man sa tawag ng tanggalan, ha?
2: Oh, okay.
1: Pila na edad ni Tatay Ison?
2: Ano, Tiyoy?
1: Pila na edad mo?
2: 77, Tiyoy.
1: 77. Anong edad ka nakabimbang? Ibati kayo dito, mabzulolo ako. 77, babo. Sige, pamatian natin. Are, wala tapusay ni Tatay Ison, ha? Oh, contestant number 3, no? Kasa aton nga, singaling karaan edition, Tatay Ison.
0: Ingay ng buhay ko, ikaw ay nasaan? Igla ka ng tampo, ano ang dahilan? Saan kaya ngayon ikaw ay natatagpuan? Kapag di ko nakita, ako ang mamatay. Larawan mo intay, ay lahat kanakan. Inakausap ko, luhay bumubukal. Saan ka man ngayon? Ikaw ay natatagpuan. Kapag di ko nakita, ako ang mamatay.
1: Inday tuwad. Gaganda ng boses, no? Daw mainlab ang mga senior tanga iba, no? Nag-iihi ako. Katugnaw sa mga tingog sa mga senior nato, no? Oh, daya-dayaw, bigo. Hello? Oh, hinaya lang ang radyo. Hello?
3: Hello?
1: Oh, pati ang radyo tayo. Very good. Hello?
3: Hello?
1: Oo, sino niya?
3: JR, may makantat lang sa mga Tiyoy kaya nasabihan ako, hindi ko katulog naman, Tiyoy.
1: Sino na yun, JR?
3: Oo?
1: Mano ka?
3: Makanta ko eh.
1: Makanta ka? Senior ka ba daw?
3: Oo eh, hindi na ako Tiyoy, tigulang ako.
1: Ha? Tigulang ganit, senior ganit. Tigagid? Siyempre tigulang kahit senior.
3: Oo.
1: Pila edad mo? Ha?
3: Hindi, ano ko yun nakanta ko?
1: Pila edad mo daw, bungol ka man eh, muya man!
3: Oo, ganun 74 na ko, Tiyoy mo!
1: Ah, 74! Sige, JR! So dapat, lain nga kanta niya,
3: ha? Ay, hindi pwede, ang tingaling-aling mo, wala mo nakanta ko sila,
1: parang hindi pwede, nakanta mo na yung tingaling mo.
3: Sige.
1: Dapat lain naman, kag hindi na ang Marley.
3: Oh, lain naman.
1: Lain naman, dapat hindi Marley.
3: Oh, Marley.
1: Dapat practice na sang para sa November. Kinakasunod ka sa tawag ng tanggalan mo.
3: Oo, kaniro.
1: At practice ang iba ng mga
3: practice ano? Sabiyo,
1: oh, sige, are. Kasamang oh. JR.
3: Oh. Sige, okay na?
1: Okay na.
0: It's time by my seat, by my window. Imagining the night I was with you. I see the stars and its light remind me of you. But will you be talking smart day? I love you. I think of you every day and night. And now I realize how I feel for you. But now you can't with someone new. Though I can, but I had to forget you. Okay na yan, Tiyala?
1: Siya manggaling surrender. Salamat! Salamat, Ged! Kasama JR. Ari na, contestant number 5. Sabi mo, senior, tamo ba sa mga senior? Tamo ni Maintra mo. Hello, Maingaga?
4: Maingaga, Tay.
1: Maingaga. Pwede mo patyo ng radyo? Na, nice.
4: Tay.
1: O, sino ni?
4: Si Mulong.
1: Ay, oh, Mulong! Nakasulod ka man, Tatay Mulong! Sa tawag ng tanggalan.
4: Malingaw, kumakanta ko, Choy.
1: Sige, kay kumalingaw, walang aton mga hurado. Tidao ka sang cellphone load. O, are, contestant number 5, Tatay Mulong. Dalingit. Tatay Mulong, patyang radyo. Patya radyo nyo. O patya radyo, kay ka feedback kita na minami sa kanta mo, nag-uwang na may emergency sa likod.
4: Wise men say only for a sea, but I can't help

0: Take my whole life too. If I can live falling in love with you.
1: Ay, ka nami turn pa nga aton ng mga senior citizen. Natutuod daw ka nami turn pa sa tingog sa aton mga senior citizen. Happy listening while flight. Uy, flight ni Sir Romeo Manay from Tromso, Norway. Pakanto sa may Oslo, Norway. Mayong aga lang resido. Oh, isa pa. Hello, good morning.
2: Good morning, Tiyoy.
1: Morning man, sino ni?
2: Si Tatay Fred.
1: Oh, si Tatay Fred. Oh, sunod ka man sa tawag ng tanggalan, Tatay Fred, ha? Good luck sa inyo, Tatay Fred, ha?
2: Okay,
1: ha? Oh, sige, ari na. Contestant na dumabudlayan ng aton mga judges, ba? Tani, may mambat na judge na. Padag-on na lang na tayo, padag-on na lang sila talan nyo, ikikabudlay mag-judge mo ko. Sige, te, pero wait tamay mo, i-judge nyo kita. Are contestant number 6, Tatay Fred.
2: Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ka bibimuti magpakailan pa man, habang ako ay narito at may buhay. Malasin mo't nagtitiis ng kalungkutan. Ang buhay ko unti-unti nang pumapanaw. Wari ko ba sita, ako'y mamamatay kung di ikaw ang kapiling habang buhay.
1: Swabe mga contestant. Gani? Sakto kayo Sir Romeo Manay, dumabudlayan din atong mga hurado. Ano ni Tiyo, ambal ni Sir Bench Paranpan, kagambal ni Sir Jespal. Ano ni Grand Finals? Hoy, hindi pa Sir. Anom lang kay Basi. Kapila na madagdag ang bullpen ko. Anom na contestant niyo. So, para hindi mabudlayan natin mga contest sa mga judges, are boto ka mo. Tanan daog, may ma-sponsor na eh. Kung may ma-call sin eh, padag-on ko gini sa tanan mo. Duwala kay itula kabigin sa mga awitin. Ang lulupit ng boses. Pero te, wala sa may. Sir, good morning, Sir Kim. Morning. Tiyo, na-late ko ba? Very busy. Good ba? Mayo ni kung nga, Sir Kim, i-replay mo kung aton nga ta. Singaling pa lang niyo. Singaling pa lang ini, ha? Sir Kim, kag mga classmates, doon na budlayan ato mga hurado. Ang iban gani mga hurado naton, yoy, good night, matulog na kami. Natulogan sila sa mga tingog, sa contestant. Bon, na very good idea daw. Amo pa ni hambal ko, Sir Gregorio de la Cruz Catarin. Daw, naunahan mo gid ko eh. Pero sakto ginambal ni Sir Gregorio de la Cruz Catarin na may pa-contest ang Iloilo Senior Citizen Got Talent! Wala ti kaya ginapaminsar ko na kagina pa mo. Niya amo ni B, tigaling hambal ko ti. Base may mga senior citizen ka tanga mag-rap. No, wait ka balo, base may mga senior citizen ng mga homeboys ang una, no? Galing hindi man pwede saot eh kay base ipadala sa aton saot tapos AI. Pero kagina ko pa na na pagina ko pa na na paminsar ang Iloilo Senior Citizen Got Talent. Akong gani, hindi Iloilo ang akon niya. Inyo Senior Citizens Got Talent. Ang akon, amo na mo. Ang inyo Senior Citizens Got Talent. Pero nami Iloilo Senior Citizen Got Talent. Para mga taga Iloilo lang. Sige, Ma'am May Subang, mayong aga sa imo si Benito Aranjuez, mayong aga, good morning. Si Boy Tosek, tiyoy, good morning. Ginapukaw ko gali si Joanne, aga na, diga mo na ma, salamat gin. Happy flight sa Romeo Manaay. Bawdo makabakasyon naman si Romeo Manaay sa Iloilo. Upod mo bata mo, sir? Rebecca Grandesela Alminaza, kagawad Noel Coscoluela. Salamat man. Morning, May Subang. Ngapi-ngapit at iyo, dito sa May Tanza Bonifacio. Salamat, gid. So, sa atong mga judges, oras na para magboto. Boto ko mo sang duha, no duha. Number one, pili ka mo ha. Number one, anok. Number two, mulong. Number three, ison. Number four, JR. Number five, mulong. And number six, Tatay Fred.
3: Attack, RMA.
1: So, boto na mga judges. Alas 2:29 ang aton nga singling buylog nga ginadulong sa aton sang Super Fiber sa aton nga mga contestant nira no sa aton mga contestants mayo ini nga mag Super Fiber kamo labi na gid ang aton mga senior citizen nami tingog nyo pero pagpamuhin nyo palpak nami ang tunos ang tingog nyo pero ang inyo nga pagpamuhin sintonado delikado ina. Ang hindi regular ang pagpamuhin, baw katamaan ka delikado ina. Dapat adlaw-adlaw nagapamuhin kita eh. Para mabuligan ka mo, ilabinigid ang aton mga senior citizen. Life extension product ang inyo baklon, ining Super Fiber. Ini ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Kagagod maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga colon or colorectal cancer. Inom kita kada gabi antes kita manyapon sang Super Fiber. Ini ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agod hindi magtinirang higko sa aton nga kolon. Nga isa sa mga rason sa pagnubos ang aton nga immune system kag pagtugas ang balatian sa aton lawas. Tinlui ang inyong nga kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber ang fast-acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product of Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom kita sang Life Extension Vitamin D3 kada aga pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antis kamo manyapo. Mabakal nyo ni sa mga suki nyo mga botika kag sa Life Extension product, sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kung sa din hindi na mga produktong inyo mabakal, kung hindi nagatalyar man ina sila sang libre na medical consultation adlaw-adlaw.
3: Attack RMM.
1: Antes ang aton nga kwentong kababalaghan. Ari na, tamyo, ano na kita? Mati, ano, sa hambal ng isa ka judge number one. Ati, ang boto ko si JR, tag si Anok. Ang boto ko, tiyoy, hambal sang isa, si tatay, si JR, kag si Mulong. Si Doy Arthur, may aga, hambal sang isa ka judge naton, Ma'am Telly Piffer. Number 2 si Mulong Tiyoy akag si Fred. Hamba ni Sir Bench Paranpan si JR kag si Mulong. Si Ma'am Gemma Pendon, pila price depende, ma'am, kung pila gusto i-price. Si Sir Jespal, hambal niya si Dua ang Mulong Tiyoy. Ayoo, Dua ang Mulong, ano? Mulong ang... Dua ang Mulong. Ayo agin so ay hindi gali dua gali to dua ang Mulong ngud nga agin sulit ni Mulong ang kanta niya binautod sa lima lang gali anok Mulong ison JR Kagpred amo lang ng gali sige salamat salamat Sir Jespal pareho ang kanta pareho si Mulong kasi Mulong Long. May nag-chat sa Rowena Bisana kanami sa aton mga senior citizen tani sila na lang gin pakanta pirmi. Si Tatay Rudy Vicentino, mayong aga lang Arek Pirmiga pamati sa programa mo. Mga kadlaw, makumabatihan ko gadula, tuyo ko kay Migo ko JR. Si Sir Kim Yvonne Ferrares, number 5 and 6 ko, 4 and 5 ko tiyo ya. JR kag simul, si JR kag si Fred. Sige Sir Kim. Ponyo Salderon, tiyo'y boto ko si JR Kagsimulong. Grabe mga butuhay nila. Ambal sa isa ka judges. Ay, yatik. Natakaan ko sa gay boto, tiyo'y. Para wala problema, padag-atanan. Sige, way tamahin mo. Way tamahin mo, daog tanan. Ambal sa ibang ganyan, ginpaboto mo pa kami, papadag-on mo tanan. Tiulihi ko nga basa, ambal sa aton nga... Isa ka chief judge. Tiyoy, padag-ana lang tanan, please. Padag-ana tanan, daong tanan eh. So, congratulations kay Anok Mulong Ison, JR and si Tatay Fred. Congratulations. May cellphone load ka mo ah. Kanan kay kanami mo, maning nami sa aton yung mga... ka mga kasama, mga kapamilya ta. Basta na namian sila gani. Ay sus, wala niya naga mawala niya naga paningala. Amo na dapat sa aton nga tawag ng tanggala. Panugyan lang sa mga contestants naton nga makasulod sa tawag ng tanggalan. Preparahan nyo man, hindi hambal nga daw pasaboy lang bala nga makanta lang ko. Dapat ini ya, preparahan nyo gid kay kung manamian no mauyunan kamo sang aton nga mga judges. Sus. Sa maabot nga Pasko, ah, sagot na namin ang pang Noche Buena mo. Aga ka pa ini ka makaambit sang imo nga pamaskwa. Pambakal mo da sang kinanglaan mo sa balay. Pambakal mo sang maintenance mo, dugang sa maintenance o pakayo sang balay. Kaon mayuhan nyo gid. Mayuhan nyo gid ang aton nga tawag ng tanggalan. Alas 2:34, eto na kita mga kasama sa ating kaalamang sexual sex problems on air diri lamang sa programa is so good kay Tiyoy.
4: Kaalamang sexual

0: Tapos na ang kantahan. Dito na tayo sa kalamang sexual kantahan. Tapos. Dali na kita sa kan. Kan. Kan goods. Kalamang sexual, problema sa sex o sex education on air. Exclusively ng mabatian, dali lamang sa RMN. Iloilo, isugid kay Tiyoy. Kaya dapat natin gina-educate, no? Ang kalaman, parte sa sex. Hindi natin paghula-puhula itong pandipid. Kalamang sexual, dulong sa atin sa Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa Bilog na Panay Island, kat probinsya sa Guimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing, kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagpapagsik, kag nagadugang sa resistensya sa isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, sa atin mga senior ha? Hindi ka magkalipat, mag-Mega Man. Para makabato ka mo sa pulaw, sa mga grand finals na ho. Sa aton nga elimination, basi toyohon ka mo bala, inom ka Mega Man, isa lang ka Mega Man, imnon mo. Kung gusto mo makabato sa pulaw, kag mapakapapagsik sa imo, inom ka isa ka Mega Man para tututudong waswas mo sa kanta. Pero kung may tuyo ka kay nanay, duwahon mo ka Mega Man. Safe sa heart, walang side effect, kay puro herbal ang ingredientes ang Mega Man. May sangkap na tongkat, ali, ginseng, maka, kag horny goat weed. FDA approved. So, ang pag-inom ni antis maglabing-labing, ha? Kay nanay. Siguro duha kay nanay, ah. Hindi na pag-usara sa iban. Pa, may, sa iban muna sa ron, ay sus, madimat. Mama na sila nga, baw, senior na ni, pero kung magkayaba daw, ah, baw, daw ba yung tihon pala. Kung magkayaba, baw, wala, agad ginahapo. Amo ng epekto sang Mega Man. Kaya kung kay Mrs. ini, happy-happy ang wife mo. And you are blessed pag happy ang wife. Kaya happy ang life. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Biskan, wala ka pa sang reseta. Mega Man Herbal Capsule, available sa mga suki nyo mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Tandaan mga mister, Mega Man! Bye nga ga, Tiyoy Pancho. Ari na kita sa kwentong akalamang sexual. Ay, kung may ara ka mo sang sex problem na gusto ipamangkot kay Tiyoy o gusto nyo ipatpat sa kahanginan, hindi ka mo maguya-huya, ha? Nga mag-share sang inyong sex problem. No, istoryahan ta, ay, makakadto ka pa sa psych-psych, man. Asa, oh, makakadto ka pa to sa mga dire, ka lang mati sa to. Pang mayong aga, yawang ko hulat hapon sa imo, hindi ikaw, hindi nyo mako. Subong, kuhaon ko, subong, grabing ulan kagapon, Papang Miling. Papang Miling, subong kong aga, kuhaon, makadtogin ko na, subong, pagkatapos ng duty ko, makadto ko na sa imo, subong. Kuhaon ko na. Soryanta, mga sex problems ninyo. Hindi maguya-huya. Tawagin ko sa 0933-879-0931. Ha? Sige, yari na. Lalingid na. Ang sex problem tahalin kay Red. No, taguan lang naton nga kay Red. Yoy, mayong aga, si tawagan lang ko kay nanay mo, Red. Nanay? Nga man, nanay man. Ah, may ulo edad-edad na si nanay Red. Okay. Yoy, nahuya ko eh, hambal ngalan ko, basi may mga kilala, tawagin na lang ko nga si Nanay Moren. Hindi pa man ko senior, Tiyoy, pero mas magurang ko si mo. Kagang, gusto ko ipatpat ang problema ko sa sekso. Gusto ko lang ipamangkot man inino. Ala binigid sa aton mga classmates nga nagapamati sa programa Isugid kay Tiyoy. Hindi pa ko senior, Tiyoy, pero magurang ako si mo. Pero pabugal ko man, Tiyoy, nga nagabasa-basa pa ko yan. Wala pa ko maabdan sang akon nga menopause. Uy, pares kay Mrs. Si Mrs. ko, 54, ay pa nag-menopause. Eh. Kulbaan siguro, bayaan ko ay. Kumbaga, basa-basa pati yoy, no? In short, healthy paman gyapon ang amon nga sex life sa akon nga bana. Ugaling, siyempre, may uloidad-idad naman si banahon, hindi man totally every day or every week. Kusa may lakang man, pero hindi kami masiro, ah. Sa isa kabulan, makadua, makatatlo man kami, tiyoy, ni banahon. Galing ang problema ko, tiyoy, ining si banahon bala kay nagapanguma ini siya. Ambot kung ano natabo sa iyang mga katudlo sa kamot, nga nagkalamatay. Hindi man sa tubig, tiyoy, guro. Nagkalamatay ang iyang mga kuko sa iyang tudlo. Amo na yung gusto ko ipamangkot, tiyoy, no? Kay, siyempre, may edad-edad man si banahon. Siling gani, basa ang may edad-edad na gani ang lalaki. Kung may edad-edad man ang babae, kinahanglan daw diesel ini nga salakyan, di ba? Nga medyo painit, anay, painiton, anay. Painiton, anay, ang makina antes ka mo mapadraganon. In short, amo na ang ginahimo namon. Kung may tuyo kami nga maglabing-labing sang akon nga bana, tiara man, naghahalukanay man kami, naghahikapanay, naglutgutanay man, kung kisa. Pero tiyoy, daw, amo na yung gusto ko ipamangkot na si banahon, ang painit na namon niya, eh, siyempre may bulubagit, ang iyang tudlo, kapot-kapot niya man sa akon nga kinatawo. Ti inabla tiyo, hindi inabla ayan delikado. Kay ginakapot-kapot niya sa akon nga kinatawo, no, ginabag-ibag-ib, ginakuti-kuti ya, sa akon nga kinatawo, ang iyang nga kamot, nga ang mga kukuya. Ah, kaya ang kuko ni tatay puros patay. Pero why gin siling di kung paano napatay? May mga napatay nga para siyang nadagdagan sang mabugat nga bagay, nabaog. Amo na nabaog lain sa patay, di ba? Ang patay niya nga kuko, amo na daw gaot-ot sa, damagina o gaot-ot sa. Ang nabaog nga kuko, kag napatay ining na nalampusan o na nabagtulan sa mabugat nga bagay, ma-violet, tapos ma-itom, tapos mapagpatay niya, makakas ang kuko. Galing ang kay Nanay Red, ang pamangkot niya, kaya ang kuko ni tatay kung sa kamot, tanan nga kuko yun sa kamot, nagkalamatay. Di ba si virus? Ang bacteria bala or fungi ini bala nga mapatay kung napatay ina iya nagadamol di bala sino may patay nga kuko palihog bilang tao be kung patay ang kuko mo na ini naga kay si tatay kung may patay nga kuko ini sa tiilya mo sa kamalag ko iya ginablidan niya ini mo kay ini ya way galaba nagadamol di bala mo na ang patay nga kuko. Wala ini sa galaba, nagadamol sa so, serpat ko, sa kamalag ko, ginablidan niya bala, ginakaskasa para magnipis naman. Kahit kung pabayaan mo ni, nagadamol, ini nga nagadamol, pero patay siya, ha? Tiyan mo na, guro, pamangkot ni Nanay Red. Kahit kung magkutihan, ay, tisi, may asawa ka, siyempre kutihon mo. Pagkuti mo amon natin, siguro na sawahan sa nga ang ginapangkuti ni tatay, bisan ano man nga kamot ya, kay puros patay ang kuko. Kaya pamangkot ni Nanay Red kung safe inibala nga kutihon mo nga patay ang kuko. Basi, mapatay man ang iya eh. Ano siguro ni daw, fungi guro ni. May pagkanda picture Nanay Red. Tinahuya man ko magsita ka sa akon nga bana, ay base maglain ang iya nga buot, tiyoy. Pero amo na ang akon niya nga gusto ipamangkot diri sa aton nga sa programa, sa segment mo, nakaalamang sexual. Kung safe bala ina nga magtanpatandugon siya sa iya mga kamot. Kaluay paguro kay para dilapan si mong kamot. Isa ang sa baba mo yung kuya. Ay! lang sa vitamin E. Amo na gani ma itoy siya gani. Amo na kulo sa vitamin E. Amo na gani ma it sila ba? Nanay imaaman sa intana. Nakadlaw ng kamuman. Ilay gay. Nakakas na kuko kay nagamit siya bulong. Kakuol guro tiyoy. Ag bulong sang kuol. Ah, nakakas. Ay, okay no, Sir Nonoy Silobig. Sa bulong sang kuol, ah, nagkakapatay. Tiyan mo nang pamangkot kung safe ko no bala. No, ina, yung itandog-tandog sa... Kung ikaw babae, ti siyempre, matawag ko bala. Hindi ako, hindi ka na magtawag, Ma'am Jemma Pindon. Hindi ka na magtawag sa akin. Ah, eh, tawag-tawag. Hindi ka na magtawag. Tawag. Sagay ka lang ambal, matawag sa ako. Hindi ka magtawag, kaya ako matawag. Hello, Ma'am Jem.
1: Good morning. Good morning. Sa tanan niya,
0: kapamahal. Suplado, bla, suplado.
1: Patay na kuko. Patay na kuko.
0: Diba, yun ang dalagay, Ma'am Jem, ha? Dalagay, Ma'am Jem. May kayagay ko na patay ko kuko. Aray, may sumang may patay ko kuko sa kilid. Kay iniya, naigo sang bula doon na pusa ang kamot ko, nag-violet, nag-itom, tapos napatay ang kilid. Pero buhay pa ang iban. May sa iya, patay ang kuko, titanan, napatay ang kuko, tanan. Dibla ang patay niya kuko, Ma'am Jem, nagadamol na, dibla?
1: Oo, kagtapos nagaitom sa sulod, bala mo ang uno, do may virus, bala na siya yung iyan. Kundi expose sila sa hilo, kung nagkakuma sila. So, do nag-ok-ok na siya bala.
0: Haan, amin ang term gali, daw gina-ok-ok. Gina-ok-ok.
1: Gina-ok-ok ang ilan ng akuko, nga tapos sa dalayon ng nangakwansang hilo na hypermina na basa, itom ang kuko nila, tapos hindi man matinloan, balaan mo naman sa panguma.
0: Oo.
1: So, hindi man nila makuan ang ilang mga kuko. Te amo ina nga naga, do nagkapatay ang ilang mga kuko.
0: Wala man lagi na usaran sa mga gloves, no? Dapat may amo na kay makapot ka sa...
1: Sa mga panguma, yun, hindi na nila iya makuan ang mga gloves kay ina kay te hindi man daw balagbagain do, hindi man advisable sa ila, do naanad na lang na sila iya pala nga verhan. So
0: ang siguro pwede man dila, pero siyempre lalaki na yan. Kung isa, may ulo edad-edad ka, kapoy-kapoy man kung isa magdilap-dilap.
1: Ang imong nga babal.
0: Hindi, are, ang atong kalamang sexual number 2, parte ni sa dilap-dilap mo. Pero ini
1: ang ako na-advise sa iya mo ni... Away man ang kaso, kung patay man na ang kukos ang iyang husband, basta tinlo, ugasan, manghugas man na iya before sila iya mag-ano, hugasan niya maayo, hindi man ay makontaminate ang iya, di ang asakang sa tungod kay patay ang kuko.
0: Hindi ay malaknan siya kay, hambal mo gani daw, bacteria o virus, ining
1: ang kuwan, ang ano na siya gani, daw, o the bacteria, sabi. Pero hindi man na makonhay ara man na sa sulod sa kukuya, kag-basi patay na man na andes lang kung doon nagabanog pa ng mga kuko sa banay at hindi iya pwede eh. Pero kung doon patay na siya nag-itom na, wala na kaso, ahugasan niya lang maayo.
0: Bagay kung idasok na sa, kung idasok na si Monan, ano pa patay na? Tingles mo patay? Hindi na gulong patay na? Eh buhigin na yan buhigin na nga humay na yan.
1: Otherwise, para safe, gusto niya bakla niya gloves. Nang litik sa abalat yung nipis na siya pala na pang surgery na bla.
0: Pwede
1: man na,
0: wala na hambal ba si Ma'am Balamban eh? Why ko gani yung nag-glab pang uma, pang kuti pa?
1: Ay, marasaya ang ginakuti. Ako hindi para kung safe.
0: Wala ko gani nag-glab sa... Wala ko gani nga nag-glab yung pang uma, pang kuti pa?
1: Before, safe lang kung gusto gid manida nga kasi nahadlook siya. Mm. Bakla niya sang surgical gloves. Wala man na yung kaso. Ilan na iestoryahan nga duwa para safe siya. Pag wala sa gamagam nga, nagakuti to ba na yan? Basta kulbaan sa
0: pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
1: nga mga bad ano kay syempre hindi ka na yabala makakonsentrate.
0: Oo, ma-turn off kaya. Oo.
1: Yeah. Paano ka na mag-orgasm kung gapinsar ka sa damong ang mga bagay-bagay, di ba?
0: Mm.
1: So, dapat kung amo na istra nila, papaklo niya ba na yan, pila nga lang na, di, kada magkapuin na sa bakal sa boxes na sa ano, dugay man na nila maubos, di, guru, way man na problema. Amo, damo solusyon.
0: Kung wala, ano kung wala gani, ang ba ni Sir Jespal, kung hindi magsulubana mo sa surgical glove, bakal ka damo-damo tiny, ampul sa muning-ning mong tiny nyo, ako tiya. Tiny nga plastic lang. Makapili ka pa color blue, pula o green.
1: Gani. Tapos nga ba, ito ba lang wala pa sa sang senior citizen, pero ano to gani, may rig, ano, may regla pa.
0: Oo, oo, oo.
1: Wala pa siya ya, ano. Okay, ang mga amo na iati, may ara pag gimana sila, nagabasa, gimana sila ya. Pero, I don't really agree na ang mga 60s and above, ng mga senior, wala nagabasa. I don't agree with that.
0: Why pa lang, why pa mong kuno sa 60 ah?
1: Oo, pero hindi na masiling ang iban nga kung senior citizen ka na, dry ka na. No, I disagree. Ang mga senior citizen, basta healthy, wala sa mga maintenance, gabasa pa na.
0: Basa na.
1: Oo, oo.
0: Gadalhay pa na.
1: Oo, oo, sus. Gapanuklata na. Amo na ang hindi niya pwede nga masiling sila. Oh, pag 60 nila, oh, dry na na. No, no, no, no. I don't agree with that. Ang mga 60 and above, basta mga active na sila iya. Pag wala sila mga maintenance nga ginainom, ara pa na iya. They are very active. Kag nagabasa pa na sila.
0: Nice.
1: Amo na ang konahambang tiyoy. Thank you so much and good morning sa panang tiyoy. Yeah. Thank you.
0: Salamat, good, kay Ma'am Gemma Pendon. Eh, waraw, takto, pwede man may mag-gloves yoy si Mr. Antes maghikap-hikap. Dali, kung ikaw ito, maglaban mo yun, mga mahuya ka, ti, anon mo nabi, explain mo sa bana mo eh. Ti, kung wala man ko nagpagadiri, kasi mo, galing, ti, kung mamalaknan ko nabi, kung may virus, sabi pa, mo, ikaw, mayoy mo, kuko mo lang mabalusan ako yun, muningning ko yun. Kulang sa vitamin E. Amo na gani nga mga itoys na gani. Hindi safe tiyoy kay syempre sensitive ina eh. Delikado na blat tiyoy ang kuko. Ang kuko. Ano yun? Ang kuko sang agila. Ay, kuko sang agila. Ang kuko. Labi na nga hindi tinlo bagay. Okay, ang kuko na to, hindi na to nahikop. Tahikap. Tapos ikapo mo itong kamisis mo to. Sus, delikado. Tama. Hello, may ngaga?
2: Papang.
0: Oy, papang miling, may ngaga. Sabang makanto ko, grabing ulan gapon mo.
2: Daw, ay ulan gapon niya, ga?
0: Sa inyo, wala eh. Samo to, gain ulan to.
2: Ah, daw, ulan niya, wang ko gato.
0: Gain ulan to.
2: Yeah.
0: Te?
2: Ang buli, may tsuko ko ito.
0: Oo.
2: Ibayusan niya, pwede ka, awos.
0: Ahos
2: para mapatman ho para mapatayin virus. Mm. Mabuhay na kag magtiga. Tiga ko ko.
0: Ti pa ipasak ito ti kangkahang to sa babae may ahos.
2: Hindi ni makang ahos ni tang sa kuwa.
0: Hindi sa mo ni kasi pag pagbanyo sa ahos ay hikapon niya malipat.
2: Hindi ang mo sa ga.
0: Ah, ahos.
2: Mm. Mm. Ay mapatay na yung virus.
0: Hmm.
2: Yung kaon siya, pwede ka si Buyat Bombay.
0: Nga man. Para bau-bau ba?
2: Para sa...
0: para bau-bau ba? Misis, hindi na pa ko haluka. Pakaon sa damo si Buyat Bombay para mambal si Misis nga. Hindi na ko paghaluka, kuita na lang da.
2: Para yaya. Kaya mapag-on.
0: Bagay, ang sibuyas Bombay, ang onion, na binang red onion, na namigid na antibacterial gid na yan.
2: Hmm, masin po ni sa mga kaon sa awos na labas, eh, makansiros na. Hmm. Mga pa nga, kung kaya, wag gulat tayo na, makabukod ka rin na, makabukod ka rin na.
0: Oo, karon.
2: Yan. Salamat yan.
0: Maninja, ninja, moves ang kuda, Sibu. Salamat yan. Hambal ni Jess Palgami, tanya kondom ang todlo eh. Marato man lang kondom, tiyo. Yan ti pasak mo to. Budlay man to gurong kondom. Okay na tong surgical gloves na to, kondom man na hindi ba? Galing, mahambalan mo ang si tatay to. Why ko galing nagsulob-sulob glove to sa abono to. Hindi mo pa yan nga. Hindi ko na kailan abunuhan eh. Buuan ko lang eh. Rene Miranda, damo trash condom tiyoy asado flavor para amoy asado ang banggirahan ni Iyay. Highly sensitive ina eh ang kay misis. Tapos si tatay, depende man na siguro sa imo pagdumala na eh. Kung makahambal. Dapat kay misis, no, hindi nga mahuya-huya ka mo. Dapat hindi man ko maguya-huya nga maghambal. Bana nyo na mo. Kung kumahipusipusan nyo lang ina, para sa amon nga mga lalaki, wala ko nagala, why ko may naghihimo nga sala sa imo. Kung why mo ginasaway ang bana mo, abis ang bana mo, is okay lang ang ginahimo niya sa imo, kag-approve ka na. Okay, may panugot mo. Pero kung magsiling ka sa bana mo nga ga, tinaw na lalaw, ayan ko na blaga, nga ipasak mo sa akin ang mga kukumo na nga mga tudlo mo, kukumo nga mga patay. Ano matiyagan mo sa muningning ko, lungon? Ano matiyagan mo sa muningning ko, St. Peter? Ano ni muningning ko, Forest Lake? Tambal man ka mo, hindi sa kahipos-hipos because silence means yes, kuno mo. At amin ako lang, migo ko si Alex Gisulgon, Edwin Ufable, Nelson Gikana, Jo Marie Campantero, kag Eddie Lubrico, halin kay Bano sang Gimbal. Good day, M. Ang kuko nga nagadamol tungod na sa fungus. Amo na, fungus. No, fungus. Ganyan yan, no, fungi, fungus. To kung may fungus ang imo nga kuko, fungusun tong nanay monarkiya ni nanay ito. Haha, patay ang kuko daw, hindi ka mo. Eh, may amugin man ng mga patay ang kukuha mo na gani ang mga sex problem kita na ginano sa inyo para mabuligan nyo te ini yung mga sex problem, ini mga problema nga nahuya-huya sila bla ipamangkot itawag te diri lang natong ginapatpat ina sa aton nga programa nga kaalamang sexual sex problem on air mga kasama eksklusibo nga mabatian diramang sa RMN Iloilo ang pilit nga ginailog sang iban pero hindi makuha-kuha pati na ang aton nga baka pamati ko sa jeep to sa radyo nga pamati ko nagakibot bang ko sila kay adlaw nga adlaw sa iban nga mga istasyon mao adlaw nga adlaw nagakwentong kababalaghan sila. Ano pang inang ilugon niyo sa programa nakon man ilugan niyo tanan kay sigurado kung ilugon niyo tanan damo ang manamian. Wala natong ginadalok ini. Kung gusto nyo ilugo, iluga, iluga tanan. Pati ang amo papakanta-kantang tawag ng tanggalan para damo ang malipay. Damo na namian ini. Arek, kung lalas na naton nga kalamang sexual, tatlo ini sila eh, galing. Pasensya gid, matamat na ginaot-ot aton oras o daw kuko ni tatay. Boss, tawag ng tanggalan. Boss, ang kwentong kababalaghan. Aton ka mo ginaagda sa aton nga kwentong kababalaghan, ha? Palihog lang. Intra ka mo sa kwentong kababalaghan. Pabatiya kami sa inyong mga horror stories, mga kasama. Next naton nga kaalamang sexual, sex problem. Ang problema ni Raymart. Okay. Tiyay mayong aga si Raymart ni Tiyo ya. Tagadri ko sa city proper, pero may ko nagpamati sa imong programa. Isa ako, Tiyo'y kabudigero. So, mabalaan man siguro sa budigero, Tiyo'y medyo dako akong lawas, Tiyo'y kay budigero. Isa mga, kung sa pierne, ti porter eh. Kung sa tinda, ti kargador. Budigero ako sa Isaka Mall. So medyo maskulado kag mataas ako, Tiyoy. Last 2 years, Tiyoy, nagpakasal kami sa akon nga long time nga girlfriend. Pero why pa kami plano magbata? Parehas kami nag-ubra. Parehas man namon nga ginasuportahan man ang ginikanan namon, nga tagsa-tagsa namon nga mga ginikanan. Ang sex problem ko, Tiyoy, nga gusto ko i-open up sa imo is a party sa akon. Ang akon nga asawa, medyo bata-bata ini sa akon, Tiyoy, isang 4 katuig. 28 ako, Tiyoy, 24 ang akon nga asawa. When it comes sa sex, Tiyoy, yes, active, very active gid kami sang akon nga asawa. Sang isa ka time, Tiyoy, no? Ah, sang basa kami maglabing-labing kami gani ni Mrs. Full on gid ni Tiyoy, full gid niya. Hindi hambal niya pampatulog, hindi hambal niya masampaw kag matulog pag magwaan, hindi. Kung mag-sex kami sang akon nga asawa, Tiyoy, tungod nga siguro bataon pa kami, tungod nga may grabe ang pang resistensya namon sa isa kag isa, o grabe ang amon resistensya sang isa kag isa sa amon, Tiyoy, mag-sex kami, inimahambal nga kumatapos, bla bulag, ta, bla, Tiyoy, tag 3 ka round, tag 4 ka round, wala man problema, Tiyoy, wala man sang rason nga manghindi ang isa kag isa sa amon kay sulit gid, Tiyoy, no? Kag syempre kung mag-sex kami ni Mrs., parehas namon ini nga gusto, wala sang pilitay. Nagalabotanay, Tiyoy, sa kananay sa amon, Tiyoy, wala man siguro mali siya, pero amo nang amon, Tiyoy, na naandan. Sa isa ka best, Tiyoy, madumduman ko last 3 weeks ago, Tiyoy, sa nag-leave ako. Pag set namon nga sanggap ni Mrs., pagkatapos namon manyapon, tinag kindatanay na kami, amon nga senyas nga pagpaabot sa kwarto karon, malabing-labing. Gusto ko, tani, Tiyoy, magpakitang gilas kay partner ko. Kay daw 4 ka adlaw na ko, Tiyoy, nga way ka, you know, kabembang sa iya. Gusto ko gid magpakitang gilas. In short, gusto ko makabawi man kay Mrs., no? Pagsugod pa lamang, Tiyoy, namo na ang normal namon nga halukanay, hikapanay, hiramanay, kagambonggang-bongga, Tiyoy, na oral sex. Amo nang isa nga namian ko kay makita ko gid nga kung isa mauna si Mrs., kag makaraos na si Mrs. sa dila-dila pa lang. Siyempre, that time, pagkatapos siya magwaan, siya naman ang mabawi. Amo na bla, Tiyoy, sa amo is bawi ay wala isipay. Pero ang natabo, Tiyoy, sa sobra kong pagdilap-dilap kay Mrs., labinigit sa iyang buka, gulpi na lang ko, Tiyoy, nagka-lockjaw. No? Nag-lockjaw, Tiyoy, literal, nag-lockjaw ang akon na jaw. Nagpanik ako, Tiyoy, kay hindi ko gid masarap, biskan ano ko nga pilit nga isara ang akon nga ba-ba, Tiyoy. Ito, hindi gid sa magsara, ginkulbaan ko, ginnervyos ako. Hindi ko gid may isara-sara ang baba ko, nagdalagan ko tiyoy. Nakibot si misis nga naglagan ko sa guwan, naglingilingi kung akon nga ulo tiyoy. Sa akon nga kakulba, gulpi na lang naglagtok ang nagbalik ang akon nga Joe. Amo na subong ang problema tiyoy. Subong kumag kumaglabing-labing kami ni Mrs. Subong Blatiyoy. Kumaglabing-labing kami ni Mrs. Tiyoy Subong. Doon nakulbaan na kumag-dilap sa biskan parte sang lawas ya. Kay basib lang maga liwat lang akon nga pagkalakjo. Kaya hindi ko noon masara tiyoy. Maghalokanay kami gani ni Mrs. Gamba ni Mrs. Ka demure sa imo maghalok. Doon mas mahinhin ka pa maghalok sa akon. Kung magdilap-dilap mo ko tiyoy, ti hindi mo man ina malabot ang lalabuton sa dila mo kung hindi ka magnganga. Tiya mo na subong ang akong problema. Kaya kada mag-sex kami ni Mrs. ba lang ko ginapangita ya ini ang mahiwagang dila ko. Ti subong, amo na ang gusto ko pangayuan sa laygay. Kung anong pwede ko nga himuon, paano ni madula ang piste ni nga lakjo na ini. Sa mga wala ka nakaagi lakjo, ako nakaagi ko lakjo eh. Sa sobrang bukanga nga, may mga tulaan na nga nagsangal nga hindi mo masara. Importante daw na is don't panic. Pero mapanik ka ganyan kay hindi mo gid masara mo, katululo na laway mo. Ang iban gani nga, kadto sa doktor ini, para mabalik ang lakjo. No, ang imbal na,

party siguro, siguro pag dilap-dilap niya, may perte yung may ginalabot sa gunung, ala, gulpin na naglakjo, ala. Hambal ni Rene Miranda, kay Raymart, imasahe mo muna every day, every morning, no, kada aga, pagbugtaw mo, medyo masay-masayhon mo ang imo nga jo, in Tagalog, panga. Ang in Ilonggo, pipingig, di ba, panga? At patama ba, ang, sa ihilagay nun, ang panga, ang jo, is pipingig? Masay-masayhon mo na, pagbugtaw niya sa aga, ang baba mo, ang medyo masay-masayhon mo, nahunay lang ina sa salom mo, asang green shell ni Mrs. mo. Bagay kung perte ka dugay nga ngamo amo na. Todo ma naunay na, tawag na unay. Ang mayo dahimuon na Raymar, hindi mo pag-ipilit nga pwersaon nga isara ang baba mo sang gulpi. Hinay-hinay, mase lang ina. Pwede man na tiyoy mag-warm compress. No, kung nag-lockjaw ka, butangan mo sang medyo maligamgam nga tubig ang imo nga sibin kag i-warm compress mo ang kilid sang imo nga panga para mag-relax. No, yung napunan, no, takto to hambal ni sakto hambal ni Sir Rene Miranda na unay. Naunay inay ang muscle na unay. So kung butangan mo sang hot warm compress o maligamgam nga tubig, ang muscle diri sa panga mo maka-relax, makabalik nang imo nga panga. Sa gilid sang kilid na sang panga tiyoy mag-relax ang kalamnanan niya, ang muscle niya. Basta gani, tiyoy, mag-salom-salom ka. Kita mo gani ang mga manugsalom, nagakwa man na hangin, kumagsalom. Raymart, kung magsalom ka kay misis mo, sa green shell ni misis mo, bulubutwa ka man. Medyo isara-sara mo man ang ba-ba mo, hindi nga ka lang ngangate, nga ka ngangate, ano kagid, nga kagid. Naunay. No, bulubutwa ka man, medyo break time ka, inom ka man sa tubig. Kung nga dilap-dilap ka, medyo nakapoy, mabatsagan mo ini, nakapoy ka, may muscle strain lang. Nakapoy ka, tapos ginsigi-sigi mo pa, nagaka-stress ang muscle mo. Siguro amo na ang ano ganin pulikat sa ilong hilay mo, biring guro, na biring man ang muscle mo sa panga mo, na biring ay nahunay mo. Medyo namin na, di ba, hambal natin, kumag may sport kita, nag-warm up kita, nag-exercise kita. Diba nag-exercise kita? Calisthenics ka, antes ka mag-jogging, antes ka mag-pickleball, antes ka mag-basketball, antes ka mag-softball. Tiina, yes, ang sex is an exercise. Siguro antes ka mag-ano man, Raymart, antes ka maglabing-labing kay misis mo, uno exercise mo man ang lawas mo, pati ang tsura mo, ang panga mo, uno exercise mo, stretching mo man, no, stretching mo man ang imong dila, ang nga kamanda, exercise, stretching! Kagatandaan dapat, Raymart, no, na ang oral sex ining dilap-dilap ni ginatawag, no? Hindi ini contest, no? Tandaan nyo, mga lalaki, ha? Ang oral sex, so, ang dilap-dilap, o kaon-kaon, ano man ang termino nyo da, brutsa-brutsa, kung ano man termino nyo da sa pag-salom-salom nyo. Hindi ini contest, no? Hindi ini contest. Kung madaog ka, kung sinong pinakadalom nga magkaon, kung sinong pinakadugay nga magkaon, hindi ni contest niya. Kapag naginim mo, kundi yung kakomportable. Wala man na contest kung dugay-dugay, take up sa ba-ba mo, may premyo ka kay misis mo. Wala kayo, may premyo, gid ba na?

ang ginahimo niya, premium niyo ng aduan. Pwede lang kalabing-labing, tiyoy nga wala dilap, siyempre tiyoy. Gang nga ang ba-ba mo. Tiyan mo na guro na unay tiyoy, ang balinanay aman sa intana. Hambal ni Sir Jespal, para hindi ka malakjo sa dason, kumakaon ka, gamiti sang straw. Gamit ka sang straw para hindi ka malakjo. Aba ni Ma'am Gemma Pendon, pwede man ina siya magdila nga hindi niya ibuka ang iyababa. I can't imagine nga open wide gid ang iyababa. Di ba si may ginakot? Di may ginalabot sa bla? Ano to monarkiya ni asamo ahon mo? Kuiba. O kesa mga asawa amo mana. Di ba kung san o kung di ba mga babno na tara nyo? Wala man kita Malaysia kay kaalamang sexual ini tanan man kita adults man diri. So mahambal nga wala man bastos diri sa ginaistoryahan naton kay iniya kaalamang sexual. Ang hindi matalakay sang iban ginatalakay naton diri para makatuon, para masabat man ang problema sa maton mga kauturan. So hindi ni bastos normal ini. Kung kamo way kamo aka giging kaon ni mister nyo, pamangkota sa nga wala mo ko giging kaon, nga wala kakagin lakjo.

0: Mga kaon-kaon ngayon na medyo tsak-tsak tutumbals ang isa to, medyo bulubutwa ka man. Galing ang problema sa mga babayi. Kung sila na ang ginakaon, no? Nagkaon. Kag medyo lapit na lang, bala? Lapit na lang malapot ang rurok ng ilang kaligayahan. Bawang iba niya, si Piton ginang imo nga ulo, no? Kaptan ginang imo nga ulo, kag idasok amo na blot, hindi ka nakabutwa eh. Ambal ni Nanay Aman sa Intana, abi mo, tiyo, may natabo na diri sa Negros. Nanguy ablang, wala na nagbalik. Nga amo lang tugin kamatay lang. Tiyo, gani, pwede lang sila kalabing wala amo sina. Pwede man gani. Remar, tambal ni Sir Jespal, dapat salom-salom lang, hindi scuba diving. Parehusa lang bala nga daw, nagadilap ka lang sang ice cream. Hinay-hinay lang, bala, may mahinin, hindi man nga, dilap, kaya ito yung, todo nga, ang grabe man ang imong dilap, Remar, sige-sige, anong dilap mo, nga-nga-nga, ano to, kanoon mo gidayan? Tunlon mo gito yung tingle bilyaw? Or base kay Raymart? Are, base. Base kulang ka sa tutor, no? Ang pagdilap, no? Sa mga mister, mahambal siya, kabalo ko magdilap. Yes, kada mo siyang mahambal nga kabalo magdilap. Makabalo kita gani magdilap sang ice cream. Pero ang pamangkot, ano ang dapat ginadilapan? Paano mo ini dilapan? Hindi ambal nga ingangamog ng baba mo. Basi wala kakabalo, nahuya lang siguro si Raymart. O kung asawa niya, huwag gintudluan ng asawa niya si Raymart. Basi wala kakabalo, Raymart, kung ano ang parte sa vagina ang dapat mo dilaan. At kung paano mo ini dilapan? Bila? Kanda mo, bati ang iba niya, kanon-kanon, hindi na ginakaon. Sensitibo ina iya. Dapat ang ginadilapan mo dira, nari, may tip ko sa inyo mga tatay. Para magbuang si misis. Yung misis yung kusa na huya maghambal eh. Ang una ginadilapan dan, una na hindi man mapasunod no. Ang una, ito syempre ang ilang tingle bell. Once dilapan mo na gani, hindi mo na pag kantun. Hindi mo na pag huyupon. Dilapan mo lang pasaka, pasaka lang mo na. Ang next na pwede mo dilapan ay ning ba ang labi. Ang labi sang ilang nga kinatao. Na? Sa labi, sa gilid sang labi, sa kilid sang labi. Di ba yan? Sa dalom. Hindi mo naman nga kinanay, dasok ang dila mo to sa iyang akoy ba? Kay ubra na nasang ilang mga pituto. Kung isa kabalo, dapat kabalo ka kung ano ang party dira na dapat mong dilapan. Anong hindi? Hindi kito sa dalom-dalom kay base pag dalom-dalom mo to ay sus. Nagsala dilapan mo, taman kalaba dila mo. Ah, nadilapan mo to, hindi na iya kariponat na to ya. Tama mo ka labot-labot, tama mo naman, oh, pa, may sabor, kariponat na to. Ayun na namin ito kagina na naglawayaw. Dahil tama ka kakanga nga. Tinag sulot si Kriponat. Kwa picture no, sa may mga YouTube, may mga Google, no? Pabangko sa Google, di na makita ang hugis. Ano dapat dan dapat mong dilaan? Hindi mo kailan magtudo-tudo ka sa nganga-nganga ni mo. Mga kasama, yan po ating kaalamang sexual. Ang ginahindian ng istorya sang iban, diriyaton ginatalakay. Kaalamang sexual, diri lamang kada Huwebes sa programang kinagigiliwan. Kada kagahon ng programa isugid kay Tiyoy. Alas 3:20 na, sweldo day, pecha 15. Base may kangkong. Okay ng kangkong. Ang problema kung may munggo. May mais. Ah, mais. Nga nusodan ginatambo. May mais gina to. Ang kalamang sexual dong sa to sa ang kapehenyo 14-in-1 herbal coffee. May masunod ini nga mga may mga masunod ini mga ingrediente. Ang kapehenyo 14-in-1 herbal coffee. May sakat na collagen, malunggay, may mangustin. May garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, may maca root, may ginseng. Amo na nagapapagsik ini sa ato. Kag may kape. Ginpa namin ini sang non-dairy creamer. Kag ginpatamis ang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Sang stevia. Pwede sa mga diabetic, di ba? Sigurado ang mga ingredientes ang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Kilala ini nga nagapahubin, nagapahilayo sa mga balatian, panami ini sang pagpamuhin, nagaparelax ang aton nga hunahuna kag nagapautay sang pulaw kanami ini para sa aton mga senior citizens, no? Ang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee, testingan ninyo. Sigurado problema nyo, kapehen nyo. Naglakjo ka, kapehen nyo. Nakadilat ka sang munggo o mais o malunggay o kangkong, kapehen nyo. Namin ang kapehin nyo, 14 ang sangkap, diin ka pa, 14 ang sangkap sa isa lang kasasay. Kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee. Parise, sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C. Mabaka nyo na sa tanan-tanan ng mga butika, kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, tag Soft Touch Wonder Oil. Mabaka nyo man sa Zamara Shop, iping lang sang Sarabia Optical. Dira sa may Mary Mart Mall Activity Center. Adlaw sang Webes, Pecha 15. Good morning, good morning sa atong mga pinalangga, sa atong mga OFWs working and living abroad. Mayong aga man sa inyo. Si Sir Neil De La Riarte, mayong aga si mo Sir Neil De La Riarte. Dira sa may Daragan, Gimaras, Alfonso Defensor Tagudinay, mga taga Block 17, Housing Manduriao, mga taga Barrio Obrero, Veterans Village, Sir Johnny Figuro, good morning, Ma'am Avec Paez Esmeralda, and sa ato mga OFWs working and living abroad, sa ato mga kuturan sa nagdaog sa ato ng singaling, pasulod ko lang ang load nyo karon. Salamat sa nagpapamahaw. Salamat, Sir Bench. Mama Susan Galon Alarma, and sa imo mga kasama. Sa inyo mga kasama, madam, muging salamat sa pagtangkilik, sa pagsuporta, kag sa pagpamati sa programa sang RMN Iloilo kada kagahon. Tandaan, kada kagahon, may kasama ka, may tropa ka, may kapamilya ka, may karadyo man ka, nakaupod diri sa isugid kay Tiyoy. Ako si Tiyoy ninyo Pancho, madamo nga salamat. Kita ay na naman kita buwas ng adlaw. Biyernes ng adlaw, kwentong kababalagan. Sa ngalan na sa aking technical partner na si Jason Renzi Cabatania and si Radyo Man Chief Atoy Alia sa transmitter. Ini si Tiyoy Pancho, good morning and have a beautiful Thursday. Ciao, baby!
1: Mga pinalangga naton nga tigpamati, ini ang programa nga hindi pampatulog, kundi pampagisis ang ngisi. Ako ang inyo alagad,

0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninga. Wala masakit, lingin sang ulo. Pagpalang lapsi, healthy ang bugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Yung hilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nagapalang tulog pala ang imong panulukan.
5: Magalingin pala ang imong nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na ha.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compact.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: Pinoy's Puling Capsule.
7: Ano ba kung ang rason niya may dugo sa imuhig ko?
8: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, malapit sa imo nga ginaguan sa ato niya pagpamungkin. Salamat, it's opportunity.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Pila-pilang win. San Miguel bilang win. Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, ito na! San Miguel Pilang Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOHFDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na nating dogs. Smile ka smile, business stress na. Para sa benta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagat ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pirmi ako confident mag-istorya sa customers. Wapa ka, stress tabs.
3: Hindi para mas iron, is your nickname stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Kapuli si baby, masami ko din na allergies. Kaya magwala ko kag mga hinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tahak RMN.

0: Maayong adlaw sa tanan naton nga mga tagpanamati sa aton nga live viewers sa aton nga Facebook live stream. Subong adlaw kag subong man ang aton nga mga frontliners sa patagsang agrikultura, ang aton nga mga manguma, ang aton nga mga manugpangisda, ang aton nga mga extension workers across Western Visayas, subong man ang aton nga mga opisyales from the Department of Agriculture Western Visayas sa pagpanguna sa aton nga regional executive director, Director Dennis Arpia, kag ang aton duha ka mga maambong nga mga regional technical director for research and regulations. We have Director Jardine Aquilio and ang aton naman yung director for operation and extensions. We have RTD Maria Teresa Solis and the rest of the personnel, the division chiefs, center and section chiefs sa aton nga talatapan.
1: Yes, good morning Jan. Good morning sa aton nga mga partners sa local government units na balik naman kita sa abang programa, no, kadalagahan sa agrikultura sa kamisay nga nakatundan. No. So, this subong nga agad yan, no, na aton nga pag-astoryahan.
0: Ang pinaka-trending, Sir James, subong makita naton nga madamo nga mga utura naton ang concern mahanungan sa aton nga maging topic subong nga aga. Ini ang ginatawag naton nga super o kung strong El Nino nga gina-forecast na subong sang pila naton ka mga experts.
1: Yes, kay na nagligad yung mga inadlaw, Sir Jan, no? Madamo sa mga partners naton ang nagapangita din sa information, no? Ano ang ginahimo sa Department of Agriculture, no, sa pag-mitigate, no, sa pag-atubang, no, sang sining fenomeno, no, ang strong El Nino, Sir Jan.
0: That is why ang ato naman iyang mga opisyal, Sir James, na nag-double time na gitsubong sa pag-conduct sa pila ka mga meetings, pila ka mga briefing para sa ato ng mga farmers kay gina-anticipate mo naton ang pila naton ka mga tikang agad na mabunigyan naton ang ato naman iyang mga farmers dili sa Western Visayas kung ano ang paghimo nila just in case nga ang ining phenomenon magtupa.
1: So kung maghambal kita, Sir Jan, nung El Nino, no? Ano ang buti silingon sini?
0: Yes, ang El Nino sa aton nga pagpanalawsaw is not simply a period sa mainit nga tiyempo. Ini ang large scale makabig naton nga climate phenomenon nga nag-ilis o nag-change ang rainfall patterns, nag-increase, nagadugang sa likelihood ng mga below normal rainfall o kung mga dry spells, ang drought o kung natagtuyot, kag pagkakulang naman iya sa supply sa tubig sa pinaka mga affected areas.
1: Ano yung mga binulan, Sir Jan, no, nakasulod na kita no, sa second cropping kung dry season planting naton, no, kami nag-umpisa kita September 16, ang aton nga dry season na planting hasta March 16, kag na-observe natin si Sir Jan, no, nga may mga kabanwahanan kita dili sa probinsya sang Iloilo na naka-experience na, no, kung tinatawag natin nga dry spell, no, tagtuyo nga ang tinatawag natin. Malaka ang pag-ulan, Sir Jan.
0: Yes, yes.
1: Wala ang mga tanom natin nga bagong sabog, o kinahanglan na natin abunuhan, hindi kita makaabuno, no, tungod kulang gani sa tubig, no. We understand 60% sa aton nga rice areas dito sa Western Visayas ang nagasaligid, no, sa tupa sang ulan, no, ng mga rain-fed areas naton, no. So with this, Sir Jan, no, nagligar man nga adlaw na nagtunos man to ang pag-asa nga bye-bye na kano, bye-bye na habagat, no? Nag-welcome na kita sa amihan, Sir Jan, no.
0: Kag suno man niya sa forecast pan sa sanding sa forecast, Sir James, ang pag-asa ang nga gina-anticipar o kung gina-forecast nga super El Nino, makabigid din aton nga climate risk nga maka-apekto gid absolutely sa aton nga mga kaumahan, especially ang aton nga supply sa tubig. Ang ato naman yung food production, ang income sa aton ng mga farmers posibleng nga maapektuhan kan ang pila ka mga presyo sa merkado kag ang food security man. That is why ang aton yang taratapan diri sa Department of Agriculture Western Visayas nag-conduct sa naman siya aton kagina sa pila ka mga preemptive nga mga measures sa good nga malatag sa aton nga mga personnel, especially sa aton nga mga farmers ang pila ka mga butang agud nga mahagan-hagan ang negatibo nga epekto sa ni.
1: So particularly no ang Department of Agriculture nagapagpaghanda gyud no tungod ang ining El Nino phenomenon.
0: Yes.
1: Concern kita sir diyan no sa water supply, sa food production, sa income sa aton nga mga farmers at the same time no ang pagbantay man aton sa mga market prices no kag ultimately ang kabilugan no ng food security sa aton nga pungsod sir diyan no. Hindi lang kita nga ahensya ang nagakabalaka no.
0: Yes.
1: Kung maapektuhan balan no sir diyan no sa aton nga mga tagpalamati ang pagkaon no kun ang food security naturalmente no mangin may epekto man ini sa aton health, may epekto ini sa aton nga peace and order, may epekto man ini no sa iban nga mga ahensya no sa social welfare na to, no may mga epekto ini mga ripple effect ripple no, na mabatyagan sang aton bugos nga komunidad no. So there is our story sa Sir Jan no. Ano ang aton nga mga major concerns when we talk about El Nino?
0: Dari sa aton sa Western Visayas, Sir James, it's because na isa man kita sa nag-contribute sa dako nga amounts ng food supply din sa aton, especially sa aton nga agricultural production, ang aton nga rehiyon ginabugusan sa lima ka mga provinces. Kag ang aton nga DA's climate risk assessment nag-identify, gina-identify ang rice, ang corn, especially ang coconut, sugar cane, ang saging, mango, coffee, cacao, abakakag, pila pagid ka mga commodities nga importante gid din sa aton nga rehiyon nga makabing naton mga primary agricultural products naton kag ang Western Visayas miara man ukon historically isa kita sa pinakadako nga producer sa lugas not only din sa Visayas sa isla sa Visayas but sa lidog ng Pilipinas. That is why ang aton nga taratapan ang Department of Agriculture Western Visayas isa man ang focus ang pag hatagin sa kalapangan especially sa aton nga pinaka mga prime commodities.
1: When we talk about Sir Jan, no, sa sufficiency level no sa aton nga region no as mentioned sa aton nga FOD chief no field operations and chief Sir Ryan Lasgo ang aton nga region no yara sa 136% na self-sufficient no sa palay production no. So butang balon wala kita sing kabalakan kung pag-estudyahan naton ang supply sang bugas o ang supply no sang aton nga pagkaon diri sa aton nga region kay with the total 5 municipalities diyan sa Western Visayas no I guess it's only Aklan no nga medyo kabos-kabos ng sufficiency level naton sa production sang palay no. The rest ang apat ka probinsya is self-sufficient kag bastante gid ang production sa palay. So with ginalauman naton nga El Nino sir diyan sa mga talamnan nga may bastante kuhaan sa tubig, may sufficiente nga supply sa tubig, o kung may mga tasok ba sir dyan, na mahimo nila pasakaan, o kung may mga malapit na suba, na mahimo nila pasuyupan sa tubig sir dyan, para nga masustain ang ilang planting for the dry season, no, sa second cropping naton.
0: Yes.
1: We are advised, no, nga pwede sila makatanong na take note, no, may bastante nga tubig na supply, ha?
0: Yes.
1: So, kung kulang, sir, dyan, ang supply sa tubig, amo itong pang-mention mo, Black Ina, na mga high-value crops naton, nga pwede itanom sa aton nga mga mangunguma, sir, dyan.
0: And so, na-mention, sir, James, may natin isang bastante nga supply sa tubig, and amoy na gani, nga isa man sa mga biggest makabig mo natin yung biggest threat sa pag-ukulsin ng El Nino among tubig kag isa man sa pinaka-importante nga issue during a strong o kung mabaskong ni El Nino isang availability sa nga tubig because ato niya sa agriculture ang tubig kinahanglanon ginato nini sa pagpreparar sa duta sa crop establishment kinahanglan man naton sa irrigation sa rice production bilang prime commodity naton sa high value crops o kung mga vegetable production livestock and poultry kag pila ka mga post harvest activities kag of course ang aton household and community needs.
1: With that sir yan no but siligon sa overall no nga growth stages no sang aton nga tanom
0: yes
1: alin sa pag-prepare naton sa duta asa sa harvest to kinahanglanon ginato sa tubig amo na ka importante no amo na ka vital ang tubig no sa aton nga sector sang agrikultura no but with the threat no as mentioned naton sang strong El Nino I understand sir diyan sa health nga aspect no may kuno nagahambal nga may nagahoard na sa bottled water but dili sa aton sa agriculture sector paano mo mahoard no ang irrigation no ang supply sa tubig na kinahanglanon sa umano so siguro ay i-timing na naton sir diyan sa aton nga mga farmers i-timing naton no ang gusto nga paggamit sa tubig no i-apply naton ang alternate wheating and drying EWD no nga technology sa aton nga National Irrigation Administration no kon niya no ang nadusog naton para nga ang tubig ma-maximize din naton sir diyan ang uses sa siningan nga tinignan no kay mention mo lang trip hasta sa post harvest hasta sa whole household nga needs kinahanglanon naton ang tubig no so importante gid no kag ang desisyon sir diyan
0: yes
1: paano ang aton nga mga farmers magdesisyon magtanom bala sila ano ang ila nga itanom kag sino nila itanom sir diyan no so kinahanglanon advice man naton no na-recommend gid naton sa aton nga mga mangunguma na kinanlan mangin scientific based gid ang aton nga pagpanguma mangin empowered kita nga mga farmers pinaagi sa available nga mga vital informations on climate resiliency nga pwede gid naton makuha no sa mga credible ang mga social media accounts or pages sir diyan no halimbawa sa aton nga mga AMIA villages sa aton nga mga gina cluster sir diyan nga ginututukan sang aton nga mga agricultural extension workers may ara na nga portion o billboard o blackboard nga from time to time gina-update naton ano ang mangin dalagan sa panahon for the next 10 days for the next month, 3 months, or for the next quarter, sir diyan, no? So, ina nga information, pwede gid naton basihan, no? Bilang isa kamangunguma, no? Pwede man siguro, sir diyan, makapulo pumangkot sa ila kabataan
0: yes,
1: para mag-interpret, no? Sa sininga mga information nga aton makita sa social media, kaya aton nga basahan, no? Sa aton nga mga billboards, kag mga blackboards dira nga napahamtang sa aton nga komunidad.
0: That is why sa tiun sang sininga phenomenon Sir James importante gid ang pag-follow sa mga credible sources kay ini ang naghatag sa aton sa mga nagakaigo nga impormasyon mga scientific based nga mga information agud nga mabuligan nato ng aton nga pagpanguma kay ti scientifically speaking Sir James ini kanan nga commodity pwede naton itanom sa tiun sang tig-init mayara iya nga mga commodity nga mga heat resistant that is why nga magpamati kita especially in yung pinaka mga announcement coming from our agency and with the help man sa AMIA ang atong climate information system na ginaduso sa kada kabanuhanan importante gid nga kita as farmer especially for maging updated sa pinaka mga information kay ti ang atong diri nga challenge hindi lang simply nga may kakulangan sa tubig o kung ulan ang atong nga challenge diri ya kung paano naton i-manage ang available o kung ano ang may ara nga tubig
1: yes sir diyan no shout out gali no kay ma'am Mimi Sanilana no dala sa Salaga Iloilo kay Crystal Jane Arvendrali ho no subuman kay G Hillel Shane Ismao, no? Kagkay Ayala, Sir Jan, no?
0: Yes,
1: salamat sa pag-upod sa aton nga programa, no? Sa mga asaad, identified areas, no? Good morning, kids, sa inyo. Salamat man sa pagtutok, no? Sa aton nga programa kay Ma'am Cheryl Sobrinisana.
0: Yes.
1: Good morning kay amiga nato, no? Kay Charmy Antipatia.
0: Yes.
1: Tuman kay Sir Noel. Kag Ma'am Roselyn Sotomel, no? Sa Professor Tino
0: Happy
1: Farm.
0: Watching.
1: No? Kag kay Ma'am Lia Paruhinog di Ala, no? Salamat
0: yes.
1: man, no?
0: Sa pag-uha. Farmer leaders natin, Sir Jan.
1: Yes, Sir Jan. Sir Jan, maraan ko nga sa umaka man nagdako, no? Nagdako. Sa uba, nagkita uman ang sitwasyon sa aton yung mga farmers, no?
0: Yes.
1: Ang nagdako ikaw. As of now, Sir Jan, no? Paano mo i-manage, no? Ang aton resources, no? Especially ang tubig, no? Kung halimbawa, ikaw sa imo na panimalay, paano mo mo i-manage, Sir Jan, niya ma-maximize naton ang
0: gamit
1: sa tubig, Sir Jan.
0: Basic lang ini Sir James, hindi pag-usikan nga kung hindi man natin kinahanglan ng iyang magamit sa tubig, hindi talaga natin preserva o kung i-conserve natin ang tubig. Kasi we're very lucky, especially din sa Pilipinas, Sir James, na kita yung ibang pagod ng mga punsod, especially mga punsod natin sa Middle East o kung sa ibang parte sa kalibutan nga malala gidiya ang ilang source of tubig kung sa diin nga nag-abot yun sa punto, Sir James, mga ang pila ka mga technologies na ginimbento sa ibang mga punsod nag-produce o kung ang mga from waste o kung from mahigko na tubig nga gina-convert in niya doon yung limpyo. And dito sa Pilipinas, we're very lucky kaya nga ito yung biodiversity, very rich ang ito yung mga watershed dito sa ito yung punsod na kumbaga manggaranon kita yung sa tubig. That is why kita hindi na natin pag-abusuhon, umpisahan natin sa atong panimalay, kung hindi natin kinahanglanon lang man, kung wala man ang kita sang gamitan, i-try gid natin yung i-preserve ang tubig.
1: Yes, kung may mga grapeo pa kita sa yan, no?
0: Yes.
1: Mga leaf, no? May tulo-tulo, ipakumpuni na natin, no? At the same time, i-practice natin sa yan, no? Kung limbawa, ikaw ang nakatuka, no? Kung may nakatuka na pagpanghugas ang pinggan, no? Hindi lang basta-basta nga ihaboy nato ng tubig.
0: Yes.
1: Kung mabunyag pa naton sa aton nga mga bulak, aton nga mga ulutanon nga sa kilid sa aton balay, no? Mahimo naton nga himuon, no? Kay ang aton nga mga plants, Sir Jan, living things man na, pasalamatan
0: yes.
1: man na sa aton nga mga tanom, no? Or at the same time, no, pwede natin gamiton sa pag-buhos lang ba sa aton nga CR, no?
0: Yes,
1: so, pagpaninlo sa mga dingding natin sa sagwa, no? Nga pwede natin magamit pa ang tubig, no? Importante, ma-maximize natin ang utilization, no? At the same time, Sergeant, pamangkot ko sa imo, no? Na sa mga, recently, no? We have awarded sa mga irrigators associations natin, communal irrigation system, kag national irrigation system ng mga association natin. Subong man ang Suisa, no? Small water impounding projects natin. So dyan, no? Ano ang inyong ma-advise sa ila, no? Sa tiining natin, kahikayunan bala ini, may himuon sila para ma-improve ang delivery sa tubig sa ilang mga membro.
0: Yes, mensahe nga na share nga na batian naton coming from our regional executive director, si Dennis Arpia, nga ang inyong mga awardees ang makabig nga mga modelo. That is why sa aton nga part sa DA Western Visayas, hindi naton malabot ang pinakamang achievements kung hindi tungod man sa pinakamang association, pinakamang farmer leaders na nagbulig sa aton. That is why kita sa DA nagapangayogid sa bulig coming from our, especially ang mga nagdaog sa regional gawad sa ka, Sir James, nga buligan ang talatapan agad nga hatagan sa motivasyon, i-inspire ang pinaka mga farmers natin nga sundon kung ano ang maayong ginamuhat sa pinaka mga association, especially ang atong mga irrigators association na nakahibalo sa pinaka mga technologies na ginatugyan, may kaantanan sa pag-preserva, pag-konserva sa tubig ang atong mga irrigators
1: Navigators Association gina-tagaanggil, gina-pangabaygid sa aton nga talatapan. Ini ang best time na i-share ang pinangina ka mga good practices para naman sa ibang ng mga farmers. Kaya ti, proven and tested ni Sir James ang inyong mga awardees nga nag-excel gid sa ila naman iyang field. Pili ba nila, Sir Jan, no, ngayon mo, no, ining kahikayunan, na komponihon nila o kayuhon nila, Sir Jan, ang ilang mga kanalitas. I-diselt nila, no, o kung magbagyaw system para nga kuhaon to ang mga layon sa aton nga mga kanal, Sir Jan, para nga pag-abot sang tingula, no, mangin masulhay na ang pag-daloy sang tubig, pakad to sa ila tagsa-tagsa na talawang mahan, no. At the same time, ang mga tahon ba natin, Sir Jan, ang mga dikes natin, time naman ini siguro nga kayuhon natin, tanawon natin kung may mga balay balada sa mga peste, no, mga ilaga, no, nga nagaduging sa atong talangan, time na ini, no, nga pangitaon natin sila, tag ma-minimize natin ang ilatagsa-tagsa ka populasyon. Sir Jan. And sa part naman yan, nagkapasalamat kita, Sir James, sa National Irrigation Administration, ang pa naman yung partner may kaantanan sa siling concern. Isa sa major responsibility naman niya ang pag-improve sa efficiency at reliability sa irrigation. That is why ang aton nga central office man madamo o kung masangkad subong ang pagpreparar may kaantanan sa siling phenomenon yung ang inclusion amo ang pag-conduct sa pila ka mga assessment sa irrigation system, maraman mga water allocation adjustments kung kinahanglanon, nagatukod man sa pila ka mga solar power irrigation kag pila ka mga water management interventions kag diri sa Western Visayas, may ara gyud sang close coordinations with the National Irrigation Administration, local government kag pila ka mga farmer organizations kun sabiin ang key interventions na gi-emphasize sa pagkayo o kun pagmaintenar sang pila ka mga irrigation facilities, pag-improve sang water distribution, pagsuporta sa pila natong ka mga small scale irrigation, pag-promote sa solar power irrigation kung kinanglanon ang rainwater harvesting, mayaraman sa efficient pumping kag water delivery.
2: Yes, aside from that, Sir Jan, no, ang atong nga ahensya, no, with the coordination sa Bureau of Soils and Water Management, no, we understand, no, since July pa,
1: yes,
2: sang sining nga tuig, no, nagahiwat na kita sang cloud seeding,
1: yes,
2: sa mga identified areas naton, parang ma-enhance naton, ma-induce naton, Sir Jan, ang pagulan-ulan sa mga identified areas, no, nga makabulig ini hatag, no, sang kinahanglanon nga tubig para sa mga standing crop naton, Sir Jan. Puspusan man ang pagbantay naton sa mga pamiste kag pamalakihan, no, nga mahimo mag-outbreak, no, sa sining nga tihon, no, so yala onboard man ang aton nga rice crop protection center,
1: yes,
2: no, aton nga RCPC kag isa man nga ginhatag emphasize, no, ni Sir Ryan Rasgo, no, na ini nga first cropping, Sir Jan, unang nga cropping naton gintutukan gid sang aton ahensya ang mga cluster areas, no, kita ninyo, yes, sa postings naton sa nakalain-lain nga mga social media pages, makita niyo nga marami ang patubas sang aton nga mga cluster areas, no, kay gintutukan gid sang aton nga ahensya para masiguro naton nga may bastante kita nga supply sang palay in case, no, nga gamay lang ang makatanom sa subong nga second cropping season, no. Kag gin pa early man naton ang paghatag sang aton nga binhi, Sir Jan, kag mga foliar fertilizer, Sir Jan, para sa aton nga mga for this second cropping, no. So, we hope ang mga farmers natin naka-update na sa ilang mga records sa RSBSA kay ang magiging pinanglanon para nga tanan nga mga benepisyo sa bilang isa ka mong mga ang mangin qualified git ka mo, Sir Jan.
1: And since we have limited time, Sir James, in the interest of time man, I
2: hope na ang ining programa, ang ining mga information ginhatag naton sa aton ng mga tagpalamati makabuligid para nga mas makahibalo pag kita, mas mag-aware pag yun kung ano ang mga butanga dapat naton tawhin noon. And kita naman iya sa part sa information unit naton, niyara kita ibigin nga pinakamang strategies man agad nga mabuligyan ng aton ng mga farmers, ng aton ng mga business. Una ang po ang pag-anticipate. Ganitong ginatan ang pinakamang climate information agad nga makapreparar before pa nga maglala ang kondisyon sa atong tiyempo. Kag secondly, adapt. Mag-a-adapt kita o kung mag-a-adjust sa pinakamang crops, mga varieties. Adapt na ito ng pinakamang technologies. Kag importante gini mag-lantaw sa atong planting calendars according sa availability sa atong na tubig. Kag it's very important ang pag-conserve. Kabigo naton ang tubig na critical agricultural resource kung i-maximize din naton ang every available source ng tubig. And fourth, ang pag-coordinate naton. Coordinate kita sa Taratapan, especially sa DO Western Visayas, sa atong respective LGUs, MIA, farmer cooperatives, pinaka mga experts, and pinaka mga partners. And finally, ang pag-recover. Pagpasiguro naman iya sa ato ng mga farmers na apektado sa pinaka mga losses na may access sa insurance, inputs, credits, kag market, kag of course ang livelihood assistance man.
1: So, maintain na ito, Sir Jan, no, ang pagpahinunanon sa ato ng mga agricultural extension workers sa field, no, para na maging updated ka mo sa anuman nga balita, no, bahin sa inyo. Rest assured, ang Department of Agriculture on board, no, kag-untak sa sitwasyon, kag wala ginatong ginapabayaan, no, ang pagpanghanda sa sining very strong El Nino na ginalauman natin magalabot hasta pa sa second quarter sa masunod na tuwig 2027. With that, Sir Jan?
2: Madam, ugi na salamat sa liwat sa tanan nga nag-upod sa atong programa Kadalagan sa Agrikultura. Ini ang ginadulong naman niya sa Department of Agriculture Western Visayas sa tanan nga nagpamati, sa tanan nga nag-follow. By the way, Sir James, hindi pagkalimtan niya i-follow, pag-i-like ang official Facebook page sa Department of Agriculture Western Visayas. Sa liwat ako si John Candelario.
1: James Ugatis, nagatangyaw sa inyo. Good morning, mayong aga, mayroon niya aga sa inyo, tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9:10-12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw yung magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya rin gumagapi at nagbawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan at titsaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitsaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at karninga para sa mga mangangaral, at ang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang profesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito

0: sa Puplas Gold.
1: Kasi Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Baka ko na sorry sa butika sa San Tomas Gold na pamatundaan ko ng epektibo gate ang San Tomas Gold. Gani, isingan nyo ang San Tomas Gold.
0: San Tomas Gold. Mamahal sa mga butika. San Tomas Gold.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by McDonald's.

0: The Pahid Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. It's real bio.
2: O si Karen, kailangan mong isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako to march ang D3 bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
1: D3 bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Sa bagal, sumang butika.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Kung sa D3 Bio, amo ini ang ako nang sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Maulan man? No worries, na-apoy ko lang kami.

0: Alas 4, Jess na, sa kaagahon.
1: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
0: Maayad-ayad nga agad na naman mga karadyuman, kamusta na kamutanan mga byan kagauturan, nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
3: Adlaw na kita sa Miyerkules, pitsa 15 sa bulan sang Oktubre tuig 2026, kagsaton nga Christmas countdown, 31 dias na lang Paskwa na.
0: Sa karun nga kagahon, sa gihapon magin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
3: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
0: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
3: Subungan sa mga kaipi nga kaprobinsyanan sa bilog ga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
0: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City 4 sa relisoan sang inyo mga radio, kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
3: Kag nga ito naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
0: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpagalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man Eric John Pamplona, kag Radyo Man Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
2: Mga Ilonggo, buntaw na! Unang radyo, unang balita.
0: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyo Man Benroy, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
5: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
3: Karon sa aton nga Know Your History, October 15, 2017, ang Iloilo International Airport nag-resume sa iyang operation matapos nga ma-aksidente ang isa ka-aircraft sa ila sining extended runway. Samtang sa amuman nga petsa, ang foundational establishment sa nga Barrio Bulacawi kung ginatawag natin subong nga Municipality of Carles, Iloilo.
5: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Unang balitang kailangan mong malaman, mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
0: Mga darag ko ng mga balita subong nga aga, gina-confirmar sang Palasyo sa Malacañang nga magapadulong sa Pilipinas si US President Donald Trump sa bulan sang Nobyembre para sa ASEAN Summit. Pero kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pa sa iban nga detalye angot sa pagbisita sang leader sang Amerika. Pero gina-pasigurado sang US nga si US President Donald Trump ang magapadulong diri sa pungsod da Pilipinas. Ang Pilipinas sa pagpauna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Amo ang chair sa ASEAN.

0: Para sa subong atuig 2026. Ang aton nga tema ASEAN sa sining atuig, o kung sang ASEAN sa sining atuig amo ang navigate our future together, no? Way pa ni mabalaan kung nandiyan din ang mga pitsara Juman Binroy magkapatulong sa Pilipinas si US President Donald Trump. Pero ang 49th ASEAN Summit and related summits ang nakaschedule sa November 16, 17, and 18. No, dira sa Philippine International Convention Center o kung PICC sa Pasay City Metro, Manila. May mga kwandi, may mga special non-working days. Kapag tapos, may mga kwani, may mga holidays hindi na deklarar si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Agunto siya rin mahatagan sa nakaigo nga safety kag traffic management, no, ang Metro Manila kay ang mga leaders ng Association of Southeast Asian Nations ang magpadulong diri sa may pungsod da Pilipinas.
1: First time ni, no, since nga na-elect si liwat kay nagpresidente si President Donald Trump diri sa pungsod da Estados Unidos, Radyo Manila, Eric, no. Hopefully nga ti magkuan ini mangin maayo ang anong tawag sini, may mga maayong balita ang pagbisita diri ni President Donald Trump sa pungsod da Pilipinas. Kada mo sa mga concerns nga ti di manjapon ma-address sa Radyo Manila, Eric, kag sa bulig sang Estados Unidos posible nga mabuligan kita.
0: Ang mga major agendas diri abing dapat matapos Radyo Manila Binroy amo ining pag-finalize ang Code of Conduct on the South China Sea. Kag ang pagpatigayon sa Digital Economy Framework Agreement sa mga countries nga nabilong sa Southeast Asian region, Radyo Manila Binroy. Hindi pa rin sa ngambal mo, ang Amerika, dako nga partner sa ASEAN, no? Concernin, kabalo naman kita, halos tanan nga hulag tali sa Association of Southeast Asian Nations, mga member countries ni, kumbaga nakakuang bala kita, nakasandigid, no, sa pungsod
1: agenda, agenda ang South China Sea or West Philippine Sea kung sa aton diri, pero sa kadugay na bala nga partnera na ita. Do, do hindi ka man kabatya gid sang concrete bala nga positive.
0: Kaya kabalo ka, sa mga ginapangangkon nga ni ka China, hindi naman Pilipinas ang kwani.
1: Yes, oh, namo ni
0: nga claim ni.
1: Namo ni nga mga pungsod sa Drisaton sa Southeast Asia, do kila kita apat.
0: Do apat na countries ini.
1: Apat na countries.
0: Oh, so isa ini sa mga pag-aistoryahan Radyo Manila Binroy. Kay ti siyempre subong kabalo naman kita nga may ara kita crisis sa Southeast Asia pero biloga kalibutan ni, pero ti kubaga ang Amerika ay binagin si US President Donald Trump ay isa sa mga tudlo lang rason kung nga nga nag-suprer karon ang kalibutan sang gitawag nilang crisis. Crisis sa petroleum products nga may domino effect sa aton sininga dalagan sa ekonomiya kag sa mga balaklon, Radyo Manila.
1: Oh, tagay bala kami tsansa nga mapamangkot si President Donald Trump kay pamangkuton ta nga nagainamo ni siya. Galing kiti. Oy.
0: Kani. Pero kwan ini ha, dako ini nga bagay ang pagpadulong diri sa Pilipinas, Radyo Manila Binroy, kiti di makita ya maka kahambal nga every kwani every mga summit ni ang presidente sa Amerika makadugid, especially subong nga host country kita, no, kag subong nagadusdusanay ang mga countries like China, ang Europe, kag subong ti siyempre ang India, no, sa kwani sa pagdominar sang merkado sa bilog nga kalibutan, mapasaka kwani mapasaka ni sang tax ang Amerika sa mga Chinese mga Chinese products nga sunod sa Estados Unidos. Tapos ang China subong tika balo ka naman nga tanan-tanan nga mga brands dito man sila ginaubra. Anong ginahimo nila, gina-expose nila, but nakita mo ning party sa mga Louis Vuitton kaga sa Hermes nga mga bag ni
1: mga malalo nga brand.
0: Oo, nga konsarin gina-expose ang isa to ka ako baga daw tooling company na to sa China, kasi nga din rin na sa amon tanan ginapang himo
1: outsource gani
0: sa tanan sa amon manufacture
1: kaya mo
0: na sila nga logo lang na diri na samon ga kwano diri na samon ga manufacture ay na bakal sila tag stintamel tag city mill
1: tigaligay may kwan man na may quality control pero sa mga Japanese products di ba sa mga semiconductors company dalon sa Cebu ibalik sa Japan ibalik ya ti Japanese quality na ni nga produkto nag-outsource lang sila. Ti ari ginobra to sa China pero ti ang quality ay supposed ti galing kay ti incheck niya mo.
0: Gani.
1: Hindi ka wala kambal nga ti aluin biton ginanga quality.
0: Insakto na kay malamot lang tarantara Japan Android nag-outsource kin mo sa China kay tama to kanubo sang kwanto sang manpower.
1: Iban din sa patos gani Thailand di ba? Mga branded niya sa patos iban Thailand. Kita mo may tatak kanina Thailand. Tika dito yung brato.
0: Kaya ito yung simpre brato na to sa China. Pagdala na to kunin yung country na nagpobra tatakanan din na to sa logo nila. Pagwa niya sa market sila mahal na.
1: Kaya pa kung ati kung dito mo baklon gid wow Louis Vuitton dito kung ginagin bakal
0: supposedly ina nila pwede yung pagwaon to nga ibaligya nila. Kasi may kwanaya mo, may kontrata na iyang
1: yes, hindi mo na iya pwede nga ti pagtapos ng manufacturer, maligya kami din. Hindi mo nga, pagbalik to sa pungsod, dito nila iya, kung di nila iya ginabaligya, baligya nila to, ang presyo iya. Among gini kamahal eh. Bag ka lang.
0: Nambalan nga tara na lang gani sa China. Ang may istorya ko ni nga kwan naman nga in-check mo. Nga dindadamo panting daan nga nagkuwaran ba nang negosyo na dire ambal ya nga sila nga himo lang mo iya kuwaran ng gusto nyo nga produkto kay ubraho na amo to is China kaya muna na yun iya diyang butang sang brand
1: ara gani ang tananya the rest ya ang kuwanya tananya is kuwanan niya China
0: for example dire ba negosyo ka dibe kung anong kinanaanon mo din nga equipment
1: para kung ano mo din ambal ka lang
0: ay ubraho nila sa China
1: itsura lang katawo hindi nila maubra guro
0: pati ganit tsura daw kaya eh. Ang kapla ka niyo
1: naman sa gangi dabi nga piko
0: ang kilala kung hindi nag-supply bala sa mga kwani bala sa mga lumpia bala niyo sa muna kita man umano Radyo Man Binroy putos ka lumpia makon mo ba 24 hours nga pinotsanay ka lumpia mo subong ya may masina
1: ano lang ang hindi mo braga
0: check out ang size kundi diri kundi naman may specific size sa gina-require mo size na ano ka dako diri ginhatag yun ang size nga gina-require di sang nagpa-supply nga na pagabot dire sibo
1: yung ginabakal ta online halos tanan nga ginabakal ta online in-check na ni
0: kita mo so na subong nga magi-kwamb lang ang kwamb lang pasabi sa mga lakos ni nga mga bayo
1: mga branded lang
0: kundin ang original din ang piki yung device pag-inib lang ang mga jeans din ang original kaya din ang piki tiyan mo na mamasik expose sila ni subong no gauso ni subong sa TikTok no kung may mga TikTok kamo lang tawanyo blada kaya mo ni subong ang ginabaisan ang di masik pataasay taxes ang China kag ang US mo kaya mo ni subong natawanyo ba sa TikTok kay masik kwan sila masik expose sila sa tani hindi pwede i-expose
1: hindi lang hindi lang gidabi sila kapag gusto ng marketing brand hindi ila mo kun mga ila lang guro ni kung kapag gusto lang tapos kamo sa incheck
0: kita nyo may mga arap
1: pag ang Louis Vuitton guro
0: original tapos may class A
1: may class A gani
0: wala lang galing sang logo
1: pero ti
0: may logo man ti kapikat lang ang logo eh
1: galing kay Tila, hindi man ang kalidad
0: kung nag-iagi na sa quality control.
1: Oo, kay Tila may quality control mo. Somehow, layo din man siya sa class A. Ang durability.
0: Tama mo na, Balkong, pag-visit dire ni US President Donald Trump. Daran na ni Tanantaran, no? Lantawan nyo ba lang China ni, makuha naman ni, maingos-ingos naman ni ang China ni. No? Kuha ni, medyo may mga kung ginabalilabla na nga daw rivalry bila Radyo Man Binroy may mga silo-silos
1: mangimo na
0: especially ang istoryahan Radyo Man Binroy ang may kangtanan di sa West of Philippine Sea
1: o kung sa do ay man Japan na mambalo ang China ma-react man kuno abi pero sige man to nila pang lambat sa West Philippine Sea
0: gani
1: wah do gina dramahan magtasin mga in-check ngayon
0: kung Kung anong away to sa Middle East, naman maning away, well, ang galing tindi yung gagira. Ang aton palang tiya, water cannon,
1: tubig.
0: Pero talin din, ektamagila mo tanay nga, magpanilupaday man ka missile. Huwag kita yat missile nga paro pa doon.
1: Babanay lang eh, yaw-yawanay, riyawan sa gusato.
0: Babanay.
1: Sa social media, bla. Drata, bla, away, social media. Pinoy versus Incheck.
0: So, balang tayan ini.
1: Yawan guro ning check sa kasagang sa social media pa no?
0: Yawan ni. Eh. Number one kita yan sa bilog kalibutan.
1: Sa bilog na kalibutan guro kung may away lang abi sa social media. Yaw-yawan ay lang bala sa social media. Ayawan
0: sa kita ka balok sa China way mani abi tubi mga Facebook ay ginaban nila mo.
1: Gani
0: diriya sa aton niya.
1: Yung mo gani kung halimbawa
0: na. Sa aton dali na lang. Kaya tina-approve na to sa second reading sa kwano sa Senate ang dapat hindi ka gamit kwani mga social media ang mga nagaedad 16 years old
1: pero big minor lang na galing ang kwan ang hindi mo matotal gid kay ti may politiko mo paano ka nakaroon pabudlayan mo kung gulingon mo kung iban mo na yung galing kay ti para man lang sa mga minors na
0: yan so bantayan ta na yan okay ti honor ini para sa Pilipinas nga ang presidente sa pungsod Estados Unidos magapadulong diri sa aton sa ASEAN Summit.
1: Sa piyak nga bahin na nugunan si Senator G.V. Ejercito sa oras nga ginuyang sa impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte matapos ginwithdraw no, sa nga prosecution panel ang tatlo ka mga articles. Sunod rin kay Ejercito nga nagserbi bilang nga Committee on Finance Chairperson na gamit kung tani ang tion. Agod matalakay ang aton sininga national budget. And suno pa diri sa iyagi nga manami man kung tani kung napamatian ang isang publiko ang bahin sang depensa angot sa ginpaiway nga tatlo ka mga articles. May mga kwan panigali, may mga presentation of evidence and witnesses ang defense sa panel Rajuman Eric sa tatlo ka mga impeachment articles nga ginpang withdraw. So galing kay ti hindi na ina mapresentar, hindi na ina mapamatian kay ginwithdraw na ini sa nga prosecution.
0: Ano na galing gamba ang defense panel nga unfair Rajuman Binroy kay ti kabaloka ang House Prosecution Panel nakahatag na sang ila sining witnesses, nakalatag na sang ilang mga documentary evidences, naka-cross-examine na sila. Naka-direct examine naka-cross naman ang defense. Pero ang defense balaan, tagaan man sila sang tsansa nga makapresentar sang ilaman nga mga ebidensya, documentary evidence man na kag pagkatapos mga witnesses. Ugaling kay kumo nga gin-withdraw na ya sang House Prosecution Panel, si mangin mo tan academic na. So hindi na sila mahatagan sang kaygayunan nga makaplastar man sang ilang nga depensa. Nagina unfair ba nila kay tinabatian na sang tao ang House Prosecution Panel kami ya wala pa kami ka presentar sang witness namon. Amo na gitumod nila nga unfair ang Juman Binroy kag question nila ang pag wave niya ini sang House Prosecution Panel sang tatlo ka mga articles of impeachment.
1: Kay kung tanawon mo abi, eh buta mo lang ko gulingon bubla sa tunga. Nga mangin patas ka lang both sides, no? Wala ka lang di leaning sa prosecution sa depensa. Di bala bisan diin nga akusasyon sa korte man na o kung bisan sa panimalay mo gani. Bisan diin lang abahin. Di bala kinanglan mo pamatian both sides. Hindi nga pagkatapos mo na pamatian ang isa, ate okay na niya. Sige, bayin na lang da, napamatian tada. Hindi, bayin na lang da yung sapiak da. Kay total napamatian taman, okay na na, settled na ni. Pero ti, siya lang yung nag-explicar. Tigaling kayong problema, subong. Kayo nag-gatanaw, gapamate.
0: Okay lang na, kung wala ka mo gapamate.
1: Oo, tigaling kayo subong. Ang nagapamati, bilog nga pungsod Pilipinas. Interesado man ang iban sa aton sini, nga tipamatian ang depensa mo. In fairness sa defense panel, dogin kwan kabala, do kumbaga dogin ano do dogin halitan ka lang, palagyuhan ka na yon. Do mo na bala? Nga ti what for nga magiring-iring kita nga hindi man galit pagpamatian ang ila sining nga bahin. Galit kiti wala sang impeachment rules nga hindi pwede ma-withdraw, hindi sila pwede ka-withdraw. Ti ma-withdraw gyud nila. Ti kundi nangin unfair ini sa piyak nga ti hindi nila pamatian because ang ano ni sang chimpok, no? Nga, ti, posible ma-delay.
0: Actually,
1: sino karon ko ma-delay?
0: Ay, defense, kaya niya ni Radyoman Binroy ma-anticipar. Kaya mga...
1: Kaya wala man sila, biguro.
0: Senator Judges lang, medyo nag-aapin sa depensa. Gakuan sila, nag-ahambal sila nga daw, wala nila inigin-expect, Radyoman Binroy. No? Kaya ti, abin nila ni... kuan pa mo matarakay ini that is why ang defense nagapreparar man ngano di ba ang banila sa asta pa ni mga November or December why well sila magsigurado nga by December maka render sila sang judgment na banila kani mala simla botan pa first quarter sang 2027 pero sa mo ni ti after ni sang impeachment trial recess ni actually ti malatag pa sang depensa man ang defense panel sa partisan expend wealth ni Radyoman Binroy kasi may mga witnesses pa silang i-presentar man tapos after sin eh tagaan ni sila sang kwan pa another time no nga magpasa sang ilang mga final na nga mga kwan eh no nga mga argument sa Radyoman
1: Binroy. Hello Ibra no nga ti nakuha mo na yung gusto mo ya. Tapos may numero na kamo iya, may 16 na kamo iya dugay-dugay nga numero. Pwede din na ma-impeach si Sara Duterte basing sa isa ka article na lang kay Kik in withdraw mo yung tatlo. Wala niya matagaan siya sa ang tiyak. Tiyo mo man yung negative ang reaction sa mga nagasunod sini sa bahin sa nga prosecution na panel, no? Dogin kalitan mo yung imong kontra mo. Okay. O kung sa mga buksing, tinapungol mo lang siya kag dumalagan kay mo. Tiwa siya kabalos, o siya matagaan siya sa nga matapungol ka man kag basimigo o man. Mga muna pala.
0: No, para lang nga nagtapungulay ka mo.
1: Oo.
0: Pagkatapos lang naigo na yung kontra mo.
1: Oo.
0: Mangindi ka na yan.
1: Oo, hindi na kuya. Tama na niya. Di paano karoon tiyo matagaan siya sa basi kung maigo yung mga kung magtapungol.
0: Wala ka balos.
1: Oo. Tiyo mo na bala. Tapos ang gasto is pila 14 million. Kung naging clarify ni...
0: Hindi 25 ba?
1: Hindi 25. 14,330,000 a day.
0: Per day ni or per month?
1: Per day. Ang per day ko no is kung talo, kung sumahon mo, ikalkulon mo, 330,000 per day. Kung di imagine nga ginausik natin sa sulod siyang 44 dias ini ang estimate mo. Ti 14 million, 330,000 a day. Mariusip nga klase ka mong mga congressman ka mo.
0: Ginauyangan tang kwarta sa impeachment trial, Radyoman Binroy. Ano nga ti ang impeachment trial, ti proseso man ini. Pero di imagine yun ang kwarta nga ginkwanta, ginuyang ta. Ita mo to ang ginpost ni... party list representative Jill Jukno nga angaway sila ya magboto pabor sa kwani sa proposed budget naging pasar sa House of Representatives kasi nila una ginpangbuhinan nila ang budget sa DepEd mga 50 billion plus nabuhinan man ang budget sa TESDA nabuhinan man ang budget sa CHED
1: education sector
0: number 2 ginbuhinan man nila ang budget sa PhilHealth. Mga kwan ini, mga importante
1: ini.
0: Tapos niya, mga ginpangbuhin nila, binutang nila to sa unprogrammable portion sa atong budget. But silingon, why am I timize na kung para din ina ang programa
1: na ganyan?
0: I-prone ina siling niya.
1: Corruption naman eh.
0: Corruption. Gamito naman sa mga
1: ganhan
0: ng mga politiko.
1: Balabalik pang-insert naman na nila to.
0: Gamito naman for kampanya naman eh. Kaya tandaan mo 2027, Radyoman Binroy. Basta a year before sang eleksyon, ang hulag na sa mga politiko, lunsayin na kampanya. Gamito naman nila
1: ng kundo. Kumangita kina sila kwarta. Tikunan program. Kaya mo na ganyan. Kinaliga mo, di ba, before ay pasar naton ang budget. Kuno na nay na pat-pato na kuno na
0: i-itemize
1: mo na sa ahensya nga ini pila makadtuda ang budget nila nga amo ni treat sa diin na effort ni sir within sa agency nga na mao na bala para nga timabalan ta kun diin ang diin na naton ini gaston kun mangin officially
0: nga ko sang budget nga ginpangkat nila sa DepEd sa CHED sa TESDA kag sa PhilHealth Sus Mariusep Santisimao. Okay man tani kung maging butangan sila blanga daw mamanan tama ko paano nila gastuhon. Pero why ma-itemize na? Saan program nila gin butang?
1: No, pareho na nga.
0: Ambal ni Attorney Chil Joke no. Sini nga daw mo manggapon. Nag-inaway kita di parte sa mga impeachment trial ni. Nag-inaway kita di parte sa mga budget kini sa 2024,
1: sa likod sini.
0: 2025, 2026. Sini yang old practice. Amo mang gyapon, tan lang nila ang ngalan.
1: Naglala ni sa Chimpo ni Romualdez, diri ni tanan nagugat, grabe na da ang korupsyon. Bangod sining mga anba program budget naton, pagkatapos liwaton ta naman subong. Amo ni gani,
0: why tat kadudahan.
1: Ang politika ya sa Pilipinas ya, ay Mario Sir.
0: Sulumpaan gid ya. Marmo sa 2027 gani, preparasyon na ni isang mahimo mga mangin kandidato sa 2028 Trajuman Binroy. Amo na yang sistema diri sa aton kaysa 3 year term ng mga politiko. Ang after mo daog, medyo pawayway ka. Pag ika-second year mo, amo na makatrabaho kag guro
1: sa galing
0: ayo-ayo. Pag third year mo, preparasyon ka naman sa next nga election.
1: Ano ba niya nito? Tunga tukapin pa ko daw may ginakuno-kuno nga dumidyo alanganin. Tunga-tunga pa lang, ka-preparar na.
0: May iba nga nga right after election, ka-preparar na.
1: Oo, oh, tiyang bala, pagkatapos election, election naman mo.
0: Oh,
1: so niya, dapat nakabigo mong kada-adlaw ng election.
0: Ito mo na mga marot ng mga politiko.
1: Hindi nga magtabaho kay election. Kaya mo na kaya ginapagustuhan man sa administrasyon. Di ba kalyado man ang yapon sa administrasyon?
0: Iway, kapit pa kayo waymat mga congressman ng mga ginpangpasakaan sa kaso?
1: No.
0: May napasakaan congressman, graf ta, why?
1: Si Saldico lang ganyan kaga.
0: Ay, napasakaan, graf, why ganyan, plunder.
1: No.
0: Ano si Saldico, ya, given it, iway, man ganyan, manakpan.
1: Gani?
0: Si Romualdez to, mo to. Sige to ang kwanyaw, sige to ang atubang nakakaso niya.
1: Pero sa igalo.
0: Hindi punuan gani, nakuhaan gani picture, subong nga may meeting sila sa daw golf club nila to. Mayo ng kondisyon. Ano-ano sila nila, ano to may mercy healing na
1: tapos. Amula niya nga ang sakit, gagroble, buhi, pagani.
0: Ang araw sa Sandigan Bayan, naga-wheelchair.
1: Pero may cancer na, may ano pag ito, mga sakit. Bakod pa.
0: Pero gulpi lang.
1: Buhe!
0: Sang ginwithdraw ng kaso kontra sa iya.
1: Gulpi
0: lang nagbakod.
1: Buhe! Gali!
0: Bakod! General Valdez. Dahil kayo, hindi ganis ako nung kay Iro, mag-i-attend bala sang hearing niya personal. Ang namuna nag-akuan na bala siya, nag-video ko conference lang. Daw di kasi katikang.
1: Kasi nagsaka.
0: Pero bantay bala kung ma-grant ang iya sa nga petition to bail ni kayo nang hinahiring siya subong mo. Bantayin nyo bala kay gulpi na ni mapagsik naman. By the way, kahapon gali Radyoman Binroy, ang DSWD hindi mo nila ang DIY water filtration nga ginapanagtag sang DSWD. Nami kuro makakuha
1: makasiniyan. Ginom nila anti-clear.
0: O ang malubog na tubig na pasinaw nila kag gininom nila ni anti-clear.
1: May ara sila sang kwansan device. Ipanagtag nila ni.
0: Oo, nami
1: ni install mo lang ni sa balde. May filtration sa sulod. Actually ang filtration na kwan mala na kalabanan balde mga layer abi na.
0: Layer na.
1: Oo.
0: Ang kwan na ang may ara na sang
1: do tatlo na layer o.
0: Asang daw medyo kwansa, medyo agagmay gawa nga bato, kagaling katatlo ang baras.
1: Tapos may kuha na mo. May ano nang,
0: may
1: anti-toxic bala ko yung mga hilo da. May gina-apply sila da. Tapos, para mangin po
0: tapos. May mga charcoal pagin na ganyan iban.
1: Na, tapos,
0: depende ko ang pinakalayer ang imo timong filtration system.
1: Tapos ang...
0: Pero basic na ang stone. Tapos ang kuha nga na, ang gagmay ng mga bato-bato. Tapos ang kuha na, ang sand.
1: Kaya mo ng sistema sa natural sa dalom duta. Kundi magkutkot ka bubon, matinaw na. Halin sa babaw, ginasala, yan napakanto sa dalom. Natural nga filtration. Area artificial para sa El Nino kasi bisan diin ka lang makakuha tubig. Tapos infiltrate mo lang dira. May ara sa daw ulo-ulo sa bakwa niya dira nga nagagawa dira guruga ginaproseso ang tanan Radyoman Eric sa laon to sa may balde.
0: Ini ami DIY boots lingon akuan lang yabala ginhimo-himo lang nila. Kunduro sila yung mabakal mo sa Shopee, sa Lazada. Kanto ka sa mga kuwan ganun sila.
1: Amo na nga. Inchik ni.
0: Pero pwede ka kahimo-himo. Bilang lubog
1: hindi, hindi kayo may kuwan ang ulo-ulo yan ha.
0: Ito lang gaw ang dutuba.
1: Hindi mo niguro ma-DIY ang ulo-ulo ya. Ang ma-DIY mo lang ya, simpleng balde lang. I-connect mo to sa, dito mo tumuno tangke.
0: Ang balde, hindi mo ma-DIY kay baklon mo man eh.
1: Kung sa bagay.
0: Ano naman, nag-promote sila sining mamakal balde kayo tungkol sa amos ni eh.
1: Ti ambot lagi wae mana brand. Ini kay preparasyon lagi syempre kun El Nino kung may mga rumay ko da nga tubig.
0: Ngaway ka lagi sa pwede.
1: Kay wae kay pwede may nan. Ti ko may amo kasi ni ibubo mo na sa balde, maagi sa proseso, sining anong tawag sininila ni, basta daw may gamay da nga daw ulo-ulo nga sang host, ah, no? Dara magwaang tubig, pagwaya, tinlo na, potable na. Higin kasi nga nila sa mga mahigko nga tubig, binutang nila sa balde, mag-imbortal na to sa daw baras kag daw bato, no? Ma-filtrate, tapos magwa sa daw host nga ini, nga may ulo-ulo, pagkatapos, tinlo na na eh, pwede mo na mainom. Laging inom ni Sikgatsa
0: yan. One layer lang ni sang filtration ng ilan niyo. One layer lang. Abot na ng damilis na.
1: Kaya ginaproseso sining daw kano ah.
0: Kabalo ka, akon nakos ni, ang ulan, inita nyo na lang.
1: Oo.
0: Kaysang una mo marang ginahingot.
1: Salaon mo dahil yun.
0: Amo namin yung may damil.
1: Oo, dani inito nyo, inang, hindi lang halin sa ato pa, kaya basi mus on tong kurisma po.
0: Iti.
1: Hindi ah, hindi man ah. Pwede man ah, to, initon mo lang, patay na lang kagaw. Labuto mo lang boiling point ya, kung pinakadigis na. Mapatay na lang kagaw, pabugdawon mo dahil, ah, cold.
0: Pero ako, blind, hindi ko yung kasaho, mag-inom ka tubig ulan.
1: Dumduma ako naman sa ulan. Isa ko na gani hindi bala mag-inom ta gani sa bubon malang gani nga wala tamburong okay man.
0: Okay man no.
1: Nagakuan pang manwit gani da nagalangoy. Igon mong manwit pag inom mo.
0: Tubig uran gani kasulod man sa bubon no.
1: Tiyo kaga ara malang na da. Igon mo malang na pagkatapos timba o no diretso na dayo na inom. Ti gambal pa ni ibang bao na mi kabugin daw sa tubig.
0: Kabalo ka sa muna, pamanayam.
1: Sa muna po, pamalay, ganyan na
0: ako. Pamalay, pamalay.
1: Tilawim lang sa mga mga pamalay, ganyan mo.
0: Tilawim lang sa mga mga rapitanay lang niya. Ya, kasi liyas ka niya mukhang.
1: Ay, kuray ka. Doka, kwan man naman, doka, ano ganyan
0: na. Ay, subong ti, okay na lang yan sa muna ng mga chimpo. Galing ka ti, subong ka damo, naging ka mga kwanabi, ka damo naging sa mga balay, ka damo naging sa mga tao. So, ang mga surface water, ganyan nga ti, sa muna, pwede ta pa makwan eh, magamit.
1: Sa awang man lang ganyan, tagay, no?
0: Ang isang example ka na si Moradio Banbinroy, kung malay na mo, sa kilid ganyan ka irigasyon mo. Sa isang unang panglaban na yan sa muna, hindi na yung problema sa amon to, kay... Makadto ka lang niya sa irigasyon, pwede kayo panglabas, pangpang mo. Parigos kami niya sa una, sa irigasyon kami yung parigos. Dadara lang kami kalabada ng habon.
1: Kaya mo na na iya. Okay na na yun.
0: Kami pa yung sa una, pero subong, sus Mari Josep Santissima. Gawrupon mo kami sa una, ka karabaw
1: tubog.
0: Hindi ang ga-flow man yung ang tubig.
1: Oo, flowing
0: na iya. Pero subong iya, bisan flowing pang tubig, higo na gini iya. Sa una, kung mag-summer nga niya, pasabihan mo na iya, bali na may mga il ninyo. Makurukot-kot lang kami sa una, sa sapa iya. May ara kami ang mga parawag na mo, mga tuong bla.
1: Oo, may tubig niya.
0: May tubig niya.
1: Oo. Hindi mo mula na gano'y sa amon sa una, tuburan niya, wala man gano'y tamburong. Sa laon mo mula na ibutang sa banga.
0: Pero subong
1: ang bang... kung pwede sandok mo sa banga, banga, kung isa masandok mo pag-aning lumot, okay man.
0: Pero subong ang bot nila harapan eh, mapapuy.
1: May harapan nila.
0: Ang tuong nga ngambal nila.
1: Galing kaya na, may kaging paanad, tachanta ka mineral water mo.
0: Halit
1: gina. Misan sa umas, bong.
0: Nagawa niyo blang bottle water, subong?
1: Hindi mag-inom pala yung... Hindi ka na mag-inom! Hindi ka na...
0: Mahal pa sa soft drink.
1: Sige, hindi ka na mag-bakal ice. Kay halina sa deep well. Kay gusto nila, sumong niya, ang ice niya, ang gamitin mo ice, mineral. Tiko nag-ubra sa ice, kay baligay na sa deep well, hindi na mag-bakal ang tao. Anak, may tinapang-pangabuhin na ito.
0: Mahal na kay ti, base sa ulit, kung distilled na.
1: Galaing di ba ng pangabuhi sa tawa?
0: Ay, ti, siyempre, muna kinahambal ko, ang mga faktor na sinadira. Because kung tinagadamo ng tao, nagahigko na ginangako.
1: Kaya sa pa, Radyo Man Eric, kung may kwarta ka malang, bansin ko pisos malang isa ka kunin, ilimnan malang, matipid man na, nga ama, inom kagid sa bubon kung pwede ka man kainom sa safe. Oo, di ba?
0: Kaya ti, muna ganisubong, kung mga damo na gintawo, damo na ginsang higko, bisan, kung hindi nagkita mo lang makasalig. Muna nga ting iba, ti preferred na nila, nga ti, basta gani mga rimnan or potable water, dapat purified gid, muna iba niya ti, mas kwan bla, mas nag-ngita pagin sa mas safe, ti distilled. Sabi daw, gatiti, kalang sa bibiro. Okay na, ha?
1: Okay pa.
0: Din niya si Radyo Man Marjorie man.
1: Ah, base kong naninda.
0: Patrol, katawag kami. Hindi may na-post sa mga presyosang kwan niyo.
1: Nawili ko raw paninda. Silang,
0: Mga presyosang... kwan, no? Tiway ka kuno gasabat na. Di, paano? O ari o, mga presyo na, may mga presyo kalimpo, 310 per kilo. Maskara, 230 per kilo. Karne, puro unod, 380 per kilo.
1: Okay na, market report na mo. Ang market report, ay ayos na.
0: 360 per kilo. Til baboy, 230. Mahal ang tilk baboy ba? 230. Doon ang 180 naman lang ni. Til baka, 220. Kasudlan, 180. Kasudlan karne.
1: Oo.
0: 220. Panit baka, mga pangpata, 180 per kilo. Baboy regular, 270 per kilo. Baboy boneless, 280 per kilo. Ginaling karne, 370 per kilo. Galing baboy, 270 per kilo.
1: Okay na.
0: Ayos
1: na. Amo na ang latest direng na presyo anay sa buong sumay Iloilo Terminal Market. Kasama mo sa DYRI.
0: Tektara, Radyo Man Country, Herbong Yani.
2: DYRI, Radyo Man Report.
0: Maraming salamat, Ken.
3: Na-extro na lang ko.
1: Na-extro na, na-extro na kami gani. Ma,
0: ito na, hanta na ka.
3: Kuwa, extra na lang.
1: Kuwa pa ng extra mo. Ato na extra mo.
0: Kuwa pa naman.
3: Abi. Pero mahili ko kapili ka baboy. Baboy.
0: Kasi ko lang pagwapati mo.
3: Hindi ah. Nakakuha ng cellphone ko yung talupangod. Basta halin ko sa day off. Bala na ka. Anyway, matawag subong ang palibot sa syudad. Kita ninyo yung video. Nakuha natin dira. Sa ano naman na? Sa ano ni siya? Sa may Mabini? Dugay-dugay libot na ang palibot sang Iloilo Terminal Market. Dasig man sila mag-ubra,
0: Marge, no? Dasig man sila mag-ubra.
3: Hindi, kay dira sa may pila na takaga balik-balik, dira sa may Atubang.
0: Ginapang kuha ng aray, no? Ginapang
3: break. Sa may Puentes?
0: Oo.
3: Actually, sa Puentes, ginabakbak nila. Pero kung sa agahon, duway ka't nga nakitaan nga nag-ubra. Pero diba si Adlaw, nagin man niyang ilang nga schedule. Mula na ginahimo nga parkingan, ang mga nagapanindahan, bala, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, ang sentro sila. Pero kita nyo daw sa may kilid ka Robinsons, sa may, ano ni, sa may gas station, bala? Na, aragisend natin yung video, basi mapakita ni Radyo Man Jason. Dara naman gabakbak subong, may, ano lang siya, dupila lang siguro, wala gani 50 meters.
1: Sige, guba na gidman na dahi.
3: Oo, dumidyo ano na gidman, lupiak na gidman ang garang area. Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, pero ti kung medyo rush hour, makatugag ini sang traffic, no? Diri sa may area sang city proper. Sa mga madalong naton diri nga balita, ang Iloilo City Police Office ang preparado na, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, para sa naghilapit nga tigkalalag. Basi nalipat ang tanan, bala, excited for Christmas. May tagkalalag pa nga maagi, no? So, ginapreparahan na hinakaroon sa Iloilo City Police Office. According to kay Police Lieutenant Colonel Jeremy Abelo, ang Deputy City Director for Operations sa Iloilo City Police Office, na preparado na sila agad mag-deploy sa kapulisan sa November, sa October 30, mag-start ang deployment kag 19 ini ka mga patyo ang may-ari diri sa may syudad sang Iloilo. Ang sa 19 nga ni Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, pulo diri ang public kag siyang diri ang private cemetery. Reportion lang sa pagpahayag ni Police Colonel Jeremy Bello, ang Deputy City Director for Operations sa ICTO.
4: Our security preparation for coming on that 2026. We already have a meeting with our city administrator last October 6 and we discussed our preparation not only with the ICBO but also attended during that meeting is our BOSMO and other the traffic and the other heads of our NGOs preparing for the preparation for the process. For us, when focusing just like last year, we'll be deploying sa aton 19 cemetery, the whole Iloilo City. We have 10 the public cemetery and 9 private cemetery.
3: Si Police Colonel Jeremy, Lieutenant Colonel Jeremy Abelo, Deputy City Director for Operations, ang ipang discuss pa diri as usual ang mga bawal bala Rajuman Eric Rajuman Bin Roy kag pagamitingan pa diri ang mga pwede lang bala nga mga baligya kundi in lang sila kutob kay every time na magtikalalag kisa may mga problema sa guwa hindi problema sa mga nagapadulong kundi inagaway sang ano wala sang mapastuhan sang mga nagabaligya sa mga kandila sa mga kakanin bula pag iban pagid no sa mga paliwot sa patio kagatigin natin mahaan nga hindi ini mangin hazard no sa traffic kapin pa nga madamo sa nagapadulong sa ilang mga minatay November 1 kag November 2 may mga dalangan sa lakyan Rajuman Eric Rajuman Bendoy amo na madulong nato ang balita Cebu nga kaagahon kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajuman Marjorie Hervo Miane Tatak RMN
2: Tatak RMN
0: Salamat kit kay Rajuman Marjorie Hervo Miane ay ning kabahin durong na sa inyo sang nan sa corn coffee bisanta ng aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee kay experience ang tamang mga benepisyo ng aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini naga boost sang aton nga immune system naga promote sang weight loss sa mga overweight nga palaba sang aton nga resistensya naga pataas sang aton nga energy kay naga tinar sa proper blood sugar level. Improve sa blood circulation kaya nag-elevate sa problema ta sa digestion. Nagpanuboban sa risgo sa pagbutod sa aton nga chan. Isa yun ang gawin, di kita blamato na wala nagabutod aton chan. Imni nyo na sang nan sa corn coffee. Nag-detoxify niyang aton nga lawas kaya nag-elevate man sa problema ta sa migraine ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mapakal nyo sa mga butika sa Bilogisda sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta, madalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:51 na sa kaagahon.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry. That portion is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Cellphone Plus Cold.
6: Po si Mercy, harap po ang Anmoranas. Pagpa-check up po, gintagaan ko buyo. Wala Japan po noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sigutin duwa kabula noong pawan.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinatakas. Pinagabi. Pinapusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Redder. Among ipamangkot sa apon kung ano kagaan ang hubin kag nagbuti ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Cellphone Gold Coffee Mix. Kapag ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.

0: ang D3 Bio.
1: Ngamay Visio.
0: Ang Visio.
1: Ngamay D3.
0: Mga butika.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako rin si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag mga hinanda mo, din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
3: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
4: Gikan sa number 1.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Kapangluyang Lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Minimax na da siya. May mga nutritional facts na da nga arada na kabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
4: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy gid ako no, nga may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako ya 1 capsule, okay na.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
5: Nice. Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian,
1: Nance Herbal Capsule
5: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
6: Ako si Irish Magno, First Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akong ginagamit amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take care. Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: You need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. Sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipayig ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatian ko nga Sample Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, mm-hmm, anti-aging.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
1: Nanakas.
3: At gaganda ka pa.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Higit ako ginadudlan sang balat.
1: Mighty Sip! Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapila ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
7: Mahal sa mga butika.
8: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mami!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Maayong adlaw! Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
16: Ay, nako, iho. Grabe din ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor o pareho sang gabon na formula nagatabong sa akong mata. Pero salamat, gid, kay nabatian ko ang parte sa ivory. Gintilon ko. Pagkatapos ang tatlo kabulan, dako, gid, nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
17: Tinali man ang bagong na produkto na ivory gold na may ara sa 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
18: Ang paalala, ang ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matakas, mga buti ka.
1: Maulan man, no worries, naapoy ko na bang dami.
2: Charm Babcock with Blue Fresh Technology kills 99.9.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mighty C, alkaline na vitamin C.
2: So si Ricky, isa ko kagard. Sige, tugpo lang. Buti ko buntag gabiin mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best did pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabasal ka butika.
3: Sample Plus, go!
4: Ako, Gali, si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Intisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
3: Sample Plus, go! Bakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Life Extension, Vitamin D3.
1: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins na ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mga kasimanwa, subong at iyon sa tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto pagpreparado sa bisan anong kalamidad. Pwede magpamati sa mga opisyal na pahangundong kag-abiso sa gobyerno. Ikawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang kapiligro sa kabubi kag kaluwasan.
3: Magpreparar sa emergency kit nga may unod sa pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
2: Siguraduhin man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag tuluyan. Dumduma ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
4: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sa Philippine Coast Guard.
5: Alas 5:03 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
6: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
5: Tanbay na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining abahin, durong na sa inyo sang DTX 500. May powerful extracts ang tubo kag amarguso, duha ka ma-compounds nga nagapanubos ang level sang imong blood sugar. DTX 500 nagatinlo sa imong magagmay nga mga ugat sa mata nga masamin na ka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Ang DTX 500 ang gamiton ta nga makalikaw kita sa diabetic retinopathy o kung ang pagkabulag sa nga mata bangod sa diabetes. Kag siyempre, kung nag-DTX sa 500 ka, marami gid kun parisan mo ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginidukar, ginabalanse, kaginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na staran nga mga infeksyon, ubosip on trangkaso, TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom sa Mighty C kag DTX sa 500. Babakal nyo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyo man, agriculture kag health sector kalakip sa pagatutukan sang operation center sang RD RRMC kasunod sang pagsaka sang blue alert status sang preparasyon sa El Nino. Kasama mo sa balita Radyo Man Mon Kapalihan.
6: DYRI Radyo Man Report.
7: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agud hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagdubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
8: Pagatutukan sang Regional Disaster Risk Reduction Management Council kon RDRRMC 6, ang agriculture kag health sector kasunod sang pagpasaka sa blue alert status sang operation center para sa preparasyon sa El Nino phenomenon sa Western Visayas. Ginpahayag ni Office of the Civil Defense o kon OCD 6 Regional Director kag RDRRMC 6 Chairperson Raul Hernandez ang tikang ang ginhimo nila para timprano nga preparahan ang El Nino kag mapahaganhagan ang epekto sini. Payag pa ni Hernandez nga kalakip sa preparasyon ang pagpanghanda sang tanan nga ahensya sa igapanagtag nga bulig sa mga posible apektado nga individual kag pamilya. Dugang pasang opisyal nga naka-activate na ang mga ahensya nga nagabantay sa water security, food security, energy security kag health security. Kalakip sa mga response cluster nga naka-activate ang logistics nga ginapangunahan sang Office of the Civil Defense, food and non-food items nga ginapangunahan sang Department of Social Welfare Development o kon DSWD. SWD, ikaayong lawas sa pagpanguna sang Department of Health, Law and Order, sa pagpanguna sang Philippine National Police, kag Crisis Communication, na pangunahan sang Philippine Information Agency o kon PIA. Ginmanduan man ang mga lokal nga Disaster Risk Reduction and Management Council o kon DRRMC na magsumiter sa mga report kag update may kaangot sa sitwasyon sa ilatag sa kalugar samtang nagapadayon ang epekto sang El Nino. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
7: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
6: Tatak RMN.
5: Nagpalit ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Niyang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas, ang pinakabag-o nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract kag tagsaka sa sachet ni may unod pagin nga 200 ayo nga puro kag dikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Makal ini sa mga groceries, so man sa mga supermarkets, kag siyempre sa mga butika, sa mga banwa malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
9: PDX 500 mataas balang presyon sang imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes kakagula ka makaibalo ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls ka nagapalapuyot sang imo sininga dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kon high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang kidneys kag madamo nga komplikasyon kangay nagilamang sang stroke, heart disease, inipag-ayos sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang imo sining kondisyon, mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charanti nalin sa marguso nga mimixing insulin function. Kuno ang blood sugar mo kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw nagkapanami man sang tulog nga tapna sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag madabo pang nga iban, gani mag DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Kag parisan mo ina sang may TC, dugay kana bala nagaantos ang katol-katol sa panit problem. Ay mamumbala pilas, dugay mag-ayo mag-mitisi ang alkaline nga vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sang tara nga mga skin diseases kag mga allergies. Mitisi kag DTX 500 sa manamig nga kombinasyon. Mabakal ini sa mga butika. Produkto ni Doc Ramil Uy. Sa police report, 19 kapatyo sa syudad, pamtangan sa kapulisan sa Tigkalalag. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
6: TYRI Radyo Man Report.
10: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butika sa inyo lugar. Magapahamtang sa madamo nga kapulisan ang Iloilo City Police Office sa 19 ka mga patio sa syudad sa nagahilapit nga Tigkalalag. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, Deputy City Director for Operations ang ICPO. Nga magapahamtang sila sa mga traffic personnel kag Police Assistance Desk sa Guas ang 19 ka patio sa syudad. Agud masiguro ang kaluwasan sa mga magaduaw sa ilang mga minatay sa 19 ka mga patio sa syudad. Pulo diri ang pampublik ko kag siyam naman ang pribado. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3.

Labing, pero kung kada adlaw ka nang inom, pwede isa kada adlaw gani, mag-Mega Mineral Capsule. Bakal sa mga butika, sa Panay Island, Kagimaras, quality product ni Tita Arlene, kag sa Herbs Med Pharma Corporation.

0: isa sa mga ginabantayan nga jingle kon kagahon.
1: Damo guro lang yung exercise ko nga, gaga pang pa, ano ganun eh, pang pa, dula tuyo, guro Rajuman Eric, no?
0: Ang iba ni daw, kwan na nila ni, daw, kwan bala, alarm clock, bla. Basta after 5 maghuni na ni. Gapanukturook ng manok ni.
1: Amururan, tiki, wala man nagapahuway mo, sige man panukturook mo.
0: Mega Man Herbal Food Supplement Capsule. So tandaan nyo, kung may kapsula kita, may ara man kita nakakape, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amoy na yung kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki nag-amlig sa aton ng mga prostate, kaga naga para hindi magdako kung maghubag, kaya ang prostate problem, kung napabayaan ta, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, pa hindi ka mahuyan kay partner kung kay misis, sa tiyon sa inyo nga pag labing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. Sigurado nga nagapatindugid sa inyong mga ikog tawo. May ginseng, tungkat-ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kilala man ini nga nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Ang maramit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede niya makainom. Hindi man niya pampatindog lang sa ikog tawo, nagatag man ini dugang resistensya para hindi ka pagtuyuhon or pagkapuyon sa imo nga obra. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:14 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Agud pamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinluoy ang inyo kolon pagisa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product ni Tita Arlene sa kon another quality product sang Life Extension Life Extension Philippines. Para sa sigurado ha, kaprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, tapos sa gabi gamit ka mo Super Fiber mga 30 minutes before ka mo nga mag panyapon. Super Fiber mabakal sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagit nga balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. PTMP dapat hindi lang mag-focus sa pagbag-o sang salakyan kundi sa mas maayong serbisyo. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
2: City Hall Reports. Mahigil na lang sa inyo sa Nanscorn Coffee. Mga kasama ang isa inyo at now pang isupinom sa Nanscorn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga nung nakuha ko na gina natin at gamit sa Nanscorn Coffee. Nagpabakon sa lahat ng immune system. Nagpabakon sa weight loss at sa mga overweight. Nagpabakon sa immune resistensya. Nagpabakon sa immune energy. Nagpabakon sa proper blood sugar levels. Nagpabakon sa blood circulation. Nagpabakon sa immune digestion problems. Nagpabakon sa pagbuton sa imo tiyan. Nagpabakon sa immune was kaya nagbulik lula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nanscorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, pagbago sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo ka.
3: Giniklaro sa World Bank ang bagong nga direksyon sa Public Transport Modernization Program o kung PTMP nilang dapat nakasentro sa pag-ilis ng salakyan, kundi sa pagpaayos ng serbisyo para sa mga pasahero. Sumuo kay Buen Wang, Senior Transport Specialist sa World Bank, sa ila pagtuon sa PTMP sa Iloilo City, ang subong sistema na nagpabugat sa mga driver kag operators, bangod sila ang nag-aabagasang ridership risk. Tungod sini ginapili nila ang peak hours sa kinahulat nga mapuno ang jeep antes magbiyahe. Agud masulbar ini gidusog ni Huang ang gross cost service contracting model, diri bayaran sa gobyerno.

0: operators base sa performance sa kalidad sa serbisyo. May garantiya na sila ang kita basta masunod ang service levels. Rason nga hindi na nila kinahanglan pa nga mag-ininaway sa dalan para sa pasahero. Makabuloy mainis sa mga nagabakal sa moderno nga mga fleets agod mapag-on ang ilang pagbayad sa utang sa bangko. Apang isugalaw gihapon sa protesta sa mga cost-oriented groups ang among pagtuon. Nagkakangawa sila nga ang bagong programa mahimo magadala sa monopolya kag magagawa sa palanghabuyan sa magagmay nga mga operators sa syudad. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: Pinapahin gindala sa inyo sa Non-Scorn Coffee. Non-Scorn Coffee, local sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, ikaw na makalas mabuti kang malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
3: Ari na ang new and improved non sa Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa maskog.
4: Nans Super Plus Capsule. Bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Misis, anong naging epekto sa imo lawas sang pirmi ka nagainom sang Nans Super Plus Capsule?
5: Sa una, pirmi lang maluyang akon mamatsa gagamay lang ulo brahon, madali ako nga makapoy. Pero subong dabat sya gan ko nga nagapagsik kag ini na maluyang akon nga lawas, dako gid ang nabulig sa akon sang Nans Super Plus Capsule.
4: Napatian, user ta sang Nans Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
3: Gintingob ini ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa masobas kong resistensya, dugang enerhiya kag masopagsik nga lawas adlaw adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa labas kong nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilogaysla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian nan sa Super Plus, di anti-cancer a food supplement. Tungo ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Kag magnans liniment oil kay number 1 manining balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras nagahatag ga protection kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sining nga panimalay. May neem tree extract nga pareong performance sa citronella nagatag protection sa exposed nimo nga panit. Nans liniment oil mayum man kontra sa skin problems kangay sang rikis alap apalipungaan an eczema katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Gani magnans liniment oil barato epektibo hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingredient ang nans liniment oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation mabakal ini sa mga butika. Samtang balita sa Kapitolyo Provincial, kahalitan sang drought sa agrikultura sa Iloilo yara na sa masubra 230 milyones ka pesos. Kasama mo sa balita, Radyo Man FMA Otero.
1: Ang ini nga bahin ginadala sa inyo.
7: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabot and ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
8: Naglabot na sa 232.54 million pesos ang balor sang halit sa palay, mais kag high value crops sa probinsya sang Iloilo bangod sang drought sanding sa datos sang provincial government sa uli nga report sa October 12, 2026. Pinakadako ang kalitan na record sa pananom sang palay nga yara sa 223 million pesos, 9.27 million pesos naman sa mais, samtang 207,000 sa high value crops. Sa dato, 6,752 hectares ang pananom ang naapektuhan, samtang masobra 9,000 kamangunguma sa 8 kabanumang nabalhag nga apektado. Lakip sa mga lugar sa probinsya nga nakabalag sa kalitan, bangod sa drought, ang mga banwas ng Labunaw, San Enrique, Banate, Haniway, Bingawan, Lemery, Concepcion, Cagduanyas, na nagdeklara na sa state of calamity bangod sa epekto sang El Nino. Balita ng gikan sa Kapitolyo Provincial. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, FIA, Panes, Otero, Tatak, RMN.
7: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Silveto Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak, RMN.
6: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular to normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agutagahan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas ka blood sugar, mataas ka bad cholesterol level, pagkatugas ng cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlong nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
3: Taga si Preminsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalina Capsule ay kamtanan sa stress kag anxiety. Ang stress hindi gid malikawan samtang nagakabuhi kita. Pero kabalo-kabala nga ang pag-angkon sang stress kag anxiety makatugas sa madamo nga masakit. Kani para malikawan ang stress kag anxiety, ang pinakaimportante sa tanan amo ang pagmintinar sang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Ang Dr. Pinoy nga nag-oxygenate sa aton nga kaugatan ang ginapapagsik, ang nagapapagsik sang aton nga lawas. May omega 3 nga nagapabaskog sa korason kag nagaprotektar batok sa heart attack. Kag ini lang ang nagaisahanon nga suplemento nga nagasilig pagwa sa mga free radicals nga magadala sang balatian kag nga magag mga nagapatubo sa nga bag-ong kagbabaskog nga mga cells. Adlaw-adlaw makapili ka stress or peace. Stress nga makapatay, choose a peace kag choose Dr. Pinoy Squalene Capsule because health is wealth. Bakal ini sa mga pharmacy sa Baruta kat Nuevo, dara sa MGM Pharmacy, sa Tedsa Pharmacy, Josa Pharmacy, SRG Pharmacy, Butika Amparo Antonio, Avi and IC Pharmacy, Amparo Pharmacy, Saver X Drugstore, kag Sunji Pharmacy. Sumuman sa Cutie Pharmacy, kag sa mga butika man malapit sa inyo nga mga lugar. Natugang nyo nga informasyon, magtawag lang kamo kung mag-text sa numero 0948-5876-329. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: RMN News Panahon.
3: Check ta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa Pag-asa, Iloilo upod ta Ferds sa Robin. Ferds, mayong aga.
9: Yes, mayong aga sa itong mga tagpalamati. Sa latest analysis naton, Intertropical Convergence Zone or ITCZ among nag-apekto gyapon sa Visayas, Mindanao, Palawan, northeasterly wind flow mag-apekto sa may northern kag central zone. Kita diri sa Western Visayas, si Jennifer Water, kita may posibilidad sa mga pagbilan panglat panag-uob sa hapon or sa kagabihon nga dala sa Intertropical Convergence Zone. May bagyo kita nga ginamonitor sa guwa sa parline naton pero tuman ni siya kalayo sa aton kag wala man sa direktang epekto sa anumang nga bahuhin sa aton nga pungsod. Hinatubtog ko sarangan na hangin halin sa amihanan silangan aming ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtog ko sarangan aton mga pagbalod sa kadigatan. Ato nga temperatura 25-32 degrees centigrado, adlaw mabutlak alas 5:39 sa aga, matulod ini alas 5:33 sa hapon. Amo niya sa latest weather update for Rubin, madam og ini salamat.
2: And news panahon.
3: Bravo gid nga salamat Fred sa Rubin agikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang Golden State Warriors daog kontra sa Los Angeles Lakers 101-89 sa nagaparayon nga NBA preseason game. Kasama mo sa balita Radyo Man Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
10: Balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus. Mas ginpay piktibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangustina, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, mangkaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason. Bulig kontra sa kapoy, kag palangluya sang lawas. Kinluto sang Golden State Warriors ang Los Angeles Lakers 101-89 sa ilasang buwa sa nagapadayon nga NBA preseason game October 14, 2026. Panguna sa kadalagan sang Warriors si Yaxel Lindenberg matapos nagkamada sang 17 points, 5 rebounds kag 4 assists. Bulig man si Brandon Podziemski sang 17 points, 5 rebounds para sa Warriors samtang 28 points kag 7 assists ang ginbalag ni Austin Reeves para sa nalutos ng Lakers. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus the Anti-Cancer Food Supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man. Lo Consumo Navarrete Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
6: Kag sa aton sining nga mga mangunguma mayong aga, good morning sa inyo. Exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kag ang nakubot ha. Nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpakabudlay sa inyo nga pagpanguma gani makigbayen sa ila Raffer Promo ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. May chance ka nga magdaog sa mga brand new nga mga kubuta products kag syempre di kalidad. Ang himuon mo magbakal ka sa mga genuine spare parts nga kinanglan mo man dira sa Iloilo nyo agri para makakuha ikaw sang raffle coupon. Kay kung may raffle coupon ka, syempre may chance ka nga magdaog ang coupon nga ina sulatan mo sa imo sining nga pangalan, ang imo nga contact number kag ang official receipt number ag ibutang sa designated drop boxes ang Iloilo nyo agri. Kaga sa aton sini nga mga kuturon ang raffle draw is on December 5 sini nga tuig sa Ina Farmers Learning Site ng Agri Farm sa Barota ka Nuevo Iloilo. Ang mga premyo ang grand prize syempre isa ka traktura brand new, ang second prize isa ka transplant rice transplanter kag ang third prize special power tiller. Magpasako pa sa raffle promo sang kubuta kaga Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kaga sa aton sini nga Ilo Attorney Pamangkot sang tagpalamati kung bala ano ang pwede imuon sang kabulig sa balay nga 20 na katuig nga nagaserbisyo sa iya amo apang hindi papagyatag ang iya benepisyo. Kasama mo sa balita Rajman Joylin para Onda.
12: Hello Attorney.
13: Ang anemia ginabatsyag sang isa ka tawo nga kulang sa red blood cells. Paano bala mabuligan sang Dr. Pinoy ang tawo nga may anemia? Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule may alkyl glycerols nga yara man sa bone marrow kag breast milk. Ang alkyl glycerols nagabulig sa pagpabakod sa immune system kag dako ang benepisyo sa mga pasyente nga may leukemia kag mga tawo nga mahina na ang immune system. Pila na ka dekada nga gintun-an sang maayo ang epekto sang alkyl glycerols kag ini na pamatud-an na nga ginausar sang lawas para nga magproduce ang red kag white blood cells gani partigid ini ka epektibo batok sa anemia. Ano pa ang ginahulat mo karadyuman? Dr. Pinoy's Choline lang ang solusyon sa anemia mo. Magkatuna sa drugstore kag magtilaw inom sang Dr. Pinoy kay ini na pamatud-an na nga epektibo sa dupa. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang pwede himuon sang kabulig sa balay nga 20 katuig na nga nagaserbisyo sa iya amo apang hindi pagihatag ang iya mga benepisyo. Attorney.
14: Well, mayara itang kasambahay law, specifically, and the lead agency nga nag-monitor sila will be the Department of Labor and Employment. So the best thing na pwede natin maubra is to seek assistance ka sa aton nga dole. No, pwede kita kakadto sa opisina sa aton nga Department of Labor and Employment and report the matter. And it is the dole being the lead agency na may authority sa karon sa paglantaw, kag sa pag-assess, kag sa pagpabalo sa imong employer nga may mga violation sila sa lagi.
13: Baloon kagintindihon ang aton nga kasuguan dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
11: MN.
6: Mga kasama ring good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag may aplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kini basta-basta nga ingredient nga pedalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanag sang panit nagapakupos sang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon man nga puno sang vitamin C kag nagapatas sang collagen ng eucalyptus nga pedayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista. Ang rosemary oil nga pa-relax nga pamuhok sang tulog ginabuligan dulang kurinot nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na magbakal ikaw sa mga butika available kag syempre sa Merrimart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center. Kag kung gusto mo mag-order online check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
3: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nagaupon subong sa aton nga pagpangalagad, mga naga Facebook live kag siyempre sa mga naga pamatis sa tagsa ka mga radyo ha, dira sa kabarangayan sa Kauman kagabukiran, maayad-ayad na nga aga sa inyo tanan-tanan. Kay Sir Alan Lubles sa Guinness dira sa may Concepcion, good morning gid. Kay Stephen Faniga siya asawa, good morning man. Kay Jan Pirotso Sumagaysay sa Sumagaysay kag Pirotso family dira sa Paho Pututan, Brad Pitt Madira Bistuer sa kay kagawad Erdesa dira sa may Balunos sa Anila. Ulito Binias sa good morning man. Sumuman sa kay kagawad Romer Martires dira sa may San Pedro Molo. Sa kay Jojo Malio kag suman sa kay James sa Carpe dira sa Banwasang Dumangas, kaysa Dumangas sa public market. Sa kay Sergio Ehino Estiva dira sa Pungkanan Lambunaw kaga Pungkanan Integrated School, no? Good morning kid. Suman sa mga naga-Facebook live subong aga sa kay Ricto Abilio Vicente, Marivic Cercado dira sa Singapore, Bernel Vasquez kaga sumuman sa kay Jess Pal mayong aga gid. Sumuman good morning sa kay Richard Carigaba. Sumuman sa kay Mel Gargaran, sa kay Lizel Capada, Margie Cubillas, Mary Ricabar, May Ann Moreno. No, good morning kid sa inyo. Sa kay Alma Ahenga, Kimi Mijares, Tilipi 4, good morning man. Jasmine Galilea Facultad, sumuman sa kay Lorna Arrita Pusaga, Heidi Dirunyo, kaga sa kay... good morning man sa kay Kagawad Bunikalad dira sa Leon, sa kay GV Kalad, good morning man. Irol Diriquito dira sa Barutaca Nuevo, sa kay Maning Justness si asawa si Melinda, Kuya Juan Polo Barutaca Nuevo, good morning gid. Virgo Ogab, good morning kay Ma'am Belen Gabocarion, ma'am good morning gid. Kag sumuman sa kay Juna Saldo dira sa Pasi City. Sa kay Kagawad Noel Coscoluela, Candido Incaunado Jr., Johnny Pagdato, kagasumuman sa kay Edgar Labarico Senior. Randy Hagurin, Bimbe Bartolome, mayong aga gid. Sumuman sa kay Kagawad Noel Coscoluela, mayong aga man. Kagasumuman sa kay good morning mandira sa kay Rosal Handa, kagay Wilfrido Canada. Mayong aga mandira sa kay good morning man sakay, okay dari sa dalom sakay Jess Pal, okay tapos na. Nonoy Sinobrico, Victor Indicar, kaga sumuman sakay good morning man sakay Ryan Balbuna Saliro, kaga sumuman sakay Mapas Villanueva, no? Sumuman sa kay Benito Aranwes, no? Good morning gid kag sa kay Wars di Masuay Paradise, Jeffrey Hibyunada, no? Good morning gid sa kay Hilda Hibyunada ko, no? Kag sa kay Gina Tabuyok dira sa may barangay Tough North Mandurriao, good morning gid sa inyo.
6: Kaga mayong agaman kay Gadayot Arbulon yung nagapamati gida Pirmi Kim Jun Jukadi sa Dusaran nga nagapamati, Brother Federico Guzman, Brother Bong Cathedral, kay Brother Efren Shaw, kay nung Benta Blate, kaga dira sa kay nung klaseng Scooby sa may Kalampitaw Igbrasi, Ma'am Jema, kag nung Julie Navarro, permiman nagapamati, good morning. Kaga kay Major Nairo Jimenez, Major, good morning. Kay Kapa Biloga, siya patahan dira sa Tabuka, kag dira sa may San Isidro, sa may Haro, good morning man sa mga Ang nagapamati man sa may Pakyad, Rakay Lito Binyas, Pakyad sa kay Nonoy Cambronero, Danny De La Cruz, Marik Amoruno, kag kay Nonoy Binyas, kay Father Nonet Pilobilio, nga nagapamati. Good morning, gig. Kag kay ng Juna Saldo, good morning, dira, sa may syudad sang Pasea. Sige, mayong aga sa inyo, tanan.
3: Sa Tatoy's Manukaran Seafood, sa kay Chuta, Nanay Konseng, good morning nga, Toto Hector, Tita Maritso, good morning man. Tatoy's Manukaran Seafood, dira sa may Santo Niño Sur, sa distrito sang Arevalo, by Francis La Saitria sa Mandurigao, Sulungman Airport sa Banua sang Kabatuan. Standby ha, pagbalita lugay-lugay, madarag ko ng mga balita lokal, kag siyempre mga ronda balita. Alas 5.36 na sa kagahon.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: May problema ka ba sa imo pagpanguhin?

0: sabay ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sa Super Fiber, mabukal sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudasol sa butika sa San Tomtes Gold. Kapamatundaan ko, may pikibugit ang San Tomtes Gold. Gani, isingan nyo ang San Tomtes Gold.
2: Supple Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon, hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
11: Ano ba lang colorectal cancer? Ininga klases ang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ininga colon cancer? Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated ng vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanundum, siguraduhin niya may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
13: O si Ansa Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpula, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa may, kagmay collagen, kagloto tayo.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, gaganda ka pa. GTX 500.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: Yung mga blood sugar test,
16: ilan itong score ganit?
14: 470. Nagtiko 2, sa gabi 2, sa
16: akin. Ilan na lang yung mga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
2: GTX 500!
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kang tinlong aton kaunan. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwala ang mga higko na hindi dapat magdinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Tag life extension vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginaman daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Ang baha pwede matabo bisan sa no. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa uko nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
4: Ako si Regan Pangrawan at isa akong COVID survivor. Nagtake ako ganito with high dosage. Ang bilis na recovery ko at yes, negative na rin ko. Napaka-effective ng life extension vitamin
2: D3. Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Iyari na sa Iloilo ang high-quality healthcare. Para sa lab tests kag check-ups, bisitaha ang high-precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m. tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa high-precision.
6: High-precision, no one can compare.
7: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Maulan man, no worries na ako.

0: some berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy kulob!
2: Bangkong kumakapal sa charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Kaman Gold Coffee Mix.
4: Partner.
3: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
4: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
3: Kaman Gold Coffee Mix.
4: May ginseng,
3: tungkat ani,
4: maca,
3: kag saw,
4: palmetto.
3: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
4: Kaman Gold Coffee Mix.
3: Yara na sa mga butika.
5: Salfon Gold Coffee Mix.
6: O si Mirbis, ako ka nurse.
7: Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Salfon Gold Coffee Mix.
6: Maliwas mo manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sa ngayon.
5: Salfon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na.
5: Natakas.
8: Nagkaganda ka pa.
5: Salfon Plus Gold.
9: Ako si Roy. Angko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara. Salfon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
5: Salfon Plus Gold.
8: Mas pinalakas.
5: Pinagaling.
8: Pinahusa.
5: Salfon Plus Gold.
8: Vitamin C,
5: alkaline, ng vitamin C.
10: Ako si Anika.

0: si Epektibo.
1: Mighty Safe. Mabaka sa mga butika. PTX
2: 500. Q7 lot.
3: Ano kinabatsyag mo sa
2: high blood gid ko?
3: Ano sa una ang blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-ibig?
2: 3 times a day ginakon ang PTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, kinakanami gid ang PTX 500.
1: PTX 500. Evergreen Herbal Capsule.
4: Pagaling si Ibon, ganyan ko po yan. May high blood ka ba sa una? Oo, mayara. Umatong bako lang ngayon doon doon kaya. So, dito nang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, yung nagsulhay ng tanan-tanan sa akin.
1: Mag-tumars ang Evergreen Herbal Capsule at loadlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredient nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
6: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Galabog pala ang imo pananaw, basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa, kay arina ang iBerry.
9: Ako si Ana, mga taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag permisyo sa adlaw-adlaw.
10: Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
11: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga pharmacy nga lapit lang sa imo.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kagang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. October 25, 2026, Domingong adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RMN.
14: Alas 5.46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
15: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
16: Life extension vitamin D3. Pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na magkamamatay nga cancer. Maginawat ni Stuart kakapsula sa life extension vitamin D3 at daw pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang life extension clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ng mga medical doctor sa life extension clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang Galastuson sa ospital. Magkadto ka sa life extension clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, sunod sa Iloilo, Tagbak Distrito sa Ngaro, poblasyon sa may istansya, sa Mina Aguilar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Sulwita Street sa Oton. Kaupod ninyo ang life extension clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupod ng mga medical doctors. Life extension vitamin D3 kag life extension clinic, the science of longer life.
17: Unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
14: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. By the way, si Majority Floor Leader Zandro Marcos nag-asilo na Radyo Man Benroy sa Lakas Party. Lakas CMD Party. Ang chairman nila sini si former House Speaker Martin Romualdez. Kultimal antaman niya kang partido nga ini kay former President Gloria Macapagal Arroyo, no? Ang congresswoman sang second district sa Pampanga. Munang ambal nila nga ti do makita dire nga may mga movement na sa mga partido subong. Hindi ba labin torman ni Vice Sarah. President Sara Duterte si Gloria, Gloria Macapagal Arroyo. So, anong botsilingon sang pagsailo sang bata sang presidente halin sa Partido Federal ng Pilipinas ng partido sa iya sining amay, pagkanto sa partido ni Congresswoman Gloria Macapagal. Medyo mga botsilingo, no?
0: Oo. Do medyo madalom-dalom gawa ng kwanti, kwani, election kwani ni. Election na preparation, kaga, political kwani.
14: Kaga posibili ni hanay man eh.
0: Oo.
14: Ibla sa House of Representatives. Kaga pangkabilugan, posibleng para na ni sa linihanay man para sa 2028 election sa Radyo Manila Binroy. Samtang Iloilo City Government iga-institutionalize ang paghatag sang pautang sa magagmay nga mga negosyo. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
18: TYRI Radyo Man Report.
19: Iga-institutionalize na sang Iloilo City Government ang paghatag sang loan sa mga micro kag nano enterprises sa siyudad. Ini matapos ni rekomendar ni Councilor Rodolph Jevriganson, Chairman sa Committee on Trade, Commerce and Industry, ang papasara sang Oswag Negosyo Credit Access for Resilient Enterprises o CONCARE Program. Sinalom sang ginapropose ng ordinansa, pwede nga maka-loan ng qualified nga beneficiaryo halin 5,000 pesos o 100,000 pesos. Ipanubuhay ni gigan sa minimum mga 25,000 pesos agud mas accessible sa pinakamagagmay nga mga negosyante. Magapatong sa 1.5% nga one-time service fee para sa administrative cost kag may 60 kaadlaw nga grace period antes mag-umpisa ang pagbayad o amortization sang loan. Ang repayment period naman yara sa 6-18 ka bulan depende sa kada kuon sang loan. Inatagan man sang prioridad ang mga agribusiness kag na-require ang kanan nga beneficiaryo nga magtambong sa mandatory entrepreneurship training. Magakinanglan man sang co-maker nga may klaro nga kwalifikasyon kag obligasyon ang borrower para masigurado nga para lang sa magagmay nga negosyante hindi disqualified sa ordinansa ang kanan nga plantilla personnel sa Iloilo City Government kagalaan nga mga juridical entities. Suno kay Ganson, ang CARE program isa ka makahulugan nga tikang para mabakod ang lokal nga ekonomiya hatagan sa puhunan ang mga ilonggo nga negosyante kag masigurado nga may suporta sila sa pagbangon kag pag-uswag sa mga ginabantayan ang legal kag transparent kag implementasyon sini. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
18: Tatak RMN.
14: Iga-institutionalized na buot silingon nga may ordinansa na ginindire sa may syudad sa Iloilo, Radyo Man Binroy nga pwede na makahulam ang aton sining mga kwalibla mga magagmay nga mga negosyante sang ila sining mangin kapital or puhunan para nga maka at negosyo.
0: Tama ni ka importante kag dako ni nga bagay abi ra juman Eric. Amo ning hambali la gani nga tikon futuristic blay mo pananawan bla sa panggobyerno. Tuloy sila nga makakita sang ila sining nga income nga ila nga ginbakasan nila.
14: Di mo lang pagtagaan-tagaan kwarta.
0: Di mo lang pagtagaan sang ayuda, di mo lang pagtagaan sang kwarta. Ti ang negosyo hambal gani sang kilala ko nga negosyante. Ang kwarta ra man sa palibot mo. Di bla? Ti depende niya sa imo kung paano mo na iya kwa makuha ang kwarta. Ti kun hulaton mo lang iya magnanga kay imo da wala kami makuha ang kwarta. Ti negosyo ka.
14: Ito na.
0: Di bla?
14: Radyo Man Binroy ang ini. Kay makita sa ning mga assistance ngani pero kabalo ka kuan ini sa band-aid solution ini sa. Pero ang ining kuan ngani oh, ang ining pag-institutionalize sang syudad sang Iloilo. Ang author sini si City Councilor Rodolph Ganson. Damo balaan nga mga negosyante diri sa aton ang may kapasidad kag may potensyal. Ang problema nila is kakulangan sang kapital o puhunan. Pero kung matagaan ta sila, but of course may mga safeguard ini ha, kay kabalo ka damo man sang abusador. Oh, galing kati may mga safety features man eh. Ang ining kuan nga ini ang pag-institutionalize nga ini kay kabalo ka basta kwarta gani may init mata na.
0: Oh.
14: Ang iba niya basta mapangitaan nila paagi malutsan kanila
0: sige. Nami tani ni kay bisan ang national government naton bla. May mga proyekto partida kung gusto mo nga imo ilinya machangge ka. Bugasan ka. Ang problema sini kay gakaputo. Hindi sila kabalo magnegosyo. Andrea sa syudad, amo ning manami, amo ning guro nga nangin.
14: Ay, may livelihood training.
0: May academy gidya. Ano ganing tawag sini ng business academy. Gagin tuko dire nga trainingon ka. Why nga ginataga ang ginaalalayan ka, tudluan ka kung paano magnegosyo.
14: Kato na, tudluan ka na, ibutong pautangon.
0: Negosyo Development Academy, gali?
14: Oo, kay kabalo ka, budlay man nga tagaan mo mautang ka 5,000 tapos oi kaman kamaan ko anong negosyohon mo
0: manok mangumpra ka lang to bugas mambalka nga ti mabugasan ko di mangumpra ka lang to grocery machangge ko di pro wala ka kabalokon anong sistema sa pagpadalagan sang changge mga gagmay balakit di resaton mga MSME mga mo ning ambal nila gani di sang city government changge mga magagmay na no enterprises ti nang ambal amo ning tunluan mo ano yung tawo kung paano ipaglagano na negosyo antes mo tagaan sa kapital nga magnegosyo.
14: That's why nga dapat importante gid ang livelihood training anay. Damo sang pwede manegosyohan mo. Wala mo pare-pareho man bala sa kwan sa mga banwab na Radyo Man Binroy every municipality may unique ini sila nga mga kuno blang
0: may peculiarity bala nga ginatawag. Lain-lain
14: for example sa amoning banwa marami sila dito ya magrara. Kumbaga may kwan may
0: specialty, sila ya.
14: Pareho sa amon to ya sa nilaw ti basta ginamos nga na nilaw na.
0: Oh.
14: So, bla,
0: sa amon na bibingka no.
14: Oo na balasan niya di bla si Carlos bibingka. Litson. Kuno kung sa maasi naman ti siyempre mga bamboo products.
0: Bamboo products.
14: So may mga kwan na may mga every locality may mga unique ina dira sila mga talent sa Radyo Man Binroy. Ti kung kabalo ka sini, amo na dirang i-develop mo.
0: I-enhance mo na.
14: I-enhance mo. Tapos, kung may mga mayo ka may mamakita dira, nga way kapital pero grabe ang potensyal. Kung may talent niya, tagaan sila sang kapital.
0: May mo lang na. May mo lang na kung ang leader yun, nakainsindi. Kung wala man na yung kainsindi, ah, tiyari kapital o. Negosyo ko mo da. Machangge ka, mabugasan ka, mautanan ka na. Ari, kwarta, negosyo ka da. After pila kasi mana, naputo. Kay gin...
14: Wala nagbayad.
0: Wala.
14: Wala nang balikan itong inutang niya.
0: Wala na. Kaya ano pa, kung kay tiyan naputo. Perdido. Pero kung kainsindi ka, galing kay ang liderato, abi subong abi, naton diri sa City of Iloilo nakainsindi abi sa negosyo mo. Tikon may siyempre gagmay pa sila tunuan na sila kung paano magnegosyo so kainsindi kung paano ang padugi sa negosyo ti amo nang ambal ta kung madamo sa negosyo ang isa ka lokalidad damo kwarta na damo oportunidad na Radyo Manirek damo mabuhi nga pamilya
14: kani.
0: Damo mapaiskwila nga mga kabataan kung may negosyo wala kasalig sa aton sining nga gobyerno. So dapat amo na malayo ang aton sining nga panulukan sa iban nga mga kasyudaran. Amo ni grabing incentives kinahatag Manila kaginaplano nila para sa ila tong mga lugar pero diri sa aton nahimo ta na. Hall of Famer na kita pag wala nagdaog.
14: Amo na galing gina-congratulate ta ang Iloilo City Government Radyo Man Binroy kay Hall of Fame na sila sa most business friendly city in the Philippines.
0: Busang balonte ginawardan kasi pinakamataas nga pagkilala ini sa imo sa isa ka individual or sa grupo Radyo Man Binroy.
14: Kay national level ini ha ang most business friendly local government unit award city level ini Radyo Man Binroy no. Again conferred sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI sa ini ka very prestigious sa honor na ginahatag sa mga local government units. So, may mga kategori ini, may municipality, may city, may level 1B, may level 1A, ini diri Radyo Man Binroy. No? Nga, kwan bala, nga very thriving economy, economy sa ila sining lugar. No? May ang imo sining mga innovations na ginapanghimo, may mga streamlined services kay dira nga ginapatigayon. Kag mga kag ang pinakaimportante diri ang strong public private partnership sa Radyo Man Binroy. So na kuha ning award sa Iloilo City sa 2023, 2025 Kati Subong 2026.
0: Kay former Mayor Johnny Trenas 2023-2025 kay Mayor Raisa na eh, no?
14: Mayor Raisa Trenas.
0: Meaning kaluwa na siya magkakuha sini nga award.
14: Ti Mayo ini kay ti kumbaga makuha man niya, mabalikan mo man eh, ang mga programa kag mga kwande, ang proyekto kay ginasupport sa city government Radyo Man Binroy, hindi malang iya ini ka city government mo. Kumbaga kwan ini, aton ini nga mga Ilonggo.
0: Partnership din
14: eh. Kanan sa mga partners ini dire. Mga negosyante dire.
0: Negosyante, small, big businesses.
14: Sa Iloilo.
0: So, that's why nga, Baltad, ako ini nga bagay para sa aton nga syudad magluwas gali sa mga trainings, capital, may mga gaya-introduce pag idabing innovations, so may business permitting services nga mapapos, business one-stop shop, cashless payment options para mahapos para sa mga negosyante. May kunin, may panel na nag-interview kami, Raisa, kung nung I think, September or November.
14: Fairness pala kay Mayor Raisa Canias, kung doon mo, di ba, nangin guest man ato siya sa aton, di ba lang, kwan di ba emergency response
0: September gali ang interview sa iya panel
14: di another naman ng award do hindi lang man ang kongid ni Mayor Raisa Trenyas lang but because ang iya sining leadership ni Raymond Benroy sa how kwan gid iya one way or the other na prove yaman iya ko galingon kagalo man sa gali magpadalagan sang kwana sang syudad sang Iloilo
0: na prove yang worth yaman nga di makaya nya kita mo kadako-dako sining nga pasidungog para sa aton nga syudad gali kay ti may kumbaga may kwan ka di may ga-drive sa iya nga ti syempre taas man performance kamay nya dapat mga mataas man iya nga standard
14: ang mga awards in Radyo Man Leroy nag-speak ini volume sang kaga kompetensya man no? Kaga short period of time na kwan niya man tigayon niya man dating uha man si Mayor Raisa Trenyas
0: gapanumdong
14: despite sang sining pila ka mga pagbatiko sa iya one way or the other siguro ti nangin motivation niya man ini para i-prove ang mga naga pangduwa-duwa sa iya nga sala sila kaya may iba niya mga leader abi Radyo Man Leroy nga kumbaga timan ang hindi man kasarang dogin probe man nila yang hindi man sila kasarang dapat otherwise
0: imo sining nga paghimo gamito mo na mga negative nga ginahaboy si mo gamita in a positive way no mangin inspiration man nga ti mag strive kapagid para nga ti ma-prove mo ang imo sining nga worth ti pero sini na convert yan ni Mayor Raisa iya sa kaiwan
14: hindi lang isa ka award ini kay ti amo rin ba ko sa imo na ligas di ba may ang sa aton di ba lang emergency response din sa inyo di ba ang aton di ba ano niya ang ICER di ba na na recognize man ina
0: ang ICARE
14: ICARE internationally na kuan man na recognize man na ang ICARE si dalom nila ng ICER
0: yes isa na lang sila na da pimpi kaga pimpi
14: kuan na siya inter-agency o inter-department
0: the one stop shop man
14: yes so na recognize man siya da no subo na recognize naman di sa kwan ni sa Hall of Famer naman di sa kwan ni sa most business friendly local government unit ang impact kasi hindi basta-basta
0: hindi amo na gani kwan ni mo amo na nagabuhi sa aton ang negosyo sa syudad kaya ang foundation na bisining mga kabataan ni Mayor Jerry Trenyas ka dalom sa foundation nila sa negosyo
14: kaya compared
0: kaya chindi sila mo
14: compared sa ibang mga cities Radyo Man Leroy iba ito mga gung ano ilang mga politiko to ang Iloilo City subong bisan ang gambal sila yung mga nagganto di ka mga nagpangayaw iba itong mga nagligato di ba may councilors league nga sila mismo yan ang gambal yung direksyon nabudamo sa mga good practices
0: best practices so ang si Mayor Vico blas ang second election amo ning sa kampanya nila amo ning ginaplano nila nga siya mga minor mga gagmay nga mga negosyante siya taganta insentibo dito ginaplano palang ila di sa syudad sang Iloilo tanaw bala may award na taya ang mga ginaplano ganito sa nagambal ni Mayor Mayor Lene nga ubrahan sa mga walkway ni nga may mga tanom may mga kwando pa sa ato nila di sila nga i-replicate na to na sa bilog na Pilipinas ang bali na to hindi ah sa syudad sang Iloilo
14: ano mo de
0: walkway na tatamnan sa kawig ay puro nagani na tamnan amo na bala
14: mako mo may mga tutok niya si Mr. Direct ng tawablan
0: dito ya gaplano pa lang sila diriya sa ato niya ang kahoy hindi na walkway na tabakanting at lang nagani na tamnan
14: ay ang pagkakas sa ibang Radyo Man Leroy tanong ka mo kahoy kay parang kabato sa El Nino 5 years ago nakatanom na kami amon niya
0: ay so
14: ako yung subo Radyo Man Leroy proof ako iya nga gina-enjoy ko na subong iya ang tinamnan ko 5 years ago
0: akong ganito yan nagapang
14: hindi uway pagiman ako sa makaon nga lube pero ang shade niya bala nga makatag
0: ang ara na iya amon na nang harvest mo kumbaga
14: kung sino gusto mamayabas o kanta mo kasi bala
0: ang plaza taga kinakumparan sa iba niya plaza ang mga palpak sa makulod gay nililinaway sila to. Oh. Bangod sa plaza nila nga palpak nga na 80 million nga pinambutangan itlog.
14: Pisa to.
0: O, tayo ginagkumparar ang plaza ta niya 30 kataho. Di mo nang ambal ta, hindi man pag kuning syudad ta, kung may mga kaayuhan, ipromo i-kwanta, i-amplify ta man.
14: Kaya pagani ang mga pangayaw, kagang mga vlogger nga nagkanto, di kay grabe nga pagdayaw nila sa ato.
0: Di mo man kung may mga rayaw nga.
14: Mga tagandiriya ba o Mario Josef Santissima, doon kita pa yung nagpakalain sa nga ato, sila nga syudad. Nung tumahan ko ni vlog programa sa una ka, kung vlog ka, DOT sa una vlog ang experience sa Iloilo first bala or Western Visayas first eh, kita dapat mismo nakabalo kita ko inang ato nga mga tourist destination
0: so sa ulo dapat na, na
14: kita mismo dapat nga mga taga Western Visayas sa ulo tani kay kita yang nagasugid kag makasugid kon personal kita nga nagakanto dito oh experience Western Visayas first lang to nang epektibo ato
0: yeah,
14: na kampanya sang una kon aton mismo sura aton pakalayta nung buatas na
0: balbo yun tani kay ti sang una nga daan so tinamaan din ang syudad ta sang gin sabulays kita di sang gin brand kita di iti subong bawion nato ni ang syudad nato ang pangalan sa syudad nato no kinanglan magnami ang pangalan sa syudad nato
14: ang mani manami kiti simple na lay down na ni former mayor Jerry Petrenyas ang foundation bla subong nagakuan na kita sini lagi sa kanil makakita kong mga post-post ni Mayor Black isa bla siyempre, nalipay masaguro nga kita yung mga ginpangunahan niya sa una. So, kung, kumbaga, nagkuha na kita bala, nag, ano gani, ano bala, doon nag, enjoy na kita bala sa una, ginaplastar lang na.
0: Muna nang, kuha, nag, kumbaga, nag-harvest na kita.
14: Nag-harvest na kita.
0: Oo, nag-reap na kita sa, kuha, so, binakasan sa mga nagliligan.
14: Kaya, mga kuha na yun, yung inambal mo nga nga sa access road nga, kwadla may shade na oh.
0: No.
14: So magtabo na na ang bugambilya nga matabo na. Di nakdala ni mga aircon ngani nga.
0: Why na natural na yung pasilungan na to.
14: Mas nami ya kun damo ang kaos palibot mo kag ang mandong eh. Sa mga butang kaya sa aircon pagwa mo na sa.
0: Are yan natural?
14: Alin ka sir?
0: Natural na si. Ay so sir. Lumalipong ka.
14: Mugid. Hello Black, eh, ito naglato. Ito magtanay, Life Extension Vitamin D3 user.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Am I speaking with William Hill?
22: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
21: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
22: I have the D3 right here, Life Extension.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Si Mr. Jonathan Granada sa Life Extension Philippines ang nag-invitar sa inyo. Kadto ka mo sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. May libre nga medical consultation kaupod sa ilang medical doctors. Ang abal niya, ang early detection sa inyo ginabatsyag, ang mas mahapos nga matagan sa medical intervention para mapaayo or mabulong ang inyong mga ginabatyag sa lawas. Kag magmintinar adaw-adaw sa Life Extension Vitamin D3. Amoy niya ang pinaka-recommendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag provinsya sang Iloilo. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Huwag na kami chimpundri sa ato nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN
0: Iloilo. Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
14: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
20: Tatak RMN.
23: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Man Nationwide RMN Broadcast Center 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz Iloilo City.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
24: Ang dami nang nananalo sa Ginuma na Ginebra na Tanalo Promo. Tingnan ang ilalim ng Celio o Cup ng Ginebra San Miguel, Primera o Freedom Island. At iklaim ang premyo sa Partner Redemption Store. Espesyali na!
25: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Number 06482 of 2026. Drink responsibly.

0: San Miguel Beer Gang promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupo sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in agating drugs. May ka smile, business stress na. Para sa benta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
2: Hindi vitamins with iron. Issues nicknamed as stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Maulan man, no worries, na apoy ko na bang kami.
5: Charm Babcock with

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS!
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsuhudliwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kong gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sanguna, taw hindi ko na gid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Ang mga nagpangita gid ako sang natural na bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala maski gabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akunta. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Mga garadyuman, ang oras sa Pilipinas, lasais 9, antag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time.
7: Gikan sa RNN Iloilo News Center, niyari ang bagong natatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RNN, straight to the point, news! Straight to the point, headliners!
8: Mga mainit na balita, subong adlaw, Iloilo City Government iga-institutionalize na ang paghatag sang pautang sa magagmay nga negosyo. Iloilo City, kinkilala bilang 2026 most business friendly.

0: Vatikano sam talaga paayos si Populeyo matapos mapaidalom sa operasyon sa baga. Sa negosyo problema sa kuryente sa Visayas, posible nga magaparayon tugtob sa 2028 sunod sa Department of Energy. Sa inampang jersey ni Michael Jordan, nabarigya sa balor nga $14 million. Sa showbiz, Janine Gutierrez kag Charlie Dizon magabida bilang lover sa series nga Balaraw. Pag sa extra wow balita, Spider-Man actor nga si Tobey Maguire gin-officiate ang kasal sa iyong ex-partner nga si Jennifer Meyer Simana matapos ma-finalize ang ilang nga diborsyo. Hindi kaiban pa nga mga balita sa ato nga pagpangalagad subunga aga.
1: RNN News Panahon.
2: Maayong aga mga karadyuman, ini ang lakat sa panahon sa bungadlaw. May ginamonitor ng bagyo at pang malayo na ini sa Pilipinas kag wala na sang direct ng epekto sa pungsod sunod sa pag-asa. Sa current intertropical convergence zone o ITCZ ang nag-apekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao, samtang north-easterly wind flow ang nag-apekto sa northern Luzon kag southern Luzon. Bangod sini sa Western Visayas kagit na sa Iloilo mangin maayang panahon sa bungadlaw apang may mga chance sa giyapang salap-talap ng pagtupa sa ulan panghinat kag pagpanagloob dala sang ITCZ. Mahina tugtog magkasarangan ng yabsang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tugtog magkasarangan ng pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo sa bungadlaw yara sa 25 to 32 degrees Celsius samtang ang adlaw magabutlak la 5.39 sa niaga kag magatunod la 5.33 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyoman, Fia, Panes, Otero, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
0: Ayong aga, Iloilo, ini ang straight to the point, mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Webes. Oktobre 15, 2016. Sulitun ko. Oktobre 15, 2016. Sulitun ko pagid. Oktobre 15, 2026. Sweldo. Sa mga suki natin, mabatian kita sa inyo sa inyong mga radio sa City City 4 kag sa inyong mga social social media pages sa DYRI RMN Iloilo sa Facebook mga karadyuman pagsubuman sa YouTube. Sa pangalan ni Radyuman Ovi Guaso, ako naman si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
1: Tatak RMN.
0: Sa detalye na sa ator mga balita. Liwat nga ginkilala ang Iloilo City Government bilang winner sa 2026 Most Business Friendly LGU Awards City Level 1B category nga gin-confer sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI. Bangod sa sunod-sunod nga kadalagaan sa Sudan sa 2023, 2025 kag 2026 opisyal na nga nasunod ang Iloilo City sa Hall of Fame, isa ka prestiyoso nga pagkilala sa padayon nga dedikasyon sini sa pagpasigurado siguro sa business-friendly environment, paganyat sa investments, kapag suporta sa local enterprises. Sunod sa PCCI, ang award na kapakita sa tingog ng commitment sa city government sa iya partners kag sa business community. Agudiduso ang economic growth kag maghimo sa palibot na mahapos, magnegosyo kag mag-uswag.
1: Tatak RMN.
0: Tiko nag-performa ayo ang Iloilo City Government, nalipay kita sina. If nag-perform ang provincial government kag iman pa nga mga munisipyo sa probinsya sa Iloilo, nalipay kita sina. Meaning, nagatrabaho ang aton nga mga local officials. Kung may bulalay buyayawon, buyayawon. Pero kung kinanglan aton nga dayawon, dayawon. Kaya kita sa media, yaway nato na piyong ang aton mata. Kung salawayon, sawayon. Kag kun indi magpasaway, birahon.
1: Tatak RMN.
0: Sa pinagkabahin mga karadyuman, wala ginhatagan sang capital outlay ang opisina ni Vice Mayor Lady Jolie Grace Baronda sa idalom sang 4.8 billion pesos nga proposed budget sang sudad para sa 2027. Ginako mismo ni Baronda nga mas marubo ang budget kag ginhatag sa iya ikumpara sa gin propose kag ginkumparar pa sa budget kag rebaton sa naligad nga mga vice mayor.
3: Yes, it's very much lower than what I proposed. Very much lower.

0: ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Lady Jolly Grace Baronda. Bangod wala sang capital outlay, wala sang procurement nga mahimo ang iopisina para sa masunod nga tuig. Ginpahayag ni Baronda nga ginpanugyanan siya nga pwede mag-propose ng supplemental budget apan sa nagligad nga nag-propose siya wala man gihapon ginaprubahan. Bisan pa nga marubo ang budget sunod kay Baronda, kinanglan niya ini nga sundon ka magtrabaho sa kun ano lang ang yara.
1: RMN.
0: May punto ka, Vice Mayor Baronda. Kung gaan ka ni nanay mo sang unang 5 kapisos, maigo mo. Kung gaan ka sang pisos, igo mo man. At ikaw ang adjust. Si Vice President Sara Duterte, pariyo man na. Kay, yung politika ini mo. Kung hindi ka pagtagaan, way ka mahimo. Kay, ti politika ini. Pero wala man na nagkakulugan nga kung hindi ka matagaan, hindi ka nakaservisyo. Mas nami gani magservisyo nga way kaya pundo. Actually, hindi manambal nga way pundo. Ha? May pundo ka pero limitado. Okay? Pero ti, way kong kapating, hindi kasi ni makatrabaho. Ang aton dire, panwildo, panwilduhay lang ang tao. Pero kita gyapon, may sweldo kita or may pundo kita kung way kita choice eh. Ano nang gusto naton, nga sini naton, maservisyo kita. Bulos galing kamo kung kamo nang mayor sa sudan.
1: Tatak RMN.
0: Amo ni story, amo ni subong ang pinaka ano eh, amo ni pinaka importante. Ti ano mo na abi kay silang mayor? Oh, silang sa majority? Ti ko mag mayor ka nakagkamo nang majority, ti kamo naman bahala. Pero wala man nagkakahulugan, ini ka ka-perform. Kagang imo nga pwede itrabaho, ini ba trabaho sa iban. Okay? So istoryahan ta na karon mga garajo. Ginahangla na nga i-review ang local public transport road plan o kung LPTRP sa Iloilo City. Agad masabat ang nagadamo ng commuters kag pagpanginanglan sa riding private o kung pagpangkinahanglan sa riding public. Sunod kay Iloilo City Legal Officer Attorney Joseph Edward Areño, iniagod makahimo sa kinahanglan nga pagbago sa LPTRP para sa mas matalunsay nga pagbiyahe. Patag ni Areño, anong katuig na nagligad halin sa unang nga gipatuman ang LPTRP kag dako na ang nagbago sa sudan?
2: There is actually a need right now based on the changes. Imagine ka how long is that been? 6 years, no? So, there are more students coming in and there are figures na nagasiling ang atong na population during weekdays and during classes nagaswell up to how many thousands, no?
0: Ang kabahin sa pahayag ni Iloilo City Legal Officer Attorney Joseph Edward Areño, ginatag niya manyara sa bago nga data ni sa SWED Fund nga nag-check sa populasyon sa daytime kag-riding public sa rush hour. Inigadatos maghatag sa suggestion kung pilag karuta ang kinanglan, i-augment kag kung pilag ka-development routes ang dapat ilugang. Ginatanaw ni Areño ang posibilidad nga magdihon sila sa draft nga ipasa sa Iloilo City Council matapos ang masangkad nga konsultasyon.
1: Tatak RMN.
0: Bakaradyo man la 6:19 ang tak na sa aga sa mga nanay. Ipreparar na ang mga balon sang aton nga mga kabataan.
3: Sang Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong. Nga daw tigulang kita tilukon. Gani para forever young, mag Santon Gold Coffee Mix.
0: Ginrekomendar sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRRMC sa sanggunian palalawigan nga deklarar ang bugos nga probinsya sa Iloilo sa Idalom sa State of Calamity mangon sa malapad nga kalitaan nga gintuga sa Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI sa mga plantasyon sa tubo. Sunod kay Provincial Agriculturist Heron Magbanwa, naglabot na sa 10,342 hektarya ang kabugusan nga kalaparon sa mga apektado nga plantasyon nga nag-apekto sa 9,491 ka mga mangunguma sa 27 ka magkabanwahanan sa probinsya. Ginabunubanta man nga mga 1.18 billion pesos ang kaperdihan sa mga sugarcane planters. Sa piyagatatlo pa lang ka munisipyo ang unang nagdeklara sa state of calamity. Sa ilang mga lugar kaginiamo ang Duenas, Pasig City, kag San Enrique, sulod na ang probinsya sa kriteria o kung guidelines sa pagdeklara bangod duha o kung masubra na ka

0: Kanwa nga pigtado kag nagpatuman sini.
1: Aton nga case sang RSSI nag-abot na sa total number of hectares affected nga 10,342 and meron kata farmers nga affected nga 9,491 nga sa sulod din sa sang 20 city or 27 ka munisipyo sa bilog nga probinsya. So ang aton declaration actually is based because sa aton nga tatlo ka banwa nga nag-una man declare sa state of calamity sa ilang mga munisipyo among Dueñas, Pasig kag San Enrique. So amo na aton basis for declaration.
0: Ginatagan pagtamo ni Bagbanwa nga sa tiyon nga lubos na nga magdeklarar ang state of calamity. Mas madasig na ang paghatag sang emergency response sang lokal nga pangunuhan kag ipagwa ang pundo sa mga pigtado nga kabanuhanan kag mga mangunguma. Apang iklaro sini nga igabase ang bulig o konpondo sa kategorya kag kabugas ang kanitan sa tag sa kanugar pinagi sa validation.
1: Once na naka-declare na state of calamity ang probinsya, makahulag na kita sa atong emergency response no, sa atong mga affected ng mga munisipyo kag sa mga farmers naton. So mahulag na naton ang budget nga na-prepare naton. Actually, ginatipon naton subong ang mga posible naton nga ma-download sa kabanuhan. Ang pinakadasig na itong response mo is only downloading. Di pa kaya downloadan because of may mga procedural kita nga hindi nila ma-clear like example labi mga unliquidated nila that's amo ng mga banwang ang province ang ma-procure para sa ila no.
0: Ang kabahin sa pahayag ni Provincial Agriculturist Heron Magbanwa, ginpatag ni Magbanwa nga ang subong insidente sang RSSI amo ang pinagkamalala nga na-record sa maragta sa pagtarong sang tubo sa Iloilo. Sa din, halos 60% sa mga lugar nga gintamnan sang tubo ang apiktado. Sa subong ginaulat na lang sang talatapan ang final approval kag-aksyon sang sanggunan ng panalawigan angon sa rekomendasyon sang state of calamity.
2: Tatak RMN.
0: Karadyuman sa pihagkabain sa mga tab para matinaton, subong aaga mainom kita sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Santon Plus sa Herbal Capsule, ginabuligan ng imulawas para hindi matubuan sa mga bukol, sis, kagiban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado kag may alibyo. Ara lang sa mga butika. Kung hanlo ka sa mga bukol, sis, o kung tumor, benign man o kung malignant, hindi na pagpadugaya pa, mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule na pamatudaan sa mga eksperto nga makabulig tunaw sa mga cyst sa aton nga dughan, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Santon Plus Herbal Capsule.
0: Kadungan sa padayon nga pag-uswag kag papasangkad sa mga sentro sang gobyerno, ginaduso nagkaroon ang pagdeklarar sa banwa sa Santa Barbara bilang opisyal nga kapital o kon capital municipality sa probinsya sa Iloilo. Sa exclusive interview sang RMN Iloilo, ginpatag ni Santa Barbara Mayor Dennis Superficial nga ini nga tikang isa ka proactive nga plano para sa palabuton sa probinsya. Suno pa sa iya, bisan nga ang Iloilo City ang sentro sang komerso, may kaugalingon ini nga kahilwayan sa politika kag administratibo bilang isa ka highly urbanized city kag separado ang jurisdiction sa probinsya. Bangos ini nagapati ang lokal nga pangunuhan nga praktikal kag nagakaigo nga ang probinsya sa Iloilo ang mayara man sang kaugalingon nga munisipyo nga magaserbe bilang opisyal nga kapital.
4: As of now, wala sang kapital ang Iloilo province. No? Although ang Iloilo City, de facto, doon pa sa law before, no? Pero ang Iloilo City, being a highly urbanized city, may aranan siya nga political and administrative independence. Butang balon, hindi siya under sa province of Iloilo. So, may mirror sa functionality naman sa probinsya. So, nakita naman nga, daw practical, daw traditionable man, that the Iloilo province will have its own capital.
0: Payag sang alkalde magluwas importansya sini bilang sentro sa mga operasyon ang Santa Barbara may madalom nga maragta sa pungsod. Diri natabo ang makasaysayan nga Cry of Santa Barbara sa tuong Nobyembre 17, 1898. Pormal nga nagtukod sang revolusyonaryong gobyerno sa Kabisayan katungdan sa pagpanguna na ni Rocky Lopez kag General Martin Delgado. Diri man ginbayaw ang bandera sang Pilipinas sa orang ation sa guwa sang Luzon. Sunod kay Mayor Superficial ginakilala man ang banwa bilang seat of freedom sang rehiyon sa panahon sang rebolusyon batok sa mga Katsila. Magluwas sa maragtas ang geografiko nga lokasyon sang Santa Barbara, isa man kadako nga bintaha. Suno sa alkalde, sentro ang banwa malapit sa mga airport, national highways, radial kag circumferential roads, subong man sa nagkalain-lain nga distrito kag sudad sang Iloilo.
4: Geographically, wala question because the Santa Barbara is the center of the province airport. I mean, the city, ito nga, maayo ang mga dalan.
5: Yeah.
4: Of course, centrally located siya. So, though waka convenient magkanto sa Santa Barbara. So, may ara endorsement din sa Banwasan Santa Barbara. Mm-hmm. May ara endorsement din sa province of Iloilo.
0: Ang kabahin sa pahayag ni Santa Barbara Mayor Dennis Superficial magluwas ni ginatagan pagtamod ni Superficial nga hindi prone sa pagbaha ang ilang lugar kag mataas ang elevation sinerasyon nga hindi makabig na disaster prone o kon madali maapektuhan sa mga kalamidan. Sa sumong amat-amat na nga ginapatindog ang mga talatapan sa gobyerno probinsyal sa Santa Barbara, ginatag sa alkalde ang proseso sa pagpatuman sini una ginpasar ang resolusyon kana kakuha sa suporta gikan sa mga tiglawas o kon kongresista sa nagkaraina ay nga distrito sang Iloilo. Pagkatapos sa mga tikang sa sanggo na palalawigan, ang pinal nga tikang kag pormal nga desisyon amo ang paagi sa pagpasar sa isa kahadna o kon congressional act sa kongreso. Lasais 26 ang tagna sa aga, ini ang Philippine Standard Time, mainom kita na isang vitamin C.
3: DTX 500 kag Mighty C vitamin C. Ang DTX 500 manggranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C ga pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
2: Tatak RMN.
0: Mga karadyuman, nagsugod na ang walk-in registration para sa libreng pag-newtel sa mga lalaking ido kag-kuring ginapatigayon ini sa Office of the City Veterinary o kon sa motor pool sugod las 8 subong nga aga. Ayara lang sa 150 kaslat sila batunon ang progress 2026 pag-iwaton buwas Oktubre 16 las 8 sang aga sa Lapas Gym na may libreng pagbakuna batok sa rabies, konsultasyon kag deworming para sa mga hinuptan. Mga karadyo man sa mga tabpalamati naton sa mga sukita, ayos na kumuda.
5: Wow. Anong mahaw mo, Radyo Man Jason? Ang akon pamahaw, abi mo ano? Ti itlog. Mulang gid ang pinaka pamahaw ko subong itlog. Dayon kape. Oh, lang to. Mula lang yung padala ni Mrs. Subong. Oh, tama, gid kapigado.
0: Hindi nyo papalakto ng kabataan nyo, ha? Nga nagadaguok ang tiyan sina kay imbis ka mamati na sang leksyon ni ma'am, ang daguok sang tiyan niya sinang pamatian niya.
2: Tatak RMN.
0: Sa aton pagbalik, mga karadyo man, dugang anta ang aton sering mga balita, dinigi lamang sa Straight to the Point. Mula sa 29 sa aga.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: podcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Halin sa pinakamataas nga bukid.
4: Nak! Kamusta nga?
3: O sa pinakamalayo man nga isla.
5: Nay, gagraduate na ako!
3: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
6: Bisan din ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga panaabuton.
7: Papauwi na ko na!
8: Go forward together. Globe.
9: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, CUSIP 2026.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Graduating from EQ Dry Tape to Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
6: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
7: Makayong adlaw mga pinalangga natong natagpumati. Upon natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
8: Pero may nagkalabu ang akong panulok. No, pareho bala nga. Pero may akong nagatanaw sa adlaw. Grabe yung gataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa sa 320.
7: Kag ano bala ang solusyon nga imo natagiban?
8: May isa ako abuan na nagsuggest sa akong sa iBerry. Tumog natural ang iyang mga ingredients. Yung sulayan ko. At hindi ka magpasakay. Ano ini ang pinakamaayo na desisyon na mahimok ko? Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalangtaw na ako TV na wala sang kabudlay.
9: Tilawi man ang bagong na produkto na iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
11: This time check is brought to you by McDonald's.
12: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
13: Tatak RMN.
14: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, lasay 34, ang tag na saga. By the way, Radyo Man Jason, ginatami o gigili naton sang nag-mayad-ayad gidgadlaw kanagapamati ang team sang MDRRMO sang Concepcion upod sa kay SB member SJ Salcedo ang ila sininga chairman. Toto SJ, good morning kag sa mga team sang MDRRMO. Salamat gid. Ligad to request ko sang ambulansya bala no sa Concepcion, Bukidasi. Thank you gid sa kay SB member SJ Salcedo.
13: Tatak RMN.
14: Sa atin naman mga karadyuman, iban pa nga mga balita, Grisator Siringa Pagpangaragad, Subunga Aga, sa piyag kabahin sa lugar natin nga mga balita, epekto sang El Nino Phenomenon sa higher education, kalakip sa ginistoryahan sa Regional Policy Conference on Future Ready Higher Education. Singa gintambungan sa Madrigado, halin sa pungsod sa Asya. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
15: Kalakip sa ginistoryahan sa gipatigayon ng Regional Policy Conference on Future Ready Higher Education, ang posible epekto sa El Nino Phenomenon, gipayag ni Dr. Shirley Agropes, chairperson sa Commission on Higher Education, na ginalantaw nila ang disruption sa klase sa mga traditional classroom sa ginapaabot ng epekto sa Super El Nino, kasubong sang na-experensyahan sa tiun sang COVID-19 pandemic.
16: That's why part of the workshop na gagawin dito is not only sharing experiences but to really come into a good anticipatory approaches, because taking from the experience in COVID-19, the El Nino, which we anticipate especially in the Philippines, may inevitably disrupt our traditional classroom. That's why online distance learning is not being encouraged. But I am so confident naman na lahat ng higher education natin dito are now ready. May not be good enough, but we are ready because of our experience with the COVID-19.
15: Ang nasabit ng CNY conference ang gintambungan sa nasobra sa 300 kadrigado halin sa higher education sector sa mga pungsod sa Thailand, Malaysia, Myanmar, Brunei, Cambodia, Singapore, Timor-Leste, Japan, kay mga representante ng linsa ASEAN member nation. Kalakip sa mga aktibidad ni Huaton sa nasambit ng conference ang dialogue, workshop, panel discussion sa diin igapakigbahin ng eksperyensya sa nagkalain-lain ng higher education institutions kag ang pagbalay sa mga maayo nga anticipatory approaches. Nagumpisa ang conference sa Oktubre 14 kag madalawing tubtob Oktubre 16 subong atuig. Ang aktibidad ang kabahin man sa pagsaulog sa Higher Education Week na ginapatigayon sa Soto Grande Hotel sa Banwas ng Pabia, Iloilo. Sa diin, ginhost ini sa probinsya sang Iloilo, subong na tuig. Sa Diwayaray, RMN Iloilo, Radyo Man, Mon Iales Katarian, Tatak RMN.
14: RMN. Sa piyagkabahin mga ka-Radyo Man, sa lugang paginaton ng mga balita, ang inigabahin ang inadunong sa inyo sa D3 Bio.
4: D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, manggranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi magstrago lang aton ngadugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika kag bisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sa piyagkabahin, lima ang arestado sa drug buy bust operation sa Banwasang Pututan, malapit 3 ka milyon ka pesos nga balor sa droga na kumpiska. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
17: Nasikop sa Police Drug Enforcement Unit o kung PDU Team 2 ang lima ka mga persona sa buy bust operation sa Barangay Kahigikan, Pututan, Iloilo hapon sa Oktubre 14, 2026. Ang mga arestado ang Musanday Gary Benito Portosa, 46 anyos, Rolly Robles Frondo, 47 anyos, Robert Pariñas, 48 anyos, Joseph Warren Magno Portosa, 23 anyos, yun sa'y residente sang nasambit nga barangay, kag si Arnie Cara, 37 anyos, sang Barangay Kabalabagwa, Mina, Iloilo. Ginpayag ni Police Captain Randy Batablan, epe sa Pututan Municipal Police Station, nga nakuha sila nga paginakop ang 415 grams kagabuton sang droga nga may masobra 2.8 million pesos na standard drug price. Dugang pa niya nga sa lima ka mga nagkaladakan, duha diri ang high value individual o kon HVI, kag tatlo ang street level individual o kon SLI. Suno pa kay Batablan, nga isa sa mga arestado ang anay police officer nga si Frondo. Sa karon preso na sa Pututan Municipal Police Station ang lima ka mga arestado kag natala na nga pasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo Consumon Navarrete. Tatak RMN.
14: Tatak RMN. Sa piyagkabahin sa lugar paginaton ng mga balita, mga ka-Radyo Man, Iloilo City Government iga-institutionalize na ang pagatag sang pautang sa magagmay nga negosyo.
18: Well, nami ni kabay pang kung pautangon kamo sang city government, hindi nyo pag idalon sa tung itan.
14: Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
19: Iga-institutionalize na sang Iloilo City Government na paghatag sang loan sa mga micro kag nano enterprises sa siyudad. Inimatapos nirekomendar ni Councilor Rodolph Divriganson, Chairman sa Committee on Trade, Commerce and Industry, ang papasara sa Oswag Negosyo Credit Access for Resilient Enterprises on Care Program. Sidalom sang ginapropose ng ordinansa, pwede nga makaloan ng qualified nga beneficiaryo halin 5,000 pesos o 100,000 pesos. Ipanubuhay ni gigan sa minimum mga 25,000 pesos agud mas accessible sa pinakamagagmay nga mga negosyante. Magapatong sang 1.5% nga one-time service fee para sa administrative cost kag may 60 kadlaw nga grace period antes mag-umpisa ang pagbayad o amortization sang loan. Ang repayment period naman yara sa anong tutob 18 ka bulan depende sa kada kuon sang loan. Hinatagan man sang prioridad ang mga agribusiness kag require ang kanan nga beneficiaryo nga magtambong sa mandatory entrepreneurship training. Magakinahanglan man sang co-maker nga may klaro nga kwalifikasyon kag obligasyon ang borrower para masigurado nga para lang sa magagmay nga negosyante hindi disqualify sa ordinansa ang kanan nga plantilla personnel sang Iloilo City Government kag kanan nga mga juridical entities. Suno kay Ganson, ang CARE program isa ka makahulugan nga tikang para mabakod ang lokal nga ekonomiya hatagan sa puhunan ang mga ilonggo nga negosyante kag masigurado nga may suporta sila sa pagbangon kag pag-uswag sa mga ginabantayan ang legal kag transparent nga implementasyon sini. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
14: Tatak RMN. Mga Radyo Man, lasay 5:42 na ang takna sa aga sa mga tagpalamati naton mga pikita.
4: Vitamin D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Ganay para super healthy ang aton kape, mag Vitamin D Plus Coffee Mix.
14: Sa ato naman nga tingog hiligaynon subong aga, ang tigulo may pagbag-o ang tanan. Pagbasahon ni Radyo Man Fiamme Otero.
20: Tingog hiligaynon, ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
21: Ining ginalabay, ginatiguluhan, may pagbag-o ang tanan. Yara ang paghandom sang linghod nga adlaw, agod makataklas sa piktyo sang himaya. Makagalingat gid, makabulusog pa, gani ang adlaw buot magpabilin sa piktyo sang himaya. Apang ginatuhil sang dunong kaluya, kagamat naglusaw, napuklid, sumarurot, agod mangindula. Ining katapusan, dito sa pihak, may bag-o balang paghandom, kag bag-ong himaya. Ining tingog hiligaynon, pinagi sa malipot ng binalaybay, ginsulat ni retired judge Nilo Parpamunag, tag-ubay sa sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagdang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinion kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Aramen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI Aramen Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, gotukola, maca root, ginseng, kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay nga mas ginpatamis ang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
13: Tatak RMN.
14: Sa aton nga pagbalik sa aton nga health news, wheezing sound sa paginhawa, hindi dapat pag-ibaliwala. Inabalang da, nanulog panihol na balang aim mo na balang maginhawa ka? Na, luga mo na bala? Lain man na yung, kaglain man na yung ibang nga ginhawa, nga daw kadalong ito. Wheezing sound. Sa labs ko si Mother Earth Sustainable Tourism Practices, dako ang kontribusyon sa dunamang. Inigiban pa ang mga balita mga karadyuman sa aton nga pagbalik. Lasais 45 ang takna sa aga.
22: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo.
23: Day

0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Duntay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ. Matuod ka na. Kung magsapa ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Ano galing nga ang akong ginhimo? Gindugan ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako pag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako na ginatipan ko ang akong mga mata pag panglawas.
4: Kilala man ang bagong produkto na iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Tatak RMN.
1: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, alasay 50 na ang takna sa aga.
2: Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyarilan sila kung din malapit ang inyong lugar. May ara sila sa branch sa SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo, Kabangkalan, Cagadi City, sa Negros Occidental, Bangadama, Santa Barbara, Tagbakharo, sa Reyes Avenue, sa Estanza, Simeon Aguilar Street, sa Pasi, San Jose Antique, San Miguel Jordan Guimaras, kag sa Uton, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: Sa ato naman nga mga dalagko nga mga balita nasunal, ginkumpirmar sa Malacanang nga magapadulong sa Pilipinas si United States sa President Donald Trump sa Nobyembre para sa ASEAN Summit. Sunod kay Palace Press Officer Yuseca Claire Castro, wala pa sa ibang detalye ang usap bisita sang leader sang Amerika. Ang Pilipinas sa papanguna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. amo ang chair sang ASEAN para sa 2026. Ang tema sang ASEAN siring atuig amo ang Navigate Our Future Together.
0: Tatak RMN.
1: Sabi ang gabay, gin-question sang kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon sa prosecution panel nga bawion ang tatlo sa apat ka articles of impeachment nga gipasaka bato kay VP Sara. Sunog kay Vice President sa spokesperson Salvador Paulo Panelo Jr., dako nga kantidad sang pundo sang publiko ang gingamit sa nasamit ng mga hearing, magluwas pa sa gasto sang kamara. Abogado, consultant, media, kaiban pa nga gasto nga suno sa iya, may kantanan sa impeachment proceedings. Ginparindugan man sining ang pag-withdraw sa nasamit ng articles of impeachment ang nagapakita nga wala sang bastante nga basihan. Ang mga ligasun halimpas ang una, ginsiling niya nga ginkuhaan man sang kaigayunan si Vice Presidente nga magsawat ang akusasyon kag magpresentar sa mga ebidensya sa Senate Impeachment Court.
0: Tatak RMN.
1: Amula niyang sinsilyo ko nga paglantaw. No? Naisahan ka mo sa prosecution. Kay sa tanang nga ginambal, nakita sa prosecution nga ang tawo daw ay manginto iya gana sa mga threat, sa mga bribery, kag kun ano-ano pa to nga mga articles of impeachment. Kag naplastar sa prosecution ang undeclared wealth, meaning ang mga manggad nga way gindeklarar ni VP Sara. Amula na yang ila. Karon kay sa prosecution amuna yang estilo, te iyak ang defense. Kuha nyo na iya makuanaw, ma-forcing i-drop sang prosecution ang ilang articles of impeachment, ang tatlugid. Kaya sumumagatutok na lang sila sa isa. Ang pag-itsindu ko muna eh, ang gusto sang defense, palawigon, man ma-present man sila sang ilang mga ebidensya mo. No? Ma-present man sila sa mga testigo nila. So, ipalawigo nila na. Base ko nasta pa sa 2027. Oh. Pero ang gusto sa prosecution, hindi na. Isa na lang ang hamon. Meaning, kung ang undeclared wealth na lang, si VP Sara, sa tion sang hearing, hindi na nila matalakay ang iban ng mga articles of impeachment kay ang isa na lang ang ginporso sa prosecution. Tinambal naman tumatuod. Grabe na to mga aligasyon against the Vice President. Di karon kay gindrap na. Te, mano ka da? Kundi, iyak. Sa away, subong yung Rajuman Jason. Balaan mo nga ang gira, subong hindi na iya tamparana. Isang una, ang gira. Mag-inaway isang una. Di ba, labanay at ubangay? Patsanay na iya. Kita mo na sa television ng sa mga movies na nga kumag-atake. Kuwanay ginayay ng face-to-face. Subungi hindi mo na. Lag-itanay. Kung may ara ka sang ground ano tawag sina? Mga army. No? May ground assault ikaw. Hindi lang puro ground. Dapat may ara ka man sang air assault. No? Hatakon mo siya sa dalom, kagbumbahan mo siya sa babaw. tiway ini ma-anticipate maabiyan sang defense. Abi nila, puro lang tanan ground assault ang offense or opinsa sang prosecutor. Igo murahon. Pitik sinta sa mga karadyuman, kinibot sila, gindrap. Kaya gindrap. Kundi hindi na nila ito ma-present ang mga ebidensya nila, kundi nagdasig, kaya ambal sa prosecution, sinigin niya, December yan, ma-Christmas na kami, so tapuso na mo nini, before Christmas. Amo nang hambala nun, nga, kun alang-alang ka lang sa away, hindi lang puro isog ang gamiton mo, dapat abilidad. Paras na bala kung mga luyag kakuno sa babayi, hindi lang puro patisoy kag pagwapo ang imo himuon, Radyo Man Jason. Nga makadto ka to kinanglan, gwapo kag gidpirmi. Oo. Isa ina sa mga factors nga dapat gwapo ka para namian man ang uyab sa imo. Pero kada kadto mo gwapo ka, dayon dalaan mo si tataya sang whiskey kag tagaan sapatos nga inaw-inaw, abaw. Si nanay ato, baklan mo grocery. Ang mga banghod, tagaan mo balon. Si ang uyabon, gahumo. Nasay 57 na ang tang nasaga, ini ang Philippine Standard Time.
2: Life extension, vitamin D3. Malikawan tang makamamatay nga stroke at heart attack kung mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inumadlawad daw sang life extension vitamin D3.
1: Sa ato naman, nga balita international, temporaryo nga ginbusta ni Cardinal Luis Tagle or Antonio Tagle, si Pope Leo XIV sa pagpanguna sang misa sa St. Peter's Square sa Vatican City. Nibangod pa dayon pa nga nagapaayo si Pope Leo matapos nga magpaidalom sa operasyon sa baga. Sulo sa Vatican, ginkuha sa mga doktor ang cancerous tumor gikanon sa walang abayan sa baga sa Santo Papa. Naglawig ang operasyon sa isa kagtunga sa oras. Ginpangamuyuan ni Tagle upod ang linibo ka mga dibuto si Pope Leo kag ang gilayon nga pag-recover sini. Amisa nagmarka si kapulo nga anibersaryo sang Amoris Laetitia, ang pastoral document kag in-issue sa nagtariwan nga si Pope Francis.
0: Tatak, RMN. RMN News, Negosyo.
1: Magdaradyuman na pandam si Energy Secretary Sharon Garin na magapabilin na vulnerable ang Visayas Region kag may experience sa kakulang sang kuryente tub-tub sa 2028. Sunod kay Garin, magaparayo na pamahog sang red kag yellow alerts bangun wala pa matapos kag mabuksan ang bagong power generation projects sa rehiyon. At tinami ang aton nga Department of Energy ya mambalang, te, may pamahog pa kita, di dayon? Kay may pamahog kita, ano dayon? My goodness. Mambalang yung DOA Secretary ta nga hindi pa kita i-establish, may vulnerable pa ang aton nga kuryente. Wala na yung mamahambal mo? Maayo kaya kami generator kaya kami anong amundi? Inagwanta lang kami amundi isang pamaypay permi. Sa ato naman nga bayluhan ay isang dolyar subong adlaw sa US dollar 62 pesos and 87 centavos.
0: RMN News Entertainment.
1: Sa pinakauna nga higayon pag-auyatan na ni Janine Gutierrez kag Charlie Dizon ang papel bilang lover sa mystery thriller series nga sang Netflix nga Balaraw. Igagkabuhi ni Janine ang karakter ni Sabina nga nag-travel agud makita ang nadula sini nga Eloy. Samtang si Charlie naman ang mag-away sa papel ni Bulak nga nagasuporta sa pagblakaton sa iya partner. Ang nasambit nga serye na paidalom sa direksyon ni Ray Red. Namo naman ang nangin direktor sa daan nga pelikula ni Janine nga Babae at Baril. Kung si Congresswoman Zamora pa sila niya Beryl. Magpremiera sa bukos ng kalibutan ang Balaraw sa Netflix sininga Oktubre 29. Kung may pelikula ko iya Radyo Man Jason, gusto ko ano daw pang pamilya bala ng Subo bala. Daw muna yan ang mga ang nanay bala naglakat, dayon ang tatay ginbayaan, ang tatay ang martir, si tatay nagpadako sa mga kabataan, dayon pagbalik ang nanay may dala ng kano nga gusto ko ng mga bata kay damo sa kwarta, ang tatay hindi magsugot, nag-away sila, ang mga bata nagahilibi, gusto ko aon sang DSWD kay minor pa pero ang bata nagahawid sa butkon sang tatay nanay. Dami guro no. Gusto ko na ang mga pelikula kung direktor. Impunto las 7 ang takna sa aga sa aton sinimabian nga mga tab para mati ang inigabahin mga karadyuman ang ginadulong sa inyo sa Super Fiber.
2: Super Fiber, the fast acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Pinom ka isa lang kasasye sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya ang risgo ninyo sa colon kagrectal cancer. Super Fiber sa Life Extension Philippines.
3: Extra! Wow! Balita!
1: Sa ato naman, extra wow balita, ano ay han ang mabatsagan mo kung ginikasal na ang imong ex-partner? Sa Hawaii, ang American actor kag film producer nga si Tobey Maguire ang nag-officiate sa kasal sa iyanay asawa nga si Jennifer Meyer kag bilyonaryo nga si Adebayo Ogolansi. Giniwat ang kasal simana matapos formal nga na-finalize ang diborsyo sang anay magkagugma. Nibaluan nga ging kasal si Jennifer kay Tobey sa 2007 apang nagbulaga na sina sang 2016. May duha sila ka mga bata nga sa Nairobi sweetheart kag Otis Tobias nga lunsay naman mga nagtambong sa kasal. Si Tobey ang nagbida sa pinakaunang mainstream live-action Spider-Man movie trilogy. Ah, why na to yung problema sa US? Ah? Wala na sila dito ya, yeah? Hindi sila iya para sa aton diri nga daw kwan bala inang ang ila to mindset ya moderno kayo. No? Ti doon na bato na lang na nila ya, pag nagbulagay sila dito. Yung friends lang sila ya, may iban man ya, simpre nga gaaway gid man. Pero ti, ang pag-asaway dito, kaya hindi ka mo ya nag-click. Ngita ka to partner mo, ngita man ka mo partner diri. Hindi mo man ya ngita ka man ti sa Pilipinas, kay why man ya gina-legalize ang diborsyo. Tiya muna, niya ang iban, mangita sang iban, ngita man tong lalaki, ngita man babayi, ti kanya-kanya sila eh, pero ti kasal sila gyapon. Kay hindi man di pwede ang diborsyo. Ako ya bilang Pilipino, no? Bilang Kristiyano. Kun hindi naging man kamu ya magsugot ni misis mo, naganilupad ng pirmi ang labador. Nagaka-black ayan si misis mo or hindi gani ikaw ang ginasaputi ni misis mo. Para sa akin, why na iyasang rason nga mag-ukdanay ka mura Juman Jason.
0: Tatak RMN.
1: Kung permi man lang ka mo gainaway, ano pang rason abi nga mag-ukdanay pa ka mo? Kung permi man lang ka mo nagalalis, kung tanan na lang abagay, ginawayan nyo, abi pagbulagay. Kung wala naman lang sang harmony sa sulusang panimalay, sagi pa ka mo ka pinaplastik nga mag-inukdanay. Diba? Why ka mo gaupon magkaon? Why naman ka mo gaupon magtulog? Why naman ka mo istorya? Kung mag-istorya ka mo, nag-asiningitanay. Dugay-dugay, singkianay. Kaya ano sa akin yung upon sa panimalay? Pinaplastik man lang ka mo pag lalayas ka mo sa mga balay.
0: Tatak RMN.
1: Para sa amo ni Mrs. Pag singgit ko na iya si Mrs. Radjuman Jason, sus galuluhod na nasa iya sang kakulba. Tapos nagadulugo ng tuho dyan di ka kuan. Luluhod sa... Sabi mo nga, hindi ka luluhon sa akin, ginasot-sot ako sa dalom kalamisa. Gwa na! Gwa na! Sa mga tabalamati natin, sa mga aga mga karadyuman, sa mga suki natin, hindi ka mo magkalipat ang aton sining food supplement nga magabulig para nga hindi mag-shoot up ang aton nga blood sugar. DTX 500 nga. Well, ang DTX 500 may charantin, nagika sa margusong nga nagabulig, hindi panubos ang aton blood sugar. May disugat sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay kamataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigula. Ikatatlo, ang DTX 500 mga karadyuman, mataas ang antioxidant property niya para hindi ka magtigulang and ang pinakadabesta mo ni, hindi ka magkaon sang tamis. Tilawi bala one week, no sweet, no sweets mga karadyuman, hindi ka magkaon sang tamis and jutayon mo lang imo karbo, ang karni mo i-minimize mo. Exercise ka and kadto ka sa butika, bakal ka DTX, pakonsulta ka sa doktor, pakuha ka laboratory. Suliton ko lang ha, mag DTX 500.
0: Tatak RMN.
1: Gaman ta ang aton mga balita mga karadyuman. Second part din sa aton sininga pagpangalagad sumunga aga. Okay, kumatamyaw, ginatamyaw ko kamusang maayong aga. Sa pangalan ni Radyuman Novi Guaso, ako naman si Radyuman Reagan Sugabo Arlos.
0: Tatak RMN.
4: RMN Network News.
5: Para patunayang ligtas ang paggamit ng filter. Ako.
6: Ayan, ayan, ayan. Makikita ninyo. Ayan.
7: Malinis po yung tubig.
8: Alright, cheers!
7: Uy, President, ayaw talaga?
8: Ayaw eh.
7: Cheers!
8: Just like drinking any drink.
6: Ayaw doon ng Pangulo, sila na lang. Ayon kay Gatchalian, may certification po ng Department of Health na ang filtration kit bilang isang medical device na kayang magtagal hanggang 5 taon.
9: According to the DOH certification, 99.999 removal rate ang kaya ng membrane nito, ng filter. Now, may assurance, kaya nga dala-dala ko na rin to ngayon, and hopefully sa tulong ho ninyong lahat, eh may paliwanag nyo na may DOH certification to as a medical device. At nandyan na rin yung resulta.
6: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian. O ito, yun daw presyo ng mga balde at saka drum sa merkado. Pinababantayan ni Pangulo Marcos Jr., Rajman Chanel Salazar.
10: RNN Live Report.
11: Pinababantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry at Department of the Interior and Local Government ang presyo ng mga balde at drum sa merkado. Ito'y para maiwasan ang pananamantala sa publiko sa gitna ng paghahanda sa El Nino. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, magbibigay ang pamahalaan ng mga kinakailangang kagamitan at gabay upang matiyak na ligtas gamitin ang nakolektang tubig ulan.
12: DSWD ay magbibigay ng water filtration device katulad po ng dinemo kanina. DTI at DILG ay magbabantay ng presyo ng mga balde at drum upang maiwasan ang pananamantala.
11: Samantala, nilinaw ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na hindi sila magbibenta ng water filtration kit dahil nakatuon ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga vulnerable sectors na matinding maapektuhan ng El Nino. Hindi rin makapagbibigay ng detalye ang kalihim tungkol sa bentahan at presyo ng filtration kit dahil hindi siya kumakatawan sa mga kumpanyang gumagawa ng naturang produkto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
6: Pag-iipon ng tubig sa balde, dapat may kaakibat po na konkretong plano ng gobyerno. Rajuman Grace Mariano.
13: Iniitiyak ba yung party list representative Percy Sendanya na hindi sapat na paghahanda sa Super El Nino phenomenon ang payo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mamamayan na mag-ipon ng tubig sa balde na gagamitan ng water filtration system upang maging malinis. Di ni Sendanya, ang pag-iipon ng tubig sa balde ay dapat may kaakibat na konkretong plano ng gobyerno para paghandaan ang El Nino. Bunso nito'y tinapatan ni Sendanya ng mungkahing mga plano ang bawat letra ng balde. Ayon kay Sendanya, ang letrang B ay nangangahulugan na dapat bantayan ang supply ng tubig. Ang letrang A naman ay paalala na dapat alalayan ang mga magsasaka at vulnerable communities. Ang letrang

0: Kumaharap na po sa krisis ang local hog industry. Ito ang iginiit sa manipesto ng grupo ng magsasaka at hog raisers kung saan idinadaing nila ang napakababang farm gate price na 90 hanggang 120 pesos kada kilo. Sa interview ng DZXL News RMN Manila kay Sinag Executive Director Jason Kingled, sinabi nitong nalulugi na po ang mga hog raiser ng mula 50 hanggang 90 pesos kada kilo o 5,000 hanggang 10,000 na lamang kada baboy. Ayon kay Kingled, marami sa kanilang mga kasama ay kinokonsiderang tumigil na sa pag-aalaga ng baboy.
1: Habang tumataas yung kanyang kaso dahil tumaas po ang pinsa na dahil tumaas ang presyo ng damis at pati po yung mga pagkain na pinapakain sa ating mga alagang baboy. Kaya ganun na lang po yung kanilang problema ngayon. Kaya idinudulog nila sa Pangulo na this time po, sabi niya, kailangan po sana maibalik ang taripa dahil ang pagbagsak po ng farm gate, Sir Christian, Ms. Jane, ay dahil po bumabaha tayo no, ng napakamurang imported na baboy.
0: Kaya naman gusto po ng grupo na maglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para itaas ang taripa sa imported pork. Bukod dito ay hihilingin din nila na suspindihin muna ng Pangulo ang pag-aangkat ng baboy ng hanggang 4 na buwan.
1: Hindi po mag-issue ang presidente ng executive order dahil yung pagbaba naman ng taripa ay dahil din naman sa executive
0: pork. Bukod dito ay hihilingin din nila na suspindihin muna ng Pangulo ang pag-aangkat ng baboy ng hanggang 4 na buwan.
1: Hindi po mag-issue ang presidente ng executive order dahil yung pagbaba naman ng taripa ay dahil din naman sa executive order. Ito po ay hindi dumaan sa batas. Ito ay hindi naman dumaan sa kasunduan ng iba't ibang bansa. Ito po ay isang unilateral action ng executive department. May pagkakataon pa dahil 3 linggo nakabreak ang Kongreso. Napakaganda po pagkakataon na ang mismong presidente po ang makapag-issue ng executive order para ibalik ang taripa at pansamantalang ihinto po ang importasyon ng baboy po in the next kahit po 3 to 4 months man lang para makahinga at makarecover po ang ating mga hog raisers.
0: Sinag Executive Director Jason Kingled sa interview ng TCXL News RMN Manila.
2: RMN. 15 minuto nakalipas sa alas 7, hindi paramdam ang epekto ng Super El Nino o Super Strong o Strong El Nino sa bansa, pero matagal nang nagdurusa ang mga lokal na mangingisda. Ito naman po ay giniit ni Pamalakaya Vice Chairperson Ronel Arambulo kasunod ng sa gitna ng kanilang paghirap dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo dahil naman ang tensyon sa Middle East. Ayon po kay Arambulo, marami sa kanilang mga kasama ay tumigil na sa pagpapalaot at kapag tumama ng El Nino, baka lalong mahirapan sila sa pangingisda dahil sa mainit na temperatura ng dagat.
3: Matagal ng problema mga mangingisda. Hindi pa man nangyayari pagsak na yung kabuhayan, taas ang presyo ng mga langi, mga proyekto, mga reclamation. Tapos tumagdag na naman po itong El Nino. Kaya kailangan talaga magkaroon ng reto at yung tulong yung pamahalaan para kanya paano survive yung mga mangisda. Ang isa sa mga magiging effect niya sa amin, yung mga isda ay dahil mainit, pwedeng lumayo doon sa mga baybay. Dagdag sa aming gastos sa langis dahil lalayo ka uli eh. Kailangan mo habulin kung nandun siya.
2: Pumapila po ang Pamalakaya sa gobyerno na maglatag naman ng konkretong aksyon para matulungan ang kanilang sektor at tugunan ang mga reklamo dahil hindi naman anya nakakarating sa kanilang sa kanila yung ipinagmamalaking ayuda ng pamahalaan.
3: Yung aming mga panawagan kayo yung mga problema kahit nga ito mga simpleng maliliit na halaga tulad ng mga US subsidy, hindi siya sapat sa bilang, palita bilang lang. Pagamat merong palang yung presidential assent for fishermen and farmers, nasa 15,000 lamang ng mga mangisda yung nabigyan ng 3,000. No? Eh, ang ating register ng mga mangisda patay sa...
4: I always say, you can't manage what you can't see. Monday.com shows you the full picture like that. Statuses, timelines, budgets, all in one clear dashboard. I used to waste way too much time trying to figure out where everything was. Files were here, updates were there, meetings. I mean, so many meetings.

0: Now that AI is basically baked into everything we do, I've got even more clarity. It shows me which projects actually align to our yearly goals, flags issues before they eat up time and budget. It's like having a built-in me in every project. It even recommends the right team members for each task. I know it sounds like you have to have a PhD to use AI, but with Monday.com, it couldn't be easier. I mean, hands down, I have no idea how I kept it all together before.
1: Start your free trial today at Monday.com, the first work platform you'll love to use.
2: 4% naman ang nakaranas ng severe hunger. Kung pagbabatayan ang mga rehiyon, Metro Manila ang nakakuha po ng pinakamataas na hunger rate na 27%, 23.7% naman sa Mindanao, 23.6% sa Balanced Luzon at 16% sa Visayas. Isinagawang survey nitong September 21 hanggang 27 na nilahukan ng 1,500 adult Filipino respondents.
3: Yun daw po mga magsasaka dyan sa Ordaneta, Pangasinan, nalangamba sa pagkabawi ng puhunan matapos bumagsak ang ani ng palay. Kasama natin sa balita si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
4: Nangangambang ilang magsasaka sa Barangay San Vicente, Urdaneta City na hindi na mabawi ang kanilang puhunan matapos bumagsak ang ani ng palay dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at mataas na gastos sa pagsasaka. Ayon kay Froilan, isang magsasaka sa lugar, nasa 5 hanggang 10 kaban na lamang ng palay kada ektarya ang kanilang naaani mula sa mga itinanim noong Hulyo. Mahigit kalahati kumano ng kanilang inaasahang kita ang nalulugi dahil sa mga nasirang pananim, habang ang ilan ay napinsa rin ng mga peste.
5: Nadali kami sa sobrang ulan, may kunti na naman na nakuha.
4: Apo.
5: Kahit na papano, kahit na malungi, at least mabawi lang ng kunti. Medyo kanilang alangan kasi medyo wala na talaga kasi lubog na eh. Kasi sa sobrang ulan, isang buwan na higit, Wala kita. Lugi talagang magsasaka.
4: Samantala, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, naitala sa 23.27 pesos kada kilo ang average farm grade price ng tuyong palay sa Pangasinan noong Setyembre 2026. Mas mababa ito ng 6.2% kumpara sa 24.82 pesos kada kilo na naitala noong Agosto ng kaparehong taon. Ayon naman sa pamunuan ng Barangay San Vicente, nakapanghihina umano ng loob ang dami ng mga pananim na nasayang matapos ang ilang buwang pag-ulan.
6: Halos karamihan yung diretsyong ulan na almost 2 months na ulan. Talagang apektado ang karating ang ani ng mga magsasaka ngayon. Kaya sobrang paglulumo namin kasi sobrang mahal ng mga bilihin, lalo na yung mga abono at mga insecticides.
4: Dahil dito, umaapila ang mga magsasaka para sa patas na presyo ng palay na sasapat sa kanilang nagastos na produksyon upang mabawi kahit bahagi ng kanilang puhunan at makapagtanim muli sa susunod na cropping season. Kasama mo mula rito sa IFM News Digupan, ito sa Idol Denise Brillante Tata, Arimen!
2: Halos kalahating milyong katao na po ang apektado ng El Nino sa buong bansa. Sa October 14 Situational Report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council on DRMZE, nasa mahigit 121,000 families o aabot sa 451,889 na katao na ang apektado ng tagtuyot sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga. Sa nasabing bilang, mahigit 215,000 na magsasaka naman at mangingisda ang direktang nakararamdam ng El Nino. Samantala, umabot na sa 6.5 million pesos ang halaga ng pinsala naman sa sektor ng agrikultura.
7: Total of 41,167 hectares ang na-damage na po. Yung partial naman po ay more almost 182,000 hectares.
2: Mm-hmm.
7: Lalo na po dito sa nabanggit ko pong area sa Caraga, Calabarzon, Region 2, Region 5, Region 12. At kundi po, nararamdaman na rin po natin sa Metro Manila, ito pong init. But so far, yung pong mga interventions po naman ay very responsive ang ginagawa po ng mga different agencies of government po natin, sir.
2: Katayang nasa 109 na lugar naman ang nasa ilalim ng state of calamity dahil pa rin sa El Nino phenomenon o matinding tagtuyot.
7: Very strong El Nino started na po early this year but most felt itong September and December and expected, sir, to continue on by the first half of 2027 po, sir. Kaya yung pong pagtitipid sa tubig sa lahat po ng mga critical resources natin, yan po ang lagi po natin sinasama sa ating advisories. And thank you, sir, for the opportunity through your program po. Naririnig po ng ating mga kababayan ano yung dapat nila pong gawin. At yun po, yung pagtitipid is a big help. Yung pag-iimbak po ng rainwater.
2: Si Office of Civil Defense Spokesperson Director Vicente Gregorio B. Thomas sa panayam ng DZXL News, RMN Manila.
8: RMN Network News.
2: At abangan! Nalampasigan sa Sipalay City, Negros Occidental, may nagkulay rosas po matapos dumagsak ang sandamakmak na maliit na hipon.
3: Pag-realign ng kamera sa mahigit 200 billion pesos na pondo sa inaprobahang bersyon ng 2027 General Appropriations Bill, sinita ni Senador J.V. Ejercito.
9: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter. Being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lang nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
2: Mga kasama sa Bacolod o sa Negros Occidental, ang dalampasigan dyan sa Sipalay City abay ng kulay rosas. Ito'y matapos dumagsa ang sandamagmang na maliit na hipon. Kasama natin sa balita mula RMN Bacolod, Rajuman Albert Hiner.
10: Balding hipon na ang hinakot ng ilang residente sa lugar matapos itong dumagsa sa beachfront ng Sipalay City, Negros Occidental. Dahil sa dami nito, naging kulay rosas na ang beachfront matapos dagsain ng hipon ang mahigit 100 metro na haba ng tabing dagat. Ayon kay Sipalay DRMO Head Junilo Bugtae, ikatatlong araw na na sumasama sa low tide ang mahipon habang naaano din sila pabalik sa dagat kapag high tide na. Sinabi rin niya na nangyari rin ito noong nakarang taon, ngunit hindi kasing dami sa ngayon. Dinagsana rin ang mga residente ang lugar para manguha ng hipon na para sa kanila blessings mula sa kalagitan. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatok Remen!
3: Samantala, pagtawid sa mga sasakyan sa Bued River sa Camp 6, Benguet, gamit ang cable system. Nag-viral online. Kasama natin sa balita si Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio.
11: Attention online ang video ng isang FX utility vehicle na nakasabit sa cable wire habang itinatawid sa Bued River, Camp 6, Tuba, Benguet. Sa video na inupload ng isang netizen, makikitang inililipat ang sasakyan mula Cannon Road patungo sa kalsada sa kabilang panig ng ilog. Sa isa pang video, isang elf truck naman na makikitang gumagamit din ng kaparehong cable system. Ginagamit ang mga agricultural tramline sa mga bulubunduking lugar upang maitawid ang mga produkto ng sakahan patungo sa mga kalsada at pamilihan, lalo na sa mga lugar na mahirap daanan ng karaniwang mga sasakyan. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung paano mismo gumagana ang cable system sa Camp 6 at kung paano nito na itatawid ang mga sasakyan. Kapansin-pansin ito sa gitna ng matagal ng panukala para sa cable car system sa Camp Janhay, Baguio City na layong madagdagan ng alternatibong paraan ng transportasyon sa Baguio City at karatig lugar nito. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Sal, Tatak Armen, the power of hyperlocal.
2: gumawa na ng sarili nilang cable car. Ang Baguio.
12: Inunahan na.
2: Nakatakot
12: yun. Parang mabagsak yung ano.
2: Medyo delikado
12: na. Sabigat nung sasaki yun eh. No?
2: Eh walang tulay ata dun sa lugar na yun. No?
12: Yan na pwede.
2: Sa Cebu naman mga kasama, pagsuspindi ng face-to-face classes dahil sa nagpapatuloy na haze. La Armen Cebu, kasama natin sa balita, Rajuman Ken Galinea Ken.
13: Araw na ngayon, simula nang isuspende ang face-to-face classes sa mga pribado at pampublikong mga paaralan sa lungsod ng Cebu dahil sa very unhealthy na kalidad sa hangin ng Metro Cebu. Maliban sa Cebu City, ilang mga LGU din sa Metro Cebu ang nananatili ang suspension ng face-to-face classes ngayong araw, kabilang ang Mandawi City, Lapu-Lapu City, Talisay, Naga City at ang bayan Minglanilla. Sa huling monitoring ng Environmental Management Bureau 7, kagabi nakapagtala ito ng air quality index na 168 na nasa very unhealthy level. Ang munisipalidad ng Consolacion, bagamat party pa rin ito ng Metro Cebu, ay hindi na nagsuspende ng kanilang face-to-face classes dahil mas nababahala ito na ang mayak-mayang suspension ng klase ay magkakaroon ng epekto sa literacy rate ng mga kabataan. Sa halip, ito'y nanawagan sa publiko na ipagpatuloy ang pagsuot ng face mask, gumamit ng air filter, iwasan ang mataas na exposure sa labas o outdoor areas, at palakasin ang immune system, lalo na ang mga kabataan. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
3: At 29 na ho ating oras, tinawag na makapal lang mukha at walang kahihiyan ang mga mambabatas kaugnay po ng questionabling alokasyon sa inaprobahang 7.2 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Ginawa po yan ang budget watchdog na People's Budget Coalition matapos ngang matuklasan ang budget congressional insertions at realignment sa pambansang pondo. Partikular po ang tinukoy ng grupo, yung inila ang pondo sa Department of Public Works and Highway, gayong hindi pa nareresolba hanggang ngayon ang bilyong-bilyong pisong flood control anomaly. Dahil dito ay nanawagan po si People's Budget Coalition co-convener AJ Montesa sa Senado na busisiing mabuti ang pambansang pondo.
14: 11.5 billion yung tinaas niya. Mm-hmm. Ang problema, yung 11.5 billion na yun, net amount yun, hindi pinapakita kung saan dinadagdagan at kung saan binabawasan naman. Ang napansin po natin, hindi lang 11.5 billion yung gumalaw, may 96 billion na gumalaw na dinagdagan na proyekto at may 85 billion pesos na pinawasan. Mm-hmm. Ang pinakamalalaking distrito na naging top district engineering office sa DPWH, number one ay Ilocos Norte, which is yung distrito ni Majority Leader Sandro Marcos at anak ng Pangulo. Number two, yung Nueva Ecija, which is yung distrito ng chair ng Committee on Appropriations, si Congresswoman Micaela Swanting. At yung pang-apat ay yung Isabela Pom. Yan ay distrito naman ni House Speaker Boji Dino.
3: Dagdag pa po ni Montesa, mayroon ding insertion sa mga ayuda na kadalasan ginagamit ng mga politiko sa patronage politics o yung pansariling interes. Kabilang po riyan ang 24.8 billion pesos sa AICS ng DSWD, 24 billion pesos sa financial assistance program for indigent patients ng DOH, 10 billion pesos sa mga mangingisda at magsasaka, at 4.7 billion pesos para sa jobs program ng DOLE.
14: Ito pa yung isa pang kakapalan ng mukha nila, no? Dinagdagan pa nila ang sarili nilang budget. So yung House of Representatives, nagsingit pa sila ng plus 5 billion sa sarili nilang budget. So ito din yung kinakusyon ni Congressman Toby Tiangco na pwede bang maglabas tayo ng breakdown kung sino bang congressman ang nakakatanggap ng dagdag na budget dito. Ayaw nilang ibigay, no? Pero kahit nangyari ito, dinagdagan pa rin nila. So medyo makakapal talaga yung mukha nila. Hindi na sila nahiya dun sa mga budget issues last year. Ngayon parang nagbago man yung mukha, nagbago man yung pangalan, parang pinapatuloy pa rin nila yung mga masasamang practices from the previous budget.
3: Si People's Budget Coalition co-convenor AJ Montesa sa naging parehang po ng DZXL Armen Manila. Kinwestiyon naman ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito ang napaulat na realignment na 206 billion pesos na pondo sa House version ng panukalang 7.2 trillion pesos sa 2027 national budget. Ayon kay Ejercito, nagtataka siya kung bakit tinanggalan o di kaya'y natapyasan ng pondo ng ilang kritikal na programa ng pamahalaan. Isa sa mga pinaka nakakabahala ng senador ay yung 130 billion pesos na pondong tinapyas para sa foreign assisted projects.
15: kinukumpirma natin na may mga pagbabago, malaking pagbabago mula sa National Expenditure Program sa at sa House version ng GAB. No? Ang aking initial reaction, nakakapagtaka lang na tayo natanggalan o nabawasan ng pondo sa ilang mga programa. Ang striking para sa akin, lalong-lalo na, no? Yung bang natanggal sa malalaking programa.
2: Bukod dito ay nabawasan din ang pondo para sa pagtugon sa kalamidad, flood mitigation projects, health facilities, pagbabakuna at transportasyon. Gayunman, sinabi ng senador na normal ang mga pagbabago sa panukalang pondo at titiyakin lamang na transparent ang pagbabalanse sa mga priority programs ng pamahalaan.
15: Ang kailangan lang tiyakin natin na ang malaman natin ang mga pagbabago, ano ang dahilan at purpose at kung saan, kung paano mapupunta ba ito ng pinakapangunahing, ano, mapupunta ba ito sa pangunahing may kailangan. So, yun. But be rest assured that we will always maintain our transparency from the start.
2: Kinikaya naman ni Ehersito ang mga civil society organization at budget watchdog groups na makilahok po sa budget hearings at bantayan ang galaw ng pambansang pondo hanggang sa bicameral conference committee.
12: Papasok.
2: Pero hindi ba
12: naka-close door eh?
2: Ila live yan?
12: Ay, live, pero like, yung critical part, nakasarado.
2: Nakasarado na.
12: Pinapapasok yung watchdog.
2: Ay, ako.
3: Samantala, mayorya po ng mga Pilipino ang gustong tumistigo si Vice President Sara Duterte sa sariling impeachment trial. Lumabas po sa survey ng Pulse Asia na 51% ang pumabor sa pagharap mismo ni VP Duterte sa panlilitis, habang 34% naman yung ayaw na paharapin pa ang bise at 15% ang hindi sumagot. Natuklasan din sa survey na 41% lamang ang may sapat na kaalaman kaugnay sa impeachment case ni VP Sara at 59% ang nagsabing kakaunti o wala talaga silang alam tungkol dito. Sa kabila niyan, 55% ang nagsabing interesado sila sa magiging takbo ng panlilitis. Nung tanongin naman sa mga ibinabatong paratang sa pangalawang pangulo, mula 38%, bumaba ito sa 30% na nagsabing hindi totoo ang mga bintang. Mula naman sa 27%, ay tumaas sa 29% ang naniniwalang totoo ang mga alegasyon, habang 39% naman ang hindi masabi kung totoo baga o hindi ang mga paratang sa bise. Isinagawa po ang survey October 17 hanggang 24 at ang sumagot 2,400 adult Filipino respondents.
16: Being creative is expensive enough already. I was paying for 3 different asset platforms and an AI tool, all with different credit systems and licensing. But not anymore, because Envato combines it all into one. AI tools, templates, mockups, stock, music, fonts. It's the full creative toolkit in one subscription. Plus, lifetime commercial licensing. Envato is the best value setup that I've used in a long time.
2: Ang paglilitis at mawala ng interes ang publiko sa impeachment trial.
17: Niyaala na ma-resent ng, kasi nag-rest na sila sa Article 2. Baka ang mangyari, ang gawin ng defense, pahabain ng pahabain, kasi 90 ang witnesses na nakaligtas sa kanilang trial brief eh. Baka pahabain ng pahabain ang presentasyon ng ebidensya, patagalin, kasi sila nang in control doon, hindi na yung prosecution eh, na makamagsawa ang tao at ipahuli yung unexplained wealth na mga dokumento ang ebidensya. So nakita ko na yun ang naging strategy ng prosecution, na i-deny na sa depensa yung oportunidad na ma-delay at pahabain yung proseso to a point na ang tao mawala ng interest.
2: Sa kabilang banda, may ituturing naman pinakamalaking pantaraya sa kasaysayan ng bansang ginawang ito ng prosecution para kay former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Gayun ni Panelo, pang-istafa o laban po sa depensa na mawawala ng karapatan para ipresenta ang kanilang testigo at ebidensya.
18: Yan ang pinakamalaking istapa, swindling na tinatawag. Dahil dinaya nila ang taong bayan, dinadaya nila si Bay Sara, nilalaban nila ang karapatan niya. Kasi nagain sila ng katakot-takot ng mga artikulo, mga ebidensya, dahil nilalarawan siyang magnanakaw, sa fit for the public office. And then suddenly, mag-reveal sila para wala nang pagkakataon ng depensa. Nasirain ang lahat ng mga paninira nila.
2: Yan ang magkasunurang tinig ni na Professor Antonio Contreras, isang political analyst at former Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa panayam ng DZXL News, Carmen Manila.
3: Ang ilang senador aminadong nanghihinayang sila sa oras na nasayang sa impeachment trial. Kasama natin sa balita si Rajuman Condimata.
19: Nanghihinayang sa oras na nasayang ang ilang mga senador matapos na bawiin ang prosekusyon ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ay kay Senator Joel Villanueva, valid naman ang concern na sayang ang oras at pondo sa inilaglag ng mga articles of impeachment, lalo't sa panig niya ay sinisikap niyang dumalo ng impeachment trial at mag-extend ang oras sa trabaho kung kinakailangan. Kung ang senador ang tatanungin, medyo off o mistulang may mali sa pagbawi ng mga articles of impeachment at sa ngalan ng pagiging patas ay paboro siya na mabigyan sana ng pagkakataon ng depensa ni VP Duterte na maipresenta ang kanilang panig laban sa mga alegasyon ng prosekusyon. Nilinaw naman ang mambabatas na nirerespeto niya ang naging pasya ng prosekusyon na bawiin ang tatlong articles of impeachment dahil ito naman ay strategy ng prosecution at dapat napaghandaan na rin ng depensa ang discarding ito. Ganito rin ang sentimiento ni Senator J.V. Ejercito na nasayangan sa tatlong buwan na dapat sana ay inilaan na lamang sa budget hearing dahil misto lang nagmamadali sila ngayon at siyang pinaka-pressured bilang chairman ng Finance Committee. Sinabi naman ni Ejercito na ideally ay dapat marinig at mabigyan ng due process ang respondent na si VP Sara. Gayunman, nagtitiwala naman sila na nasa tamang direksyon ang naging desisyon ni Presiding Officer Cheese Escudero. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN
2: Network News. Pinumpirma ng Malacanang na magtutungo po ng Pilipinas si US President Donald Trump upang dumalo sa 49th na edisyon ng ASEAN Summit sa Nobyembre. Isa sa mga aantabayanan ng publiko sa pagbisita ni Trump sa bansa ay kung formal nang lalagdaan ang kasunduan sa pagtatayo ng kontrobersyal na Pagsilica Project sa New Clark City sa Tarlac. Itaraos ang ASEAN Summit and related meetings mula November 16 hanggang 18 at inaasahang tatalakayin pong seguridad sa rehiyon, ekonomiya at ugnayan ng bawat bansa. Huling bumisita sa Pilipinas si Trump noong November 2017 nang dumalo sa 31st ASEAN Summit.
3: Sports, si Pinay tennis star Alex Ayala, target daw ang isang malakas na pagtatapos sa 2026 season. Kasama natin sa balitang ito, na sports si Niel Santua.
20: Target ni Filipina tennis star Alex Ayala na makabalik sa winning form sa pagsabak nito sa WTA 500 Ningbo Open sa China sa susunod na linggo. Ito ay matapos ang tatlong sunod na pagkatalo ni Ayala sa kanyang huling mga laban sa WTA Tour, kabilang ang mga upset loss sa Singapore Open at Wuhan Open. Huling sumabak si Ayala sa Wuhan Open matapos itong laktawan ng China Open upang katawanin ng Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Japan, kung saan nasungkit niya ang bronze medal sa women's singles. Umaasa ang world number 19 na magagamit ang nalalabing mga torneo ngayong season upang maibalik ang kumpiyansa at maipagpatuloy ang magandang kampanya sa international tennis circuit. Para sa ating RMN Sports, Radyo Maniel Santua Tatak, RMN!
2: Actor na si Arnold Reyes abay excited na daw pong ibahagi sa mga Pinoy ang kwento ng kanilang MMFF 52 entry na Los Salvajes Bravos. Detalye kasama si Myra Jane Asayaw. Myra!
21: Excited na ang indie actor na si Arnold Reyes para ibahagi ang kwento ng pelikulang Los Salvajes Bravos na isa sa walong entry sa 52nd Metro Manila Film Festival. Ayon kay Arnold, sigurado siyang magugustuhan ng mga Pinoy cinephiles ang kanilang pelikula na tatalakayin ang kasaysayan ng Pilipinas.
22: Siyempre historical to. Part ito ng kwento ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ito yung hindi masyadong naikukwento na it's about time na mapanood natin. Part siya ng Philippine Exposition para sa Spain.
21: Nagbigay rin ito ng konting patikim kung saan iikot ang kwento ng pelikula.
22: Dapat yung panoorin ng Los Alvarez Bravos kasi ito yung kwento ng mga sinaunang, naunang OFW papuntang Spain. Panoorin natin kung paano napagtagumpayan ng Los Alvarez Bravos ang lahat ng pagsubok ng journey nila doon, pati yung living conditions sila doon, kung paano sila nagtagumpay. Sana panoorin nyo kasi it's a story about love, faith, and hope.
21: Ang Los Alvarez Bravos ay idirect ng filmmaker na si Paolo D. at ipoproduce ng Jesuit Communications Films na siya rin nagproduce ng historical film na Gumburza. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
2: At nasumayin nyo ang mga nangungunang mga balita sa pangalan po ni Radyo Man Zander Kayabia, Broad Marcelino.
3: Ako naman ho, Professor ng Bayan Ray Rosales.
2: Mula po sa RMN Broadcast Studio, Atlanta Center, Manila. Magandang umaga, Pilipinas!
0: Inyo pong napunghayan ang RMN Network News. Palagi ang tutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
2: 7
0: RMN Network News.
1: Maulan man, no worries na ako.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Magkaradyo man ang oras sa Pilipinas, las 7:47, ang tagna sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sa aton nga mga tagbalamati, subong aga, good morning, Radyo Man Mags.
3: Good morning, Boss Idol.
4: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Radyo Man.
5: Adlo, subong kinte! Pita, si Dona.
2: Excited kagit subong kit na gay. Ali mo nga, ang sildo na, kagin mo no na ako ni... ni Pari Alvin, siling niya din ang imo 1K. Siling ko, wala city pa lang, way pa ma-online. Cute na guy, anon mong sweldo mo subong adlaw?
5: Sapping!
2: Ano imo baklon?
5: Baka bayo.
2: Bayo?
5: Baka tanan.
2: Tanan?
5: Brief?
2: Brief, okay.
5: Baka ko, tibag?
2: No?
5: Tipat.
2: Ha?
5: Ang hindi baka ka bayo.
3: Bayo na lang ako budaya ka pa nakaroon bayo.
2: Pizza 15 subong. Kung may sweldo sila, kung may sweldo sila, ano nilang sweldo nila?
5: Bayad utang,
2: ano pa?
5: Bayad rente.
2: Rente?
5: Bayad cable. Bayad internet. Bayad tutsi,
2: okay?
5: Bayad bangko.
2: Okay?
5: Tanan
2: bayaran.
5: Para la na.
2: Para ti balayaran sa Changi.
5: Dala na.
2: Ang hindi magbayad?
5: Laway.
2: Pero may ara ka pa to sa listahan mo nga way ka pa kabayad sa tsanggi mo. May nga nalagyo siya, way sa nabayad. May ara ka ganyan nga way ka
5: nabayad. Oo. Kubrato 3 mil.
2: Way ka dyan nabayad.
5: Lagid?
2: Ti.
5: Umana na to balay.
2: Umana balay nyo.
5: Pero hindi, umana to ang bunhos.
2: Bunhos mo?
5: Hindi, piyak to umana.
2: Ti dito ka na ma-star, hindi?
5: Hindi ba?
2: Hindi pa. Pero sino tong nag-utang sa imo nga
5: wife? Buti ni kilala, Pinto to.
2: Pinto. Ano mga gibang utang niya sa imo? Mga,
5: Kantom
2: ano?
5: Lang ha. Sari.
2: Kanton.
5: Ano? Chuplins.
2: Drinks, ano?
5: Marinda.
2: Okay.
5: Manana.
2: Tingo naglabot gi 3 min.
5: Buti na yun, damo garo. Kakuha ya.
3: Mga na tiba, tani, wala mo naging dugangan. Wala, tawa bala o. Kita mo na. Kita mo na.
2: Salina.
5: Tatoy.
2: Kaluoy man kay cute na gay. Amo na lang
3: tong pangita ka namon kahapon.
2: Gipangita ka namon kagapon, napangita ka ni Toto Hector. Abi mo na nawagin si Toto Hector. Ganalun ka?
3: Oo.
2: Tiwai ka.
5: Ikaw mo to, birthday man ani.
2: Birthday ni mami mo.
5: Grabe lang mo. Ni tante blan na nida.
3: Ginabunitan.
5: Ang grao.
2: Sa mo
5: na.
3: Birthday ni mami niya.
2: Happy birthday kay mami ni Kandaya. Si Tita Elna, good morning.
5: Good morning.
2: Pero ti, namit kito yung katatoys. Kapon. Hindi kami mag-aot.
5: Bawin na. Sunod.
3: Bawin na siya sunod to.
2: Kakaon kami kagapon ay Radyo Maninet, si
5: Radyo Maninet. Boss Nobe, hala man.
2: Wala, kami lang.
5: Boss,
2: si Tito Tufo lang, si
3: Tito Eric.
2: Tito Eric. Kakaon kami. Do hindi ko yung katulon niya sang manok yan. Kaya ginapang yung sarta ka. Sabi ko, ay wala, ang manok ka niya, hindi niya para sa akon, para to si mo.
5: Eh, sunod na lang.
3: Sunod na lang to.
5: Nagyang na lang.
3: Nagyang na lang ko na to.
2: So, ata pala mati na ito. Anong kape mo kinagay?
5: Best kape!
2: Lagi nung kanans?
5: Alami, amot na ite, brato pa.
2: Sa mga suki na ito, mga karadyuman, inom na kita sa Nanscorn Coffee. Amo ini ang kape nga may ara sa binipiso para sa ito. Ang kape nga kaduwa mo imnon kina ka?
5: Tibag.
2: Gani sa mga suki na ito, Nanscorn Coffee na mga karadyuman, 12 pesos. Pero 6 pesos na lang ay iguan yan. Kay man, kaduwa mo sa imnon.
5: Oo.
2: Anong balanyos mo?
5: Setan.
2: Ang Soft Touch Wonder Oil, may virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang.
5: Ubusan na.
2: Gani sa mga suki na ito, mabiyan ang balanyos ni cute na guy, Soft Touch Wonder Oil. Cute na guy, sanong tamiyawan mo sa
5: mga? Hi, good morning mga Totoy Store. Himpa, good morning. Dr. Lampador, good morning. Toto, Imidyo, good morning.
2: Toto, Imidyo, Nunoy, Imidyo, Ortigyo. Good morning. Morinda, ang imong nunoy, ang iyadang inasalda.
5: Nasalda, kamusta da? Good morning mga... Ato Togob, good morning. Tatobon, good morning. Paligibot, good morning. Pepada, Majib Rias, good morning.
2: Alright, salamat kid kay Cute na guy sa mga tabaramati natin, ari ng aton sininga mga balita.
1: RMN News, Diretso Headlines.

0: Agarajuman, ari na nga aton sa nga mga balita. Subong adlaw, Mayor Isa Trenias nakigsapol sa MPIW para handaan ang epekto sang El Nino.
1: Sa showbiz, Darren Espanto magapatigayon sang intimate live music show sa October 25.
0: Sa hinampang Gary Payton o guard nga si Payton Pritchard na pirma sa duha ka tuig nga kontrata, contract extension sa Celtics sa balor nga $44.2 million. Okay, iban pa nga mga balita nga nadulong sa inyo sa mga masunod.
1: Live extension vitamin D3 kun vitamin D3 ang inyong ginapangita diri kana sa best vitamin D3 brand nga himo sa US sang Live Extension Foundation sa Florida, USA. Live extension vitamin D3 doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga panginom sa Live Extension vitamin D3. Adlaw-adlaw ikaw nga protektado gani magaradyo man ang isa ka soft gel 1000 ayo ayos kana sa bilog nga adlaw. Pagitaon ta lang ang tatak ili. Tatak original. Natunaan ini sa mga eksperto, nagikan ini sa Florida, USA. Gani mga karadyuman, inom kita sa Life Extension Vitamin D3 for Longer Life. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyuman Magi Eresuelo Malariano.
0: Sa detalye,
2: Tatak RMN.
0: Nakigsapol si Mayor Risa Trenia sa Metro Pacific Iloilo Water o kung MPIW agad preparahan ang posible nga epekto sang strong to very strong El Nino sa supply sang tubig sa sudad sang Iloilo. Katuyan sa meeting at timprano pala maplanuhan ang tikang agad mapaganagan ang epekto sa mga pumuluyo. Ginpresentar sang MPIW ang ilang El Nino mitigation plan. Ginalakipan ini sa pagdugang sang supply, paggamit sang modular water treatment units, kag pagpakayo o sa mga leak sa tubo nga ginakabig nga non-revenue water. Target sa MPIW nga makadugal sa 25 million liters kada adlaw agon masabat ang posible nga pagnubo sa supply sa tubig. Plano man sa MPIW nga baguhon ang schedule sa supply depende sa produksyon kag madugang o magdugang sa water tanker sa mga lugar nga maapektuhan.
1: Ang ininga bahin ginadanon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil ara na sa inyo mga butikang Soft Touch Wonder Oil may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot ng Soft Touch Wonder Oil may limang ka all natural ingredients nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang aplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Marymart Mall, sa Shop at Zamara malapit sa main entrance sa Ila Activity Center kag i-check man ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Nagsapol ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon Iloilo PDRRMC agud istoryahan ang preparasyon para sa El Nino kag ang pinakauli nga report sa pagtaas ng Red Striped Soft Scale Insect o kon RSSI sa probinsya. Base sa report sa October 12, 2026, 8 ka banwa sa Iloilo ang apektado sa tig-init. Lakip diri ang Lambunaw, San Enrique, Duanyas, Banate, Haniway, Bingawan, Lemerica, Concepcion. Nagdala ang tagilinit sang kalitan sa 6,752.15 hectares ang uma. Ginabulubanta ang nagabalor sang 232.5 million pesos kag 9,472 ka mangunguma ang naapektuhan. Lakip sa mga ginistoryahan ang pila ka mga tikang agud buligan ang mga mangunguma pagi sa paghatag sa nagakaigo nga supply sang tubig para sa mga pananom, paggamit sang solar powered pumps kag cloud seeding agud makabulig sa pagtugas sang ulan kag mabuhinan ang epekto sang tag ilinit.
2: Tatak RMN.
0: Magaradyo man las 7.56 ang tag na sa aga ini ang Philippine Standard Time. Inom kita sang Santon Plus Gold Mice kung Santon Plus Herbal Capsule sa mga tapalamati naton sa mga aga kay makabulig ini para sa aton magaradyo man. Sa mga suki naton mag Santon Plus Herbal Capsule na kita kay nga. Number one, ang Santon Plus Herbal Capsule isa ini ka herbal antibiotic kag immunostimulant. Ginapabako ng aton immune system para nga magbato sa mga infeksyon kag balat. Ang Santon Plus Herbal Capsule ginendorso sa mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea, kag skin diseases. Ang Santon Plus Herbal Capsule mababatunan nga madamo na sa balatian ang nabuligan. Gani sa mga suki naton, garantisado kag may alibyo, Santon Plus Herbal Capsule.
2: Tatak RMN.
0: Last 7:57 antang na sa aga inimabian ng Philippine Standard Time.
2: Tatak RMN.
0: Sa biyag kabahin, mahimo na magbayad sang electricity bill sa More Power pagi sa pag-scan sang GCash or QR code umpisa subunga Oktubre 2026. Tuyo sini nga matagan sa mas mahapos ka mas madasig na proseso ang mga konsumidor sa pagbayad. Sunod sa More Power, iningatikang pamatuod sa ilang promisa nga padayon nga mapagsangkad ang serbisyo para sa kayuhan sang tanan.
1: Ang ininga bahin giradulon sa inyo sa Santo Plus Herbal Capsule, isa ka herbal antibiotic kag immunostimulant. Kinapabakod ang atong immune system para magbato sa tanan nga infeksyon kag balatian. Santo Plus Herbal Capsule dinaendorso nga sa mga eksperto para sa mga may UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea kag skin diseases. Santo Plus Herbal Capsule garantisado kag may alibyo mabakal sa mga butika. Ginaabisuhan sa mga motorista kag mga commuters na mahimo maka-experience sa posibleng paginutok sa trapiko halin sa Christ the King sa Ungka 1. Inibangod sa pipeline kag construction works sa Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW halin sa September 22 tuptob November 5, 2026. Kabahin ini sa hydraulic system o kon HS Harrow Total Pipe Replacement Project na paghimuon sa 24 ka oras sa isa kadlaw, 7 kadlaw sa isa kasimana. Ginapanugyanan ng publiko nga maghalong sa pagmaneho kag lauma na posible delay sa trapiko sa tion sa proyekto.
0: Ga text nga aton amigo nga abogado Radyo Manmang sa bagulang gido, the traffic now from Ungka Pavia to Christ the King is terrible because of the construction made by the water company in the middle of the road in front of the Christ the King without regards to the suffering of motorists. Waya problema tani ni tani sa gabi niyo ni binutang.
2: Tatak RMN.
0: Binutang ginanalo sa aga. Ti taga CPO nagliga na nawag sa akong na Juman Max. Late sila ya. Iko naghalin kay mo tuya sa galagas kay mo may exam ka. Unti. May na pasensya kung kas maistram. Ano ni taga MPIW sa gabi niyo balobraha. Sa adlaw niyo no bra.
2: Tatak RMN.
0: Last 7:59 antara sa aga ini ang Philippine Standard Time ang balita ngayon ang batian mga karadyuman ang ginadulong sa inyo sang kape nga may vitamin D3 200 ayo puro kag natural nga vitamin D3 ang kape nga may ara sang rishi mushroom extract kang mangosteen fruit extract ang kape nga para gid sa aton kay magluwas nga manamit ang bili hindi malubot ang imo nga bulsa kag healthy. Yani sa mga tagpalamati natin mga karadyuman, kapi-kapi na kita, Vita D Plus Coffee.
2: Satak RMN.
0: Ginatag ni Department of Transportation, DOTR, Assistant Secretary Joscoro Reyes, nga ang nagapangunang focus sa italom sa Public Transport Modernization Program, amo ang Local Public Transport Road Plan, kag Road Rationalization, apang hindi mahimo nga kuhaw ng iban pa nga component bangod dapat sunod-sunod ang implementasyon. Sunod kay Reyes, pagkatapos ang Road Rationalization, kinahanglan ang consolidation sa mga kooperatiba, may pilaga transport service entities nga mahimo matransfer sa ibang ruta. Ipagkibahin niya nga may tatlo kaklase sa ruta, primary routes, less developed routes, kag development routes. Kadaman sa operators gusto sa primary routes nga mas viable, kag profitable. Rason nga nagadamo ang kompetisyon kag nagadubo ang kita, apang in-emphasize or emphasize sang DOTR nga depende ini sa pagbaton sa mga TSES.
1: Ang ininga bahin gila doon sa inyo sa Super Fiber, tinuloy ang inyong kolon. Pagi sa adlaw-adlaw nga paginom,